0: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
1: Gising Pilipinas!
0: Basta AM DZMM!

0: Aba.
1: Ah, magpapalipad lang ako ng kalapati ko, ha?
0: Sana best may malaglag na balahibo dyan sa kalapati mo, kaya partner.
1: Yes, partner. What is the pleasure of the gentleman from Pampanga?
2: Two time, please, Miss Beautiful.
1: All right.
2: The award-winning.
1: 8:04 na po ng umaga.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dilig ang umaalerto sa bayan, matapang, mamanuri, walang takot. Unang ang Masa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
5: Ganda!
4: At nagbabalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
0: Yehey! Good morning! Ang dami naman kalapati rito.
1: Kaya nga. Pinakain mo na ba?
0: Nakaka-inspire naman.
1: Pinakain mo na?
0: Ang problema ko, partner, anong ipapakain ko sa mga gintong kalapati na to?
1: Oo, medyo juicy ang mga yan.
0: Oo, di ba? Di ba ito yung ano, kapag pinalakpakan mong ganun,
1: nako,
0: lilipad sila, marami.
1: Marami.
0: Kaya pala marami tayo nakakuha for DZMM.
1: Kaya, maraming salamat po sa mga award-giving bodies. At a special thanks sa aking kapartner na si Robert Mano dahil siya po ang isa sa mga nagtulak. Pero hindi po siya tulak, ha? Nagtulak.
0: Tinulak ko lang po siya, gano'n, push.
1: Tinulak.
0: Hanggang sa madapa.
1: Push lang talaga ginawa ni Robert para doon sa programang Action Dole.
0: Congratulations, partner! Ang galing, ang galing.
1: At si Clint Serrano at si Carla, si Ma'am
0: of
1: Carla.
0: Of course.
1: Good morning po sa inyo at thank you very much.
0: Siyempre, at sa mga iba pa pong panalo ha, ng DZMM, napakarami po. Maraming salamat po sa pagkilala, siyempre, sa mga personalidad at programa ng DZMM.
1: That's her. Lalo na yung kapartner ko na hindi ko alam anong pangalan.
0: Hanggat hindi yun ang lilibre, huwag natin batiin
1: huwag
0: ulit.
1: Huwag na, hindi naman siya talaga best newscaster.
0: Ganyan, ayan, nakasulat, Alvin L. Chico. Oo. Best newscaster.
1: Oo.
0: Wala, lagi ko dito.
1: Pagka hindi ng libre, walang bate.
0: Ay, dapat lang, dapat. Good morning po mga kapamilya. Mga panalo po na yan, mga pagkilala po na yan ay dahil po sa inyo.
1: Yow.
0: Kaya naman, sisimulan po natin ang talakayan hanggang 9 in the morning po tayo. Of course, with the beautiful, ang nag-iisang mutya ng Masa, Doris Bigornia. Good morning, partner!
1: Good morning, kapartner ko, Robert Mano. At again, good morning sa ating lahat. Tingnan nyo naman, maganda ang pagbuka ng araw. Pagbuka ng araw, talaga. Parang iba na isip ko. Buka ng araw, maganda ang pasok ng araw.
0: Bukang liwayway, no?
1: Bukang liwayway. Dahil unang araw po ng Oktubre. Akalain mo yun.
0: Diba? Oktubre na.
1: Bilis ng panahon. Kaya nga,
0: para kailan lang January.
1: Oo nga eh.
0: Diba? Tapos nag-love month.
1: Ayan.
0: Tapos March, may mga nag-graduates.
1: Ayan.
0: April, nag-Holy Week.
1: Ayan.
0: May kaliwat ka ng piyesta.
1: Correct.
0: June, pasok ka ng mga estudyante.
1: Ayan.
0: July, nutrition month.
1: Aha. Uh-huh.
0: August, baha.
1: Baha month. Oo. Huwag na lang natin anuhin yung baha, diba? Pero tuloy pa rin ang buhay. Kita nyo naman, nakatayo pa rin tayo.
0: Mm-hmm.
1: At tayo ay nagsisilbi pa rin sa ating kapwa. Ayan. Oh,
0: so,
1: ang
0: anong
1: importante
0: slogan natin?
1: Ano?
0: We love Philippines pa rin, ganun. Iba-ibang slogan eh.
1: Iba-ibang slogan. Dapat mag-stick lang tayo. Stick to one.
0: Aha. Uh-huh.
1: Di yun na lang ang ating slogan.
0: Stick to one.
1: Stick to one.
0: Stick to one.

0: Philippines.
1: Philippines. Ayun ako, yung mga iba dyan na nagtatrabaho na ngayon, ayus-ayusin yung mga trabaho ninyo, ha?
0: O, kakasweldo nyo lang, ha?
1: Oo, kakasweldo nyo lang. Huwag po tataman-taman. Dahil yung iba, di ba, gaya, ano, may hangover pa ako. Anyari, nagiinuman kami dahil sweldo.
0: Oo, sweldo. Kahit midweek, ano?
1: Oo nga, uminom. Pero pwede pa rin naman mag-ganyan, mag-relax-relax, pero wag lang papabayaan ang trabaho. Oo.
0: At sa pag-relax-relax na yan, aba, huwag dyan yung papabayaan ang environment natin. Baka kaluwat ka ng hagis kayo ng basura. Kaluwat ka ng tapon kayo ng kung anik-anik, di ba? Kaya nagiging sanhi naman po nung matinding baha, di ba? Nakita na po natin yan sa mga nakalipas na incident, eh, literal na basura talaga yung nagpunta sa bumulong sa mga community, no?
1: Correct,
0: sa Paranaque.
1: Nakakalungkot, nakakalungkot, partner, kasi hindi, nakita ko hindi laang naman sa Pilipinas, sa Thailand, nagkaroon din sila ng baha. Basura din, partner, ang tunay-tunayang basura.
0: Correct.
1: Ang nakuha.
0: Malaki pong challenge pa rin up until now yung tinatawag natin na waste management. Partner. Di ba, lagi sinuturo sa atin yan, segregate ng basura.
1: Segregate.
0: Nabubulok.
1: Hindi nabubulok.
0: Hindi nabubulok. O, ano pa?
1: Pangmatagalan.
0: Pangmatagalan. Meron mga recyclable, di ba?
1: Recyclable.
0: Tapos may mga medical waste din na tinatawag.
1: Tama.
0: Iba rin yun. Eh, kayo po ba? Napapractice pa ba ninyo yung mga ganyan? Dati kasi sabi eh, kapag green, nabubulok.
1: Oh, yan, yellow,
0: diba? Ayan, red, diba? May black. So, sa inyo po, sa community po ninyo, eto na po ang POV natin. Ano?
1: Yan.
0: Dahil nga po sa ganyan, inihimok tayo ang administration ng Pangulong Bongbong Marcos, even before, last time para rather, partner. Sinabi niya, diba, i-practice natin yung solid waste management.
1: Correct,
0: matagal
1: correct.
0: Lang meron dyan, kaso namong problema yung implementation. Ang tanong, dyan sa community ninyo, dyan sa mga tahanan ninyo, ang POV ninyo, ano po ang POV ninyo, pagdating sa tamang pagtatapon ng basura ka-tandem, ha?
1: Ayun.
0: Hagis lang ba tayo ng hagis?
1: Mm-mm.
0: Or wala tayong choice kasi, eh, minsan lang dumating yung truck ng basura.
1: Oo,
0: minsan, hindi mo nga nararamdaman na dumarating.
1: Tsaka choosy yung ibang mga basurero. Kapag ka hindi mo nilagay sa tamang lalagyan, hindi
0: iiwan.
1: Nila pipick upin. Kaya,
0: yung iba may ganong policy,
1: may
0: partner.
1: May ganong policy. Kaya dapat cooperate.
0: Aha.
1: Makipagtulungan din tayo sa ganyan. Kasi
0: Dama.
1: Kung ayaw ninyo, matatambak po ang basura nyo doon sa tapat ng bahay ninyo.
0: Mm-mm.
1: Hindi po maganda yun.
0: At hindi po natin gugustuhin yun.
1: Hindi natin
0: partner, iwi may langaw.
1: Ayan, diba? Iwi.
0: Aba, ipadala nyo po ang sagot, ha, sa ating Viber number na 0919278300. At syempre po, pwede nyo pa rin po yan na isend din sa ating YouTube account, yung DZMM Teleradio. Diyan po, isend nyo po yan. Babasahin po natin yan. At syempre, makakakwentuhan din natin sila mamaya sa
1: correct.
0: POV na yan. Effective ba yan? Ginagawa ba yan? O baka may suwesyon kayo para mas maganda yung implementasyon ng ganito, ha?
1: O kaya kasi, yung iba naman, ano yun?
0: Diba?
1: Hindi nila pinapansin.
0: Mm-hmm.
1: Ay, pare-pareho lang naman basura yan.
0: Correct. Mm-hmm. Pero tandaan po ninyo, simple man sa pandinig natin itong issue na to, napakalaki po ng impact nito sa community natin, sa mga tahanan natin kapag hindi po natin nasusunod.
1: Eh ano pa bang ebidensya ang kailangan ninyo? Kita nyo nga, lumubog nga ang ating mga komunidad dahil sa mga nakahambalang na basura doon.
0: Correct.
1: Sa ating mga sewage system.
0: Correct.
1: Tama ba ako, sewage?
0: Tama, oo. Diba?
1: Eh kaya tayo po ay nasa atin din po ang sagot
0: dyan
1: sa napakalaking problema na yan.
0: Ha? Said na po. 0919-278-3000. Ito, partner, hingi muna ako ng tutut time sa'yo, partner.
1: Ang tutut time po natin ay 8:11 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
0: Dahil 8:11 na, partner.
1: Dahil
0: tara na, alamin na po natin ang mga balitang dapat alam ninyo antibano dito sa Tandem ng Bayan.
3: Tandem ng Bayan sa DZMM.
0: Sa ating pong mga balita, nasunog ang motor tanker na Gindara habang nakadaong sa Balayan Distillery Port sa Calacas City, Batangas kahapon. Sa paunang imbestigasyon, nagsimula umano ang apoy sa engine room na ang barkong may karga mula sa 22 tripulante. Ligtas ang 20 habang 2 ang nasugatan at dinala po sa ospital. Agad responde ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at mga tugboat. Sa ngayon ay naapula na po ang apoy sa barko pero may usok pa rin namamataan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog.
1: Mas maraming ani na mga magsasaka ang target bilhin ng National Food Authority o NFA sa Tarlac sa gitna ng wet harvest season. Nagdagdag ang NFA ng warehouse space sa Victoria, Tarlac na kayang mag-imbak ng nasa 100,000 sako ng palay. Sa kasalukuyan, bilibili ng NFA ang malinis at tuyong palay sa 27 pesos bawat kilo at 22 pesos naman ang basa o bagong ani palay para mabigyan ng siguradong mapapagbentahan at mas makatarungang presyo ang mga magsasaka habang dinadagdagan din ang rice buffer stock ng bansa.
0: Sa labas naman ng bansa, nailigtas ang 174 na sakay ng isang Fly Dubai flight mula Dubai patungong Tel Aviv. Matapos mapigilan ng mga pasahero at crew ang umano'y co-pilot na nagtangkang pabagsakin ang eroplano. Halaka! Ayon po sa paunang ulat ng Israeli officials, sinaksak umano ng co-pilot ang piloto dahilan para biglang bumulusok ng halos 14,000 feet ang eroplano. Napasok na mga pasahero at crew ang cockpit at napigilan ang co-pilot habang 2 pang Fly Dubai pilot na sakay ng flight ang tumulong para ligtas na mailapag ang eroplano sa Tabuk, Saudi Arabia. Iniimbisigahan pa ang motibo sa nasabing insidente.
1: Isa na namang global recognition ang natanggap ni Filipina tennis star Alex Ayala na napabilang sa Time 100 Next 2026 ng Time Magazine. Kabilang si Ayala sa innovators o mga umuusbong na personalidad na nakikitang humuhubog sa kinabukasan sa kanilang larangan. Mas espesyal pa ang pagkilala dahil si tennis legend Rafael Nadal mismo ang sumulat ng profile ni Ayala at pinuri ang kanyang kakayahang matuto, mag-improve at manatiling mapagkumbaba sa kabila ng tagumpay. Sa kasalukuyan ay semis bound sa women's singles event ng Asian Games ang atleta at makakaharap si Wang Shiyu ng China. Congrats, Alex!
0: At congrats in advance yan, partner. Tama, di ba?
1: Oo. Hindi, tsaka yung Time 100.
0: Correct.
1: Napaka-prestigyoso niyan. Ibig sabihin na sila yung tinitingnan.
0: Oo, diba?
1: Tinitingnan,
0: diba?
1: Na.
0: Parang,
1: idol ito.
0: Di ba? Congratulations po. At yan po ang inalaman sa mga balitang ating susundan sa maghapon dito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Basta AM! DZMM.
0: Isa pa nga tutut time is beautiful.
1: Ayan na.
0: Oh? Partner, teka. Saka kaganyan mo, nakita mo yung mga link na sinad ko sa'yo.
1: Yan lang.
0: Yung barrel mo, trending ang barrel mo, ha. May mga nakita pa akong iba kanina, hindi ko kanina pa nasisend, ha.
1: Paglilinaw nga namin ni Alvin kanina, hindi namin tinutuya o kinukutsa sa congresswoman. Pinagtanggol pa nga namin, eh.
0: Correct.
1: Tsaka kaibigan natin yan.
0: Hindi, tsaka alam natin na gano'n talaga siya magsalita from the very beginning.
1: O kami mga kolehiyal, ha. Ano nga ng oras? 8:16 na po ng umaga.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Dahil 8:16 na, narito na po ang ating mga Radyo Patrol! Ito, partner, mukhang nagka-leto-leto.
1: Leto-leto?
0: Na hello-hello.
1: Bakit?
0: itong mga driver sa Paranaque dyan sa inyo.
1: Uy, sa amin.
0: Alam mo bakit? Sapagkat nagre-request po sila ng paglilinaw doon sa mga kupas na pedestrian at traffic signs sa Paranaque City. Oh. Iniling po yan ng ilang driver, ha?
1: Okay.
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Gano'n na ba kalabo, Zeus?
4: Yes, Robert at Doris, nakatakda nga maglabas ng memorandum yung Land Transportation Office o LTO hinggil sa pagbawi ng lisensya ng mga driver na sangkot sa mga insidente sa mga pedestrian lane. Kasunod nito, sinabi ng ilang jeepney driver na nakapanayam natin sa Paranaque City na suportado nila yung mas mahigpit na patakaran, lalo't marami silang kabaro na tila hindi sumusunod sa batas. Pero anila, kung maghihigpit ang LTO, dapat ding tumugon yung mga lokal na pamahalaan at MMDA para malagyan ng mas malinaw na mga sign ang mga pedestrian lane. At dapat din anilang mapinturahan yung ilang pedestrian lane na kupas na at tila hindi na makita tuwing bumabaybay sa kalsada.
5: Sign muna yung mga signage ko. May signage, maaga pa nila na kapag ano sila, prepare.
6: Yun nga, malabo po yung dapat po, kagang yung karoon po ng reflector, may tawag yan yung ano. Malinaw na ano, para, at saka malayo pa lang po, at malalaking signage. Kasi yun po sa amin dapat ay, ano, para masunod po ng mga kapwa po.
7: May mga pasaway ba talagang driver?
8: Marami. Parang hindi nag-seminar, parang hindi nag-training.
4: Yan ang tinig ni namang June at Samuel, no, mga jeepney driver na nakausap natin sa Paranaque City. Robert at Doris, ang nakuwento nila sa atin sa kanilang ruta na araw-araw na binabaybay ay yung bahagi ng Alabang, Zapote, Baclaran. Anila, may ilang bahagi dyan na yung ilang pedestrian lane ay halos hindi na makita. Pero bilang sanay na silang dumaan sa kalsada, ay alam nila kung nasan yung mga yan at tumatalima naman sila sa patas trapiko. Pero yun nga yung nasabi nila, kung magpapatupad ng mas mahigpit na patakaran pagdating sa pedestrian lane, eh dapat din anilang maging mas malinaw yung mismo mga pedestrian lane at maglagay ng mga signage para maging handa yung mga driver na babaybay dyan sa naturang mga kalsada. Dagdag pa ng mga nakausap nating chopper, mahalaga yung mahigpit na patakaran para magtanda yung mga lalabag sa batas trapiko. Matatanda ang sinuspindi ng LTO kamakailan yung lisensya ng driver ng SUV na huli sa viral video kung saan patuloy pa rin sa pagmamaneho kahit pa may mga tumatawid sa pedestrian lane. Yan ang
0: pero kita. Zeus, wala namang ano, dahil labo-labo yan, wala namang na-aresto at nagsasabi, ay, na-aresto, sorry. Wala mo natitiketa, nagsasabi, ay, sorry po, hindi namin makita talaga
1: nakita.
4: Robert at Doris, walang nabanggit sa atin, no, yung mga nakausap nating jeepney driver patungkol dun sa kanilang ruta, kung meron na ba natikitan dyan, o meron bang paglabag ng ordinansa hinggil dun sa pedestrian lane. Dahil tayo naman, nung inikot natin, iba yung rutang inikutan natin. Dyan tayo sa may bahagi ng Barangay Bangkal sa Makati, inikot natin yan. Sa may FB Harrison, Galvez Street sa Pasay City, inikot natin. Kita natin dyan sa mga bahagi na yan na ating inikutan nga ngayong umaga, malinaw pa at bagong pintura yung mga pedestrian lane.
0: Okay, sige, tignan natin kung kailan yan mangyayari. Zeus, maraming salamat.
4: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Easy MM.
0: Mula po sa Paranaque.
1: Lipat tayo.
0: Lipat tayo, partner.
1: Sa probinsya tayo.
0: Para gusto ko di mag-probinsya, partner.
1: Diba?
0: Sarap mag-relax.
1: Ikaw, pwede. Itong weekend.
0: Dahil gusto ko yung malayo-layo, partner. Punta tayo Bukidnon, ganyan. Cagayan de Oro.
1: Ayaw mo tawi-tawi?
0: Ay, pwede. Oh. Ang ganda doon, sabi mo sa akin, di ba?
1: Kaya mo.
0: Panalo.
1: May pink beach
0: doon. Oo, oh, di ba? Lahat doon, nalibot mo. Kaduluduluhan lang Mindanao, nalibot mo. Ikaw, gala ka talaga eh. Tinalo mo si Dora sa pagkakataong yung partner.
1: Pero talo ako lalo ni Alvin El Chico.
0: Ay, iba yun.
1: Aalis na naman eh.
0: Aalis na naman. Haraging ko kaya sa aeroplano. Habang walang libre.
1: Hold departure order.
0: Kasi ano pong kaso, hindi po nang libre, nanalo, hindi naman nang libre.
1: Kaya napaka-kuripot.
0: Eto na po, ang grupo ng mga magsasaka at banging isda patuloy na dumaraing sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico?
9: Roberta. Yes, good morning Robert at Doris. Ito sa probinsyano no na meron na nakikita ang mga sakahan at mga pangisdaan. Dumarain na rin ang mga grupong magsasaka at mangingisda na kilusang magbukid ng Pilipinas at pamalakaya sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Batay sa pahayag ng mga grupong sumuporta sa welga na kinasan ng transport group na Piston Hindi sasapat ang naging rollback sa produktong petrolyo ngayong linggo para sa kanilang mga kabuhayang lubhang apektado na rin ng pagsirit ng presyo ng diesel na kanilang ginagamit sa mga makina at sasakyang pamproduksyon. Paliwanag ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, bawat dagdag sa presyo ng diesel at gasolina ay direktang tumatama sa gastos ng agrikultura mula sa pagbubungkal ng lupa at paggamit ng makinarya hanggang sa irigasyon, hauling at pagdadala ng anis sa mga pamilihan. Nais naman ng pamalakayan na maging consistent ang malakihang rollback sa presyo ng langis, kaya naman pinanawagan na rin nila ang pagtanggal ng mga buwis dito at ang kanselasyon ng Oil Deregulation Law. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik sa DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik at sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Ito ang DZMM.
0: May mga sumagot na partner.
1: Agad-agad
0: sa POV. Pero may mga nagpapag-greet din.
1: Ayan. Sige, pasok.
0: Unahin natin ang mga katandem na to. Si Joseph Boya. Sabi niya, good morning katandem Robert and Doris. Kape. At advance happy birthday daw to Jerry Diaz 15 days ago. May pa-countdown 15 Yan. Days to go.
1: Ay, meron tayo kasama na nagbe-birthday si Zach Riveral.
0: Ay, Zach!
1: Oh, Zach!
0: Dati natin niya kasama dito. Iniwan na tayo niya ni Zach.
1: Iniwan tayo. Oh, oh. Ay, ba't ganun?
0: Papaluin ko yan eh.
1: Lagi na lang tayo iniiwan. Zach!
0: Happy birthday!
1: Happy birthday! At hindi pa huli ang lahat para tama. Sa papansit.
0: Orek! Mm. Maria Bautro, magandang umaga. Vanessa Torres, good morning po at maraming salamat. Si Tandem Sarah, si sabi niya magandang morning po. Madam Doris and Sir Robert, Tandem ng Bayan. Si Miss Celia, sabi niya, sana mabasa niyo. Doris and Robert, shout out from Celia ng Silang. Siguro Silang Cavite ito,
1: Silang
0: partner.
1: Silang Cavite. O yan, nabasa na namin. Huwag ka naman magalit sa amin.
0: Ayan, happy ka na. Si Mary Phillips, good morning. Robert and Doris, happy Thursday. Everyday watching from Palmdale, California. Wow. Thank you. Al Robrica Fuente, binabati daw niya ng lahat. Ang advance naman ng happy Halloween mo.
1: Bilis naman yan.
0: Oh, sa POV natin, partner, eto, may sumagot si Katandem Leia.
1: Yan, sige.
0: Sabi niya, good morning Sir Robert and Doris. Kami, color-coded, plastic ng basura. Pero pag kinuha ng truck, halo-halo din naman.
1: Yun na nga. Sa totoo lang, paano pa yun? Nangyari yun? Diba? O, di color-coded ka. Tapos kinuha na ng mga mamang basurero.
0: Hinagis lang din.
1: O, hagis lang ng hagis. Mm-mm. O, di labo-labo.
0: Oo. Mm. Pero dati kasi, sa ibang LGU partner, na may araw yan. Kapag Monday, eto mga lang. Nabubulok. Martes, di nabubulok. Ganun dapat. Eh, kaso ito, rumble-rumble eh, no?
1: Eh, paano ka kasi kung nabubulok, hindi mo po ako kolektahin araw-araw? Mm. Di nangamoy yun.
0: Baka every other day, ganun, partner.
1: Nangangamoy pa rin yun.
0: Mm-hmm. Si Tandem Josie De Leon, unfortunately, sabi niya, kahit isegregate ng community ang basura, pag pinikap ng basurero, pare-pareho sila, yan partner, totoo. Eh. Pinaghalo-halo rin nila. Aside from starting the segregation discipline for sa communities, dapat may proper training and monitoring din ang mga basurero.
1: Ah, tama. Oo. Kailangan din nila ng tulong natin, pero tulungan din nila tayo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung gano'n na nga, labo-labo, eh parang walang saysay.
0: Oo. Pero ang nangyayari kasi dyan, partner, pag binagsak na nila, actually, doon sa mga landfill. Tsaka yan, di ba, may mga nangangalakal doon, may
1: sila
0: mga kumukuha.
1: Sila
0: naman nagsisigurate. Kaya medyo magulo din lalo, di ba?
1: Pero yung mga ano yung mga truck ng basura, di ba mga kontrata yan sa mga LGU?
0: Oo.
1: Bakit hindi kayo gumawa ng paraan nang sa ganun ay doon pa lang sa truck ninyo ay may segregation na rin?
0: Oo.
1: O yung mga basura na ganito, kulay ganire, ganyan. Para kapag dating doon sa landfill, mas mabilis na at hindi halo-halo.
0: Oo, tama.
1: Ano bang alam ko sa ganyan?
0: Kasi sayang pero, din, di ba? Totoo yung sinasabi nila partner kasi, di ba?
1: Oo.
0: Sa bahay, isa-segregate
1: correct.
0: Mo. Pag kinuha, makikita mo, hinagis lang, eh? Pinagsama-sama lang din.
1: Binato lang.
0: Oo. Si It's Me Wilotsky, sabi niya, good morning po, Tandem ng Bayan. Sabi niya, para sa aking POV, sa tamang pagtatapon ng basura, dapat po responsable tayo sa pagtatapon. Although, dapat may ginagawa din po mga LGU. Actually, LGU talaga ang naatasan
1: tama.
0: Sa mga proper waste segregation. Nasa atin po, dapat magsimula ang tamang pagbabasura. Speaking of LGUs, may nakita po akong video ng LGU na hindi niya alam kung saan or somewhere in Visayas daw wherein may ginawa silang proyekto mala landfill pero talagang napopromote yung dapat gawin sa mga basura. Sana makita natin yun para good practices, di ba, na maipakita sa ibang LGU.
1: Sabihin mo sa amin
0: kung
1: saan yan, baka pwede nating masigit.
0: Isend mo nga sa amin yung link, ha? Yan. I-viber mo din sa amin yan, ha? Si Tandem Mil Lim, sabi niya, parang binaliktad lang part. Niloloko ba ako nito?
1: Parang.
0: Mil, tapos Lim. Lim.
1: Ano may tawag doon eh, pagkabaliktarin mo, ganyan. Nakalimutan ko na.
0: Din, Sabi niya, Doris at Robert, sagot sa baha ang disiplina sa pagtatapon ng basura. Disiplina yung nagsisimula sa tahanan, sa tamang turo ng magulang. Mil, Lim talaga siya. Nang San Juan, Botolan, Zambales.
1: San Juan,
0: ha? Maraming salamat po. Eh, mamaya na yung iba sa mga POV ninyo, sa mga kwentuhan natin.
1: Binisan
0: sa kanila
1: ninyo,
0: partner.
1: Ha, dahil hindi kami tumitigil sa pagkuha ng inyong mga POV. Dahil, syempre, kasama kayo dito sa programa. Katandem nga kayo, di ba?
0: Aha, tama. Bahagi kayo, syempre, di ba? send nyo pa yan, ha, yung ating POV sa Viber number natin na 0919-278-3000 at pwede dun sa ating YouTube account dyan, yeah. Na DZMM Teleradio. Oras! Ay, sorry.
1: Pwede ba silang mag-zoom?
0: Ah, wow, level up, may pa-zoom. Pwede naman kung gugustuhin nila para makita natin yung community nila.
1: Correct. At tingnan natin kung nagtatapon siya ng tamang basura.
0: Tama. Tingnan natin kung anong breakfast. paano?
1: Tuloy ako.
0: Babalikan po namin kayo mamaya.
1: Check muna tayo. Kala ko ba?
0: Wala na, partner.
1: Wala na pala. Okay.
0: Mamaya na ulit.
1: Sige.
0: Ginanaan ka sa time check, ha? Ay, babalikan po namin kayo. May pag-uusapan tayo. Pag-uusapan natin, turismo.
1: Di
0: ba kasi importante rin na bahagi talaga yan? Turismo, ang laking income generating, di ba? Local tourist at international tourist. Kayo po ba, nakapasyal na ba kayo in the past few months? Di ba? Kahit papaano ba ay nakapunta kayo sa mga community?
1: Yan.
0: Although kasi, partner, ang nagiging komento ng iba, mas mura pa sa Vietnam magpunta kaysa magpunta ako sa ganito sa Pilipinas. Kaysa magpunta ako sa Batanes. Kaysa magpunta ako sa ganito. Mas mura pa dati nga Hong Kong. Di ba? Pero ngayon nagpunta ang Vietnam. Kaliwat kanan. Vietnam,
1: mag-abroad
0: Vietnam.
1: Mag-abroad na lang. Di ba? Mag-abroad na lang.
0: Kaya nga.
1: Wala namang masama doon. Kasi ikaw ay nag-explore din ang iyong mga kapaligiran. Pero love the Philippines.
0: Explore the Philippines.
1: Wow, Philippines.
0: I love the Philippines. Love Philippines.
1: Love Philippines.
0: Ganun dapat?
1: Parang may lambing.
0: May lambing.
1: Para mahikayat ang mga turista.
0: Aba.
1: Na magpunta. At hindi lang po ang mga turista, ha. Yung mga sektor po na nakikinabang sa hanap buhay na ganyan,
0: totoo.
1: Kailangan din nating alagaan sila.
0: Kasi maganda yung partner, di ba? Kapag may mga turista sa isang community, di ba sa mga lugar na yan, ang laki din ng ikot ng ekonomiya, local economy sa kanila.
1: Sa totoo lang.
0: Negosyo, at trabaho ang naibibigay sa kanila.
1: Importante.
0: Kaya naman, importante rin ang slogan natin.
1: Na ano gusto natin?
0: O kung ano man ang gusto nating slogan. Ano
1: ako gusto ko nga.
0: Ano gusto mo?
1: Stick to one. Ano na yan? Sakop na lahat.
0: Ito na ang pinaka-umbrella. No?
1: Mapaturismo man yan. Mapa-love life.
0: Wow.
1: May lumalove life.
0: Lumalove life. Basta stick to one dapat.
1: Stick to one.
0: Tama naman yan. Dahil stick to one tayo, huwag kayo maglilipat ng channel. Huwag kayo maglilipat ng inyong talapitan. Magbabalik po kami. Sandali po lamang.
3: Ang Bicornia at Mano Tandem sa DZMM. Tandem ng Bayan. Basta AM, DZMM.

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Uy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect Soul. With regular use, results may vary.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang nakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Tuloy-tuloy lang ang kulilan. Mapaseryoso o nakikisaw-saulan.
0: Ito ang Tandem ng Bayan. Good morning!
2: Nagbabalik.
3: Kami po yun.
2: Nagbabalik po kami. Walang ibang tandem sa buong Pilipinas at maging sa buong universe.
3: Wow.
2: Kundi ang tandem Bigornia at Mano. Antem Mano. Buong universe talaga.
3: Oh. Ay, abangan nyo po ah. Dito pa rin sa D7, of course, mamaya ang special coverage sa impeachment trial ni Vice President. Maghapon na, starting today, partner. Marathon na yan.
2: Marathon.
3: 11 days na marathon.
2: Wow.
3: Walang ibang gagawin kundi impeachment trial. Mm-hmm. Walang session, walang budget deliberation. Tabi muna yung lahat ng yun. Focus muna sila dito sa impeachment trial.
2: Para matapos na.
3: Oo. At kahapon ay nakapagpahinga sila.
2: Oo.
3: Nabigyan ng pagkakataon yung magkabilang panig na nakiusap sa impeachment court na kung po pwede hinga ng konti.
2: Oo.
3: Ayun, napagbigyan sila kahapon. Pero today,
2: diretso. Ano ngayon? At saka ano ang may aasahan ng mga tao ngayon?
3: Ang sinabi ng prosecution partner, iaharap nila yung kinatawan mula sa Registry of Deeds sa Davao City tsaka sa Samal. And then, kasunod doon yung AMLAC, Anti-Money Laundering Council, and then si former Senator Antonio Trillanes.
2: Dulo na si Trillanes.
3: Mukhang sinunod nila yung wisdom ng impeachment court. Sabi kasi ng impeachment court, hindi pwedeng mauna yung karuahe sa kabayo.
2: Ayun. O, sabi naman ng mga abogado, asked and answered.
3: Totoo din naman.
2: O, edi sumunod naman. O, di yun ang magiging takbo ng impeachment mamaya. Mm. Pero pagka ganun na, sandabakmak na mga dokumento ang ilalabas.
3: Naku, ayan na.
2: Naku po, Diyos ko.
3: Totoo yan, partner. Documents na yan. AMLAC documents, bank documents, tax records.
2: Naku, lahat na yan. Yung mga registry pa.
3: Mm.
2: Oo, paano, ano ang nais patunayan ng paglalabas ng mga dokumento
3: na yan? Diba, tandaan natin, itong ipinag-uusapan ngayon, ito yung hindi maipaliwanag na yaman ng Vice President.
2: Oo.
3: So, pinakikita nila na possible na ito yung mga bahagi,
2: okay,
3: parts and parcel nung complaint na yun.
2: Alright. Pero pagkatapos niyan, di syempre, prosecution, di ba?
3: Mm-hmm.
2: Meron ding pagkakataon ang depensa naman.
3: Oo. So, after ilatag lahat siya ng prosecution, kapag nag-rest na sila ng case nila, depensa naman. Kami naman ang maglalatag mula doon sa iba't ibang articles of impeachment na inilatag ng prosecution. Sila naman ang sasagot. Sa kanila naman ang bola, partner.
2: Pagkatapos nung shapulan na ng mga legal na
3: ayan na.
2: Laman.
3: Diba? After noon, ay syempre, i-close na nila yan. General, ano ba, nakalimutan ko yung term doon, partner. Isa-sum up ng prosecution kung bakit dapat mag-guilty. Isa-sum up naman ng defense kung bakit hindi dapat. And then, isa-isa na natin maririnig ang mga senator judge per article of impeachment kung ano yung kanilang decision. Pero, may malaking decision ng Supreme Court kahapon, partner.
2: Oo.
3: Diba, kinwestiyon yung kanilang naging decision doon sa moving threshold doon sa 60 na sinasabi na boto. So, ang sabi ng leadership ng Senado, mas magtutuloy-tuloy talaga lalo yung impeachment dahil walang legal impediment. Dahil nga, Supreme Court, partner, masyado pa maaga para questionin yan. Kasi kumbaga kung logical ang titingnan mo, partner, kino-question nila, hindi bumoto ng 16. Wala pa naman nangyaring botohan.
2: Wala pa, hindi pa nagbobotohan.
3: Oo, diba?
2: So bakit ka nagre-reklamo
3: masyadong
2: na? Masyadong maaga. Oo, pero sa ngayon, partner, so ilan ang kinakailangan na boto para ma-convict o para ma-absuelto?
3: Ang nangyari doon sa kanilang naging decision, partner, sa araw ng botohan, kung sino yung nandoon, yung capable na makapunta doon, so yung 2/3 noon bibilangin.
2: Pero kung hindi ka naman nag-participate ng previous hearing, paano? Makakaboto
3: ka
2: rin.
3: Makakaboto ka pa rin. Kasi di ba may mga nagsasabi, pag hindi nag-participate yan, huwag yun ang isama.
2: Kaya
3: hindi.
2: Nga.
3: Hindi po bayag yung mga majority ng senators ang sabi nila, nag-participate o hindi, may mga records naman tayo.
2: Oo.
3: Pwede nilang balikan yung mga live na hearing natin. Pwede nilang basahin yung mga pleadings and documents and mga kung ano-ano mga
2: transcript.
3: Yan, transcript. script ng court.
2: Oo.
3: Okay, pwede yan. Kaya sinabi, hindi. Basta nandyan ka, capable ka nakarating, at wala kang any suspension whatsoever, boboto ka.
2: Ayun. Yun lang. Yung paano yung mga nagtatago? Paano yung mga naka-medical leave? Paano yung wala lang, ayaw wala, lang?
3: Kung hindi ka makapunta, wala talaga. Eh, so, ganun din yung sa kabilang side partner. Uh-oh. Kung lagi ka namang umaaten,
2: oo.
3: Di ba? Faithfully umaten ka.
2: Correct.
3: Pagdating ng araw ng botohan, wala ka.
2: Wala ka.
3: Ay, wala kang special na number para bumoto ka or what. Wala.
2: Bale, wala pala baliwala. Yung ano.
3: Oo, dapat nandun ka.
2: Kaya nga. O, di ba malinaw na yan? Mm-hmm. Malinaw na. O, di ba buti at nang sa ganun ay magtuloy-tuloy na nga at matapos na. Malaman na natin. Alam mo kasi mga madlang people, talagang ano na sila eh. Ano ba talaga? Ano ba talaga mangyayari dito? Parang nawawala na rin nga ng gana yung iba. Mm-hmm. Dahil tumatagal. Kumbaga lumalaylay na yung hearing, yung impeachment trial.
3: Mm.
2: Kaya ang tanong ng lahat, eh di kung meron kayong mga pasabog, pasabugin nyo na. Ay, hindi, ibig sabihin.
3: Mali!
2: Yung kung ano man ang mga dokumento, kung ano man ang mga testigo ninyo,
3: mm-hmm.
2: at magbibigay naman ng diin doon sa inyong mga ipinaglalaban dyan, pwede gawin nyo na.
3: Tama.
2: Kasi hindi lang naman ang mga senator judges ang mag-de-decision or maghuhusga. Kasama po ang sambayan ng Pilipino.
3: Totoo. Nakabantay, partner. Kung ang mga senator judges ay sila din ay buboto dun sa impeachment case ng Vice President, tayo din naman, time will come, buboto dun sa naging decision ng 24 na yun, partner.
2: Correct.
3: Sa pamamagitan ng
2: eleksyon. Sa anong paraan?
3: Eleksyon. Di ba? Eh may mga ano diyan eh, may mga uulit or ng kanilang gusto bang senador pa ulit o edi yan, madedesisyonan. Kung higher position naman, ganun pa rin naman, hahabulin pa rin kayo ng taong bayan. Kung lower position, ganun din, iboboto pa rin naman kayo eh. So walang kawala.
2: Pero nakasalalay pa rin sa mga botante,
3: mm-hmm.
2: kung ano magiging resulta niyan. Kaya nga tayong lahat ay mapagmatsyag sa nangyayari doon sa Senado. Malaman natin kung tayo magtitimbang. Sino ba nagsasabi ng totoo? Sino ba nagsasabi ng totoo?
3: Kaya dapat sinusundan pa rin natin yan, partner.
2: Correct.
3: Minsan sasabi, boring naman. Pero hindi bahagi kasi yun, partner. Eh. Hindi nga, hindi pwedeng laging malalakas yung fireworks mo, di ba? Minsan
2: iba,
3: nagpapahinga nga din para sineset kung ano man yung pag-uusapan. Ganun din naman sa defense kapag humarap naman yung defense panel. Pag idinipensa na nila yung vice president at ipinaliwanag lahat ng mga ibinutas dito naman ng prosecution.
2: Tama. Parang lang ikaw nagpapalambot ng baboy.
3: Bakit baboy?
2: Hindi ko alam. Hindi, di ba pag nagpalambot ka ng baboy, ang lakas ng ng apoy mo, di ba?
3: Mm-hmm.
2: So, kumukulo na siya ng ganyan, kulong-kulo na siya.
3: Mm.
2: Medyo malambot-lambot na lang ganyan. Hihinaan mo na yung apoy.
3: Diba? Tapos?
2: Tapos, maya-maya, talagang malambot na malambot
3: pero
2: na siya.
3: Pero may inaalis ka din sa ibabaw, di ba? Kapag kumulo yung baboy. Yung parang tababa niya yun or
2: parang
3: what?
2: Ganyan.
3: Inaalis yun eh.
2: Oo. Tapos maya-maya, magiging sinigang na baboy.
3: Hindi pwedeng lagi malakas. Di ba kapag nabigla, partner?
2: Oo.
3: Oh. Mali din.
2: Ba't napunta tayo sa sinigang na baboy?
3: Gusto ko tuloy ng sinigang. Gusto ko magsinigang, partner. Diba? Ang sarap na sinigang.
2: Oo, oh, kaya.
3: Maasim.
2: Oo, oh, Maricar Bautista, sinigang na baboy.
3: O hipon, o bangus, kahit anong sinigang,
2: ako,
3: partner.
2: Ako gusto ko baboy.
3: Ah, gusto mo baboy. O sige, tapos patis, tapos sili.
2: Sili.
3: O maanghang-anghang.
2: Eh, yung patis, lagyan mo ng kalamansi.
3: Konting kalamansi. Ay.
2: Ay.
3: Tapos, yung sinigang, partner, na baboy, ang ipang aasim mo, yung totoong sampalok, durugin tapos mo, pakuluin mo, di ba? Tapos durugin mo, tasalain mo. Yun yung ipang asim mo. Ay, ang sarap.
2: Ang sarap. Mas healthy pa yun kaysa yung binibili natin na, ano tawag doon, ready to mix.
3: Ready to use.
2: Ready to use.
3: Pampaasim ba yan?
2: Oo, pampaasim. Sarap. Teka lang, Camille, pwede bang mag-absent muna? Maka-order ng sinigang na baboy. Ay, naku. Yung sinasabi ni Alvin na parang ano yan, yung uuyog-uyog.
3: Anong uuyog-uyog?
2: Yung taba.
3: Ah, oo.
2: Yun ang gusto namin ni Alvin. Oo, pero ako hindi na pwede. Si Alvin pwede pa, pero hinay-hinay lang.
3: Hinay-hinay. Oo, dapat controlled na tayo sa ganyan, partner. Ako, ayoko ng ganyan.
2: Kaya,
3: pero dudurugin ko lang sakali.
2: From impeachment na punta tayo sa uyog-uyog.
3: Kaya nga. Oh. Ay nako. Eh habang hinihintay po natin na makakausap natin, na makakausap po natin si Senator Erwin Tulfo,
2: oh,
3: eh wait lang daw po. 2 minutes lang. 2 minutes.
2: Siya rin ba yung nagsabi na dapat ang mga humaharap na testigo ay pinapatawag na testigo ay dapat may say-sayin sa sabihin?
3: Ay dapat. Oh, yun yung sinabi niya kahapon. Oh. Ha? Eh pa-explain natin sa kanya na kaunti yan. Oh,
2: sige.
3: Balikan po natin yung POV natin.
2: Go!
3: Si Tita Maria Dulce Orate sabi niya, sa Paranaque, dito sa amin twice a week dumaraan ang basurero. Dapat naman talaga ayusin ang mga basura. Ilagay sa tamang lagayan. Sa amin po kasama talaga sa budget yung trash bag dahil di kukunin ang basurero ang basura namin. Maganda nga po kung may garbage segregation, recyclable with wet garbage para malinis ang kapaligiran.
2: Tama yan. Taga Paranaque ka pala, Ma'am Dulce.
3: Mm-mm.
2: O, ganyan nga, twice a week ang kuha ng basura sa amin.
3: Si Tandem Nona Damian, blessed Thursday morning. Tandem ng bayan, ating Doris at Papa Robert. Okay.
2: Oh,
3: disiplinado ako pagdating sa basura.
2: Okay.
3: Bukod ko yung wet sa dry. Inilalabas lang namin ang basura kapag dumating ang truck garbage collectors. Yung iba, kalapit bahay namin, naglalabas ang basura nila kahit wala pang truck. Kaya kinakalat ng mga hayop na gala. Ayun, salamat po, sabi niya. Ah, ito na partner. Kausapin na natin.
2: Okay.
3: Kausapin na po natin ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. At syempre, Senator Judge po sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, si Senator Erwin Tulfo. Senator, magandang umaga po.
2: Good morning,
4: magandang
2: Sen.
4: Magandang umaga, Robert. Magandang umaga, Miss Doris.
2: Good morning, Sen. So, mag-iisip daw tayo ng ano, ng slogan natin para sa ating turismo?
4: Paano kasi, Maring Doris, tuwing papalitan administrasyon, bago. Pag pustahan tayo, pag hindi na ipasa itong batas na ito, susunod na administrasyon, palit na naman ng slogan. Kaya wala tayong identity. Example kung pinakamaganda, yung Malaysia. Diba? Reporter pa tayo, Miss Doris. Pag doon sa isang sa ABS. Malaysia truly Asia na siya. Hanggang ngayon, after 26 years, 27 years, yun pa rin ang ginagamit.
2: Hindi nagpalit?
4: Pero paano? Exactly, kasi tumatak na sa isipan ng mga tao eh. Malaysia truly Asia.
2: Mm-mm.
4: Tayo, wow Philippines, ng tagatapos, it's more fun in the Philippines. Tapos, love Philippines. Ngayon, love the Philippines. Bawat administration, pumapalit siya. Hindi ba pwede i-fix na lang natin yung may catch? Kasi, tingnan mo sila, Malaysia, truly Asia. So, kung napanood, mapapanood mo yun, truly Asia, ibig sabihin, parang pag pumunta ka na Malaysia, kita mo na yung buong Asia. Hindi naman ganun, di ba? Yung sa atin siguro, it's more fun in the Philippines. Mas okay siguro yun dahil, bakit kaya more fun in the Philippines? O di, punta tayo doon. Eh ngayon, may wow Philippines, may love Philippines, may kung ano-anong Philippines. Hindi na maintindihan ng mga tao, ng mga turista. Pang-inganyo yun, Miss Doris, Robert. Ikaso mo hindi.
2: O, pakilatag lang, bakit kailangan nating bigyang pansin ang ganitong klaseng issue. Samantalang sabi ng iba, ang dami naman nating problema, bakit kailangan niya nang isipin? Ano ba ang kahalagahan ng turismo? Hindi lang po para sa buong bansa, kundi yung sa ating mga personal na buhay.
4: Income, Maring Doris, income. Ang revenue generating ang tourism. Siyempre, pag mas maraming turista, mas maraming dolyar na papasok. Tapos marami tayong mga workers sa tourism industry. Lalo na yung mga nasa ikanga probinsya, yung mga nasa Boracay, lahat nasa Siargao. Pag walang turista, mahina ang kita. Pero pag maraming turista, syempre mas malaki. Pati mga nagkakaritela dyan sa Luneta, kumikita yan. Eh kaso kailangan lang natin ng isang magandang line o na mag-identify sa atin na maganda ang Pilipinas. Let's come to the Philippines, parang ganun. Wala, ipa-iba-iba, love the Philippines. Baka may pag mukat-mukat natin, Republika ng Pilipinas na sasabihin, o halik kayo sa Pilipinas. Ibang palit ng palit tayo. Hindi naman tayo gagasta na malaki dyan. Kasi yan ay under sa TPB, sa Tourism Promotion Board. Sila dapat dyan, mag-isip sila. May budget naman sila para dyan. So, para makapanghikaya tayo na mas maraming turista. Ngayon nga, natalo na tayo ng Vietnam. Dati, lamang tayo sa Vietnam. Ngayon, mas maraming taong gustong pumunta ng Vietnam dahil mas mura at mas maraming makita. Actually, wala ka naman masyado makita sa Vietnam. Oo, yung mga wala sila mga beaches, pero tayo mas marami, di ba? May mga diving spots pa tayo ngayon. May mga underground tunnel tayo, caves.
2: Pero Sen, sabi nga partner, di ba sabi mo, parang kung dito tayo magbabiyahe, eh mas mahal pa eh kaysa pumunta ka ng Vietnam or ano pa yung ibang kalapit, Hong Kong. Oo.
4: Tama naman yan. I mean, naintindihan natin yung Marine Doris. Kailangan natin ng infrastructure. Siyempre, dahil walang mga airport na maayos, so bihira din. Mm-hmm. Napakamahal. Kailangan punuin muna ng aeroplano. Kung kailangan mo ng mga malalaking aeroplano, mga jet, kailangan may maganda, mas malaking airport. Eh, hindi eh. Maliliit na aeroplano, BBI ka pa from Kungrat, tiga Paranaque ka, Marine Doris, pupunta ka muna ng Clark, baka makapunta ka ng Batanes. Eh, mas malapit na yung NAIA 3 sa kung dati, NAIA 3, pwede kang lumipad na Batanes. Ngayon, pupunta ka pa ng Clark para makapunta ng Batanes. Yung parang ganun, medyo inconvenient. Tapos, number 2, wala masyadong pasahero. Kaya kung walang pasahero, syempre, tataas ang presyo dahil babayaran mo yung katabing upuan mo ng mga empty seats. Pero kung ikaw nga, very convenient, may mga malalaking airport tayo sa mga lugar na yan, di mga jet na yung mga ikaw nga magbibiyahe. Kasi ngayon, mga DLC, mga malalapit DLC na. Kaya medyo mahal. Pagkatapos wala masyadong buibiyahe, parang tinatamad yung mga kabayan. Sabihin na nila lang ilang, ay doon lang ako sa Thailand. So may maraming mga beach din naman sa Thailand, di ba?
3: So said doon sa pinanukala ninyong bill, ito 15 years minimum yung slogan bago mapalitan if kailangan talagang palitan.
4: Kung kailangan na, kung hindi na siya, ika nga, wala na siyang dating or hindi na siya bumibenta, then yung palitan natin. Pero hindi yun every 6 years naman, every 3 years, every 6 years. Basta naisipan lang ng bagong kalihim, palit na naman. Parang, kasi kay Kuan yan eh, kasi galing yan kay Kuan, yung Wow Philippines. Yung Wow Philippines, so, gumagana naman yun, maganda yun. Diba? Siyempre, wow, bakit? Mapapawaw ka, bakit wow? How yan come it's
2: nga.
4: Wow?
2: Oo.
4: Or yung isa pang slogan after ng Wow Philippines na marami.
3: It's more pero, fun, di ba? May mga ganyan pa.
4: It's more fun in the Philippines. Siyempre, mapapaisip ka, why is it more fun? Di ba? Magre-research ka. Kailangan lang natin ayusin yung ating paano natin ibenta. Pero at the same time, kailangan din natin ayusin yung ika nga yung lugar natin. Kasi ngayon, pumunta ka ng Trip Advisor, i-search mo. Dadalhin ka doon sa Intramuros. Alam mo nakalagay, scam. Scam daw yung mga turista. May mga nagko-comment na overpriced daw yung tricycle, overpriced daw yung ika nga yung tour guide, parang gano'n. Eh, isa lang naman, o dalawa lang naman na biktima ngayon, kumalat na tuloy. So, we have to fix that.
2: Okay. So, pagka ganito po, Sen, ano ang kailangan, yung sambayanan mismo, ano ang dapat namin gawin para matulungan naman ang gobyerno? Kasi kung ganyan po, ang Department of Tourism ay medyo hindi, mukha na ano siya, ang tawag mo doon, partner, na-stuck na siya.
3: Nadehado na eh, no? Nalamangan na, naubusan na eh.
2: Paano?
3: Tapos ngayon, may kaluwat ka ng issue ka pa ng flood control. Baka yan. Yun yung maiwan sa isip ng mga turista.
4: Alam mo, yan ang may mga nakaunong ako yung chairman ng Foreign Relations ng Senate. Dami ko nakausap ng mga ambasador. Tinatanong ko, sabi ko, ano bang dapat namin gawin para manghikayat ng mga citizen ninyo? Sabi nga noon, una daw yung issues, yung peace and order, how safe is it? Sa gabi daw, pwede mo maglakad-lakad. E tapos, mapapabalita pa doon sa Siargao, may mga ilang turista, mga Israeli, nakikipagbugbugan sa ibang foreigner, sa mga Pilipino. So, medyo mga kakabahan ka, di ba? Or yung isang lugar, napakabilim. Tapos, may nangyari pa yata last year, isang turista na babae na naghahasa. So, hindi maganda, ika nga, hindi maganda ang reflection o yung imahe. So, pag turista ka, Miss Doris, may kasama mong anak mo, asawa mo, kakabahan ka ba tayo pupunta dyan? Punta lang tayo dun sa mga safe, mga Hong Kong, mga Thailand, punta lang tayo sa mga ganun. Kaya una, siguro natin gagawin yung mga peace and order natin. Tapos pangalawa, facilities natin, Miss Doris, kasi kagaya niyan, mga sa amin lang sa Palawan, yung Buswanga, Coron, isang island yun. para makarating ka sa mga beaches, dadaan ka sa mga lubak-lubak na kalsada, eh kasi tinigil na nila. 10 years ago, may pondo yan, yung Tourism Road Infrastructure Program. Wala na eh, inalisa na eh, DPWH na. Eh, nung maupo yung nakaraang administrasyon, eh yun, naging problem. I mean, hanggang napasukan nila Saldico, kinargahan nila, inalis nila ng pondo yan, ilagay lang sa flood control, wala naman nangyari. Marami, Miss Doris, ang dami kong nakita, ang dami namin nakita ng mga agency na i-defend ko sa budget sa plenary, mga agencies na ang dami mga unprogram. Pagtanong nyo, ba't unprogram? Hindi nala alam, hindi na alam kung saan napunta. Exactly. Kinuha na lang daw basta-basta, pinasoli, ganito, ganon, dinivert yung pondo sa ganito. So sa BICAB, noong mga panahon na yun. Kaya humigpit tayo, nung nakaraang budget season, nakita mo naman talagang live pa, mapapanood, makapag-comment ka, hoy. Umihi lang yung mga senador at congressman, hoy, huwag kayo mag-usap-usap kayo sa CR.
3: Correct.
4: Maganda nakakatuwa din kasi talaga babantayan mo, tapos tatawag din chief of staff ko, sir, hinahanap na kayo ng mga tao, baka nag-usap-usap pero may party kayo sa CR, pwede may party kayo sa CR.
3: Partner, ayan, doon ni-research nila yung mga slogan natin. 1970s pala, Where Asia Wears a Smile. Tapos, The Philippines Fiesta Islands. Tapos, naging Wow Philippines. Tapos, Pilipinas Kay Ganda. Tapos, It's More Fun in the Philippines. Next, Experience the Philippines. Tapos, Love the Philippines. Yun yung mga umikot.
4: Palit ng palit. Ilang administration. Wow Philippines yata yan nung panahon ni, if I'm not mistaken, Gloria.
3: Opo, tama. Kapasok yun eh. Parang tanda ko rin eh. Parang DOT Secretary Gordon paata.
4: Wow Philippines pa rin nung pag-Pinoy. Pag palit na kay Duterte, yun, ang dami, naging It's More Fun, mga Love the Philippines, kung ano-ano ng mga nakalagay. Tapos ngayon dito kay panahon ni Presidente Marcos, iba na naman, dahil iba na naman ang sekretary. Wala tayong yung identity. Dapat meron tayong isa. Kung Wow Philippines, kung kumikita yun, ba't mo papalitan, di ba? Kung It's More Fun in the Philippines, kung tatanungin mo, It's More Fun, kasi magdadala, kung ikaw turista, bakit kaya more fun doon? Magre-research ka, di ba?
2: Correct.
4: May mga pero, beaches pala sila, may mga ganito, ganun.
2: Oo, meron nga akong suggestion eh, kumpare ko.
3: Aba, ano yan?
2: I propose to the Honorable Senator Judge na ang gawin na lang natin ay stick to one, hindi labang po sa bansa, kundi ano na, pasok na nga lahat eh, lahat pati sa pag-ibig po, ano, senator, no?
4: Stick ano to one. Ano yung sa'yo, stick to one?
2: Easy!
4: Oy, Robert, may pinagdadaanan yung katabi mo. Gusto po naman. Paano naman yung stick to one pang mag-show tayo?
2: Hindi!
4: Parang Doris, matapos na tayo doon. Lipas ka na doon. Huwag ka nang mag-emo.
2: Lipas ka naman.
4: Ibig ko lang sabi. Dami, stick to one. Alam mo, dadami tuloy mga Pilipina order bride pag gano'n na ginawa mo. Nako, Diyos ko po. Stick to one pala yung mga babae doon. Nako, patay tayo dyan.
2: O, hindi. Patay. Loyal.
4: Hindi nulusot yan sa Kongreso, sa Senado.
2: Ay, talaga. Hindi. Ano tawag pagka binasura proposal?
3: I-deny nila. Hindi nila tatanggapin. Ano?
4: Mas maganda pa, it's cheap in the Philippines. Oh, ganun.
2: Ay, wag, diba? Ayoko din noon. Kasi parang kasi parang lahat na lang cheap. Hindi. Itaas natin ang kalidad natin.
3: Okay. Pwede.
4: Eh, no nga maganda.
2: Stick to one.
3: Hindi talaga kayo magkakasundo
4: yun
3: dalawa.
4: Yun naman eh. Bumalik na naman tayo.
3: Ay, nako.
4: Pag-ibig yan, Valentine's mo gamitin yan, wag na yun. Turista, hanap natin hindi boyfriend, hindi asawa.
3: Sen, speaking of one, tatanong lang ako ng konti dahil starting today, 11 days ayun po na yung inyong marathon sa impeachment trial. Ready na po kayo, Sen? Maghapon pala ito.
4: Actually, mapunta na sana ako doon. Eh, kaso mo, hindi ko matanggihan itong kaibigan ko si Miss Doris. Nakakompleto na ako na kontodos, recados na, nakasapatos.
3: Ready na ba? Ready na.
4: Papunta na ako doon. Alas 10 yung start hanggang Tusawa. Ayan. Walang sinabi kung kailan. Tinatanong ko kahapon yung presiding officer, hanggang ano oras lang tayo, boss. Sabi niya, kung Tusawa. Kung ilan ang ipipresenta na testigo bukas, hanggang doon tayo.
3: Tatapusin po talaga. Oo.
2: Oh, di, ang ano lang niyang ibang tao dyan, eh baka dinadaan tayo sa sandong paspasan, hindi kaya?
4: Hindi naman, Ms. Doris, kung maghapon ba naman, di ba? Eh, mga impeachment trials, sanay lang tayo sa hapon lang, di ba? Eh, ngayon, umaga hanggang hapon eh. So, paano magiging paspasan ito? Ibig sabihin, talagang magpo-focus lang kami. Walang budget hearing, walang session. We will just focus dito sa impeachment trial. Then after this, lipat tayo sa defense naman. Magpo-presenta sila ng mga testigo nila.
2: Opo. Pero hindi kayo sasabit, lalo na po yung sa budget, yung usapin sa budget.
4: Nakalaan niya, pagbalik namin sa November, so doon, pag-uusapan yung budget, kailangan maisuminig namin yan bago magpasko, Ms. Doris.
2: Ayun.
3: Sen, last na lang sa part ko, meron ba kayo na, kasi po, syempre, dedicated na tayo ano, sa mga, sa impeachment, doon sa mga ipepresent na testigo, either prosecution and defense, na parang i-scrutinize nyo pa ba na dapat pa ba ito? Baka hindi na dapat ito? Baka ano na lang ito? Palabas na lang ito? Wala namang bibigay na saysay na yun, detalye?
4: Pinag-usapan na yan, pero may karapatan kasi yan ng prosecution and defense kung sino iaharap nila. Kasi pag ginanon mo naman, parang pinapaboran mo naman ang kabila. Pag hinarang mo ito, sasabihin mo hindi. Pero we can only raise questions. Kagaya ng ginawa ko, tinanong ko, bakit itong firearms and explosive, ano ang kinalaman ito sa ikang unexplained wealth? Eh, karamihan naman, pag narinig mo naman, sabi niya, pag gun collector, kahit 100 baril, 1,000, basta gun collector ka, di ba? So, ano naman kinalaman ng pag-acquire na napakaraming baril? Sana hindi na, kung ako lang tatanungin, ha? Tapos hindi na namin tinawag, hindi na nila tinawag yung sa firearms and explosives. Siguro, mga unexplained wealth, yun, sa mga negosyo, sa mga bangko, di ba? Pati nga yun yung sa pagtawag kay Basta Duterte, medyo nagdadalawang isip ako na sasabihin. Siyempre, kagaya nga, yung sagot ni Basta, expected ko na yun na pirma lang ako ng pirma. Totoo yun, Ms. Doris, kasi nung maging secretary ako ng DSWD, dahil in-anticipate ko na, natignan na ng legal ko, natignan na ng chief of staff ko, yung mga pipirmahan ko, kasi voluminous yun. Kahit dito sa Senate, Ms. Doris, pag mga sweldo ng tao, sasalangan ako ng 20 na pipirmahan dyan. Tapos may kausap ka sa telepono, tapos pirma ka ng pirma. Hindi mo na pwedeng basahin. Tapos minsan isasalang sa pipirmahan 15 pages. Paano mo mabasahin isa-isa yun, 15? Kung gano'n, mga business permit, napakadami niyan. Kung sasalang sa mukha mo, 30 na gano'n, tapos 10 pages, paano mo babasahin isa-isa yan? Sino ba? Sino bang incorporator nito? Kunin mo nga sa SEC? Hindi naman gano'n, pirma ka lang ng pirma. So trabaho na yun ng city administrator, ng iyong legal. So kung sumabit si, actually, meron tayong batas na gano'n na hindi sasabit basta-basta agad yung LGU, yung taga-pirma. May protection sa batas kasi may mga layers pa. May mga attorney, di ba? May mga city administrator. Baka mo pinirmahan, hindi mo na pwedeng sabihin gano'n. Dahil sasabihin niya, meron ako city administrator, meron akong lawyer na nagpirma. Dapat ni-review muna nila yan.
2: So, kanya-kanya
4: medyo, medyo sinayang din nila yung oras. Tingin ko lang ha, na pinatawag si Baste para siyempre mayor siya. Ang dami pinipirmahan. Hindi niya na pwedeng tingnan sino ba itong GenCorp na ito, sino ba itong ganito na ito.
3: Opo.
4: Hindi naman nakalagay doon na GenCorp owned by Sara Duterte. Wala namang ganun.
3: Opo.
2: Tama.
3: Sen, isa pa doon sa naging motion ninyo doon sa threshold. Nagpalabas sa desisyon ng Supreme Court. Walang inilabas na status quo ante order. Wala ding temporary restraining order.
4: Well, tingin namin, tuloy, dahil hindi naman kami pinatigil. Actually, isa doon sa mga sinabi nila, itigil muna yung impeachment trial. Yung isang attorney ba yun? Nakalimutan ko ang pangalan na, Victorio ba yun? Sino ba yung attorney na yun? Hindi ko naman kilala.

0: yung kaso, tapos yung may kinalaman ba sila doon? Parang kini-question na gano'n. Sino ba kayo na mag-file ito? Dapat, ang tingin ko,
1: opo,
0: tingin na Supreme Court, dapat yung nasa defense panel o mismo yung office ni VP Sara na i-impeach, yung kampo niya dapat. Pero hindi opo ko sino-sino na DBS ka, eh, opo, file ka lang ng file dyan. So,
2: Sen, tumawag na po ang Senado. Pumunta na raw po kayo doon.
0: Alam mo, mamaya, pag nag-clock in ako, sabihin, sir, ba't po kayo na-late? Sabi ko yung Doris.
1: Itinuro.
2: Yes. Laglagan na ito.
0: Tingnan mo, nakaupo pa ako dito. Pasakay na ako ng
1: kotiwoy. Ayun, nakapalisi na nga natin si Sir Parter.
0: Kasi mawawala yung signal. Magyayaw-yaw na naman yung bunganga mo. Marinig ka sa radyo. Tikurahin mo ako nakatalikod.
1: Sir, maraming salamat. Maraming salamat po.
2: Thank you.
1: Thank you, Sen. Si Senator Erwin Tulfo, chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee, at Senator Jen sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. O paano? Bye-bye na. Bye. Thank you, partner.
2: Salamat, Robert.
3: Doris Bigonia, Robert Mano. Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan sa DZMM.

mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

Thursday, mga kapamilya, and it's a day for celebration para po sa DZMM at sa ating lahat, lalo na po sa aking bagong-bagong awarded partner, the best public affairs host ng DZMM. Ano talaga ng

0: KBP Golden Dove Awards. The, grabe, meron na siyang the sa pangalan niya. Noon pa, bata pa ako, may the na sa pangalan niya. Ngayon, the Peter Musi. Pwede ba yun? Dalawang the partner.
1: Ikaw talaga, Rick, ayokong pag-usapan.
0: Yes!
1: Hindi ako talaga ano, handa na.
0: Ako na lang. Ako handa talaga ako. Kagabi pa ako kinikilig for you,
1: I'm
0: partner.
1: I'm so unprepared.
0: Yes! Ang trophy niya, dala-dala niya. Partner, anong pakiramdam na ma-recognize ng KBP Golden Dove for all the efforts na ginawa mo dito sa programa natin?
1: Well, unang-una, syempre, hindi naman mangyayari yan kung wala ang DCMM to begin with. Di ba? So, this is not only an individual award, but an award for the station. And how we resurrected DCMM and in just a little over a year, we're getting the recognition, especially from the KBP. Kasi ito eh, award from our peers. And let's not forget, maraming mga kumakot ng awards.
0: Yes, oo.
1: Si Doris Bigornia.
0: Si Ariel.
1: Ariel. Alvin El Chico.
0: Yung ating... Si Peter Musi ulit. I'm so proud of my partner talaga.
1: Hindi. Kasi pag ang partner ko, hindi nagpipitch ng tama ng bola.
0: Mahirap din naman kung hindi mo siya masastrike ng maayos. No, but you know, partner, I am so honored to be working with you, to have finally met the Peter Musi. Sabi ko nga sa kanila mga kapamilya, hanggang ngayon tanda ako, the first time na nakausap ko, nakatandem ko si Sir Pete. Undas pa yon. Undas, sabi ko talaga, nabuhay ang karir ko sa araw ng mga patay. First time kong matuto under Sir Pete nung undas.
1: Pero maraming finalists ha, sana dyan.
0: And they were all magagaling naman talaga lahat.
1: Tony.
0: Magagaling talaga lahat.
1: Meeting kami kahapon ni Tony, sabi ko, Tony, nakita kami, hindi sinasadya bihira naman kami magkita. Sabi ko, naku ba napupo na kay Rica? Parang pinagsasamantalahan tayong dalawa.
0: Siyempre, no, minsan lang ako matututo sa dalawang mga tawag dito, industry, pillars of the industry, partner. Kaya talagang, I'm really so proud of you. Deserve mo yan.
1: Thank you.
0: Asan ang pansit?
1: Alam mo ba na today, October 1, is International Coffee Day?
0: Ay, gusto ko yan! Sana naman yung di nagkakapeng katulad ko.
1: Bakit hindi ka nagkakape?
0: Hindi talaga ako nagkakape. Kawawa naman ang mga katulad naming non-coffees.
1: Ay,
0: drinkers.
1: Pwede naman ano. May nabibili naman na parang ano, di ba? Yung mga fruits.
0: Doon na lang kami sa mga tea, chocolates, matcha, ganyan.
1: Uy, pero I have to say, I'm really impressed with the production last night ng KBP. 29th Golden Dove Awards ng KBP. I've seen it through the decades, pero na I was really impressed last night yung how tight the production set, how tight the production crew was actually managing the whole thing. Konting-konti lang talaga yung medyo miscues, but otherwise pati yung pag-akyat may naka-ready na umalalay sa'yo pag-akyat mo ng steps to the on stage. Tapos of course the executives, the president, the chairman, and all the board of
0: the
1: directors.
0: Jury. Huh? The jury.
1: The jury.
0: The juror. Ano ba tawag?
1: The board of judges.
0: Ayan. Jury! Kaso!
1: parang wala pa tayo sa impeachment.
0: So
1: well done, ha? Well done, KBP. Uh-huh. Maraming salamat po. At maraming nagsabi sa akin na, baka naman hindi ka pa namin maimbita para
0: mag-speech-speech. Magturo-turo, ganyan. Mag-share ng knowledge.
1: Yeah. So thank you. And yes, marami pa tayong ano dapat na gawin. Kasi we are at a crossroads . And it has become the theme, I think, of all the awards, no? And most especially so sa KBP Golden Dove, because you know, the platform is changing. There are too many platforms, and sometimes it's considered an existential challenge already for legacy media.
0: Totoo. Lalo na at medyo nahihirap. May battle na nga ngayon ang legacy media to bring out the truth, diba? Mm-hmm. Ano yan sa taong bayan. And still earn the trust of the millions of Filipinos na nanonood, nagbabasa at nakikinig pa rin on legacy media. Correct. Lalo na yung advent ng social media, napakabilis ng exchange of information dyan.
1: Yeah.
0: Yung disinformation and misinformation is very quickly setting up fire a lot of the minds ng mga tao. Kaya kailangan talaga ng legacy media na ayusin pa ang trabaho namin to combat misinformation and disinformation. And my partner is at the forefront of leading. Yung partner talaga. Sorry, nagigigil po talaga ako sa pagiging proud ko sa partner.
1: Ay, salamat.
0: Talagang, kung makikita niyo po the preparation he does every day at ang kanyang notepad. Meron talaga siyang legal yellow pad para sa kanyang mga notes. Andiyan po, kaya pag nagbalik tanaw kami kung ano, magkano ang Brent crude prices, 2 months ago, kaya-kaya niya sabihin agad. Ganon ang preparation ng partner.
1: So proud of you. Sabi ko nga, dahil, alam mo, wala nang mga speech ngayon, ano?
0: Pero,
1: wala na. On stage.
0: Kaya, hindi ako napasalamatan.
1: So, tagal ko minemorize.
0: Kayo, yun ang alam mo mention, ako dito pala nagawa.
1: Pero, this is very nice, very effective. Kasi, mahigit 50 yung award this eh. So pagkatanggap mo, pupunta ka sa likod ngayon. Meron na ka-set up doon na interview. So doon ka magpasalamat. Doon mo sabihin kung sinong gusto mong pasalamatan. And of course, I had to say MSPC.
0: Maraming salamat syempre sa MSPC.
1: With the president and Mara Panarkapuyan.
0: Our Mother Mary.
1: And then PCMC with the President Berg Capiz. And ABS-CBN. Ayan, with Chairman Mark Lopez.
0: Diba?
1: And President Carlo Katigbak. Ayan. Kasi baka hindi ma-air yun. Sinasabi ko na ngayon.
0: Kaya nga. So, yun ba yung speech na sinabi mo kahapon?
1: Oo, nagkagulo-gulo na eh. Dahil sa... ang dami mga nangyayari talaga. But this award really lands differently, Rica, because alam naman po natin na nung 2020, nawala nga po tayo. And kung wala kang on the air, syempre, hindi ka naman eligible to win sa mga kagaya ng KBP Golden Dove Awards, which is about radio and television. Mm-hmm. Ayun. So,
0: ano bagay dito yung...
1: After...
0: Ayan, awards night ito.
1: So, after those years na medyo... nanahimik tayo, and then all of a sudden para humakot ng maraming awards sa KBP Golden Dove Awards in particular, and I hope many more after that, iba yung dating eh. And you know, through the decades, marami na pong we've had our fair share of blessings from the different awards bodies, including and primarily from the KBP Golden Dove. Ngayon we are again honored, no, as a radio station to receive these awards, and I'm very happy for all our anchors, and most especially those people who work behind the scenes.
0: Camille Postolero and the team ng Morning Edition.
1: Dami niya, teleradio.
0: Afternoon natin, gabi. Prod natin,
1: engineering,
0: diba? Tech,
1: digital. Digital One. Ang DGMM.
0: DGMM natin.
1: Nanalo po sa documentary. Yanig.
0: Ayan. Diba yung sa earthquake natin yan?
1: Correct.
0: Ito ba yung kaila Zeus?
1: I'm not sure, pero sina Leo ang ano dyan. Sina Leo ang kapural dyan. Voiced by Eddie.
0: Ayun. Grabe. Partner, kaya naman pala hakot awardee ka naman pala kahapon.
1: So a lot of things happened, and a lot of blessings came our way. Maraming salamat, KBP. Hanggang sa susunod.
0: Yan. Wait lang kayo, KBP, manalo di kami next year ng Balita Pata.
1: Finalist
0: namin. Finalist
1: ng Balita Pata. Natutuwa ako doon sa mga we watch you every day. There's a certain sense of trust and loyalty and diba, the belief that yung mga ibabalita ninyo, yung mga pinag-uusapan ninyo, hindi lang siya nakaka-entertain. Alam namin na totoo yung mga binabalita ninyo.
0: Compirmado, champurado. Anong Tagalog ng Tropeo? Ayan, kumpirmado, Tropeo. Okay. I'm so proud of you, partner.
1: Salamat,
0: at sa lahat ng mga anchors and programs natin na nanalo sa KBP Golden Dove and also all those nominated and nanalo maski sa ibang station. Dahil ang effort po natin, hindi po yan mapantayan. Hindi po alam ng mga kababayan natin the efforts that we do every day. We give every day for our programs.
1: And collectively, opo, yung mga nag-attend na mga nanalo kagabi, lahat ng mga miyembro ng KBP, I think they're at the forefront of saying, you know, legacy media is not dead and we're here to stay.
0: Yes. Alam mo, partner, kahapon I was in the wake of Martin D. No, kasi last night ng week yan. At yan ang isa sa mga pinag-uusapan naming mga broadcasters doon. Kasi yung sinasabi ng iba na tapos na ang radio, tapos na ang TV, ganyan. Kasi nga, we're all on social media now. But parang may consensus pa rin na I think we still have a good maybe 5-10 years more of fighting this battle and proving na we're still here.
1: Well, let's put it this way, you know, marami nang nung lumabas ang TV, ay nako, radio is dead. Lumabas ang CD, ay nako, radio is dead. 'Di ba? But you know, we evolve and that's the secret. Hindi lang naman sinasabi ngayon na pag AM radio ka, nasa AM ka lang.
0: Oo.
1: Kaya nga po merong DCM.
0: Kaya nga may gabi, teleradio. PM.
1: Oo.
0: Panggabi.
1: kaya it's embracing the technology but keeping the conviction na alam natin through all these years na dapat kapag ikaw ay magbabalita, alam mo
0: tama
1: na ang pinanggagalingan ng balitang yan ay mapagkakatiwalaan
0: tama.
1: At you can vet that.
0: Tama.
1: Oo.
0: Tama. And you know, this is a thankless job, partner, di ba? Lalo na ngayon na ang bilis ng cancel culture. Hindi lang marinig ang mga tao na hindi nila nagustuhan. Ka-cancel ka na nalagad. This is a very thankless job. But I think yung parang para sa amin ng mga nandito sa likod ng mikropono, na nagsisilbi sa journalism industry, makita lang namin na meron kaming natulungan na maintindihan kung ano ang pinagdadaanan ng taong bayan ngayon. That's already one win for us, eh. Di ba? Yung makita nila na makita natin na meron tayong mga enlightened folks na dahil sa pakikinig ng mga balita at nagkakaroon sila ng sarili nilang anong tawag dito? Yung critical thinking, no? Na at lalo mo kasing mamahalin ng bayan mo, eh. Lalo mamahalin mo Pilipinas pag alam mong nangyayari dito.
1: Yeah, exactly. And media's role is not only to educate, to inform, but over and above that, to inspire.
0: Yan.
1: I accept this award.
0: Yan ang bagay nga itong bed natin, di ba? O, dahil nandito na yung bed natin.
1: Nandiyan na rin lang yung bed natin.
0: Oo, kasi pa-awards na talaga itong bed natin na ito, partner. Hindi ko nga talaga maarok ng puso ko. Baka, premonition pala ito?
1: Premonition?
0: Ito nilabas natin. Premonition pala sa inyong mga pagkapanalo. Mga headlines ngayong araw na ito on the first day of October 2026.
1: Happy October 1st!
0: Aha!
1: Alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa Angat Dam, binawasan. Tubig para sa irigasyon, ibinaba rin bilang paghahanda sa Super El Nino.
0: Kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila muling bumagsak dahil sa haze.
1: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Buwan ng tigil pasada, ikinakasan ang grupong Piston.
0: Utang ng Pilipinas lumobos sa panibago na namang record high na 19.61 trillion pesos.
1: Aray mo.
0: Noong Agosto.
1: Petisyon laban sa pag-amyenda sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ibinasura ng Korte Suprema.
0: Grupong sinasabing nanghihikayat sa mga kabataan na gumawa ng krimen, tinutugis ng DILG.
1: Sa labas ng bansa, Qatar, kumpiyansa na madadaan sa diplomasya ang peace agreement ng Iran at Amerika para matuldukan na ang gera sa Middle East.
0: Sa sports balita, Pinay tennis superstar Alex Ayala umabante sa semifinals ng Asian Games. Carlo paalam? Ay, hindi po siya nagpaalam dahil nakakasigurado po na meron na siyang silver medal sa boxing event.
1: Papunta sa semifinals si Alex Ayala. At binigyan niya ng bagel yung yung ano niya?
0: Bagel?
1: Oh, bagel.
0: Pagkain?
1: Hindi.
0: Ayaw pala yung bagel na tinapay.
1: Halimbawa, pag the score is, let's say that, in this case, second set, 6-0. Ang tawag doon ay bagel.
0: Ayun pala yun. Eh, tennis talaga kung ano-ano yung mga terms. Sabi, pagkain na kayo, may love pa kayo. Di ba? Di na lang zero. Dapat love talaga. At sa showbiz! Sa panibagong international recognition po para sa Filipino talent, matapos kilalanin ng ilang kapamilya stars at productions sa Asian Academy Creative Awards, kinilala si Vice Ganda bilang Philippines Best Actor para sa pagganap sa Call Me Mother, habang si Rico Hizon ang Best Entertainment Host para sa Rated R, The Rico Hizon Podcast. Pasok din si Nadine Lustre sa Grand Final para sa Best Actress dahil sa Love Siargao. Kinilala rin ang It's Okay to Not Be Okay bilang Best Adaptation, habang The Silent Noise ang Philippines Best Drama. Kakatawa niya ng mga national winner ang Pilipinas sa Grand Awards sa Singapore sa Atres ng Disyembre.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: Time check 9:24.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Ay, meron pala tayong report agad, partner, mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Residente ng Barangay 178 Pasay City nagsisimula ng mag-imbak ng tubig bilang paghahanda sa Super El Nino. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go ahead, Zeus.
4: Yes, Rica at Peter, kanya-kanyang igib na ng tubig yung mga residente ng Barangay 178 Pasay City para makaipon bilang paghahanda sa Super El Nino na inaasahang mararanasan bago matapos ang taong 2026. Puno na yung mga timba, balde at drum sa bahay ng ilang residente kahit wala pang inaanunsyong pagkaantala sa supply ng tubig. Anila, mas maigi ng handa kaysa magkagulatan, lalo't mahirap mawala ng tubig.
5: Handa na po kasi meron ako na imbat. At yung mga wheel pins na kanya, nilalagyan ko na rin. At kapag na-interruption ng ano, tapos natin sasabi na mag-imbat kayo ng tubig, mawawalan ng 24 oras.
6: Pag nag-announce na wala kang mawala ng tubig, nag-ano talaga. Kailangan talagang mag-ipot kasi mahirap kumilos pag wala. May hindi parang wala kang kuryente. So, walang sabang sa tubig, mawala. Hindi pwedeng sakainan, walang tubig.
4: So at least sa mga residente ng Barangay 178 Pasay City, malaking tulong nila yung poso sa kanilang barangay dahil ito ang pinagkukunan nila ng tubig kung wala nang supply mula sa mga gripo. Nag-aabiso rin nila yung water concessionaire at Pasay LGU kung mawawalan ng supply ng tubig, kaya lalo pa sila nakapaghahanda. Kahit wala pang inaanunsyong pagnipis ng supply, sinabi rin Peter at Rica ng mga residente na nagtitipid na sila sa paggamit ng tubig. Yan ang balitang kumpirmado at sigurado ito. Ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. TZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa TZMM. Radyo Patrol sa Istretta. Basta AM, TZMM.
3: Oras 9:27.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
7: Balita ang sigurado, sigurado, kumpirmado, balita patan. Basta AM, TZMM.
2: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
7: TZMM!
8: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naabayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
9: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
10: Money.
9: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

ZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa Istrena at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.

0: kami nga po ay nagbabalik matapos ang isang araw na pahinga. Ngayong Huwebes ay day 32 ng VP Sara impeachment trial. Magsisimula na po ang whole day schedule ng impeachment trial. At inaasahang tetestigo ang mga opisyal ng Land Registration Authority or LRA at Anti-Money Laundering Council o AMLAC, kaugnay ng sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Ilang minuto na lamang po ay aarangkada na ang palitan ng argumento ng prosekusyon at depensa. Magandang umaga mga kapamilya at kaserbisyo, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ako po si Peter Musngi.
1: Ibinasura na ng Korte Suprema ang mga petisyong humihiling na ipawalang bisa ang desisyon ng impeachment court kaugnay ng pag-amyenda sa voting threshold September 23 nga po. Pinabora ng mayorya ng senator judges ang mosyong hindi kasama sa two-thirds ang mga senador na nakakulong, suspendido, nagtatago, nakararanas ng physical o medical incapacity at hindi mapupwersang dumalo. Kasama nyo rin po, Rica Lazo.
0: Gaya ng dati maghahatid ng balitang kumpirmado at sigurado mula sa Senado, si Radyo Patrol John Garner at Pamela Vasquez. Ito ang The Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: The DZMM Special Coverage.
0: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Naniniwala po ang ilang eksperto na may conflict of interest sa paggawad ng lokal na pamahalaan ng Davao City ng kontrata sa GenCorp Industries Incorporated na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa at University of Makati Professor of Public Administration Dean Ederson Tapia na hindi uubra ang paliwanag ni Mayor Sebastian Duterte na wala siyang alam sa business interest ng kapatid na si VP Sara. Lalo't inamin din ng alkalding naging kasosyo niya sa negosyo ang shareholder ng GenCorp na si Jaime T. Cruz.
2: Kaya wala rin naman siyang alam, yun ang sinabi niya. Pero tayong nanonood at yung mga magagaling na senador, maniniwala ba sila doon? Mahirap naman asahan din na ilalaglag niya ang kanyang sarili o kanyang ate sa kanyang testimonya.
3: Simpleng ano lang dito, simpleng issue ng good governance, simpleng issue ng conflict of interest. Sa palagay ko, napakalinaw nun eh. At yun ay dapat na hindi ginagawa ng mga nasa pamahalaan.
0: Pero si Integrated Bar of the Philippines President Attorney Alan Panolong tila nakukulangan sa direct examination kay Mayor Duterte bagamat kinikilala ang estilo ng prosekusyon.
4: Actually, I was expecting a lot of fireworks sana, no? Yesterday, to be honest, meron pa akong iniisip na something sana, but you know, depende yan eh, depende sa appreciation ng abogado. No, kung paano niya i-build up case niya.
0: Matatandaan sa day 31 ng impeachment trial noong Martes, iginiit ni Mayor Duterte na wala siyang ideyang may business interest ang kapatid na si Vice President Sara sa kumpanyang nakakuha ng kontrata sa lungsod.
5: You're not familiar having heard the proceedings in the impeachment court that she has declared GenCorp twice in her sal ends for 2024 and 2025. You're not familiar with that, sir?
6: No.
1: Ibinasura ng Supreme Court ang tatlong magkakahiwalay na petisyon na kumikwestiyon sa voting threshold ruling ng impeachment court. Sa desisyon ng Supreme Court, premature at walang legal standing ang mga inihaing petisyon ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Ernesto Francisco at Berteny Causing. Una nang kinwestiyon ng tatlo ang ruling ng impeachment court noong 23 ng Setyembre na tumutukoy ang katagang all-member sa mga senator judge na may kakayahang lumahok sa impeachment proceedings.
0: Dili Bihis ang issue. Ito ang reaksyon ni House Prosecutor at San Juan Lone District Representative Isabel Maria Zamora matapos may ilang sumita sa paraan ng kanyang pagsasalita sa impeachment trial. Matatandaang si Zamora ang nanguna sa direct examination kay Police Major Joe Rickson Sanggalang ng PNP Firearms and Explosives Office na testigo ng prosekusyon na nagsabing may 51 baril sina Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Sinabi ni Zamora sa DZMM na dead ma siya sa mga bashers dahil walang kinalaman ang kanyang pananalita o pagsasalita sa tinatalakay na hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Tulad ng mga baril na o barrel na nagkakahalaga ng 7 milyong piso.
6: Nalilis tayo o sadyang nililis tayo dito sa impeachment. Meron tayong ini-impeach dahil sa kanyang mga ginawa against the Constitution, against her oath. Siguro dahil meron kaming ebidensya at tayo nilang makita, dinadaan na lang nila sa ganyan. When people have nothing else to say, they really resort to attacking the person.
1: Naniniwala ang House Prosecution Team na walang malalabag na bank secrecy law sa pagharap ng mga kinatawan ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., may go signal ng impeachment court ang pagtalakay sa Philippine currency denominated account habang tinanggihan ang kanilang hiling para sa dollar-denominated account ng Vice Presidente. Bilang pagsunod din sa payo ng impeachment court, bukas na isasalang si dating Senator Antonio Trillanes kaugnay ng mga kinekwestiyong bank accounts ng pamilya Duterte.
7: Dapat ang next witness na namin si Senator Trillanes, but mukhang uunahin na muna namin yung AMLAC, no, bago si Senator Trillanes. Now with respect to the bank, you know, we're making that final deliberation din kung dapat ba mauna na just the AMLAC pati na din yung banks.
0: At sa puntong ito, kumuha naman tayo ng balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado. Kasama ang tandem nina John Garner at Pamela Vasquez.
1: Nasa Senado nagbabantay si Radyo Patrol, John Garner. Go ahead, John.
8: Rita, Peter, good morning. Ngayong araw nga ang nakatakdang umpisa nitong marathon na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isang araw yan matapos yung pahinga kahapon ng magkabilang panig, defense at prosecution, maging ng mga senator judges at ng mga nakatakdang sumalang ng mga testigo. Pero bago yan, muling nagtipo ng grupong Sandugo sa tapat ng Senado para ipanawagan ang conviction ni VP Duterte at pagbaba nito sa kanyang pwesto. Isa sa mga nakausap natin ng miyembro ng grupo na yan ay ang nagpakilalang si Maria Cristina. Saad niya, dapat bumaba sa pwesto si VP Duterte na labis umanong nagpapahirap sa taong bayan.
9: Sobrang pahirap na sa taong bayan. Ko, deny pa rin siya ng deny. Ang tataas ang integridad ng mga ebidensya, pati yung kredibilidad ng mga witnesses. Akala ko ba abogado siya? O nasa na utak niya at talampakan? O yung Sara, utang na loob, magpapasko, bumaba ka ng ka, o kaya magpakulong ka ng para matapos ang paghihirap ng Pilipino.
8: Peter, Trika, nakabantay naman dyan yung pwersa ng Philippine National Police sa Jokno Boulevard para panatilihin ang kapayapaan at kaayusan ng sitwasyon. Ayon sa Southern Police District, 100 police ang nakabantay sa perimeter ng Senado para sa seguridad at mamonitor ang mga kilos protesta na gaya niyan. Dito naman sa loob, kararating lang nila House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan at mismong defense spokesperson Attorney Michael Poa. Dumaan din dito kanina si House Public Prosecutor at Representative Jervel Wistro at nagkaroon ng konting ambush interview kung saan may mga sinabi siya patungkol sa mga aasahan ngayong araw. Kabilang dyan, nabanggit niya yung kay Senator Trillanes na tanong siya kung ngayong araw ba o bukas darating itong ipepresenta ng prosecution itong si Attorney si dating Senator Trillanes, kung saan sinabi nga niya na walang definite date kung kailan mapepresenta ng prosecution itong si dating Senador Antonio Trillanes. Peter Trica.
0: So sino ang siguradong uupo ngayon sa witness stand?
8: May mga binanggit siya, no? Ito yung tauhan ng mula sa AMLAC. Ito yung isa dyan, si Attorney Ronel Buenaventura. Pero hindi ko naman masyadong i-explain o papalawigin kung sino yung mga nakatakdang maging witness. Yeah. Dahil yan naman yung lalamanin ng reporta ng ni Raja Patrol Pamela Vasquez.
1: Ay, hindi. Ikaw lang naman tatanungin namin. Para si Pam naman yung mawala ng report. Kasi dati si ikaw yung nawawalan.
0: Gaganti tayo, John.
1: Oo. Maghanap si Pam on the spot.
0: Very good. Okay. Sige. Salamat, John.
8: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol John Garner, EZMM.
0: Para naman po sa kanyang rebuttal, nasa Senado rin po si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Nagbabalik! Hi, Pam!
10: Hi, Peter at Rica. Good morning. Yun nga, no, gaya ng sinabi ni John kanina, ngayong araw magsisimula yung whole day hearing o yung buong araw ng hearing. Magtatagal yan for 11 days, no, about nga doon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yan nga ay para magkaroon ng sapat na panahon para sa pag-present ng prosecution ng witnesses ito, maging yung pag-cross-examine ng defense at yung interjection ng mga senator judges. Ibig sabihin, Peter at Rica, no, walang session at mag-focus lang ang Senate Impeachment Court dito sa proceedings. Inaasahan nga ngayong araw ang pagharap ng dalawang provincial officials. Yan ay sina Davao City Register of Deeds 4, Kathy Florence Baldonado, about yan doon sa alleged property ni Attorney Manatis Carpio doon sa Matina District sa Davao City, at si Samuel City Deputy Register of Deeds 3, Marco Pineda, kaugnay naman doon sa Ari-Arian, doon sa Island Garden City na nakarehistro under kay Carpio. Nag-issue rin ng subpoena kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura, gaya nga na nabanggit kanina, no, Peter Trica, ni Radyo Patrol Job, ayan, nagkaroon ng short ambush interview dito kay House Lead Prosecutor Jerry Luiso, kung saan sinabi niya nga lang, no, kung ano yung mga aasahan at sino yung haharap ngayon. Pero sa ngayon, wala pang kumbaga exact schedule kung ilan nila maihaharap nga itong si dating Senator Sonny Trillanes. Peter Trica.
0: Oh, so, in other words, malamang na yung taga-AMLAC ang siyang umupo ngayon bilang witness, kasi parang may pushback against having Sonny Trillanes, the former senator, start off na pagiging testigo niya today, na Thursday. Mukhang ang usapan kamakalawa ay baka Friday na. So bakit medyo indefinite yung kanyang pag-upo? Baka nga hindi pa nga paupuin eh.
10: Yun nga eh, kuli rin ako nagkakamali, Peter at Rica, eh. Nagkaroon din ng tweet itong siya dating Senator Trillanes. So kumbaga, ang lumalabas kasi, no, na kung merong nagkakaroon ng pagpipigil, no, eh, sana naman ay kumbaga mapagbigyan. Pero yun nga, kahapon kasi ang sinabi naman doon sa presko ng House Prosecution Panel, no, hanggang ngayon o kahapon ay pina-finalize nga nila yung talagang list, yung pagkakasunod-sunod noong kanilang mga ilalatag na witness. Pero at least doon sa document, inaasahan nga at dahil nga whole day na din ngayon ay hopefully maiharap itong taga LRA at itong taga AMLAC, Peter at Rica.
0: Last na lang, sino ang hahawak ng direct examination sa susunod na witness? Meron ba tayong ideya or at least clue?
10: Kanina, no, ay hindi yan dun sa ambush interview, at least yung naabutan natin before mag-standby dito, no, wala pang nabanggit itong si House Lead Prosecutor Jerry Luiso, at kanina din nagkaroon ng short ambush interview kay House Public Prosecutor Joel Chua, pero wala silang nabanggit so far. So abangan na lang natin mamaya kung sino yung ihaharap ng House Prosecution Panel.
0: Okay, maraming salamat. Pamela Vasquez live mula sa
10: Senado. Yes, maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, BZMF.
0: Samantala, tayo po'y mapalad ngayong araw na ito dahil mga kapanayam natin live dito mismo sa studio ang ating kaservisyo expert ngayong araw na ito, kundi walang iba kundi si Attorney Soledad Derequito Mawis. Siya po ay Din lang naman. Ng Lyceum College of Law. Good morning, Dean Mawis. How are you po?
11: Magandang umaga po at maraming salamat po sa pag-inanyanya po.
1: Our pleasure,
0: thank you.
1: Dean.
0: Thank you, ma'am. Natutuwa po kami pag nandito mismo sa studio ang aming mga kapanayam eh.
1: Mm-mm.
0: Dahil bukod sa meron kaming libreng kape.
1: Iba yung rapport kasi when you see eye to eye yung mga guest mo.
0: So, Dean Mawis, let's start po with yung nakaraan, ano po. Meaning, yung nangyari noong Tuesday. Tuesday. Opo. Yung pag-direct examination ni Attorney Theo Duterte kay Mayor Baste Duterte, maraming pumupuna na pati yung mga interjections ng mga senador na parang nangingilag sila o hindi masyadong agresibo ang mga tanong kay Mayor Baste. Did you notice this the similar observation? O
11: you know, I personally know kasi Professor Teddy Tech, pareho kami nagtuturo sa UP. Ganun ho talaga yung deportment ho niya eh. Yung bang malumanay, hindi ho masyadong yung bombastic katulad ng yung mga abogado. So it's very consistent with his demeanor. Hindi naman tayo kailangan maging paaway ka agad, no? Pero yung mga tanong ho niya, alam naman ho natin yung isasagot kasi alam naman natin hindi niya aaminin na alam niya. So ang ipinapakita lang ni Professor Te is, okay, itong consistency, lalo na yung pagtanong na tungkol sa, palagay ko, ang nagtanong nito pala, senador, no? Yung tungkol po dun sa isang tao na dating ambassador ata sa China.
1: Si Jaime Tan Cruz.
11: I think it was not, oo. Doon pumapasok na, pwede bang hindi nila alam, parang halos lahat ng buong pamilya merong kaugnayan dito sa nasabing mama na to, no? Then all of a sudden, siya stockholder majority ng GenCorp. Para bang, while walang direct, pero meron kayong mahuhugot na inference. Pero ang mahirap kasi, sir, dun sa inference, circumstantial lang yan eh. Hindi malinaw, hindi direkta na sinasabing talagang merong kaugnayan si Vice Presidente dyan sa GenCorp. Hanggang ngayon, ang pinakamalakas na ebidensya na meron siyang kaugnayan sa GenCorp, hindi ho yung sa testigo ho ni Mayor, kung hindi yung pirma ho niya dun sa Salen na talagang dinisclose niya na meron ho. Now, of course, the mayor would always say, hindi ko alam. Basically, yun naman ho yung sinabi niya, hindi ko alam. Pero sa laki ho ng naging transaksyon, ang tanong ko lang ho, ganun ho ba talaga yun? Dapat iiwanan na lang ho sa mga nasa baba na magdesisyon ko. Kung nakikita naman ho natin, papalaki na ng palaki, no? Itong mga nakukuha o naibibigay sa GenCorp. Bakit laging kailangan na lang ano ba namang tanungin niya, no? Lalo na ngayon, in fact, ang hinihintay ko hong tanong is, sige, nalaman mo ngayon lang impeachment, anong ginawa mo nung matapos ng impeachment? Bilang mayor, meron ka bang ginawang pag-iimbestiga? Yun ang hinihintay ko hong sagot tanong man lang na okay, kasi ang sinasabi po niya hindi daw ho niya nalaman lang ho niya nung lumabas na po ito sa impeachment.
0: Tama.
11: So ang susunod na ho tanong dyan, anong ginawa ho niya? Meron ho ba siyang ginawang investigasyon para talagang makita kung ang kapatid ho niya ay meron talaga hong interest dyan sa sinasabing GenCorp o wala? Ang mukhang lumalabas lang po dahil ho siya ay nasa Bina, kinuha lang ho niya, nilikom lang ho niya yung mga dokumento. And based on the documents, sabi niya, wala naman doon yung pangalan ng kapatid ko at wala naman akong alam. Yun lang. But other than that, meron ba siyang positive action na ginawa para talagang makita na bilang mayor, meron ba siyang ginawa?
1: But kasi tinitinan ko din po dito, Dean, di ba, sabi nga po ninyo kanina, inference lang yung nakuha natin from dun sa pagtatanong nila kay Mayor Baste. He actually bought documents eh. Meron siyang 100 plus documents na dinala na humingi ng printout ang both defense and the prosecution, pati yung senator judges for their own perusal. But we didn't really bring that up.
11: Yes.
1: Hindi natin siya inungkat.
11: Yes.
1: Kaya nga po yung sinabi nyo na inference lang, nabitin din ako doon eh dahil hinahanap ko talaga the direct link. Kaya nung sinabi ni Senator Tulfo noon na ang meron lang tayo ay ang sinulat ng Vice Presidente. Uh-huh. Hindi natin, I really couldn't see the direct connection aside sa nalaman natin na okay, kakilala nila si Jaime Tan Cruz, pero hindi siya naungkat. Parang paano po natin masasabi na nagkaroon ng magandang argumento ang prosecution on that part kung educated guess lamang ang makukuha natin from all the questions asked of Mayor Baste.
11: Tama po kayo dyan. Alam niyo, napaka mahirap kung i-prove ho yung direct link o direct evidence na magpapatunay ho na alam ng mayor yung ginagawa ho ng kanyang kapatid na si Vice President. Kasi hula, base sa dokumento na nasa opisina ho niya na ina-upload dun sa PhilJEP, kung tawagin ho, talagang wala hong nakalagay ho na pangalan ho. Pangalawa, wala naman hong ebidensya aside from that written statement of the Vice Mayor, ay Vice President itself, na mapapakitang pumunta ba siya doon, nilakad ba niya yan, nakiusap ba siya dyan, wala eh. Kaya itong si Mayor, siyempre, ang gagawin lang niya, kung ano lang nasa dokumento, why will he say something that will put the vice president down? Eh kung basis lang sa dokumentong hawak niya, wala naman talaga. So, mahirap. Kaya ang nangyayari, parang pinapakita lang, kakilala mo to, therefore, ganito to. Hindi siya, yun nga, parang connect-connect lang, pero walang masyadong malinaw.
1: Opo. Oo. Parang kasi, di ba po, ang article natin ngayon na dinidiscuss ay yung unexplained wealth ng Vice Presidente. Uh-huh. Ito din po yung hinihintay ko with Attorney Ted nung na-hit na niya on the nail na connect niya. Uh-huh. Na merong connection si Jaime Tan Cruz sa mga Duterte, but he stopped when he found out. Yeah. Dun po ako na parang could he have asked for more info para makonek pa natin kung meron pa bang ibang business dealings itong si Jaime T. Cruz sa mga Duterte at ano pa, gaano kalaki yung mga kontrata awarded to their business ventures para kahit pa paano matahin natin na meron ngang pinanggagalingan ang pera. And these are maybe lawful income sources ng isang tao na sabihin natin, whether or not public official siya, mayroong pinanggagalingan because doon po talaga nabitin eh. Hindi na established yun for me.
11: Ako, tama po kayo doon. Ang nakakabitin lang, sana ho, yung mga diniscribe pa lalo kung gaano kalapit yung relationship ng mga anak doon kay Mr. Cruz, no? Kung gaano sila katagal na nagkikita madalas, ano exactly yung pinag-uusapan. I mean, it could have been asked, no? Kaya lang nga, it stopped, no? It stopped hanggang sa mga interjections na lang ng mga senador ang sumunod. But sana may gusto ko nga sana malaman, nakikita ba kayo madalas ng iyong kapatid? Bakit kayo nakikita madalas magkapatid? O kayo, anong pinag-uusapan nyo? Pagkagayan, anong mga business? Yung mga kasi hindi naman siya masasabing irrelevant because we're trying to prove here nga that there is a possibility na they talk about business and what business transactions are they talking about. Kasi mukha naman silang magkoklose, magkakapatid eh. And the fact na itong si Mr. Cruz ay may kaugnayan commercially dito sa dalawang magkapatid na lalaki plus meron ding business transactions ata siya sa dating presidente, bakit naman hindi maisasama si anak na babae. So, yun lang naman yung mga sana kung may mga tanong pang naitanong.
1: Naging unexplained po siya lalo sa akin.
0: Okay. Then before we go to what will happen today, no, gusto ko lang iluhog sa inyo, idulog sa inyo pala, itong mga observations na bakit yung mga ibang senators daw in their interjections seem to be protective of the witness. I'll give you an example. Hindi lang naman isaya tayo ng senador na, alam ko yan kasi naging mayor ako noon eh. Na talaga ang pinipirmahan namin, 500 hanggang 1,500 kada araw na mga dokumento, mga 3,000 yan at least kada linggo. Is that fair to ask dahil it would seem like they're actually protecting, agreeing with the mayor na hindi ko na pwedeng sikasuhin yan. Ang dami.
11: Alam niyo, yung hong statement, if I'm not mistaken, isa sa hong mga senador ang nagsabing, or reminder ha, he is not, or in fact it was prodded by a manifestation made by the lawyer, hindi siya on trial ha. Mm-hmm. Ang trial mm-hmm. dito parang it set the tone eh. Mm-hmm. Yun ang tingin ko, no, it set the tone na teka, wag naman natin masyadong i-grill to dahil hindi siya yung mm-hmm. on trial. Mm-hmm. Kaya nung sinabi yon, para bang naging okay, naging malumanay, no, naging malumanay, but may mga senador pa rin ang konting may pitik, no. Mm-hmm. May mga pitik na tanong. Pero I think, okay lang naman yung sa akin, demeanor is demeanor. Importante yung tanong. Mm-hmm. Yung mga tanong ba nila, ay nakuha ba nila yung gusto nila? May mga tanong na parang, oo nga, ano? Bakit nga ganun? Mm-hmm. Bakit hindi ba, hindi imposible ito? O sige, kung totoong hindi mo nababasa yan. Pero bakit lahat pinipirmahan mo, hindi mo ba binabasa? Yung mga ganong katanungan. Oh. And as I said, when you go naman to court, hindi naman kailangan bombastic yung pagtanong-tanong eh. Sometimes, you know, sa proceeding, no, pag alam mo yung tao medyo adverse sa'yo, huwag mong masyadong aawayin kasi you want him to feel comfortable. Uh-huh. Para mo nga makuha yung gusto mong tanong. Kaysa yung awayin mo, mas lalo yan magka-clam up. So, minsan strategy din yan eh.
0: Ah, okay.
11: Sa mga umaapir sa korte, depende yan sa strategy minsan ng abogado. And I think I would like to appreciate it that way. Mm-hmm. It's making him feel comfortable na okay, everything. Tapos malumanay tayo, tapos biglang dun. Tanong.
0: Oh, yeah. First, you disarm.
11: Yes, yes.
12: Yung mga style-style pala talaga.
0: Oo, kaya yung si Bel Zamora. Ano ba pinag-usapan na? So, moving forward today, Dean, ano po, mukhang amlak ang maisasalang.
11: Yes.
0: Honestly, there's nothing really new to expect, siguro, dahil nagtistigo ng amlak nun eh.
11: Yes.
0: Palagay ninyo, would this particular day be consequential? Would it work for the prosecution? Or maybe this is an opportunity for the defense para wasakin yung mga naunang mga pahayag ng AMLA?
11: Maaari hong magkaroon ng pagkakataon ang depensa ho para yun nga tuloy yung mawasak yung testimonya ho. But it cannot be that far from what was testified last time, no? Because dapat maging consistent siya. Ang tanong ko nga ho dito, okay, may na-flag, bilyon-bilyon na pera. Ang tanong, anong ginawa?
0: Mm-hmm.
11: Na-freeze ba yung accounts? Merong mag-freeze order? Ano ang status ng accounts? Bakit mo na-flag? Bakit? Ang tanong, ano yung suspicious activity? Kaya mo flinag yan, diba? So, yun siguro yung mga tanong na dapat tanungin. Kasi pagka, alam niyo naman, pagka suspicious activity, parang may alleged na may unlawful activity na nangyari. What made AMLAC think na it's suspicious activity? Bakit niya flinag?
0: Mm-hmm.
11: Yun ang sana maitanong ngayon, bakit?
0: Opo. To be fair to the Vice President, eh pag sinabi nila na nagkaroon ng bilyong-bilyong transaksyon sa kanyang mga bank accounts, eh that's not really very fair because yung mga credits and debits, meaning deposits and withdrawals, pinag-combine mo kaya naging billion yan eh.
11: Oo, totoo yan. Kaya kailangan i-explain lalong-lalo na ho sa ating mga nanunood, bakit naging ganyang kalaki yung amount, no? Mm-hmm. Dapat ma-explain din ho kasi tulad nga ho ng sinasabi nyo, minsan ina-add-add lang eh. Hindi naman yan just a question of adding and adding, di ba? Kasi baka yun, katulad yung sinasabi nyo, in-add yung deposit, in-add din yung withdrawal. Mm-hmm. Hindi naman pwedeng ganun ho ang sistema.
0: Mm-hmm.
11: In fact, ang mas tinitignan ko nga ho ngayon, ano yung rason, ano yung unlawful doon, ano yung suspicious, alleged suspicious activity that made them flag the accounts of the BVP?
0: Mm-hmm.
11: Ano ho yung problema doon?
0: Well, one question can be asked din na, kung ito ang sweldo mo, ang kita mo bilang Vice President, kung ito yung mga business enterprises mo, at pag humikit dyan yung dumarating na deposit, pwera na yung withdrawals, pag dumadating yung mga deposits, which is way above what you're supposed to be earning as an official and as an entrepreneur, prima facie evidence ba yun?
11: Totoo po yan. Mm-hmm. Pero po, remember po, yung asawa ho niya, hindi ho saklaw sa ban to engage in commercial activities and business.
0: Mm-hmm.
11: Baka naman ma-explain, kasi hindi ko rin dito alam kung paano explanation nila mamaya. Baka naman itong si Mr. Carpio, talagang maraming business at kumita ng napakalaki. Mm-hmm. So we have to take it holistically. Mm-hmm. Kasi ang sabi ko nga, ang constitutional ban ay para lamang sa vice president, mm-hmm, but not on the husband.
12: Mm-hmm. Oh. Ayan, napakagandang point that we have to remember that, mga kapamilya, as we go through the discussion ng first day marathon natin sa day 32 ng ating impeachment trial na ngayon nga po ay nagsisimula na, kaya tunghayan po muna natin ang mga kaganapan sa Senado.
13: Ilagay natin ang ating mga sarili sa harap ng Panginoon. Ngayong 32nd araw ng impeachment trial, naway maging gabay nating lahat ang salita ng Diyos mula sa Proverbs chapter 18 verse 5. Hindi mabuting magpakita ng pagkiling sa masama o ipagkait ang katarungan sa matuwid. It is not good to be partial to the wicked and so deprive the innocent of justice. Panginoon Diyos ng katarungan, katotohanan, at katapatan, dalangin namin ang kalinawan ng isip at katatagan ng paninindigan. Tulungan niyo po kaming maging patas ang aming mga pagsusuri sa bawat ebidensya at testigong inihaharap sa impeachment court na ito. Naway maging gabay din ng lahat ang Proverbs chapter 12 verse 22. Namumuhi si Yahweh sa mga taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. Kalugdan mo, O Diyos, ang aming inang bayang Pilipinas na uhaw sa katotohanan, katarungan, pananagutan. Look with favor, O God, upon our motherland, the Philippines, a nation that thirsts for truth and justice. Amen.
14: Amen. The clerk of court will now call the roll.
15: Call up members. Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go.

I submitted one to the court, but I was wrong too.

0: bo.
1: Wow, Mama, you know I love the All New Protect Soap.
2: Me too, Mama.
0: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din.
1: Mag All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
3: Ako din! Love namin ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
2: Papa!
1: Nakakabahong germs! Mag All New Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
5: It is now 11:28. Nagbabalik po tayo sa ating special coverage ng DZMM para po sa impeachment trial ng Vice Presidente Sara Duterte. Kasama niyo pa rin po Rica Lazo and the KBP most best public affairs host Peter Musngi, together with Attorney Dean Soledad Mawis ng Lyceum College of Law.
6: Ayan. And as usual, ako'y nalulungkot na nagkaroon ulit ng maagang recess.
5: Sila lang yung nag-break eh. Hindi naman tayo sa lunch break.
6: pero natutuwa ako dahil mas maraming minuto tayong maibubuhos. Oo, para iupo sa witness stand si Dean Mawis.
5: Let's place the witness under oath.
6: Hi, Dean.
7: Hello.
6: Okay, let's talk about ano po. Para sa akin, ang medyo bombastic ngayon eh, yung pahayag ni Congresswoman Gervil Luistro na hindi na ipepresent na witness si former Senator Sonny Trillanes. And I am racking my brains. Bakit hindi? Tell us the legal effects or ano po bang mensahe na pinapahatid ng prosecution by not presenting former Senator Sonny Trillanes in the impeachment trial?
7: Ang nakikita ko po, hindi dahil walang bombastic na mangyayari o sasabihin si Senator. Sigurado yan meron. Pero ang tanong ho ba dyan, is it based on his personal knowledge? Kasi ang sa batas na ho natin, pag hearsay evidence, yung kaya lang niya nalaman dahil sinabi lang sa kanya, wala ho yung value.
5: Mm-hmm.
7: Wala ho yung evidentiary value dahil it does not prove, you know, a fact in issue. Mm-hmm. Kasi pag nagtitestigo tayo, yan dapat atin batay sa ating personal na kaalaman. So which means, kung hindi naman batay sa ating personal na kaalaman at batay lamang sa sabi-sabi, yun ho yung parang sayang nga naman ho.
5: Mm-hmm.
7: You might as well just go to the records. At yun, records talaga ng mga banko. Haya mo yung banko na mismo magsabi batay sa mga records. Yun, hindi na yun based sa sabi-sabi lang kasi talagang based on personal knowledge. Ito ang nakalagay sa banko.
6: Pero nung mga nakaraang hearing kung saan tumistigo si former Senator Sonny Trillanes po, if you will remember, may mga hawak siyang records na pinatunayan na tama ng AMLAC, among other things. Meron din po siyang hawak na mga bank records mula sa isa, huwag na natin pangalanan yung banko, sa may Pasig, di po ba, na lumabas na tama din according to AMLAC also, di po ba? So, wala po bang value yung mga ganong mga pahayag at expose?
7: Yun, sir, ang dapat ho, dahil katulad nga ho na nabanggit nyo, batay ho sa mga AMLAC documents, bank documents. So the best person who can testify on those documents will be the people from AMLAC, will be the bank people. Hindi po si Senator Trillanes. Kasi kung si Senator Trillanes, sasabihin lang, eh ito ang bigay sa akin ng AMLAC, pero hindi naman siya ang gumawa nun, hindi naman nasa custody, bigay lang sa kanya yon. So you might as well go to the source of the information, which is AMLAC and the bank. Para Kumbaga, isang tabi na natin siya, pumunta na tayo sa main source ng information.
5: But all the others din naman po, well, tinitinan ko lang po yung kung paano ang magiging reasoning. Now, all the others din naman po, din like kunyari yung SEC na repository sila, di ba? Tinatanong din naman sila, do you have personal knowledge? Wala din naman silang personal knowledge, but they only have the documents.
7: Yes, that is true, but they are now testifying based on records in their custody. Yun, pwede ho yung mga ano, kasi nasa kanila yung dokumento, ito yung sinabit ng korporasyon. Mm-hmm. Kaya pwede ho silang tumistigo patungkol nun. Pero kung yung pong sinasaad sa GIS ay totoo o tama, yan, wala silang personal knowledge. They merely testified as to matters stated in the GIS which were all submitted dito po sa SEC.
5: Ah, that's why yung kay Senator Sunny, they might as well just directly ask the banks,
7: yes,
5: instead,
7: yes,
5: of coursing it through Senator Trillanes.
7: Yes. Oh. Opo, para lang ho siguro mas mapabilis.
5: Opo.
7: At pag magkaroon ho ng evidentiary weight, kasi ano nga naman ang alam ni Senator Trillanes, eh hindi naman ho siya binigyan ng authority.
5: Mm-hmm.
7: Natatandaan ko, wala naman nabanggit na authority na pwede niyang siya sa atin ang mga dokumento. Wala nang written, remember, pagka-banko ho, kailangan written authority ng depositor. Eh wala namang ganun ho nangyari. So, yung pa ho yun, paano ho niya nakita? Kitin, kung AMLAC yun, tanungin na lang ho natin yung AMLAC para mas mabilis.
6: But effectively, ang sinabi po ng with finality, ang sinabi po ng prosecution, eh hindi nila ipepresent si former Senator Sunny Trillanes today, tomorrow, or ever.
7: Yes, that's what they said. So palagay ko na pag nilay-nilay nila, na siguro mas maganda nga ho na sige, idiretso na lang natin sa mga taong talagang nakakaalam ng mga dokumentong to, kaysa ma-objectan pa tayo ng hearsay, no personal knowledge. Naku, hahaba lang ang kwento. So you might as well take the layer out, pumunta na tayo sa source ho.
6: Pero wala po bang, sabi nga nila, form versus substance, ano? May gravitas po si ano, si Sunny Trillanes.
7: Opo,
6: eh.
7: Though may gravitas po siya, ang problema lang ho talaga sa tumitistigo, dapat ho batay sa sariling ho niyang kaalaman.
6: Okay.
7: Based on his personal knowledge. Kaya ho, marami kaya tayong naririnig na objection, hearsay, kasi hindi ho niya alam, sabi lang sa kanya. So para na lang siguro ho mabilis, okay, at total ang ititistigon, ang fact na gusto nilang makuha kay Senator Trillanes ay makukuha naman doon nila sa source ni Senator Trillanes. Kaya siguro ho nagdesisyon, huwag na si Senator Trillanes.
6: How does that square, Dean Mawis, with the fact na laging binabanggit na ang impeachment trial ay hindi kagaya ng court trial, it's not as strict, and therefore it's sui generis, sabi
7: yes,
6: nga nila. Opo.
7: That is very true, but we go by pa rin ho, kung mapapansin nyo, miski sabihin ho hindi talaga tayo parang hindi ho parang rules of court, but we've been relying on the rules of court, and honestly I think that it's better because hindi ho at least ang mga fact na ini-establish batay ho sa kaalaman ng isang tao. Hindi ho dun sa batay na sinabi lang sa isang tao. We cannot avoid the use or reference to the rules of court because we're trying to establish here facts.
6: Opo.
7: And facts must be established not based on hearsay, not based on opinion, but based on personal knowledge. Kaya ho siguro idiniretso na lang ho dun sa AMLAC at sa deposits.
5: Puntahan po natin din yung mga nangyari sa pinag-usapan nila with the Register of Deeds. What stood out for you dun sa dalawang mga nagtestigo?
7: Yun ho sa dalawang nagtestigo, hindi ho naipakita dun sa susunod na bumili po, no? Yung sa pagkabili, hindi ho na i-report based on the records of the RD yung sinasabi hong nabili. Tulad ho nung isa, sinabi nabili ng 2024. Pinakita ho doon sa 2025, batay ho doon sa acquisition cost, the date when it was acquired. Wala ho yung detaling yun doon daw sa 2025. The same thing nung earlier, I think it's 2014 or 2012, parang ganun ho, mas maaga ho. Meron na namang isang property dun nga ho sa Samal na ganito yung amount, wala rin hong nag-match na kaparehong description dun ho sa sumunod na taon na sell-in. So anong ibig ho sabihin nun? Meron ho silang hindi na-deklara. Batay ho sa records ng RD at record ho nun sell-in.
5: Di po ba pwede ko lang sabihin na Ang dami ko kasing property, nakalimutan ko na yung iba.
7: Alam niyo po, ang problema kasi ho dyan, pagka ho government employee, talagang kailangan maging mabusisi because nasa batas ho talaga na kailangan lang mag-declare. Hindi ho natin pwede sabihin, ay, nakalimutan ko.
5: Mm-hmm.
7: Siguro ho sa laki ng 8 million, ako hindi ko makakalimutan kung 8 million yung property. Miskin, 50 pesos lang, hindi ko makakalimutan yun. So, lalo na ho yan, they are public officers, no? Mm-hmm. Hindi ko lang matandaan kung ito hong sa, yung Samal, kung siya ay officer na ho, but even if she was not yet the vice president, then baka ho siya ay merong local government official ho siya noon, required din ho talaga siya mag-declare ng kanyang lahat ng ari-arian.
6: Parang 2018 po yata.
7: Oh, 2018.
5: March
7: tama,
5: 2018. Where to,
7: oh, yes, oh, yes.
5: The Samal property.
6: So, ang tanong po dito is, kasi siguro yung ano, no, managing expectations, subconsciously ang inaasahan ko eh, ang pinag-uusapan dito mga ekta-ektarya na,
7: uh-huh,
6: 'di ba, daang milyon ang kung 6 na milyon lang yun, 300 ilan, 26 square meters lang, uh-huh, kahit na sabihin pa natin na nasa commercial area yan, parang napakaliit. Ano po?
7: Opo, kaya lang po, hindi katulad tutukol sa mga barel. Ito, mm-hmm, ho, declared, required ho sila isa-isahing i-declare ang, mm-hmm, real properties. Kung matitatandaan ho natin yung Salin, nakalagay ho doon real properties, tas iniisa-isa may description.
6: Yeah. Mm-hmm.
7: Hindi katulad ho ng barel, parang nakalamp siya. Yun ho ang sinasabi ng mga senador ho. Parang hindi naman kailangan isa-isahin yung personal properties, no? Mm-hmm. Hindi pag lupa, dapat isa-isahin. Yun ho ang pagkakaiba. So, it's not really now the amount, but more on your responsibility to declare each and every lupa, mm-hmm, na iyong binili, mm-hmm, at pagmamayari.
5: Mm-hmm.
6: Well, let's face it, Dean, alam naman ninyo sa mga high position at saka especially national official po siya, when you think about the fact also na eh, may asawa siyang businessman eh.
7: Yes.
6: Di po ba? Gaano po kaseryoso yung you have so many properties, you forgot to declare one. How serious is that po?
7: Well, as far as the vice president is concerned, it will be serious because she is first and foremost the very first, at least the second one, who should follow the law.
5: Mm-hmm.
7: Di ba? Ano pag sinabing i-declare ho, mm-hmm, yan. Pangalawa, oho, mag-asawa ho kayo, pero hindi ibig sabihin na ang i-declare mo lamang yung binili mo.
5: Mm-hmm.
7: Dahil po, ang pagkaalam ko, wala naman silang prenuptial agreement,
6: mm-hmm,
7: and they were married after 2003, I suppose, no? Then the property regime po nilang dalawa, tinatawag po nating absolute community property.
5: Mm-hmm.
7: Pagmamayari niya before and during the marriage, silang dalawa ho ang magmamayari. Kaya miski ho nakalagay ho, napansin ko lang ho kasi, nakalagay ang pangalan dito ho sa 2024 property that was acquired. It was sold only to the husband married to.
5: Mm-hmm.
7: So it was more of a description, no?
5: Mm-hmm.
7: Baka may isipin, sa pangalan, rehistrado lang yan sa pangalan ng, mm-hmm, asawang lalaki. But sa ating batas ho, because there are covered by the regime of absolute community property, ang pag-aari ng asawa na lalaki, pag-aari ng pag-asawa na pagbabae.
5: Mm-hmm.
7: Therefore, kailangan i-declare.
5: Mm-hmm.
7: Yun ho ang ano ho doon.
5: Mm-hmm. Ano po yung importance, or is there even an importance of why they had to mention na the Matina property was acquired na 6 million pesos and after a month was mortgaged at 8 million pesos?
7: You know, ang sa pagkaalam ko ho na ano, di binili niyo na 6 million. Tapos biglang hihirap kayo ng utang, gagamitin niyo yung 6 million property na ang ipangutang niyo ay 8 million in 1 month, ganun kataas yung akyat, mm-hmm, ng value ng property.
5: Mm-hmm.
7: Para naman hong hindi ka paniwala ho yun. I mean, nangutang ka, syempre yung acquisition cost mo 6 million. Tapos hiram ka ng pera, gagamitin mo yung 6 million property para makautang ng 8 million. Diba miski magpapautang sa'yo, naku, eh hindi sapat ang iyong ipiniprenda sa akin para mabayaran at maging collateral dun sa inuutang mong 8 million. So I think you have to explain now, why is there a difference between the acquisition and this property that you're... At saka, ang ano pa ho dyan, pag ako'y nagkunwari, ikaw ay nagprenda, no?
6: Mm.
7: Syempre, yung peprendahan mo, iisipin niya, hindi niya isasagad yung value,
6: correct,
7: ng utang.
6: Opo.
7: No? Siyempre, pag hindi ito nabayaran yung interest, may konting puwang yan eh. Pa hindi ba dagdag, but more of just in case hindi ako mabayaran, yung mga interest, makukover pa rin ng property. So, hindi mo iaano yan, hindi mo ipiprenda maximum amount. Kunwari, at least, kung ang inutang mo ay 10 million, eh, sige, tatanggapin ko 8 million para pag hindi na ako nabayaran, meron pa akong kita na 2 million, yes. Diba? Hindi mo siya isasagad dun sa mismong value ng property. Kaya ang aking pananaw dyan, that acquisition cost may be higher than what was declared. Kasi ho, yung in just a month's time, imagine, inano mo, prenenda mo at an amount higher than the acquisition. Laki ng addition, ang laki ng value.
6: So, ang presumption po dyan is the property, or at least in the deed of sale, the selling price is grossly undervalued.
7: Maybe that can be explained that way, because somebody has to explain how come the mortgagor, yun hong, ay mortgagee yung tumanggap nun, bakit tinanggap yung value ng property na 8 million, eh binili lang to, ang value lang to, a month ago is 6 million, ba't niya tinanggap ng gano'n, di ba?
5: So, opo, will that count as another red flag na una, hindi siya dineclare, pangalawa, it might have been hindi nga maayos yung declaration ng proper amount.
7: Opo, kaya kasi ho, sa ngayon, ang pinuprove nila is unexplained wealth, no? Opo. In the first place, paano nagkaroon ka ng property na hindi mo nilagay dito, eh di ibig sabihin, how can you explain it? Then how can you explain buying a property at 6 million and then 1 month after the acquisition, you mortgage it for 8 million? Mm-hmm. Anong explain? Bakit meron ba ditong unexplained wealth? Yun yung ano naman dito eh. Hindi lang yung nag-aari ka ng hindi mo dinideclare, bakit ka nagkaganito ng ganito kalaking property, di ba?
6: And to go a little further, eh kung halimbawa nga po na 6 million yan, would it have helped din kung tinanong na din kung meron ba kayong tax declaration na hawak niyan mula sa Register of Deeds? Ano po? Ano ba yung zonal valuation dyan sa area na yan?
7: Yes, opo. May binanggit po yung una pong tumistigo, dun daw sa flash drive.
6: Flash.
7: Nakalagay ho doon yung e-car, nakalagay daw yung, ano yung e-car?
6: Ano yung e-car?
7: Yung sa certificate authorizing registration.
6: Ayan.
7: Ibig pong sabihin, magbabayad muna ho tayo ng tamang tax, like capital gains, stock stamps, lahat ho ng taxes, para ma-issuehan ngayon ho ng e-car. Pag na-issue yung e-car, pwede mo nang i-submit yan sa Registrar of Deeds, tapos ika-cancel yung old title, i-issuehan ka ng panibago. In other words, babayaran mo muna lahat ng taxes. Ngayon, ang tax niyan, nakabatay doon sa 6 million. Bakit naka 6 million? Yung sumasa nga eh, kasi 1 month after, kulang na lang, binortgage mo at 8 million.
6: Yeah.
7: Bakit ganun yung amount lang na binortgage? Kasi siyempre, pagka binaba mo yung presyo, necessarily, bababa ngayon yung taxes mo. Kung nagsabi ka na mataas, mag-a-adjust yung taxes mo. So, maiisip mo na talagang bakit gano'n, no? Just 1 month, kikita ka ng 2 million. Ang ganda naman ng lupang gano'n.
6: Opo. Tsaka, para po dun sa mga hindi masyadong familiar sa real estate, ano po, di po ba? Kasi naman, talaga namang aminin man natin o hindi, ang pag nagbentahan, usually yung seller ang siyang magbabayad ng capital gains tax.
7: Yes,
6: di po
7: yes,
6: ba?
7: Yes.
6: And kung minsan, sasabihin ng seller dun sa buyer na, boss, sir, pwede ba nating ibaba?
7: O, nang maling-mali ho yun.
6: Mali po yun. Opo.
7: Maling-mali yun.
6: Ngunit, ang guide nila po dyan ay basta huwag kang bababa sa zonal valuation.
7: O, yung fair market value or the gross selling price, whichever is higher.
6: Correct. So, ang default po niyan is whatever your price is, yes. Eh, dapat po hindi magbe-breach below the zonal valuation. Tama po ba?
7: Normally, that's what they do. But as I said, that is very, very wrong. Because you are technically avoiding taxes, the payment of the right taxes. Binidepress mo yung value. Mali yung ganoon.
6: At mali, medyo meron din pong liability even the buyer, di po ba? Kasi you're...
7: Eh, pumayag kayo eh.
6: Ayun.
7: Payag na ganun sabihin.
6: Opo.
7: Dapat ako sana ma-explain din yan later on, bakit biglang increase, no?
5: Mm-hmm.
7: Biglang increase.
6: Mm-hmm. Yeah, pero yun nga po, the presumption is that higit na mas malaki talaga yung market value. Meron na pong, di ba, that's one of the determinants also, di po ba,
7: yes.
6: Yung the market value now,
7: yes.
6: No?
7: Yes.
6: And then, kung pag bago ka ma-issuehan po ng e-car, ano po yung mga requirements ulit?
7: Bago ho kayo ma-issuehan ng e-car, dapat mapakita ho nyo na nakapagbayad ho kayo ng capital gains, nakapagbayad po kayo ng documentary stamp tax.
5: Mm-hmm.
7: Kaya ho yung combination yun, it's 7.5% eh, of the gross selling price or the fair market value, whichever is higher.
6: Correct.
7: And then all the other fees, mm-hmm. registration fees, mga ganyan ho, yun ho, ibabayaran ho lahat, tapos saka pupunta sa RD para ho ma-issuehan. Hindi ho ma-issuehan ng bagong titulo kung wala yung e-car eh.
5: Mm-hmm. Yeah.
7: Lalang e-car ang nagpapatunay na nabayaran yung lahat ng taxes
5: po. Mm-hmm. Ako po may curious question sa bilang, hindi pa nga po ako nakakabili ng property ko. Pero gusto ko lang din po malaman, if there ever is, I don't know, a clause na sinasabing, pagbili mo nito, you have to own it for 5 years muna or 10 years muna before you can flip it and sell it again.
7: No,
5: kasi ito po eh, parang isang buwan pa lang minortgage agad.
7: Wala po, hindi naman kasi ito parang binigay ng gobyerno tulad yung mga CLOA. Hindi po. Ito ay parang ang tingin ko dyan is it's a private transaction. Talagang may nagmamayari na pribadong tao, ibinenta po kay Mr. Carpio. So, wala hong problema ho yun.
6: Paki-define natin po yung ano, CLOA.
7: Yung CLOA ho kasi is parang ang may mga tao ho na wala ho silang sariling ari-arian ng lupa.
6: Yeah, yeah.
7: Ngayon ho, dahil matagal na ho sila doon, binibigay ho yung, kumbaga ho, binibigay ng gobyerno, mm-hmm. ina-award, mm-hmm. no? Ngayon ho, sa pag-award na yan, may takdang panahon na hindi nila pwedeng ibenta. Kasi mm-hmm. nga ho, kaya ho yan bibigay.
6: Yeah.
7: Para nga ho sila may tahanan, may mm-hmm. maroon silang matiran, may sarili silang lupa.
5: Mm-hmm.
7: Kaya binibigyan ho, may period of time that you cannot sell.
5: Ah, blessing pala itong CLOA, blessing.
7: Oo, kasi parang...
6: Certificate of Land Ownership Award.
5: Oh.
6: Ayun. Oh. Parang kumbaga bliss condominium.
7: Yeah, no.
6: Ah, di ba? Inawardan ka ng isang condominium unit tapos one month after binenta mo. Hindi pwede yan.
7: Hindi pwede.
5: Kanina po, sinabi din na lahat na itong mga property sa Matina at saka sa Samal ay registered sa pangalan ng kanyang asawa na si Attorney Manasis Carpio. Sinasabi naman po paulit-ulit, di ba, na dahil nga po mag-asawa sila at wala naman silang prenuptial agreement, ito ay dapat i-declare because conjugal
7: it's community property.
5: Opo.
7: I think they were married after 1988. No?
5: Mm-hmm.
7: If they were married, kung ang pagkasal po is August 3, 1988, ang default property regime po, yung tinatawag pong absolute community property, mm-hmm. hindi po conjugal.
5: Community property.
7: Community property. Pagka yung kinasal po after August 3, 1988.
5: Ah, hindi na ganun. Iba na pala ang tawag ngayon. Akala ko, conjugal yung tawag sa mga ganyan din. Okay. So, nagmamatter pa rin po pala yun kahit na ang bumili ay ang asawa niya.
7: Yes, kasi parang sa batas, oh, silang dalawang nagmamayari.
5: Mm-hmm.
7: Hindi po yan exclusive property ng asawa na sa kanya lang. Dahil hindi naman niya minana,
5: mm-hmm.
7: hindi naman niya ginamit ang pera ng mana
5: mm-hmm.
7: na binili, ginamit niya pambili ho ng property.
5: Mm-hmm.
7: During the marriage. Kasi ho, dito sa absolute community property, ang presumption ho niyan, lahat ho ng binili, especially during the marriage, talagang hati silang dalawa, unless pakita niya na yung perang pinambili ay minana niya o binigay sa kanya during the marriage, ginamit niya yon para pambili ho
5: mm-hmm.
7: ng lupa.
5: Assuming po, and I'm just curious lang din dito, kung ang nakapangalan yung lupa, registered to, sa isang anak. Kung ang anak na ito ay hindi na minor, capable of working na, will that be questioned? Or if minor siya, will that be questioned more dahil wala siyang kapabilidad bumili?
7: Kasi ang susunod na tanong dyan, meron ba siyang capacity to buy?
6: Mm-hmm.
7: Ngayon, kung wala naman siyang capacity to buy, ipinangalan sa kanya, maaaring ibinigay ng magulang. Pwede naman ho yun. Eh. Kasi instead na magkaroon ng deed of donation, o sige ako magbabayad, pero ilagay mo sa pangalan ng anak ko, diba? Parang
6: mm-hmm.
7: ganyan.
6: Mm-hmm.
7: Pero ang ano ho doon, you're donating that property pa rin to your child, no?
5: Mm-hmm.
7: At saka, or ang masakit yung pinangalan mo lang, pero the beneficial owner na naman, eh ikaw. Ibig sabihin, may control ka pa rin. Ikaw talaga, pinangalan mo lang sa anak mo yun.
6: Pero kung may nagbayad naman po ng estate tax, or inheritance tax, or gift tax.
7: Okay, yung inheritance tax naman ho, pwede hong magbayad ho yan pag may namatay na. Yung ano po yun eh, yung tax dahil namatay tapos may mamanahin. Yung donor's tax, yan ho dapat bayaran kung may ibinibigay po tayo sa tao o sa anak, kunwari na donation. Ngayon ho, donation ho yan, pag walang binigay lang sa kanya, wala naman siyang pinambayad, no? Binigay, dapat magbayad ho yan ng donor's tax.
6: Ayun, Dean, etong pagbili ng property, tapos pagsasangla, or buy and sell, could this be considered as a business? In the context of VP Sara and Manasseh Scarpio?
7: No, sir. Kasi they're not naman engaged, I think, in the business of buy and sell. Eh. Mm-hmm. Wala naman ho tayo narinig. Pero ang klaro ho dito, pag may binili ho sila, ang presumption ho niyan, community property, therefore, kailangan niyang i-disclose.
5: Mm-hmm.
7: Ang the only reason na hindi niya i-disclose ay kung mapapatunayan na ito hong asawa niya, dahil nasa rehistro, nasa pangalan ho niya, ang ginamit ho niyang pera ay pera ho niya. In the sense na ito yung pera na minana niya during the marriage. Hindi ko ho alam kung buhay pa po yung magulang po ni sir. Pero kung sa kasakaling hindi, tas may minana siya, yung ginamit niyang mana na yun na nung kasal na sila, ibinili niya yan, sa kanya yun.
6: Opo. Mm-hmm.
7: Therefore, hindi yan pag-aari ni VP Sara.
5: Mm-hmm.
7: Okay, i-disclose lang, pero sasabihin, exclusive property yan eh. Hindi sila may dalawang mag-aari niyan.
5: Mm-hmm.
6: Pero kasi I'm leading po din Maui sa, ano, sa divestment. Kasi yes, kung merong mga, at mukhang lumalabas na may mga business si Attorney Manasseh Scarpio, di po ba? Eh, kasama ba dun si VP automatically? Kasi, tatanungin siya ngayon, why did you not divest?
7: Yes. If it is a, it's a parang an occupation or a business entity, a business undertaking or activity, na silang dalawa ang gumagawa, talagang dapat mag-divest. Pero kung si attorney lang ho yung engage in buy and sell, hindi siya required mag-divest.
6: Aha.
7: Kasi business ho niyang sarili ho yun eh. Pero sir, palagay ko, they are not, because based on what we have right now, the two properties are still titled in their names.
6: Yun.
7: So sa 2018, binili, hanggang ngayon ata po, batay ho dun sa testigo, nakarehistro pa ho yung titulo sa pangalan ho ni Mr. Carpio. Ganun din naman ho yung binili nila noong 2024,
6: mm-hmm,
7: batay ho sa 2025 sal-in, ay batay ho sa record sa RD or Register of Deeds, nasa pangalan pa ho nila. So I do not think that they are in the business of selling and buying real estate. Kasi nasa pangalan pa nila eh.
6: Ito medyo hair splitting ng konti, mm-hmm, partner Dean. Iba po ba yung halimbawa sa transfer certificate of title or deed of sale na kalagay na sold to Manasseh Scarpio, married to Sara Duterte? Is that different from sold to Manasseh Scarpio and?
7: Opo. Ayon sa ating Supreme Court, yan hong kunwari husband married to wife is descriptive only of the civil status of the husband. It does not mean that that is solely owned by the husband. The presumption is if that property was bought during the marriage, that forms part of the community property.
5: Mm-hmm.
7: Siyempre, wala hong issue kung talagang nakalagay husband and wife. Mm-hmm. Yan, no? Pero yung husband married to is descriptive only of the civil status of the husband, and still the presumption is the property is community because it was acquired during the marriage.
5: Mm-hmm.
7: Ito ho, acquired during the marriage eh. Hindi ko alam kung kailan sila kinasal, but I suppose before 2019, tas may 2024,
5: mm-hmm,
7: talagang presumption yan, talagang community property.
5: Mm-hmm.
7: And it is incumbent upon the Vice President to prove that that is not community property.
6: Aha, so
7: because of the presumption.
6: So it doesn't matter po na descriptive lang na sold to Manasseh Scarpio, married to, ganyan, uh-huh, or sold to spouses.
5: Mm-hmm. Uh-huh.
7: Kasi ho, ang nasa batas ho natin, the question is, kailan mo ba yan nabili?
5: Mm.
7: Pag nabili mo yan during the marriage, may umaangat hong presumption. Ang presumption ay pag-aari nilang dalawa. Pero disputable presumption naman ho yun. Pwedeng isang tabi, basta maipakita na yung perang binili, eh talagang kanyang personal na pera. Dahil mana niya yung pera na yon during the marriage. Mm-hmm. Yun po.
5: So, sugod ko din po that line of pag-uusap natin. Ano? Lahat po nang i-declare nila sa SALN, they have to attach documents that would prove na hindi involved ang asawa ko on any business ventures, on any property I acquire, kahit na community property ito?
7: Okay. Ang sa pagkaalam ko, and I might be wrong, you just have to disclose everything.
5: Mm-hmm.
7: Miski na sa pangalan ng asawa, no?
5: Mm-hmm.
7: I'm sorry, I'm not a government employee, kaya hindi ko, basta okay. Ang alam ko lang ho, lahat kailangan lang i-disclose, no? Siguro may linya dyan na may conjugal or community, merong pag-aari na sarili lang niya. Kaya lang kailangan kong i-disclose nga po.
5: Mm-hmm.
6: So, in the final analysis po, din ito pong mga testimonya ni Attorney Cathy Baldonado at saka ni Attorney Pineda, may mga maliliit na bagay po doon na sinabi nila. Would you think that would qualify as quote-unquote quantum of evidence?
7: Yes, right now, I think no, they were able to establish that there were certain properties that were acquired, okay, during their marriage, and these properties were not disclosed in the SALN. Para hong napapatunayan tuloy, batay ho dun sa prosecution, kasi ayoko naman mag-prejudge, no? Batay ho dun sa sinasabi ng prosecution, edi meron tayong ditong unexplained wealth.
5: Mm-hmm.
7: Okay,
5: mm-hmm.
7: Dahil hindi mo dineclare, yun pala, meron ka palang mga tagong yaman, mm-hmm. Di ba? Yun ang pinalalabas ng prosecution na may tagong yaman, mm-hmm. Dahil hindi mo dineclare.
5: This is regardless of either the property acquired is hindi naman worth malaking-malaki. Kahit na on the thousands, hundred thousands lang po.
7: This time, hindi ho yung value eh.
5: Mm-hmm.
7: Yung responsibilidad na kailangan mong sabihin, ito mga properties
5: mm-hmm.
7: ko.
5: Mm-hmm.
6: Mm-hmm. All right. So, same with that. Ayan, marami tayong natutunan ngayon. Kahit na sabi nga nung ibang senador eh, kailangan ba natin talagang pag-usapan pa to? Napunta tuloy sa sinong may author doon sa Samal Island. Bakit?
5: Ay, trivia nga daw yun. Sabi ni Tito Sed. Dean Mawis will still be with us until 1 p.m.
7: yes.
5: Po. No? So, sa pagbabalik ng 12:30 impeachment, tayo po ay muling tututo kasama si Attorney Soledad Mawis ng Lyceum College of Law. Pero tayo, ang ating coverage po muna, dahil naka-lunch break pa sila, ay magla-lunch break din po muna tayo. Mag-newscast yes po muna tayo na headline ngayon. Nakasama niyo po ngayon umaga, Rica Lazo.
6: Peter Musngi po.
5: And of course, Dean Mawis joining us. Maraming
6: thank you,
5: salamat.
6: Dean.
7: Thank you. Thank you very much.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin, 12:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Pampanawagan po namin kay Senate Committee on Agriculture, kay DA Secretary Laurel, kay Administrator Larry Lacson, bumaba po kayo dito sa amin sa Occidental Mindoro upang aktwal po ninyong makita ang sitwasyon ng mga bodega ng NFA at ang kalagayan ng mga magsasaka.
0: Grupo ng mga magsasaka nangangambang wala silang anihin sa susunod na panahon ng pagtatanim dahil sa El Nino.
2: Kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila nananatiling unhealthy para sa ilang sensitibong grupo.
0: Lagpas 20 milyong pisong halaga ng illegal na droga na ketamine nasabat sa Port of Clark.
2: Prosekusyon, hindi na umano ipepresenta si dating Senador Antonio Trillanes bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Higit 1 milyong pisong halaga ng postlit na vape products winasak ng Bureau of Customs.
2: Popstar royalty Sara Geronimo, balik trabaho na umano sa 2027.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernandez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, pasintabi po sa balitang ito. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa ulo sa Tondo, Maynila. Nakuhaan
3: na tinodas.
0: Ang suspect at biktimang pumunta sa bakanting lote hanggang sa makarinig ng putok ng baril. Nadiskubring kalalaya pa lamang ng suspect na inireklamo ng pagnanakaw ng

0: asawing biktima. Selos ang isa sa tinitingnang sanhi ng pagwawala ng sospek. Patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang sospek.
1: Aabot naman sa mahigit 100,000 pisong halaga ng mga gamit at cash ang tinangay ng kawatan sa bahay sa subdivision sa Binangonan, Rizal. Sinasabing unang pinuntirya ng sospek ang dalawang folding bike na agad inilabas sa garahe, saka bumalik para halughugin ng mga kwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Mistulang nag-shopping ang suspect na kumuha ng shopping bag para paglagyan ng mga nakonsoladahang gamit. Kabilang ang mga branded na sombrero, pabango, damit at sapatos, habang isinuot na rin nito ang ninakaw na jacket. Pinatos din ng suspect ang rosaryo sa altar at tinangay ang nasa 20,000 pisong cash mula sa wallet at alkansya. Ginamit namang getaway vehicle ng suspect ang ninakaw na e-bike na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Tinutugis na ng mga otoridad ang suspect habang pinaigting na rin ang seguridad sa lugar.
0: Nananatiling mababa at delikado sa ilang sektor ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa huling air quality data ng DENR, naitala ang unhealthy for sensitive groups na kalidad ng hangin sa Caloocan, Mandaluyong, Marikina, Navotas, Parañaque, Pasay, San Juan City at Valenzuela City. Kumpara naman kahapon, bahagyang bumuti ang kalidad ng hangin sa Makati, Quezon City at Taguig. Pinaniniwala ang konektado ang haze sa nagpapatuloy na sunog sa Indonesia na napunta sa Pilipinas dahil sa hangin. Pinapayuhan ng publikong iwasang lumabas ng bahay kung hindi importante ang lakad para hindi makalanghap ng maruming hangin.
1: Sinira ng Bureau of Customs sa higit 1 bilyong pisong halaga ng puslit na vape products. Balita mula sa Baydila, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia.
2: Jeff, gumamit ng roller compactors saka binasa ng tubig ang mahigit 3,000 kahon ng vape products sa compound ng customs sa Maynila para hindi na maibenta sa merkadong puslit ang mga produkto na hindi naman dumaan sa tamang pagsusuri at regulasyon. Walang kaukulang tax stamp na BIR ang mga vape ng masamsam sa isang warehouse sa Maynila at aabot sa higit 300 milyong piso ang hindi nabayarang buwis. Tinatayang 1.4 billion pesos ang halaga ng winasak na kontrabando, kabilang ang mga branded Silac, Sift at Black Bar. Sinasabing ito ang pinakamalaking halaga ng nasamsam sa operasyon laban sa illegal na vape product. Magsasampa ang BOC ng kaukulang kaso laban sa kumpanyang Filtrus Corporation. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Tricia Lindo.
0: Pinangangambahan ng grupo ng mga magsasaka sa Occidental Mindoro na wala na silang aanihing palay para sa cropping sa susunod na cropping season dahil sa El Nino. Sinabi sa DZMM ni Farmer Leader at Bantay Oxy Association President Gemma Tabian na bago pa man tumama ang El Nino, lugi na ang mga magsasaka. Mulaan niya sa dating naaaning 100 kaban kada ektarya, bumagsak ito sa 25 hanggang 35 kaban bunsod ng pananalasa ng mga bagyo at habagat. Idinadaing din ng grupo ang kawalang aksyon at suporta ng gobyerno, gayon din ang pahirapang pagbebenta ng palay sa National Food Authority. Ayon kay Tabian, bukod sa ipinatutupad na classification sa binibiling palay, punong-puno rin ang mga bodega ng NFA sa probinsya. Kaya kahit binabarat ng mga trader, ibinebenta na lang anya ng mga magsasaka ang kanilang palay para makabawi sa puhunan.
3: Ito po ang panawagan po namin kay Senate Committee on Agriculture, kay DA Secretary Laurel, kay Administrator Larry Lacson, bumaba po kayo dito sa amin sa Occidental Mindoro upang aktwal po ninyong makita ang sitwasyon ng mga bodega ng NFA at ang kalagayan ng mga magsasaka. Sana ipagaanin naman ninyo ang pasanin naming mga magsasaka.
0: Isinusulong na ilipat ang oras ng mga klase sa harap ng nagbabadyang epekto ng Super El Nino. Makikipag-ugnayan naman ang Malacanang sa Department of Education kaugnay ng rekomendasyon. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
4: Rika, ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, kakausapin pa nila ang DepEd kaugnay ng rekomendasyon para maplansa kung

0: ano ang mga kailangang gawin o baguhin sa schedule ng klase dahil sa Super El Nino. Ito'y kasunod ng suggestion ng Climate Change Commission na gawing mas maaga ang pasok ng mga estudyante sa alas 6 hanggang alas 9:30 ng umaga para maiwasan ang pinakamainit na bahagi ng araw na alas 10 sa umaga hanggang alas 3 ng hapon. Inangangambahan ang mas mainit at tuyong panahon sa huling quarter ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2027 dahil sa matinding weather phenomenon. Samantala, sinabi ni Castro na aktibo ng kumikilos ang iba pang ahensya ng gobyerno para matiyak ang kalusugan ng publiko sa panahon ng Super El Nino, gaya ng paghahanda sa mga hydration at cooling measures, health monitoring at assistance para sa bata, senior citizens, outdoor workers at may kapansanan. Noong Mayo pa niya, nagsimulang magpulo ang mga ahensya at nakapaglatag ng mga bangat plano para masiguro ang kapakanan ng mga Pilipino sa panahong tumindi ang init at tagtuyot dahil sa Super El Nino. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Patuloy ang paghahanda ng DSWD sa magiging epekto ng inaasahang Super El Nino sa bansa. Balita hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
3: Mahigit 1.44 billion pesos. Rica at Jeff, yan ang kabuang standby na pondo ng DSWD para sa magiging epekto ng tinatawag na Super El Nino sa bansa, kabilang na ang family food tax at emergency cash transfer sa mga benepisaryong pamilya. Sinabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao, augmentation support ang kanilang maibibigay sa mga lokal na pamahalaan at tiniyak na sapat ang supply at budget ng kagawaran. Inaasahan rin nilang makatutulong ang proyektong lawa at binhi na para sa mga mangingisda at magsasaka dahil bukod sa mga anihing pagkain, maaari nilang pagkakitaan ito sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produkto. Yan ang balitang kumpirmado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik. Planong ireklamo ng ilang transport groups ang ilang transportation network company na kulang o hindi pa pinaiiral ang dagdag pasahe sa pick-up fare. Sabi sa DZMM ni TNVS Community Philippines Chairman Walter Lugay, ay pinatupad na ng lahat ng TNCs ang 20 pesos na base fare hike. Pero sinita ang Grab dahil sa umano'y kulang na pick-up fare o bayad sa driver sa pag-pick-up o pagsundo ng pasahero. Habang ang in-drive, hindi pa umano ipinatutupad ang increase na 16 pesos kada kilometro sa pick-up fare. Sa ngayon, wala pang pahayag ang dalawang kumpanya sa issue ng pick-up fare.
4: Sa totoo lang, inilabas yung pick-up fare last December pa. May mga TNC po talaga na hindi nagpatupad. Hinayaan lang po namin. Pero sa hirap po at taas po ng diesel at gasolina ngayon, kailangan na po namin yan. Whatever naman po diskarte ng isang TNC, eh kailangan po nilang sumunod sa alintuntunin ng LTFRB.
1: Dalawang opisyal ng Land Registration Authority ang isinalang ng House Prosecution Team bilang testigo ngayong araw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
5: Impeachment trial, sinita ni Senator Judge Raffy Tulfo ang House Prosecution Team sa mga ipinresentang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng senador, dapat mga nakakatulong sa investigasyon ang mga kinukuha ng testigo ng prosecution.
6: Minsan yung prosecution, pumapakpal pa kayo. There are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayanan tayo ng oras. Nakikita naman yung mga senador, ina-untalk. Yung iba, panayipunta ng CR kasi wala eh, parang useless eh. Pero pa kayong kinuha na pinagtatawanan tuloy, napapacute lang nung habang may kinakausap na witness na police, etc.
5: Sa pagharap naman ni Attorney Cathy Flores Maldonado ng Davao City Register of Deeds, sirap kayang 379 square meters na pag-aari umano ng asawa ni VP Sara na si Attorney Manases Carpio na kwestiyon ng depensa at sinabing ito ay irrelevant o malayo sa paksa. Pero tinigilan ng Senate Impeachment Court ang direct examination ng prosekusyon. Batay sa official records ng Registry of Deeds, nabili ang naturang ari-arian sa halagang 6 milyong piso at nanatili itong nakarehistro kay Attorney Carpio. Pero ipinunto ng prosekusyon na hindi deklarado sa saliin ni VP Duterte ang nasabing ari-arian. Sunod namang sumalang sa witness stand si Samal City Deputy Register of Deeds, Attorney Marco Pineda, para bigyan ng sapat na panahon ng depensa makapag-cross-examination sa pagtestigo. Sinabi ni Attorney Pineda na may pagmamayaring lote ang mag-asawang Duterte Carpio sa Matanas Island Garden of Samal na higit 700 square meters ang laki at binili sa halagang higit 3 million pesos noong March 2018. Maaga namang natapos ang direct examination ng prosecution sa pangulan ni House Prosecutor Pete Flores at inaasahang pagkatapos ng lunch break ay sasalang ang defense para sa cross-examination nito sa dalawang testigo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, BZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Para naman sa ilang eksperto, hindi pa sarado ang usapin sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyong humiling na ipawalang bisa ang naging desisyon ng impeachment court dahil sa kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga petisyon. Sinabi sa DZMM ni UP College of Law Associate Dean Attorney Paolo Emmanuel Tamase na hindi sinasabi ng korte na tama o mali ang naging pasya ng Senado, kundi hindi pa ito ang tamang panahon para desisyonan nito. Hilaw pa niya ang mga petisyon dahil hindi pa napagbobotohan at tinukoy ang mga senator judge na hindi makalalahok sa botohan. Sakali naman ani ang magbotohan na ang Senado at magkaroon ng pagbabago sa batayan ng voting threshold, pupwedeng si VP Sara mismo ang mag-akyat ng issue sa Korte Suprema bilang respondent sa paglilitis.
7: Bukang kinikilala ng Korte Suprema na yung threshold vote na ay hindi pa siya operative in the sense na hindi pa naman sila nag-exclude yung Senado ng mga senador. Hindi pa nila pinapangalanan yung hindi nila isasama. And I think hindi pa sila bumoboto. So it goes against yung argument ng some senators na justiciable na yung issue.
2: Hindi na iaharap ng House Prosecution Team si dating Senator Antonio Trillanes IV bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
8: Jeff, tama, hindi na isasalang ng prosecution si dating Senador Antonio Trillanes IV sa witness stand para testigo sana sa Article 2 ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Inanunsyo yan ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jerve Luistro bago mag-lunch break ang impeachment court para sa paghahanda na rin ng defense team para sa cross-examination kay Attorney Marco Pineda ng Deputy Register of Deeds ng Samal, Davao del Norte.
9: The prosecution has finally decided not to present former Senator Sunny Trillanes. We seek the kind indulgence of the Honorable Impeachment Court for the belated final position on this particular concern.
8: Hindi na ipinaliwanag ni Luistro ang dahilan sa hindi pagsalang sa dating senador na makailang ulit na rin nagpahayag ng intensyong dumalo sa impeachment trial sa ambush interview. Sinabi ni Luistro na prerogative ng prosecution ang pagsalang o pag-atras sa kanilang mga testigo. Samantala, isa lang ang sasalang na testigo ng prosecution bukas at yan ay si Attorney Ronel Buenaventura ng Executive Director ng Anti-Money Laundering Council. Kasama naman sa mga ipinapasampina ng impeachment court ang Bureau of Internal Revenue at mga representante mula sa mga bangko tulad ng Land Bank, BPI, Metrobank, Asia United Bank, PNB at BDO at ilang insurance companies tulad ng Prudential Life Alliance, Manufacturers Life o Manufacturers Life, FWD Life, BPI AIA Life, BDO Life at BDO Securities na balak isalang sa witness stand sa Lunes at Martes. Samantala, Jeff, tumanggi si House Prosecutor Keith Flores na sagutin ang dahilan sa pag-alis kay Trillanes sa roster ng kanilang mga testigo. May dagdag ko na lang din na nakatakdang mag-press briefing ang prosecution. Kaugnayan ng inanunsyo ni Luistro na hindi na pasasalamin pa ang dating senador pero hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin sila lumalabas sa kanilang designated holding area. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, BZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner! Sa inaasahan namang pagharap ng kinatawan ng Anti-Money Laundering Council, nanindigan ng prosekusyon na walang malalabag na bank secrecy law. Sabi sa DZMM ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Todosa Jr., by go signal ng impeachment court ang pagtalakay sa Philippine currency denominated account ng pangalawang pangulo na may kaugnayan sa pagtalakay ng mga hindi maipaliwanag na yaman. Bago naman ang day 32 ng impeachment trial, nanindigan si Tolosa sa kahalagahan ng mga isinasalang na testigo ng prosekusyon sa impeachment trial.
10: Nag-rule naman ho, no, ang court na exemption itong impeachment process sa bank secrecy law. At naman ho nung sinasalang naming mga testigo, no, at least sa aming estimation, meron naman ho yung connection dito sa pinag-uusapan explained wealth, no. Medyo komplikado talaga itong article na to, kaya para tayong nagbubuo ho ng puzzle talaga dito, no.
1: Nasa 300 rallyista ang nagtitipon sa labas ng Senado kasabay ng Day 32 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Git ng ilang grupo, ang bise na mismo ang dapat na humarap sa paglilitis. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
11: Bigas sa ikatlong araw ngayong Linggo, muling nagtungo sa Diokno Boulevard sa tapat ng Senate Building ang mga miyembro ng grupong Sandugo. Bit-bit ang kanilang mga panawagang kumukondena sa vice-presidente. Nagmarcha ang grupo mula Manila Firm Center hanggang northbound lane ng Diokno Boulevard. Nanindigan ang grupo na dapat sumipot si VP Duterte sa kanyang impeachment trial sa Senado para direktang matanong ng prosekusyon hindi sa mga akusasyon laban sa kanya. Ayon sa coordinator ng grupo na si Jet Gonzaga, hanggang bukas Biyernes ang kanilang permit para magprograma sa lugar. Patuloy naman nagbabantay ang pulisya na muling nagbarikada ilang metro mula sa mismo Senate compound para hindi makapasok ang mga ralista. Ayon sa Pasay PNP, tinatayan 300 ralista ang nagtitipon sa Senado ngayong Huwebes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
12: Ula, panahon.
1: Ramdam na ang epekto ng trough o buntot ng binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental, habang isolated rain showers ang mararanasan sa Northern Mindanao at nalalabing bahagi ng Davao Region. Lumakas pa bilang tropical storm ang bagyo, pero hindi inaasahang papasok ng PAR. Samantala, mainit at maalinsang ang panahon pa rin ang asahan dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa na may tsansa ng pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms.
2: At susunod, face-to-face classes sa isang eskwela sa Laguna sinuspindi dahil sa issue ng seguridad.
1: Tutok lang sa mga detalye dito sa Headline Ngayon.
12: Headline Ngayon. Basta AM DZMM.
13: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
14: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
12: Pagaanin at pasayahin ang
15: buhay at kalusugan!
12: Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: 379 square meters.
1: 379 square meters. Hindi naman po ito itarya. Sa loob po ba na city ito? Pasensya naman, hindi ako nakikinig kanina. Nasa lounge po ako nag-lunch kanina. I went to early lunch. 300 square meters, tama po.
0: Opo, 300.
1: Nasa exclusive subdivision po ba ito ng Davao?
0: Nasa, base po sa kanyang tax deck, nasa Huna subdivision po siya.
1: Ano po yun? May tiga Davao po ako pero parang Huna.
0: Parang Huna subdivision
1: Huna
0: po.
1: Subdivision, parang hindi naman po yan talaga na big time subdivision. Ano? Magkano raw po ito dyan sa inyong dokumento, sa records nyo? Kung nalalaman lang ninyo.
0: 6 million po ang nakalagay dito.
1: 6 million. Pero hindi nyo makikita dyan kung magkano, kung ilang gifts binayaran yan, o hinulugan, o through banko, hindi nyo rin makikita.
0: Hindi po.
1: Ayun. So isang property lang yung pinag-uusapan natin.
0: Opo.
1: Oh, wala na kayong alam na ibang property?
0: Wala po.
1: Oh, kala ko naman, napakaraming property. But anyway, sige po, maraming salamat po. Kaya pala nahirapan po kayong sumagot. Magandang hapon po.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. There being no other Senator Judge who wishes to make an interjection to the witness, the chair will now excuse Attorney Cathy Baldonado. Ma'am, maraming salamat po sa inyong oras, panahon, pasensya at pagsagot at pagtugon sa mga katanungan ng magkabilang abogado ng magkabilang partido, gayon din po ng ilang senator judge, kabilang na po ang presiding officer. Magandang hapon po at maraming salamat. Your excuse, ma'am. The clerk of court is directed to now call back to the witness stand Attorney Marco Pineda, the Register of Deeds of the City of Samal. Kindly situate Mr. Marco, Attorney Marco rather, to the witness stand.

0: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Pinig ka na balita, DCMM, Radyo Patrol sa Israel Town. Una sa balita, una sa public service.
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
3: DCMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Kaya ba ganyan?
5: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
6: ikaw ang liwanag sa lilim.
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang iniinom ng Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
8: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
9: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
10: Pag-aanin at pasayahin ang
11: buhay at kalusugan.
10: Kasama si Kuya R at Marshy Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
12: Nagbabalik po tayo sa pagpapatuloy ng VP Sara Duterte Impeachment Trial Coverage, partner Liza.
13: Oo, day 32 na po tayo. And I think this is the first time, partner, na whole day na po ang impeachment natin.
12: Yes,
13: so tatagal lang ng mamayang gabi po ito.
12: Mm-hmm.
13: So far, anong assessment mo, partner, sa mga sinalang nila? Yung ina-expect natin na isasalang mukhang iaatras eh. Hindi
12: oo.
13: Na harap ang...
12: At hindi na, hindi lang basta dinifer, ha?
13: Oo.
12: Talagang hindi na daw isasalang. Pero...
13: Si former Senator Antonio Trillanes, para
12: correct.
13: Lang po makasabay ating mga pamilya. Oo. So yun ang big question sa atin ngayon. Mm-hmm. Kasi yan ang inaasahan po natin. Meron pa... hinay pa tayo ng prosecution. Sinabi na parang may mga malalaking mga pasabog, quote-unquote.
12: Mm-hmm.
13: May mga sasabihing impormasyon si former Senator Trillanes na makatutulong sa kanilang kaso. Pero bigla-bigla, parang may patikim, bigla in-trust. So yan ang tanong nating lahat. And I think some of our journalists na nandun sa Senate kanina, tinatanong.
12: Oo, pero...
13: Bakit? Walang sagot, partner.
12: Walang paliwanag.
13: Oo.
12: At
13: oo.
12: Kung tutuusin, sinasabi nga, hindi naman nila talaga kailangan ipaliwanag, malinaw sa ating impeachment rules, na meron talaga ang tinatawag na prosecutorial discretion. Ibig sabihin, kung sino yung ipipresenta, kung ano ang order ng kanilang pagpresenta ay nasa discretion, nasa pagpapasya ng prosecution.
13: Pero iniisip ko lang dito, sinabi lang hindi nila ipipresent eh.
12: Hindi na, ever. Forever na yan, partner.
13: Oo, so talagang wala na tayo expect na in the coming days.
12: And ever and ever, partner.
13: And ever and ever, amen. So yun ang mga hindi na natin maaasahan. But so far, ngayon, medyo hitik din ang lineup.
12: Oo, dalawang Register of Deeds. Isa Register of Deeds ng Davao at isa ang Register or OIC Register of Deeds ng Island Garden City
13: of Saman. Oo, pero linawi lang po natin ito, partner. Ano ba talaga ang dapat nakalagay sa saliin mo kapag magde-declare ka ng property? Kasi yun ang debate ngayon dito eh. Kumbaga parang hindi kulang ang detalye.
12: Oo.
13: So nahihirapan partner, silang banggain yung property sa SALN. Okay.
12: Balikan natin ang konstitusyon, yung ating Civil Service Commission ang may kapangyarihan ng pagtatakda ng form or format. In fact, partner, ang latest na SALN form ay 2025 na pinescribe ng Civil Service Commission. At dito, ano ngayon, partner, nakalagay dito, this is real properties pong pinag-uusapan natin at ito yung unang-unang number one, assets under A, real properties, description, nakalagay, example, lot, house, house and lot, condominium and improvements. So pag sinabi yung house and lot, yan nalalagay mo. Kind, di sa susunod na column, residential, commercial, industrial, agricultural, or mixed use. Ito, sa tingin ko, batay sa kanilang talakayan at kukonpirmahin natin ito sa mga susunod dahil hindi ko nahanap ngayon yung mga naunang mga form ng CSE. Dito nakalagay exact location. So dito, kung matatandaan mo kanina, may talakayan. Kasi pag tinignan mo naman talaga ang titulo, hindi naman dyan nakalagay ang address ng property.
13: So hindi detalyado din talaga doon.
12: Ang pinupoint out nga kanina ni presiding officer, karaniwan, diba, registered in the name of, yung registered owner, may address siya doon. Pero hindi ibig sabihin nun na yun ang address ng property na nitong titulo na nakapresenta. Isa pa, partner. Dito, malinaw, dun sa 2025, may assessed value at current fair market value. Pero hindi natin alam dun sa mga earlier versions ng SALN kung ito ba. At nakalagay dito yung assessed value and current fair market value ay as found in the tax declaration, may paliwanag of the real property if available.
13: Okay.
12: Tapos ito na ngayon, yung susunod na column, nakalagay acquisition. So year, kailan mo yan na-acquire? At kagaya nung pangalawang classification ba to, mode, paano mo
13: in-acquire? Cash
12: na-acquire,
13: or
12: nabili? Donation?
13: Loan ba ito?
12: Inheritance? Diba?
13: Okay.
12: So yan.
13: Oo.
12: And then ngayon, yung nasa pinakadulo,
13: oo,
12: acquisition cost. So yan, medyo kompleto na. So tingnan natin kung mahahanap natin yung mga earlier kasi dito pinag-usapan 2013, meron pang
13: may 2018. Pero kailangan po ba pag dineclare mo sa SALN mo yun? Kasi every year ka nagde-declare, di ba?
12: Oo.
13: Dapat yung at time na binili mo siya, at the time na binili mo siya, yung value nun,
12: acquisition
13: yun ang
12: cost,
13: mo.
12: Correct, partner.
13: Oo.
12: Tama.
13: Hindi updated na presyo neto 2026, di ba, partner? Kasi tumataas ang value ng properties.
12: Tama.
13: So yun yung mga chine-check nila ngayon dito sa mga records ng registered, mga witness na meron tayo ngayon from Samal and Davao City. Pero yun nga ang tanong, paano kung hindi naman din detalyado ang nakalagay doon?
12: Mm.
13: Kung hindi ka naman din required maglagay sa SALN ng detalyadong address ng mga properties.
12: Correct. Kaya nga yun yung
13: hindi violation yun.
12: At least hindi, walang clear na violation.
13: Oo.
12: Kasi kung matitig, kung tama ang pagkaintindi ko sa sinusubukang patunayan ng magkabilang panig. Yung prosecution, sinasabi nila, itong mga properties na na-identify nitong dalawang registers of deed ay not included in the SALN and therefore may violation dahil dapat i-declare mo lahat. Diba?
13: Okay.
12: Sa depensa naman, ang sinusubukan nilang gawin ay hanapin yung pagkakapareho at
13: kasi
12: ang kanilang posisyon.
13: Declared, pero iba lang detalye.
12: Okay. Kasi nga, tama ka, walang, kumbaga, wala ka mailalagay doon. Yung nasa titulo, yung area, gaano kalaki. So yun, pwede mong tignan. Pero halimbawa, sino makakaalam na yung nakalagay na technical description? At ito rin yung punto ng presiding officer, yung 20 degrees to the north,
13: yes,
12: bounded by
13: tama,
12: ganitong lot. Hindi mo, unless ikaw ay surveyor, geodetic engineer, at ikaw yung mismo nasa ground,
13: precisely,
12: pinaplot mo yan, hindi mo talaga malalaman ito bang titulo, TCT number, ay nagko-correspond doon sa nakadeklara naman ngayon sa SALN. So medyo mahirap, medyo technical,
13: ito
12: medyo kailangan po ng mahabang pasensya dito.
13: Oo, at saka syempre iti-take into account din, ito pala, sa SALN, what if ito ay property ng asawa mo, hindi naman conjugal yon, so dapat pa nasa SALN mo rin yon.
12: Oo, partner, kasi nga, lalo na na-establish, hindi naman kinukontest na magkabilang panig na ang property regime ng kasal ni Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio ay absolute community.
13: Yun,
12: walang
13: okay.
12: walang duda doon. So anuman ang pag-aari ni Mister ay pag-aari ni Mrs.
13: At dapat parehong nagre-reflect yan sa SALN.
12: Correct. Pero si may, Attorney si Man kasi hindi naman siya government official. So lahat ng kay Mister dapat nakadeklara.
13: Kay Mrs.
12: Kay SALN ni Mrs.
13: Ayun, ay inaabangan po natin maya-maya. Humingi lang po ng kaunting recess. Ito pong ating mga senator judge. Pero sa ngayon ay ibabato na po namin yan.
12: Mm-hmm.
13: Ang bola sa dalawa po nating kasamahan dito. But of course, partner, double check lang natin, wrap up po natin ngayon dito. Mm-hmm. So far, hindi pa na-establish yun, no? May mga dokumento pa silang sinisilip dito sa hearing. Yung mga iniisa-isa pa dito sa dalawang officer ng Register of Deeds, partner.
12: At kung mapapansin mo, partner, may ilang, kumbaga, interventions ng ating mga senator judges na medyo paulit-ulit nilang sinasabi. Kasi nga, partner, pag tinignan mo ang SALN, pag tinignan mo yung titulo on its face, wala ka naman makikita doon saan ang galing yung
13: precisely.
12: Pinambili.
13: Oo.
12: Diba? Kasi ibang dokumento yon. At kahit na nga, partner, doon sa mismong deed of sale, nakalagay doon yung pangalan ng buyers,
13: mm-mm.
12: ng sellers. Pero, kumbaga, nakalagay lang doon, received, na tanggap nila yung kumbaga, kung deed of absolute sale yan, natanggap nila o kinukonfirma nila doon sa dokumento na fully paid. Kaya
13: hindi
12: nga,
13: mo ba kailang i-attach yung mga ganung documents kapag nag-de-declare ka na sa SALN mo?
12: Hindi. Kasi talagang okay. Self-declaration ito. At kung yung pinakita ko, ay yung binasa ko kanina, yan lang ang hinihingi doon sa space for real property. At
13: so
12: alam na natin.
13: Dapat? Sinong dapat tanungin? Sinong dapat palutangin sa witness stand para ma-establish ito? Kasi kung hindi naman pala required ilagay yan sa records, ano pang punto na pinag-uusapan siya sa impeachment
12: okay.
13: hearing?
12: Kasi tandaan natin, kagaya din sa intervention kanina ng Senate Presiding Officer, kailan na-acquire yung property, malinaw yun.
13: Mm-hmm.
12: Kasi attachment ng titulo, bago na nailipat sa bagong owner,
13: mm-hmm.
12: yung deed of sale. Ibig sabihin, nakakalagay sa deed of sale ang date kailan yan nabili. At tandaan natin, pag pinag-uusapan natin ng SALN, pinag-uusapan na rin natin yan sa Hello Attorney Partner.
13: Yes, tama.
12: Na ang declaration ng SALN, halimbawa, ngayon ay 2026, ang ide-declara mo at the start of the year, ay yung properties mo, lahat ha, real property, bank accounts, personal property, lahat-lahat, as of December 2025. Lagi ganun, partner.
13: Okay.
12: So, kumbaga, hindi yung kung kailan ka nagde-declare, yun ang reckoning. So, kumbaga, ano yung balance ng ano mo, bank account mo? Hindi, doon. So, check mo sa banko, tatawag ka or hingi ka ng bank statement, as of December 31,
13: oo.
12: Magkano yung laman ng banko at yun yung ilalagay mo sa personal properties.
13: Pero again, hindi kailangan attachments for that.
12: Hindi.
13: Hindi
12: pero
13: kasi, bank certificate
12: partner, ang deklarasyon na to ay under oath.
13: Oh,
12: yung yung tinataya mo, yung iyong posisyon. Kasi tandaan natin, balik tayo sa konstitusyon. Public office is a public trust.
13: Trust.
12: At ito ay isa sa requirements ng RA 6713 ng self-disclosure ng mga public officials and employees, mataas man o mababa, basta ikaw ay nanumpa bilang opisyal, bilang kakaninang pamahalaan, required ka nito, partner.
13: Ito nga tanong, kasi babalik tayo dun sa Article 2. It is unexplained wealth.
12: Mm-hmm.
13: So kapag po ba napatunay na establish ang prosecution na may mga properties na ganito, na hindi na ideklara sa SALN, ito po ba ay malaking piece of evidence
12: okay.
13: for their cause?
12: Magandang
13: their
12: tanong, partner.
13: Case.
12: Kasi, partner, iwalay na issue yung hindi mo na-deklara
13: precisely,
12: sa SALN. Pero pag sinabi mong unexplained wealth, partner, ang kailangan mong mapakita, magkano ba, pwede mo rin niya makita sa SALN, magkano ba ang iyong, sorry, hindi mo pwede makita sa SALN, makikita mo lang yung
13: kasi
12: bits and pieces. Kasi,
13: yun,
12: partner,
13: eh.
12: Independently, yung savings mo, nandyan yan sa SALN. Pero halimbawa, yung sweldo mo,
13: mm-mm.
12: okay? Tapos, business interest, kailangan mo rin i-declare.
13: Yes,
12: kailangan na-declare
13: ang GenCorp,
12: etc. So, doon, partner, may pagkukunan ng impormasyon sa lahat ng legitimate sources of income mo. So, isang part lang yun.
13: Mm-mm.
12: At yun bang nakadeklara mong assets, kaya mo ba yung bilhin batay sa iyong declared legal sources. Okay. So, para kung may difference, kasi kung medyo konti lang, more or less, baka may inflation,
13: tama,
12: meron lang
13: could be.
12: Pesos, centavos.
13: Kung ila lang yung...
12: Oo, pero kung totally
13: malayo,
12: hindi na-deklara, yan ang mali. Pero, again,

0: And pieces pa lang yan ng mga malaking puzzle na hindi pa natin masyadong napagkakabit-kabit.
1: Opo. At yan yung ano eh, kumbaga, meron tayong glimpse, meron tayong pasilip sa kung ano yung nangyayari sa korte. Kasi ganyan talaga. Kung para sa ating kapamilya na na-involved na sila sa litigation, alam nila na ganyan talaga sa korte. Bits and pieces yan.
0: Yes.
1: At ito nga, buti ngayon, buong araw sa korte, hindi. Meron ka lang panahon.
0: Window,
1: pag nakita mo yung listahan sa korte, marami ang nakakalendar. Hindi ba? So, minsan, isang witness lang, minsan direct lang, next hearing, tsaka pa yung cross-examination. So,
0: tama.
1: Pero doon din, nakikita mo na talagang dapat nakatuto ka kasi ang daming elemento na kailangan mong buuin yung buong picture sa lahat ng dumaang testigo, sa lahat ng ipinisang pinresentang dokumento para mabuo mo yung
0: bigger picture, yung
1: bigger picture at yung, di ba, yung sa simula lagi, offer of the evidence.
0: Oo.
1: Para saan ba ito, di ba? At yun yung kanina nung nag-intervene si Senator Tulfo, di ba sinasabi niya nasaan yung mga pinapangako yung testigo.
0: Yes.
1: Parang sinasabi niya hindi niya makita yung parang sinasabi
0: hindi
1: niya
0: hindi siya nag-iisa do kasi kahit ako well listening to it and everyday tayo nakatutok sa hearing sa DZMM special.
1: Kailangan lang po ng konting pasensya, pasensya pa.
0: We're hoping na bago magpasko naiintindihan na natin.
1: Yes.
0: May kalinawan na sa ilan sa mga ganito pong nangyayari at pinipresenta ng ating prosecution. Pero sa ngayon tutok po muna tayo dito at hanggang gabi pa po itong impeachment trial. Ibig sabihin hanggang gabi pa po ang special coverage ng DZMM.
1: So bili po tayo na mas maraming popcorn at money.
0: Bahaba-haba pa ito. Yeah, hindi natin alam ano pang pwedeng mangyari, di ba? Everyday may bago nangyayari sa nagte-trending po ang ating impeachment, ang prosecution. Pero sa ngayon mga kapamilya, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala at ibabato na po namin ng bola niyan kay Zandro Ochona at Maan Makapagal. Pero sa ngayon po maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating 1 to 2 p.m. session ng impeachment trial. Ako po si Liza Aquino, kasama si
1: Attorney Noel Del Prado po.
0: Ingat po tayong lahat. See you tomorrow.
1: Bye-bye.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: akong DCMA para sa akin. Nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM, Grande Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
2: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Iyan ang ating tatalakayin!
3: Pag-aanin at pasayahin ang
4: buhay at kalusugan!
3: Kasama si Kuya R at Marshy Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

lalo ngayon matraffic sa Tarsata, ito mainit. Ang kinig na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israel Tan, una sa balita, una sa public service.

Magandang hapon. Ako po si Maan Makapagal. Nakatutok pa rin kayo sa day 32 ng VP Sara Duterte impeachment trial. Ngayon po ay naka-recess lang ang Senate Impeachment Court at sa buong araw ay tumutok ang paglilitis kay VP Sara Duterte sa kanyang mga ari-arian sa Matina, Davao. Unang iniharap ng prosecution si Attorney Cathy Florence Baldonado ng Davao City Register of Deeds bilang testigo. Sa pagsisimula ng 32 araw ng impeachment trial, sinita naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang House Prosecution Team sa mga ipinlisintang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon ay patuloy ang paglilitis at sa pagbabago ng schedule na yan mula alas 10 hanggang alas 6:30 ng gabi ay 11 araw na sunod-sunod na magpapatuloy ang paglilitis sa ganyang mga schedule. Ngayong hapon naman ay inaasahan pagbusisi sa mga bank account ni VP Sara. Gayun din ay patuloy na pagbusisi din sa kanyang mga ari-arian.

0: kausap natin si Dean Ederson Tapia, ang presidente ng Philippine Society for...
1: Ayan, partner. Sige, itayin lang natin hanggang lumabas yung nasa teleprompter.
0: Mm-hmm.
1: Bukod nga doon sa mga nabanggit mo kanina, partner, tinatalakay din yung mga kailangan pala. Ano mo, nakikinig ako kay Nela Laiza sa kanina, tsaka kay Atty. Del Prado, yung hindi pala required na ilagay lahat
0: ng
1: mga detalye doon sa mga titulo ng lupa. Kasi nakalagay doon yung mga coordinates yun. May mga nakalagay na...
0: Sasalin.
1: So, kinakailangan pala, ilalagay mo lang yung enough details para maberipika ito ng repository ng inyong salin na ang ombudsman. Itawagin lang muna natin si Dean Ederson Tapia. Magandang hapon po.
0: Naku, nawala ulit. Pero yun nga, no, binusisi yung, 379 square meters na pag-aari umano ng asawa ni VP Sara na si Attorney Manases Carpio. Oh. Mm-hmm. So,
1: at nakadagdag doon kasi dapat pala, kunwari ikaw ay isang...
0: Isang ano lang to, ari-arian lang to.
1: Ang requisitos kasi, partner, kunwari ikaw ay public official, yung asawa mo hindi. So yung kanyang pag-aari ba ay kailangan mo ilagay sa iyo? Ang sinasabi, kailangan i-declare
0: kailangan
1: mo siya.
0: Kailangan pa rin, oo.
1: Dahil may
0: kasi
1: presumption.
0: Pero sa mga asawa.
1: Dapat kasama sa iyo.
0: At anak.
1: At anak. Oo.
0: Kaya nga yung minsan iba, yung mga ari-arian na yan ay may dummy. Diba? Ipinapangalan sa iba.
1: Oo.
0: Yung iba nga kasambahay.
1: Oo.
0: Diba? Na-witness natin yan before.
1: May mga ibang pagkakataon na ganyan.
0: Mga kaibigan. Diba? Para hindi nga matrace sa'yo yung mga pag-aari. O, nasa linya na, no?
1: Oo, okay, makakasama natin via Zoom si Dean Ederson Tapia, ang President ng Philippine Society for Public Administration. Magandang hapon po, Dean.
2: Good afternoon, Sandro and Maan. Magandang hapon din po sa mga tagapakinig natin.
1: So far, ano pong take nyo dito? Kasi parang, alam mo, it sounds family. Kasi parang ganito rin, hindi po ba parang ganito rin yung naging issue kay dating Chief Justice Corona?
0: Lahat naman sila.
1: Yung mga yung mga pag-aari, kasi may mga pag-aari ang dating Chief Justice nang tinalakay noong sa kanyang impeachment trial. Sal-in at mga ari-arian din.
2: It's very familiar, Sandro, no? Kaya it sounds family, sabi nga ninyo, no? Kaya makikita natin, syempre, ang hirap siguro ng sitwasyon ng depensa ngayon kasi kung mapapansin natin yung linya ng pagtatanong kanina, naghahanap ngayon ng explanation kung ano yung ibig sabihin o minamatch nila yung mga certain properties doon sa mga nakadeclare sa salin, perhaps in the hope of coming up with an explanation kung nasaan yun doon sa salin. Pero mukhang hindi siya nagiging kapanipaniwala dahil sa akin, napaka-straightforward ng requirements ng salin eh. Dineklara mo ba yan? At kung dineklara mo, tama ba yung value ng pagdideklara mo? Pag hindi mo dineklara, that already is by itself problematic, no? Meron ka ng kaakibat na liability nga harapin. Lalong-lalo na sa isang taong napakataas ng posisyon. Ngayon, may mga pagkakataon naman na dineklara mo pero hindi naman correct yung value. That is also problematic, no? So I think medyo kailangan lang nating tiyagain ito kung dahil kailangan nating pakinggan yung mga testimonya ng mga testigo, parang medyo siguro sa tingin ng iba baka nagiging boring, pero yun yung tanging paraan para malaman natin yung mga properties na to eh. Doon sa question kanina ni Sandro, it's reminiscent, no? Hindi natin sinasabing parehong-pareho doon sa nangyari kay former Chief Justice Corona, pero ang similarity siguro dito ay yun at ito ay mayroong mga involved na properties na apparently ay hindi dineklara sa salin.
1: Mm-mm. Eh kasi lumalabas din dyan, partner at Dean, yung issue nung yung pag-aari nung asawa. Kasi maalala ko, ang depensa noon nung panahon ni CJ Corona, parang may mga na-inherit kasi silang mga ari-arian. Kaya hindi agad na ilagay doon. At yun yung isa doon sa mga sinisilip. At ito namang sa ganitong pagkakataong ito, eh yung ari-arian naman nung kanyang asawa, no Dean?
2: Kaya siguro nasasabi mo, Sandro, na parang it sounds familiar kasi meron din ganung sabihin natin ay kahawig na situation, no? Kaya lang, titignan natin pagka-turn na ng depensa na ipakita yung side nila. But to me, mas maliwanag kasi yung mga requirements ng pagdideklara ng real property sa SALN, eh. Hindi ko alam kung familiar yung kayo dun sa form mismo, pero mayroong specific na line or item na nakalagay talaga dapat yung mga real properties mo. Hindi mo siya pwedeng isubsume under doon sa mga ibang properties na maaring, you know, sinasabi ni VP Sara patungkol doon sa kanyang firearms or mga kahit na yung cash niya or yung cash on hand or cash on bank. Ito napakaliwanag ng form ng SALN, eh. You have to declare it. Now, whether it is sasabihin na baka mana or doon sa asawa or what, to me, it does not matter at this point dahil alam naman natin na sa Pilipinas, ang default property regime talaga ng mga mag-asawa ay yung absolute community of property. Ibig sabihin, kung ano yung pagmamayari ng husband, ay yun din ang pagmamayari ng wife, no? At lalong-lalo na, yun naman yung property regime na nag-govern din kay VP Sara at saka kay Attorney Man Scarpio, no? Pero still, ang maliwanag lang at this point ay maaaring may mga bagay na hinahanapan pa natin ng explanation. No? Para in the interest of fairness, syempre hihintayin natin ngayon yung explanation, kaya dapat patuloy tayong tumutok dito sa impeachment hearing na to, Sandro and Maan.
1: Eh pero din na, no, at partner, maiba ko naman ng perspektibo. Ito pang paghimay ng mga ari-arian na mga opisyales ng pamahalaan, ito ba ay mako-consider pa bang sexy sa mga panahon ngayon? Kasi nga, yung usapin ng pananaw ng publiko din, eh parang nga hindi pa ba nagsasawa ang publiko sa pagganitong pagtalakay, pagganitong pagbusisi sa impeachment? Dahil nga parang pare-pareho naman versus yung mga nakikita na natin na kapareho nung naging paratang nung dating aide ni dating Speaker Velasco na nag-deliver daw siya ng mali-maleta. Yung ganung pagtingin dito sa mga kumbaga ibinabato sa mga opisyal na
0: parang pamahalaan. Sabi mo, parang pare-pareho.
1: Parang hindi ba ano?
0: Common denominator.
1: May common denominator. Mm-hmm. Tsaka parang ito ba ay alin yung mas kinakagat ngayon ng tao?
0: Hindi, tsaka ang iniisip ng mga tao ngayon. Ha? Oo, na naman?
1: Diba?
0: Meron
1: tsaka,
0: din.
1: Saan yung, ano, saan yung bahay na yun? Saan yung...
2: Siguro ang tanong, pagkakaintindi ko doon sa tanong ni Sandro ay ano ba, na desensitize na ba tayo or nanonormalize na yung taong bayan dito sa mga ganitong klase ng kwento, no? Ang hope ko sana naman hindi, kasi ang mali ay mali at ang tama ay tama. Bagaman nakikita natin na parang mayroong similarity o may pattern tayong nakikita dun sa mga certain officials ng pamahalaan, hindi ibig sabihin nito ay dapat natin itong tanggapin. Dahil, alam mo, Sandro and Maan, ang Pilipinas ang isa sa mga bansang napakaraming batas tungkol sa anti-corruption. So it's not as though wala tayong ginagawa tungkol dyan. Isang katutak ang batas natin. Pero mula noon hanggang ngayon, ang talagang problema natin ay enforcement. No? Kung paano natin maipapatupad yung mga requisitos na nakasaad sa batas. Meron tayong Code of Conduct, meron tayong Code of Ethical Standards, meron tayong Anti-Graft Corrupt Practices Act, meron tayong Plunder Law, meron tayong Ombudsman Act, marami pang iba. Pero again, the question is enforcement. Kaya my hope is hindi nanonormalize ito, hindi ito na de-desensitize. Lalong-lalo na ngayon, Sandro, sa panahon ngayon, alam natin kung gano'ng ka-powerful yung anti-corruption narrative. At sa mga tatakbo sa susunod na halalan, tingin ko magiging napakalaking issue nito, no? and if I would go even further, naging front and center siya nung discussion nung binanggit ito ng Pangulo dun sa kanyang zona na mahiya naman kayo. So right now, everybody is interested about corruption. May mga parts siguro nung hearing na medyo nagda-drag, na nagiging boring or na nagiging paulit-ulit. But I think the people are still interested to find out, lalong-lalo na kapag yung mga aligasyon ay namamatch doon sa dokumentong pinipresenta coming from an official agency of the government.
0: Mm-mm. Eh, maiba naman. Mm. Eh, diba, inununsyo ng prosekusyon na hindi na nila tatawagin bilang testigo si dating Senadora Antonio Trillanes. Eh, anong basa nyo dun? Kasi wala namang binigay na ano, no?
1: Dahilan.
0: Paliwanag. Mm. Pero, nung day, ano yun, 30, ngayon ay 32, 31.
1: Kahapon.
0: Eh, talaga. Oh, hindi, nung dumating si Davao City Mayor Baste, eh di ba talagang pumunta pa siya doon? Uh-huh. No?
1: Pumunta rin siya doon. Nandun din siya.
0: Nandun siya. Akala nga natin tatawagin din. Oo. Talagang, alam mo yun. So, anong basa mo dito, Dean?
2: Well, man, medyo, yun na, nagtataka din tayo kung bakit ganun yung naging diskarte. Pero, I wouldn't know what's going on the minds of the prosecution team, pero parang siguro naiisip ko lang ay baka mas magkaroon ng mabigat na probative value yung testimonya ng mga tao na malinaw na walang political na interest, no? Hindi naman natin sinasabi na si Senator Trillanes ay poised na magbigay ng mga kasinungalingan dahil parang hindi niya naman yan na record, no? Pero hindi rin natin maialis yung pagtingin ng mga tao that si Senator Trillanes is a political figure. At kung ano man yung sabihin niya, eh baka hindi na yan agad tanggapin ng mga naniniwala at sumusuporta sa mga Duterte, no? Particular na yung kay VP Sara. Mm-hmm. Taliwas doon sa mga uninterested, ika nga, uninterested individuals like yung mga Register of Deeds, yung AMLAC Executive Director, yung mga taga BIR, at saka yung mga taga bangko, ano naman mapapala nila? Wala namang mga political na baggage yung mga yon.
0: So,
2: pag sinugpi na sila, sasabihin lang talaga nila kung ano yung facts. Bahala nang mangyari.
0: Pag hindi nga alam, sinasabi rin, di ba? It's beyond my
1: competency
0: or capacity. So, yeah. Yung topic, ibig sabihin, maiwasan yung bahid politika dahil sinasabi nga ginagamit na political tool itong impeachment trial, no, sa pagpapatalsik kay VP Sara. So ganun din. Oo, ganun.
2: Tingin ko that is one possible explanation, Maan, kung bakit hindi na nila ipinresenta si Senator Trillanes. Kasi as far as I know, yung mga binabanggit ni Senator Trillanes, matagal niya nang sinasabi yan, eh. Narinig na natin yan, eh. Unless meron siyang bagong pasabog na hindi pa niya nababanggit sa taong bayan, ano? Mm-hmm. And whether we like it or not, si Senator Trillanes is really a political figure. Mm-hmm. Alam naman natin ang politika niyan, panahon pa na nakaupo pa si former President Duterte. Banat na yan ng banat. So magkakaroon ng baka, ang tingin nila is maging masyadong political yung pagtitestigo ni Senator Trillanes, and it might not create that kind of siguro official positioning kung ikukumpara dun sa mga nabanggit ko kanina na mga ipapatawag nila sa mga susunod na araw.
1: Eh pero Dean, not partner, ang tanong naman dyan, eh saan natin mapapakinggan yung testimonya naman ni dating Senador Trillanes? Dahil matatandaan nga natin, noong panahon pa ng ama ng Vice President na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mm-hmm. Diba nga pumunta pa yan dun sa bangko, dun sa Ortigas.
0: Oh,
1: oh. At simula noon hanggang ngayon, hindi pa talaga natin nabubusisi yung
0: evidensya
1: na hawak niya.
0: Kung meron man siyang sinaliksik, kung meron man siyang evidensya, taon din yun na binilang.
2: So, yun yung side na tingin ko medyo nakakapanghinayang, no?
0: Mm-mm.
2: Kasi alam naman nga natin, katulad ng binanggit ninyo, practically, he has devoted his life in the last few years, you know, perhaps yung para kumalap ng ebidensya para patunayan yung matagal na niyang sinasabi, no, yung involvement ng mga Duterte sa mga sinasabi ni Senator Trillanes ay mga illegal na activities at saka yung kanilang bilyon-bilyong salaping pumapasok sa mga bank accounts na nauna rin nating narinig sa kanya, no? Pero to the question of Sandro, saan natin mapapakinggan yon? Well, may mga nagpapanukala na na magkaroon ng People's Court, ika nga, no? Para pakinggan natin yung sasabihin ng mga individuals katulad ni Senator Trillanes na hindi official, hindi official, hindi sanctioned ng constitutional processes, pero nagiging bahagi ng democratic process natin. At siguro dapat maging open tayo dun sa idea na yon, dahil ang habol naman talaga natin dito katotohanan eh. Ngayon, taong bayan ang magpapasya kung yung mga sinasabi ba ni Senator Trillanes ay politika lamang or mayroong basihan sa katotohanan.
0: Mm-hmm. Napansin mo ba rin yung sentimento ni Senador Raffy Tulfo, no? Parang may sinabi siyang...
1: Parang napagalitan eh,
0: oo,
1: no?
0: Yung parang yung mga witnesses daw na kinukuha na, o testigo ng prosecution, eh minsan daw ay parang walang pakinabang. Napansin niyo ba yun, sir? Hindi
2: ako
0: na
2: naman,
0: nakatulong sa investigasyon.
2: I would beg to disagree na sabihin namang walang na itutulong, no? Maaring ang tulong ay marginal, hindi ganun ka-explosive. Pero ang pagbi-build up kasi ng prosecution's case dito ay hindi naman palaging puro bombastic eh.
0: Mm-hmm.
2: May mga, kumbaga sa boxing, hindi yan puro uppercut or direct hit. May mga jab yan na pakunti-kunti. And I think, yun yung nagiging diskarte ng prosecution. Baka naiidip lang si Senator Tulfo at mas gusto niyang pakinggan yung mga eksplosibong mga testigo. Gawa din naman na siguro yun ang ine-expect ng taong bayan. Pero ako, I think that all contributes to the process and I don't mind listening to it. And lalo na tayong magkakaroon ng sigurong ganyang komento pagka-turn na ng depensa na magbigay ng posisyon nila. Dahil I'm sure bibigyan niya ng mas mahabang leeway ng Senate Impeachment Court na maghain ng kanilang depensa in the interest of fair play.
1: Mm-hmm. Ang problema kasi dyan, partner Dean, umuusbong-usbong yung kwento. May mga nabubuong misinformation dahil nga kapag nagbasa ka ng Twitter, ng X, o kaya dyan sa Facebook, ang daming mga umuusbong na eksplanasyon kung bakit daw hindi pinapayagang makaharap itong si dating Senator Trillanes.
0: Oy, may conspiracy theory
1: na.
0: Ano daw mo?
1: Ang sabi daw, ayaw daw paharapin ng presiding officer.
0: Oh,
1: ang mga dating naging senador, may ganun pa.
0: Eh, di ba nagtalo din niya, nagdebate din si, I think kanina, sino yan? Si presiding officer din.
1: Mm-hmm.
0: And Senator Tulfo.
1: Mm-hmm.
0: Sa pagkakaayos-ayos ng mga testigo.
1: Mm-hmm.
0: Di ba parang gusto mauna si Senador Trillanes.
1: Oh.
0: Eh, wag daw mauna ang ano? Kabayo, ay kariton sa kabayo. Eh, ganun pa sila eh. Diba? Sa pagtatalo-talo nila.
1: Anong take niyo dyan din?
0: Mm-hmm.
2: Well, wala kasi kung wala akong marites na mapagtatanungan tungkol dyan. You know? So, we can only second guess kung ano ba talaga. But I think in the interest of transparency and fairness, baka dapat magkaroon ng mas maliwanag na explanation ang prosecution kung bakit nila idinadrop yung testimony ni Senator Trillanes. Dahil sa totoo lang, marami nag-aabang nun, no?
0: Oh,
2: and we know naman, Senator Trillanes can be colorful in his language. Talagang kwan yan. Mm-hmm. Kaya niyan sabihin na natin ay kunin ang atensyon ng taong bayan. So, I think maybe it's incumbent upon the prosecution to give us the real story, no?
0: Mm-hmm.
2: Kahit na hindi na mahabang explanation, pero sabihan nyo naman kami kasi bagamat kami mga meron, palagay ko naman kasama kami dito sa proseso
0: na to. Marites ng taon. Yun na nga, kasi nakapagtaka din partner din, di ba, na parang ito na, feeling mo nga, explosive nga itong pagiging testigo ni Senador Trillanes, di ba? Ito na yung panara eh, parang ganun. So, nangangamba ba ang prosekusyon na baka makasira pa ito sa kaso? Diba? Pero yun nga, kailangan natin ng paliwanag nila.
2: Yeah, ang possible, ang tingin ko lang talaga dyan, man, baka bumabalansi sila in the sense that iniisip nilang baka maging masyadong too political pag pumasok si Senator Trillanes. And I'm sure, ang depensa nakahanda dyan, nauulanin niya ng sobrang dami ng objection. Siguradong sigurado yon on relevancy, on competence, at kung ano pang mga basis na babanggitin nila, no? So baka naging strategic move ito ng prosecution. But then again, yun eh, hinuha lang natin. Yun eh, tansya lang natin. Kaya mas mahalaga, mas tingin ko, mas advisable na yung explanation ay manggaling mismo sa prosecution team.
1: Mm-hmm. Kasi matatandaan din natin, partner din, nitong mga nakalipas na linggo, parang ang sinasabi ng ilang netizens, ang boring naman ng mga pinapanood natin. Parang wala naman tayong maintindihan masyado.
0: Sabi ayawan na nga.
1: Oo.
2: Totoo yun.
0: Ano tuloy ng AI na ano? Yung mga, alam mo yung mga AI na series?
1: Yung si Chinese.
0: yung mga hindi tapos.
1: Oo, yung mga half fish, half human.
0: Ay, may ganun.
1: May mga ganun. Yung iba may mga prutas pa nga, partner.
0: Yung isa lang yung mukha ng mga AI, pero magaganda yung kwento kaya, pero bitin.
1: Meron doon yung ulo nila, saging, mansanas.
0: Bumali ka nga sa impeachment trial, manood ka, Sandro.
2: Dahil alam niyo naman ang capacity ng mga Pilipino maging very creative eh. Kaya pati si Congressman Bel Zamora naging tampulan na ng kung ano-ano meme.
0: Isa pa
2: ano?
0: Yan. Anong masasabi mo? Kasi, well, talaga namang palaban si Kong Bell.
1: At yung pagkakaidlip ni Kong Benny Abante doon sa gallery.
0: Ayan,
1: din.
0: Tuloy. Kaya tuloy kapag nasa gallery ka, no, ingat-ingat ka kasi baka ikaw ang...
1: diba? Kung magandang nalilihis kasi issue din eh.
0: Kasi nga, alam mo naman ang Pinoy, talaga namang sadya rin namang ano eh. Diba? Yung tipong humorous. Yung mga ganun. Yung tipong
2: ahanap
0: at ahanap, boring. Ahanap at ahanap yan ng katatawanan. Diba?
2: Siguro kung pakunti-kunti maan, mukhang okay naman kasi at least kahit papano to break the monotony. Pero syempre hindi yun ang fundamental na issue dito sa impeachment na to. Ngayon kung maaaliw tayo paminsan-minsan sa pagtulog ni Kong Benny or yung mga komento tungkol kay Kong Bell Zamora, I think was very good, made a very good presentation, except that hindi lang talaga siguro pumasa sa panlasa ng mga senador yung usapin ng baril, dahil being gun enthusiasts themselves, parang siguro sa tingin nila eh hindi ito masyadong eksplosibo. Mm-hmm. No, but it does not, I think it was a strategy that the prosecution did, and si tingin ko wala namang harm na nagawa yung naging participation ni Congressman Bell.
0: Pero nakatulong pa ba yung pagtestigo doon sa baril para mapatatag itong unexplained wealth?
2: Alam mo man, ang kwan yan, ang prosecution yan, parang nakarueda yan. Talagang ang objective lang yan, at least for this article, patunayan na mayroong unexplained wealth.
0: Mm-hmm.
2: Kaya malaki, kaya maliit yung unexplained wealth na yon at hindi mo dineklara sa salin, puntos pa rin yun laban sa akusado, laban sa respondent in this case. Mm-hmm. Kaya tingin ko, ganun yung nagiging kwan nila, nagiging diskarte nila, kaya kay baril, kay lupa yan, kung ano pa mang mga issue, basta hindi dineclare sa salin, talagang they'll make it a point na ipresenta ito. And sa tingin ko naman, bilang prosecution, yun naman ang talaga nilang dapat gawin. Ano? Magiging problematic lang yan later on kung sobrang dami at mawawala na tayo ng panahon. But I think at this point, wala pa tayo dun sa time na yun. Kamukha nga ngayon, tingnan mo, meron sila mga ini-issues, nakatinggal lang tayo dito, when in fact, pwede naman na sanang ituloy yung hearing. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Baka nagme-merienda kasi partner din.
0: Alam palang merienda natin din. Oy, teka
2: sana,
0: lang.
2: Sana all.
0: Pero, di ba hindi na nga napaamin etong si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga bank records. Impeachment trial to. So, hindi naman siya criminal court. So, pwede ba yun? Gamitin mo yung right to self-incrimination.
2: Well, iyan, Maan, is a question that is still not clear, no? Mm-hmm. Alam natin that in a criminal case, napakaraming mga presumptions, merong mga rights available to an accused.
0: Mm-hmm.
2: May mga, siyempre kung tatanungin natin na yung perspektiba ng depensa, ng abogado, ng respondent, sasabihin nila that all those presumptions are applicable. kung tatanungin mo naman yung prosecution, sasabihin nila not necessarily. Pero maliwanag naman na yung constitutional rights, hindi yan nawawala, whether it is an impeachment case or a criminal case or even a civil case. At sa tingin ko, dapat lang that the Senate must, the impeachment court, I'm sorry, must be very, very sure to respect those rights. Kasi pag nawalan ng credibility yung impeachment process, pag nagmukhang overkill, hindi rin yun maganda para sa institutional development ng bansa. Magmumukhang luto, ika nga, no? Mm-hmm. So they have to come up with a balancing act na hindi mababiolate ang karapatan ng akusado in this case. Now, having said that, hindi naman ibig sabihin doon that there would be a requirement to apply the rules on criminal procedure very, very strictly. Medyo malabo din naman yun, no? So, ang magtatanong dyan, sino magdi-decision ngayon kung ano yung applicable at sino yung hindi? Abay, syempre, di yung impeachment court din. Mm-hmm. At nakita na natin dun sa mga kasong isinampa laban dun sa impeachment court tungkol dun sa question ng threshold, alam, nag-decision ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, oh, huwag niyo muna kami sali dyan, kayo munang bahalang mag-decision yan at hindi pa panahon para kami ay mag-intervene. And I think that is indicative of the direction of the Supreme Court in the future.
0: Mm-mm. Eh, tingin niyo, kailangan ba isapubliko yung mga bank records? Or pwede din ba yon na isa lang sa executive session yung pag-busisi dyan din?
2: Ako kasi ang pananaw ko diyan maan once na pumasok ka sa gobyerno, wala na bang pumilit sa iyo, no? Lagi kong binabanggit 'yan sa mga klase, sa mga lectures ko. Wala namang pumilit sa inyong magsilbi sa pamahalaan. Ikaw ay inihain mo yung inoffer mo yung sarili mo to the public at binoto ka nila. And so therefore dapat lahat yung mga 'yan ready ka nang isiwalad. Kumbaga pa ang buhay mo ay parang nakabuyang-yang na sa taong bayan to be scrutinized. Kabilang na dun yung bank records mo. And I tell you, Maan, mas maraming mga government employees na willing magpabusisi ng kanilang bank records dahil makikita talagang merong disconnect yung kinikita nila at saka yung nasisave nila dahil merong unexplained poverty. No? Dahil yan naman ang problema ng karaniwang empleyado, no? Maging yung mga nasa private sector. But, you know, just to answer your question, once you entered public service, eh dapat ready ka na dyan. Kahit na hindi, as a matter of fact, kahit hindi yan gawing requirement, dapat yan ay willing kang gawin dahil wala namang pumilit sa'yo eh.
0: Mm-hmm. Itong gusto kong tanongin kay Dean. Hmm. Parang ako, ano yung favorite mo eh?
3: Kala ko ano, merienda.
0: Turon. Sa tatlong artikulo para sa'yo, alin yung swak na sa banga? Kumbaga eh, matatag na gamitin, no? Para makonvict si VP Sara. Para sa'yo okay. Lang, Dean.
2: I think so far, no? So far. Naging, yun sa unang artikulong pinag-usapan natin, yung grave threats. Based on the facts, walang ano dun eh, walang masyadong question. Nangyari talaga yun eh, nakita natin. Ang tanong lang ay, does it amount to an impeachable offense? Mm-hmm. At yun ang magde-decision mga senador. Yung confidential funds, medyo klaro din yun, pero again, does that amount to an impeachable offense? Ang tingin kong very powerful, ika nga, dun sa mga narinig nating articles ay itong article of impeachment na to. Bakit? Because we have to remember that the Dutertes, tandaanan, no? Si former President Duterte mismo nagsabi, not a whiff of corruption ito tolerate niya. They've built that kind of, sabihin na nating identity sa kanilang mga pangalan that they are against corruption, ganyan. Kung mapapatunayan dito sa proseso na to that they're no different from all those people whom they condemn to be corrupt, masisira ngayon yung narrative. Kaya among the three articles that we've listened so far, ito yung medyo sa tingin ko damaging. At wala pa tayo dun sa ano ha, wala pa tayo dun sa dulo nitong article na to, marami na tayong nakikita. And I'd be very interested to find out how the defense would come up with an explanation dito sa mga to. Kasi ano yan eh, parang ang salin, ano, it's a very objective measure ba? Mm. Diniklara mo ba or hindi? So hindi mahirap lusutan 'yan, kaya napakahirap ng trabaho ng abogado ng respondent ngayon. So to answer your question again, Maan, ang tingin ko itong article na 'to ang pinaka-damaging at pinaka matindi doon sa lahat ng articles na napakinggan natin.
3: Yeah, pero ang tanong kasi dyan, partner at Dean, nakumbinsi kaya yung mga kababayan natin dito sa mga iprinisintang ebidensya laban sa Vice President?
2: Well, yan ang titignan natin at tignan natin, Sandro, kung ano yung sasabihin ng mga surveys. But ako, ang tingin ko, alam mo yung konsepto ng yung bang tipong naniwala ako sa iyo at pinakinggan kita at sinamahan kita dun sa laban natin against corruption, kung magkakaroon ng prueba na ikaw pala ay ganyan din, parang guguho naman siguro yung pangarap or pagtingin ng mga taong bayan sa iyo. So I think kaya siguro nagiging very methodical at matyaga yung prosecution na ipakita itong mga violation na ito ng SALN. Because I tell you, Sandro and Maan, kung yung mga violations na yan ay ginawa ng isang simpleng mamamayan, simpleng empleyado ng gobyerno, sigurado ako may kaso na yun na hinaharap ngayon, whether sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, or sa korte, no? Mm-hmm. Paano? Como ba Vice President? Dapat hindi na panagute, no? So, yun yung mga issues na I think umiikot sa pag-iisip ng mga kababayan natin.
0: Mm-hmm. Magnakaw nga lang ng gatas.
3: Oo,
0: mag-shoplift.
3: Nga, pinaparusahan ng matindi.
0: Di lang. Nakapaskil.
3: Ang mukha.
0: Ang litrato, ang picture mo sa pader ng grocery store.
3: At hindi mo yun basta-basta mapapaalis, di ba?
0: Ay, oo naman. Di ba? Punta ka doon ng gabi.
3: So para pala itong partner,
0: So di ba, parang pinahiya ka, hindi ka lang siguro nakasuhan, pinahiya ka pa rin.
3: Pero kung billion-billion, kung billion-billion din,
0: papaskil din.
2: So, kawawa naman yung mga maliliit, yung mga small time na mga but of course we're just kidding about it. Mm-hmm. Ang importante pa din dyan is di ko makalimutan yung sagot nung nag-testify tungkol sa SALN, kung nilalagay ba talaga dyan ng mga empleyado kung ano yung pagmamayari nila. Because in my experience, the lower the position of the person is in the government, talagang realistic yung nilalagay nila dun sa SALN, because they have very little. Wala silang kailangan itago.
0: Tsaka so, daw yung mga furniture, tsaka jewelry, kailangan pala yung bisikleta.
3: Or pwede kasi siya itemized, jewelry worth ganito.
0: Hindi naman
3: tatlong sing-sing, labing isang kwintas.
0: Hindi nga, sabi nga ni Dean Tapia, kung yun lang nag-iisang ginto mong pag-aari, malamang ilagay mo yun.
3: Ilalagay mo one golden ring.
0: Proud ako dun. Proud ka din na ilagay kung ano man yung naipon mo, di ba? Nakabili ako ng isang sofa.
3: Na 30,000 ang isa.
0: Ay, 30,000? Mahal
2: din. Among academics I know, among professors I know na nagtatrabaho sa gobyerno, baka hindi kayo maniwala, mga libro nila nakadeklara.
0: Talaga?
2: Books and other learning materials, tapos ina-assignan nila ng value. Ganun ka-faithful sila dun sa SALN. Dahil yan ang starting document talaga.
0: Painting, di ba? Akala mo, hindi kasama. Alam mo naman ng paintings, may million pa nga yung iba dyan. Hundreds.
3: Teka, partner din, babasahin ko lang kasi nagbigay na ng statement si Senador Antonio Trillanes. At babasahin lang natin yung kanyang statement. Ang Senator Antonio Trillanes, earlier in the day, I requested the House Prosecution Under Chair Jinky Luistro to formally withdraw my name as a witness for the prosecution. This way, the prosecution panel would be relieved from the pressure it is going through. Having said that, magkokontak ako ng press con bukas para ipresenta lahat ng ilalabas ko dapat sa impeachment trial.
0: So siya pala ang
3: humiling din, partner, na i-withdraw na yung kanyang pagsalang sa witness stand.
0: Baka tama yung sinasabi nyo, napakami pressure. Alam mo yon. sa I don't, hindi natin alam kung saan galing yan, no? Mm-hmm. Yung pressure na yan. O sige, parang mm-hmm. siguro nagbigay daan na lang. Ako sa pahiwatig dito, mm-hmm. ay nagbigay daan na lang siya na, sige, parang hindi na kayo mamroblema. Mm-hmm. Mawala na yung pressure withdraw sa inyo. Ay, hindi na lang. Wag nyo na ako i-present.
3: Mm-hmm. Din para pala tong partner, para pala tong kanta ni Laika Gairanod.
0: Ano?
3: Meron naman palang ebidensya. Pwede nang mangarap.
0: Pwede nang mangarap. Kala ko kakantayin mo eh. Oo, din ang tingin mo dito.
2: Well, ako, sa akin, kung ako ang depensa, mas medyo kakabahan ako dyan. Dahil ang pagkakaiba, pag nag-testify si Senator Trillanes doon sa impeachment court, they can control whatever he says, no? To a certain extent. They have objections available to them. E, ito, meron pang cloud of parabang mysteriousness doon sa kanyang hindi pagte-testify. At kung even if you patapos mong basahin yung statement ni Senator Trillanes, Sandro, mapapaisip ka talaga, bakit to relieve the prosecution, meron bang pressure? So may mga ganong katanungan, at dahil meron mga ganong katanungan, I'm sure yung press conference na papatawag ni Senator Trillanes ay tututukan ngayon ng taong bayan. Ang problema ng depensa doon ay hindi sila pwedeng mag-object. Si Senator Trillanes can say anything he wants to say. Mm. He will expose everything he wants to expose. And there is no presiding officer that will rule him out of order. Mm. Kaya,
0: mas nakabuti.
2: Siyempre, tututukan natin yan bukas. Ngayon ang mangyayari doon.
0: Eh, sa press con, tell all yun.
3: Oo, tsaka partner.
0: Walang pipigil sa kanya. Sabi nga ni Dean, walang mag-object.
3: Yun nga. At pwede siyang pigilan talaga na completely na huwag nang umatend, huwag nang maging witness, di ba? Pwede siyang pigilan eh. Pwede siyang hindi tantanan ng objection ng depensa.
0: Mm-hmm.
3: Okay, kung ito nga
0: at
3: naman.
0: At sa labas ng impeachment court, eh, pwede pang magamit yung kanyang mga ebidensyang hawak, Dean Tapia.
2: Mm. Magagamit na yon maan sa court of public opinion, no?
0: Mm-hmm.
2: Siyempre, katulad ng paulit-ulit nating sinasabi, ito naman is also a political process, and as the impeachment court is ongoing in their trial dun sa Senado, patuloy din naman yung paghubog ng opinion ng taong bayan, kasi hindi mo pwedeng i-exclude eh. And I think ang primary target ni Senator Trillanes when he makes his press conference tomorrow is to talk to the people. And ang depensa, ang problema dyan, you cannot control the flow of his testimony of his press conference. Kaya baka may mga pasabog bukas na sasabihin si Senator Sani. Kaya ako, I would be very interested to listen to what he has to say.
3: Mm. At baka mas tutukan pa nga yung kanyang press con kaysa sa impeachment trial bukas.
0: Ipatay ng channel. Diba?
2: Very possible. Kaya dapat medyo dalawang cellphone mo magkaibang pinapanood mo at that particular time.
3: Naku, ano kaya yun? Napaisip din tuloy ako. Di na, ano kaya yun? Mm-hmm. Kasi nga naman, kung ipapasok siya ng prosecution, kailangan ito ay may probative value. Kumbaga ito ay kailangan makatulong doon sa prosecution.
0: Eh kung sa makatulong naman, di ba? Yung kanyang mga taon nang hawak-hawak na ebidensya. 2016 pa siya, di ba? 2016 pa niya sinasabi yung mga yan.
3: Pero ang masaklap kasi partner, baka mamaya mayroong madamay na senator judge.
0: Ay.
3: Yun ang tingin ko, ah. Yun ang tingin ko, Dean. Kaya mas gugustuhin na niyang nasa labas.
0: Sino
3: ng
0: naman
3: impeachment
0: yan?
3: Court.
0: So, panibagong ano naman yan?
3: Oo. Oh, sa pantaha.
0: Conspiracy theory.
3: Dean, tingin niyo, possible kaya yun na kaya niya ilalabas kasi baka mayroong matumbok na ilang senator judge.
0: O, yung ibang may ano rin. Politico.
2: Alam mo, Sandro, sa pagkakakilala natin kay Senator Trillanes, walang limitasyon yan. Walang sinusunod yan na limitasyon sa pwede niyang sabihin. Kaya, ay, tama yung sabi mo, I will not be surprised kung bukas meron ding mga papangalanang mga dapat hindi pinapangalanan. Kaya, alam natin yan na ugali ni Senator Trillanes talaga yan, yung no holds barred. No? Kahit kakampi niya sa politika, pag sa tingin niya, sa opinion niya, ay may ginagawang mali, kino-call out niya talaga. Kaya, most probably tomorrow yung kanyang press conference, no holds barred yun. And the difference between the press conference tomorrow and what he has been saying in previous years ay mas nakatutok sa kanya ngayon ng taong bayan, kasi nagkaroon ng drama eh. Nagkaroon ng element of mysteriousness yung decision na hindi siya testify dito sa impeachment court. Kaya I'm sure talagang maraming makikinig at mag-aabang nung press ko ni Senator Sonny bukas.
3: Mm-hmm. Abangan!
0: Eh dapat hindi sumaba buong araw ng impeachment. Aagaw pa to ng atensyon ng taong bayan.
3: Ah, siguro ang suggestion natin kay Senator Trillanes, mga 7 a.m.
0: Kala ko
3: para wala pa sa oras din.
0: Kala
3: natin
0: ko madaling araw eh. Din.
3: Ito
0: kumakain na si Dean.
3: Hindi, Dean, ito nga bang itong 10 hanggang kapareho nito, dahil ngayon nga po yung pagsisimula ng whole day na
0: paspasan yan.
3: Trial. Hindi ba mas lalong parang alienating o kumaga parang detached doon sa ating mga kababayan, dahil nga talagang wala na kayong ibang balak gawin?
0: Hindi siya, kasabi nga nila, may habit tayo, di ba? Yung iba nanonood ng noontime show kapag
3: pag 12 o'clock na, 12 noon. Diba? So may time slot.
0: Meron namang, may time slot. Tapos meron namang paggabi. Balita talagang gusto ko. Yung buo ha, hindi yung buong impeachment trial. Yung iba pang balita. So, ito, nakatulong ba to? Although gustong bilisan, no? Para matapos na rin
3: para
0: naman.
3: Mapabilis.
0: So, anong tingin mo dito, Dean?
2: Siguro, pwedeng magiging parallel path yan. Magiging parallel dahil maring tutuloy-tuloy yung impeachment hearing, pero yung press conference si Senator Trillanes ay mangyayari din. Pero maganda yung suggestion ni Sandro. Kaya lang, huwag namang alas 7, Sandro. Baka natutulog pa yung mga ibang kababayan natin doon. Kahit na siguro mga alas 8 pwede na. At makakakilig na tayo doon sa
0: Pero tingin ko hindi lang isang oras. Kasi 10 o'clock ang Senate trial. Dalawang oras lang? Kaya ba yun kay Senador Trillanes?
3: Oo, syempre marami
0: baka
3: pa tanong.
0: Baka may part 1, part 2 siya.
2: Madibili ng konti siguro yung impeachment ko kung convene bukas.
0: Pero din, tingin mo ba kailangan pang kung sabi mo nga mabigat na yung unexplained wealth, para nga sa'yo, ito na yun. Diba? Dapat pa bang tumawid doon sa bribery? Kasi actually, pinag-uusapan din ng prosecution kung itutuloy pa, no?
3: Mm-hmm.
0: Oo, pinag-uusapan din daw. Pero anong tingin mo dito, Dean?
2: Ang question kasi dyan is, do you put your eggs in 3 baskets or 4? Yun yung magiging question ng prosecution dyan. And I'm sure tinitimbang nila kung ano yung magiging diskarte nila dyan. On the one hand kasi, kung pagdidesisyonan nila na ituloy pa din, baka abuti ng Pasko, and from a tactical point of view, hindi na yun maganda para sa kanila. Dahil alam nyo naman, mga Pilipino, nag-iibang mga tao tayo pagdating ng Pasko. We're very forgiving, ganyan. At you know, may mga ganun tayong ugali. So, they want to bumabait ang taong bayan pagka ganyan.
0: Lalo kung lalo kung na-receive na yung bonus.
2: Oo. Kaya, kung ako tatanungin, they have to think about it very, very clearly. Pero if it were up to me, okay na to. Pwede nang we can rest on the 3 articles and then allow the defense to present their side. And then ask the senators to vote. But that's just my humble view.
0: Oo. So sabi ni Dean, dito sa pangatlong article, uwian na pag natapos.
2: Last dismiss na tayo dyan.
0: Last dismiss.
3: O hindi ba pwedeng ano na lang to, homework na lang to, tapos sa pass your essay?
2: Pwede.
0: Ngayon na? Nakikita na natin, unti-unti nang nagsisibalikan sa kanilang mga pwesto, ang mga senator judges.
3: Mm-hmm.
0: Nandiyan na ba si presiding officer? Alam mo yung ganyang kalayo? Hindi nandiyan ko makita.
3: Nandiyan na. Pero pagpasalamat na lang muna tayo kay Dean Ederson Tapia, partner.
0: Uh-huh.
3: Dahil sinamahan niya tayo. Halos isang oras din tayo magkakasama.
0: Parang nag-ATM din tayo, Dean Tapia.
2: Salamat muli, Sandro and Maan. Congratulations, Sandro!
3: Thank you rin. Dahil nga
0: panalo ang
3: Best in Public Affairs Program ang
0: with due respect.
3: At si Clive Arguelles ang Best Public Affairs Program Host. Eh, syempre, supportado tayo niya ni Dean Ederson Tapia at ng Team Pinas. Maraming okay. salamat po, Dean.
0: Oo, malamig na yung turon, Dean.
2: Kain tayo. Bye.
3: Bye. Salamat po, salamat po. Yan po si Dean Ederson Tapia ng Philippine, ng ang presidente po ng Philippine Society for Public Administration. Nandun na sa rostrum, partner, itong si Presiding Officer Cheese Escudero at katabi niya, medyo nakatayo, ano, wamaka may kinukong parang dokumentong hawak itong si Presiding Officer Cheese Escudero.
0: Sa yan tabi, yung ano, statement ni Senator Tenganes. Pinapakita niya.
3: Alamin natin kung yan nga yung statement maya-maya po lamang. Pero makikita natin, no, sa kanyang kanan ay nakaupo si Senate President Win Gatchalian, at parang meron pang isang staff, ano, may isang Senate staff sa likuran nila. Pero makikita rin natin na may ilan ng senador, mga ilan kaya yan, partner? Sige, bilangin nga natin.
0: Naku,
3: kung ilan
0: yun. Yung ano nga, yung TV, hindi ko makikita.
3: Ayan, sige, balikan ayan, na natin. Ayan na, pumukpok na ng cable. Si Presiding Officer Cheese Escudero.
4: The chair called for a brief recess upon the request of counsel for respondent for a sidebar. There we discussed some matters pertaining to the next witness, particularly some provisions in the AMLC Law 9160 as amended, which the chair during the recess brought up in caucus and informed the senators to take it, senator judges to take the same under advisement for the matter to be decided upon when trial resumes. Also, Attorney Sheila kindly confirm, during the sidebar, can you be the one, Attorney Sheila? Attorney Sheila also raised some concerns given the voluminous documents that the AMLC will be presenting. Best to come from your own words, Attorney Sheila.
5: That's correct, Your Honor. Thank you. I confirm that we raised some concerns after perusal of the summaries that were mentioned by the lead prosecutor earlier this morning. I also would like just to correct the record that we actually were able to receive this through our office email at 9:34 a.m. But this was only forwarded to us at 11:28 a.m. and we were only able to see these during the lunch break. But going back to our concern, we just noticed that this document consists, or the summaries, including the cover letter submitted by the executive director of the Secretariat of the the Anti-Money Laundering Council, Attorney Ronel Buenaventura, consisting of 11 pages, actually has on each and every page of this document a strictly confidential mark. And this repeats in the entire submission, including the accompanying summaries, identified as Annex A and so on and so forth. There is also a portion in the cover letter dated October 1, 2026 of the Executive Director of AMLC addressed to the lead of the panel of the prosecutors, explicitly saying that the AMLC is not waiving the confidentiality of AMLC records. Now, in view of that, and Section 8-A of AMLA, as amended by Republic Act Number 11521, and as well as the fact that we just received copies of these summaries today, which now will involve an undertaking of a review of at least 23 to 24 boxes of documents on the part of the defense. And without a review of that, we cannot imagine how we would be able to intelligently respond to the questioning of the prosecution to their intended witness, should it come to that. And raise the proper grounds, therefore, without examination of the documents that we need to do to appreciate the so-called summaries here, in addition, of course, to our objection that we may raise on the confidentiality, absolute confidentiality of these records. And we note, Your Honor, that when this court ruled to grant the request for subpoena of the prosecution in July 2026, I think that was the limitation of that ruling was only on the issuance of the subpoena. And the court had made clear that that ruling is without prejudice to the eventual objection at the proper time that will come from the respondent. Also, in the journal that we had reviewed on that ruling, it cited the case of Republic versus Sandigan Bayan to justify the grant of the request for subpoena, but we would note that that case was decided at the time when the amendatory law, Republic Act Number 11521, was not yet in effect, and the facts of the case obtaining were under the old law, before the passage of the old law, providing for the absolute confidentiality of the AMSU records. Just those for now, Your Honor.
4: The court, out of an abundance of caution, as used by Attorney Sheila also last week, ex abundante cautela furnished the senator judges with a copy of the provisions of the law raised by the counsel for respondents, again, for their perusal and for them to study before we make an intelligent judgment on the matter. When we

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang bidantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: iyong buhay, Webes, at primero ng buwan Oktubre taong 2026. Sa ating mga headlines sa hapon. Unang araw ng marathon hearing na impeachment trial ni VP Sara, maaga namang natapos. Testigo mula sa Anti-Money Laundering Council sa Lunes na haharap. Dating Senador Sonny Trillanes, hindi na isasalang ng prosecution. Paghahain ng petition for extradition sa US kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo K. Boloy, halos planchado na ayon sa Department of Justice. Mga ahensya ng gobyerno, pinaghahanda ng Malacanang sa posibleng kakulangan ng tubig dahil sa Super El Nino. Publiko, pinayuhan naman na huwag mag-panic buying ng tubig. Mass shooting sa isang universidad sa Dasmariñas, Cavite, itinanggi ng PNP. Face-to-face classes ipinatupad naman sa Mapua Malayan University dahil sa umano'y security concern. Kawatan, misto lang nag-shopping sa bahay na ninakawan sa Rizal. Rosario sa altar, hindi pinalampas. At Alex Iyala at Phil-Am actress Isa Briones pasok sa Time 100's 2026 World's Most Influential Rising Stars. Kumusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, nangangamba ang grupo na magsasaka sa Occidental Mindoro na walang aanihing palay sa susunod na cropping season dahil sa El Nino. Sinabi sa DZMM ni Farmer Leader at Bantay Oxy Association President Gemma Tabian na wala pa man ang El Nino, lugi na ang mga magsasaka. Muli anya sa dating naaaning 100 kaban kada ektarya, bumagsak ito sa 25 hanggang 35 kaban, bunsod ng panadalasan ng mga bagyo at habagat. Idinadaing din ng grupo ang kawalang aksyon at suporta ng gobyerno, gayon din ang pahirapang pagbenta ng palay sa National Food Authority.
1: Pampanawagan po namin kay Senate Committee on Agriculture, kay DA Secretary Laurel, kay Administrator Larry Lacson, bumaba po kayo dito sa amin sa Occidental Mindoro upang aktwal po ninyong makita ang sitwasyon ng mga bodega ng NFA at ang kalagayan ng mga magsasaka. Sana

0: Ang mga ahensya ng pamahalaan sa posibleng banta ng water shortage dahil sa Super El Nino. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
1: Tony, pinaagapan ng Malacañang sa mga ahensya ng gobyerno ang posibleng banta ng panibagong water crisis sa bansa dahil sa inaasang epekto ng Super El Nino. Kasunod yan ang desisyon ng National Water Resources Board na ibaba pa sa 44 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila simula ngayong buwan, mula sa 52 hanggang 53 cubic meters per second dahil sa inaasahang weather phenomenon. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahirap sabihin na hindi na makararanas ng sobrang tagtuyot ang bansa, kaya kailangan anya ng matinding paghahanda para maiwasan ang kakulangan sa supply ng tubig. 2024 pa anya nagsimulang buuin ang Task Force El Nino dahil hindi naman bago sa Pilipinas na maranasan ang naturang weather phenomenon. Ayon sa Malacañang, walang dahilan ang publiko para magpanic buying ng inuming tubig dahil sa ngayon ay wala namang naimpormasyon ang gobyerno na magkukulang ang supply ng inuming tubig sa mga grocery at iba pang tindahan. Hinimok ang publiko na maghanda sa posibleng epekto ng tagtuyot, pero hindi naman ibig sabihin ito na kailangang mag-hoard o bumili ng sobra sa pangangailangan. Paliwanag pa ni Jose Castro, maaaring makaapekto sa supply at presyo ng mga bottled water ang labis na pag-iimbak dahil nababawasan ang available produkto sa mga merkado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Dalawa ang sugatan matapos sumiklab ang sunog sa isang motor tanker sa Pantalan sa Calacas City, Batangas. Nakadaong sa Balayan Distillery Port ang MTKR Gindara na may kargang molasses nang sumiklab ang sunog. Nasa gipang 22 crew ng motor tanker pero dalawa ang nasugatan at agad isinugod sa ospital. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog na pinaniniwalaan nagmula sa engine room ng motor tanker. Mababa at delikado pa rin sa ilang sektor ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa haze. Sa huling air quality data ng DENR, nananatili sa unhealthy for sensitive groups ang kalidad ng hangin sa Caloocan, Mandaluyong, Nabotas, Paranaque, Pasay, San Juan City at Valenzuela City. Kumpara naman kahapon, bahagyang bumuti ang kalidad ng hangin sa Makati, Marikina, Muntinlupa, Quezon City at Taguig. Pinaniniwalaan konektado ang haze na nagpapatuloy na sunog sa Indonesia na napunta sa Pilipinas dahil sa hangin. Pinapayuhan ng publiko na iwasang lumabas ng bahay kung hindi importante ang lakad para hindi makalanghap ng maruming hangin. Sinuspinde ang face-to-face classes sa Mapua Malayan Colleges sa Laguna ngayong araw dahil sa napaulat na security concern. Nagpatupad muna ang kolehiyo ng online synchronous classes bilang bahagi ng pag-iingat at para sa masusing campus safety inspection. Sa Cavite, nilinaw ng PNP Dasmariñas na walang nangyaring mass shooting incident sa isang universidad sa lungsod. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng PNP Dasmariñas na walang patunay sa napaulat na mass shooting incident. Pinapayuhan ng publiko na iwasang magkalat ng hindi kumpirmadong impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Mga kapamilya, sa kabila ng inaasahang marathon hearing ngayon, ay maaga na bang natapos ang impeachment trial nitong Webes? Nagdesisyon ng impeachment court na sa Lunes na ituloy ang paglilitis. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jam Garner. Jam!
3: Tony, tama ka, kaarangkada pa lang ng 11 araw na marathon o yung whole day na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pero tila mabibitin muna ang publiko na nakatutok dito. Yan ay matapos i-anunsyo ni Presiding Officer Frances Escudero na walang trial bukas, October 2, dahil walang available na testigo dahil sa pagbabago sa mga nakatakdang isa lang ng prosecution. Kaanunsyo lang kasi ngayong araw ng mga ipapasabina ng impeachment court gaya ng mga kinatawan mula sa Bureau of Internal Revenue, mga banko at insurance companies na sinasabing may account ang Vice Presidente.
4: Hence, there will be no available witness tomorrow through no fault of the prosecution. And given that, we will be expecting the other witnesses to appear on Monday. Monday it shall be for us to continue with this trial.
3: Kasunod rin niya ng hiling ng ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison na karagdagang oras para mapag-

0: pinag-aralan ang mga dokumento na gagamitin ng prosekusyon sa pagsalang kay Attorney Ronel Buenaventura na Executive Director ng Anti-Money Laundering Council na pinayagan naman ni Escudero. Nakatakda sa nang sumalang si Buenaventura ngayong hapon bilang testigo. Bago matapos ang trial kanina, inilatag ni House Prosecutor at Bayan Representative Shell Jokno ang pagkakasunod-sunod ng mga testigo na isasalang sa susunod na linggo. Unang sasalang si Buenaventura ng AMLAC, kasunod ang mga representatives mula sa mga bangko at insurance companies at PIR. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, EZMM.
1: Maraming salamat, John Garner. Samantala, hindi na ipipresenta ng House Prosecution Team bilang testigo si dating Senador Antonio Trillanes sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Hindi na ipinaliwanag ni Lead Prosecutor Jervin Luis Tro ang dahilan sa hindi na pagsalang kay Trillanes na ilang beses na napahayag ng intensyon dumalo sa impeachment trial. Sa ambush interview, sinabi ni Congresswoman Luis Tro na prerogative na prosekusyon ang pagsalang o pag-atras sa kanila ang testigo.
2: The prosecution has finally decided not to present former Senator Sonny Trillanes. We seek the kind indulgence of the Honorable Impeachment Court for the belated final position on this particular concern.
1: Sa kanyang social media post sa X, sinabi ni Trillanes na siya mismo ang humiling kay Luis Tro na iatras na siyang testigo. Maliwanag ng dating senador, ito'y para mapawi ang anyay pressure sa prosecution. Bukas, magsasagawaan na siya ng press con para ipresenta ang lahat ng ilalabas sana sa impeachment trial. Hindi nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice Presidente Duterte ang ilang property na nabili ng kanyang asawang si Attorney Manassas Carpio. Inakusahan ng prosekusyon ang Vice Presidente na nabigong ideklara ang totoong yaman niya at kanyang mister sa kanyang SALN. Sa day 30 ng impeachment trial, kinumpirma ni Attorney Kathy Baldonado ng Registry of Deeds ng Davao City na binili ni Attorney Carpio ang 6 na milyong pisong halaga ng property sa Barrio Matina sa Davao City noong 2024. Pero sinabi ni Baldonado na hindi nakita ang nasabing property sa 2025 SALN ng Bise. Kinumpirma rin ni Presiding Officer Chief Escudero na hindi niya rin nakita ang nasabing property sa Real Property Section sa SALN ng Bise, pero iginiit na hindi naman nire-require ng SALN format ang mga pampublikong opisyal na ideklara ang aktwal na lugar ng isang ari-arian. Pero ipinunto ni defense lawyer Lyndon Bakkel na sa Geographical Division ng Bansa, kilala rin ang Matina Crossing na Barangay 74A na ideklara umano sa SALN. Samantala, kinumpirma ni Attorney Marco Pineda, ang Deputy Register of Deeds ng Samal, Davao del Norte, na bumili rin si Attorney Carpio ng property sa Barangay Matanos, Island Garden City of Samal. Sinasabing nabili ang 751 square meter property noong 2018 na nagkakahalaga ng 3.45 million pesos. Tulad ni Attorney Baldonado, hindi rin nakita ni Pineda ang nasabing property sa 2019 SALN ng Vice Presidente. Hinimok ng DILG si dating Speaker Lord Alan Velasco at ang misis nito na umuwi na ng Pilipinas para sagutin ang alegasyon ng nagpakilalang dating tauhan na si Rodolfo Gracioso Jr. na sinasabing naghatid ng mali-mali tampera sa pamilya Duterte. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na isang buwan nasa Japan ang mag-asawang Velasco na nananatili sa hindi tinukoy na vacation spot. Ayon pa kay Secretary Remulla, dalawang beses nang sumalang sa lie detector test sa NBI si Gracioso at lumabas na 98% truthful ang kanyang aligasyon. Bagamat hindi naman admissible o tinatanggap sa korte, hinamon din ang kalihim ang mag-asawang Velasco na sumalang sa lie detector test para mabigyan linaw ang aligasyon ni Gracioso. Nauna nang itinanggi ng kampo ni Velasco ang aligasyon, gayon din si Vice President Duterte na iginit na hindi niya kilala si Gracioso. Sa iba pa nating balita, halos planchado na ang extradition na inihain o petition for extradition na inihain ng korte sa DOJ laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kiboloy. Balita mula sa DOJ at ni Radyo Patrol, Steve Rast. Steve!
3: Tony, nasa final stage na ang Justice Department sa pagsusuri sa extradition request ng Amerika kay Kibuloy. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, halos handa na ang kagawaran para ihiyain sa Regional Trial Court ang petition for extradition laban kay Kibuloy para matiyak ding nakasusunod ito sa mga provision ng extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Si Kibuloy nakasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail dahil sa kasong qualified human trafficking at child abuse ay wanted din sa Amerika kaugnay ng mga kasong child sex trafficking, bulk cash smuggling at iba.
4: I think nagli-legal scrubbing na lang kami. We're almost ready to file that petition. Of course, the Philippines would comply with its obligations under its extradition treaty with the United States. And of course, we are now governed by the Supreme Court rules on extradition.
3: Hindi pa naman masabi ng DOJ kung may papadala na si Kibuloy sa Amerika bago matapos ang taon para harapin ang mga kaso. Pero kumpiyansang kakatigan ng korte ang petition for extradition. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Raj Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang 19 na transport network companies na sinasabing hindi sumunod sa fair hike. Balita atin ni Raj Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
5: Tony, ayon sa LTFRB, may mga na-monitor silang reklamo mula sa ride-hailing drivers dahil sa hindi pagpapatupad ng mga TNC ng dagdag sasahe noong Luno. Sa bagong rate, naging 65 pesos mula 45 pesos ang base fare ng TNDS sedan, 75 pesos mula 55 pesos para sa AUV, 55 pesos mula 35 pesos para sa hatchback at 165 pesos mula 145 pesos para sa premium TNDS. Gate ng LTFRB, mga TNDS driver ang direktang naaapektuhan dahil sila ang sumasagot sa gasto sa gasolina at diesel. Dahil dito, inatasa ng mga TNC na magpaliwanag kung bakit hindi dapat sisindihin o kansilahin ang kanilang accreditation. Itinakda sa October 7 ang hearing sa kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGNR.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero! Panahon. Mga kapamilya, maaliwalas na panahon ang nararanasan sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Pero huwag pa rin pong kalimutan magdala ng payong dahil posible pa rin ang mga pag-ulan ngayong hapon at gabi, bunsod ng localized thunderstorms. Patuloy rin na binabantayan ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa silangan ng Central Luzon. Hindi naman inaasahan papasok ng parang bagyo pero nakaapekto ang trough o buntot nito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, iginiit na pag-asa na posibleng matapos ang pag-iral ng habagat sa unang bahagi ng Oktubre na hudyat din ang pagtatapos ng maulang panahon. At kapag natapos na ang habagat, papasok na sa transition period ang Pilipinas papuntang Amihan na magdudulot ng malamig na panahon. Pero ayon sa pag-asa, posibleng makaapekto ang umiiral na El Nino sa Amihan kaya posibleng hindi kasing lamig ang mararanasang panahon kumpara sa mga nakaraang taon. At susunod, research vessel ng China sa Itbayat, Batanes na itaboy ng Philippine Coast Guard. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:21.
6: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Headline sa hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
1: Kaya ko pa.
0: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
2: Kaya ko pa.
0: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gataba nila para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
5: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
6: Ito, Mama!
4: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din. And mag-all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
7: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
6: Papa!
4: Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Oras po natin 4:24.
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
8: Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Traffic reports. Traffic reports.
9: Mga pamilya, alamin natin ang sitwasyon ng trapiko sa May E. Rodriguez Jr. Avenue C5 sa Pasig. Nagbabalik si Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
11: Tony, abiso sa turistang mga biyahe ngayon, lalo na yung mga dadaan sa kahabaan ng C5 sa Pasig. Moderate traffic na po sa E. Rodriguez Jr. Avenue northbound, habang heavy traffic naman sa southbound. Pagdating sa flyover, luluwag ang traffic sa northbound, habang moderate traffic pa rin sa southbound. Nagka-build up ng traffic kanina dahil sa truck na bumangga sa Center Island sa bahagi ng flyover. Nato na ang truck pero nasa lugar pa rin ang mga tauhan ng MLDA para tanggalin ang nasip sa landback. Paalala sa mga turista, bawal po sa mga kalsada ngayong Huwebes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 7 at 8. Habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
9: Maraming salamat, Kelly Cordero. Sa iba pa nating balita, na itaboy ng Philippine Coast Guard ang research vessel ng China sa karagatang sakop ng Itbayat, Batanes. Namataan ang Chinese research vessel sa exclusive economic zone ng Pilipinas simula pa noong Lunes. Paulit-ulit na nagpadala ng radio challenge ang Coast Guard sa Chinese research vessel pero hindi ito sumagot. Kaya nagpadala na ng rigid hull inflatable boat na lumapit at pumalibot sa barko. Dumating din ang BRP Teresa Magbanwa para komprontahin ang Chinese vessel. Pero may dumating naman na barko ng China Coast Guard. Kusang umalis sa lugar ang Chinese research vessel. Pero duda ang Philippine Coast Guard sa pagdating ng barko ng China Coast Guard na posible umanong pinoprotektahan ang research vessel. Hiniling naman ang Coast Guard ng Pilipinas na magpaliwanag ang Chinese Embassy sa insidente.
8: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
9: Nagpaliwanag ang prosekusyon kaugnay ng hindi pagtestigo ni dating Senador Antonio Trillanes. Balita hati ni Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
12: Tony, sa press conference ngayong hapon, sinabi ni House Chief Prosecutor Jerry Luis Tro na patid niya ang sorpresa mula sa ibang prosecutors kaugnay ng naturang desisyon. Anya, mayroon na talagang pag-uusap kung ihaharap pa ba ang dating pambabatas at kanina lang umano na finalize na hindi na isasama bilang testigo si Attorney Ocia, dating Senator Antonio Trillanes support. Mismong si Trillanes na rin Anya ang humiling na alisita ang kanyang pangalan sa listahan ng kanilang mga witness. Pinabulaan na naman ang prosekusyon na paratang na nagbablock ito matapos ang ilang beses itong pag-withdraw sa ilan itong witnesses. Paliwanag ni Luistro, naging practice o gawain na nila na kada tapos ng salang ng testigo ay nire-review nila kung kailangan pa bang isalang ang susunod o iba pang witnesses. Nire-respeto naman ang prosekusyon na naging komento ni Senator Judge Raffy Tulfo na pumapalpak-palpak niya ang prosekusyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
9: Maraming salamat, Pamela Vasquez! Mahigit 100,000 pisong halaga ng cash at mga gamit ang tinangay ng kawatan sa isang bahay sa subdivision sa Binangonan, Rizal. Unang napagdiskitahan ng suspect ang dalawang folding bike na agad inilabas sa garahe bago mistulang nag-shopping sa pagalughog sa mga kwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Kumuha pa ng shopping bag ang suspect na pinaglagyan ng mga nakursunodahang gamit kabilang ang mga branded na sombrero, pabango, damit at sapatos habang isinuot pa ang ninakaw na jacket. Hindi rin pinalampas ng suspect ang rosaryo sa altar saka tinangay ang nasa 20,000 pisong cash mula sa wallet at alkansya. Ginamit pang getaway vehicle ng kawatan ang ninakaw na e-bike na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Tinutugis na ng mga otoridad ang suspect habang pinaigting ang seguridad sa lugar. Nagrambulan ang dalawa na mga grupo ng kabataan sa Imus, Cavite, Hateng Gibi ng 29 na Setyembre. Sa kuha ng CCTV, kitang unang nagpang-abot at nagsuntukan ng dalawang binatilyo at ilang sandali lang, sumali na ang ilan pang binatilyo muli o mula sa magkabilang panig. Nabatid na galing sa isang birthday party ang dalawang grupo. Ayon sa barangay, pinagkatuwaan o trip-trip lang ang pinagmula ng gulo. Sinasabing pito ang mga nambugbog habang dalawa ang napuruhan. Nakatagdang ipatawag ng barangay ang mga magulang na mga sangkot. Sa sports, pumana ng silver medal si Amaya Paz Cuanco sa Women's Individual Compound Finals sa Asian Games. Tinuldukan ni Cuanco ang 12 taong medal drought ng Pilipinas sa archery na nahigitan din ang bronze medal finish ni Paul Marton de la Cruz sa ASEAN noong 2014 sa South Korea. Sa taekwondo, nasungkit ni Juliana Candelaria ang silver medal sa women's individual Pumsei sa unang sabak sa Asian. Sa tennis, nagpapatuloy ang tapatan ni na Filipina tennis star Alex Ayala at si Shi Yu Huang ng China sa semifinals ng women's singles. Sa huling update, panalo si Ayala sa unang set, 6-3. Panalo si Huang sa second set, 6-3. Habang lamang si Huang sa deciding set, 4-1. Isa na namang global recognition ang natanggap ni Filipina tennis star Alex Ayala na napabilang sa Time 100 Next 2026, the world's most influential rising stars. Kabilang si Ayala sa innovators o mga umuusbong na personalidad na nakikitang humuhubog sa kinabukasan sa kanilang larangan. Mas espesyal pa ang pagkilala dahil si tennis legend Rafael Nadal mismo ang sumulat ng profile ni Ayala. Bukod kay Ayala, napabilang din sa listahan ng honorees si Filipino-American actress at The Pitt star Isa Briones na anak ng veteran theater actor na si John Briones. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
6: Tony Velasquez, Headlines sa hapon! Headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-4 hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Sandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo?
3: Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM. Anong pick mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Kami uli.
3: Oh, ano? Ready kami. Sabi nyo hanggang gabi. Anyari.
2: Diba?
3: Diba?
2: Yo, yung totoo, ano nangyayari?
3: Eh, diba tanong, sabi, papamorningan yung trial. Ready tayo. Yung popcorn mo.
2: Ay, basta ako po si Zandro. Hindi pa ba na tayo kapakilala?
3: At ako naman si Maan, makapagal. Eh,
2: ready kasi po.
3: Nananawa na rin ba kayo sa
2: ready
3: amin?
2: Ready kasi kami. Ready.
3: May pajama.
2: May intent.
3: Tent?
2: Eh, tent na tayo. May fairy lights pa. Alam mo, fairy lights.
3: Oo,
2: yung maliliit na ganun.
3: Oh. Yung mga pa-cute.
2: Oo. Ready na kami mag-glamping.
3: Tapos, hindi naman pala. Tapos, wala pa bukas.
2: Ang nangyari kaya ngayon yung tanong
3: Lunes
2: eh.
3: Na pala. Lunes.
2: Ang nangyari. Diba? Yung totoo.
3: Eh, maagang. Ano oras? Bumitaw. Bumibitaw ka rin pala. Kala ko naman, mahigpit ang iyong kapit.
2: Ay, kanta ano ba yan? Kanta ba yan?
3: May ano ba? May...
2: alam mo, Morissette.
3: May ano sa kanila, no? Parang, ano lang, issue.
2: Ah, sino?
3: Angeline Quinto.
2: Ay, oo, nakita ko nga yan.
3: And Sarah Heronimo.
2: Oo, nag-aaway-aaway yung mga fans. Kayo talaga.
3: Oo, kayo talaga.
2: Oo, okay. Nakita ko nga rin.
3: Alam mo, showbiz talaga
2: tayo. Alam mo, napaka-viral.
3: Kasi pinutol niya impeachment trial. Showbiz na lang.
2: Alam mo, napaka-viral yan. Alam mo, nung isang, kahapon pa, nung
3: totoo
2: isang
3: ba kasi
2: araw
3: yun?
2: Pa.
3: Yung mga pinapag, yung mga behind your back.
2: Hindi, tsaka nakakatawa pa yung mga lumang interviews na
3: lalabasan. Ah, lumang interviews pa ba yun?
2: Oo, parang uso yata ngayon kasi alam mo hindi
3: yung kalkalan.
2: Oo, hindi lang yan kasi isa pang pumutok, alam mo yung issue na si Patrick Garcia nagsalita.
3: Ay, oo, tapos yung kay Jeneline Mercado, tapos yung asawa niya, di ba?
2: Oo.
3: Tapos si, kasi
2: okay,
3: kung yung iba, ano mga bata pa yung iba nito eh. Pero tayo naabutan natin yung issue eh, di ba?
2: Oo. Alam na this! Biglang naging ganun yung programa.
3: Ako po si, ano, ikaw si Papa Awel.
2: Mama Jai Ho.
3: Mama Jai Ho. Eh kasi.
2: Oo nga eh. Alam mo.
3: Ubian na.
2: Eh kasi nga walang impeachment, tuwing walang impeachment, kung ano-anong nakikita natin online, being chronically online, di ba?
3: Correct. At ayan, kung wala nagpapaliwanag ng husto, kung ano-ano ring mga balita, di ba? Yung ating kesyo. Ano yun sinabi kanina?
2: Ayan.
3: Ibinasura ng SC, ng Korte Suprema, ang impeachment trial o pinapatigil. Petition po.
2: Bukod diba? Pa dyan, partner. Nagkaroon ng mga issue tuloy nang sa pantaha ang ilang mga kababayan natin kung bakit nga hindi maka-appear dyan sa impeachment trial si dating Senador Antonio Trillanes.
3: Dami kasing lawyer, dami ring political analyst sa mga comments.
2: Abay sabi, pinipigilan daw ni Presiding Nino. Officer Cheese Escudero.
3: Ah, siya talaga ba?
2: O ngayon, pinabulaanan. I think yun ngayon yung essence ng presence ng tagapagsalita ng impeachment court
3: si
2: Attorney Reggie Tongol. Tapos ayan, dahil nga para nga matigil na yung mga kung ano-ano mga kasi nung hindi rin humarap si dating senator at ngayon yung ML Party List Representative Laila De Lima, pinigilan daw yung mga ganun.
3: Daming
2: din naglalabasan online
3: theories.
2: Kanina ang maganda partner si Senator Trillanes, nagsabi na ako kasi yung nag-request na wag na akong humarap
3: para maputol na nga yung mga kung ano mga
2: spekulasyon.
3: Ang sabi niya para ma-relieve yung pressure sa prosecution, siya na raw yung nag-withdraw bilang isang testigo sa Senate Impeachment Court. At sa isang press con, bukas din daw, ay doon niya ilalabas yung dapat niyang ilalabas
2: tell all,
3: sa korte.
2: Bukas, ang confession ni... Diba ganyan yung dabas dati?
3: Baka din kaya wala bukas. Para bigyang daan yung di kaya.
2: Ay, baka.
3: Isa na naman yan.
2: Ay, oo nga, no.
3: Hindi, pero kasi ang depensang humiling nga sa patapanahon para pag-aralan daw yung nagpas 20 box
2: ng
3: mga dokumento. Ang tanong.
2: For their perusal.
3: Talaga bang walang binigay na panahon Or baka isa ito nga, sabi nung iba ay delaying tactic.
2: Oo, yun nga yung tinatanong ni Congressman Chel Jokno kanina. Ito pa binigyan naman sila ng panahon, eh ba't di nila sinabi agad?
3: Oo, bakit ngayong araw na dapat sana ay bubusisiin? O ngayon ba yun? O yung sa AMLAC na testigo?
2: Oo.
3: No, hindi rin siya natuloy.
2: Kaya nga
3: Well,
2: ang daming ganaps, ha? At ang at kasi pa weekend na naman. Feeling ko may cliffhanger na naman tayong iiwan ngayong weekend.
3: Oo.
2: Feeling ko may exclusive na naman yung ano.
3: Yes. Tama.
2: Oh, abangan natin 'yan, ha. Pero ito nga, kausapin, kumausap tayo ng isang political analyst para alamin ko ano nga ba yung take niya. Dahil nga partner pangalawa na 'to, ha, ngayong linggo, ha. Although yung una, sabi nila medyo mabilis daw yung takbo ng impeachment trial ahead of its time.
3: Oo. Okay.
2: Yun ang paliwanag.
3: Okay.
2: Ay, tapos biglang ngayon naman, meron. So, ibig sabihin, ahead of its time pa rin ba?
3: Kalan ko nga, marathon, tapos aga-aga. Parang iba, regular lang, trial. Ang tanong nga, abot ba to hanggang sa break? Para sa budget?
2: Oo, kasi nga yung October 16 to November. October 16 yung start.
3: Okay.
2: To November 8, walang impeachment trial.
3: Dahil may mga ganitong pagkabalam. Tama ba yun? Balam?
2: Oo. Diba? Ano ba yan?
3: Ano ba
2: pagkabalisa?
3: Hindi.
2: Ano?
3: Parang ano yun? Yung mga pagtigil, yung mga balakid. Yun na nga. Umabot kaya sa schedule. Yabang-yabang yung we're ahead of the ano. Oo, of the ano ba yan? Schedule. Baka maging behind the schedule na.
2: Oh.
3: Diba?
2: Tanungin natin ito dahil nga ready na via Zoom at live na live si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at professor po mula sa University of the Philippines, Los Baños. Magandang hapon po, Professor.
0: Magandang hapon.
3: Ready na ba sana kayo, sir? Para sa
0: Well, actually, the fact na maghapon sana yung schedule at although nasabi na dapat si Senator Trillanes ang ilalabas, pero nung una sabi nila baka daw sunod na after the AMLAC, tapos ngayon wala rin.
3: Mm-hmm.
0: So anyway, hinahanda ko na rin sarili ko minsan sa ganitong mga surprises, sa ganitong mga delays. Ang nakakaano lang dito, nakakabahala, baka hindi matapos ito bago magpasko. Kasi yung alalahan natin, yung AMLAC, kung 20 na boxes yan, lahat yan i-represent isa-isa, patutuhanan, tapos yung bank records, 20 bank records yan, na hindi naman pumapayag ang depensa, na i-stipulate na lang nila, isa-isa yan, authenticate ng iba-ibang mga banko. So, gaano katagal yun?
2: Yun nga po. At saka hindi po ba nakakabahala, Prof, na dalawang araw na ngayon, sa ngayong linggo, na nakakansela yung impeachment trial. Hindi po ba yun na cause for
3: delay?
2: Hindi, cause for panic.
0: Akin, sabi ko, huwag nating madaliin. Kasi hindi naman kailang madaliin ang proseso. Kung ano yung panahon na kailangan para mailabas ang katotohanan, importante yun.
3: Mm-hmm.
0: Dapat hindi tayo nagsiset ng deadline na dapat matapos na sa Pasko o kaya matapos na bago mag-undas. Baka makalagpas pa ito maging 2027 pa. Hindi natin dapat tinitingnan yun. Para sa akin, walang panahon ang pagtutuklas ng katotohanan. Sinimulan natin ito, kung ano yung likas na kauwian ng panahon, ng schedule, yun ang ating sundin. Huwag yung madaliin. Yun nga lang, sila itong nagmamadali, tapos ngayon sila naman itong dalawang araw walang sesyon. So siguro iisipin natin, baka naman hindi talaga sila nagmamadali.
2: At dagdag pa dyan, partner, Prof, pag sapit nga ng October 16 to November 8, nakabreak dahil nga sila'y tututok, ang Senado po ay tututok sa pagpasa ng kanilang versyon ng pambansang budget para sa susunod na taon, hindi
0: Which
2: po
0: is...
2: kaya maging absence makes the heart grow fonder?
0: Well, siguro. Baka naman manabik yung mga ano. Baka naman parang soap opera to sa bago matapos yung, baka bago magsimula yung break, merong hanging na aabangan natin sa susunod na kabanata. Parang mga drama to na paghihintay ka ng isang season.
2: Diba? May season ender ba, bro?
0: Na merong season finale, tapos hintay mo, sino kayang namatay? Bumagsak ang aeroplano sa inyong nabuhay. So, hihintay mo ng isang season, yung season 2. O baka ganun na mangyari. Baka naman sabihin ka, huling sesyon ng impeachment court bago mag-break sila for the budget deliberations, baka merong bitin, di ba? Aabangan ng mga tao.
3: Ang malaking tanong, sir, ano yung talagang pinakadahilan kung bakit hindi nagagamitin si dating Senador Trillanes bilang testigo? Wala kasing binigay na paliwanag ang prosekusyon. Akala natin siya na yung the be-all and end-all. Diba? Siya na yung taga-ultimate pasabog dito
2: the
3: sa...
2: The nail in the coffin.
3: Oo, unexplained wealth.
0: Alam mo, ako, pagkakaintindi ko, si Senator Trillanes mismo daw ang nagsabi. At meron naman siyang post na siya mismo ang voluntarily na nagsabi sa prosecution na kung pwede i-withdraw na niya, in-withdraw na siya sa listahan. At ako naman, wala akong problema doon. Kasi nung una pa man, sinasabi ko, ano pa yung pwede niyang i-testify? Kasi ang mga data naman ni Senator Trillanes ay galing din sa records ng bangko, sa MLC. Hindi ba? So, lalabas lang na hearsay yung kanya eh. Baka ang mas mangyari pa, madirate pa yung presentation kasi ang nauna, politika. Pwede siyang i-debunk ang kanyang record, ang pagiging anti-Duterte niya, nasasabihin, hindi ka credible. So, baka naman madirate pa yung presentasyon kasi sa dami ng objections, magiging ad hominem, mapopoliticize. So, sa tingin ko, I also think that it will be for the good of the prosecution not to present Senator Trillanes. After all, his data is second hand. It is not primary. Hindi naman siya yung nag-i-issue ng mga data. Yung mga data niyon, provide lang yun sa kanya ng mga sources niya. Eh, so therefore, hearsay. Sino yung sources na yun? Eh, ato na. Yun na yung bank records. Mga banko mismo magpapatutuo. Ang AMLC mismo magsasabi. So bakit mo kailang i-present sa Senator Trillanes na kumbaga sa ano, ayoko itong, this is not derogatory pero polluted source ang kalalabasan sa kanya. Kasi meron na nga siyang kasaysayan ng hindi pagkakasundo sa mga Duterte. Anyway, man, bukas naman, bibigyan siya ng pagkakataon na magpresenta ng kanyang ano, ng kanyang mga ebidensya. At maganda pa nga, bukas wala sa impeachment court, walang sub judice, walang mag-object, hindi ba? Walang mag-question ng motibo niya in court. So baka naman yun ang mas magandang kauwian. At yun ang gusto ng publiko. Hindi ba gusto ng publiko malaya niyang ilalantad ang kanyang ebidensya na walang mga abogado mag-object, di ba? Walang mga senator judges na mag-rule against his testimony. So I think it's something that is good for everyone. It's good for everyone to know whatever he's going to testify, which is going, he's going to reveal tomorrow during the press con that he said he's going to have. But at the same time, indeed, masispare na rin yung prosecution from being derailed by procedural objections.
3: Sabi rin, sabi mo nga, partner, baka may mga lumabas na pangalan sa kung sino yung posibleng nag-pressure.
2: May matumbok.
3: Saan nang gagaling yung pressure?
2: Hindi kaya may matumbok na Senator Judge, Prof.
0: Abangan natin. Alalahanin mo. You know, this is... maraming teatro to, maraming entablado. Ang entablado ng impeachment trial, mas regulated pa nga. May mga rules. Pero bukas sa press conference niya, wala nang rules doon. Diba? Pwede niya nang ilabas lahat ang gusto niyang ilabas. Pwede na siya magpangalan ng kung sino-sinong mga pwede niyang isambiti na pangalan na siyang nagpipressure sa kanya ng mga controversial na mga figures. So I think it's better. It's better kasi yun ang tamang stage para sa kanya. Ang tamang stage sa kanya is an unhampered platform. Because if he's going to present this in the impeachment trial, he will be constrained to follow the rules. And there are objections, may mga procedures, and hearsay could not be, wala siya sabihin, wala siyang personal knowledge, he's not competent to testify kasi hindi naman siya nagtatrabaho sa bangko, hindi naman siya taga-AMLAC. So, anong magiging kalalabasan doon?
3: Pero kasi,
0: Ma-prostrate lang yung tayo na hindi naman natin mapapakinggan yung kanyang sasabihin kasi puro objection.
3: Pero kasi Professor, under oath ka sa Senate Impeachment Court.
0: Yun nga, under oath siya, pero masasabi ba niya gusto niyang sabihin kung object ka na hearsay? Masasabi niya ba na kung at irurule na, o nga, hindi ka competent magsalita ng ganyan. So therefore, is a strike off your record o hindi ka na pagsasalitain. So wala din, kahit under oath. Mm-mm. Besides, under oath is a legalistic term, but you know, for the public, it's not, the question is not being under oath, is that whether you're telling something that the public would like or excites the public or
2: intrigues them. Pero Prof, hindi rin po kaya ito'y konektado dahil siya rin yung naghain ng reklamong plunder dyan sa ombudsman. At hindi ko nga sigurado kung ito'y nakarating na ng Sandigan Bayan. Kasi kung yun yung magiging direksyon, ibig sabihin, doon sa kriminal na aspeto nitong prosesong ito, yun yung tinutumbok noong, well, possibly maging testimonya sana ni Senator Trillanes sa impeachment court kung siya yung haharap. Kasi ang pagdidesisyon na naman dito sa impeachment court ay kung fit for office pa ba ang pangalawang pangulo at kung nararapat na ba siyang tanggalin sa pwesto. Pero yung kriminal na aspeto, yung kriminal na kaso sa Sandigan Bayan, eh yun naman na yung tinutumbok din nitong kay Senador Antonio Trillanes na ebidensyang hawak niya.
0: Tama ka doon. Actually, na, kasi iba siya naman yung nag-provide ng ebidensya doon. Siya binigay sa ombudsman. So, he's not, this is not the end. We're not going, this is the last time that we're going to hear from him. Mm-hmm. You know, I think his participation in this entire process of holding the Dutertes accountable, alam mo, nag-play na siya ng role sa ICC, matatanda natin. Diba? Mm-hmm. Nagkaroon na siya ng role na ginampanan doon. Sa impeachment, nagkaroon na siya, siya ng participation pagdating doon sa hearing ng House for finding a probable cause na napakinggan na siya doon. Baka naman dito kailangan na siya, doon na siya sa ombudsman sa criminal proceedings ng plunder na sinampa o isasampa laban sa mga Duterte. So, like I said, there are various ways of holding somebody accountable and it's not just impeachment.
2: Mm-hmm. At saka kung matibay yung kung ganun ka siya kasigurado doon sa hawak ng ebidensya, eh bakit pa niya ilalabas doon sa impeachment court na ang layon lang naman ay hindi na patakbuhin sa susunod na eleksyon ang dating ang vice president, at imbis na doon pa niya ilagay, eh di doon na nga sa criminal case, ano, doon sa
0: kanila. Tsaka alalahanin natin, Sandro, yung mga ebidensyang ilalabas sa Senator Trillanes are actually coming from IMLC and the banks. Mm. Diba? Yun naman ang kanyang data. Ang data niya, di ba, pinagtugma-tugma. Anong alalahan mo nung hearing ng House for probable cause? Tinugma-tugma nila yung entry sa sinabi ni Senator Trillanes doon sa record ng IMLC at ng banko. So, nagmamat. So, therefore, kung ano man yung data niya, doon na rin siya present ang mga banko.
3: So, lalabas parang redundant na.
0: At saka yun sa, ito sa mga, at saka ang powerful pa dun, dokumento yun. Hindi mo pwedeng ma-rule out na hearsay. Hindi mo pwedeng i-rule out na, ano, meron ka lang malisya, kaya pinipresent po, kaaway mo lang mga Duterte. Pero kung si Trillanes ang magsasalita, mas may halong drama. Eh. May, of course, people, it's good television drama, it's good for TV, but as to whether it's going to help the case, I don't think so. It's just going to be sidetrack tayo, mauuna pa yung politika, patuloy siyang objectan, baka hindi siya competent witness, hearsay lang yan. So, masasayang lang yung pangyayari. Kaya ako nagtataka kay Senator Tulfo eh. Kasi gusto niyang iunahin si Trillanes, pero siya naman itong nag-object na masyado daw irrelevant yung present the witness doon sa pagdating sa firearms. Di ba? Mm-hmm. Samantala magiging irrelevant din actually yung kay Trillanes, kasi he will be objected to as an incompetent witness by the, and as someone is just going to say something about hearsay, kasi hindi naman siya ang tagapangalaga ng record ng banko, hindi siya tagapangalaga ng record ng MLC, kung ano man yung kanyang data based lang sa personal research niya, which would amount to nothing because he's not really an investigator. Diba? Hindi siya investigador. Sino nagtadaga sa kanya bilang investigador?
2: Prof, wait. Siya appointment. Opo, Prof, wait lang. May ipapasok lang po kaming
1: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
2: Tapos na po ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Asian Games. Bigong malusutan ni Ayala ang world number 85 na si Shi Yu Wang ng China sa semifinals sa tatlong set sa score na 6-3, 3-6 at 6-2. Pero sa kabila nito, nasungkit pa rin ni Ayala ang bronze medal sa torneo sa Nagoya, Japan.
1: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
2: Partner, balikan natin si Prof. Medyo medyo malungkot na balita nga lang yun. Pero at least bronze pa rin. Ano? Bronze pa rin. Pero balikan natin si Prof. Antonio Contreras. Yun nga po.
3: Pero kasi diba, ang sinasabi, nung ng kabilang kampo, ginagamit to political tool itong impeachment trial para nga mapatalsik si VP Sara. Yung tingin nyo ay nag-iingat din nga yung prosekusyon.
0: Yun yung nakikita ko ng kumandahan nito. Hindi na nilang pwede maparatangan na pinupoliticize. Kasi Trillanes is out of the picture. So, whatever charges they're going to say na political lang yan, sama ng loob lang yan, gusto lang gantihan ng mga Duterte. From day one naman, kaaway na mortal na ni Trillanes sa mga Duterte. So, mawawala na yun from the picture. At ang sahali, pampapalit sa kanya mga dokumento galing sa banko at galing sa AMLC. Na hindi nila pwedeng sabihing bias, hindi nila pwedeng sabihing kaaway lang ng mga Duterte, hindi nila pwedeng sabihing incompetent sources.
3: Etong hiling ng depensa tigil muna no ng paglilitis dahil nga para bigyan sila ng sapat na panahon na mabusisi, pag-aralan yung mga ebidensya. Tingin niyo ay makatwiran naman?
0: No. Well, sa tingin ko...
3: Delaying tactics, sir.
0: Well, whatever it is, pinagbigyan lang sila ng korte para walang masabi. Kasi nga naman, kung hindi sila pagbibigyan, di magsasalita na naman sila, they are not being given due process, hindi sila pinagbibigyan. So, ayaw mo, pinagbigyan ng one day or at least three days pa nga kasi buhang lang over the weekend, pwede lang aralin. But ang punto naman kasi, I think whatever there's the reason, hindi naman totoo na sakala ngayon lang din makikitong ebidensya. Sabi nga ni Representative Joke, no September 2 pa daw, mayroon na silang kopya nitong mga dokumentong ito. So, ang hindi lang nila nakikita, yung table, yung summary. Pero yung mga dokumento, ang assumption ko ay naandun na sa kanila. So, and besides, yun nga yung i-relitigate uli, I think it was so improper for Sheila Season to again go back to the issue of confidentiality. Kasi ito ay na-litigate na to, napag-usapan na to nung mag-desisyon ang impeachment court to sabi na AMLAC. Tama nga naman yung point ni Chel Diokno, kung pala bawal, absolute ang confidentiality nito, bakit mag-issue ng subpoena? And I think it's a flawed interpretation. Kasi ba yung tinanong, kung absolute ang confidentiality nito, na kahit mismong taga-AMLAC hindi pwedeng magbigay ng impormasyon, bakit pa merong ganong klase ng ehensya? Hindi pa nila pwedeng ibigay sa korte, hindi nila pwedeng ibigay sa impeachment court, hindi pa pwedeng isabpina. So bakit, anong AMLAC? White elephant? Bakit pa kailangan magkaroon ng ganitong pagmumonitor ng mga cash flow? Bakit kailangan pag mag-transaction above 500,000, they would record when in fact, mag-gather lang pala ng dust sa kanilang mga opisina. Mm-hmm. So I think it was a wrong, I'm not a lawyer, but I think it's a very flawed argument.
3: Prof, dapat bang isa publiko sa yung bank records no ng financial records ng vice presidente paano kung humiling sila ng executive session?
0: Well, they can always do that and they can always be granted kung ganun talaga ang issue, but it doesn't mean it's not going to be open in front of the parties. The senator will be there, the prosecution will be there, and of course the defense, but at least it's going to be open, so that's a remedy that they can have. It's confidential, so mayroong executive session. Pero ang punto ko nga dito, it's they're going to lose the war, they're going to lose the optics war, kasi ang lalabas ngayon sa public, may kinatago sila. Hindi ba? Kasi ako sa tayo ha, kung wala naman tayong tinatago, buyang yan mo lahat. Ako mismo, buksan nyo yung account kong yan, tingnan nyo, di ba, kung confident ka na wala ka naman yung tinatago, wala kang ginawang kasalanan, ako mismo magpapabukas, ako mismo magbibigay sa kanila ng ebidensya, ayan, ako mismo ang magsasabi na pinapayagong ko yung buksan lahat ng record ko. So if they're going to insist on, number one, now that they're saying that it's confidential, and if they're going to again insist for an executive session, then the public will doubt. Ako mismo sasabihin ko, bakit ganon, tinatago nila? Ibig sabihin, meron tinatago.
2: Pero Prof, ang higit na tanong sa puntong ito, ito po bang mga inilabas ng ebidensya, inilabas ng mga testimonya, sa tingin niyo po ba ito ay enough na para sa isang conviction? O kaya naman, ito'y enough na para makumbinse ang taong bayan na nanonood dito sa impeachment trial na makonvict nga itong si Vice President Sara Duterte?
0: Alam mo, kung maging fair lang tayo, lagpas-lagpas na. Alalahanin mo, isang beses, isang count ka lang makonvict, tapos na ang kwento. Doon pa lang sa grave threat. Kitang-kita na natin. Wala naman naipakitang depensa. Ang depensa doon, talaga mismong si Sara Duterte ang nagbanta. At meron na nga siyang kaso, di ba, ngayon. Number two, tunay na sa confidential funds. Anong naipakita talaga ang ebidensya na misuse, hindi alam, hindi may paliwanag, di ba, kung saan ginamit. Tapos may mga acknowledgement receipt na binigay ang mga nakatanggap ay bata o kaya patay na. Sa kasalukuyan sa ngayon, even hindi pa tapos yung itong issue. Yung pagdideklara, yung mismong siya inamin niya na meron siyang interes sa isang kumpanya na pinagbabawal sa saligang batas. Doon na lang. Alalahanin natin sa sal-in, yung maling sal-in, yung hindi po pagdeklara, katulad nito, kaya din ako medyo naiinis, Sandro, na yung point na laging sinasabi na yung testimonya daw nung tungkol sa firearms irrelevant, maging ang mga senador nagsasabi ng ganun. Kasi nireduce lang Article 2 sa unexplained wealth. Nalilimutan nilang Article 2, it also includes non-disclosure sa sal-in. So therefore, yung firearms, ang issue doon, hindi diniklara sa sal-in. Hindi naman ito issue ng unexplained wealth. Issue it, nagkataon ng under the article of which unexplained wealth is a title. But one of the specifics there is failure to disclose. Eh, hindi dinisclose yung firearm sa sal-in. Yun ang point. So, at kahit na ano pang balibaligtad mo, pinagbabawal ng saligang batas ang isang vice-presidente na magkaroon ng direct or indirect involvement and participation sa business. Siya naman ang naglagay sa kanyang sal-in na meron siyang stake sa isang kumpanya, yung GenCore. Dalawang taon niyang inilagay. So hindi niya pwedeng sabihin na nagkamali siya. Pinanumpaan niya yon sapagkat yun ay sal-in. Hindi naman yung ibang nag-prepare. Bagamat wala siya doon sa GIS, pero yung GIS ang gumagawa naman yan ay corporate secretary. So hindi naman siya. Pero yung sal-in, ako na alam ko yung kapag nagtatrabaho ko sa gobyerno. So alam ko ang sal-in, pinapanumpaan ko yun, ako nag-accomplish yan. So therefore, siya mismo naglagay twice na siya ay may-ari ng GenCore. So yun, pinagbabawal na yun sa saligang batas. That is already a culpable violation of the Constitution. So lagpas-lagpas na ang mga ebidensya na magpapatunay na dapat na siyang tanggalin. So kung fair lang dapat ang laban dito at hindi politika.
2: Sige po, Prof. Ay, abangan natin ano, kung talagang magtutuloy-tuloy at yan nga ang takbo at magiging pagpapasya ng Senator Judges at ang pananaw ng publiko. Maraming salamat po, Prof.
0: Maraming salamat.
3: Thank you, sir.
2: Yan po si Professor Antonio Contreras, isa pong political analyst at professor po mula sa University of the Philippines, Los Baños. O paano? Magbabalik po ang ATM.
4: Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
0: Eh, bago tayo magtawag ng report partner, eh, batiin lang natin tong mga taga-kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa KBP. Kasi kahapon, nung nag-re-register kami dun sa awards night, uy, si ano to ah? Sabi sa akin, nanonood kami ng anong take mo?
2: Oh, ay, so
0: hello po, mga taga-KBP.
2: Maraming so, nakakalima
0: salamat.
2: Na tayo ng ano? Nakikinig na nanonood.
0: Oo, oh,
2: pang-lima na siya.
0: Pero mga tatlo sila.
2: So, tatlo,
0: lima. Mga pito.
2: Ay, salamat. Ay, nagpapabati din si Den Macaranas.
0: Oy.
2: Na lagi rin nanonood, nakikinig. Siya raw ay nagluluto ngayon ng ginataang munggo. Nagyabang pa. Eh, dapat nagpatikim din.
0: Diba dapat sa Friday lang may munggo dapat? Ay, kasi bukas.
2: Di, ginataan to eh. Ito ba yung ano, panghimagas, pang ano to, merienda to? Iba yung ano, yung talagang...
0: Yung ginisang munggo.
2: Ginisang munggo yun. Ito ginataan eh. Diba? Tama ako.
0: So matamis to.
2: Yan, so matamis to.
0: Oh, number one.
2: Alam mo na.
0: Yung sugar mo.
2: Yung sugar mo.
0: At pangalawa.
2: Ubusin mo yan. Isang kaldero to. Kung ikaw ba naman yung namigay.
0: Eh, pangalawa.
2: Ano?
0: Naku, yung mga tuhod tsaka yung mga joints mo, kuya.
2: Yan,
0: kaya, alam mo solusyon dyan, kuya.
2: Mamigay.
0: Mamigay. Share mo.
2: Oh, alam ko, taga Bulacan to. Lalo.
0: Share mo. Merienda mo.
2: Oo. Oh, next time, ha?
0: Oo.
2: Bukas hindi makakalakad to.
0: Grabe. Nagpapati lang.
2: Parang sinumpa, eh. No? Oo nga. Nang inggit lang.
0: Oh, ito muna, partner. Nasa unahan ng aring listahan.
2: Ito, mga aligasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Sinusuri na ng DOJ. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DOJ. Radio Patrol, Steve Raz. Steve.
3: Kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Pida na natanggap na niya noong nakarang linggo ang affidavit mula sa National Bureau of Investigation na naglalaman ng aligasyon na nag-deliver umano si Gracioso ng malebelet ang pera sa pamilya Duterte batay umano sa utos ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay Vida, under evaluation sa ngayon ang mga aligasyon ng dating polis at patuloy na biniperifika kung sino ang posibleng maging respondent sakaling magkaroon ng reklamo. Paliwanag ni Vida, nasa jurisdiction ng Office of the Ombudsman ang mga reklamo kung government officials ang magiging respondents, habang sakop naman ng DOJ ang mga pribadong individual na sangkot sa mga kasong kriminal. Di pa rin anya napapanahon para pag-usapan kung kwalipikado si Gracioso na makapasok sa witness protection program habang masusing pinag-aaralan ang mga nilalaman ng kanyang affidavit.
4: Kaya nga sa akin, totality, no, totality of the circumstances around it. Kasi ang gusto rin namin, kung sakaling magiging witness siya at isasalang siya sa isang kasong krimen, di ba? It will

0: Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang nakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Abangan sa Private Confessions.
3: Sa lahat ng nangyari sa amin, doon ko naintindihan na hindi nasusukat ang pagmamahal sa haba ng panahon na magkasama kayo. Minsan, may taong matagal mong kasama pero hindi mo tunay na nakikilala. At may taong ilang taon pa lang nasa buhay mo pero kaya niyang baguhin ang buong pagkatao mo.
2: Private Confessions. Private Confessions.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM.
4: ATM. Anong take mo sa DZMM?
5: Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo?
6: Wala pala akong mic.
5: O minsan dalawang pindot siya kasi minsan maganit.
6: Correct.
5: Yung switch mo.
6: Sabihin.
5: Ano ba? What's the English of maganit?
6: Yes. Oo.
5: What's the English of maganit?
6: Not smooth.
5: O yun. Sabi yung ano. O eto, tanongin na natin ano. Pasok na natin itong susunod nating guest. Si Attorney Reyes Del Rosario, isa pong public interest lawyer. Kasama po natin live via Zoom. Magandang hapon po, Attorney Reyes.
6: Good afternoon.
7: Magandang hapon po ulit, Sir Sandro and Ms. Maan. Nandito
6: diba?
7: Na po tayo.
6: Fresh na salamat fresh.
5: At saka fresh yan in person.
6: Oo.
5: Siya rin, kapareho sila ni Attorney Hez. Tapos, nalaman ko.
6: Ano?
5: Si Attorney Dino.
6: Oh. Anong chismis?
5: Natatawa ka. Ano? Si Attorney Dino ay upperclassmen na nila.
7: Parehong school kami tatlo. Tapos si Attorney Dino yung tinatawag namin sa school namin na primus batch. Siya yung kumbaga yung pinakamatanda sa...
6: Ay, with emphasis dun sa pinakamatanda. Grabe. May mag-aaway dito mamaya.
5: Ayan, kasi ikaw kasi, Attorney Dino, may pinakaba mo kami ni Maan kahapon.
6: Correct. Oo, yun naman pala.
5: Yun ang ganti namin. Joke lang.
6: Iniwan mo kami.
5: Kasama natin yan kagabi si Attorney Dino dyan sa KBP Awards. Kasi nga nanalo, Attorney Reyes. Best public public affairs program sa Metro Manila ang With Due Respect.
6: Mm-hmm. Congrats.
5: At
7: congratulations.
5: At best public affairs program host si Clive Arguelles. Oh, 'di ba? Kala mo, ganun-ganun lang.
6: Congrats. Ganun-ganun lang, di ba, Attorney Reyes? Asaan yung papansit? Asaan yung pa-burger?
7: Sorry po. O nga po bukas sisingilin ko kasi magkasama po kami. Meron po kami biyahe for an event ni Professor Clip. So magkikita kami bukas.
5: Ayan.
6: Ikaw na yung
7: maningin. Para sa inyo.
5: Idamay mo kami, Attorney Reyes. So baka mamaya makalimutan mo kami.
6: Papansit, imbilao. Diba?
5: Pero on a serious note, Attorney Reyes,

0: Ito pang ganito bang strategy kapag meron kang minsan sinabi mo na isasalang mo sa witness stand? Strategy ba talaga to?
1: So ano pa nga kung napako?
0: Oo, yun ba yun? Hindi mo na lang siya pauupuin sa witness stand.
1: Tsaka, di ba? Prepared ka na eh. Dala mo na yung ano eh. Oh. Yung isang folder, hindi lang folder yun, I'm sure. Kasi years na rin yun.
0: Ng ebidensya.
1: Nanaligom. Diba ready ka ni. Oo. Tapos, para sabihin sa'yo na ano. Pero ang sabi naman niya, siya mismo ang nag-desisyon.
0: Strategy ba to?
2: I think maniniwala tayo sa sinabi ni Senator Trillanes na siya yung nag-victo. Ang magiging implication din po kasi nito, since tomorrow magkakaroon siya ng press conference, no holds barred na yung magiging press conference niya. Kumbaga, wala na tong rules. Wala na rin itong mga cross-examination na mangyayari. Wala na rin manggugulo sa kanya ng mga senator judges na magtatanong ng kung ano-ano. Basically, ang sariling rules niya ang mangyayari bukas. So kahit anong gustong sabihin ni former Senator Trillanes, pwede niyang sabihin. Depende na lang yon kung ano yung magiging implication nito sa public opinion.
1: Eh pero kasi maraming nangihinayang kasi ang akala nila ay ito na yung pinakamalaking pasabog dito sa article ng Unexplained Wealth. Pero yun na nga, naunsyami yung kanyang pagtitestigo.
2: Yes. Ang sinabi naman niya na rason, I don't want to put pressure anymore on the prosecution. Mm-hmm. Actually, tinanong yung prosecution kanina during a press conference. Yes. Ano ba yung pressure na sinasabi ni Senator Trillanes? Ang sagot naman ni prosecution, tanungin niyo na lang siya bukas kung ano yung ibig sabihin ng pressure na yun. So tomorrow, during his press conference, we've heard na may oras na yung press conference niya. I don't know if you've heard, but it's at atin-atin na lang muna siguro. It's at 10 a.m. tomorrow, so mag-aabang tayo sa kanyang mga pasabog bukas. And yung pasabog niya, niya yung kagandahan dito, walang magbabantay sa kanya kung ano sasabihin niya. Whatever he wants to say, he can say it tomorrow.
1: Okay, buti na lang, no? Iniadya na walang impeachment trial bukas. Kansilado right. Din. Oo. At kumbaga, kanyang-kanya yung oras bukas kung ano man yung kanyang sasabihin.
2: Opo. Akala namin makakapagpahinga na kami bukas mismahan. Kasi nga, di ba, alam din naman po yung kahit sa social media sphere, grabe yung bangayan pag mga impeachment days. Akala namin tomorrow, at least tomorrow, peace muna ang magtabi ng kampo. Pero since magkakaroon po ng press conference si former Senator Trillanes, piliin ko magulo na naman ito bukas at magiging masaya na naman ang araw ng mga Marites sa social media.
1: Nako.
0: Diba? May pa-cliffhanger eh. Kumbaga, parang ito yung isa sa mga episodes doon sa teleserye o doon sa series.
1: Inauuso nga yung AI series. Yung iisa yung mukha. Alam mo yon? Diba? Yung tilad-tilad lang siya. Tapos hindi mo alam saan mo kukunin yung susunod. Ending, yung susunod. Diba?
2: Kaya nga po tinatawag na mafia si Baste Duterte dahil sa mga AI na to eh. Mm-mm. Without knowing kung ano talaga yung ibig sabihin ng word na mafia. Pero sige lang, naniniwala kami sa inyo mga DDS na yun nung tinawag nyo ang mga Duterte na mafia.
1: Ay, oo. Diba? Eh teka lang, eto Attorney Reyes ang gusto kong tanungin. Kanina ay sinabi ni Senador Raffy Tulfo no sa Senate impeachment trial na yung prosecution daw ay parang nagpipresenta ng mga witnesses na tila ay hindi kailangan. So ang kanyang sinasabi nagsasayang lang tayo ng oras, naglalagay kayo ng mga witnesses na hindi naman kailangan, pumapalpak-palpak kayo at meron ding pasaring na yun na nga. May isang nilagay kayo na kinakausap ang witness na police na nagpapa-cute. Pero ito nga, Attorney Reyes, Senator Judge ka, di ba, na dapat ay walang biases. At saka parang inaatake mo rin yung prosecution sa pagsasabi ng ganito. Right. Tama ba yun?
2: I totally agree with you, Ms. Mahan. Medyo na disappoint tayo sa naging statement ni Senator Raffy Tulfo. As much as yung una niyang statement, well, that's his comment already. Pero, klaro naman yung sinasabi ng prosecution. the prosecution said that they do a daily review kung sino yung mga ipepresent nila as witness. So hindi set in stone kung sino yung mga witness na una nilang nilista. Hindi siya set in stone. So ini-evaluate nila whether or not kailangan pa ba nila ito i-present or hindi na, depending on the circumstances and depending on the time allotted for these witnesses. Ang sinasabi dito ng prosecution, hindi na namin kailangan i-presenta yung iba pang mga witness because we're already confident enough that the evidence presented and the testimonies that were provided by the witnesses presented are already sufficient to convict VP Sara. On the other hand, and naman yung statement ni Senator Rafi Tulfo, with all due respect kay Senator Rafi Tulfo, yung statement niya against Congressman Bel Zamora, I think it was uncalled for because you have to remember si Congressman Bel Zamora is also a lawyer who graduated from her class with flying colors. She was a cum laude, if I'm not mistaken, sa UP, sa University of the Philippines. So hindi basta-basta ito si Representative Zamora. And we don't want her to be reduced in such parang a remark na, kumbaga, for me, is borderline misogynistic. Kasi marami na po naging statements online against Representative Bez Zamora and we don't want that, no? Dapat let's focus on the issues rather than attacking our prosecutors on their looks or on their sexuality, etc.
0: Well, yun nga lang, ano mo, parang it cuts both ways, eh, no, yung ganyang scenario. Eh, pero yun nga, Attorney Reyes, saan tayo kaya papunta? Sa tingin nyo, itong mga naipresentang ebidensya, ito po ba sapat na para makonvict ang Vice President? At para makumbinsilin rin, hindi lang yung senator judges, kundi yung taong bayan. Pero kasi nga, babalikan natin, mismo yung mga netizens na rin nagsasabi na may mga pagkakataon na ang boring nung pagdinig.
1: Ito ba yung tinatawag na impeachment fatigue? Uh-huh. No?
2: Correct. Tama po. That's why I also understand, Ms. Maan and Sir Sandro, na itong mga prosecutors, if they can dispense already with some of the witnesses, i-dispense na nila pag hindi na siya kailangan sa kumbaga sa kanilang kaso. Mm-hmm. Because, inya, tama po kayo, kahit nga po ako na isang abogado na may alam po sa mga technical na aspects ng impeachment, minsan nga, nabobore na ako. Minsan nag-i-skip na ako ng portions of the impeachment. So much more for the people, especially those who are working na mas marami silang ibang focus rather than the impeachment. So ang ano nga natin dito, ang pakiusap natin sa mga taong bayan na no matter how boring the impeachment, sana magpatuloy pa rin po tayo manood kasi this is an important topic na that not only concerns the supporters of VP Sara or the critics of VP Sara but the entire country because eventually ito pong accountability measure of impeachment, this will be itong case of VP Sara, this will be a good gauge kung gumagana pa ba talaga ang accountability measures ng ating gobyerno, especially since ang impeachment is one of the highest, if not the highest, form of accountability for public officials in our country.
1: Mm-hmm. Eh, pero kasi may mga di ba, ngayong buong araw na, buong araw na rin yan, di ba, 10 o'clock hanggang 6:30, baka mag-ano pa yan, extend. Mm-hmm. Depende yan sa sitwasyon. Tingin ninyo, kasi sabi ko nga kanina, may habit yung mga Pilipino Di ba, pag tanghali, noon time show. Tapos siesta pa, natutulog yung ating mga matatandang kababayan, nakatatanda as meron pang
0: nagme-merienda.
1: O hindi, may mga teleserye pa ba?
0: Oo,
1: yung mga ganon. Tapos, syempre, balita sa nag-start yan ng pwedeng 5 o'clock. May mga balita na siyang gusto nga malaman. Kasi yun yung habit natin noon pa man. Tingin mo, yun nga makakasubaybay talaga na ang ating mga kababayan sa itong bagong schedule?
2: Well, pakiusap na lang natin sa kanila. Kahit ako po, I don't agree with. Actually, I don't agree. As someone who watches the impeachment intently and parang majority of the time nasa Senate din kami para tutukan talaga itong impeachment, I somehow disagree with the current schedule kasi nga, marami pong ginagawa ang mga Pilipino. Kung pwede nga beyond kung pwede nga beyond office hours sana yung maging impeachment. Pero alam natin na imposible ito. Pero kasi Siyempre kung ikaw ay isang, for example, if you're a bicycle driver or nagbebenta ka sa palengke, siyempre yung 8 to 5 mo, naka-alot na yon para maghanap ka ng pangkabuhayan para may pangkain kayo kinabukasan or for that particular day. So, imbis na unahin mo yung makinig ka sa impeachment, siyempre unahin mo yung pagkain nyo because you have to work for your family and we understand that. But for those who have luxury, para sa mga tao po na may luxury po na manood, na kahit kunyari, habang nagtatrabaho kayo, inaalaw naman kayo manood ng television or makinig sa radyo, then we highly encourage yung mga tao yun na magpatuloy po natin na sumubaybay because merong mga ano eh, meron tayong mga narinig na mga figures and statistics na nagpababa na daw ang interest ng taong bayan in watching the impeachment trial because it has medyo mataas na and mahaba na yung magiging impeachment. So hopefully ang target naman daw kasi po Ms. Maan ng impeachment court ay before this year ends. Sana matapos na yung impeachment
1: at
2: nagkaroon na ng verdict.
1: Tama ka din kasi nga sinasabi nating class ano CDE yun yung talagang nasa labas lagi no, nagkatrabaho, construction, mga nagtitinda at marami pang iba. Sinasabi mo naman yung mga nasa opisina na pwedeng bukas ang telebisyon, di ba may mga ganun eh monitoring. Yun yung nasa class AB. So ABC pwede. Oo. So yun na nga, nahati pa rin sa class no yung ating sambayanan. Kaya itong mga nakararami nasa CDE, maraming sila ang nakararami sa mga botante.
2: Right, tama po, Ms. Maan. Dagdag ko lang po. And that's the reason din po na medyo nananalo nga yung, I mean, kasi since wala silang time manood during the entire day,
1: iba nga,
2: nakabase
1: walang TV
2: po sila. Opo, nakabase po sila at nakaasa lang sila sa mga sinasabi ng mga vloggers sa social media.
1: Yun na nga.
2: Kasi medyo brief or even sa mga news outlets, sa mainstream media, sa social media. Kaya nga po nanonood na lang sila ng mga spliced videos, yung mga sound bites. Kaya po medyo there's a tendency for them to be misinformed. Lalo na po kung yung pinapollow nila na vloggers ay may sinusundan na mga naratibo. Kasi kung ako, busy ako buong araw, manonood na lang ako ng social media, sa TikTok kunyari, yung napanood ko na TikTok ay sinusuportahan itong isang politiko na to. So basically, kung ano yung naratibo nila, yun yung papaniwalaan ko. Kasi yun lang naman yung napanood ko eh.
0: Ang masaklap nga hanggat dulo-dulo na, mukhang nasa dulo-dulo na tayo ng impeachment trial, problema pa rin pala talaga no? yung misinformation, yung fake news.
2: Right. And that's the reason, ako, kahit inaaway na tayo sa social media na, ba't ang ingay-ingay mo, wala ka bang kliyente, ganito, ganyan, I try as much as I can to be present and active on social media. Kasi, very crucial, especially for us lawyers, na maging active sa social media. Kasi ang tunay na laban po ngayon ay nasa social media. For people, especially for people who don't have direct access to information or wala namang alam sa mga technical na bagay, I think it's important for experts, for legal experts, for political experts to be on social media para tulungan po yung mga taong bayan na maintindihan ng mas maayos ang nangyayari sa impeachment.
1: Oo. Minsan lang naman natin makausap si Attorney Reyes. Pero dalasan na rin natin. Hindi, ang tanong ko, alin sa mga nailatag ng artikulo yung ang para sa'yo ay pinakamalakas?
2: If I'm being honest po, lahat malakas. Pero I think kung if we're looking at how parang convincing the evidence is and how difficult it is to refute, for me talaga ang pinakauna yung grave threat because no one can really refute na sinabi ni VP Sara itong mga statements na to. That's number one. Pangalawa po, hindi na rin po siya during the time of the prosecution, wala na rin pong way yung defense to attack the fact na sinabi talaga ni VP Sara itong mga statements na to. They just went into technicalities on how these videos were obtained, etc. Was this splice, etc. Pangalawa po is the confidential funds. Klaro-klaro po that there were irregularity and misuse in the confidential funds because hindi po yung trail po on how it was disbursed, on how it was parang obtained, kung paano siya winidraw, and even on how the recipients received the confidential funds ay in every step of the process ay may anomalya. And right now, even if hindi pa tapos yung unexplained wealth, marami na pong lumalabas, even sa sala ni VP Sara. We have to remember po, ang nagpa-convict po kay CJ Corona ay isang entry lamang, non-disclosure of the foreign accounts sa kanyang salin. Paano pa po si VP Sara? Halos lahat ng entries may anomaly, even yung fact na hindi siya nag-declare ng cash on hand and cash in bank for several years. Yung fact na nagdeklara siya na shareholder siya ng GenCorp pero hindi naman pala, and the fact na meron siya mga properties na nalaman natin na nakapangalan sa kanila mag-asawa pero hindi nila dineklara, and these are just some of it kasi hindi pa tayo tapos eh.
0: Alright, sige po, abangan na lang natin sa Lunes ang susunod na kabanata. Maraming salamat po, Attorney Reyes.
1: Thank you.
2: Salamat po, Sir Sandro and Ms. Mayan.
0: Ayan po, si Attorney Reyes del Rosario, isa pong public interest lawyer. O, paano, susunod na. Ay, teka, bago pala tayo, baga extra partner, nagpapabati lang itong ating dating piloto,
1: mm-hmm.
0: si Robert Rivera. Pinapabati niya ng happy birthday si Eric Dato from Rivera Family.
1: Happy birthday!
3: Happy birthday! Happy birthday!
0: O, paano, susunod na ang issue spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo. O, paano?
1: O, bukas. Akala ko Lunes din tayo.
0: Akala ko, uwian na. Uwian na. Meron pa palang press con.
1: Correct.
0: Si dating Senador Antonio Trillanes. So, paano? Bye.
1: Bye.
4: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money!
4: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa East 30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
3: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
6: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
0: Kabanding.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: nagitla ba kayo mga kapamilya? Yung marathon pala na sinasabing marathon. Ganun lang yung... Sinasabi marathon, ganun. Ang bilis. Kapag si Speedy Gonzales at saka si Roadrunner ang nagmarathon, ganun lang siya kabilis.
1: Kaya nga. Yeah. Eh, so, andun pala si Speedy at saka si Roadrunner
0: kanina. Si Speedy Gonzales. Yes.
1: Pakabilis eh.
0: Hindi mo narinig, sumisigaw sila na, Arriba, arriba, eto, eto, iya! Diba?
1: Pagkatin lang, ala, alas dos pala, alas tres, tapos na.
0: Tapos
1: ala,
0: na, nagbabay na.
1: Tapos yung, di ba, partner, yung kagabi pa lang, pagkapatulog pa lang tayo, sabi din natin, kailangan tayong paghandaan dahil bukas mahabang araw ito.
0: Tsaka kaya nga, hindi sila nag-trial nga noong Tuesday dahil sabi nila may pahinga muna ng ano Wednesday pala para makapagpahinga at makapag conserve ng energy at makababa ang bubunuin. Yung pala Lunes pa. Lunes pa pala tayo mag-iinta. Ano ba? Talaga
1: lang. Parang ano nga din partner no. Hindi rin masyadong naging mahaba yung mga pagtatanong ng both defense and the prosecution at yung mga ano din ng mga senator judges natin.
0: Yung sa dalawang registry of deeds, yung isa sa Davao City, isa sa Samal Island, di ba? Tapos yung isa gumagamit na ng magnifying glass. Nakapansin mo? Hindi mo napansin?
1: Hindi mo
0: siya. Sabi nga ng ibang mga netizen, sabi, ano ba yan? Apat na nga yung mata, may panglima pa.
1: Alam mo, mahirap ha. Pag malabo ang mata, ganun diba? Talaga.
0: Huwag kayong mag-eye shaming. Eye shaming, hindi body shaming. Eye shaming. Siguro nga naman kasi, parang kahit na po ay meron na siyang...
1: Antipara.
0: Antipara, reading glasses. O, ano man yun. Baka talagang napaka-fine print na nung nakasulat doon sa ano. Kailangan lang niya ng magnifying glass.
1: Ayan, diba? You know, para lang hindi ka magkamali ng iyong nakikita.
0: Sure.
1: See, we're talking about numbers here.
0: The attorney, ano to? Marco, what is the name of the attorney?
1: Yung sa Tagasamal Island. Sa, yung pangalawang
0: Marco Pineda. Si attorney Marco Pineda.
1: Mm-mm.
0: Tapos yung taga Davao naman, si attorney Kathy Maldonado.
1: Yes.
0: Pero hindi po sila talaga yung parang hinihintay na main attraction. Ika nga, kumbaga sa, ano ba tawag dito? Kumbaga sa concert, front act pa lang yung dalawa.
1: Front act pa lang sila.
0: Pero yung main performer, ay hinihintay ng mga tao, si dating Senador Sonny Trillanes. Kasi, nagpakita na siya nung isang araw nung nakasalang bilang testigo si Davao City Mayor Buster Duterte. At sinasabi niya na handa na siya na tumestigo patungkol doon sa bank transaction.
1: Yes, at diba? May sinabi pa siya na may mga explosive siyang mga ilalabas.
0: What happened to the explosion?
1: Delayed explosion. Bukas na lang daw.
0: Ewan ko, meron nga pang explosion. So hindi na nga po isinalang si dating Senador Trillanes as a prosecution witness dahil siya daw mismo ang sumulat para sabihin na iatras na siya as a witness. Kanina kasi pagpasok pa lang ng mga prosecutor, sinabi na po ni lead prosecutor Jervy Luistro na hindi na nga daw isasalang si dating Senador Trillanes today. So siguro masyadong ano ba tawag dito? Nadismaya, nadisappoint, I don't know, no? Yung mga taong talagang inaasam nila na meron siya ilalahad. Pero bukas daw ay may praise con.
1: Si Senator Trillanes. Pero wala tayong impeachment bukas.
0: Wala dahil sa Lunes na daw. At pinagbibigyan naman daw yung mismong panig din ng depensa. Na paghandaan din yung paglilitis dahil kailangan pa din nilang basahin at suriin yung mga dokumento, no?
1: Ito ay kahit na dami ng kumontra. Na huwag na tayong mag-delay ng mag-delay. Tagal na.
0: Noong una nga, mayroon ng mga dinrap na mga witnesses yung prosecution doon sa ibang articles of impeachment. At ngayon, parang sabi nga nila bakit yung kaya daw mga tao ba na tila may mga dapat nalalaman? Yun pa yung dinadrop as witness. Yung si Colonel La Chica. Ayaw ipatawad.
1: Ayaw ipatawad.
0: Itong si dating Senador Sonny Trillanes, hindi na rin isasala. Although ang sabi naman daw din ng mga, I think, mismong sa prosecution, baka daw naman kasi yung ilalabas din or ilalahad din sana ni dating Senador Trillanes ay mga impormasyong nakuha din niya from his sources. At yung mga sources mismo, baka sila din ang mas nakakaalam at sila din ang isasalang bilang witness.
1: Tama. At yan nga rin kanina kausap namin this morning si Dean Mawis, no?
0: Si Saul Mawis.
1: At sinabi rin niya yan kasi I was asking, bakit po kaya nila i-drop?
0: Yeah.
1: Same din ang sinabi niyang possible argument is because kung lahat ng mga ilalahad ni Senator Trillanes ay nakuha niya sa iba, yeah, it might be hearsay, baka mamaya object lang ng object. So it might as well go straight to the sources of the documents.
0: Sila ba kaya ang source na iuukuan?
1: Well, we don't know. That's what we're gonna find out tomorrow kasi pag magpa-press consistently.
0: Ang iuupo next sa Monday, sino ba? Mga taga-AMWAC?
1: AMLAC, BIR, sinabi nyo there. And banks and insurance.
0: O, ito yung marami-rami din yun. So, kailangan talagang i-marathon yun, partner.
1: Yan na naman tayo.
0: Sa totoong marathon.
1: Umasa tayo sa marathon.
0: Sa totoong marathon.
1: Oo.
0: Kasi kanina parang sprint lang. Hindi naman tumagal.
1: 10K lang, no?
0: Oo, parang hindi nga. May clip
1: eh. Ang bilis eh.
0: So, sobrang nabigla rin po tayo dahil pinaghahandaan nga natin. Eh, dapat hanggang gabi, wala pa atang 3 o'clock.
1: Parang tapos regular na nga tayo. At di lang parang regular. Ang aga na nga ng lunch break.
0: Maaga
1: rin natapos.
0: Maaga din nag-adjourn. Sige. So, ano ba ang mga napulot natin kanina from the two witnesses na isinara?
1: That there were
0: land titles.
1: Undeclared land titles.
0: Although, yung parang meron kasi kanina parang question as to whether nagtama o nagtugma ba yung supposed to being address na binigay doon sa isang real property.
1: Oo,
0: no?
1: Kasi parang nag-cross
0: ang,
1: lang.
0: Ang lumitaw is maaring yung binigay na pangalan doon sa address ay hindi tugma doon sa nasa title. Dahil kuminsan partner, ito yung medyo nagtataka din ako eh. Minsan meron kang lupa, pero ang title niya na doon sa Block 9, Lot 9, Block 13.
1: Oo.
0: Pero kapag nabili na yung property, biglang nagkaka-house number.
1: Oo.
0: Nare, number 12 Calachucci Street. Parang ganon. Pero doon sa title, hindi number 12 Calachucci Street yun. Lot 9, Block something something.
1: Oo.
0: So baka daw lang doon nagkaiba.
1: Pero saan
0: pero
1: nga
0: yung,
1: ba?
0: Pero yun pa rin, the same location.
1: Oo.
0: Nagtugma pa rin. Oo. Parang sa Matina ata.
1: Oo, pero yun nga rin yung pinagtataka ko, partner eh. Saan ba yan nagbabago? Doon sa
0: Registry of Deeds kasi. Of Deeds. Normally, kung ano yung parang coordinates, no, nilalagay nila yung lot 9, block something, ganyan-ganyan. Yun ang nasa title.
1: Pero yung determinant ng address mo, sinong nagde-decide?
0: Ano yan eh? May parang, ano yan eh? Ay, sorry. May parang survey yan eh. Geodetic land survey. Kumbaga yung boundaries ng iyong lote naka-ano doon sa title. Okay. So, basta't malinaw na kahit na ba iba yung pagkaka-identify ng location kaysa doon sa house number, pareho lang naman yung lugar. Kumbaga, baka lang naman doon nagkaroon ng question, di ba? Dahil kuminsan nga, ganun na nangyayari sa land title. Eh. Hindi naman house address ang nakalagay. It's the lot number and the block number. And then, saka pag nagtayo na ng bahay, saka nagkakaroon ng house number. So, ngayon, you may have a different lot number and block number from the house address, but they're in the same location.
1: Oh, so
0: same
1: dapat,
0: coordinates.
1: Dapat, sinistreamline natin yan. Yeah. Diba? Asa yung mga one-stop shop natin para ayusin natin yung mga
0: And normally, kasi kapag nag-rehisto ka na ng property, kunwari, na assess na to sa LGU, ganon, hawak-hawak naman nila yung titulo mo. So, alam nila na itong title na ito with the corresponding lot and block numbers are the same as the house address na niregister.
1: Kakailanganin pa ba kaya magpatawag ng LRA dyan?
0: Sino pa ba yung nakaupo kanila?
1: Registry
0: of Deeds. Sila pa rin naman yun.
1: Sila rin ba yung LRA?
0: Local ano lang yun. Yung pagka-barrage ng registration.
1: Diba, para malinaw tayo.
0: May kanya-kanya Registry of Deeds yan. Kada rehiyon, kada probinsya. Anyways, so, sino ba ang ating guest? Alam mo, hindi ko alam bakit si Mission Control Specialist Show Me the Money ang nandito
1: sa Show Me the Money?
0: CJ Pera. Pera-pera lang.
1: Eso naman ang ipin natin ngayon.
0: Kumbaga sa ako ang prosecutor, malaking pera. Kasi hindi lang naman malaki ang barrel. Malaki ang barrel ni CJ, pero marami siyang pera. Kita mo, kumalansing pa.
1: Ganon.
0: Grabe. So mamaya si House Prosecutor Kong Terry Ridon ang makakausap po natin. Tapos maya-maya, meron pa tayo isa pang issue. Para.
1: Yes, Secretary Vida ang ating makakausap. Para sa,
0: according to the Secretary Clerk of Court, it's Raul Vasquez.
1: Oh, sorry, I'm sorry. Yusek Raul Vasquez.
0: The Secretary, okay, hindi siya bibida today.
1: But still from DOJ pa rin to for the extradition. For the extradition.
0: Yung,
1: kasi diba inanunsyo ng DOJ na posible daw malapit na ang request ng US for the extradition ni Pastor Apollo Quiboloy.
0: Alamin natin kung matutuloy ba ito or according to the process, kailangan matapos muna yung mga local cases niya dito, ang pagdinig, bago siya ilipat sa kustudiyan ng Amerika. Bago po tayo magpatuloy po sa ating mga panayam, tatanggap po muna doon ang mga ulat mula po sa ating mga radyo. I'll try this, ha?
1: Ay!
0: Pero sinasabihan ko ng indak. But impeachment court, itinanggi na hinaharang ni Presiding Officer Jesus Cudero ang pagtestigo ni dating Senador Antonio Trillanes. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Tirado, hindi Radio Patrol, Robert Maro. Kayo, Robert!
2: Tony, pinapuntaan na ng Senate Impeachment Court na mismo si Presiding Officer Jesus Cudero ang pumipigil sa pagsalang sa witness stand ni dating Senator Antonio Trillanes. Sabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, ang mga ganitong pahayag ay hindi dapat agad pinaniniwalaan. Madalian niya ang gumawa ng mga kwento pero ang mahirap ay patunayan ang ginawang kwento. May paalala pa si Tunggol sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon lalo na sa mga abogado.
3: Yung mga iba dyan ay mga abogado na nagpapakalat ng mga kwentong ganon. So magbasa po sila ng canons po nila for professional responsibility and accountability that lawyers should not engage in misleading or untruthful statements. So mag-ingat-ingat po sila kung gusto po nilang hindi magpatuloy yung suspension to disbarment.
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Kuyang Robert.
2: Tony.
0: Binigyan pa kita ng ibang music bed, ha? Dahil alam kong ikaw ang...
1: Maction yung...
0: Yes, maction ang iba balita.
1: Naka denim jeans yan, di mo ba alam? Tsaka long hair yan ngayon.
0: Oh?
1: Oo. Di nga. Lakas makatanggol ng ano
0: parang
1: ngayon.
0: Tanggol ang
1: oo.
0: Grabe. Sigabo.
1: Sigabo.
0: Simano.
2: Ay, sigabo yun.
0: Ay, grabe.
1: Simano.
0: Maraming salamat, Kuya Robert.
2: Balik sa inyo.
0: Thank you, boss.
1: Susunod, Malacanang, binigyang katwiran ng pagsasabatas ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapaliban ng barangay at SK elections. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol Christian Yusores. Go ahead.
4: Riga, nagbigay katwiran ang Malacanang sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpaliban ang pagdaos ng barangay at sanggunihang kabataan eleksyon. Ito'y kasunod ng inihahing petisyon sa Korte Suprema na kumikwestiyon at nagpapahinto sa postponement ng halalan. Ayon kay Panas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, marahil sa paningin ng Pangulo at mga mababatas ay nararapat ang pagpapaliban ng halalan kaya pinirmahan ang batas. Nitong Miyerkules, na ipag-utos ng Supreme Court ang pagkukomento ng respondent sa petisyon kabilang ang Malacanang, Commission on Elections at Kongreso. Pero ayon kay Castro, ang Office of the Solicitor General na ang bahalang sumagot sa petisyon, gayon din sa pahayag ng complainant ni si Attorney Romulo Macalintal na nagsabing paglabag sa karapatan ng publikong bumoto ang muling pagkansila ng halalan. Sa ngayon ay hinihintay pa rin anya ng OSD ang kopya ng petisyon at utos ng Korte Suprema pero nilinaw na handa ang OSD na humarap at maging kinatawan ng pamahalaan sa gagawing pagdinig. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Thank you, Christian Yusores.
0: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Basahin mo nga yung message ni Ken Don.
1: Sir Task Gap.
0: What is a TAS?
1: Expiring po tayo.
0: Do you know the TAS?
1: Oh.
0: Ang TAS now is the common abbreviation for pagkatapos.
1: Oh. Ah, yeah. TAS. Oh, TAS ganun.
0: Oh, yeah, yeah.
1: Oh. So, tapos yun ang gagawin natin.
0: May sariling abbreviation ng mga tao ngayon.
1: Yes, like, that's I think millennial term na rin yung TAS ganun.
0: TAS?
1: Oh, TAS. Parang tuloy, di ba? Pagkatapos, ganun.
0: Tapos na ngayon, ha? So, susunod, hindi na natin maintindihan ang lingwae.
1: So, yung susunod niya, next time, nod na lang. Nod.
0: Nod.
1: Kasi yun, tapos, tas na lang. Eh.
0: Aray, pusikat, ano ba?
1: Bawas na ng pabawas.
0: Yan.
1: Kasi diba yung sus, ano yun? Yung sus na lang sa mga Gen Z. Yung sus, diba? Yes.
0: So everything has an abbreviation.
1: Oh, oh.
0: Parang yung trial lang kanina, abbreviated.
1: Oo. Oh, oh.
0: Ganun lang kaiki.
1: Oo. Oh, oh. Kala niyo marathon, ha? No, no, no.
0: Amaya-amaya po, ha? Makakapiling po natin si Congressman Terry Redon. Nakabilang po siya sa House Prosecution Team, ha? Para po pag-usapan yung mga nangyari today on a day
1: 32.
0: Of the supposed marathon na naging sprint lamang po kanina. 100-meter dash. So pagbabalik po namin ang partner rin ka dito po sa Issue Spotted! Spotted! Spotted!
5: Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Na-addict po ako sa hospital. Hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
7: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Issue spotted. DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Tanggap po muna tayo ng Flash Report mula kay Cesar Ganasi. Cesar, go ahead.
10: Tony, hindi muna maaaring daanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang bahagi ng Baguio Bontoc Road sa Amlosong, Bontoc Ili, Bontoc Mountain Province dahil sa pagbuho ng lupa. Batay sa road update, alas 4:30 ng hapon ngayong Huwebes, nangyari ang landslide. Pinapayuhan ang mga motorista at biyahero na ipagpaliban muna ang mga hindi kinakailangang biyahe patungo o daraan sa lugar. Hinihikayat din ang publiko na manatiling nakatutok sa mga susunod na opisyal na abiso hinggil sa kondisyon ng kalsada. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi. Tuloy po tayo sa ating programa. Tama na? Ah, nandiyan na? Ha? Ready na? Parang si Mission Control Specialist CJ Perez, very active today.
1: Lagi naman active yan.
0: He's very hyper and yes, is always ready.
1: Mm-hmm.
0: Wait a minute. Yesterday there was a new mission control specialist. She also resigned already.
1: Grabe. One day lang.
0: Oh, one day. Parang marathon. Tapos ko na rin. Tapos na rin.
1: Hindi naman po si Rebecca. Diyan pa si Rebecca.
0: Si Rebecca na dyan pa. Pero si
1: Rebecca talaga yung buong pangalan.
0: Okay. So nasa ating linya ng telepono ay miyembro po ng House Prosecution Panel si Congressman Terry Redon. Kong Terry, maganda hapon. Tony Enrica.
11: Ay, maganda hapon. Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Our pleasure as always, yeah. Kong Daddy. Salamat po.
0: Medyo, ano ba tawag dito? medyo matalim ba yung batikos ni Senador Raffy Tulfo sa panig ng prosecution na hindi siya natutuwa dun sa kalidad daw ng mga witness na inuupo.
1: O kinakansel, inuupo, ginugulo-gulo.
0: Oo, at parang ang feeling niya pumapalya daw yung presentasyon ng prosecution. Do you take that as constructive criticism?
11: Siyempre, ginagalang ho natin yung pagtingin ng atin po nga sa ito, Judge. No? Siyempre, may karapatan naman sila sabihin yung kanila pong pagtingin. Pero tingin ho namin, lahat po ng mga witnesses, lahat ng mga prosecution panel na isinasalang po sa korte, ay naghahanda. No? At talaga po nga isinasalang dahil mahalaga po silang mga testigo at yung competence ng pong mga abogado, whether public or private prosecutor, tingin ko naman po ay nakikita naman ho natin kasi na ipapasok po yung mga mahalagang mga detalye, ebidensya, dokumento doon po sa bawat aspeto po ng paglilitis.
0: Okay, very good. And on the part naman of the prosecutors themselves, medyo may pasaring din si Senator Judge Raffy Tulfo na sinasabi niya, in his words, na parang tila nagpapakyut lang yung ibang mga miyembro ng prosecution. I don't know exactly kung pinatatamaan niya ay yung naging papel ni Congresswoman at Prosecutor Bel Zamora sa pagtatanong dun sa taga-PNP.
1: Kasi sinabi niya talaga nagpapakit sa police.
0: Ah, ganun. Oh. Mm. So, anyway, Kong Terry, nasagot na rin naman nata ni Kong Bel ano, yung mga batiko sa kanya. Pero sa panig mo o sa punto de vista mo, ano ba masasabi mo na ganun ang pananaw ng isang senator judge?
11: Well, una sa lahat, to be fair naman po kay sa dalawang partido, kay Congresswoman Zamora at kay Senator Judge Raffy Tulfo, hindi naman niya pinangalanan.
0: Hindi nga.
11: Kung sino ho'y nagpapakit. Hindi ba? Kasi ang pagtingin ho namin sa prosecution, wala kami interest na magpakit ho dito sa paglilitis na ito. So, ibig ko sabihin, kung ang tinutukoy, halimbawa, kasi isa lang naman ho'y nag-interview sa police. Hindi ba?
0: Yeah.
11: Si Congresswoman Zamora, kung ang pagtingin ho nila ay nagpapakit ho yung kasamahan ho namin sa prosecution panel, ginagalang namin yon. Pero tingin ko, may kanya-kanya hong estilo eh. Yun po nga paglalatag na ebidensya. Kung yun po yung paglalatag ng ebidensya ni Congresswoman Zamora, yun po yung kanya pong pamamaraan. At tingin ko mahalaga naman po yung estilo ho ng ganun. Kasi yung pong mga aspeto na ebidensya on the firearms, naipasok naman ho. At yun naman ho yung basic objective ni Congresswoman Zamora doon sa direct examination. Ito po nga, representative po ng Firearms Division po ng PNP.
0: Okay. So natupad yung objective ng prosecution sa pagtatanong nung prosecutor.
11: Tama. Kasi ibig sabihin, whether ang pag-pronounce mo ng baril ay baril o barrel, for example, wala na tayo doon. Hindi na tayo kasali doon. Ang mahalaga ay naipasok po yung pong testimonya, usapin po ng mga baril po ng mag-asawang Duterte Carpio.
0: So, as part of the ongoing, syempre, paglalahad ng mga testigo at pag-direct examination sa kanila, may pangkakataon pa rin ho ba na si Kong Bel ang magde-direct examination sa iba pa mga witness? Or ano muna? Ibang muna ang sasalang?
11: Siyempre, iba-iba ho yung mga witnesses na pwede yung maisalang. So, may kanya-kanya pong mga kahandaan at kagalingan po yung mga prosecutors ho natin, private or public. No?
0: Yeah.
11: So, at the moment, wala pang nakasalang ata si Congresswoman Zamora. But I think she's willing to take on another task of examining witnesses or cross-examining yung pong defense witnesses.
0: Okay.
1: Punta naman natin yung nangyari kanina, Kong Terry, no, dun sa pagtestigo netong dalawang mula sa Registry of Deeds na ating mga abogado. Lumabas kanina na merong mga properties na hindi na-declare doon sa sale ng Vice Presidente. Ito lang po ba ang ating aim to show that there were undeclared properties? But ilan lang din naman po yung naipakita natin. Are we gonna be digging for more undeclared properties?
11: Hindi, ito pong bahagi nito pong mga real properties, no? Yung pong mga pag-aaring bahay o pag-aaring mga lote, ay I think yan na po yun, no? Kasi ang mahalaga naman po, like what you had seen for example on the firearms, pinakita lang ho ano yung mga firearms na pag-aari nila. Tapos syempre, makita rin naman ho natin during the trial itself na pinakita ulit yung pong salin. So, kailangan nung pagkumparahin kung nariyan ba ito pong mga baril na ito dito po sa salin. Ganyan din po yung ginawa dito sa mga pag-aari na real properties, lupa o bahay, no? Ito ang salin, nandyan ba yung pang mga pag-aari po na yan sa salin ng pangalawang pangulo. So, yan naman po ay not sub judice kasi yan po yung mga lobas sa paglilipis today and in the last couple of days.
0: Sige. O nga pala, kailangan mag-ingat tayo sa itatanong mo kay Kong Terry. We don't want him to receive.
1: again.
0: Ayaw natin na siya naman ang sunod na makatanggap ng admonition.
1: Pero na nga siya, stern warning.
0: Admonition. Anyways, syempre at parang ano, anong tawag dito? Parang na anong tawag doon? The term is yung na-douse yung expectations ng mga tao dahil hindi na nga po isasalang si dating Senador Sonny Trillanes. So, kumpirmado ho ba, Kong Terry, na si mismong si dating Senador Trillanes ang sumulat para i-atras yung kanyang pag-upo as a witness?
11: Tama ko yun. Nagpaabot po siya kanina umaga kay Chair Jervil Luisto na hindi na lang ho siya sasalang daw po bilang testigo. Pero nasabi din naman niya ho doon sa mismo pahayag din niya kanina, bukas meron daw siyang press con kung saan doon na lang daw po niya ilalahad yung kanya pong mga supposedly sasabihin sa paglilitis. And so ginagalang namin yung kanya pong posisyon sa bagay po na yan.
0: So definitely, if you talk outside the impeachment court, whatever he says is not going to be kumbaga relevant or cannot be used anymore sa pag-prosecute doon sa Article 4.
11: Tama ho yun. But like what we had been stating, halimbawa, kung ito naman po ay ilang aspeto po ng kanya pong testimonya ay pwede naman pong mabanggit na nung po halimbawa na AMLC executive director at may iba pang mga maisasalang po ng witnesses. So wala din naman kung hindi maisasalang dito po sa mga supposedly testimonya sana ni former Senator Trillanes.
1: Hindi po masusunog yung maaari nating itanong doon sa ating future witnesses by next week?
11: Hindi naman kasi syempre may kanya-kanya ding personal knowledge eh. Yung pong mga executive director for example ng AMLAC, yung pong mga bank representatives, yung pong mga BIR representatives. So, kumbaga wala naman hong bangga kung magsasalita man si Senator Trillanes bukas na syempre not covered by the impeachment court. We will still proceed with the entirety of the witness list na pinayagan na po ng korte.
1: But sabi niya meron siyang he's gonna drop bombs na matinding pagsabog nga o pasabog nga daw hindi niya magagawa on the impeachment court na, so sa press ko na lang tomorrow. Pero yun nga, kung kunyari may connect naman o maaari natin magamit dahil sa labas ng impeachment court niyon inilabas sa press ko, hindi na natin yan pwedeng itanong?
11: Pwede pa rin naman. So we will see kung if it's something that is very relevant to the case presentation that we would want to show to the public and to the impeachment court, no? So, kung meron mga dagdag na impormasyon na malalaman po tayo bukas, it is something that of course the prosecution will consider by next week.
0: Merong binanggit si dating Senador Trillanes, and I don't know if I heard the phrase correctly. Iniiwasan lang daw niya na makadagdag sa pressure sa prosecution. Pero bakit po niya sasabihin yun? Kayo ho ba ay may nararanasang pressure sa ngayon?
11: Blood pressure lang yung nararanasan ko ngayon.
0: Totoo.
11: Pero, syempre, yung pressure naman is really just to really show yung pong mga ebidensya, no? Talaga naman hong minamalaki po namin ito po nga bawat piraso ng ebidensya, bawat testigo na gusto ho namin ilatag in the shortest possible time.
0: Yeah.
11: Yun lang naman ho yung actual na pressure na kinakaharap po namin at the moment, but of course we believe in our evidence at we hope to be able to present it in the remainder of the days that we will be presenting the evidence.
0: Sige, so by Monday tiyak na yan, Kong Terry, na ito nga ay bahagi na ng marathon trial hearings. Hindi ko katulad kanina, sabi yung marathon naging sprint lang eh.
11: Oo nga eh, pero di ba pagdating naman ho ng Lunes magsisimula pong muli, no? At nag-adjust pa kami doon sa doon sa whole day proceedings para di kami makapaniwala na buong araw na talaga yung mga PDPs, no? So hindi pa kami nakaranas nung 8 to sawa, but hopefully by next week we'll get our witnesses together and mapunan po namin yung pong mabuong araw po ng pagiging. Pero matapos na rin.
0: Uh-oh.
11: Kasi yun naman po yung gusto natin talagang matuwa. Yeah. Matapos, makapaglatag, makatapos, at makapag-decision po ang mga Senate judges.
0: Oo. Tapos, syempre may issue pa about the voting threshold, no? Dahil po nabasura na ng Korte Suprema yung tatlong inihaing petisyon, and not on the grounds na mali talaga yung ginawang pagboto, kundi dahil premature pa daw. Ibig sabihin, hindi pa rin ho talaga tuluyang nasasarado yung question patungkol doon sa voting threshold. So, maasahan pa ho ba natin, Kong Terry, sa tingin nyo, na once the court, impeachment court, already reaches the point na magbobotohan na on conviction or acquittal, na babalik na naman sa Korte Suprema itong isyong ito?
11: Well, that is something that we will be expecting na pwede po talaga mangyari. Pero for example, pagka ho, alibawa, yung vote to convict ay around 16. Actual vote, no? Tingin ko, wala, ding magiging moot din moot yung mga question on the matter kasi obviously, two-thirds of 24
0: yes.
11: is 16.
0: Uh-huh.
11: Diba? So, yung mga ganyan pong mga anticipation, it will really come for a future time. But today, I think, talaga tuloy-tuloy na po yung pong paglilitis hanggang sa decision po ng mga Senate judges.
1: Aside dito sa hindi pa natatapos na issue dun sa where we're going to be getting the two-thirds of the voting threshold, na may sinabi naman na kasi si SPO Cheese na sino yung mga hindi pwedeng lumahok. Pero if on the day of the voting, eligible na
0: payagan
1: all those,
0: sila,
1: all those na wala ngayon. At napag-desisyon na ba nila kung etong mga ito ay maaaring bumoto on that day?
11: Well, babalikan ho natin yung binabanggit po ni Senator Tito Soto, Senator Judge Tito Soto, doon sa ilang pong diskusyon doon. Ang totoo, prakada ho yung mga kasamahan po nila nagpakita, lalo doon sa araw po ng botohan.
0: Yeah.
11: May sasama pa rin sila doon po sa pagbilang po nito pong threshold number po na ito.
0: Okay. Mm-hmm. Sige. So, Kong Terry,
1: Monday ulit.
0: Meron pa kayong mahaba-habang panahon
1: para maghanda. Makapaghanda talaga.
0: Para lang mag-ipon ng lakas at kung kinakailangan nga daw ng marathon. Pero alam mo yung naunang dinig ko pala, Kong Terry, ang sabi gagabihin, pero hanggang 6:30 lang.
11: Hindi. Ano yan? 10 to 10. Parang gano'n na tayo. Siyempre, yun ang worst scenario.
0: 10 to 10. With breaks in between.
11: Para lang makatapos ng marami pong mga testigo. So, for example, by next week, yung AMLC, matapos by, hopefully, around the late afternoon, baka pwede pa ho namin maisalang yung pong mga
0: bangko.
11: By that time.
0: Uh-oh.
11: At least may bangko na makapag-direct doon sa evening session o sakali.
1: How many banks and insurance representatives are we looking at, Kong Terry?
11: At least 7 yung pong banks, no? And at least 7 din po insurance companies na pinag-uusapan po natin.
1: Pero if, kunyari, the defense will stipulate doon sa mga dokumento na maaaring i-present itong mga banko na ito, maaari bang hindi na sila ma-interview at all? Ay, ma-call as witness?
11: Pwede pong mangyari yun. Siyempre, on the day na may isa lang po yung mga banko at saka mga insurance companies, para lang ma-expedite po yun. If they will stipulate, the defense will stipulate, then hindi, mapapabilis po yung paglalatag po ng ebidensya. Pero siyempre, if they will not agree to stipulate, then you will have to present each and every witness.
0: Okay. Sige. Kong Terry, thank you so much.
11: Maraming salamat.
1: Thank you, Kong Terry.
0: Alright, so anong susunod na rin, Ken Don? Uwi na kami?
1: Oh, pwede din naman.
0: Uwi na kami.
1: Kasi maaga sila natapos kanina.
0: There's no marathon, so we also go home.
1: Then,
0: kailangan lang po namin magbigay daan po sa ilang po mahalaga mitsaya. Kami po ay magbabalik dahil meron pa rin hong tinatawagan na isang guest, si DOJ Undersecretary Raul Vasquez po. Patungkol po dun sa extradition request pa rin ng Amerika para sa kustudiya kay Kingdom of Jesus Christ founder, si Pastor Apollo Kiboloy. Magbabalik pa rin pa ko ni Partner Rica dito pa rin po sa issue.
12: Suarez! Suarez! Suarez!
13: Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: cluster on legal and liaison offices ng DOJ.
1: So the petition will be filed by the DOJ for the pastor's extradition.
0: On behalf of the requesting state, which
1: on
0: is
1: behalf
0: the UN.
1: Of the requesting state.
2: But Yusek, di po ba malino naman na sinasabi na kailangang litisin muna ang lahat ng mga kaso niya dito sa Pilipinas before pwedeng litisin sa ibang bansa kung may kaso man siya doon?
0: Actually, Rica, it's not that clear. Hindi yan ang landas lamang. Under our US, the Philippine-US extradition treaty, may dalawang options actually eh. Yung isa is to do what you precisely said, no, na hintayin mo nang matapos yung mga cases na nakabinbin dito laban kay Pastor Kiboloy, or pwedeng ang i-surrender na itigil ng Philippine government yung present litigation para ipadala siya, i-extradite na siya doon para sagutin niya or harapin niya yung mga kasong naka-file sa kanya sa Amerika. Pero itong second option na to, kailangan na merong participation or merong consent ng mga victims dito sa atin.
1: Okay.
2: Nakausap ko po kasi before I had the chance to speak with Amba Babe about this. At may option po siyang sinabi na if the families of the victims gave their consent na yun nga i-allow yung extradition request na US, maaring mauna daw po na litisin sa US before dito sa Pilipinas. Totoo po ba yan?
0: That's exactly the second option that I told you.
2: Ayun pala talaga yun. So, kung litisin po siya sa US, mabigyan siya ng sakdal o hatol.
1: Sentensyahan siya.
2: Sentensyahan siya.
1: Ibabalik pa ba siya dito
2: yun
1: to face the trial?
2: Or magsisimula na ba yung kanyang doon, to serve a sentence in the US?
0: That's an interesting question. Kasi yung bagay na yan, hindi pa strictly nasusubukan kung pwede bang, ano bang mangyari yan. But technically speaking, kasi pag natapos yung paglilitis na yun at masentensyahan siya doon, yan ay magiging bagay na pag-usapan ulit ng ating gobyerno. At pwedeng gawin mong condition din yun eh. Diba, remember na sinabi nating second option ay mag-desisyon ng Philippine government na itigil muna yung mga kaso dito kasi nakabimbin na, diba, tumatakbo na on trial na ngayon. At pagbigyan yung kabila na litisin siya doon. Pero pwedeng ilagay sa na condition doon sa extradition permission o yung mismong condiciones para sa pagdala sa kanya, pag-surrender sa kanya sa US authorities, nakasama yan. Na once na matapos nyo, ibalik nyo naman sa amin para tapusin din namin yung paglilitis.
1: So,
0: but as I told you, that would be a matter that would be decided once that track or that option is chosen by the Philippine government.
1: Pero sa ngayon,
0: Tony at Rica, nasa level pa lang tayo ng first level, which is yung assessment and vetting of the documents preparatory to the filing of a petition in court for the extradition.
1: Okay.
0: Of Pastor Kiboloy.
1: Pasensya na if you're jumping two way ahead ano, of the process. Pero looking forward to whatever outcome may be do sa trial niya sa US, kung mahatulan man siya doon o kung makonvict man siya doon, appealable pa naman ho eh, di ba, Yusek? Sa US court?
0: Yeah, certainly. That's part of the due process requirement naman.
1: So up to what level po siya pwede mag-appeal?
0: Up to the highest appellate jurisdiction.
1: Appellate.
0: Doon.
1: Hindi lang Supreme Court. Wag nag-Supreme Court doon sa Amerika.
0: Pwede din.
1: Yeah.
0: That's part of the process. Eh.
1: My. Okay.
0: Ng bawat nasasakdal doon, they can exhaust all legal remedies. Similar to our case here na kung na-convict ka, nabigyan ka ng isang penalty, pwede kang mag-apela sa Court of Appeals up or sa Supreme Court eventually.
1: I see. So, mahaba-haba rin pala kung pwedeng proseso kung mag-umpisa na yung paglilitis sa kanya sa Amerika.
0: Yes. Pero, meantime, I'm not just aware kung ano yung internal processes nila, pero yeah, considering na serious offenses yung naharap niya doon, yeah, malamang while under litigation, habang tumatakbo yung kaso sa hearing niya, nakakulong siya.
1: Yeah. Tsaka ano ba ito, Yusek? Anong format ng trial sa kanya? Is this a jury trial?
0: Yeah, he would have to follow yung procedure ng Amerika tungkol sa paglilitis ng bawat akusado doon.
1: So they have to constitute a jury, a panel of jurors para sa kanya.
0: Correct. Oo. Correct.
1: Okay, sige.
2: Once mag-start na po itong pag-ayos ng DOJ na request ng in behalf of America for the extradition, saan po maaring mag-appeal ang kampo ni Pastor Kibuloy? Is this like parang requesting for a TRO?
0: I wouldn't just make a hazard a guess, no, kung ano yung option silang gagawin. But definitely, pag na-file na sa korte yan, tatakbo na yan. And in all probability, dokumento for dokumento lang yan ang pinag-uusapan. So it's not as tedious and difficult as normal court proceedings, kasi ang pinag-uusapan, kaya nga merong vetting and assessment para kompleto na yan, at yun ang ginagawa ng DOJ noon. Kompleto na yan, at sa tingin ng ating Office of State Counsel, kung kompleto na yan at may reasonable certainty naman na maganda yung resulta, ipa-file na nila kaagad sa korte.
2: Since we've this topic has been raised so many times na po, Yusek, no, nitong mga nakaraang mga buwan na rin, nagkaroon po ba ng pagkakataon ang pamilya or at least yung mga legal representatives ng pamilya ng mga biktima na makipag-usap sa DOJ para malaman po ninyo pareho where they stand?
0: Actually, ongoing yung bagay na yan, ano? Kasi yung isang aspeto kasi ng pag-surrender sa isang requesting country yung isang akusado or may hinaharap na nasasakdal dito, meron tayong isang experience pero ito hindi siya covered ng extradition, pero similar din ito kung sagutin ko ng by analogy yung tanong mo, ano, Rica. Ito yung mga fugitives from Japan, if you remember. Meron silang mga kaso dito. Ang ginawa ng mga partido, yung mga akusadong Hapon na fugitives from justice sa kanila, kasi serious offenses yung ginawa nila, ang ginawa ay tinulungan ng ating gobyerno through the DOJ yung Japanese government, kasi nag-request sila na ibalik. So ang nangyari doon, ang daming kaso all over the country just to hold them here and make sure na hindi sila ibabalik sa Japan. At ang ginawa ng ating DOJ naman is nag-file ng mga kaso for the dismissal of this, all of these cases, and in some instances with the agreement and the participation of some of those private complainants doon. And later on, nung na-dismiss ng kaso or na-withdraw yung mga kaso, automatic dineport sila kasi wala nga extradition treaty.
2: Is it a must po ba, Yusek, that the families of the victims will approve yung request ng US para dito sa extradition treaty?
0: Part of the procedure yun kasi kailangan din naman nating isaalang-alang ang karapatan ng ating mga kababayan na sila ang prejudice, no? Sila yung mga biktima dito. Lalo na sexual offenses ang involved dito. Yung sexual offenses ay isa sa pinakamataas na antas ng krimen na binibigyan natin ng importansya dito sa ating bansa. Mm-hmm. So, sa kanya doon din eh, sexual trafficking ang kaso niya dito. Hindi lang sexual trafficking ng adults kundi pati pati mga minors eh. So that is really something that would have to be considered seriously by the Philippine government before any option with respect to expediting the extradition could be had.
2: Mm-hmm. But do we need them all to sign off on this? O kahit po ba majority lamang ng mga pamilya ay pumayag?
0: We have to cross the bridge when it's there, Rica. No, mahirap mag-speculate dyan. Mm-hmm. But kasi yung mga ibang complainant din kasi dito, some of them I understand, no? Kasi although I'm not aware kung sino yung mga nung mga biktima doon sa Amerika, yung sexual trafficking cases din niya doon, ay kung sila din or yung pamilya din nila ang involved. Nagkataon kasi na yung mga cases na nangyari ay similar yung mga offenses na hinaharap ni Pastor Tiboloy eh, sexual offenses din dito at sexual offenses din doon.
2: Oho. To whom po ba dapat i-address ng DOJ itong request na ito, sa to the government itself or sa mga korte na merong kaso na ililitis itong si Pastor?
0: Sa korte mismo, sa regional trial court ipa-file yan.
2: Mm-hmm. Nasa ano po tayo sa process, Yusek?
0: Yeah, we are in the process of finalizing the assessment and vetting.
2: Mm-hmm.
0: I would say na yung kasing Office of State Counsel sa DOJ, hindi lang naman ito yung unang extradition case na hinawakan. So, templated na yan, if I may say. So, meron ng format yung petition. Kaya, once na matapos itong masusi at matinding pag-aaral at pag-assess tungkol sa ebidensya na binigay ng US government, dire-diretso na yan na mag-file. And as I said earlier, maybe a week's time, ma-finalize na lang lahat-lahat.
2: Mabilis po pala, no? Isang linggo. Sige po, Yusek, mangumusta na lang po kami pag naayos na po ito. At makikipag-usap po kami ulit sa inyo kung libre din po kayo ba next week. We hope to be able to talk to you again, Yusek. Salamat po sa panahon.
0: Walang problema. Karangalan din namin ang privilegio yung pagtawag nyo para malaman ng ating mga kababayan yung nangyayari sa ating kapaligiran.
2: Opa.
0: Thank you very much, Tony. Thank you very much, Rica.
2: Opa, good evening. Salamat po. Ang ating si Yusek Raul Vasquez ng Department of DOJ ating nakasama. Nag-fly-fly the butterfly na ang aking partner na si Sir Tony. Pero babati muna tayo ng happy, happy birthday kay K.S. Torque. Jana Marie Cantal. Pinaka mahirap na spelling ng Christine Ruga na nakita ko ay nagbo-birthday din. Pati si Kiel Peña Redondo. Happy birthday po sa inyo. Hindi ko alam kung may pinabati si Kabarin Sosimo Gasmin dahil wala akong data. So Kabarin, babawi na lang ako by tomorrow. Kapamilya, it's already 627 TV Patrol. Susunod na, nakasama niyo po Tony Velasquez at Rica Lazo dito po sa Issue Spotted. God bless everyone. Good night.
3: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted. Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
1: Tapat na maglilingkod.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, ay sa binangunan Rizal, nilimas ng magnanakaw, pati Rosario, hindi pinatawad. Lalaking sabit dumano sa pagnanakaw, todas sa pamamaril sa tundo. Dalawang grupo ng kabataang galing sa birthday party, nagsuntukan sa Cavite. Ari-arian ni Vice President Sara Duterte sa Davao City at Samal Island, naging mitsa ng debate sa impeachment trial. Dating Senador Antonio Trillanes IV, hindi natatayong testigo ng prosekusyon. No contact apprehension policy, muling ibabalik sa anim na lungsod sa Calacang, Maynila. Panawagan sa pagtitipid ng tubig, umigting sa gitna ng banta ng El Nino, pila sa mga bilihan ng gram ng tubig, humahaba. Bagong pabahay na Malacondo, handa na sa Disyembre, alamin kung paano magpalista. At kumusta na nga ba si pop star royalty Sarah G? Boss Vic nagbigay ng update.

0: Las ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa natimbog na armed robbery group. Itinuturong responsable ang grupo sa mga insidente ng nakawan sa ilang lugar sa Central Luzon. Ayon sa mga pulis, target ng grupo ang ilang gasolinahan at mga tindahan. Ang ilan sa pag-atake ng grupo, huli rin sa video. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Abala sa trabaho ang mga empleyado ng isang ice cream shop sa Pilar, Bataan nang bigla silang pasukin ng grupo ng mga lalaki. Tumayo ang isang staff at tinanong ang pakay na lalaki na kaitim na may tila itinatagong bagay sa bulsa. Maya-maya, bumunot ito ng baril at nagdeklara ng hold up. Napatras sa mga empleyado at pinaupo sa isang gilid ng kwarto. Sumunod naman pumasok ang dalawa pang armadong lalaki at isa-isang kinuha ang pera at mga gamit sa loob ng establishmento. Ayon sa pulisya, sangkot umano ang grupo sa ilang insidente ng nakawan sa Central Luzon.
3: They were involved in three different armed robbery incident, one in Bataan, one in Olongapo, and Two in Sambales. Una, gasolinahan, hold up nila. Meron namang naglalakad lang na tao, tinututukan nila. Robbery, snatching ang datingan.
2: Nito September 25, muli nakuhanan sa CCTV ang grupo matapos sumanong pagnakawan ng isang gasolinahan sa Castillejo, Zambales. Hindi nila alam, target na pala sila noon ng mga pulis.
3: During the implementation of the search warrant, may nahuli tayong dalawang tao. Nakakuha tayo ng tatlong firearms at isang granada. Doon sa follow-up operation natin, may nakuha tayong apat na baril at naka-aresto pa tayo ng dalawang tao. All in all, pitong firearms ang nakuha natin, isang hand grenade. Apat na tao ang naaresto natin.
2: Napagalaman din na dati nang nakasuhan ng mga nahuling suspect.
3: They're involved in some petty crimes before, hanggang sa mabuo yung grupo nila. This group are emerging, no? Papalaki ng papalaki. It's good thing na profile natin sila ng maayos and eventually naaresto natin yung mga members.
2: Sinampahan ng patong-pato na reklamo ang mga suspect habang patuloy na tinutugis ang sinasabing leader ng grupo. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Mistulang nag-shopping ang isang akyat bahay sa dami ng kanyang natangay ng looban ng isang bahay sa binangonan Rizal. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng suspect sa mamahaling e-bike, mga damit at sapatos at maging yung rosaryo sa altar ng bahay ay hindi pinalampas. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
4: Dahan-dahang binuksan ng lalaking ito ang isang gate bago pasukin ng isang bahay sa mahabang parang binangon ng Rizal. Alas 3:30 ng madaling araw noong Sabado. Matapos ang higit 15 minutos, bumalik ang lalaki na nakasuot na ng itim na jacket. Kinilala siya ng kapatid na may-ari ng bahay na isang kawatan at ang suot niyang jacket, ninakaw pala niya mula sa bahay. Umakyat ang kawatan sa ikalawang palapag at iniisa-isang pasukin ang mga nakabukas na kwarto. Kumuha pa siya ng isang shopping bag at doon isinilid ang mga nakusunodahang mga gamit. Hindi rin niya pinalampas ang altar ng bahay.
5: Kaliwa kasi noon is altar yun. Binuksan din niya yon, kumuha siya ng isang rosary pa. Hindi siya kumuha ng mga yung sombrero na mumurahin. Yung original lang kinuha niya. Mga pabango, damit, at saka yung mga original na sapatos kinuha. After niyang mag-shopping sa taas, yung marami nga siyang dali, paglabas niya, naka-jacket na siya na itim.
4: Pati ang nakaparadang e-bike na may halagang 100,000 piso, kinuha niya at ginamit bilang getaway vehicle. Bukod sa e-bike at mga mamahaling gamit, nakuha rin ng lalaki ang 20,000 pisong cash mula sa isang wallet at alkansya. Hindi na nahagip sa CCTV, pero nauna umanong tinangay ng lalaki ang 2 folding bike sa garahe. Ayon sa kapatid ng homeowner, mahimbing ang tulog ng kanyang nanay, 3 pamangkin at kasambahay ng manloob ang magnanakaw.
5: Siguro kung may nagising sa kanila, baka may kung ano pang nangyari. Kasi ang tagal ng operation ng magnanakaw na umiikot dun sa loob ng bahay, baka may dalampatalim yan.
4: Umaga na nang mapansin ng mga biktima na nilooban sila. Kaya agad nagpasak lolo sa pulisya at barangay.
6: Yung tao, hindi namin masyado talaga mamukhaan. Kaya posibleng dayo po siya para makapagawa ng gano'n. Kasi hindi po natakot sa CCTV. Tsumayin po lang ako siya dahil kasi nagro-robbing po kami ron. Dapat po lagi kayong may number ng police, number ng barangay.
4: Patuloy ang follow-up operation ng binangon ng police para mahuli ang suspect. Habang pinaigting na rin nila ang seguridad sa lugar, katuwang ang barangay. Paalala pa ng mga otoridad, huwag iiwang bukas ang bahay at tiyaking nakasarang mabuti ang mga gate. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Sa pool sa video ang rambulan ng 2 grupo ng mga kabataan sa barangay Karsadang Pagudos sa Imus, Cavite. Madaling araw nitong Martes, sa kuha ng CCTV, makikita ang 2 pinatilyong unang nagsuntukan. Ilang sandali pa, mabilis na rumisbak ang kanilang mga kasamahan at dito na nagrambulan ng mga binatilyo. Ayon sa barangay, galing sa birthday party ang mga sangkot sa dulo. Napagtripan lang umano ng kabilang grupo ang isa sa mga binatilyo hanggang sa mauwi na ito sa pisikalan. Bagamat hindi lahat ay residente sa lugar, ipatatawag pa rin ng barangay ang mga sangkot, gayon din ang kanilang mga magulang.
2: Patay ang isang lalaki matapos barilin sa Aban Santos sa Tondo, Maynila. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
7: Palabas na ng paradahan ang truck na ito nang dumaan sa gilid ito ang 2 lalaki sa bahagi ng Aban Santos Avenue sa Barangay 205 Tondo, Maynila, Martes ng madaling araw. Matapos ang ilang segundo, isa na lang sa 2 lalaki ang nakitang dumaan mula sa gilid ng truck. Nagmamadali ito at tila may sinasabi pa sa mga sakay ng truck. Hindi na nahagip sa CCTV pero ayon sa barangay, binaril ng lalaki ang kasama nito. Nakahandusay na at may tama ng bala sa mukha ang biktima ng abutan ng barangay. Kwento ng barangay kagawad, agad siyang nagtungo sa barangay hall para i-review ang CCTV nang makarinig ng putok ng baril.
8: Nakahiga ako sa bahay namin, so meron akong narinig na isang putok na kakaiba. Kasi iba yung comparison mo sa paputok ng pang-ordinary, iba ito yung matinis siya.
7: Nakilala ang biktima at suspect na residente ng kalapit na barangay. Pagnanakaw ang nakikita nilang motibo sa pamamaril.
9: Isa daw yan sa mga nagnanakaw ng wiring ng mga truck. Sa ibang barangay marami record daw po. Puro pagnanakaw daw po.
8: Ang lalaki ito nung namaril, namimili ng mga kalakal, mga second hand aircon, ref, yun ang hanap buhay noon. So limit siya dating ninanakawan yung mga wiring sa ilalim ng sasakyan.
7: Nakikipagtulungan na ang barangay sa PNP para mahuli ang nakatakas na sospek. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
0: Nabangga ng umaharurot na motorsiklo ang kasalubong na e-bike sa San Lorenzo, Labag City, Ilocos Norte, Miyerkules ng gabi. Sa kuha ng CCTV, makikita na dahan-dahang kumakaliwa ang e-bike mula sa binabagtas na Maharlika Road sa Barangay 1 nang biglang salpukin ng paparating na motorsiklo. Sandaling huminto ang di pa nakilalang rider pero agad ding umalis. Nagtamo ng pinsala ang e-bike pero wala namang naitalang nasaktan. Abiso po sa mga motorista, simula sa susunod na linggo muling ipatutupad ng ilang lungsod sa Metro Manila ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ay para mapalawig ang kampanya laban sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Nagpapatrol, Easy Lee.
7: Matapos tanggalin ang Temporary Restraining Order o TRO na pansamantalang nagsuspinde sa implementasyon nito, ipatutupad na uli sa Metro Manila ang No Contact Apprehension Policy o NCAP simula sa Lunes, October 5. Pero hindi na lang ito sa mga pangunahing lansangan ipatutupad. Sa ilalim ng expanded implementation nito, sakop na pati ang mga secondary road. 6 na lokal na pamahalaan ang unang magpapatupad ng patakaran. Ang mga lungsod ng San Juan, Quezon City, Manila, Parañaque, Muntinlupa at Valenzuela. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, may nakaset up na mga kamera ang mga LGU sa mga secondary road at iba pang kalsadang hindi sakop ng MMDA.
10: Ang NCAP po ng MMDA ay hindi naman po Metro Manila wide. So meron pong mga MMDA controlled and monitored roads, but it does not mean lahat ng mga main roads all over Metro Manila. For instance, ito po sa San Juan, kung saan man po nakaset up ang cameras ng MMDA NCAP, yun naman po ang mga lugar na hindi na namin nilagyan para hindi magkaroon ng duplications.
7: Paliwanag ni Zamora, kukunan ng camera ang plate number ng mga sasakyang lalabag sa batas trapiko. At sa tulong ng LTO, matutukoy ng mga LGU ang registered owner ng sasakyang may paglabag. Ipapadala ang notice of violation sa rehistradong address ng may-ari sa pamamagitan ng registered mail o courier.
10: Once patanggap po ninyo, you have 10 working days to contest if you feel na mali ang pagkakahuli sa iyo. At meron ka rin option to pay your fines online.
7: Dagdag ni Zamora, standardized ang traffic violation at multa batay sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Sang-ayon naman dito ang ilang motorista na umaasang makatutulong ang NCAP sa pagpapatupad ng batas trapiko sa mga kalsadang hindi regular na nababantayan ng MMDA.
11: Para po yung mga motorista na wala subas magmaneho, kahit traffic na, kahit stop na, eh go pa rin sila ng go. Dapat po mahuli yung mga, kasi doon po nagmumula yung mga disgrasya.
12: Ingat-ingat lang sa mga riders na, ano, kasi may camera na, yan lang.
13: May mga rider po kasi talagang matigasulo kahit na bawal po yung way pinapasok po nila.
7: Nagbabala naman si Zamora sa publiko laban sa mga scammer na nagpapanggap na notice of violation mula sa NCAP.
10: Kung kayo po ay makatanggap ng text o email o anumang communication digitally patungkol sa supposed traffic violation, gusto ko pong sabihin sa inyo ay huwag niyo itong papaniwalaan.
7: Paalala ni Zamora, hindi digital, kundi sa mail o courier ipapadala ang notice of violation.
14: Bukod sa pagdidisiplina sa mga motorista, ayon sa Metro Manila Council, layon din ang kanilang NCAP na makatulong sa pagluwag ng trapiko at papabuti ang kaligtasan sa mga kalsada. Easily, ABS-CBN News.
15: Patuloy po ang paghahanda ng iba-ibang ahensya ng pamahalaan para maibsan ang inaasahang epekto ng Super El Nino. Hinikayat din ang publiko na magtipid ng tubig kahit normal pa ang lagay sa ngayon. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
16: Sunod-sunod ang dating ng mga customer sa tindahan ng drum na ito sa Barangay Matandang Balara sa Commonwealth Quezon City. Ayon sa mga mamimili, naniniguro sila na may mapag-iipunan ng tubig. Lalo't parati nilang nababalitaan ang banta ng Super El Nino.
17: Medyo natatakot humawalan eh. At syempre, may bata kami sa bahay at the same time, sa negosyo ko rin kailangan ng water.
18: Buti pa nga minsan yung brownout, matis mo, pero pagkatubig wala, ano lahat eh, parang paralyzed yung loob ng bahay eh.
16: Masusi namang binabantayan ang pamahalaan ng sitwasyon.
19: For the month of October po, meron na pong kabawasan bahagya doon po sa mga pag-ulan na marireceive po o mararanasan dapat ng mga monitor dams natin sa Luzon kumpara po sa normal. So, posible pong mag-start din ngayong October yung mga minimal na pagbabawas po ng level ng tubig at sa mga susunod pa pong mga buwan na kung saan tinataya po natin na mas mababa pa yung pong marireceive na pag-ulan kumpara sa normal.
16: Sabi ni Abilardo, mas dapat paghandaan ang magiging epekto nito sa mga susunod pang buwan. Ayon naman sa National Water Resources Board o NWRB, nakarecover naman ang mga dam sa bansa dahil sa mga ulan na dala ng mga nagdaang habagat. Sa kabila nito, bilang paghahanda at para maiwasan ang mas malalang epekto ng Super El Nino,
20: nag-decide po ang NWRB na babaan, no, yung alokasyon, no, ng water supply at ng irrigasyon na kukumpara po natin dun sa regular na allocation.
21: Sabi ng NWRB, kahit mayroong manakanakang mga pag-ulan na maaaring makadagdag sa supply ng tubig sa mga dam sa bansa, hindi pa rin dapat na maging kampante ang lahat at walang rason para magaksaya ng tubig ang sinuman.
16: Pinaalalahanan naman ng Malacañang ang publiko na huwag magpanik at mag-hoard.
22: Ang unang-una po kasi, bakit kailangan mag-hoard ng tubig? Para pang inom? Hindi po tayo mamawala ng tubig para mainom. At kung alam niyo naman, ang tubig kapag ito ay bottled water, meron din po itong panahon na dapat ito ay i-consume.
20: Yung tamang paggamit, pagtitipid po, no? At hanggat maaari po, no, mag-recycle or bawasan po yung mga non-essential, no, na paggamit ng tubig. Malaki rin pong bagay yung kung magtitipid yung kababayan po natin.
16: Umapila din ng NWRB sa mga water concessionaire na siguruhing walang mga leak o taga sa mga linya ng tubig para walang masasayang. Ang Department of Social Welfare and Development naman, nakapagbahagi na ng higit 43,000 family food packs at higit 3,000 water containers sa mga pamilyang apektado ng El Niño. Sabi ng DSWD, ilan sa mga apektado ay mga barangay mula sa Ilocos Norte, Oriental Mindoro, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay, Catanduanes, Cebu at Leyte.
23: Makakatiyak tayo na merong supply because it is provided or supplied by another government agency. Now, just in case na magkaroon ng kakulangan, mag-i-issue lang ng certification ang NFA, and then we could do commercial procurement. We believe we have sufficient supply.
16: Ayon pa kay Dumlao, mayroon pang 1.4 na bilyong pisong standby funds ang DSWD at halos 4 na milyong family food packs na handang ipamahagi sa mga mangangailangan. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
15: Gretchen, ano ang trending sa mundo ng showbiz?
24: Ate B, nagsama-sama ang mga alamat ng pelikulang Pilipino sa pagkatapos ng Philippine Film Industry Month. Kasabay naman ang paggawad ng Lifetime Achievement Award kay Vic Del Rosario ng Viva, nagbahagi rin siya ng update sa kasalukuyang estado ni popstar royalty Sara Jeronimo. Nagpapatrol MJ Felipe.
25: Sa pambihirang pagkakataon, nagsama-sama ang ilang movie icons ng pelikulang Pilipino sa closing ceremonies ng Philippine Film Industry Month ng FDCP o Film Development Council of the Philippines. Kinilala ang ilang bida ng mga restored classic movies gaya ng Itim kasama si Charo Santos, Insyang, Tatlong Taong Walang Diyos, Minsay Isang Gamugamo, Nunal sa Tubig, at Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon. Binigyan pugay din ang pinakabagong National Artist for Film and Broadcast Arts na si Armando Binglao. Ang mga pelikula at mga aktor na kinilala sa ibang bansa, pinarangalan din. Gaya ng Raging, si Joribel Agoto ng Filipiniana, ang mga babaeng bida ng Enjoy Your Stay, at si Ruby Ruiz para sa Filipino-Australian production na First Light, na official entry ng Australia sa Oscars. Di naman natinag si FDCP Chairman Joey Reyes matapos umugong ang balitang nagbitiw umano siya sa pwesto matapos bawiin ang kanyang business class privilege sa pagbiyahe papuntang Spain. Ayon kay Direk Joey, official government business ang pagpunta niya ng Espanya para pirmahan ang co-production agreement ng dalawang bansa sa paggawa ng mga pelikula. Ang hindi anya nagustuhan ay binawi ang naaprubahan at napagkasundo ang travel arrangement niya 4 araw bago ang petsa ng pag-alis.
26: Yes, I was hurt. I was insulted. I do understand decisions made by an agency larger than me. Maybe what I question was the procedure. Okay, what's the procedure? I should have been given more time.
25: Natuloy pa rin naman ang pirmahan at nagpadala na lang ng ginatawan ang FDCP. Samantala, isa ang Viva Films founder na si Vic Del Rosario sa mga Lifetime Achievement Awardees ng gabing iyon.
27: Napaka-importante coming from the Film Development Council, di ba? So parang industry itong award. So good. I'm happy.
25: Humingi na rin kami ng update kay Boss Vic tungkol sa alaga niyang si Sara Jeronimo.
27: Ayoko magaling sa akin pero parang parang alam naman ng tao na hindi siya pwede magtrabaho. Pero hanggang doon lang, she's enjoying her happy life.
1: Ano lang pakiramdam niyo, Boss Vic, na medyo nag-ayos na si Sarah and the parent?
27: Sila naman parating ayos. Hindi naman sila, never sila nang gaway. Siguro lang mas na papublicize ngayon. Dati parating naman sila nag-uusap. Okay, Mateo, I think by next year, ayos na siguro.
1: Kasama rin sa tumanggap ng Lifetime Achievement Award, sina Tito Valiente, ang manunuri ng pelikulang Pilipino, at si Hilda Coronel. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, bagong babahay na malakondo, handa na sa Disyembre. Paano magpalista? Alamin! Pick-up truck nagliyab sa National Highway. At bahagi ng Baguio Pontoc Road isinara dahil sa pagbuo ng lupa. Abangan ang iba pang mga nagbabagambalita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TV Patrol sa DZMM!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
4: Kat! Kaya ba ganyan?
5: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
6: ikaw ang
5: Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
9: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Umarap si Mary Jane Veloso at mga opisyal ng Department of Justice para magbigay ng babala sa mga OFW. Giit nila, bagamat na iligtas si Mary Jane, dapat pa rin mag-ingat ang mga Pinoy sa krimeng human trafficking kahit pa may ibinibigay na proteksyon sa kanila ang batas. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
1: Sa buong mundo po, maraming salamat po sa inyo lahat.
2: Mangiyak-ngiyak si Mary Jane Veloso, ang Pilipinang nakaligtas mula sa death row sa Indonesia na kalaunan ay ginawaran ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli siyang humarap sa publiko kasama ang mga opisyal ng Department of Justice para paalalahanan ang mga Pilipino, lalo na ang mga overseas Filipino worker na delikado ang paggawa ng ilegal na aktibidad sa ibang bansa. 2010 nang maaresto si Mary Jane sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking, at kahit itinatanggi niyang alam niyang may nakasilid na droga sa bitbit niyang maleta, nahatulan pa rin siya ng parusang kamatayan.
1: Wala pong masama na mangarap. Wala pong masama na gusto natin maiyaw ng ating mga pamilya sa hirap. Pero kung ako po, mabuti pong dumaan tayo sa legal na paraan. At sana po itong pag-share ko po ng aking kaso ay maging inspirasyon po sa iba na para po hindi na po sila matulad sa akin, para wala na pong pangalawang Mary Jane na makakaranas ng ganito.
2: Nagbigay rin ng babala ang DOJ sa mga Pilipino sa gitna ng proteksyong ibinibigay ng Republic Act No. 10-364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 sa mga biktima ng human trafficking. Sa ilalim ng batas, hindi dapat parusahan ang biktima ng human trafficking sa mga nagawa nilang ilegal na gawain. Pero aminado ang DOJ na mahirap itong ipatupad sa ibang bansa kahit kinikilala nila ang non-punishment principle sa mga biktima ng human trafficking.
3: Nagtagumpay tayo dito sa non-punishment principle. Masaya talaga tayo na nakauwi si Mary Jane. Pero huwag naman siya gawing dahilan para sundan yung kanyang pinagdaanan. Dahil huwag natin kalimutan, bago tayo umabot sa araw na to, napakaraming pinagdaanan ni Mary Jane.
2: 16 na taon ang binilang ni Mary Jane sa kulungan sa Indonesia at Pilipinas. Hindi rin biro ang mga hakbang na pinagdaanan ng pamahalaan at mga abogado ni Mary Jane mula sa National Union of People's Lawyers. Sinabi ng DOJ na may mga kasalukuyang kaso ng mga Pilipino sa ibang bansa ang katulad ng kay Mary Jane, pero hindi na sila nagbigay ng detalye dahil ang mahalaga para sa departamento, wag nang danasin ng ibang Pilipino ang dinanas na hirap ni Mary Jane. Sinabi rin ng DOJ na maraming pinagdaan ng legal na hamon ang pagbibigay ng Pangulo ng absolute pardon kay Mary Jane. 2024 nang pumayag ang Indonesia na ilipat ang kustodiya at ipagpatuloy ni Mary Jane ang kanyang pagkakakulong sa Pilipinas. Ayon sa DOJ, may komunikasyon sa Indonesian government ang paglaya ni Mary Jane, pero hindi naman kinailangan ang kanilang basbas para palayain siya.
4: Due communication have been made. No? Ba't yung kailangan ba ng authority? Hindi na.
5: Respeto nila kasi yun din naman ang magiging expectation nila sa treatment ng kanilang mga preso na nasa atin.
2: Bagamat nilalasap ni Mary Jane ang pagkakataong makapiling ang kanyang pamilya, handa naman siyang patuloy na tumulong para sa kapakanan ng mga OFW.
1: Meron na po tayo social media din po ngayon, kaya kahit nasa bahay, kung gusto mo talaga magbigay ng support sa kanila para hindi sila mapahamak o ano, kaya naman po natin gawin yan.
2: Dahil taga Nueva Ecija, gusto ni Mary Jane na pagsasaka o pagtatanim ang kanyang maging hanap buhay para maiahon ang pamilya sa kahirapan. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
6: Nagliab po ang isang pickup truck sa Barangay San Fernin, Kawayan City, Isabela kaninang umaga. Batay sa inisyal na investigasyon, binabaybay ng pickup truck ang National Highway nang maamoy umano ng driver nito ang usok na nanggagaling sa likurang bahagi ng sasakyan. Naitabi pa ng driver ng pickup bago ito tuluyang nagliab. Napula naman ang mga rumisponding tauhan ng Bureau of Fire Protection ang sunog makalipas ang ilang oras. Inaalam pa ang dahilan ng apoy.
7: Dalawang sugatan matapos masunog ang isang motor tanker sa pantalan ng Kalaka sa Batangas nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa Philippine Coast Guard, 22 crew ang sakay ng barkong may kargang molasses o pulot tubo. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Coast Guard, Substation Limerie at ng Bureau of Fire Protection Kalaka City matapos makatanggap ng report mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Base sa paunang investigasyon, nagsimula ang apoy sa engine room ng barko. Nasagip ang lahat ng crew member pero dalawa sa kanilang nasaktan at isinugod sa ospital. Ayon sa Coast Guard, napatay na ang apoy pero may usok pa rin nagmumula sa unahang bahagi ng barko. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, tapos na bang habagat?
8: Alvin, sabi ng PAGASA ay posibleng ngayong unang linggo ng Oktubre deklara ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat season at tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Sa ngayon po, mainit at malinsang ang panahon ang inaasahan. Susundan na yan ang mga pag-ulan sa hapon at gabi dulot ng thunderstorms. Samantala, minomonitor po ang bagyong nabuo sa may Guam nitong Miyerkules. Muli pong namataan ang Tropical Storm Choy 1, mahigit 2,600 kilometers silangan ng Central Luzon. Hindi po ito lalapit o papasok sa Philippine Area of Responsibility pero umaabot ang buntot o trough nito sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At sa pagkilos po ng bagyo, paakyat ay aakyat na rin ang malapad na ikot ng hangin dito sa may bahagi ng Luzon. Kaya po posible na mas mataas ang tsansa ng mga thunderstorms sa hapon o gabi sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region. At bukod po sa bagyong Choy 1, wala nakikitang ibang sama ng panahon na pwede makaapekto sa ating bansa ngayong weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 2, Biyernes sa Mindanao, maaraw po at mainit sa malaking bahagi sa umaga at tanghali. At sa tanghali magsimula yung mga pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga at may kalakasan po yung buhos ng ulan bago ang paglubog ng araw sa may Bukidnon at Agusan del Sur. Yung mga pag-ulan pa sa hilagang bahagi ng Mindanao hanggang hapunan pero mawawala po iyan pag lumalim ang gabi. Sa Visayas may mga aasahang daraang ulan sa umaga pero tanghali magsisimula yung mas mga pag-ulan sa mas maraming lugar dyan sa Kabisayaan. Meron po malalakas na ulan sa hapon sa ilang bahagi ng Iloilo at maging dito sa may Eastern Samar at oras naman ng hapunan maulan dito sa Bohol at may aasahan pang ulan pag lumalim ang gabi sa ilang lugar sa Negros Island Region. Sa Palawan may kaunting ulan sa katimugang bahagi sa umaga po iyan at pagsapit naman ng hapon sa may Central at dito sa Northern part ng Palawan pero halos wala ng ulan sa buong probinsya pagsapit ng gabi. Sa Luzon, maaraw po at mainit sa malaking bahagi sa umaga at tanghali. At pagkapanahalian pa magsisimula yung mga pag-ulan dito po yan sa bahagi ng Mindoro, maging sa may Central Luzon at sa Cordillera. At tuloy-tuloy po yan hanggang oras ng hapunan, kasama na po dyan ang Calabarzon at dito sa may Bicol Region. At hanggang paglumalim ang gabi, may mga pag-ulan pa dito sa Calabarzon. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw din po at mainit sa umaga at tanghali. At mula hapon, mas mataas yung chance na pag-ulan dulot ng thunderstorm, lalo po paglubog ng araw alas 6 yan ng gabi. Kapamilya, ngayon pong Webes ng umaga na sa 208.64 meters ang taas ng water level dyan sa Angat Dam. At dahil po last quarter na ng 2026, ngayong Oktubre, sabi ng PAGASA ay isa o dalawang bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa PAR at sa mga nagdaang taon po yung mga tumatama o nag-landfall na bagyo dito po yan sa may Luzon, Dumadaan at meron ding tumatawid sa may Caraga, Visayas at Palawan patawid ng West Philippine Sea pero mas madalang po iyan. Ang susunod na pangalan ng mga bagyo ay Rosal at Samuel. Kapamilya, sa pool sa video, ang pagguho ng lupa mula sa bundok sa Bontoc, Mountain Province ngayong Webes ng hapon. Nakuna ng video ang biglaang pagdausdos ng bulto ng lupa na humambalang sa bahagi ng Bontoc ng Baguio Bontoc Road sa Barangay Bontoc, Ili, bandang alas 4 ng hapon. Nadamay din sa pagguho ang ilang poste at kable ng kuryente. Napaatras na lamang ang ilang tao sa lugar habang nagaganap ang pagguho ng lupa. Wala pang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Kinayuhan naman ang mga motorista at biyahero na iwasan muna ang naturang daan habang sinasagawa ang clearing operations. At yun ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
0: sa pagbabalik ng TV Patrol, Chinese research vessel sa Batanes, pinalayas ng Coast Guard. At Pinay tennis ace Alex Iyala, bigong makatungtong sa gold medal match ng 20th Asian Games. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Nakakabahong germs! Mag all new Protect Soul to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang nakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
4: Money, money, money!
3: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
4: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
5: TV Patrol sa DZMM!
6: Itinaboy ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel na 4 na araw ng illegal na nag-ooperate sa karagatang sakop ng Batanes. Nababahala naman ang PCG kung anong mga impormasyon ang nakolekta ng naturang bangko mula sa barko mula sa bansa. Nagpapatrol, Bianca Dava.
7: Sa BRP Teresa magbanwa ng Philippine Coast Guard, naglayag ang isang rigid hull inflatable boat o RIB patungo sa Chinese research vessel na Jiahai K-7 sa karagatang sakop ng Itbayat, Batanes. Dumating ang BRP Teresa magbanwa sa lugar ngayong Webes ng umaga

0: Your vessel is within our exclusive economic zone. Your illegal attack and movement are not consistent with the freedom of navigation. Rather, they are indicative of the conduct of marine scientific research. In violation of the sovereign rights of the Philippines, you are hereby commanded to stop your illegal activities and leave immediately.
1: Walang sagot ang dayuhang barko. Nagpalipad din ang PCG ng Islander aircraft para i-radio challenge din at i-dokumento ang mga aktibidad ng Chinese vessel. Nasa 37 nautical miles, hilagang kanluran na itbayat ang dayuhang barko na apat na araw ng illegal na nag-ooperate sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sabi ni Rear Admiral J. Tarjala, tagapagsalita ng PCG sa usapin ng West Philippine Sea, unang balak ng PCG na sakyan at inspeksyonin ang Chinese research vessel.
2: The commanding officer of the vessel decided to launch a rigid-hull inflatable boat with an intention of originally boarding this Chinese research vessel because this is not a public vessel, no? Based from the open source, this is a private Chinese research vessel, meaning if this is not a public vessel, then it doesn't enjoy sovereign immunity.
1: Pero habang isinasagawa ng PCG ang kanilang operasyon, dumating sa lugar ang isang barko ng China Coast Guard. Ayon kay Tarjala, mabilis na nakarating ang CCG 2503 sa Batanes dahil nakadeploy lamang ito sa eastern seaboard ng Taiwan.
2: It is seemingly protecting the Chinese research vessel, separating the Chinese research vessel from the Philippine Coast Guard.
1: Dahil dito, kinwestiyon ni Tarjala kung gaano kalaki ang papel ng Chinese government sa mga aktibidad ng mga pribadong research vessel gaya ng Jiahai K-7.
2: Kung hindi talaga concern ang China dito sa Chinese research vessel na to, why would they even send a China Coast Guard vessel, right? So it goes to show na this Chinese research vessel is not doing things on their own privately. This must be sanctioned by the Chinese government. And that makes it more kabahabahala, no?
1: Bandang tanghali, umalis na sa karagatang sakop ng itbayat ang Chinese research vessel at tumungo pahilaga kasama ang barko ng CCG. Nababahala naman ang PCG kung anong mga impormasyon ang nakolekta ng Jiahai K-7 sa isinagawa nitong illegal na marine scientific research.
2: That is something that the Chinese embassy has to explain.
1: Sagot ng Embahada ng China sa Pilipinas, normal at para sa scientific research ang isinasagawa ng naturang research vessel sa karagatang nasa jurisdiksyon umano ng China. Tinawag din ng Chinese Embassy na harassment umano ang ginawa ng Philippine Coast Guard, bagay na mariin nilang tinututulan. Patuloy namang sinusunda ng BRP Teresa Magbanwa ang dalawang Chinese vessels hanggang makalabas ang mga ito sa EEZ ng Pilipinas. Bianca Dava, ABS-CBN News.
3: Inaasahang matatapos na sa Disyembre ang Mala Condominium Unit na bagong pabahay ng pamahalaan sa Dasmariñas, Cavite. Pero ang buwan ng bayarin, abot kaya sa ilalim ng programa ng Pag-ibig Fund, kakibat ang pribadong developer. Siniguro naman ang ahensya na hindi naman tinipid ang kalidad dito. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
4: Hindi ito isang condominium unit sa Makati City o sa Pasig. Ito ang inaasahang itsura ng magiging bagong pabahay sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o Expanded 4PH sa Dasmariñas, Cavite. Pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development, Pag-ibig Fund at partner developer na Megawide ang topping off ceremony sa dalawang towers ngayong Huwebes. Ayon sa developer, nagkaroon ng kaunting pagkaantala sa trabaho dahil na rin sa mga nagdaang bagyo at habagat. Pero handa na umano silang mag-turnover ng halos 350 units simula sa Disyembre at pwede na mag-move in sa Enero.
5: 27 square meters ang laki ng bawat unit dito. At dahil open plan naman ang loob, pwedeng i-adjust ng unit owners yung layout ng kwarto. Depende sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Halimbawa, maglalagay ng partition para sa mga silid tulugan.
4: Simula sa 2,500 pesos kada buwan ng amortization sa ilalim ng graduated amortization plan ng Pag-ibig. 7,000 pesos naman kung pipiliin ang level amortization plan kung saan hindi na gaanong

0: Magbabago ang kailangang ihulog sa loob ng hanggang 30 taon. Ayon sa developer, mura na ito kumpara sa mga katulad na condo unit sa merkado na nasa 12,000 to 15,000 pesos kada buwan ang bayarin.
1: Mag-a-apply ka ng loan kay Pag-ibig Fund. Si Pag-ibig Fund babayaran ng buo yung unit kay Megawide. Si miyembro na bumili, kay Pag-ibig na siya maghuhulog.
2: Kahit sabihin mo mura siya, comparable siya dun sa mga ibang private development. Same yung amenities, playground, basketball court, pickleball, swimming pool, multi-purpose hall.
0: First come, first serve basis naman ang pagpapalista.
1: Walang palakasan. Ito naman yung assurance na mabibigay natin.
0: Sa pagibigfund.gov.ph, makikita ang mga available na pabahay locations kung saan pwedeng magpalista. Para naman maging kwalipikado sa Pag-ibig Housing Loan para sa Expanded 4PH, kabilang sa eligibility requirements ay dapat aktibong miyembro ng Pag-ibig na may hindi bababa sa 12 buwang hulog o kontribusyon. First time na bibili ng bahay at wala dapat dating Pag-ibig Housing Loan na na-foreclose o nabawi. Kung nagtatrabaho sa NCR, mas mababa dapat sa 48,000 pesos ang buwan ng kita. Hindi naman lalampas ng 35,000 pesos kung sa labas ng NCR nagtatrabaho. Ang mga overseas Filipino workers ay maaaring maging kwalipikado anuman ang kanilang kabuuang buwan ng kita. At hindi hihigit sa 65 years old sa oras ng loan application at hindi lalampas sa 70 years old sa pagtatapos ng loan. Samantala, magtutulungan naman ang LGU at ang developer para maging maayos ang access sa housing site. Nasa 33 housing projects pa ang kasalukuyang ipinapagawa ng pamahalaan sa ilalim ng Expanded 4PH. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
3: Sa unang araw ng dapat sana'y maghapong hearing sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, nagdesisyon ang prosekusyon na hindi na nila ipepresentang testigo si dating Senador Antonio Trillanes. Samantala, tinalakay sa pagdinig ang ilan sa ari-arian ng mag-asawang Duterte Garpio. At live mula sa Senado, nagpapatrol, RG Cruz. Well, RG, ano nga ba ang dahilan? Bakit ayaw nang sumalang si Senador Trillanes?
4: Ang binanggit niya kanina sa kanyang pahayag ay para mawala na ang pressure. At yun lang ang naging takbo ng pagdinig nga ngayong hapon. Ano? Sabi nga ng prosecution ay final answer na nila yan. Hindi na nila ipipresenta pa sa impeachment trial si dating Senador Antonio Trillanes. At sa halip, ang pinag-usapan kanina, ang pinagtalunan ay yung mga lupain umano ng bise na hindi umano deklarado. Matapos sanggihan ng impeachment court ang hiling na subpoena para kay dating Senador Antonio Trillanes dahil dapat mauna munang makita ang mga bank and financial records ng BC at asawa niya, final na ang desisyon ng prosecution ngayong Webes.
5: The prosecution has finally decided not to present former Senator Sonny Trillanes. We seek the kind indulgence of the Honorable Impeachment Court for the belated final position on this particular concern.
4: Kaya ang natuloy na tumistigo ay si Davao City Register of Deeds Attorney Cathy Florence Maldonado at Acting Register of Deeds ng Island Garden City of Samal Attorney Marco Pineda. Unang inungkat ang lupang nakarehistro sa pangalan ni Manases Carpio, asawa ng bise sa Barangay Matina, Davao City na ayon sa deed of sale nabili sa halagang 6 million pesos noong 2004 at isinailalim sa mortgage nitong 2024 sa halagang 8 million pesos sa isang banko. Pinahanap kay Maldonado ng prosekusyon ng detalye ng lupang ito sa SAL and ang bise kahit pumalag ang depensa.
6: All we're trying to ask you of the witness is that whether the amount, the date it was purchased, the location of the property that she just mentioned earlier can be found in the declaration made by the Vice President herself, Your Honor.
7: Prosecution would be asking for the interpretation and the analysis of the witness, which would be another ground for objection, Your Honor.
4: May puna rin ang the presiding officer na pinalagan rin ng depensa.
8: The court, the presiding officer, has looked into the cell end of the Vice President in 2025 and does not find this particular property as one of the real properties declared because we checked it. Against all of the declarations of the Vice President. In fact, it's not found in previous SALENs too, prior to 2025. For the information and guidance of the Senator judges that I'm sure you will also see and find when you compare it?
7: It would be erroneous for this honorable court to find that this property is not included in the sal-en of the Vice President. Matina Crossing is also known as Barangay 74A, Your Honor, which is declared in the sal-en.
4: Ipinaliwanag ni Baldonado na bahagi ng Barangay Matina ang Matina Crossing. Kalaunan inamin din ni Escudero mahirap ibangga ang sal-en sa records ng lupa dahil hindi sila pare-pareho na hinihinging detalye. Sa cross-examination, idiniin ang depensa na walang personal na kaalaman ng Register of Deeds sa sal-en ng Bise at ang Matina Crossing ay ang Barangay 74A. Sunod na nilabas na ni depensa ang tax declaration ng lupa na may deklaradong market value nito na 1.8 million pesos at may gusaling nakatayo rito na may market value na 6.9 million pesos. Itang depensa tugma ang assessed value ng lupa sa deklarasyon sa sal-en ng Bise.
7: Page 3, line 6 of the 2024 sal-en. Page 3, row 6 of the 2024 sal-en.
9: Yeah.
7: Na nakikita niyo po, ma'am? Do you confirm, ma'am, that there is a declared Barangay 74A Davao City property?
10: Apo.
7: Okay. And do you also confirm na ang nakalagay na cost of acquisition is 10 million?
10: Apo.
4: Pero diskumpiyado ang prosecution.
9: So magkaiba yung acquisition cost?
10: Base po sa deed of sale at saka sal-en na pinakita.
4: Nilabas ng prosekusyon ang titulo sa lupa sa Island Garden City of Samal na nakapangalan sa asawa ng Bise at nabili noong 2018 sa halagang 3.4 million pesos. Binangga rin ito sa sal-en ng Bise at may mga hindi rin pagtutugma.
8: Meron po ba kayo nakikitang tumutugma dito sa 3.453 million na deed of sale kaugnay sa pagbili ng lupa dyan sa Andanao Igacos?
11: I can only read what is strictly written on the paper, sir, Your Honor, and it does not match the deed of sale.
4: Sa cross-examination, ipinunto ng depensa na tugma ang mga papeles ng lupa sa mga nakalagay sa sal-en. Pero buwelta ng prosecution, hindi tugma ang petsa ng pagbili sa lupa sa deklarasyon sa sal-en. Sagot ng presiding officer, installment binili ang lupa at nalipat lang ang titulo na maging fully paid na ito.
8: Stating that she bought a property in 2013 but it first appeared only in her sal-en in 2015 and then she wrote installment in 2015 as pointed out by the Senate. Installment in 2015, deferred installment in 2016, which she described as deferred installment again in 2017, and in 2018 declared it as a sale. So, posible po ba na sale on installment itong lupang pinag-uusapan natin at dineklara lamang nung fully paid na ito sa kanyang sal-en? Is that possible if you know, sir?
12: Those which are simply contracts to sell or conditional sale, we may annotate that as part of the encumbrances but there is no transfer. So, the title remains in the name of the original registered owner po, Your Honor.
4: Ayon din sa presiding officer, hindi naman nakalagay ang address ng lupa sa titulo ng lupa.
8: Hindi po ganun kasimpleng ipagtugma yung aktwal na lupain o lugar dun sa dineklara sa sal-en at dun sa nasa titulo dahil magkakaiba po ang nilalaman po nun.
4: Punto pa ng isang senator judge dahil hindi naman detalyado ang hinihinging deklarasyon sa sal-en, hindi ito basta-basta tutugma kapag hinanap sa system ng land registration. Tony, bago ko lang balikan si dating Senator Trinyarens, ano, ipinunto rin ni Senator Judge Joel Villanueva na may hatol na ang Korte Suprema na hindi porket nakalagay sa titulo ang katagang married to ay ang pag-aari na ang ng mag-asawa ang lupa. Kaya hinanap rin kung may kasulatan bang nagpapakita mismo na ang bise ang may-ari ng lupa. Pero walang napakitang record. Pinuna rin ni Senator Judge Erwin Tufo na isang lupa lang palang pinag-usapan at tingin niya hindi pa ito sa mamahaling subdivision. Balikan natin si dating Senator Trillanes, ano, sinabi niya mismo na siya mismo ang humiling kay House Lead Prosecutor Duistro na bawiin ang kanyang pangalan sa listahan ng mga testigo sa ng mga taga-usig para mawala na ang pressure sa panig ng prosekusyon. Ayon pa sa dating senador, haharap na lamang siya sa isang press conference para ilahad ang kanyang nalalaman. Tony?
3: Kanina, RG, tinatanongan natin bakit babanggitin ni dating Senador Trillanes na iniiwasan niyang ma-pressure o madagdagan yung pressure sa prosekusyon. Ano kaya ang tinutukoy niyang pressure at saan nanggagaling yun?
4: balikan na lang natin siguro kung walang categorical or direktang sagot dyan sa tanong na yan. Ano? Pero paari nating balikan kung ano ba mga nangyari nito mga nakarang araw. Una, pinagtalunan yung kanyang pagharap dito dahil nga nung una gusto siyang unahin, tapos unahin muna bago ang bank accounts at nagkaroon nga ng payo na tsaka na lang siya tumistigo pagka naipakita na yung bank accounts. At nung ipinihingi na nga yung subpoena para sa kanya, itumanggi na ang impeachment court na mag-issue ng subpoena para sa kanya. Kumbaga sinabi na ng impeachment court na hindi ka na namin uobligahing humarap dito, pero kung gusto mong humarap dito, pwede naman kung gusto mo. Pero bahala na ang prosecution doon. Yun yung naging kalakaran doon. So, kung bahala ka ng maaari nang makapag-isip ng kung anong konklusyon doon sa mga nangyaring gawi doon ng impeachment court.
3: No, at dapat sana maghapon nga tayong nakatutok sa impeachment trial, pero pinagbigyan na rin ata yung depensa at ipapasa Lunes na lang yung pagpapatuloy.
4: Dahil ang susunod na kasing testigo ay yung opisyal ng AMLAC at iisa-isahin na nila yung mga records ng transaksyon ng Anti-Money Laundering Council dun sa mga sinuri nilang transaksyon sa mga bank accounts ng Vice ano, at ng mga kumpanya na iniuugnay sa kanya at sa kanilang mag-asawa. No? So yung medyo mahaba yun at saka merong mga pinupunto yung depensa na kailangan nilang pag-aralan kasi nga merong ginawang summary at yung summary ay natanggap lang nila kanina or kagabi pala pero kanina lang din nila nakita. Ang pinupunto naman ng prosecution, teka muna, yung mga bank records mismo at yung mga AMLAC records mismo, noon pa ibinigay sa inyo ng korte noon nga ma-approve yung kanilang request for a subpoena at nakapagsumiti na yung mga ahensyang concern. Ano. Pero dahil nga kanina nga, in the interest of equity, sabi nga ni presiding officer, ay pinagbigyan na muna nila yung request na magkaroon ng pagkakataon na mapag-aralan. Kasi nga sinasabi nga ni Attorney Sheila Season, ang lead defense counsel, parang 23 kahon kung tama yung pagkakaalala ko ang kailangan nilang pag-aralan.
3: Alright. Maraming salamat, RG Cruz.
13: Tita Winnie, 4 months na. Ano kaya ang mga patok at masarap na ihain?
14: Ay naku Ate B, syempre hindi mawawala ang kakanin. Pero alam mo, meron tayong tampok na recipe ngayon na may special twist sa bibingka. At alam mo ba, minana pa ng nakilala nating cook sa kanyang lola. Hindi nawawala ng customer ang karinderyang ito sa Cavite City Public Market. Bukod sa mga ulam, patok din ang kanilang kakanin.
15: Nag-start kami talaga sa ulam lang. Ngayon, naghanap yung ibang customer. Pwede siya almusal, merienda, tanghalian. Busog ka na talaga siya. Kaya niya naisip yung bibingkoy.
14: Minana pa niya sa kanyang lola, ika ang recipe ng kakanin na tinawag nilang bibingkoy.
15: Inspired siya ng tikoy tsaka bibingka. Hindi siya sunog kasi ang luto niya para siya sa bibingka. Yung uling sa ilalim, uling sa ibabaw.
14: Hindi rin mahirap hanapin ang mga sangkap ng bibingkoy nila Bernadette.
15: Ingredients itong bibingkoy is yung malagkit. Malagkit talaga, hindi siya yung glutinous flour. Ah. Tapos may munggo sa loob. Tapos yung pinaka-sauce niya, milangka, may tapioca, gata.
14: Unang ihanda ang munggo filling. Winning discarded tip number 1, lutuin lang ang munggo sa mababang apoy habang hinahalo hanggang maging medyo matigas at madaling bilugin.
15: Ito naman yung munggo. Maya-maya, lalagyan na siya ng asukal pag medyo bukas na siya.
14: Para naman sa galapong, ibabad ito ng 2 oras sa tubig, tsaka pit-pitin para mawala ang sobrang tubig. Yan ang winning discarded tip number 2.
15: Hindi siya pwede kasi may tubig, lalabnaw masyado.
14: Kapag handa na ang galapong at munggo filling, pwede nang i-assemble ang bibingkoy.
15: Lagay ka ng konting mantika, tapos kuha ka lang. Kasi ito, tansyahan lang siya, wala siyang timbang. Hindi namin siya tinitimbang. Kumbaga yung kamay na namin na nagtitimbang sa kanya. Ilalagay mo yung munggo sa loob. Bibilutin mo lang siya ng ganyan. Yan na siya.
14: Para naman sa sauce, pagsamahin ng gata na niyog, tubig, puting asukal, langka at sago, tsaka pakuluin ng ilang minuto. Lagyan din ng slurry bilang pampalapot. Ibuhos ang sauce sa bibingkoy and enjoy!
15: Kung titignan nyo, madali. Pero kailangan talaga, pag mahal mo yung ginagawa mo, walang mahirap.
14: Sarap! Pangating mga kuya, kung sakaling pagka gumawa kayo ng bibingkoy, may matira, no? Ilagay sa ref. Tapos, pwede nyo itong i-steam ng ilang minuto bago ihain para fresh at melts in your mouth pa rin ang lasa. Muli ang buwan yung Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
13: Gasolina at kerosene, magmamahal na naman. At Always Yours, Never Mine ng Josh Lea, number one movie sa bansa. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Ang oras, alas 7:30 ng gabi.
17: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
16: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: MMM, numero uno sa aksyon!
1: Ang oras, alas 7.32 ng gabi.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Hello, attorney!
4: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wise Aquino at Attorney Noel Del Prado.
0: Hello, attorney!
3: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
5: Sa lahat ng nangyari sa amin, doon ko naintindihan na hindi nasusukat ang pagmamahal sa haba ng panahon na magkasama kayo. Minsan, may taong matagal mong kasama pero hindi mo tunay na nakikilala. At may taong ilang taon pa lang nasa buhay mo pero kaya niyang baguhin ang buong pagkatao mo.
3: Private Confessions. Private Confessions.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
6: Namumurong tumaas ang presyo ng gasolina at kerosene sa susunod na linggo. Pero ang diesel, posibleng mabawasan o mabura ang ibinababa sa presyo. Samantala, nagpaalala ang Meralco sa mga mahihirap na consumer na hindi miyembro ng Fortis pero may diskwento sa kanilang bayarin sa kuryente na napapaso ang ganitong benepisyo sa loob ng 3 taon. Kaya kailangan muling mag-enroll sa lokal na Social Welfare and Development Office.
7: Nag-iisa na lang sa kanyang payak na bahay ang 83 anyos na si Aling Erlinda. Wala siyang gaanong appliance at tanging ilaw at refrigerator lang ang gamit. Noong Agosto, nasa 55 kilowatt hours lang ang konsumo niya at ang rate na binayaran niya ay mahigit 9 pesos kada kilowatt hour. Pero nagulat siya noong Setyembre dahil kahit bumaba sa 43 kilowatt hours ang konsumo niya, lumaki ang rate na nakalagay sa bill niya, naging mahigit 15 pesos kada kilowatt hour.
8: Di ba po dapat mas mababa? Nagtitipid, lahat na lang ng pagtitipid. At saka umulan ng umulan yun, lagi pa akong wala.
7: Sagot ng Meralco, napasok kasi ang rehistro ni Aling Erlinda bilang marginalized kaya nawala ang diskwento. Ang lahat kasi ng mga mahihirap na nakarehistro bilang bahagi ng marginalized sector at kumukonsumo ng hanggang 100 kilowatt hours kada buwan ay may diskwento.
9: Yung discount for non-4Ps is only for 3 years upon which they have to get a new certification and re-enroll. After that, madali lang rin naman ang proseso niyan.
7: Kaya sa mga paso na ang rehistro, kailangan kumuha ng bagong sertifikasyon mula sa lokal na Social Welfare and Development Officer para bumalik ang discounted rate. Pero, giit ni Aling Erlinda, wala naman siyang naalalang sumali siya sa marginalized sector. Ang isa pa niyang tanong sa Meralco, bakit mas mataas ang per kilowatt hour rate niya nitong Setyembre na mahigit 15 pesos gayong bumaba pa ang konsumo niya sa 43 kilowatt hours kumpara sa mga kamag-anak niya na mahigit 14 pesos per kilowatt hour lang ang rate pero mahigit 130 kilowatt hours ang konsumo.
8: Tama po ba yung rate ko na nagiging 15-20? Yun po ang tanong ko. Kaya ko po naman sigurong bayaran, kaya lang too unfair for me.
7: Nangako ang Meralco na iimbestigahan ang isyu ni Aling Erlinda sa pangkalahatan. Ang prinsipyo sa singilan ay mas mataas ang rate ng consumer habang lumalaki ang kanyang konsumo sa kuryente.
9: We need to look into it first and then coordinate with the business center concerned para mahimay namin ano ba nangyari dito.
7: Samantala, nanatili ang mahigit 1.50 bagsak sa presyo ng diesel sa ikatlong araw ng trading sa world market. Pero ang presyo ng gasolina at kerosene, pataas pa rin. Pero hindi pa naman lumalagpas ng 30 centimos kada litro. Sa taya ng jet petroleum, mukhang pataas ang presyo sa huling dalawang araw ng trading sa world market dahil may tensyon na naman sa Strait of Hormuz at wala pang katiyakan ang usapan sa gitna ng US at Iran. Kaya yung inaasahang rollback sa diesel, baka mabawasan o mapurnada pa.
10: Anong sinimulate natin, magiging 80 na lang po, ano? Or 85. So, kung mananatili po yung level na ganun po, pwede po talagang mabawasan. Ano? Although, meron pa rin naman possibility na may rollback, pero hindi, ang asahan po natin is kung sakali matuloy na rollback, hindi na po ganun kalaki.
7: Sa LPG naman, kinumpirma ng Regasco na tuloy na ang malaking dagdag presyo sa susunod na linggo, pero naghihintay pa sila ng computation ng Department of Energy at kung makikiusap ba ang gobyernong utay-utayin ang mahigit 10 piso kada kilong dagdag presyo.
1: Sinusuri po ng Department of Justice ang kredibilidad ng silibak na pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Ito ay habang patuloy na iniimbestigahan ang kanyang mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte at ilan pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
11: Isa-isang inihatid na mga tauhan ng NBI ang mga imbitasyon para sa fact-finding investigation kaugnay ng mga akusasyon ni dismissed police officer na si Rodolfo Gracioso Jr. Laban kina Vice President Sara Duterte, dating Speaker Lord Alan Velasco at ilang pang opisyal. Nauna nang sinabi ni Gracioso na dati siyang security officer ni Velasco at inutusan siya nitong maghatid ng mali-malitang pera kina VP Sara, kapatid niyang si Congressman Paolo Duterte at iba pa.
12: So nandito tayo ngayon sa lungsod ng Pasig kung saan narito nga ang mga NBI agents sa bahay mismo ni dating Speaker Lord Alan Velasco. Dala nilang imbitasyon kaugnay ito ng fact-finding investigation ng NBI doon sa mga alegasyon ng security o dati nilang security ni si Rodolfo Gracioso.
11: Mamaya dyan pa si Speaker Velasco?
13: Hindi ko alam.
11: Pero nandito ba sa Philippines?
13: Hindi ko rin alam. Kataganinis nga lang ako. Wala kang idea dyan.
11: Oo, para naghatid rin na imbitasyon ng NBI sa Office of the Vice President sa Mandaluyong at sa tanggapan ni Congressman Paolo Duterte sa Kongreso. Ito'y para mabigyan sila ng pagkakataong magbigay ng kanilang panig sa mga alegasyong nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Gracioso sa October 5. Kagabi, sumailalim naman si Gracioso sa ikalawang lie detector test.
14: Yung first lie detector test niya on June nung pumunta siya rito is based on questions on his personality and relationship kay former speaker. So ang gusto namin mangyari, confront him with a lie detector test based doon sa affidavit na isinumite niya.
11: Ayon sa Department of Justice, sinusuri na rin nila ang kredibilidad ni Gracioso.
15: Kaya nga sa akin, totality. No, totality of the circumstances around it. Kasi ang gusto rin namin, kung sakaling magiging witness siya at isasalang siya sa isang kasong krimen, di ba? It will withstand the test ng judge sa test sa cross examination kasi ang ayaw natin magsasampa ng kaso na mahina.
11: Kasabay nito, inilabas ng NBI ang video ng isinagawa nilang paghahain ng search warrant sa tatlong bahay sa isang exclusive subdivision sa Pasig City noong August 28. Dala nila ang tatlong search warrant para hanapin ang mga high-powered firearms at ammunition. Nakulang umanas sa dokumento batay sa impormasyong nakuha ng ahensya.
14: Yung mga nakita ng mga magasin ng barel, mga bala, mga shell casing, mga ID ng mga security personnel o mga police na nandoon. But wala naman ng mga personality ng ang law enforcement at that time. Hindi naman identified na sila former Speaker Velasco or yung Ms. Velasco. Nakapangalan ito sa employees ni Lord Alan Velasco.
11: Ayon kay Matibag, napag-alaman nila kalaunan na isa pala ito sa mga bahay ni Velasco matapos dat nandoon ang asawa niyang si Rowena Velasco. Iniimbestigan din nila ang nakuhang ID ng mga pulis sa isa sa mga bahay umano ni Velasco. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
16: Naunsyame ang unang dalawang araw na inaasahan sanang marathon proceeding sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Ito'y matapos pagbigyan ng korte ang hiling ng depensa na magkaroon ng dagdag na oras para pag-aralan ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Live mula sa Senado, nagpapakol si Katrina Domingo. So Katrina, kung walang hearing bukas, kailan ipagpapatuloy yung impeachment trial?
17: Tony, sa Lunes, October 5 na ipagpapatuloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos sabihin ng depensa na ngayong araw lamang nila natanggap yung summary ng mga ebidensya ng prosecution mula sa Anti-Money Laundering Council. Bagay na pinalaga ni House Prosecutor Chel Jokno. Hindi na bago ang mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council na ilalatag sa paglilitis. Ito ang iginiit ng prosekusyon kanina.
18: The records will bear me out that the documents of the Anti-Money Laundering Council were provided to the defense way back in September 2. That is, I believe, enough time for them to have perused the documents and prepared for the presentation of the witness from the AMLC.
17: Pero giit ng depensa, may mga bagong detalye silang nakita na kailangan pang pag-aralan at siyasatin.
19: In the new summary today, we really found a few things that we really have to look further into to best protect the rights of our client. So we had to make that move or request.
17: Ang mga Senator Judge hati ang pananaw tungkol sa pagbibigay ng dagdag na oras para sa kampo ng Vice Presidente.
20: I have very strong reservations about postponing any proceedings this afternoon. I don't think many would enjoy a postponement only because they were not given proper time. This was since July, and I understand September 2, being in defense. I'm speaking for the public.
21: I also recognize that this is a one-day trial delay. Hindi naman nila hinihinging Tuesday, Wednesday, or I would go by allowing for that one trial day delay. I think it's reasonable.
22: I think it will speak well of this impeachment court if we balance fairness.
17: Sa huli, sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na pagbibigyan ng korte ang depensa bilang ito ang unang pagkakataon na humiling sila ng palugit para mas mapag-aralan ang mga ebidensya. Sinabi rin ng depensa na maaaring labag sa batas ang pagsisiwalat ng ilang dokumento mula sa AMLAC.
23: The AMLC is not waiving the confidentiality of AMLC records. Now, in view of that, and Section 8-A of AMLA, as amended by Republic Act Number 11521, when this court ruled to grant the request for subpoena of the prosecution in July 2026, I think that was the limitation of that ruling was only on the issuance of the subpoena, and the court had made clear that that ruling is without prejudice to the eventual objection at the proper time.
17: Sa ilalim ng Republic Act Number 11521 na nag-aamyenda sa Anti-Money Laundering Act of 2001, nakasaad na responsibilidad ng AMLAC na protektahan ang mga impormasyon na isinusumite sa kanilang opisina. Pero buwelta ng prosekusyon at ilang Senator Judge.
18: Section 8-A was only intended to prevent leaks by officers or employees of the Anti-Money Laundering Council. It was never intended as a blanket shield for any lawful subpoenas. If the court, as claimed by the defense counsel, recognized the absolute confidentiality, then why did it issue the subpoena?
24: Wala pong sinasabing absolute confidentiality na nagtatali sa kamay ng isang impeachment court. Yung confidentiality requirement para sa AMLAC officials sa mismong Anti-Money Laundering Act ay prohibition sa indiscriminate o voluntaryong pag-leak ng impormasyon. Paalala din ni Senator Judge Panfilo Lacson na sa ilalim naman ng Republic Act No. 1405 o ang batas na nagbabawal sa paglalabas sa publiko ng mga detalye ng mga transaksyon sa bangko, exempted o hindi sinasaklaw nito ang impeachment trial at iba pang paglilitis ng mga korte sa mga pampublikong opisyal. Tony, pagkatapos ng paglilitis ngayong araw, nagpatuloy yung mga usapan tungkol doon sa biglaang pagkakalaglag ni dating Senador Antonio Trillanes bilang testigo ng prosekusyon. Aminado ang depensa na hindi nila inaasahan ang ganitong paggalaw, pero iginiit nila na wala namang malaking pagbabago sa kanilang strategiya dahil simula pa lang alam na nila na prerogative ng prosekusyon kung sino yung tatanggalin o isasama nila sa listahan ng kanilang mga testigo para mapalakas ang kaso. Ang mga prosecutor naman tumanggi ng magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa mga naging pag-uusap nila ng dating senador at sinabing antabayanan na lamang kung ano ang sasabihin niya sa punong balitaan o sa pulong balitaan o sa press conference bukas, October 2. Tony.
16: Maraming salamat, Katrina Domingo.
0: Nabigong umabante sa gold medal match si Pinay tennis ace Alex Ayala sa women's singles event sa 20th Asian Games sa Japan. Nakasungkit naman ang dalawang silver sa bansa mula sa archery at taekwondo. Live mula sa Nagoya, Japan, nagpapatrol si Paige Javier. Paige, ano nangyari sa laban ni Alex kanina?
2: Gretchen, alam mo, napakalungkot ng mga Pinoy na nandito nanood para suportahan si Pinay tennis ace Alex Ayala. Pero syempre, proud pa rin sila dahil may maiuuwi pa rin bronze si Ayala mula sa 2026 Asian Games. At dun nga sa tanong mo, Gretchen, maganda na nga yung simula ni Ayala dun sa laban niya kontra kay world number 85 Shi Yu Wang ng China sa semifinals. Pero dun sa dulo nung first set, tila parang nag-iba yung ihip ng hangin.
0: Agresibo agad si Pinay tennis ace Alex Ayala sa unang game pa lang ng kanyang laban kay Shi Yu Wang ng China sa women's singles semifinals. Umabante siya 5-love, pero lumaban si Wang para bahagyang dumikit sa score na 5-3. Sa pangalawang set, tila napunta kay Wang ang momentum at lumamang ng 5-1. Humabol si Ayala at nanalo ng back-to-back games, pero nag-hold ng serve si Wang at nakuha ang second set 6-3. Sa ikatlong set, na-hold ni Ayala ang kanyang serve sa unang game. Pero pagkatapos noon, ay dominado na ni Wang ang laban hanggang makuha ang panalo. Dahil dito, bronze ang iuuwi ni Ayala.
3: I think she played really well today. I'm really happy to have experienced this, of course, to experience the support, one, to be with the team, and to compete for the country again.
0: Nabigo umabante at makuha ang ginto sa Asian Games, malaki pa rin ang pasasalamat ni Ayala sa mga Pinoy na patuloy na sumusuporta.
3: Siyempre magpapasalamat. Binigay ko talagang todo and no regrets, kaya maraming salamat sa suporta.
0: Samantala, matapos ang quarterfinal match ni Ayala kahapon, magalang niyang hinimok ang isang fan na huwag mag-iit siya sa mga player na mga gamit na nais nilang papirmahan. Nangyari ang insidente habang palabas si Ayala sa court. Dalawang beses nag-iit siya ng cap ang fan sa direksyon ni Ayala. Nung una, hindi niya ito pinansin, pero tumama na sa kanya ang cap nang muli itong iit siya ng fan. Pinulot ito ni Ayala at mahinahong sinabihan ang fan na huwag magtapon ng gamit sa players. Matapos humingi ng paumanhin ang lalaki, ay pinirmahan na ni Ayala ang cap. Samantala, gumawa ng kasaysayan sa archery si longtime national athlete Amaya Cuanco. Nasugkit niyang silver sa women's compound individual event matapos ang dikit na laban kontra sa pambato ng Indonesia.
4: I came from behind and every match was really a fight. I wanted the gold. I super wanted the gold. I'm sad. I'm sad na natalo, but also grateful.
0: Sa taekwondo, nakasunggit agad ng silver sa kanyang Asian Games debut ang 18-year-old na si Juliana Mika Candelaria. Pumangalawa si Candelaria sa Women's Individual Pumse event.
5: Super thankful for the moment. Super happy with my results. And super na-wow din po ako sa mga performance ng iba ko pong kalaban.
0: Mag-uwi naman ng bronze ang teammate ni Candelaria na si Jayus Yape sa Men's Individual Pumse event. Sa paddle, umabot sa semifinals ng women's pair sila Dana Abad at Joshea Malazarte. Tinalo ng Pinay pair ang pambato ng Iran sa quarterfinals 6-2, 3-6, 6-2.
6: Eh, bago kami pumasok ng court talaga, iniisip namin na isa-isa lang, na now or never. Sa third set naman, parang mas nag-aggressive lang kami.
5: Hindi naman namin iniisip na kailangan, kailangan namin manalo ng medal. We're just here to represent the country. Isa-isa lang lagi, one game at a time.
0: Tatlong araw bago matapos ang Asian Games, may tatlong ginto, limang silver at 14 na bronze ang Team Pilipinas.
8: Siguro naman sure na malalampasan yung 4. Ganun talaga. May napipitas, may pumapalit.
0: Hinihikayat din ng POC ang mga kababayan na patuloy na ipagdasal at suportahan ang Team Philippines.
2: Gretchen, may ilang atleta pa tayong lalaban para sa bayan sa huling tatlong araw ng Asian Games. Kabilang dyan si JGIF World Champion Annie Ramirez, si SEA Games Gold Medalist Judoka Chino C, at ang Kyurugi Team na pinangungunahan ni Olympian Kurt Barbosa at SEA Games Gold Medalist Tatiana Mangin. Lahat sila ay bukas yung magiging laban nila. At yun nga, madami pa tayong tsansa na makasungkit pa ng dagdag na ginto dito sa 2026 Asian Games. Yan muna ang latest mula Nagoya, Japan. Paige Javier para sa POC Media at ABS-CBN News. Balik sa'yo, Gretchen.
1: Good luck sa mga atleta natin sa Team Philippines. Maraming salamat, Paige Javier.
7: Susunod, mga kapamilya, personalities at shows nagningning sa Golden Dove Awards. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
10: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
25: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
26: Private Confessions.
25: Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat.
26: Private Confessions.
25: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
26: Abangan sa Private Confessions.
27: Sa lahat ng nangyari sa amin, doon ko naintindihan na hindi nasusukat ang pagmamahal sa haba ng panahon na magkasama kayo. Minsan, may taong matagal mong kasama pero hindi mo tunay na nakikilala. At may taong ilang taon pa lang nasa buhay mo pero kaya niyang baguhin ang buong pagkatao mo.
26: Private Confessions. Private Confessions.
25: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
28: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran. sa araw-araw na takbo ng aking buhay. DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
11: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: todo kiligang fans sa latest movie ni na Julia Barreto at Joshua Garcia na Always Yours, Never Mine. Naglibot ang dalawa sa mga sinihan para surpresahin ang kanilang mga taga-suporta. Happy ang Joshlia sa mainit na pagtanggap ng publiko sa unang araw sa takilya. At hindi rin sa mga makapaniwala na nag-number one ang pelikula sa buong bansa. Mapapanood ang Always Yours, Never Mine sa higit 240 cinemas nationwide. Sunod-sunod ang pagkilala sa mga kapamilya personality at programs mula sa 29th KVP Golden Dove Awards, National Statistics Month Media Awards, hanggang sa Asian Academy Creative Awards. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
1: Kinilala si Unkabogable star Vice Ganda bilang Philippine National Winner sa Asian Academy Creative Awards para sa kanyang pagganap sa pelikulang Call Me Mother. Nominado si Vice sa Best Actor category at nakatakdang kumatawan sa Pilipinas sa Grand Finals. Best Entertainment Host naman para sa Pilipinas, si veteran broadcaster Rico Hizon para sa Rated R, The Rico Hizon Podcast. Kinilala rin bilang Philippine winner for Best Adaptation of an Existing Format ang It's Okay to Not Be Okay. Si Onat Diaz naman ang Philippine winner para sa nagdirek ng The Silent Noise na kinilala rin bilang best drama para sa Pilipinas. Ang mga national winner ay kakatawan sa kanilang mga bansa sa Grand Awards Gala sa Singapore sa December 3. Samantala, binigyan pugay ng Philippine Statistics Authority o PSA si ABS-CBN security reporter Karen De Guzman para sa kanyang investigative documentary na Tahanang Taksil. Tinanghal itong Best Statistical Report in a Documentary sa 37th National Statistics Month Media Awards. Tinalakay ng dokumentaryo ang Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o OSAEC at ang produksyon ng Child Sexual Abuse or Exploitation Materials o CSAEM sa bansa.
2: Sobrang malapit po sa amin itong kwento na ito, hindi lang dahil doon sa datos, kundi dahil doon sa mga tao sa likod nito. Ang award na ito ay para kina Aaron, kina Erica at sa lahat ng mga victim survivor na naglakas loob at nagtiwala sa amin maibahagi yung kanilang karanasan.
1: Nag-uwi naman ng mga tropeyo ang ABS-CBN sa 29 KBP Golden Dove Awards. Tinanghal na Best Documentary Program for Television ang ABS-CBN News Documentaries.
3: Matagal tayong nawala sa ere, so the fact na nakabalik tayo at nirecognize ng KBP yung efforts natin, napakalaking bagay na at parang vote of confidence sa ipagpatuloy natin yung ganitong long-form storytelling.
1: Kinilala rin sa KBP Golden Dove Awards ang May Puhunan bilang Best Public Service Program at Bini Chapter 3 hanggang Dulo bilang Best Special Program. Best Variety Program for Television naman ang ASAP in England, habang Best Drama Program ang What Lies Beneath. Sa acting categories, Best Actor si Gerald Anderson para sa Sins of the Father, habang Best Actress naman si Julia Montes para sa Saving Grace. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
4: Dahil hindi naman sinali ni Ganiel.
5: Hindi sinali.
4: Hindi sinali yung pagkakapanalo namin. Ako na lang magpapasalamat. Hindi, magpapasalamat talaga tayo dapat sa KVP Golden Dove Awards. Ang napanalunan naman natin ay sa DZMM bilang
6: Best News Anchor.
4: Best News
6: Radio
4: Caster.
6: News
4: sa Radyo Patrol, Balita Alas 7. Maraming salamat KVP sa pamunuan ng KVP. Thank you Golden Dove Awards.
6: At yan ang mga balitang binataya namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po si Tony Velasquez.
0: 85 days na lang.

0: habang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Napapanood Bong TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP. Copy sana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:03.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SPOT Report! SPOT Report!
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Abay, konting kembot na lang. Biyernes na. Baka kamit na rin natin, mga kapamilya. Ay, ngayon po ay araw ng Webes. Unang araw ng Oktubre, October 1, 2026. Ito na nagmamarka, 85 days before Christmas. Ay, ito na po ang SPOT Report, kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ay, ito nga po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Amin pong susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman. Ay, dito po sa SPOT Report, bawat kaso aming tututukan. Lahat ng ebidensya ay susuriin. Ako po, Jeff Caparas. At ito po ang Thursday edition ng SPOT Report.
1: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa SPOT Report.
0: Ay, bukas na po ang aming Viber number 0919-278-3000, ha? Ay, bago ko po basahin maya-maya lamang sa gitna ng programa ang inyong mga mensahe sa aming live stream at saka sa magpapahabol dyan sa Viber number. Abay, papasadaan ko ho muna mga balita sa nakalipas na oras.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Sa ulo ng mga balita, hindi nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte ang ilang property na nabili ng kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio. Inakusahan ng prosekusyon ng Vice Presidente sa nabigong ideklara ang totoong yaman niya at kanyang mister sa kanyang SALN. Sa day 32 ng impeachment trial, kinumpirma ni Attorney Cathy Florence Baldonado ng Register of Deeds ng Davao City na binili ni Attorney Carpio ang 6 na milyong pisong halaga ng property sa Barrio Matina sa Davao City noong 2024. Pero sinabi ni Baldonado na hindi nakita ang nasabing property sa 2025 SALN ng Bise. Kinumpirma rin ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi niya rin nakita ang nasabing property sa Real Property Section sa SALN ng Bise. Pero iginiit na hindi inire-require ng SALN format ang mga pampublikong opisyal na ideklara ang aktual na lugar ng isang ari-arian. Pero ipinunto ni defense lawyer Lindol Bakel na sa Geographical Division ng bansa. Kilala rin ang Matina Crossing na Barangay 74A na idineklara umano sa SALN. Samantala, kinumpirma rin ni Attorney Marco Pineda, Deputy Register of Deeds ng Samal Davao del Norte, na bumili rin si Attorney Carpio ng property sa Barangay Matanos Island Garden City of Samal. Sinasabing nabili ang 751 square meters property noong 2018 na nagkakahalaga ng 3.45 million pesos. At tulad ni Baldonado, hindi rin nakita ni Pineda ang nasabing property sa 2019 SALN ng Vice Presidente. Hindi na ipepresenta ng House Prosecution Team bilang testigo si dating Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi na ipinaliwanag ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro ang dahilan sa hindi na pagsalang sa dating senador na ilang beses nang nagpahayag ng intensyong dumalo sa impeachment trial. Sa ambush interview, sinabi ni Representative Luis Roo na prerogative ng prosecution ang pagsalang o pag-atras sa kanilang testigo. Sa tweet naman sa ex, sinabi ni Trillanes na siya mismo ang humiling kay Luis Roo na i-atras na siyang testigo. Ay paliwanag ng dating senador, ito'y para mapawi ang aniyay pressure sa prosecution. Bukas, magsasagawa aniya siya ng press conference para ipresenta ang lahat ng ilalabas sana sa impeachment trial. Sa ibang balita, nagrambulan ng dalawa na namang grupo ng kabataan sa Imus, Cavite hating gabi ng September 29. Ay sa uha po ng CCTV, kitang unang nagpang-abot at nagsuntukan ng dalawang binatilyo. Ilang sandali lang, sumali rin ang ilan pang binatilyo mula sa magkabilang panig. Nabatid na galing sa isang birthday party ang dalawang grupo ay ayaw naman ho sa barangay. Pinagkatuwaan o trip-trip lang ang pinagmula ng gulo. Ay sinabing pito ang mga nambugbog habang dalawa ang napuruhan. Ay nakatakdang ipatawag ng barangay ang mga magulang ng mga sangkot. Ay formal lang naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ng United Filipinos Against Crime and Corruption o UPAC.

0: po ang mahigit 158 million pesos na ari-ariya na ideklara umano ng alkalde sa kanyang salin. Hiniling ng UPAC sa ombudsman ng suspensyon kay Lacson at iba pang respondent habang isinasagawa ang investigasyon. Sa ating police reports, nahuli ng mga polis ang ilang miyembro ng isang armed robbery group na sangkot umano sa mga insidente ng nakawan sa ilang lugar sa Central Luzon. Ayon sa polisya, mga gasolinahan na tindahan ang target ng grupo at sangkot umano sila sa ilang insidente ng nakawan sa Central Luzon. Kabilang dito ang insidente nitong September 25 sa Castillejos, Zambales, kung saan nakunan sa CCTV ang grupo na pinagnanakawan umano ang isang gasolinahan. Napag-alaman din na dati nang nakasuhan ang mga nahuling suspect ay sinampahan naman sila ng patong-patong na reklamo habang patuloy ang pulisya sa pagtugis sa sinasabing leader ng grupo. Ay nangangamba naman ang grupo na magsasaka sa Occidental Mindoro na walang anihing palay sa susunod na cropping season dahil sa El Nino. Sinabi po sa DZMM ni former leader at Bantay Oxy Association President Gemma Tabian, wala pa man ang El Nino, lugi na ang mga magsasaka. Mula aniya sa dating naaaning 100 kaban kada ektarya, bumagsak ito sa 25 hanggang 35 o 35 na kaban bunsod ng pananalasa ng mga bagyo at habagat. Idinaing din ng grupo ang kawalang aksyon at suporta ng gobyerno, gayon din ng pahirapang pagbebenta ng palay sa National Food Authority. Pagtitiyak naman ng Department of Social Welfare and Development na may higit 1 bilyong pisong standby funds mula sa mga apektuhan ng Super El Nino gaya ng magsasaka at mangingisda. Ay samantala, isinusulong namang ilipat ang oras ng mga klase bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa epekto ng Super El Nino. Pakikipag-ugnayan ng Malacanang sa Department of Education kaugnay ng rekomendasyon.
1: Uno sa aksyon.
0: Ay balita naman sa labas ng himpilan mula sa ating nag-iisang Radyo Patrol. Ay 2 driver ng bus na aksidente sa Bavaria, Germany na ikinasawi ng 2 Pinoy sa sampahan ng kaso ng Department of Migrant Workers. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, go ahead. Go, Kelly.
2: Yes, tiniyak ng Department of Migrant Workers na mabibigyan ng hustisya ang pagkasawi ng 2 Pinoy sa nangyaring aksidente sa Bavaria, Germany noong Linggo. Sa inisyal na impormasyon mula sa Milan, Italy ang bus at may sakay itong 33 Pinoy na karamihan ay turista, mga OFW at mayroon ding sakay na OWA employee. Patuloy pa ang investigasyon sa kung ano ang tunay na nangyari pero tiniyak ng German Police sa DMW at OWA na hindi pababayaan ang kaso. Ayon pa kay DMW Undersecretary Rasul Jr., kinausap na nila ang mga abogado para magsampa ng kaso sa korte laban sa Albanian at Italian driver ng nasabing bus, pati na sa operator nito na nakabase rin sa Milan para civil liability aspects at insurance claims. 2 Pinoy pa na biktima sa aksidente ang nananatili sa ospital habang 29 na ang na-discharge. Under process na rin ang repatriation ng mga 10 ng nasawing Pinoy. Mabibigay din ang DMW at OWA ng tulong pinansala, psychosocial assistance at ibang tulong sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, BZMM.
0: Thank you, Kelly Cordero!
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella!
0: Ay, balik na tayo dito sa studio ha. Thank you, Kelly! Bakit pala hindi na nagre-report si Bert Tison? Nakabakasyon si Bert? Nakabakasyon si Bert Tison. No, sabi ko na nga ba? Eh, dapat dalawa sila lagi, no? Iniwan niya si Kelly, ha? Ikaw nga. Naka-leave, ano? Birthday? Si Clive? May sakit? Ah, okay. Okay. Anyway! Balinsangan ngayon, ano? Kung napansin nyo, kung humiling nga ako ng electric fan dito at malakas ang ilaw dito, mga kapamilya, kung napapansin nyo, lakas ang ilaw. Kaya ang inyong lingkod ay pawisin. Kaya humiling ako ng

0: Electric fan kay Papa Jam eh. Mainit. Tagaktakan pawis ko. Kung nakita nyo kanina, nabuton ako ni Derek eh. Nagpupunas ako ng pawis. Tagaktak ko talaga ang pawis ng inyong lingkod ha. Pawisin na, pawisin eh. Anyway, dito muna tayo. Kaya pala hawak ko yung cellphone ko kanina eh. Pupunta sana ako doon sa ating live stream eh. Teka muna, check ko muna yung volume. Baka malakas at marinig ang aking sarili. Pero unahin ko na ito ha, naka-print na eh, si Berlito Bernardo. Aba, oh, magandang gabi po, spot report present po, solo flight ka pa rin po Sir Jem. Oo nga eh, may nasikaso lang si partner Marlene Padier. May patunay pa si Berlito Bernardo talaga naman, oh. Pinrint pa ni Don, oh, colored na colored. Oh. Kitang-kita yung dilaw na damit ko ngayong gabi eh. Ay, si Doc Mario Festin din, nag-message sa Viber ito ano. Si Doc Mario Festin, good evening Jeff Caparas, watching Spot Report, ang inyong 8 o'clock habit. Ayan na nga, eh teka, dito naman tayo sa ating live stream ha. Teka, bubuksan ko lang ang YouTube. Ayun ha, ito na, umiikot-ikot na, sandali, ito pala. Ay teka, yung mga nasa biyahe ngayon ha, mga kababayan nating taxi driver, TNVS. O kung kayo may nasa YouTube at kayo'y pasahero ng mga pampasaherong sasakyan, eh ingat-ingat to, saan man ho kayo naroroon na huwag kong kakalimutan ng tubig ngayon ha, dahil maalinsangan nga po. At bukod pa dyan eh, para maiwasan din ang dehydration ha, kapag ka nagpapawis kayong kagaya ko ha. Tsaka mukhang talaga hong merong virus ngayon sa hangin ha. May marami na ako kakilala talaga na may nilalagnat, nagkakasakit, sinisipon. Ay mukhang nasa hangin ho ito ngayon eh ha. Kaya ho, water therapy ho kayo. Tapos vitamin C. Tapos kapag ka medyo na raramdaman nyo na umi-intro-intro na, abay agapan nyo na ho ng paracetamol siguro ha. Para malabanan ka agad ha. Ilan sa mga kaibigan natin sa PIO ng PNP, si Major Philip Ines ng MPD. Get well soon, Major, ha? Nakulit ko nung nakaraan na may sakit. Tinatrangkaso pa rin. Tapos ilan din sa ating mga kakilala, talaga namang hong nilalagnat, ha? Ang solusyon ho dyan, water therapy lang ho kayo para ma-flush ho yung inyong mga toxins sa katawan, ha? O, ito na, nandito na ako sa YouTube, sa At Teleradyo YouTube channel. O, ito na mga nasa live stream, mga kabisyo, alas 8 natin. Ay nandito si Miss Yan Dudubosano, si Ryota, hinay-hinay sa pagtatype, Ryota ha, copy paste ha, hinay-hinay, nagpa-flood tayo dyan. Si ayan to, puro Ryota. Si Liti Talina ho, si Mirna Fable, hello din sa'yo. Si kita mo na dodoble naman oh. Nawawala na. Nahihirapan na ako mag-scroll. Oh. Nirarayuman na aking lalaki. No, nirarayuman na. Paulit-ulit. Ayan, natabunan na. Ayan na, hindi ko na mabasa. Ayan, si Donald Figueroa Bagisa. Si Fernan Cole. Oh, happy Thursday, Sir Jeff. At mga Kaspat Report. Si Fernan Cole ay nanonood mula sa Lubao, Pampanga. At si Tita Lina ho sa Plaridel, Bulacan yan, siyempre. Si Louis Basco, kumakaway lang, hindi nag-share ng kanyang ulam. O, si N. Lim, o, stay safe and much better. Pinagpapawisan, iwas high blood. Abay, ganun ba yun? Ganun pala yun, ano? Kaya pala, bihira lang tayo ma-high blood ngayon, ano? Pero ngayon, Bermas, pag dumating ang Disyembre, eh baka may high blood ng kaunti. Mahirap umiwas ang kainan, eh. Kaya exercise din tuwing umaga o kaya gabi ha. Si Maribel Bia, nandito kumakaway-kaway na rin. Si Semicolon Butterfly. Nabasa ko na lahat eh. Si Anton Lopez. Ayun, happy birthday. Bakit hindi ko pa ho birthday ngayon ha? Si Antonio Lopez, binabati ako ng birthday na hindi ko naman birthday ngayon ha. Salamat na rin ha. Sino pa nandiyan eh? Ayun, nabasa ko ng lahat. Anyway, maraming salamat sa inyong mga kabisyo alas 8 hanggang alas 9 ito tayo ha. Huwag ho kayong bibitiw ha. Dahil ang pag-uusapan ho ngayong Thursday edition ng Spot Report, abay akalain nyo ho dyan sa Taguig City, meron hong nagwala na isang lalaki diyan ha. Sa hindi malaman dahilan, pinagtutumba niya yung mga motorsiklo ng kanyang kapitbahay. Kaya yung isang kapitbahay, syempre kinausap siya no. Bakit mo naman tinutumba yung mga motor dyan? Kasi yung isang motor dyan ay sa pamangking ko. Abay, akalain nyo eh, syempre hindi sila nagkaunawan, eh di nagkainitan sila ngayon. Hanggang sa itong isang lalaking ito, itong suspect ha, eh pumunta sa kanyang sasakyan. Abay, kinuha yung kanyang barel, pinaputokan itong biktima ngayon. O mabuti na lang at hindi tinamaan ng direkta itong biktima, kundi sa lupa tumama ito ha. Eh mabuti na lang, eh nakapagsumbong ka agad kasi tumakas itong suspect eh. Pagkabaril niya, tumakas siya doon sa kainong kanyang puting sasakyan, ano? Eh mabuti may nagro-rondo mga pulis doon. Substation 11 nata ito ng Taguig. Ayun, naharang at na-arrest yung suspect at nakita doon yung kalibre 45 baril niya. Mamaya, hihimayin natin yan, ha? Hihimayin natin yan dito sa programa. Meron tayong makakausap tungkol dyan. Bakit ba naman kasi ang pinapairal lagi ang init ng ulo, ha? Eh kapag kayo eh, may problema, eh minsan eh, meron akong nabasa. Kapag halimbawa ay yung emosyon mo paparating na, eh bigkasin mo ang ABC. Tapusin mo hanggang Z. Hindi yung C ha, Z pala, hanggang Z. Tapusin mo 'yon, no? Pagkainit ang ulo mo, bigkasin mo ABC. Ayan, medyo makakalma ka raw ng konti. May nabasa akong ganun ha. So ayan, isa sa pag-uusapan ngayon. Eh tapos ay pag-uusapan din itong isang lalaki, bay, napatay matapos siyang barilin ng isa pang lalaking malimit. Bay, ginawa naman suking pagnakawan ito. Yung piyesa ng truck sa Tondo, Maynila. O edi sa MPD naman ito ha. Meron tayong makakausap dyan maya-maya lang. Pero kailangan lang huna magbigay daan sa ilang mga paalala. Kaya dyan lamang po kayo. Huwag po kayong bibitiw sa Spot Reports.
1: Balita,
2: balita,
1: siyasa,
2: siyasa,
1: katotohanan,
2: katotohanan,
1: Spot Reports,
2: Spot Reports.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report! Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:24. Abay, napaka-importante ho nitong sunod na babanggitin ko ha. Dahil ngayong araw po ay nagdiriwang po ng kanyang kaarawan si Zach Riveral. Ang dati ho naming production na associate dito sa DCM. Also known as Boss E. Aba, alayin mo si Boss E ano. Nasa na ngayon yan, ang lagay ay ganun-ganun lang ha. Happy birthday Zach! Kaya pala hindi na kita madalas makita ha. Dati ka na pala ha. Kailan ka ba umalis? Di ka man lang nagpaalam. Oy, nakiusap ba siya? Ah, akala ko naman kayo mismo may mahal niyo si Jack. Hindi naman pala. Binati ang sarili. Ay, Jack, mag-iingat ka sa ka man naroon, ha? Mag-iingat, Jack Riveral. Happy, happy birthday sa'yo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayan, balik tayo dito sa programa, ha? Yung kinukwento ko nga po sa inyo kanina, abay meron hong abay sa hindi malaman dahilan, abay galit na galit sa mundo yata yung isang 41 anyos na lalaki sa Taguig. Abay yung kanyang mga kapitbahay, may mga motor doon na kaparada, ay pinagtutumba niya. Eh kaya yung isa naman na motor doon ay pag-aari ng isang 20 anyos, eh siyempre nagsumbong sa tito. Abay, tito, yung motor ko ay natumba. Abay, bakit? Sino? O di siyempre lumabas ngayon yung tito. Eh paglabas nung tito, di nagkaroon sila ng argumento noong responsable doon sa pagtumba ng motor. Abay, ang ginawa naman nung responsable yun eh, nagpunta doon sa kanyang kotse, ay kinuha yung barrel at saka naman pinaputokan yung biktima. Ay mabuti na lang hindi tinamaan direkta, kundi sa lupa at tumama yun eh, natalsikan ng debris yung biktima, kaya nasugatan. Eh ipakwento natin para mas detalyado. Ay nasa linya natin si Police Captain Joel Golimlim, ang PIO po ng Taguig City Police. Magandang gabi po, Captain Golimlim. Jeff Caparas po sa Spot Report. Welcome po sa program.
4: Magandang gabi po, Sir Jeff Caparas.
0: Pakikwento nga ho sa amin itong nangyari kahapon, sir. Hanggang sa pagkakaaresto, simulan ho natin doon sa gulo muna na naging mitsa ho nito. Go ahead.
4: Opo, tama po yun. Nung September 30 po, ang ating suspect po ay pinagtutumba po ang mga motor ng kanyang kapitbahay.
0: Mm-hmm.
4: Then, ang isa sa mga tiyuhin, syempre, ang pamangkin niya ay natumbahan din ng motor.
0: Mm-hmm.
4: Syempre, nakita ng tiyuhin at kinumpranta niya ang ating suspect. At nagkasagutan po sila.
0: Mm-hmm.
4: At pagka nagkasagutan po, at ang ating suspect po ay pumunta po sa kanyang sasakyan at kinuha po ang baril at pinaputokan po ang ating biktima. Mabuti na lamang po at tumama po ito sa semento at yung debris ng semento, ayun po yung nakatama sa papo ng ating biktima.
0: Okay, di matapos umbarilin yung biktima, ano naman ginawa ng suspect?
4: Yung suspect po ay agad-agad na tumakas po. Mabuti na lang po, nakatawag po agad sa substation 11 at may rumoronda po na kapulisan po na malapit po sa lugar po na pinangyarihan ng insidente at agaran pong nahuli po ang ating suspect.
0: Oo, sa CCTV naharang huse, no? Nung una, dalawang nakasibilyan ho na pulis, ano?
4: Opo, kasi po ang ating kapulisan ay kahit po naka-off duty yan o may pinuntahang lugar o kahit naka-civilian po, 24/7 po re-responde po kami kung lalong-lalo na kung kailangan pong ng aming pagtulong po upang gampanan po ang aming tungkulin.
0: Lalo na kung mga intel ho nagkataon na andon, hindi ba? Siyempre, hindi naman nila hindi i-ignore ho yan eh, no? So ito, pinapakita na ho sa amin yung video. So ito, nauna yung dalawang nakasibilyan. Ito, kinakausap ho yung suspect dyan, ano? Matapos humaharang, ano?
4: Opo, naharang po yung ating suspect po.
0: O, tas ano yung
4: sinasabi? Nagtugma po dun sa dinescribe po na sasakyan na ginabit po na tumakas po.
0: Tas maya-maya, dumating naman yung nagpapatrolya, no? Yung mga naka-uniforme.
4: Opo, ayan po yung mga ating nagpapatrolya na taga-substation 11.
0: Oh, sir, saan ho nakita ng tropa yung barrel nung nagbukas ho ng bintana itong suspect?
4: Ito po ay nakita po sa tabi niya po sa driver's side po. Nakita po ang isang kalibre 45 na baril.
0: Oh, Captain, ano sinabi ng suspect? Bakit niya raw ginawa yung, unahin muna natin yung pagtutumba ng mga motorsiklo. Bakit niya raw ginawa yun?
4: Wala naman po sinabi ang suspect. Hindi, wala din kadahilan kung bakit niya ba tinumba yung mga motor na yun, na motor ng kanyang mga kapitbahay.
0: Oo. Oh, nananahimik yung mga motor doon eh, no?
4: Oo nga po eh, mga nakaparada po naman yan. Pinagtutumba lang ng ating suspect po.
0: Oo, Tapos eh, itong, kumbaga yung tsuhin, di ba tsuhin niyo, yung may-ari nung motor, nagsumbong siya doon sa tsuhin niya. Wala ho ba silang history ng meron na silang alitan noon pa?
4: Ayon po sa aming pag-iimbestiga, wala naman pong history ng alitan po ito pong ating at ating suspect.
0: Oh, yung suspect sa pag-iimbestiga nyo, Captain Gulimlim, ano ho ang history nito? Ito ba'y law-abiding citizen o nakita nyo ba? May record? Ano ho ito nakita nyo?
4: Ito po ay ayon po sa aming pag-iimbestiga, may record po itong ating suspect na kanin pula din na isa panunutok din po ng baril.
0: Ayun lang. Eh yung baril, meron ho siya naipakitang mga karapatang lisensya, dokumento ho patungkol doon sa baril?
4: Ito po ay sa ngayon po naka-request pa rin po kami sa RCSU sa FEO. Pero po nung time po na nahuli po siya,
0: yun.
4: Sa possession niya po ang baril, wala po siyang mapakitang any documents po.
0: Nako, yun lang. Eh, di ba, Captain, napaka-importante as a gun owner, kung ilalabas mo yan, di ba, kung meron kang, kumbaga, enough na reason para magdala ng baril, di ba dapat laging kaakibat dyan ng permit to carry?
4: Opo, hindi lang po. Kahit po may permit to carry, dapat po nakatago po ang ating baril po.
0: Precisely.
4: At hindi po dapat laging nakalabas siyang, lalong-lalo na kung wala naman pong gagamitin o hindi po paggagamitan upang protektahan po ang ating sarili.
0: Oh, lalo na kung hindi ka naman enthusiast yung kumbaga yung nagpa-firing, sir. Ano man tawag doon? Yung sport, kung not unless sport mo yan, hindi ba? Pero hindi
4: yes,
0: pa rin eh. Hindi pa rin. Dapat nasa case pa rin, hindi ba, sir?
4: Opo, sir. Opo, sir.
0: Oh. Sir, nasa na ho ngayon itong suspect, sir?
4: Ang ating suspect po ay nakadetine po sa Taguig Custodial Facility po.
0: No, at ano ho ang kakaharapin niyang mga reklamo?
4: Ito po ay kinasuhan po natin ng RA 10591, o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
0: Oo.
4: At attempted murder po.
0: Uh-huh. Sir, yung palang mga rumesponde, gaano ho kabilis silang rumesponde? Tsaka kanino ho silang mga tauhan? Kung Substation 11, sino ho ang commanding officer nitong mga ito?
4: Ang commanding officer po niyan ay si Police Captain na Nolan Navarro. Wala pa pong 5 minutes naka-responde po sila dahil po din sa tumatalima din po kami sa utos ng aming district director na si Police Brigadier General Rodel Pastor at ang aming chief of police na si Police Colonel Julius Anyonebo na kailangan lahat ng kapulisan ay hindi lamang nakikita sa lugar kundi dapat nararamdaman, kaya nahuli agad ang suspect nang papatakas na siya.
0: So sir, ang ibig sabihin, kanino ho nang galing ito? Tumawag ho ba ng rekta sa substation o tumawag ho sa 911?
4: Tumawag po ng rekta po sa substation po.
0: Ano maigi, sir? Kabisado ng mga residente pala ang numero, sir, ano?
4: Opo, talagang every patrolling o every activity po ng ating kapulisan po ay talaga pong nagbibigay po kami ng cellphone number ng substation as well as 911 din po. Kung di po 911, yung cellphone number po ng substation po ang binibigay po namin.
0: Okay, pero sa ngayon, Captain, hindi po nagsasalita yung suspect, ano? Kung bakit niya ginawa muna yung sa motor, tapos eh bakit niya naman tinutukan ng baril, ano? Para mabigyan linaw sana eh, di ba?
4: Opo, opo. Ngayon ay ang ating suspect po ay hindi po nagsasalita.
0: Oh, pero sa mga pagkakataong ganito, Captain, halimbawa eh, 'di ba, ang pinagmulan ng alitan ng kumuha ng baril itong suspect na ito, eh itinumbay yung motor, hindi ba? Siyempre, as a tito, pagtatanggol mo naman yung pamangkin mo, 'di ba? Kasi parang naargabya din pamangkin ko, babae pa naman, 'di ba? Tapos wala namang kinalaman yung motor, ay bigla nitong itutumba. Eh sa mga ganyan na ba, mabuti ho ba na magsumbong na lang kagad direkta sa inyo kaysa ho yung kausapin pa, dahil tawag, kita nyo may baril pala, maswerte ho na hindi siya tinamaan direkta.
4: Opo, dapat po kung may 911 naman po tayo, talaga pong tatalima kami sa pag-responde agad. Then yung sa cellphone number ng substation po, tumawag po tayo kasi lalong-lalo na kung hindi po natin din kakilala ano na po yung tao na yon, may
0: history.
4: Parang may history na po, tumawag na po tayo ng ating kapulisan.
0: Okay, napakaswerte ho nung biktima na hindi ho siya napuruhan, hindi ba, Captain? Akalain
4: nyo
0: kung napuruhan siya, hindi ba? Diba?
4: Opo.
0: Eh, isa pa ho dyan eh. Yun ang kanina, sinasabi ko nga ho dito, Captain, kapag ka yung emosyon mo eh, halimbawa eh, may nagtitrigger sa'yo na, kumbaga binubuyo ka, diba, na iinit ang ulo mo. Eh, ang binigay kong payo sa ating mga kababayan, abay kung sakasakali eh, bigkasin mo ang ABC, diba, hanggang sa matapos. O ABC, hanggang matapos mo, hanggang Z. Eh kayo, Captain, ano ba ang maigi? Anong maina mo? Para talagang lalo na eh, minsan eh, ang init ng ulo ng mga kababayan natin sa kalsada eh, di ba? Lalo traffic o kung ano man. Eh minsan may biglang mambubuyo, eh baka mapatulan. Ano ho ang inyong may papayo, sir, para hindi naman ho kaagad-agad eh mag-init ang ulo, maiwasan? Go ahead.
4: Opo, ganun din po yung sa sinabi nyo, pero isa din po sa pinakamaganda yung sinasabi nga, huminga muna ng malalim at pag-isipan muna ang gagawin. Kasi nasa huli talaga ang pagsisisi, lalong-lalo na ngayon. Mga road rage na incident po natin ay dumarami po. Pero po, dapat pag-isipan din nila, dahil pag na-involved ka po sa road rage, automatic po, maaari pong mawala po ang iyong lisensya o makansila po.
0: Oh, tsaka ngayon, Captain, hindi ba, dapat ay ang ating mga kababayan maging aware na sari-sari na, kumbaga eh, sari-sari tuloy. Nasa kasuluk-sulukan na ngayon ng mga CCTV, plus the fact na lahat ng ating mga kababayan ay di cellphone na, hindi ba? Ay, mahirap na ba mag-viral ka, hindi ba? Lalo na kung meron ka pa namang tinapos na profession, sir. Professional ka, hindi ba? Tapos sa isang iglap lang, mawawala siya iyan. Tapos napaka-aktibo rin ng LTO ngayon, sir, hindi ba? Yung mga viral video, talagang pinapasokos order nila, hindi ba?
4: Opo. Yun po yung lagi na showcos order sa oras na nag-viral ka, at talagang pasusokos ka. Tawag ka po ng LTO.
0: Tsaka isa pang dati may nakausap naman kami dito, Captain, ang pinapayo niya naman ay maglagay ka ng picture ng pamilya mo sa motor mo o kaya sa sasakyan mo, para lagi mong nakikita, oy, kailangan pa ako ng mga anak ko, ng aking mga, di ba? Kailangan eh, hindi magpapadala sa init ng ulo sa kalsada, hindi ba?
4: Opo, kailangan talaga tuwing ikaw ay bumabiyahe, wag gano daanin sa init ang ulo.
0: Oo, sa inyo hinga ng malalim muna, mag-isip na mabuti.
4: Opo, ayun po ang ano namin.
0: Siguro eh, kung matatapos mo yung ABC, Captain, isama mo na rin 1, 2, 3, ano?
4: Opo.
0: Bahala ka na kung hanggang anong numero ang banggitin mo, ano? Hanggat hindi humuhu pa ang init ng ulo mo siguro, ano? Ilan lang ang ABC, di ba? Ilan lang alphabet. Diba? Anyway, Captain, baka humi programa ang Tagig CPS, lalong-lalo na sa pangunguna ni Police Colonel Anyonuevo. Nasa inyo pagkakataon, Captain Gulimlim.
4: Opo, magandang gabi po ulit. Ang Tagig CPS po ay lagi pong nasa lugar lang po natin na nagkakandak po ng patrolling at police visibility, dahil ang gusto po ng aming district director, ganun din ang aming chief of police, na ang police ay hindi lamang nakikita sa kalsada, kundi dapat nararamdaman. Magtiwala lang po tayo sa kapulisan ng Tagig, dahil nandito kami upang mapanatiling mapayapa po ang ating lugar.
0: Tsaka huwag kakalimutan yung Unified 911, di ba, Captain?
4: Sa oras po, yung 911 Unified
0: 911. Maraming salamat sa inyong oras, Police Captain Joel Gulimlim, ang PIO po ng Tagig CPS. Salamat, Captain. Magandang gabi po sa inyo.
4: Salamat po.
1: TZMM, numero uno sa aksyon. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report!
0: Ayan ha, paulit-ulit ho namin sinasabi dito sa programa ha, sa ating mga kababayan, lalo na yung mga madala sa kalsada, huwag na huwag ho kayo magpapadala sa init ng ulo. Sa isang iglap ho, magbabago ang buhay ninyo. Kung kayo man ho yung argabyado o nang argabyado, nako, segundo lang ho, magbabago ang buhay niyo. Lalo na ngayon, napakarami ho na di-cellphone na laho lahat ha. Kapag nakuhanan ho kayo at na-i-post, sus Mariosef, matinding problema ho yan, matinding sakit ng ulo ho yan. Lalong-lalo na eh, napapansin yung LTO ha, sa pangunguna ni ASIC Marcos Lacanilaw. Kita ninyo, pag kami nakita nag-viral eh, showcos order agad yan. Lahat ng mga pasaway, showcos order agad yan. Revoke kagad ang lisensya. Kita nyo, doon pa lang eh, magbabago na ang buhay ninyo. Imagine ninyo, hindi na kayo makakapagmaneho kapag na-revoke ang inyong lisensya, hindi ba? Pero balik tayo doon sa kaso sa Taguig. Sa hindi malamang dahilan, bakit bigla na lang nagwala yung suspect? Ano? Hindi ko na lang sasabihin kung anong profesyon ng suspect natin. Pero siya ay maganda pa naman ang trabaho. Pero ganun-ganun na lang ay makukulong ka. Walang dahilan kung bakit mo nagawa yon, hindi ba? Sipin mo yung mga motor ng kapitbahay mo nakaparada na nanahimik, ipagtututumbahin mo. Tapos nung ikikinausap ng iyong kapitbahay, uminit din ang ulo mo, hindi ba? Hindi nga malaman ang dahilan bakit mo ginawa eh. So kung ano man yan, sana ay makahanap ka ng kapayapaan. At saka kung ikay mabibigyan ng pagkakataon, kung halimbawa kayo mag-usap ng iyong kapitbahay, example, kamo na yung napatawad ka o kaya, di ba, nabigyan ka ng pagkakataon, isipin mo na yan na pangalawang pagkakataon mo na yan sa buhay para magbago, di ba? Pero kung kayo na may matutuluyan, abay matindi din rin yung isasampa sa iyo, ha? Illegal possession of firearms, tsaka attempted murder yun, ay pinaputukan mo yung kapitbahay, di ba? So mag-reflect ka rin, ha? Hindi ba? Anyway, sa oras na 8:41, may mga nagre-react dito. Sabi ni Louie Basco, abay tama, music and chill sa pagdadrive lang. Oo, makakarating at makakarating din sa paroroonan, hindi ba? Lalong-lalo na kapag ka ikaw ay may lakad ng maaga, nagsang nagmamadali ka. Kadalasan yan yun eh. Kadalasan ganun yun. Kapag ka medyo late ka, di magmamadali ka ngayon. Kaya ang gagawin mo dapat kung ikay late na, wala na magagawa, i-message mo na lang kung yung boss mo, for example, lahat naman ay nadadaan sa usapan eh, di ba? Boss, pasensya na. Na-late ako ng gising, pagod ako kahapon eh. Pasensya ka na po, ha? Medyo late lang ho ako makakarating ngayon. Okay, so nagmamadali ka, hindi ba? So mag-uugat-ugat yan eh, mag-bubunga-bunga yan eh. Domino effect baga, di ba? Ito si Daniel Bustamante 123. Oh, hello Sir Jeff. Imbes na gumawa ng init ng ulo sa kalsa. Oh, puro music ang solution eh. Oh. Mag-music na lang at kalmado sa pagmamaneho para friendly ang lahat, oh, di ba? Ayun si Daniel pala na sabi no na nag-agree naman si Louie Basco. Ayun pala 'yon, oh. Tapos eh, si Cherry Safari, oh, sabi niya naman feelings don't always, if not at all, think about what's right or wrong at the moment, tested and proven. Yan. Oh, kapag ka yung emosyon mo eh, hindi mo na talaga alam kung ano ang tama at mali dyan eh. Kasi bugso ng damdamin, di ba? Ano, salamat daw, sabi ni Berlito Bernardo sa pagbati. Walang ano man, Berlito Bernardo. Basta huwag kang mawawala, like ka manonood, kung saan ka man manonood o makikinig. Lagi kitang babatiin, Berlito Bernardo, na meron pang ebidensya. Talaga namang ibinayber niya pa yung picture, ha? Ganyan dapat, merong ebidensya, di ba? Hindi yung sasabihin lang eh, di ba? Sasabihin lang, nanonood ako eh, nanonood ako sa iyo eh. Sige nga, ano nga sino in-interview ko niya? At si Berlito alam. Dapat laging may ebidensya tayo. Hinamon na yung mga nanonood tsaka nakikinig. Ano? Pero sa pwede pang humabol, 0919-278-3000. Bukas pa rin ho yan hanggang alas 9 dito sa aking programa. At sa mga susunod po ang programa dito sa DZMM. Samantala sa oras na 8:43, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala.
1: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
3: Hello, attorney!
1: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
4: Abangan sa Private Confessions.
5: Sa lahat ng nangyari sa amin, doon ko naintindihan na hindi nasusukat ang pagmamahal sa haba ng panahon na magkasama kayo. Minsan, may taong matagal mong kasama pero hindi mo tunay na nakikilala. At may taong ilang taon pa lang na sa buhay mo pero kaya niyang baguhin ang buong pagkatao mo.
4: Private Confessions. Private Confessions.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Spot Report!
6: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:46. Nasa linya na po namin si Police Major Dave Garcia ng Manila Police District. Magandang gabi po, Major Garcia. Jeff Caparas po. Abay, pag-usapan natin, Major, itong lalaking nagnakaw ng mga piyesa ng sasakyan. Abay, patay ho ng barilin ng kanyang biktima. Paano ho ito? Anong kwento nito, Major Garcia? Go ahead.
7: Magandang gabi po, no, sa inyo at sa ating mga taga-pakinig, no? Ang insidente na to, nangyari ito ng ano eh, Ika 29 ng ano ng September, umigit kumulang alas 4 ng madaling araw. Base sa aming pag-iimbestiga at ganoon na rin sa ipinapakita ng CCTV yung na nag-review tayo, na itong biktima ay allegedly na siya ang responsable sa series ng nakawan ng mga piyesa na sasakyan doon sa area. Kasama na rin yung sasakyan ng suspect.
6: So notorious ho. Notorious itong biktima / suspect ng mga nakawan. Parang ganun ho lumalabas, Major, ano?
7: Allegedly po, no? Base sa information na nakuha natin doon sa barangay, no? Itong suspect ay siya yung responsable sa series ng pagnanakaw sa mga piyesa na sasakyan doon.
6: Okay.
7: Na kung saan itong ating suspect ay namataan ng bigit kumulang alas 4:20 ng umaga ng pechang iyon, no? Kung saan siya ay nakita ng ano ng ating suspect, itong victim natin na dumaan. From there, kinuha siya ng ano, sinundan siya at kinuha siya ng ating ano, ng ating suspect. Bit-bit siya at ipinasok siya sa isang ano, tracking compound. Kung saan ito ay garahe ng mga truck, ano? At doon, doon na po nangyayari yung pamamaril. After yung pamamaril, ang ating suspect ay mabilis na tumakap sa, ano, sa lugar kung saan ang nangyayari yung krimen.
6: Oo, so parang ang nangyari, Major, itong biktima na umano'y responsable sa serye ng pagnanakaw doon, eh parang kinuha nitong gunman, parang ganun ho nangyari, no? Tapos dinala sa isang compound at parang doon niya execution style ho ang ginawa?
7: Opo, no? Parang ganun po yung nangyari, no? Kasi nga itong ating biktima ay dumaan nung mga oras na yun, umigit pumulang alas 4:20 ng umaga na ating pecha, no?
6: Okay.
7: Kung saan nakita siya ng ating suspect, sinunan at sinuha, ipinasok sa compound at doon na isinirawa yung pagbaril.
6: Okay. Sir, itong biktima, itong nabaril, ano ho ang lumalabas ho sa record ninyo? Totoo naman ho na naireklamo na siya ng pagnanakaw?
7: Base sa ano, no? Sa background investigation namin na Opo. Ongoing pa rin, no? Kasi Opo. Nung na-other day pa lang yan, kasi ang priority namin ngayon ay yung pursuit police operation, no? Laban sa suspect.
6: Doon sa gunman.
7: No? Mm-hmm. Oo, sa gunman. Subject for ano, background investigation pa yung record nitong ano, yung record nitong suspect. Hindi naman agad natin kukunin yung sabi o mga sabi-sabi.
6: Oo.
7: Pulutan ang sabing lugar. Iba background pa rin natin to.
6: Yung ano po, ang iba background, sir? Yung biktima?
7: Yung pagkatao na itong biktima.
6: Oo. Pero sa, so far po, sir, sa lumalabas po sa record, kahit po sa barangay, malinis naman ho ba ang record? O may nasangkot na rin ho kahit papano?
7: As of na, wala pa kaming nakukuha. Wala pa kaming nakukuha na record. Particular rin sa barangay.
6: Oo.
7: Pero sabi nga doon, siya ang responsable.
6: Yung sinasabi nila, no? Pero kung wala ho nagre-reklamo, kumbaga major, kasi kung hindi ho naka-black and white, hindi ba? Parang hindi ho mag-i-stand yun, eh, no? Sabi-sabi nga lang yun, sabi ninyo, hindi ba?
7: Opo. Ano pa po? After na itong hot pursuit natin, ano? Saka natin makukumplay sa detalye na ito.
6: Of course.
7: Babalik ang investigation natin sa area, sa barangay, at patuloy ang ating ano, background. Pero so far, nakapokus po sa hot pursuit natin.
6: Oo.
7: Sa posibleng paghuli ng ating suspect.
6: So, ibig sabihin nyo yung suspect, sir, wala hong hindi pa nagpapakita, magpasanggang ngayon?
7: Yung suspect wala na doon, no? Sa ginawa nga ng pag-iimbestiga, sa mabuti pag-iimbestiga ng ating investigator ng ating tanggapan, inakilala na po natin siya. Siya ay nakalagay sa ngayon sa ilalim ng ating hot police operation. Sa posibleng pagkaka-aresto ng ating suspect.
6: Oh, tsaka kung hindi man agad ma-aresto major, eh, syempre yun ang goal, pero kung siya ay kilala na, ay masasampahan siya ng kaso, sir, hindi ba?
7: Ay, opo.
6: Sigurado.
7: Sa ngayon kasi, nasasakop pa siya sa, ano, pasok pa siya sa hot pursuit.
6: Correct.
7: Pero meron niyang time
6: period
7: na maglaglap yung reglementary period. Pag naglaps na yun, may witness naman na identify natin siya, ito ipapile natin kaso.
6: Oo.
7: Papailan natin, i-direct filing natin yung kaso dito.
6: Oo. Sir, yung biktima ho pala ay ilang taon, sir?
7: Ay, 20 anyos lang po ang, ano, ang biktima natin dito. No?
6: Tapos, eh, ano ho ang, ano niya, sir? May ano hong profile? Nag-aaral ho ba ito? Ano ho ang...
7: Ito yung, ano, ito ay sa record, no, sa nakuha natin. Isang pwede ka po, tricycle rider.
6: Pwede ka ba? Taga doon lang ho sa lugar? Taga doon lang sa lugar, Major?
7: Adjacent barangay lang.
6: May pamilya ho? May pamilya ho ito? Itong biktima?
7: May pamilya. Nung nag-responding ang ating investigator, ano, nadatnan na rin natin yung ama nung biktima doon sa, ano,
6: ako,
7: sa crime scene.
6: Anong sabi ng tatay?
7: Ang siyempre, bilang ama, hindi yan magsasalita ng, ano, ng again sa kanyang anak. Ano, kaya nga, ang pag-iimbestiga natin, ilalaliman natin. Para malaman natin ang buong istorya at ang katotohanan sa likod ng pagkatao ng ating biktima.
6: Major, siguro maipapayo ninyo ho sa mga nakikinig sa atin. Kasi ho ito eh, sa nakikita ko ho rito, eh parang inilagay ho nung suspect ang bata sa kanyang kamay. Tapos eh yung mga allegedly na biktima niya naman ay puro sabi-sabi. Hindi naman ho nagpupunta sa inyo para ireklamo, hindi ba?
7: Opo, tama ka po dyan, ano?
6: Go ahead, Major. Ano ho dapat ang ginawa para ho hindi umabot sa ganito?
7: Opo, ano? Sa ating mga taga-subaybay dyan, taga-pakinig, sa ating mga kababayan, particular dito sa Manila, ano? Kung meron tayong nitong insidente, mangyari lamang po ay tayo dumulog sa ating otoridad, sa barangay o direkta sa ating kapulisan, kung tayo ay biktima ng pagnanakaw o ibang masasamang loob. Ito'y ating ireklamo, idaan sa proseso. Hindi po tama na pangabat ay meron kayong personal knowledge o talagang nakita nyo na nasa akong gumagawa ng krimen, ilalagay nyo sa inyong kamay ang bata. Imbis na kayo ay mapapaputi, katulad nangyari ngayon, sa desisyon ng ating suspect, siya ngayon ay nagtatago. At ay na masasampahan ang kaso, makaulo ng kaso.
6: Oo, di ba, Major? Ito yung sinasabi natin, eh, na hindi rin masyadong pinag-isipang maigi, Major, eh, di ba? Eh kung inilagay mo ito on paper, hindi ba, edi sana ay naireklamo siya ng formal, eh doon niya sasagutin ang mga allegasyon sa kanya, hindi ba? Hindi yung ganito.
7: Ayan po yung sinasabi ko, yung proseso. Tamang proseso po.
6: Edi ngayon eh.
7: Hindi yun.
6: Go ahead po, Major. You were saying.
7: Hindi po natin pwedeng laktawan ang sinasabi ng ating batas.
6: Oo. Kasi kamukha niyan, masasampahan siya ng anong kaso to, sir? Murder ba ito? Homicide?
7: Murder ito. Masasampahan namin sa kanya.
6: Oh, di ba?
7: Dahil nga, accordingly, talagang kilala niya na raw yan. Kaya nga, nung buwan ay sinundan niya, kinuha niya. Ibig sabihin, nandito na yung probat o yung pagpaplano.
6: Oo, kasi
7: bago mangyari.
6: Kumbaga, Major, nandun na tayo, halimbawa, yung narrative na totoo man na siya'y pinagnanakawan, hindi ba, nandun na tayo, na talagang ikay punong-puno na. Pero yun nga sana man lang kumonsulta ka ng kaunti at nag-isip-isip ka, paano yan? Mababago ang buhay niya ngayon, Major Garcia, hindi ba?
7: Ilagay po natin sa tamang proseso, sundin natin kung ano ang sinasabi ng batas, at dahil naman dito, may hustisya naman tayo para sa lahat. Huwag nating ilalagay ang batas sa ating kamay. Ang mukha na ito, imbis na sana'y napabuti tayo, tayo mapapasama. Kapag nag-desisyon tayo, nagpadala tayo sa sinakbunang damdamin o sa galit natin.
6: Tsaka dapat magtiwala sa inyo, Major, hindi ba? Halimbawa, nagnanakaw talaga, o hindi i-legitimate operation natin yan, hindi ba? Pwede mong isurvey. Pwede mong i-surveillance yan eh, di ba?
7: Tama po. Ang ating kapulisan, pagtigulang dito sa Manila, talagang nakapokus yan. Pag nakatanggap ng reklamo yan, ay agad-agad kong tutugol sa inyong reklamo.
6: Yun lang. Anyway, baka ho, Major, kahit ito nga ho sinasabi natin, huwag ilalagay ang batas sa inyong kamay. Nasa inyo na ho ang huling salita, Major. Go ahead. Payo nyo ho sa ating mga kababayan. Go ahead, Major.
7: Ayun po, tulad ng nabanggit ko, pag mayroon tayong ganitong insidente o similar sa ganitong sitwasyon, lagi nating tatandaan na mayroon tayong otoridad. Mayroon nandiyan ang barangay, nandiyan ang ating kapulisan, may tamang proseso, may batas po. Ayun po ay sundin natin nang tayo ay hindi mapahama. Sakaling kayo ay nagdesisyon, inilagay niyo ang batas sa inyong kamay o sa inyong pagdedesisyon, mapapaligtad po ang istorya. Nang muli, kayo po ang may kaso at kayo po ay pinaghahalap ng bata. Maaaring ikasira ng iyong buhay. Laging kalmado lang tayo sa lahat ng oras para tayo makapag-isip ng tama.
6: Ayun.
7: Yun lang po.
6: Very well said. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Dave Garcia ng Manila Police District. Salamat, Major. Salamat po. Magandang gabi.
7: Salamat po. Salamat.
8: TZMM Numero Uno sa Aksyon.
6: Narinig niyo yun, ha? Kita niyo, mababaligtad pa ngayon, hindi ba? Sabihin na natin yung narrative niya kasi ang sinasabi, kaya nagawa nung gunman na gawin yon ay dahil malimit siyang nakawa ng pyesa ng sasakyan nitong biktima, yung 20 anyos na pedicab driver, sabi ni Major. So, yun yung narrative niya. Ang problema, hindi naka-black and white. Hindi siya nagreklamo . Saka yung mga sinasabing mga na-biktima rin ito, dahil nagtatanong-tanong din doon, allegedly, biktima rin sila noong biktima na yon, yung binarelin, di ba? Pero hindi rin naman ho kayo nagreklamo. Ni sa barangay, hindi. Ang sinasabi ngayon, ang narrative ngayon, nung bandang alas 4 ng madaling araw, bigla na lang nakita yun sa CCTV, dinala doon sa compound na yon, at saka nga doon dinala, at saka doon na binaril itong biktima. Di parang execution style lang nangyari, hindi ba? Wag kong gano'n, nilagay nyo na ho ang batas sa inyong kamay. Kita ninyo ngayon na baliktad . Nung yung narrative mo na sinasabi mo na ikaw ang biktima nito, dahil like ka ninanakawan ng pyesa, ikaw ang biktima ron . Nung ginawan mo ng hindi maganda itong allegedly nagnanakaw sa'yo, nabaliktad niya yun. Ikaw ngayon ang suspect. Ikaw ngayon ang sasampahan ng reklamo. Paano ngayon yan? Liliit na ang mundo mo ngayon yan. Diba? Hindi nasa huli ang pagsisisi, sabi nga nila. Kakasabi lang ni Captain Gulimlim kanina. Sa mga ganyan, mag-iisip ka muna. Pag-isipan mo mabuti. Ang inyong lingkod naman, ang sinabi, ABC, bigkasin mo. Diba, Papa Sam? Mag-ABC ka muna, no? Para kung mainit ang ulo, may emosyon. ABC. Hanggang letter J. Ngayon, kung mainit pa rin ulo, isama mo na 1, 2, 3, no? kahit hanggang 500, no, 1,000 siguro. Hanggang sa mawala na yung kaaway mo siguro, no, Papa Sam? Ayun, no. Ganun ang gagawin, ha? O kaya, kumain ka ng cornic. Yan. Para kahit paano, yung cornic galing sa isang tao na, di ba, hindi mo kailanman na pag-iinitan ng ulo, ay, yun ang sinasabi natin. Anyway, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa tumutok sa Spot Report kung saan una ang kaligtasan mo. Muli po ako po ang inyong lingkod, Jeff Caparas. Mag-iingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroon. Susunod na programa, Alam na Dish, kasama si na Papa Awel Paz at Mama Jaiho. Ingat, kapamilya, bukas ulit, ha.

0: Ito po ang DZMM! Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:01 ng gabi.
1: Sa mundo ng showbiz na

0: nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista! Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jai Ho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: alam na this.
1: Balak, pak, pak, pak, pak! Ito na! Ito na nga po ang programa mag-atid sa ating lahat ng light and showbiz chika sa mga paborito nating mga artista. Mga upgraded news sa mundo ng showbiz! Walang palalalampasin, hindi magpapahuli. Ako pa ang inyong ever lovable, papa-awupas! Naku, solo flight po tayo ngayon dahil rumampage siya, ang Mama Jai Ho, rin ng mga kalsada, nasa kalsada naman, at tumahataw ngayon. Pero I'm sure nakamonitor ang kanyang family, ang kanyang mga friends at fans, at kayo po, sasamaan niyo po ako, kayo po muna ang Mama Jai Ho ngayon, ha? Sige po, paingayin niyo po ang ating Facebook page, di ba naman? Kaya share out po sa inyo, at I'm sure naman, sasabay kayo sa akin dahil excited na kayong malaman kung ano mga latest chika natin here and abroad. Abroad, doon ako. Kaya sabay na po kayo. Alam ko na. Alam nyo na. Alam na this.
0: Alam na this. Alam na this sa DZMM.
2: Showbiz.
0: Balitang mabilis. Walang bitis.
2: Alam na this.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!
1: At narito na nga ang pinakainantabayanan at pinakainabangang mga ulo ng balita showbiz! Naka October 1, 2026 ngayon, 85 days na lang, Pasko na! Merry Christmas! Pero eto muna, ilang kapamilya stars and shows wagi sa Asian Academy Creative Awards! At kilalanin din ang mga panalo sa Sine Panalo Film Festival!
0: Alam na this!
1: Meron pa! Naku, ang ganda nito! Tandem na Pokwang at Pooh magbabalik!
0: Alam na this!
1: At ako, our dear friend, ang loves to loves natin, Sarah Geronimo, magbabalik trabaho na kailan? Sa susunod na taon!
0: Alam na this!
1: Diretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga balitang showbiz na pinaka-inabangan. Wagi! Yahoo! Wagi tayo mga kapamilya! Naku, alam ko na maghapon na po narinig ang balitang ito, pero iba pa rin pag narinig po sa Alam na This. Kasi kinilala ang ilang programa at anchor ng DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards! Best Newscaster! Naku, ang ating favorite, Kuya Alvin El Chico, para sa Radyo Patrol Balita alas 7. Habang Best Public Affairs Program Host, dokong tatay at loves natin, Mr. Peter Mosngi, para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host naman ang ating Mami Nins, Nina Corpus. At ang akin naman, best friend, gigil, congratulations, Best Magazine Program Host, ang ating nag-iisang dalaginding Tita Winnie Cordero. Yahoo! At Best Science and Tech Journalist, nakuabangan! Gigil din natin, Kuya Ariel Rojas. Yahoo! Itinangal naman din na Best Public Service Program sa radio category ang Action Dole sa DZMM. Nakumutya ng Masa Doris. Loves, congrats! Habang Best Documentary ang Yanig Lindol sa Pilipinas, na take note po ha, unang dokumentaryo ng DZMM Digital Team. Kaya sa team ni Kuya Leo at ang buong digital team, congratulations! At syempre, congrats mga kapamilya, lalo na pong DZMM!
2: Alam na this!
1: Naku mga kapamilya at mga kaservisyo, kasama po kayo sa tagumpay na to kasi kayo po ang nagpanalo po sa amin. Yung araw-araw na panonood, oras-oras na pakikinig, yung mga pag-message-message ninyo, yung pakikisama po ninyo sa mga talakayan, huntahan, lahat po yung lahat po yan ay nagpanalo po sa DZMM para sa KBP Golden Dove Awards. Kaya congratulations at thank you po KBP. Proud member po kami ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mabuhay! Yahoo! Let's celebrate! Yeah, o diba? Let's celebrate! Naku, I'm sure magsa-celebrate ang DZMM ngayon mga darating na araw. Pero eto pa, speaking of recognition, kung pagkilala at pagkilala lang din naman panibagong international recognition para sa Filipino talent matapos kilalanin ng ilang kapamilya stars at production sa Asian Academy Creative Awards. Eto ha, naku, ilista ninyo at tandaan nyo, balikan nyo to. Kinilala si Vice Ganda bilang Philippines Best Actor para sa pagganap sa Call Me Mother. Habang si Mr. Rico Hizon ang Best Entertainment Host para sa Rated R, The Rico Hizon Podcast. Pasok din si Nadine Lustre sa Grand Finals para sa Best Actress dahil sa Love Siergao. Kinilala rin ang It's Okay to Not Be Okay bilang Best Adaptation, habang The Silent Noise ang Philippines' Best Drama. Kakatawan din ng mga national winners ang Pilipinas sa Grand Award sa Singapore sa 3 ng Disyembre.
2: Alam na this!
1: Congratulations muna sa mga national winners natin. Ako, baka nagtataka kayo. Baka, winner na sa buong Pilipinas. Sila po yung napili sa dinami-dami po talaga ng mga entries, di ba? O yan, sinala talaga. The best. Among the best. Pero hindi pa doon natatapos ang ating laban. Sana kilalanin po ang mga entries na ito sa pambuong Asia naman, yung Asian Academy Awards. Marami na rin pong nanalo sa atin dyan in the past. Pero malay natin, di ba? Dagdag tagumpay para sa Pilipinas kung kikilalani naman po ng Asian Academy Awards yung mga nabanggit po naming mga entries, di ba? I'm sure kayo po, kung kayo po ay napanood ng mga ito, you'll be happy all.

0: And speaking of panalo at mga winner with, eto pa mga kapamilya, sa oras na 9:10 ng gabi. Big winner ang pelikulang Mono No Aware sa Cinepanalo Film Festival 2026. O baka naman aware yun kasi Mono No Aware. Ganun siguro yun. Or Mono No Aware. O aware. Aware kasi may Japanese. No Mono No Aware. Ne. O ne. Eh, ganun. Naging kapampangan bigla, no? Ayun, kabilang yan sa mga nasungkit ha na parangal nito, ang pinakapanalong mahabang pelikula at panalo sa Air National Jury Award. Panalong direktor naman ang direktor ng pelikula na si B.C. Amparado. Habang panalong actor awardee si Juan Carlos. Samantala, panalong aktres naman ang kapamilya star na si Cyril Manabat na bumida sa pelikulang Stuck on You. Panalong pangalawang aktor si Zanjo Marudo ng pelikulang Apple of My Eye, or AI kasi yung spelling nga, pero eye pa rin yun. At si Zion Cruz ng nasabing pelikula ang panalong child performer. Naku, congratulations! Di ba naman? Sino ba panalo naman na panalo talaga yung mga entries niya? Kasi nabibigyan ng pagkakataon talaga yung mga new breed of directors na makalikha at makikompete naman sa ganito pong ano, linyahan ng competition, di ba? Ay, siguro po napanood yun po yung ano, yung video o yung reel na si Cyril Manaba tsaka si Sasha, di ba? Nag-ano sila, yung para silang ano, Miss Universe na huling-huli na, ganyan na talaga, parang i-award na kasi dalawa lang silang ano, nominated sa Best Actress. Hanggang sa nakuha nga ni Cyril, wala, aliw lang yan. Marami pong naaliw doon sa ano, sa moment na yon, di ba? Masaya na, parang yung kinakabahan, parang may the best actor wins. Parang gano'n na lang po talaga yung labanan doon. Pero ginawa pa rin nilang katuwa-tuwa at kaaliw-aliw, di ba naman? Pero sana, ano, mabigyan pa ng malaking pagkakataon din, ha? Yung mga estudyante. Dapat sumali na rin dyan sa mga ganyang kompetisyon at magkaroon sana ng parang workshop doon sa mga experts, di ba? Parang trainers training para lalo pang mapalawak yung ating film industry. Kaya congratulations po! Yun. Good news naman, mga kapwa ko popstars! Eh, syempre nabalitaan nyo na to, di ba? Pero iba pa rin naman na marinig pa rin dito sa DZMM, sa Alam na Des. Dahil, back to work! Sa susunod na taon, si popstar royalty, Sara Geronimo. Ito nga po ang kinumpirma ng Viva Patriarch na si Vic Del Rosario, si Boss Vic. Sa kasagsagan nga po ng awards night ng Film Development Council of the Philippines, ibinahagi ni Del Rosario na hindi pa pwedeng magtrabaho sa ngayon si Sara. Eh, bekit nga naman? Eh, dahil nga po, according to Boss Vic, quote-unquote ha, she's enjoying her life. And I repeat, she's enjoying her life. Quote unquote. Galing po yan mismo kay Boss Vic Del Rosario, ha? Ayaw niyang pangunahan si Sara sa dahilan ng pansamantala niyang pagpapahinga sa spotlight. Samantala, nilinaw naman ng Viva Head na matagal nang maayos ang relasyon ni Sara at kanyang mga magulang. Taliwas ito, ha, sa sinasabing away pamilya. Matatandaan nitong Hulyo, muling nakitang kasama ni Sara ang kanyang mga magulang sa kanyang 38th birthday celebration.
1: Alam na this!
0: Naku, unang-una mga kapamilya, syempre ang saya-saya na meron tayong nakuhang balita kahit paano kay Sara G, 'di ba? Kasi naman ang daming spekulasyon, 'di ba? Na naglalabasan, uy, tingnan niyo 'yung suot, parang may baby bump talaga. Uy, ang laki, ganyan. Tapos post pa ng post si Kuya Mateo Guduccelli ng happy moments nila, lovey-lovey, ganyan-ganyan, 'di ba? Pero ayan, maganda na nagkaroon ng pagkakataon na si Boss Vic Del Rosario mismo ang nagkwento at nagbigay ng pahayag. Una,

0: get excited nga, 'di ba? Mga kapwa pop stars kasi balik trabaho si Sarah Jean next year. Pero tama yung sinabi niya, yung kinote po natin na she is enjoying her life. Kung ano pong bakasyon ang gusto niya, kailangan niyan breathe. Tayo nga, 'di ba? Nagdedemand na tayo for my mental health, 'di ba naman? For my peace of mind. I just want to enjoy the tranquility of the environment and the space that I have. Private space, please. Parang ganyan tayo lagi, di ba? Iyan pa kaya na popstar royalty natin na sobrang pagod sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa dami ng kanyang ginagawa. Tama naman, the serve. Kung ano man po yung gusto niyang space, time, pahinga, while enjoying her life, let's give it to her. Deserve niya yan. Di ba naman? Kahit man tayo napapagod din nga. Reklamo nga tayo, reklamo. Di ba maghapon? Ay, nakakapagod. Iyan pa kaya na left and right. Ang mga ginagawa, di ba? Ang importante, may magandang balita na magbabalik na next year. At nilinaw din mismo ni Boss Vic na matagal nang maayos ang sitwasyon ni Sarah G at na kanyang pamilya. Di ba naman? O doon na tayo, huwag na natin dugtungan yun. Tuldukan na natin yun. Huwag na po sana tayong maghaka-haka pa. Para naman, lalong ma-enjoy ni Sarah G ang kanyang life. Dahil wala na mga intriga. Di ba naman? Let's just hope for the best na sa pagbabalik niya ay bonggang project nga yung ibibigay sa atin ni Sarah G. Di ba naman? Kaya congratulations! Abangan natin yan! Samantala, sa oras na 9:17 ng gabi, eto pa po, inaasahang magbabalik ang nakakaaliw na tambala ni na Pokwang at Poo sa Entablado. Sabi ni Poo sa isang panayam, asahan ang serye ng kanilang show ni Pokwang sa susunod na taon na sa ngayon ay wala pang title. Pero planong gawing world tour ang show. Excited na rin si Mama Pox na nanasabing comeback ng kanilang tambalan. Matatanda ang kinaaliwan ng stand-up comedy performance ng dalawa bilang Pukwang. Diba? Pu at saka si Pokwang. Pinagsama po kaya Pukwang. Ganon. Kung saan pumatok ang impersonation ni Pokwang bilang si Mami Janisha Pacquiao. Habang si Pu naman ay syempre si Boxing Champ Manny Pacquiao.
1: I love

0: dapat yun na nga, kaabang-abang yan. Kasi ang saya niyan eh, yung kanilang mga ano, funny antics, di ba? At magandang gawing world tour kasi yung mga kapamilya natin worldwide, yung mga OFWs, tsak matutuwa yan dahil na-miss sila na mag-perform. Tama na yung tawa na hinahanap, eh, mababawasan yung pagka-miss sa Pilipinas. Di ba naman? Kaya, naku, kaabang-bang-bang yan. Napanood nyo ba? Kanina ba yun? O kahapon? Si Pokwang nasa Showtime, di ba? Ganon. Nag-judge-judge siya. Nakakaaliw dun sa Miss Q&A. Ganyan yung mga namimiss natin sa afternoon, di ba? Dito sa kapamilya, di ba naman? Mabuti nga yung nakakatawid-tawid na, ano, na kumalay natin. May balita ba? May balita ba na babalik na talaga dito ang Mama Pox? Ay, kung gano'n naman, commending ka na dito sa DZMM, di ba? Ang ganda, last time kasi nag-guest siya dito, talagang pasabog. Kung pasabog yung ginawa niyang pag-guest dito, eh, di ba? Kaya Mama Pox, and po, naku, congratulations. I'm sure kakaibang hagalpak ang ibibigay ninyo sa ating mga kababayan abroad. Pero sana, bago sana ilibot, di ba parang laging may kick-off muna dito sa Pilipinas, ganyan. Sana magkaroon muna kayo ng series of shows here sa Philippines bago po kayo tumulak para ano, may pabaon, ganun. Pababaunan nyo rin po kami ng saya. Iiwanan nyo kami ng saya at kayo din naman, eh, pababaunan namin ng swerte para lalo naman kayong bumongga. Di ba naman? Kaya, Pukwang, wala pa man title yung inyong world tour. I'm sure kaabang-bang-bang na yan. Di ba? Eto pa! Naku, nakita nyo ito. Nag-viral talaga. Left and right ang ano, ang mga post dito at binalita na rin po na naging emosyonal si pop rock star Yeng Constantino. Matapos ma-sold out ang kanyang day 3 at na nga, 1 hour lang less. Nagbigla na day 4 pa. O di ba naman? Para sa kanyang concert sa Araneta. Hindi napigilan ni Yeng ang emosyon nang mabalitaan na wala pang isang oras nang magbukas ang day 3 ticket selling, sold out na agad ang ticket. Doon muna ha, magre-react muna ako doon kasi doon sa day 3, pinost na kagad, di ba? Iyak siya. Tapos may nag-post kagad, hey wait, sabi niya, huwag ka munang magdrama, Yeng, kasi wait for day 4. At yun na nga, may day 4. Dahil sa day 4, sold out din. Habang tumagal lang ng isang oras, sold out na rin ang day 4 ng concert. Gaganapin sa November 17 at 18 ang biyaing 20, 20th anniversary concert ni Yeng sa Araneta Coliseum.
1: Alam na this!
0: Grabe, naging emosyonal talaga ang Yenggay. Yenggay! Congratulations! Deserve mo ang blessing na yan. Kasi sa napakaganda rin naman ang pinaghirapan mong bonggang-bongga sa karir mo. Di ba naman? Ilang taon? 20 years! Mong pinaghirapan. Kaya bongga yan talaga. Yung biyaing 20, malay natin, di ba? Day 1, day 2, day 3, day 4. Umabot hanggang day 20 yan para biyaing 20 talaga. Naku naman! Malay natin kasi dito pa lang yan sa Metro Manila, ha? Siyempre, o pag nag-homecoming concert pa yan, pumunta siya sa iba pang lugar, o sa Northern Philippines, sa South, sa Visayas, sa Mindanao, and I'm sure, ia-abroad din yan. Gaya ng ano, diba, TJ Monterde, eh, ang Cornerstone pa. Hello, Cornerstone family. Baka I'm sure, no? Ano, iikot yan sa Pilipinas kasi maraming magre-request niyan. Tsaka syempre, mag-Asian tour, mag-world tour. I'm sure ang dami na nagpapabooking niyan. Tsaka yung mga panahon, inuulit natin lagi. Nung dati, nasa Pinoy Dream Academy siya, yung mga batang gustong-gusto siya, fan, wala pang pambili ng ticket. Eh ngayon, baka mga nasa abroad na nga, o pwede na bumili ng tickets. Kaya, Yeng guy, sana abot ang 20 mo. Ang 20 mo, di ba? Day 4, congratulations. Hindi ko na yan imi-miss, promise. Susundin ko na yung invitation nyo at pupunta na ako dyan. Di ba naman, abangan, alam nyo, mas maganda yung mga producers abroad. Pwede na kayo mag-inquire siguro sa Cornerstone kung paano nga dadalin dyan ni Yenggay ang kanyang ano, ang kanyang concert. Maganda talaga, malaman pa rin natin kung ano naman yung kakaiba na gagawin niya sa day 3 at day 4. Kasi, come to think of it, baka yung mga nanood ng day 1 at day 2, bumili din. Parang hindi sila makamove on. Parang gandang-ganda at sayang-saya sila. And I'm sure, there's going to be something different that Yenggay will showcase. Hindi lang siguro yan yung ginawa niya nung day 1 at day 2. Naku, nag-iisip na yan. Tsaka I'm sure may gimmick dyan. Pero sana hindi ba wala, no? Yung repartee, yung banter nila Eric Keys. Eric Santos. Hello, Eric Santos. Kasi kakikita ko lang ng post ni Direk Eric Kison. Tsaka syempre, nila Angeline Quinto, di ba? Nakakatuwa yung mga ganyan nila, bantera nila. At ni KZ Tandingan, di ba? Aliw na aliw dun sa segment na yun, promise, nakakaaliw, di ba naman? Kaya can't wait for day 4, 5, 6 hanggang 20 ng iyong Yenggay concert, ha? Eto naman, marami rin natuwa dito. Ang ganda ng mga items natin, mga positive lahat. Nakaka-good vibes naman. Parang masayang-masaya ang puso ng ating mga kapamilya. Dahil eto, nangungunang pelikula naman ngayon sa Pilipinas, ang Always Yours, Never Mine, nina Julia Barreto at Joshua Garcia. Agad tumabo sa takilya ang pelikula ng Josh Lea. Buwat nang ipalabas ito noong September 30. Ikahapon lang naman yon. Ano ba? Noong makanoon naman. October 1 pa lang ngayon. Di ba naman? Sa kanilang social media, nagpasalamat ang dalawa. Gayun din ang cast at creatives sa suporta sa kanilang comeback film. Bukod sa higit 200 sinihan sa bansa, malapit na rin ipalabas worldwide ang Always Yours, Never Mine.
1: I love that this!
0: Naku, given na yan, lalo nag-top siya number 1 sa Pilipinas. Oh, kita mo naman. I'm sure iikot yan din sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi mga Pilipino, namimiss yan. At syempre, hindi pa muna ipalalabas sa mga streaming platform. Kaya kailangan iba na yung makauna. Kaysa mamahuli ka sa kwentuhan, mapanood mo na yan. Ay, naku, nag-number 1 na yan, di ba? Magwi-weekend pa. O, di ba? O, sumweldo pa. O, di ba? Sweldo na, weekend pa. Mukhang tatabo pa yan talaga sa takilya ngayong weekend. Kaya abangan, kaabang-bang-bang talaga. Ay, deserve din naman talaga mag number 1. Effort, di ba? Kung effort, ang Josh Lea, kung paano sila lumibot sa iba't ibang lugar para mag-promote ng kanilang movie. Di ba? Ang bongga naman nun. Kaya deserve nilang supportahan natin. Di ba naman yon? Yun lang yon, di ba? Congratulations at papanoorin namin yan this week. And promise, eto naman! Tuloy-tuloy pa rin po ang good vibes at good news na hinahatid natin dito sa ating programa. Dahil isa na naman, global recognition ang natanggap ni Filipina tennis star Alex Ayala na napabilang sa Times 100 Next 2026, the world's most influential rising star. Ganda naman yung title. Ang haba lang. Buti nakahinga ako. Ayun na nga. Ang tawag ay Time 100 Next 2026, the world's most influential rising stars. Kabilang si Ayala sa innovators o mga umuusbong na personalidad na nakikitang humuhubog sa kinabukasan sa kanilang larangan. Mas special pa ang pagkilala dahil si tennis legend Rafael Nadal mismo ang sumulat ng profile ni Ayala. Bukod kay Ayala, napabilang din sa listahan ng honoris si Filipino-American actress at the pit star Isa Briones, na anak ng veteran theater actor na si John Briones. I alam na des. Di ba naman? Yun eh. Nakakatuwa naman si Alex. So proud of you. Lalo mo nang pinapakita na tinataas mo talaga ang galing ng Pilipino. Napanood nyo yung isang video ngayon. Nagba-viral, tumitrending siya. Palabas na ng court si Alex Ayala. Tapos yung mga fans, di ba, picture, o kaya autograph, ganyan. Pinagkakaguluan siya. Tapos merong isang fan, binato yung cap, ganun, para mapirmahan. Hindi yung pinalampas ni Alex Ayala. Kinol niya yung attention ng fan. Sabi niya, wag po kayong mambabato sa mga athletes kasi hinagis lang na ganun eh. Tapos pinirmahan naman niya lahat. So bumalik siya, pinirmahan niya. Pero in a very nice way, sinabi niya yun. Nag-apologize naman. Yung pasensya na, sorry. Siguro sa sobrang excitement lang naman noong fan. Kaya gusto talagang makakuha ng signature ni Alex Ayala. Di ba naman? Naku! Sobrang ganda at good vibes ng ating mga pa-entry ngayong gabi sa Alam na Des. At hindi kaya tayo mawawala sa next guest natin dahil good vibes din. Nagugwapuhang mga singer-songwriter ang makakasama po natin. Sila po sina Dan, Kit, George, Kent at JM. Sila lang naman po ang The Lost. O, di ba naman? Pero winner! Pag napakinggan natin sila dahil sa kanilang mga nilikhang kanta gaya ng Eskinita at Memoria. Lahat iyan sa pagbabalik ng Alam Ko Na, Alam Nyo Na, Alam Na Din!
1: Alam Na This!
2: Basta i-list sa showbiz,
1: Alam Na This!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
4: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
5: Hello, attorney!
4: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
8: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
4: Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: A-list na mga showbiz chika. Hatid ni Papa Awel Paz.
1: Drama, action,
2: comedy,
0: horror, o suspense. Bida yan sa
1: Alam na Dis.
0: Alam na Dis. Live!
3: At live na live na bibida ang ating mga bisita dito sa Alam Ko Na, Alam Nyo Na, Alam Na Dis. Nagbabalik po ang ever laughable, ever lovable Papa Awel Paz. Minus muna Mama Jaiho ha, na rumarampage nga ngayon. Rampage talaga kung rampage sa mga kakalsadahan kasi he's out somewhere out there at nag-rumaracket, di ba? Mama Jai, we miss you! Babalik po siya tomorrow, promise. Pero eto naman, kukumpletuhin ang ating gabi ng ating mga special na bisita. Sa pangalan pa lang, winner na, di ba naman? Sila po ay singer-songwriter. Makakasama po natin sina Dan, Kit, George, Kent, and JM, otherwise known as The Lost! Yay! Greet muna niyo mga fans dahil worldwide napapanood tayo via TFC. I1TFC, meron din po tayo sa YouTube, more than 1.5 million subscribers yan. Sa Facebook, more than 3 million yan. Ay, nasa TV na kayo dahil sa Teleradio HD pa. At syempre, napapakinggan din tayo sa Radio Patrol sa Estrenta. Kaya in 3, 2, 1, go boys!
4: 1, 2, 3, go!
5: Hi, we are
4: pala ang The Lost. Ako nga pala si Kit, ang basis ng The Lost.
6: Ako nga pala si Ken, ako pala ang rhythm ng banda.
7: Mm-mm. Hi po, I'm George, I'm the drummer po.
8: And I'm Dan, the lead guitarist.
9: JM ang vocalist ng The Lost.
3: Ayun, di ba nakakatuwa naman, meron pa kayong pa 1, 2, 3, ganun, The Lost, di ba ganun naman. Anong tawag sa mga, kasi di ba yung ano, BGYO, meron yung mga ano, fanbase, di ba? Yung mga SB19, 18, mga ganun. Anong tawag sa fanbase ng The Lost? Okay na yan kuya, ano, naka-on na siya, yan. O sige, anong tawag sa fanbase ng The Lost? And found? And found, di ba gano'n?
9: Actually, nakuha niyo po. Lost and found po talaga.
3: Lost and found nga? O, oh, di ba naman? Nakuha ko yun. Lost and found. Kayong lost and found yung mga ano.
9: Yes,
3: yung mga fanbase ninyo. Pero syempre, interesado sila ngayon. Bigla kayo nakita, uy, teka muna. Ang gagwapo ng mga guest ni Papa. Ah, saan ba kayong mga nanggaling? Ano-ano yung mga backgrounds ninyo? At paano nabuo yung The Lost? Si kuya muna.
8: Oh. Sige po. Bali, paliwanag ko lang po. Paano po nag-start yung The Lost? Bali, ang ano po kasi, sa akin po siya nag-start.
3: Mm-mm.
8: And, ayun po. Galing po kasi ako sa college. Alam po natin na sobrang stressful ng college life.
3: Mm-mm.
8: And, ayun po, nag-aanap po ako ng ano, para makapag-relieve ng stress, para makapag-cope up po.
3: Correct.
8: And, nag-post po ako sa ano Facebook page ng ano Wanted Bandmates PH.
3: Okay.
8: Tapos po nag-post po ako ng looking for a band.
3: Oo.
8: And may basis na po, which is ako po.
3: Galing. O, diba? Isang post mo lang na wanted, dumagsay yung mga wanted. Puro wanted daw ang ano, naging guest, diba naman? So, ikaw yung pinaka-basis nila. Okay, diba so, naman? Si Kit.
8: Yes,
3: diba pa naman? Pagtanong, sinong Kit? Ganun. Sinong Kit, diba? At syempre, saan naman po yung background mo, kuya?
6: So, ako po, actually, wala po akong musical experience and nakita ko lang po rin po sa group page po na ano, Wanted Bandmates po na naghahanap po sila ng rhythm guitarist.
3: So, oh.
6: Ayun, and nainggan niyo po ako na sumubok. So, chinat ko po siya na ano, na ayun po, kung pwede po ako mag-try out, then ayun, buti naman po nakuha.
3: Opo, kahit wala pong background, dito niya natutunan yung yes, musika, di ba? Siya yes, po si Kent, tama, di ba? Yes, o, di ba? Ang ganda. Hindi niyo makalimutan kasi Kit and Kent, ganun yun. Kent and Kit, ganyan, di ba naman? Yun naman yun. At syempre, sino ang pinaka-vocalist at busker? May busker daw dito. Pakitaasan mo ng kamay ng busker dyan. Ayun, naka-good morning towel. Una muna, bakit ang good morning towel ka? Ang ganda, ikaw ba gumawa niyan or may yan ba talaga yung image mo?
9: Nabili ko lang po sa ano, secret na shop.
3: Ayoko, may ganyan talaga siya.
9: Ginagaitip ko po at Yun, gusto ko po ako lang po yung susuot nito.
3: Tama naman. I mean, nag-screenshot na, tapos gagayahin bukas, papatahin na kagad, di ba? No, no. Oo, yun naman. So, anong nag-umpisa sa'yo? Yung pagiging singer na kabanda na kagad or busker muna?
9: Actually po, ano, busker muna po din. Sa busking po, isa po akong street performer din. Nakakuha po ako ng money through tips. So, kung ano po yung binibigay nila, ayun po yung napupunta sa akin. So, kung paano po nahanap ni Kit sa pagbabanda, actually po magkaklase po kami dalawa, kaya madali na lang po sa amin na mahanapan.
3: Galing! Pero ikaw ang songwriter ng grupo, di ba?
9: Yes po.
3: Yes, o, di ba naman? Tsaka ikaw na rin ang vocalist.
9: Yes po.
3: Ano, may tumutulong ba sa'yo sa mga The Lost sa pagsulat? Nagbibigay ba sila ng ideas sila? Uy, baka pwedeng isama mo to, yung ganun, kasi experiential siya, ganyan-ganyan.
9: Opo, actually po, kapag naubusan po ako ng ideas, nangingi po ako sa kanila ng tulong.
3: Oo.
9: And sa ganung way po, mas madali po namin natatapos yung kanta.
3: Oo. Sa ideas, naubusan ka, pero sa alambre dyan sa bibig mo, hindi ka naubusan, no? Oo. Bakit sobra ka ng supply dyan sa alambre? Hindi ka ba sumabit sa sampayan, tapos yan na yung nangyari sa'yo? Anong trip yan? Siyempre, nagtatanong yung mga fans, uy, pwede nga, di ba yung iba kasi, cool, chill, ganon. Ano, anong sabi ni girlfriend?
9: Wala po akong girlfriend eh.
3: Ay, walang girlfriend, pero may boyfriend.
2: Ay, wala.
9: Straight.
2: Mali!
3: Defensive, di ba naman yun? So, ganyan naman talaga. Para ikaw lang nakitaan ko ng ganyan, no? May pagkabampira ang dating niya.
9: Matagal ko na po kasi talaga itong gustong gawin.
3: Oo.
9: Kasi nakikita ko sa mga vocalist, parang walang ganito. So, feeling ko gusto kong may iba.
3: Oo.
9: Ayan, para maging unique.
3: At least, ikaw, totoo naman, di ba? Kasi ganyan, nasa industriya ka ng musika, showbiz, entertainment, syempre matatandaan ka sa kulay ng buhok, sa kasuotan, di ba? Pag yung ganyan, yung merong alambre sa bibig, gano'n. Pero nagtututbrush ka naman, ha?
9: Ay, yes po.
3: Oo naman, syempre naman yun. Di ba? Okay. At syempre si George, kumusta naman si George? Oo.
10: Okay lang po.
3: Oo. So, yun, okay na, move on na tayo. No, kaya na si George. Wait, pero si George ang inyong drummer.
10: Yes po.
3: Ah, nagtagal, diba? Siya ang drummer. Inaral mo ba ito or experience or meron lang nagturo sa'yo?
10: Ano po, yung way back yung bata pa po, bale, nag-start po ako sa
3: na,
10: parang
3: na siya. Ano po. Bakit? Sige, ilabas mo. Bakit?
10: Wala lang po kasi pangarap ko po to before.
3: Oh, wow.
10: So,
3: oh,
10: nagsimula po ako sa drummer po. Eh, yung pandemic po, medyo 9-2 po.
3: Okay.
10: Tapos, yung ngayon nga po, yung gumawa po sigit ng banda na tuloy po yung passion ko po. Ayun po, na-enjoy ko naman po, natutulungan niya po ako.
3: Correct. Ay, pero Kit, balik ako. Meron ka ba ibang kinonsider na drummer? Ganun? Marami ba nag-audition? Or kung sino yung nag-express lang? Game, buuin na natin to.
8: Oo. Sa tutusin po, meron po. Marami pong nag-apply po sa sa pinost ko po. Ang dami pong nag-comment, dami pong nag-PM sa akin. And nagbigay po sila ng mga videos for audition po. Pero isa lang po talaga yung pumukaw na attention ko, si George po talaga.
3: Oh, kita mo naman, George Kage. Di, may character din kasi si George, yes, di ba? Gusto ko yung yung outfit, parang vintage-vintage ba yan? Di ba, ganun? Nakakatuwa. Ang ganda, promise.
10: Thank you po.
3: At syempre, si Dan! Yay!
9: Oh, yun.
3: Yes, 17 years old ka lang, Dan. Ikaw ang bunso. Wow! Ganun. Ikaw din ba yung huling sumali or ano naman nag-inganyo sa iyo na uy, pwede to, cool ito, chill ito, ganun? Oo.
11: Actually, yung una ko pong nakilala sa amin is si George po, since same school po kami. Siya po yung parang senior ko, siya po yung naging music director ko po sa school.
3: Correct.
11: And then siya po yung nag-invite sa akin. Yung una po is session lang po sa kanila.
3: Mm-mm.
11: Hanggang sa ayun, naging close na po kami and ayun, napasali na po sa kanila.
3: Oo. At ikaw ang guitarist nila.
11: Yes po.
3: Ayun naman, dati ka pa talaga marunong.
11: Actually po, nag-start po sa church po.
3: Tumutugtog
11: po sa church. And po, yung family ko rin po is parang into music din po.
12: Very good.
11: Yung mga family ko po is meron pong guitarist, may mga singer din po.
12: Very nice. Nakakatuwa naman, family of musicians pala kayo. Oh, ito ang dami talaga ng tatong, bakit The Lost? Ganon, di ba? Eh, puro balita ko pa naman, puro good vibes. Tapos ba't kayo, The Lost? Nawawala ba talaga kayo? Kit, ikaw ba nagpangalan yan?
8: Ay, hindi po. Bali na din, napag-desisyonan po namin na The Lost. Kasi meron po siyang kwento.
12: Okay.
8: And yung kwento po na yun, kukwento po ni Jomar.
12: Ayan naman talaga. Ano, Ken?
6: So, yun po. Basically po, yun nga po, nagkakilala po kami through internet. So, magkakaibang lugar po as kami. Usually, karamihan po sa amin is outside of Quezon City po, North Caloocan.
12: Correct.
6: And also Bulacan. So ayun, hindi po namin kabisado yung sikot-sikot ng QC. So yung first meetup po namin is sa Circle.
12: Correct.
6: Doon po kami yung mag-i-studio.
12: Oo.
6: And ayun po, hindi po namin kabisado yung lugar. So karamihan po sa amin is Naligaw. So basically ayun, Naligaw is The Lost.
10: Lalo na po ako.
12: Hindi kayo familiar dun sa lugar
10: hindi
12: na pagkikitaan nyo dahil nga iba-ibang lugar. Tapos ayun, The Lost.
10: Lalo na po ako, oo. Daddy A.
12: Saan ka naka, ano?
10: Kasi po ano, yung di ba po sa Circle po, meron pong sa ilalim po.
12: Oo.
10: Dumaan po ako sa taas po, kala ko po dun po yung ano.
12: Oo. Ang cute. Pero alam mo, nagkawalaan man kayo, pero pinagtagpo kayo dahil sa inyong kagustuhan na kumanta. Di ba? Meron kayong common denominator and that is your love for music at di ba at tinataas niyo pa rin yung OPM original Filipino music di ba uy nakakatuwa meron na kayo kagad na nagawa yung memorya yung nauna di ba yung memorya sino ang nakakatanda nung memorya nakakatanda nung memorya di ba sino ang gumawa nung memorya syempre ang singer songwriter natin si JM. Tama. Oh.
8: Yeah,
12: oh, ano yung inspirasyon mo sa paggawa ng memorya?
9: Actually po, kaya po siya tinawag na memorya. Galing po siya sa ano, past relationship naming dalawa ni George. Kaya,
12: kayo dati?
9: Hindi po.
12: Kasi makasalita, di ba, yung past relationship naming dalawa ni George. Oh, parang gano'n. Ayusin mo. Ganyan.
9: Meron po kasi kaming ano. Bale, nagkukwentuhan po kami ng mga past relationship namin, then naglalapag po kami ng mga lyrics about dun sa kung ano nangyari sa aming dalawa.
12: Oo.
9: Then after that, pinag-merge po namin yung lyrics namin, then dun na po yung memorya, kaya po siya memorya. Pass.
12: Ganun. Yun naman pala yun. Uy, naku, meron na kayo agad fan, no? Si Nick Cruz, habang nagda-drive, natutuwa daw sila, siya, sa kwentuhan natin. Nakaka-inspire kasi, ini-inspire nyo din mga kabataan, di ba?
8: Yes,
12: kasi,
8: yes,
12: di ba, kasi tumatambay, kung saan sa pupunta, o ginagamit nyo sa mas kapakipakinabang na oras, inyong mga talento. Lalo, pinagbigkis kayo, pinagtagpo kayo ng musika. O yung memorya, dahil nga ito sa past relationship, syempre, nagsusumigaw kagad. Paki-ano naman, sample naman kagad. Pwede ba tayo yan? Kahit yung highlight lang nung kanta, ha? Highlight lang nung kanta.
9: Acapella.
12: Acapella, yes. Yes, yes. Okay lang ba yun? Oo, sige. Sige. Ito po, ha? Sample kagad ng OPM band na The Lost. Ang kanilang unang-unang kanta na nagawa ang Memoria. Go!
9: 3, 2,

0: Ay, ang daling pabisaduhin nung kanta. Yun yung maganda dun eh. Gagawin nyo lang. Yun ang memorya. Di ba naman? Now, speaking of happy birthday daw sa ating po nanonood sa Canada. Happy birthday po kay Mary Gay Tuanyo ng Canada from your Mama Celia, Daddy Ote at Baby Ish. Yun naman. Happy birthday din po kay Zach Rivera. Di ba naman? Happy birthday. Ang cute nung ano, nung harmony, nung melody. Yes. Ganon. Kasi parang chill-chill lang. Yung lagi ko sasabi, kantahable. Alam mo yun? Yes. Madaling kantahin. Oh, ganon. Sino nag-create nung melody? May nag-suggest? Or ikaw, di ba, misan, ano yung kahit tulog ka na parang may tumutunog sa utak mo. Oh, yung ganda tong tunog na to, ah. Sino ikaw yan, Kit?
1: Oh, oh. Bali, ano po, na ano ko lang siya, na ano, na-record ko na po siya way back, ano po, nung second year pa po ako. Tapos, nung...
0: Second year college.
1: Oo, pa-second year college po. Tapos, pinasa ko po kala JM. Ayun, na-approve naman po nila yung ano, chord progression po.
0: Opa. O, yun ang maganda dun eh, di ba? Yung parang simple lang. Kahit yung mga, ano, chill-chill lang sa tambay. Alam mo, D-A-G-A lang, for example. Pag ganun-ganun, paulit-ulit lang. D-A-G-A, D-A-G-A. Natunabubuo yung kanta, di ba? Paano ba ang The Lost pag nagja-jamming? Lagi bang music? Outside music ba, meron din kayo ibang ginagawang jamming? Kasi syempre, interesadong malaman ako, puro music lang ba ginagawa nila? O nagpo-focus din kayo sa studies, di ba?
1: Yes, po.
0: Mm-hmm. Ano mga jamming ninyo at mga chill-chill at bonding ninyo? Basketball!
1: Ah, hindi po. Bali, ang ano po namin, ang pinaka-hangout po talaga namin. Pag nag-overnight po kami, naglalaro po kami ng mga games po.
0: Yes. Oh! Yes. Ayan na nga yan, mga MLML. Yung nag-uusap, puro gadget pa rin, di ba? Uy, pero si Kent, volleyball player ka, di ba?
2: Yes, yes. Oh, yes. Di ba na? Dati po ang, ano, dati po ang athlete nung high school po.
0: Oh! Yes. So, ano, parang varsity ka, lumalaban ka sa mga palarong pambansa, ganun? Yeah,
2: hindi naman po.
0: Palarong pangkanto, ganun. Oo, mga ganyan, di ba? Pero may isa pa silang kanta. Ang nakakapagtaka sa kantang ito, apakahaba! 5 minutes!
2: Yes, po.
0: Diba naman, bakit umabot ng 5 minutes ang kantang Eskinita? At ano ang kantang Eskinita? Sila ba ay nagkita-kita rin sa Eskinita? Malalaman natin yan, ha? Sa pagbabalik ng Alam Ko Na! Alam nyo na, alam na din!
3: Alam Ko Na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na di sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Abangan sa Private Confessions.
6: Sa lahat ng nangyari sa amin, doon ko naintindihan na hindi nasusukat ang pagmamahal sa haba ng panahon na magkasama kayo. Minsan, may taong matagal mong kasama pero hindi mo tunay na nakikilala. At may taong ilang taon pa lang nasa buhay mo pero kaya niyang baguhin ang buong pagkatao mo.
3: Private Confessions. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nakakagigil.
7: Nakakagigil.
3: Di makapagpigil. Alam na dis.
0: At lalo pa tayo manggigigil dahil nakakadalawang kanta na ang OPM band na The Lost. Kasama pa rin po natin sina Dan, Kit, George, Kent at JM. Diba naman? Nakakatuwa kasi yung kwentuhan namin off the air kung paano sila nagbabonding. Pero kanina, nung umalis tayo, bago tayo mag-commercial break, syempre na-introduce na natin yung kantang Eskinita. O anak ko, JM, ikaw na naman ba ang may kagagawa nito? Bakit Eskinita? Pakikwento sa amin, bakit Eskinita yung kanta?
8: So, kaya po siya Eskinita, ano, personal experience ko po yan din.
0: Mm-mm.
8: Kung makikita niyo po sa lyrics, yung ating gabi naglalakad kasama ka,
0: Mm-mm.
8: siya po yung kasama ko din.
0: Si George na naman, ang kasama mo noon. Hindi natapos sa memoria yung ano ninyo. Sinunod nyo pa, may sequel pala from memoria, naging Eskinita. So, yung kasama mo
8: doon. So, may kasama ko po yung nakasama ko nun. Then, habang naglalakad kami,
0: jowa, diretso na natin. So, ex-jowa mo, ganun. Mamaya, akala nyo kung sinakasama mo, baka nakasama mo yung holdapper. Ganun. Oo, yung kanta pala.
8: Tapos yun, habang naglalakad po kami dun sa Eskinita, ganun. Madalas po kasi kami maglakad tuwing gabi. Ayun po yung pinaka-bonding namin kapag pauwi na po kami, kapag nagde-date kami. Then, ayun po, kaya po siya tinawag na Eskinita. Doon po nangyari mga masasayang memories.
0: As in lahat?
8: Hindi naman po.
0: Siyempre may away din doon. I mean, di ba? Nandyan yun yung mga tampuhan doon din sa Eskinita. Tapos doon din kayo nagkakabate. Ganon. Yung tipong yun di ba minsan yung parang umahanap ng attention si girl, ganyan. Dadali mo siya doon sa paborito niyang lugar. Lalamig ang ulo pag nadaan mo na siya doon sa Eskinita. Di ba? Yun. Nakakatuwa naman. O sige, yung Eskinita, bakit tumabot ng 5 minuto? Ano pa ulit-ulit ba? Sino pwedeng sumagot? Bakit inabot ng 5 minuto, ginanahan kayo sa pagkanta nito?
8: Dahil po sa actually po, maikli lang po yung lyrics niya. Parang bumaway po kami sa bigat ng instrument.
2: Yes.
8: Kaya po siya umabot ng 5 minuto.
1: Saka yung ano po, yung instrumentals po nun, pinaportray niya po yung mga parang emotion po talaga namin. Kaya kung mapapakinggan niyo po yung dulo ng Eskinita, meron po siyang parang screamo vibe.
0: Okay. Yes, so, doon nyo rin naman kasi nilalabas sa kanta ninyo yung mga emotions ninyo, di ba? Hindi lang sa lyrics, kundi doon sa expression ng song, di ba? And pagkanta naman talaga, storytelling, di ba? Yes, ganon, yun. Lahat ba kumakanta? Lahat?
2: Po. Sana po soon.
0: Si JM lang.
1: Opo.
0: Oo.
1: Second voice lang din po ako.
0: Puro voice na kayo, may second voice pa. Ano ba yan?
1: Kaya nga.
0: Eto na, pakinggan na natin yung Eskinita. Diba? Yes. Sabi maiksi lang daw yung lyrics, pero umabot ng 5 minuto sa bigkat ng emosyon ng mga instrumento. Please welcome back The Lost with Eskinita.
8: Hating gabi, kasama ka, naglalakad, ulag sa

0: 考え。
1: なんか
2: 好きにいた
1: ダッペガンマン ba? Parang binitin mo naman, wala man ang banggit na Eskinita doon. May ganun kanta, di ba? Natapos natapos yung kanta, inaanap mo, asan yung Eskinita doon? Di ba? Yun. Kaya ano, kaya dinugtong ko, Eskinita. Di ba? Mga ganyan naman. Nakakatuwa naman kayo. Naku, ang dami naman natuwa sa inyong kwento, sa inyong background. May mga abangan ba sa inyo? Meron ba kayo upcoming shows? Gig? Ganon? Tsaka yung mga social media accounts ninyo? Kasi meron bang isa lang na social media account ang The Lost? Ganon? Madali bang matampuan yan?
3: Opo.
1: Please promote yung mga upcoming shows ninyo. Oh, yan.
3: Ay,
1: si Bunso. Yes, magsasalita si Bunso. Palapakan kay Bunso!
3: I-invite po namin kayo this October 27 sa Viva Cafe. Mm-hmm. Actually, free gig po siya, so kita-kits po tayo doon.
1: Yes! Naku, ano yan? First come, first serve. Yes, ganon. Pero maganda, advance reservation. Yes, para alam na may upuan, or please reserve 10 seats for us. Ganon. Tapos punta ka. Di ba may mga ganyan dapat? Oo, kasi lalo kung ganyan, first come, first serve. Eh, di ba? Doon na kayo tumambay sa October 27. Di ba? Para naman, maraming pumunta doon. Ano nga abangan dyan? Ilang kanta kakantahin nyo doon? Siyempre, magko-cover din kayo.
4: Yes po.
5: Yes, marami pong aabangan.
1: Mm-mm.
5: Siguro mostly po, mga hindi pa po nalalabas.
3: Yes, unreleased po po yung mga.
1: Oh, yung mga nakatagong kanta.
5: Siguro po, mga 10 kanta rin po. Eh.
1: Wow! At ang maganda dito, buong instrumento maririnig.
3: Yes, yes po.
1: Diba? So, full band yung nandoon. Diba? Nakakatawa. Okay, please promote your social media account. Yan, go.
3: Ayan po, sa Facebook po namin, pwede nyo po kaming follow sa Facebook, The Lost. Tapos ganyan din po sa IG, sa TikTok, sa Spotify na rin po.
1: Mm-hmm. At syempre, okay, baka may gusto ka pa sabihin.
5: So, yun, wala lang po. Okay na po yun.
1: Oh, sige, ang cool. Di ba naman? Oh, thank you very much sa inyo,
3: thank you po.
1: The Lost, OPM Band. Si Dan, Kit, George, Kent, at Jim. At syempre, gusto natin shoutout si...
3: Sir J po,
1: shoutout
3: po.
1: Sir J.
3: Yes.
1: Thank you po sa pagsama. Thank you very much sa inyo. Ayan, di ba nakakatuwa na all out support sa inyo yan. Opo. Abangan po natin ang The Lost kung saan-saan po sila sa mga gigs nila at i-follow po nila sa atin sa social media account. Di ba naman? Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Yan. Susunod na po ang Private Confessions at susundan naman yan ni DJ Monica na napakaganda ng boses sa Love Connect. Naku, nagdaan na nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis. Kami pa rin po ang inyong ultimate source pagdating sa balitang showbiz. Sa ngalan po na aking partner na namimiss po natin, si Mama Jai Hope. Ako naman po ang inyong ever lovable, Papa Awapas. Muli po maraming salamat po sa Philippines Finest Business Awards at sa Lovitual Corporation sa award po na binigay sa atin kahapon. At sa mga pa-billboard natin, thank you very much po. At congratulations po ulit sa DZMM pa sa pagkakawagi sa KBP Golden Dove Awards. Maraming salamat at ka-award. Award din naman po kayo, kaya sumabay po kayo sa amin na alam ko na, alam nyo na...
6: Alam na this!
1: Thank you!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksakto en punto, alas 10 ng gabi.
1: Lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilanstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Mula sa pagiging magkapitbahay at matalik na magkaibigan, magiging magkasintahan sina Mariel at Sander. Pero dahil sa sobrang pagmamahal at takot na mawala ang taong matagal niyang hinihintay, magiging possessive si Mariel hanggang sa maramdaman ni Sander na nasasakal na siya. Maghihiwalay sila. Habang sinusubukan ni Mariel na maghintay, ibang relasyon naman ang papasukin ni Sander. Hanggang sa isang trahedya ang tuluyang yumanig sa buhay nilang dalawa. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Mariel na pinamagatang Till Death Do Us Part.
1: Private Confessions.
2: May mga taong bahagi ng buhay mo bago mo pa malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal. Sa akin, may mukha ang taong yon. At halos buong buhay ko, nasa kabilang bahay lang siya. Ako si Mariel. Hindi ako yung tipong palaging napapansin. Tahimik lang ako, simple, at sanay akong nakikinig kesa magsalita. Pero may isang bagay na hindi ako kailanman naging tahimik. Ito ay tungkol sa puso ko. Matagal ko nang mahal si Sander. Magkapitbahay kami mula bata pa. Pareho kaming naglalaro sa kalsada, sabay pumapasok sa school kapag pareho ang oras ng klase, at kapag may kailangan ng pamilya namin, automatic na tumutulong ang isa sa isa. May sarili kaming mundo noon. Kapag may problema siya, ako ang unang nakakaalam. Kapag may crush ako, siya rin ang unang tinatakbuhan ko. Ang hindi niya alam, siya rin mismo ang crush ko. Matagal na. Pero hindi ko sinabi. Hindi ko kayang isugal ang pagkakaibigan namin. Kaya hinayaan ko siyang magkaroon ng girlfriend. Isa na naging dalawa. At bawat bagong pangalan sa buhay niya, pinipilit kong sabihin sa sarili ko na okay lang. Hanggang naging girlfriend niya si Michelle. Sa tingin ko noon, seryoso si Sander sa kanya. Kapag birthday ni Michelle, may regalo siya. Kapag may problema, susunduin niya. Ako naman, nasa gilid lang. Kaibigan, tagapakinig. At yung taong palaging nandyan kapag kailangan niya. Hanggang isang araw, tinawagan niya ako. Mariel, pwede ba kitang makita? Bakit? Tanong ko. Nag-break kami. Hindi ako natuwa, pero bilang kaibigan, pinuntahan ko siya. Tahimik lang siya nung gabing yun. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, sabi niya. Bigyan mo muna yung sarili mo ng time, sagot ko. Ang hirap. Alam ko. Salamat at nandyan ka. Ngumiti ako. Hindi naman ako aalis. Hindi ko alam na darating ang araw na pagsisisihan ko ang pangakong yon. Dahil habang gumagaling siya sa breakup, lalo kaming naging close. Madalas kaming mag-dinner. Sabay umuwi. Nagsasabi siya sa akin ng mga bagay na hindi niya kayang sabihin sa iba. At sa mga panahong yon, mas lalo kong minahal ang taong matagal ko nang minamahal. Pero may isang problema. May nililigawan na siyang iba. Si Kyla. Nung una, wala akong sinabi. Ayokong maging hadlang. Kung gusto niya si Kyla, rerespetuhin ko yon. Pero nang tumagal ang panliligaw niya, napansin kong hindi rin maayos ang relasyon nila. Madalas silang mag-away. Minsan, tatawag sa akin si Sander. Mariel, hindi ko na siya maintindihan. Baka kailangan nyo lang mag-usap. Parang hindi na niya ako gusto. Baka may problema lang. Hindi ko sinabi sa kanya na bawat kwento niya tungkol kay Kayla ay masakit para sa akin. Hindi dahil gusto kong masira sila, kundi dahil gusto kong dumating ang araw na ako naman ang makita niya. Hanggang isang gabi, dumating ang araw na yon. Tinext niya ako. Tapos na kami ni Kayla. Hindi ko alam kung bakit para akong biglang kinabahan. Nang magkita kami, sa kanya ikwinento na nahuli niya si Kayla na may kasamang ibang lalaki. Hindi ko deserve yon, sabi niya. Hindi, sabi ko. Ang sakit, sabi niya. Lilipas din. Tumingin siya sa akin. Paano kung may taong matagal nang nandyan pero hindi ko lang napapansin? Hindi ako agad sumagot. Baka meron, sabi ko. Kilalang kilala ko ba siya? Siguro. Baka ikaw. Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya. Wala. Pero simula noon, nagbago ang tingin niya sa akin. Mas madalas niya na akong hanapin. Mas madalas niya akong ayain. Mas naging maalaga siya. Hanggang isang gabi, habang nakaupo kami sa labas ng bahay, bigla niyang sinabi, "Mariel, may gusto kong sabihin." Napatingin ako sa kanya. "Alam mo bang ikaw ang taong pinaka-komportable akong kasama?" Tahimik ako. "Kapag may problema ako, ikaw ang gusto kong makita." Ngumiti ako. "Kaibigan mo ko," sabi ko. "Hindi lang ganoon," sagot niya. Napatigil ako. "Mahal kita," sabi niya. Walang flowers, walang dramatic na kanta. Pero para sa akin, parang buong buhay kong hinihintay ang simpleng tatlong salitang yon. "Mahal din kita," sabi ko. At doon nagsimula ang relasyon na matagal ko nang pinapangarap. Sa unang mga buwan, sobrang saya ko. Hindi ko kailangang magpanggap. Hindi ko na kailangang itago ang selos ko. Hindi ko na kailangang maghintay sa tabi. Ako na ang kasama niya. Ako na ang nilapitan niya. Ako na ang mahal niya. Pero siguro dun din nagsimula ang problema. Dahil sa sobrang tagal kong takot na mawala siya, hindi ko napansing unti-unti ko siyang hinihigpitan. Kapag may katrabaho siyang babae, nagtatanong ako, "Bakit kailangan mong kausapin siya?" "Work lang," lagi niyang sagot. "Bakit kailangan mo ihatid? Kasama namin siya." "Kapag may lakad siya kasama ang mga kaibigan niya, gusto kong alam ko ang lahat. Sino ang kasama, saan pupunta, anong oras uuwi." Minsan ilang beses ko siyang tinatawagan. Nung una, sinasagot niya pa. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi niya, "Mariel, parang hindi na tayo nagde-date. Parang kailangan ko mag-report." Napatahimik ako. "Gusto ko lang naman siguraduhin na hindi ka mawawala. Pero hindi mo ba napapansin, dahil sa sobrang takot mong mawala ako, parang wala ka ng tiwala sa akin?" "May tiwala ako." "Hindi mo ipinaparamdam." Umiyak ako. "Dahil mahal kita." "Mahal din kita. Pero hindi sapat na mahal mo ko kung hindi mo ako mabigyan ng space." Hindi ko yun natanggap. Akala ko kapag mas minahal ko siya, mas mananatili siya. Hindi pala. Lumala ang mga away namin. Maliit na bagay, nagiging malaki. Hanggang isang gabi, sinabi niya ang kinatatakutan kong marinig. "Pagod na ako." "Sander, kailangan muna natin ng space." "Break na ba to?" Tahimik siya. At ang katahimikan niya ang naging sagot. Ilang araw akong umasa. Akala ko babalik siya. Pero hindi. Lumipas ang mga linggo at wala na siya. Wala na ang mga tawag, wala na ang mga gabing sabay kaming kumakain, wala na ang taong ilang taon kong katabi. Sinubukan kong magtrabaho ng maayos pero dumagdag pa ang problema nang mawalan ako ng trabaho. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula ulit. At sa panahong pakiramdam ko ay wala nang natitirang maayos sa buhay ko, si Sander pa rin ang taong hindi ko inaasahang tutulong sa akin. May opening sa office na

0: sarili ko na wala akong karapatan. Pero isang araw nalaman kong buntis ang girlfriend niya. At sa halip na malungkot lang, may kung ano akong kabang naramdaman. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang balitang hindi ko inaasahang maririnig. Nagkaroon ng komplikasyon ang pagbubuntis. Hindi nakaligtas ang babae. At pati ang sanggol nila, nawala. Nang puntahan ko si Sander, parang hindi ko na nakilala ang dating masayahing kaibigan ko. Tahimik, walang gana, parang nawawala. Umupo ako sa tabi niya. Hindi ko sinabing mahal ko pa rin siya. Hindi yon ang tamang panahon. Hinawakan ko lang ang balikat niya. Hindi mo kailangang maging okay agad. Hindi siya sumagot. Pero hindi rin niya tinanggal ang kamay ko. Yun ang huling pagkakataong nakita ko siyang may lakas. Dahil ilang buwan pagkatapos noon, isang aksidente ang tuluyang magbabago sa buhay naming dalawa. Isang gabi, nalaman kong nagmomotor si Sander matapos uminom. Hindi na siya nakauwi ng maayos. Nabangga siya. At nang makita ko siya sa ospital, halos hindi ako makahinga. Hindi lang siya malubhang nasugatan. Sinabi ng doktor na hindi na siya nakakakita. At doon ako muli napaharap sa isang desisyong hindi ko alam kung kaya kong panindigan. Dahil ang lalaking minsan kong kinapitan ng buong lakas, ay siya naman ang nangangailangan ngayon ng isang taong magiging mga mata niya habang sinusubukan niyang bumangon muli.
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: At maan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Private Confessions sa DZMM. Mga lihim na pilit ikinukubli. Private Confessions.
0: Hindi ko malilimutan ang unang araw na sinabi ng doktor na hindi na nakakakita si Sander. Malaki ang damage sa mata niya. Kailangan nating tingnan kung magiging kandidato siya para sa corneal transplant. Nang pumasok ako sa kwarto niya, nakapikit siya. Mariel, paano mo?

0: Nalaman. Kilalang kilala ko ang boses mo. Napangiti ako kahit umiiyak. Takot ako, sabi niya. Pwede kang matakot. Hindi mo kailangang kayanin lahat agad. Mula noon, hindi ko siya iniwan. Ako ang tumutulong sa pagkain, sa paglalakad, at sa mga therapy niya. Dahil hindi niya rin maigalaw ng maayos ang katawan niya, ilang buwan siyang halos hindi makalakad. Kapag naglalakad kami, hawak niya ang braso ko. May step ba? Wala. Nasaan tayo? Sa garden. Minsan, simple lang ang buhay namin. Pero sa mga sandaling yon, ramdam kong kailangan niya ako. May mga araw na tahimik lang siya sa kama. May mga gabi namang bigla siyang magtatanong. Mariel, paano kung hindi na ako makakita? Hindi pa natin alam. Paano kung ganito na ako habang buhay? Hindi rin natin alam. Hindi ka ba mapapagod? Tumingin ako sa kanya. Mapapagod ako. Pero hindi ibig sabihin nun iiwan kita. Isang gabi sinabi niya, bakit nandito ka pa? Dahil kailangan mo ako. Hindi lang yon. Tahimik ako. Hindi mo ba ako iniwan dahil mahal mo pa ako? Napaluha ako. Oo. Matagal siyang hindi nagsalita. Hanggang sa hinawakan niya ang kamay ko. Sorry, Mariel. Doon kami unti-unting nagkabalikan. Hindi tulad ng dati. Mas marunong na akong magbigay ng space. Mas natuto siyang magsabi ng nararamdaman niya. At sa wakas, sinabi niya sa akin, ngayon ko naintindihan kung gaano kita kamahal. Akala namin, ito ang bagong simula namin. Pero ilang buwan matapos yon, nagsimula akong makaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Nagpa-check up ako. May mga test. May scans. Hanggang sa sinabi ng doktor, may pancreatic cancer. Parang nawalan ako ng lakas. At nang sabihin niyang kumalat na rin to sa colon, doon ako tunay na natakot. Nang sabihin ko kay Sander, ang unang sagot niya ay, gagaling ka. Hindi pa natin alam. Gagaling ka. Napangiti ako kahit umiiyak. Nagsimula ang gamutan. May mga araw na malakas ako. May mga araw na halos hindi ako makabangon. Pero ayokong puro takot ang maalala namin. Minsan, kahit pagod ako, pinipilit kong bumangon para makapag-almusal kami. Minsan naman, nakaupo lang kami sa labas at pinapakinggan ang mga ingay sa paligid. Simple lang pala ang gusto natin, sabi ko minsan. Ano? Basta magkasama. Ngumiti siya. Enough na yon. Isang gabi, hawak niya ang kamay ko. May gusto akong itanong. Ano? Galit ka ba sa buhay? Hindi. Sa sakit? Siguro. Sa akin? Napangiti ako. Never. Bakit? Dahil ikaw ang isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Tahimik siya. Pinagsisisihan mo ba ako? Umiling ako. Hindi kailanman. Sa lahat ng nangyari sa amin, doon ko naintindihan na hindi nasusukat ang pagmamahal sa haba ng panahon na magkasama kayo. Minsan, may taong matagal mong kasama pero hindi mo tunay na nakikilala. At may taong ilang taon pa lang nasa buhay mo pero kaya niyang baguhin ang buong pagkatao mo. Hindi ko alam kung ilang araw ang natitira pa sa akin. Pero ayokong puro takot ang isipin namin. Gusto kong maalala ni Sander ang mga simpleng almusal, ang mga tawanan, ang mga gabing magkatabi kami at pinag-uusapan ang mga pangarap namin. Ayokong ang cancer ang maging pinakamalaking alaala niya sa akin. Gusto kong maalala niya na kahit natatakot ako, minahal ko pa rin siya. Hindi ko maipangakong mahaba ang buhay ko, pero kaya kong ipangako na habang nandito ako, hindi ko pagsisisihan ang pagmamahal ko sa kanya. Habang lumalala ang kondisyon ko, mas naging maalaga si Sander. Siya naman ang gumagawa ng almusal kapag kaya niya. Siya ang nagpapaalala ng gamot. At kapag pagod ako, siya ang nagsasabing, ako naman ngayon. Dumating ang panahong mas mahina na ako. Isang umaga, sinabi ko sa kanya, kapag dumating ang araw na hindi na ako magising, gusto kong mabuhay ka. Umiyak siya. Hindi ko alam kung paano. Matututo ka. Paano kung hindi ko kaya? Nakaya mong mabuhay dahil minahal kita. Huwag mong gawing dahilan ang pagkawala ko para tumigil ka. Tahimik siyang umiyak habang hawak ang kamay ko. Para kay Sander, ako ang kanyang true love at one great love. At para sa akin, siya ang lalaking minahal ko mula bata hanggang sa huling sandali. Hindi man kami magkakaroon ng mahabang buhay na magkasama, nagkaroon naman kami ng pagmamahal na hindi kayang burahin ng kamatayan. Dahil may mga taong nawawala sa paningin natin, pero hindi kailanman nawawala sa puso natin. Kung minsan ang taong hindi na natin kasama, ang siyang nagtuturo sa atin kung paano tunay na magmahal.
1: Private Confessions. Mga kwentong hindi dapat ilabas. Private Confessions.

0: Ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 28 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US-certified matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

0: Ka-Love Connect, mga kapamilya at ka-servisyo. Kumusta po kayo ngayong Webes, no? Thursday. Ang bilis ng panahon. Unang araw na ng Oktubre, ano ba yan? Sabi ko nga nung kagabi, pumatak ng nung nagpaalam na tayo kagabi ng hating gabi. Sabi ko, ay, October 1, here we go. Kumusta po kayo? Siyempre, dahil October 1 na, 85 days to go before Christmas. Ang saya, di ba? 85 days na lang, Paskong Pasko na po tayo. Ayan ang ating Christmas Santa. Doon sa nanonood po sa amin sa DZMM Teleradio on cable TV, diba? Nakita nila yung Christmas Santa natin. At doon naman po sa nakikinig, dahil sa bayan po kaming napapakinggan sa radio, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Good evening, how you doing? Always appreciate you tuning in to us, ano? Parati naming sinasabi na kung wala po kayo, ay wala po kami. Kaya we are always very grateful to all of you for being with us. Ready na ba kayo sa ating katanungan ngayong gabi sa Love Connect? Medyo ano ito ha? Medyo may halong math ito, math. Kasi in every couple, 'di ba? Usually may isang nagahandle ng finances. Yung mas magaling sa accounting, yung mas magaling sa math, yung mas magaling mag-handle ng pera. Paano ninyo hinahandle ang finances ninyo na mag-asawa o mag-partner? Ayan naman, or kung hindi pa kayo mag-asawa at wala pa kayong wala pa kayong joint finances, abay, one day, paano mo gustong i-handle ang mga finances kapag meron ka ng partner, no, na panghabang buhay? What do you think is the right way to handle the finances? Kailangan ba kasi iba-iba yan, medyo controversial ito eh. Diba? Sa ating paksa ngayong gabi, the effect of spending habits in a relationship. Iba-iba kasi, diba? Yung spending habits ng mga tao, meron talagang iba na likas na magastos. Oy, aminin, sino ka bang nakikinig na magastos ka talaga? Aminin, nangyayari talaga yan. Tapos merong isa na talagang yung masinop sa pera, 'di ba? Talagang very ano tawag doon? Hindi naman hindi naman chani. Iba naman yung chani. Matipid, 'yon ang maganda. Yung chani, ibang usapan na 'yon kahit sarili niyong pagkain tinitipid pa mali naman 'yon. So, talagang may kanya-kanya tayo mga personalidad pagdating sa pera. Pagkatapos, eto pa, 'di ba? Sa isang relasyon, hindi lamang oras, effort at emosyon ang kailangang puhunan. Kasama na rin dito ang pera at kung paano natin ito ginagastos. Minsan kasi hindi naman nag-uumpisa ang problema sa malalaking away. 'Di ba? Lalo na sa simula ng relasyon hindi naman po right away meron dyan mga kaliwa, di ba? Siyempre, simula pa lang, best foot forward, ika nga. Pero minsan, nag-uumpisa ang problema sa mga maliliit at simpleng mga tanong tulad ng, saan na pupunta ang sahod? Baby, kailangan ba talaga yan, honey? Ika-ilang game na ba yung dinownload mo, sweetheart? Kailangan ba? Sweetums! Na napakadami talaga nating napakadami nating chichirya sa bahay. Bakit parang ako na lang ang nagtitipid, honey bunch? Yan ang mga tanong, unti-unti ay nakikita natin yung magkakaibang spending habits natin. kuripot man, magastos, planner man, impulsive buyer, hala, add to cart ba ng add to cart? May mga kaibigan akong ganyan, maya't maya ay nagsha-shopping pag walang magawa, yung kapag medyo bored sila. Nako, that is dangerous. Yung when you're bored, yung iyong libangan eh, nandun ka sa mga shopping apps, tapos maya-maya panay ang add to cart mo. Buti sana kung hanggang add to cart lang, eh paano kung chine-check out, hala? Kaya diba, ayan naman, nagiging dahilan minsan ng tampuhan yung ibang spending habits at hindi pagkakaintindihan minsan, nagiging dahilan ito ng pagkasira ng trust in a relationship, yung tiwala. Nako, maniwala po kayo sa akin. Ang dami ko na pong nakitang ganyan na yung relationship ay halos masira-sira na halos mawasak dahil po sa mga away ukol sa cha-ching sa pera. Ang spending habits sa isang relasyon ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa values, priorities, at yung mga pangarap no, ng magpa-partner at ng mag-aasawa. Paano natin nasabi yan? Paano po kapag pagdating po sa pera, eh pati yung mga goals no, nung mag-partner, eh medyo nakikita natin yan. Yung isa nagtitipid kasi yung goal niya, gusto niya makapag-travel sila. O kaya gusto niya one day, no? Eh talagang yung mga anak eh mapag-aral hanggang kolehiyo. Ganyan, lumalabas talaga yung values, yung mga prinsipyo natin. Kaya hindi lamang po ito all about cha-ching, di ba? Marami pong ano, marami pong masasabi ang ating, kumbaga yung ating ano, no? Yung ating financial attitude natin towards our finances. Our financial IQ and our financial EQ. Ayan, maraming masasabi ang ating personalidad ukol sa ating pag-handle ng pera. Pagkatapos, eh gusto namin malaman, kayo ba paano niyo hina-handle ang inyong finances na mag-asawa o mag-partner? O kung hindi pa po kayo nandoon sa stage na meron na kayong joint account o meron na kayong joint finances, aba eh at some point, 'di ba? Kahit po single kayo at one point, paano mo gustong i-handle ang finances ninyo with your future partner? Medyo controversial gaya ng sabi ko kanina kasi minsan yung iba, 'di ba, gusto nila ay talagang split right down to the center, no, in the middle, yung finances. Abay, pwede rin po 'yon kung 'yan ang napag-usapan na ninyo, 'di ba? So, talagang everything is kumbaga hating kapatid. 50-50 tayo, honey. Pero yung iba naman, ang gusto ay lahat ng major gastos kailangan galing sa lalaki. Tapos, yung babae, minsan, eh lahat ng sweldo mo kailangan pupunta sa ating ano, future, sa ating gastusin. Tapos lahat ng iipunin ko, lahat ng kinikita ko pala ay sa akin lamang. 'Di ba may mga ganon na couples? Nagiging source ng awa yan. Lalaki, bigay lahat ng paycheck. Babae, kung ano man ang kinikita niya, ay sa akin lang ito. Oy, controversial. What do you think? Mga kapamilya at kaserbisyo, magkwentuhan tayo ngayong gabi sa Love Connect. 0919-278-3000 po ang aming Viber line. Ayan o, nasa screen na, no? It's wide open just for you. O di kaya naman kung mas type ninyo ang landline, pwedeng-pwede rin po yan. 8924-4101, tatlong locals yan. 5671, 5672, and 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Call na to connect. Sa Love Connect. Boses po yan ni Sir Peter Musngi. Isa sa aking ano, no? Original, one of my OG mentors dito sa ABS-CBN, no? Sa original 101.9 Radio Romance. Siya po ang aking boss mula pa noon, no? Hanggang ngayon, boss ko pa rin siya. Congratulations, Sir Peter! Sa ano, no? Sa inyong Golden Dove Award na napanalunan kahapon. At sa lahat din po ng nanalo, no, sa DZMM, mabuhay po kayo. At congratulations. I am so proud and I am so honored, no, to be working in your presence. Ang dami-daming mga taga-DZMM na nanalo. Sina Ninya Corpus, diba? Ang dami nila. Si Kuya Ariel din, ano? Mm-mm. So, congratulations to everyone. Saludo po kami sa inyo. Catholic Mass Media Awards, yan naman ang susunod. Puwera usog. Pagdadasal namin na manalo po kayong lahat muli. At sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, hello, hello! Ako po si DJ Monica, Monica Figueras. Magkakasama muli tayo hanggang hating gabi. Magkikantuhan tayo. We will connect dito lamang sa Love Connect. Kung kayo man ang may jowa, abay may asawa, may problema sa pag-ibig, naghahanap lang ng makakausap ngayong gabi, aba, ay tawag na kayo. 0919-278-3000. No load? No problem. We gotcha, honey. Mag-text-text lamang ng please call, no load. And we will call you right back. Kaya ayan, ano, tara na. Tayo ay magkwentuhan. Once again, 0919-278-3000. Our hotline too, 8924-4101. Locals 5671, 5672, and 5673. Siyempre, meron din kaming magandang playlist na hinanda para sa inyo. Itong unang dalawang papatugtugin ko ay talagang dalawa sa pinakapaborito kong kanta to na sigurado ako ay magugustuhan nyo. Sa ilang dekada ko na DJ ako, ito pong dalawang kantang ito, kahit anong stasyon po ang aking napuntahan, eh talagang paborito ito ng mga tagapakinig. Kaya sigurado ako mag-e-enjoy kayo dyan. At kung meron po kayong request, apat na dekada ng musika po ang alay namin sa inyo. From the 60s, 70s, 80s, until the 90s. So, abay, i-text-text lamang po ang inyong request. Okay na okay po yan. Once again, ang paksa po natin tonight on Love Connect. The effects of spending habits in a relationship. Yung individual spending habits po natin, ano, nakaka-apekto yan as a whole in the relationship, dun po sa mag-partner. When two becomes one, aba, eh, kailangan mag-adjust na tayo. Kasi kung hindi, walang mangyayari sa atin yan. Mag-aaway-away na lang tayo. Magiging World War 3 na kapag hindi tayo nagkakasundo sa finances. Malaking bagay po yan. Alam niyo po, I'm trying to make light of ano, no, of the situation. Pero sa totoo lang po, ay meron na po ako nakita talaga. Promise na talagang yung relationship nila halos, like I said earlier, halos masira-sira na, no, mawasak dahil dito sa hindi pagkakaintindihan when it comes to money matters. Kaya po napaka-importante, di ba, na tayo ay mag-agree pagdating dyan. Bago pa lang po kayo pumunta sa altar o sa huwes o mag-live-in, kailangan pinag-uusapan na po ito. Paano ninyo hinahandle ang finances ninyong mag-partner? O kung single ka pa or mag-jowa pa lang kayo at wala pa kayong mga joint chuva, no, pagdating sa finances. Ano sa palagay mo? How do you want to handle your finances as a couple at one point? Yan po ang ating hihimay-himayin ngayong gabi sa Love Connect. Alam niyo po mga kapamilya, no? Magkaibang spending habits, eh magkaibang values po sa buhay. Like I said earlier, it's not all about money. Kapag ka magkaiba po ang spending habits ninyo, eh ibig sabihin deep down yung values ninyo ay magkaiba na. Ang paraan ng paggastos ng isang tao ay madalas refleksyon ng kanyang values at pagpapalaki. Medyo napag-usapan natin kagabi ito, no? Yung kinalakihan mo, na-observe mo, no? Sa mga magulang mo, nadadala mo yun eh hanggang sa pagtanda mo. Eh buti sana kung puro positive yung nakamulatan mo. Minsan hindi naman ganun, di ba? We don't live in a perfect world. And our parents, no? Not to blame them because sila rin mismo eh. Meron sila mga sarili nilang trauma that they are working on. So, hindi naman perpekto. So, yung mga ano, yung mga kunyari, nakita mo nag-aaway about money. Diba? Nakikita mo yung nanay mo ay nagtatago ng pera sa tatay mo. Yung tatay mo, nakikita mo dati, eh, nagsusugal, umiinom, nawalgas ang paycheck niya. Yung mga ganun ba? Naapektuhan po tayo niyan hanggang sa ating paglaki. Yung mga taong sanay sa ipon dahil lumaki sa kakapusan, diba ngayon, medyo ano na sila eh, tightening the purse strings, ika nga sa Ingles. Diba? They wanna tighten the purse strings kasi pagod na sila sa hirap. Ayaw na nila nun. Eh, yun namang sanay sa medyo ano, no? Medyo easy-easy lang yung kanilang budget, no? Growing up, laki-laki ng baon sa eskwelahan. Abay, hindi natuto mag-ipon. Kaya medyo mas siya ang mas ano, siya ang mas ma-add to cart. Ay pag nagsama yan dalawang yan, ay explosive na. Kaya kapag pumasok sa isang relasyon, ang dalawang taong magkaiba ang spending habits, ay pwedeng mauwi ito sa hindi pagkakaintindihan kung walang malinaw na, what do we always say? That's important. Conversation. Hindi ito agad nangangahulugang mali yung isa at mas tama yung isa. Ibig lang sabihin talaga, iba yung pananaw nila. Teka, merong ano dito ha, I have a big puwera lang. Oh, meron tayong disclaimer. Puwera lang, nagiging malina kung talagang winawalgas na ang pera sa mga bisyo ha. Oh, yan. Talagang no-brainer yan. Eh, mali talaga yan kahit na pagbalibalik ta rin natin ang mundo. Pero yun pong magkaiba lang sila ng kinamulatan about money. There is no right or wrong there, no? It's just a different upbringing. Ika nga. Pero bago magsimula na ang pag-aalinlangan, ang pag-aaway, di ba? Ang pagkakaintindihan tungkol dyan, abay, kailangan na ng kompromiso. Tapos yung pera, kasi para hindi maging, ano, no? Maging starting point of tension. Kasi minsan yan ang nangyayari. Okay na sana kayo, swak na kayo in all aspects of your life. Except when it comes to money matters. And that's when the tension seeps in. Aba, hindi natin kailangan ng financial stress. Kailangan tayong magkompromiso pagdating po dyan, ano? At, syempre, dahil hindi natin kailangan ng stress, after a long Thursday night, mag-music break muna tayo. Here's something I'm sure you will enjoy. Napakaganda nitong awiting ito. On the Wings of Love, the original version. Jeffrey Osborne coming at ya sa Love Connect. DZMM. Just my-

0: Connect.
1: Sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
3: Di ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
4: Money, money, money!
3: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
4: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
1: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Walang mapaghingahan, naghahanap ng hanap masasandalan. Itawag mo na yan sa Love Connect.

0: Isyo, kumusta? Kumusta ngayong unang araw ng Oktubre? Ang bilis-bilis, 85 days na lang, Pasko na. At ngayong gabi sa Love Connect, ang ating paksa. Medyo ano to, medyo may halong math. I don't know about you, ako the math is always not mathing in my head. Yan ang pinakamahina kong subject. Sa eskwelahan noon, yan, math, o, diba? Bigay mo sa akin lahat ng philosophy, lahat ng English, lahat ng ano, lahat na, wag lang math. The effects of spending habits in a relationship. At ang katanungan natin, ano, paano nyo hinahandle ang finances ninyong mag-asawa o mag-partner? O di kaya naman, kung single pa at wala pang jowa, ay pwede pa rin sumali sa ating diskusyon kasi we'd like to learn from each other. Paano mo gustong i-handle ang finances ninyo kapag one day meron ka ng partner, no, na pang matagalan? Kasi yung iba gusto nila split right down the middle, 50-50. Yung iba naman your paycheck is mine, but my paycheck is mine too. Medyo controversial, sabi nga ni Ryza ng QC. Hello, Ryza. Sabi niya, alam mo, DJ Monica, yung spending habits kasi, ano yan kailangan may tiwala sa relasyon. Kapag may tinatago na lihim na utang o hindi pinag-uusapan na purchases, nasisira ang tiwala sa relationship. Kaya mas gusto ko pa. Dahil sensitibong usapin, ang pagdating sa pera ay split right down the center kami. 50-50 kumbaga. Interesting point of view, diba? Galing sa babae ito, ha? Si Ryza ng QC. Very interesting. Kasi usually, yung mga kilala ko kapag babae gusto nila, talagang syempre mas nakakalamang yung lalaki pagdating sa ano. Kasi ganyan tayo pinalaki, diba? Na sila yung provider. So, but this is really very interesting. Forward thinking talaga. Siguro Gen Z itong si Ryza, no? Or millennial, malamang. Oo, maganda yan. Sabi naman ni Peaches ng May Kawayan, Bulacan, DJ, dapat talaga yung lalaki ang sa mga mas malalaking gastusin, pero as a woman ay tutulong din ako. Hindi ko gustong sila lang parati at sila lang sa lahat. Ang ayoko ay yung kapag ka nagkakaroon ng pressure dahil sa social media at nagkakaroon ng comparison, lumalaki po ang gastos minsan at nape-pressure tayong gumastos ng hindi naman kinakailangan. Tama yan. Tama yung sabi ni Peaches, with the advent of social media, medyo lalo tuloy na papaano tayo, no? Ang daming effects ng social media, both positive po and meron din pong mga negative effects yan. Yung positive effects, you know, we are learning, no, via social media about things that will benefit us. For instance, self-healing, pagdating sa mental health, yan. Kahit ako po, ako I am, ano, meron akong mga fina-follow na mga psychologist online, no? Para magkaroon ng self-healing, kumbaga, lalong-lalo na if you cannot afford therapy for now. Ang dami magaganda, may mga financial advisors din online, promise. Meron din ako mga fina-follow, yung mga magagaling sa finances, yung mga accountant, yung mga investment banker, yung mga ganun. Bibigay sila ng mga libreng, ano, libreng payo. Pero yung negative aspect naman, the darker aspect of social media, ito, no, nagko-compare ka and it really affects us, not only financially, but emotionally, mentally, at marami pang iba. Alamin natin kay Tess ng Pampanga, nandiyan na siya sa linya, kung ano ba ang say niya tungkol sa ating paksa ngayong gabi. Hello, Tess. Hello, Tess.
1: Hello, DJ Monica. Good evening.
0: Good evening. Ito na, si teenager Tess. Kumusta ka, Tess?
1: Kumusta ka na, DJ Monica. Gabi-gabi ako nangyikinig sa'yo, ha. Idol pala kita.
0: Oy, maraming salamat. Oo.
1: Oo.
0: Ikaw din, isa sa paborito namin dito talaga, Tess. Tuwan-tuwa kami. Tuwan-tuwa ako pag nakakausap kita.
1: Salamat naman. Ganda naman.
0: Kumusta ang ano, Tess? Kumusta ang ano dyan?
1: Ang job, Nang lakas ng ulan dito kanina.
0: Ganon?
1: Tulog pa.
0: Hindi nga.
1: Oo, sobra. Alam mo yung sobrang init kanina sa ngali hanggang hapon. Tapos biglang umulan ng napakalakas.
0: Hala?
1: Mga bandang 8. Oo, past 8 na nung talagang bumusang ulan. Grabe.
0: Eh ngayon, kumusta na? Medyo ano na ba? Medyo
1: okay naman na? Tahimik na ang paligid.
0: Oh, tahimik na. Okay, mabuti yan. Ay, pag ano ba, pag umuulan, ikaw ba yung ano? Ikaw ba yung, pati yung bahay ninyo, eh, pinapasok?
1: Ay, oo.
0: Oo, oh, ikaw yung nagkwento noon.
1: Buti nga ngayon eh, pagka umuulan, umiikot ako, tinitingnan ko sa tubig. Pero, sabi kasi nung landlord ko, kaya pinapasok ako ng tubig. Sometimes may nakaparada dito sa pintuan ko. Siyempre, may bubungan yun, tumatalsik. Kaya pumapasok sa loob ng bahay ko yung tubig.
0: Okay. Yung angge ng ulan.
1: Oo, okay. Kaya, ano, pag may nakapark na motor dito sa ano ko, sa pintuan ko, talagang pinapaalis kung matitempohan niya. Kaya pala pinapasok ako ng tubig. Pero ngayon, sa sobrang lakas ng ulan, awa ng Diyos, wala naman tubig doon sa pintuan ko.
0: Oh, that's good. Oo, that's good. Nilalagyan mo rin ng ano, ng ako kasi sa labas ng front door ko, nilalagyan ko rin ng floor mat. Kasi para just ng floor mat. Nilalagyan ko. Kasi,
1: Oo.
0: Diba? Para,
1: hindi ko malalagyan kasi dito lang ako sa loob kasi, alam mo, DJ Monica, ano kasi itong paglabas ng pintuan, open channel na yun.
0: Oh, so hindi mo rin malalagyan.
1: Kaya hindi pwede lagyan. Hindi rin malalagyan.
0: Okay, oo. So talaga kailangan mamanmanan mo lang talaga kapag masama ang panahon.
1: Oo.
0: Yan na lang ang gagawin talaga natin.
1: Meron kasi step ito dati. Pinagawa na yung footstep niya. Kaya lang, dahil napaparadahan nga yung aking pintuan, nasira. Twice na pinagawa, nasira. Ay, hindi na pinagawa.
0: Ayun. Okay. Medyo ano talaga, no? Medyo talagang kailangan pag umuulan, hyper alert tayo sa mga ganyang ba na na hassle, ano? Pag umuulan, oo. So, nako Tess, eto na. Pumunta naman tayo mula sa panahon hanggang sa ating paksa ngayong gabi. Nakaka-relate ka ba? LDR kayo, di ba?
1: Oo naman. I-share ko na, no, DJ Monica.
0: Sige, please.
1: Start na ako.
0: Sige, Tess.
1: Dahil palaki ako ng lola ko, tinuruan niya akong mag-ipon. Kasi di ba may mga maliliit na alkansya noong araw. Saka piso-piso lang noon. Tinuruan niya akong magsabi.
0: Okay.
1: So, nadala ko yun hanggang sa paglaki ko, hanggang sa nagkapamilya ako.
0: Oo.
1: Dahil sa akin naman binibigay yun. Biyuda rin naman kasi ako. Nung buhay pa yung husband ko na nakakasabaho pa, binibigyan niya sa akin yung kita niya. At ako, at the same time, meron din akong tinitinda, like Sampaguita. Sampaguita vendor ako dati, traffic vendor ako dati.
0: Oh, okay.
1: Lalo na nung wala na siya eh.
0: Oh, okay.
1: Ngayon, meron, dahil nga nung wala na nga siya, kinulungan muna kami ni Manny. Kaya kami napapunta sa kanila kasi maliit yung mga anak ko. Doon kami tumira sa kanila, libre yung sa lahat. Kaya lang, may mga apo din sila Manny. Siyempre, bata yan, away-away, diba? Ngayon, sabi ko kay Manny, gusto ko pong bumukod. Napute, sabi niya sa akin, pag nawala ka sa tabi ko, pag nawala ako sa tabi mo, kakapit ka sa puro ng tenga mo. O sige, pagbibigyan kita. Yun,
0: teka, Tess.
1: Yung sinagawa naman kami, malapit lang sa kanila, libre pa rin naman kami
0: okay.
1: Sa tubig, sa kuryente.
0: Okay.
1: Ngayon, ginagawa ko

0: Okay, ang ganda.
1: Meron talaga
0: okay.
1: minulat ko sa kanila.
0: Needs versus
1: sabi ko,
0: wants.
1: Sabi ko, ako ng ganito.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, kailangan ba?
0: Mm-mm.
1: Kung hindi kailangan, wag muna. Ngayon, kung gusto mo talaga yan, mag-ipon ka.
0: Okay.
1: So, binigyan ko siya. Yung panganay ko, binigyan ko. Basta yun ang ano, yung empty bottle ng full boss, yung powder.
0: Mm-mm.
1: O sige, ganito ang gawin natin.
0: Mm-mm.
1: Pag napuno mo yan, kung magkano maging laman yan,
0: okay.
1: Eh dadagdagan natin.
0: Okay.
1: Kasi yun.
0: Okay.
1: Eh nakaipon siya ng ano noon, kasi meron ng 3,500 eh.
0: Oh.
1: Meron na. Oh. Eh nakaipon siya ng 300 yata. Ginawa ko 600. O yan. Yan ang pangako ko sa'yo. Kaya yun, natuto sila. Once na nagtatabi sila sa mga baon-baon nila, yun.
0: Oh.
1: Talagang, kung magkano man ang maging laman ng alkansya nila, lahat sila, pinadagdagan ko para in-encourage ko talaga sila magtabi.
0: Correct.
1: At saka,
0: ang ganda.
1: Ang turo ko sa kanila, huwag yung mga once. Kasi minsan, once, pag nabili mo, ay, hindi naman kailangan, tatambak lang dito yan.
0: Mm.
1: Tingnan niyo yung mga laruan nyo, nakatambak lang dito.
0: Mm-hmm.
1: Kung bilhin niyo yung mga needs, lalo na malapit na kayo mag-aral, mag-aaral na kayo, mga bag, supply, uniform, yan ang dapat yung bilhin. Ano din ako, nagada din ako, DJ Monica. Nagada ako.
0: Oh, hindi, pero ang ganda nga eh. Ang ganda nga kasi natututo kami na yung mga tinuro mo sa mga anak mo, unang-una, napaka-importante, needs versus wants. Diba? Yung mga sinabi din sa akin ng mama ko yan dati, yung mga wants kapag kami extra ka. Pero yung mga needs, uunahin kasi yun kasi ang kailangan talaga, no? Ang ganda, tas yung may alkansya pa, no? Para sa kanilang tatlo. Tigisa, tatlo ba, apat?
1: Oh, apat sila,
0: apat,
1: oo.
0: Apat, oo. Mm-hmm. Ang galing naman, oo.
1: Oh. Oh, hindi sila pwedeng kumuha doon, Didi Monica, nang hindi ko alam.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan malaman ko muna.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, meron akong binibigay na punishment. Pag kayo kumuha dyan, hindi ko yan dadagdagan.
0: Mm-hmm.
1: Pag napuno niyan, hindi ko yan dadagdagan. Babawasan pa.
0: Okay, ang ganda. Saan mo natutunan mo ito sa magulang mo? Ikaw lang mismo o sa ano, sa mister mo dati, yung
1: kasi nga nung bata
0: mo?
1: Nga ako, yung sabi ko mapalaki nga ako ng lola ko. Ganun nga rin ang ginagawa.
0: Si lola talaga,
1: meron maliit na alkansya noon.
0: Mm-mm. Oo, yun. Nga pala.
1: Piso-piso lang ako noon kasi sa baon ko lang nanggagaling yun.
0: Oo, nga pala, sinabi mo si lola ang nagturo.
1: Nakaipon ako, nakapuno ako, yun. Hindi naman niya ako dinadagdagan, pero wala lang, naisip ko lang na para ma-encourage niya yung mga anak ko na mag-ipon. Para kahit paano. Pero ngayon, siyempre, nung nag-aaral na sila, noon, year 2000, mura lang ang baon noon. Pag binibigyan ko yung bulso ko, na, kasi binibigyan ko siya ng allowance na 500. Allowance, hindi na rin ang baon niya. Sinabi ko lang na allowance, pero baon na niya. Pero Didi Monica, siya na yung bumibili ng mga extra ang kailangan niya sa school.
0: Sa
1: like, kumabay ng test papers. Hindi na siya humingi sa akin. Sila na.
0: Ang galing.
1: Natuto rin sila.
0: Oo, naku. So, ang galing yung natutunan mo mula kay Lola. Nag-pass on sa'yo. Ngayon, yung mga anak mo, gano'n na rin, ano? Masinop sa pera.
1: Oo, pinasa ko na rin sa kanila.
0: Mm-mm.
1: Tapos, nung nangungupahan na nga kami, kumuha ko ng mga garapon na yung plastic bar na ito para sa tubig, para sa LPG, para sa kuryente, para sa bahay.
0: Mm-mm.
1: Kahit lang mag-deal kami ng asin, DJ Monica, hindi ko ginagalaw talaga yun. Doon lang yun. Para pagdating ng, pag dumating na si Judith, nandiyan na si Judith, wala kami problema. Kasi sabi ko sa mga anak ko, mahirap matulog nung walang bubungan. Kayo rin, baka matulog tayo sa kangkungan. Gusto nyo ba yun?
0: Nako, talaga.
1: Yun ang makishare ko.
0: Oo, napakagaling, Tess. Nako, I admire you so much. Ang galing, ano? Sana
1: thank you.
0: Nakausap na kita noon pa para natuto na ako ng ganyan. Yung mga estilo mo, no? Sa pag-iipon. Talagang kahit yung sa mga garapon-garapon lang, ano? Talagang natuto ka mula kay Lola.
1: Basta wag bubuksan mo, gagalayin.
0: Tama.
1: Kahit ngayon na wala akong DJ. Wala akong trabaho, DJ Monica, pero meron ako kahit konti lang, hindi ganun kalaki, pero meron ako, hindi ako nawawalan kasi mahirap walang pondo kasi yung aking landlord, walang oras ang pagpunta, hindi ko alam kung sinusubukan ako, ano. At least nakakapagbigay ako, lagi akong advance.
0: Ang galing.

0: Galing. Oo, talagang nakapag-ipon ka, no? Sa you are very financially intelligent. Ang taas ng financial IQ mo.
1: Thank you.
0: Ang galing. Thank you, Tess.
1: Ano lang yan, prototipid lang ako. Kiki Monica, prototipid lang talaga.
0: Oo, at kita mo ngayon, no? Kahit wala kang trabaho, talagang you are comfortable, kumbaga. Comfortable lang. Oo, ang galing. Ang galing. Salamat, Tess, ha, sa pag-share mo niyan. Sana ay maraming natutunan yung ating mga kapamilya at kaserbisyo. Dahil ako, ang dami ko natutunan sa'yo. Maraming salamat, Tess. Thank you.
1: Thank you. Pwede mo, mate?
0: Oh, syempre, si Beshi. Si Beshi.
1: Go. Babatiin ko lang yung ating mga kapamilya, yung ating mga kapamilya na talagang pumakot ng award sa Golden Dove Award.
0: Yes.
1: Lalo na, baka nakamonitor si Sir Peter Muslim.
0: Woo-hoo!
1: Congratulations po sa inyo lahat. And hopefully by next year, may iba pang programa ng DZNN na hahapot din ng award.
0: Yay! Maraming salamat, Tess! Oo, proud na proud kami sa aming mga co-anchors dito, no? At sa mga programa
1: nanalo.
0: Oo
1: naman, oo naman.
0: Yung mga producer, at talagang hard work.
1: In fairness, makikinig ka pala ng Kumusta Dear kagabi, kahapon ng madaling araw.
0: Oo,
1: tama ka dun, kung sinabi mo.
0: Diba?
1: Tama-tama.
0: Pwera usog, pero i-manifest natin. Award na yan next year. Si Kuya Dan, diba?
1: Oo,
0: Kuya Dan, tsaka yung aming...
1: Nakakadurog ng puso yung kagabi.
0: Diba? Alam mo, naluluha ako eh, kapag ka nakikinig
1: ako rin.
0: Studier na pareho tayo. Mababa ang luha. Ay, nako, salamat.
1: Mababaw ang luha ko. Mababaw rin ang kaligayahan ko, DJ Monica.
0: Pareho tayo. Okay lang yan, para happy-happy lang. Life is hard enough. Tess, maraming salamat.
1: Thank you so much. Ingat sa pag-uwi, DJ Monica. Take care always and God bless.
0: You too. God bless, Tess. Mwah. Bye-bye. Ayan naman si Tess. Nang Pampanga, nakakatuwa, 'di ba? Ang dami niyang mga na share sa atin na sana po ay narinig ninyo, no? Pagdating sa financial savvy, ika nga, di ba? Yan ang tawag dyan, financial savvy. Talagang financially intelligent siya. Katanungan natin ngayong gabi, paano nyo hinahandle ang finances ninyo na gaya ni Tess, ano? Talagang importanteng-importante po ito. Kasi kapag hindi tayo nagkakatugma sa ating financial values, ay nako, gaya ng sabi ni Tess, sakangkungan na tayo niyan. May mga warning signs ng unhealthy spending habits pagdating sa isang relationship. Abay, hulaan niyo kung ano yung mga warning signs na yun. Unang-una, may kita ka, may regular salary ka, pero parati kang short, parati kang broke. Yung kinikita mo is supposed to be enough. Iba naman yung kung yung kinikita mo pagkakonti-konti, ano? Yung kulang talaga. Iba namang usapan yon. Pero kapag ka you are earning more than enough, pero talagang, nako, pagdating ni Judith, talagang kapos ka. Medyo that is an unhealthy sign, ano? When it comes to bad spending habits. Ito pa, yung mga lihim na gastos ng mga mag-partner, hala, yung mga nagtatago dyan ng ano? Ng mga resibo. Mama ko ganyan dati. Nako ma, I love you. Ang hirap mag-argue na kapag ka nasa langit na, di ba? Hindi mo na mapagalitan eh. Pero dati, pinagsasabihan ko mama ko, promise. Kasi nagtatago siya sa papa ko ng mga gastusin, ako, pag nagsha-shopping. Tinatago ba dun sa ano, sa sasakyan, di mo na pinapasok sa bahay. Papasok lang niya kapag wala na yung papa ko. Yung mga ganyan, warning sign na yan, red flag talaga, no? Ng unhealthy spending habits. Ang ating paksa po ngayong gabi, eto na, kaya pinag-uusapan natin itong finances. Very important po na mapag-usapan natin ito bilang kapamilya, kaserbisyo, dahil kapag ka meron na tayong long-term relationship, importante po ito na dapat hindi po ito maging hadlang at sagabal sa ating pagmamahalan, ika nga. Tanungin natin si Evangeline ng Antipolo kung ano ang kanyang masasabi ukol dito. Hello, Vanji! Hello, Evangeline!
2: Hello po! Mayong gabi. Ay, mayong gabi. Hi, good evening! Si Monica.
0: Oh, maayong gabi. Kumusta?
2: Bigla nang bisaya.
0: Maayong gabi, ah. Ikaw, ah.
2: Opo. Pwede. Maayong gabi. Maayong gabi man ako man sa Zoom.
0: Oh.
2: Maayong
0: gabi. Diba? Ano ibig sabihin ng turuan mo ako? What does that mean?
2: Mabuting-mabuti ako ngayong
0: mabuting,
2: gabi.
0: Mabuting-mabuti. Oh, paano mo sinabi ulit yan? Mabuting-mabuti?
2: Maayong na maayo ako nga.
0: Karong gabi. Oh, maayo-maayo.
2: Ilongga. Ilongga yan,
0: no? Ilongga. Oh, ang Ilongga ka pala. Ang lambing.
2: Opo.
0: Oo.
2: Medyo pinipilit ko kung alisin yung tono Ilongga eh.
0: Wag.
2: Kumakain, punta ka dito.
0: Oh, wag mong alisin. Ang sweet kaya nung tono. Napakalambing. Wag mong aalisin. Promise, dapat proud ka dyan. Oo.
2: Eh, oh. Kasi, hindi mo nika sabi nila, pag nag- salita ka ng Tagalog tapos may tonong ano Ilongga, sabi nila hindi pa din talaga ninyo maalis yung mga tono ninyong mga Ilongga.
0: Ang cute nga eh. It is very malambing. Kayong ano, no, di ba? It is one of the most malambing...
2: Tagalog. Pero Ilongga ang tono.
0: Eh, pati ugali, di ba?
2: Yes.
0: Pati ugali.
2: Opo.
0: Oh, kaya kailangan proud ka. Wag mong papalitan 'yan. Ang cute nga eh, 'di ba?
2: Ay, gusto mo pala 'yan ng Lady Monica na may tono bigyan ng Ilongga ang ambal pang Tagalog ko.
0: Kita mo, ang cute, 'di ba? Kahit si Coach V, 'di ba? Medyo may punto ng konti, 'di ba? Si Coach V. So, ang ano kaya niya?
2: Natuwa ako kanina, Lady Monica sang imong caller si Tess.
0: Si Tess.
2: Yes, good evening, Tess.
0: Oh, 'di ba nakakatuwa?
2: Natuwa ako sa sharing niya po.
0: Ah, nakakatuwa, 'di ba? Pati ako tuwan-tuwa doon sa ano, doon sa yung mga garapon niya, yung mga atindi ginagalaw. Oh.
2: Tama talaga din si Monica. Yeah. Ang nag-iipon. Talagang may maiipon at may madudukot. Kagitya. Diba?
0: Oh, may maiipon, may madudukot. Ang importante yung may madudukot. Oh.
2: Opo.
0: Diba? Ang galing.
2: Kay isang ako, kahit
0: ikaw, sige.
2: Dalaga ako. Hmm. Pero lumaki po ako na ang tatay ko kasi sa Bungero.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Kaya apektado kami pag siya natalo sa sa sabong. Magulat ka lang niya na iba na yan nagtanim sa aming mga lupa. Sabi ko.
0: Nako?
2: At iba na rin ang nag-aani. Natalo sa sugal. At sa ano, apektado pa sa alawan, sa baon. Wala kaming baon pag nag-aaral kami din si Monica. Minsan, mahiya-hiya ka naman, pupunta ko ng school, lala kang chinilas. Kasi nga, apektado ka kahit anong laki ng ani namin.
0: Mm-mm.
2: Dahil ang tatay ko may bisyo, pero ang nanay ko, super bait ang nanay ko. Super bait ang nanay ko. Abi mo, akala mo ba yun, Didi Monica, ang nanay ko nagtatago ng palay para hindi maubos na yung tatay sa pagbinta para isusugal.
0: Oh, so talagang nag-aano na siya, nagtatabi na siya dahil alam na niya yung bisyo ni tatay.
2: Yan, tinatago niya, sabi ko.
0: Okay, oo.
2: Tinatago namin sa Didi Monica, sa gubat. Sa mga damuhan ba, sako-sako na palay.
0: Hindi.
2: Tago namin doon sa,
0: wow.
2: Sa, ano, sa damuhan para sabi nila, ni nanay, may maibinta ako, may maibili kayo, may mababaon kayo, may mabili kayo mga gamit yung pagpasok sa school. Natutong ganun ang nanay ko, naawa ako sa grade 5, grade 6 ako. Medyo manika, umiiyak ako. Hindi naman kami dapat ganito kasi ang lawak ng lupain namin, malakas kami umani. Noong mga panahon kasi noon, Tiki Monica, ang lakas ng mga ani, kahit hindi masyado nag-aabuno. No, kaya lang talaga, dahil may bisyo ang tatay ko.
0: Yun naman.
2: Pero, mabuti na lang yun, Tiki Monica. Hindi namin na-adapt yung ganong, nakita namin yung hirap ng ano na pag may bisyo ang magulang, atiktado ang mga anak.
0: Tama, oo.
2: Mm. Nung nag-college na ako, Tiki Monica, natuto ako na pumasok muna ako ng lumuwas ako ng Maynila dito sa Maynila. Na ano muna ako, naranasan ko nga masukan ng katulong at saka yung tumagal ako kay Ricky Reyes sa SM North. Yung taga-shampoo-shampoo ng mga puhok, mga ganun nga.
0: Ah, talaga?
2: Nakaipon ako, Lady Monica, inipon ko yun.
0: Oo.
2: Tapos, para makaipon ako, hindi ako magbayad ng upa ng rent ng bahay. Na masukan ako ng katulong, malapit lang din. Eh, kasi yung SM North, Balintawak, may namamasukan ako, nagbabantay ako ng bata. Pupuyat ako, tapos para libre bahay ko, okay lang po ma'am. Sabi ko, libre lang bahay ko at pagkain ko, okay na ako. Basta may inuuyan akong bahay. Kaya lahat ng ano gagawin ko sa gabi, oh ito, gawin mo to, tosino. Gumagawa kami, nagpapalot ako tosino, langgonesa. Pag natulog na yung batang binabantayan ko, matapos ako dito muna ka alas 6 ng gabi. Tapos, papasok na naman ako sa SM North ng alas 6 ng umaga.
0: Wow, talagang ano ka. Kayod talaga, kayod.
2: Kayod po. Tapos nung nakaipon na po, umuwi na ako ng probinsya, nag-enroll ako ng first year college ko. Nung ako na may nagka-college ni Dimonica, alam mo ba yun, dalaga ako, estudyante ako. Nagdadala ako ng mga gulay-gulay sa Croix City, sa pinaka-city naman namin, para magbinta ako noong ano, lahat ng mga tindira sa palengke, kinakausap ko yun, Dimonica. Eh, nabili ba kayo ng ganito? May bili ba kayong ganitong gulay? Marami kasi sa amin ito.
0: Okay.
2: Ayun, sige lahat, dalhin mo lahat. Ano, pati suka, pati ano. Ako, Didi Monica, sabi ng ano, ng jeep driver at conductor, ano ba talaga ang bayad mo, Evangeline at Ibanji? Estudyante o negosyante? Okay lang, sige, bayad ko.
0: Talagang natuto ka, no? At such a young age na talagang maging masipag.
2: Nagulat lang yung nanay ko, Didi Monica, na hindi pa ako blind noon, DJ Monica. Yung kikwento ko, hindi pa ako blind. Nang nagulat lang yung nanay ko na hindi na ako humihingi ng pera sa kanila. Biro mo naman kasi, DJ Monica, pag nag-oras ng exam ko, paano hindi ako matuto mag-negosyo noon? Oras ng exam ko, hihingi ako ng pangbayad sa school, ay private din yung pinapasukan ko. Sabihin itatay sa akin, dalhin mo yung 20 kasako sa nagbibili ng alay, ang layo sa amin, Tiki Monica, sa ilog, lalagay niya sa ano, yung parang ano tawag sa Tagalog yan, yung lalagyan ng palay, tapos sa ilog po, yung padadaanin, ako din maghahatid, ako din po magdadrive.
0: Nako, ang hirap ng pinagdaanan mo, pero... Oo, yung pagiging masinop no sa pera ngayon, eh, nakakabuti sa'yo, di ba?
2: Oh, anak ko yun, nagawa ko yung Didi Monica. Kaya lang, nung sa third year college ako, siguro dahil sa sobra ko ding sipag, tapos na-accidente po ako. Na-accidente, nauntog po ako. Doon po nang mula yung nag-blind ako. Nagka-meningitis yung brain ko, nag-topi. Yun talaga, gumuho talaga ang mundo ko, at Didi Monica, yung time na yun. Pero, hindi pa rin ako pumigay. Sabi ng ano, pupunta sa Maynila, dito ako ipapagamot sa Maynila. Nung dito na ako sa Maynila, alam mo, Didi Monica, ang swerte ko din na after ng opera ng mata ko, hindi pa naman ako nakakita agad. Mga siguro, mga 6 months yung kanan lang, medyo nakaaninag na uli. Yung marinig ko yung School of the Blind na school ng DSWD, nag-apply ako mag-aral ng massage.
0: Nice, okay.
2: Nag-massage na ako, hindi na ako teacher, nag-massage na. Kasi hindi na ako makabalik sa school ko dahil nga, dahil nga may kapansanan na yung paningin ko, hindi ko na kayang magbasa, hindi ko na kaya pag-ano ng... Nung nandiyan na ako, nag-massage na ako, Didi Monica.
0: So ngayon, yan ang ginagawa mo, nagmamassage therapist
2: yes,
0: ka. Nice.
2: Didi Monica, dito na ako kumaan ng buhay ko, dito na ako bumili ng bahay, dito ko na nakuha ng palaki ng mga anak ko.
0: Kita mo
2: dito
0: naman.
2: Dito ko nakaipon. Sinishare ko yun, Didi Monica, alam mo ang sikreto. Kahit anong mangyari, kahit anong alok na mga utang-utang, huwag kang umutang kasi... sa trabaho, minsan, sa trabaho namin, halimbawa, nasa klinika, may lahat na daan yan. May si abon, may may lahat, pagkain, ganun-ganun. Kahit ano, alukin ako, DJ Monica, pilitin ako, hindi ako nang ano. Pag may pira ako, hindi ako nang utang,
0: bibili
2: ako.
0: Okay, yan.
2: Ganun ang ano ko. Tapos, ang pagbudget ko sa pira ko, DJ Monica, hindi ako, wala akong inaasahan na. Hindi ako maasa sa asawa ko. Ako na lang kasi.
0: Oh, ayan.
2: Tapi ko yung ito. Pangarap kong magkabahay. Itong pira na to.
0: Mm-mm.
2: Ito yun. Ito. Para sa mga medical namin. Kung emergency, mayroong may mangyari, wala akong sinisip DJ Monica sa pamasyal, sa gala, sa birthday, wala.
0: Okay. So, teka Vanji, magkwentuhan pa tayo, naubusan tayo ng oras kasi magla-love confession na tayo, pero gusto ko marinig yung ano ha, yung continuation niyang kwento mo. Tawag ka uli bukas. Magkwentuhan tayo. Kasi pero ang dami namin nang natutunan sa iyo, lalong-lalo na yung sinabi mo no, hanggat maaari, wag uutang. Ayan. Okay, hanggat maaari, hanggat kaya mo, talagang wag, kasi yan ang talagang dadagdag sa
2: talaga.
0: Ang galing ng ayan, isa pa, ang gagaling ng mga financial IQ ng ating mga nakausap ngayong gabi. Vanji, thank you so much ha.
2: Thank you din Thank you.
0: Such an inspiration si Vanji. Thank you, Vanji. Take care. Oh, ayan. Kailangan makausap natin uli si Vanji kasi ang dami niyang kwento. Diba? Sobra yung inspiration na binibigay sa atin ng ating mga kapamilya at kaserbisyo. Kaya naman talagang kailangan nakikinig tayo ha pag mayroong mga caller na sumasagot sa ating question of the night. And for now, bago ang love confession, a bit of Fire and Rain, James Taylor coming at you sa DZM.

0: DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa mga lumalaban ng batas.
1: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero exempted ka na ba sa new civil code?
0: Batas ang inyong magiging lakas.
2: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
0: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
3: Attorney, mayroon akong nadili na dossier.
2: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pambabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya?
0: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
5: Magandang gabi mga kapamilya at kaserbisyo. 21 minuto bago po ang Remember Your Music. 12 midnight po yan kasama si Kuya Dan. At maya-maya lamang po, love confession na po natin. But for now, magbigay daan po muna tayo sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. Dalawa sugatan sa pagguho ng isang bahay sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol Rowen Cueto. Rowen?
6: DJ Monica, dalawa ang sugatan matapos gumuho ang isang bahay sa Civil Street, Barangay 272, Maynila. Kabilang sa mga sugatan ang 29 anyos na magtitinda ng kamalamig at isang minor de edad na bumibili nito. At sa may-ari, bigla na lang gumuho ang bahay na may limang nakatira. Nagpapasalamat siyang walang tao sa loob na mangyari ang insidente. Pansamantalang mag-hotel muna ang pamilya habang hindi pa sila makakabalik sa kanilang tahanan. Ayon kay Barangay 272 Kagawad Robin Canto, buti hindi natapat ang pagguho sa pagdagsa ng mga estudyante. Sinasabing may kaugnayan sa pagguho, ang katabi nitong gusaling itinatayo. Pansamantalang isda ang ilang bahagi ng Sevilla Street habang patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng pagguho at tinataya ng halaga ng pinsala. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
5: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
5: Dear DJ Monica, ako po si Daisy, 32 years old. Lumalapit ako sa inyo dahil hindi ko na talaga kaya ang mga isipan at bigat na nararamdaman ko sa puso ko ngayon. Kasama ko sa buhay si Gabriel, na 33 years old naman at 3 taon na po kami ngayong magkasintahan. Kung babalikan ko ang nakaraan, talagang napakasaya ng naging simula ng lahat. Noong unang beses pa lang kami ay nung magkakilala kami ay damang-dama ko ang kanyang pagpapahalaga. Nung naging kami, na pagkatapos niya akong ligawan ng mahigit 2 taon ay hindi nagbago ang kanyang pagpapakita ng pagmamahal. Puno ng tawa, ng saya, at totoong koneksyon ang unang taon namin na sangkap ng isang malusog na relasyon. Ngunit sa pagtagal ng panahon, binigyan kami ng mga pagsubok ng buhay. Nawalan din ng trabaho si Gabriel. Dahil mahal ko siya at ayokong makita siyang nahihirapan at nawawalan ng pag-asa, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang matulungan siya. Pinasok ko siya sa aking trabahong aking pinapasukan dahil nga nung panahong yon ay may opening at naging mapalad naman siya at natanggap siya. Sa isip ko noong araw, magiging masaya na mangyayari dahil magkakasama kami sa aming trabaho. Subalit, dito na naman nagsimula ang isang bagay na lubos na nakapagtataka at nakakasakit sa aking damdamin. Mula nung magsimula siya sa kumpanya, pilit na mahigpit niyang tinatago sa aming mga katrabaho na may relasyon kami. Ayaw na ayaw niyang ipapaalam kahit kanino na kami ay magkasintahan. Sa tuwing araw ng trabaho, kapag nagkakasalubong kami o nakakaharap ko siya sa opisina, ay umaarte siya na parang hindi kami magkakilala. DJ Monica, lubos akong napapatanong at nahihirapan kung bakit kailangan niyang gawin ito sa akin. Nawawala na ako ng katatagan dahil hindi ko tiyak kung ano ang totoong dahilan sa likod ng kanyang mga kilos. Pagiging professional lang ba ito? O may isa pa pong itinatago na kinatatakutan niya na hindi niya masabi sa akin? Nagtatanong na rin po ako sa aking sarili kung bakit po ay ginagawa niya ito at meron ba siyang nalalaman na hindi ko alam kung bakit ayaw niyang sabihin sa iba na kami ay magkasintahan. Sa bawat araw na lumilipas dito sa opisina, para akong unti-unting pinapatay sa pagtitiis at pagkukunwari. 3 taon kaming magkasama na nagtutulungan at nagmamahalan. Ngunit bigla akong naging walang halaga at hindi niya ako maipakilala. Isang malaking tinik sa aking dibdib na makita siya sa opisina pero hindi namin masabi sa iba kung ano talaga kami sa isa't isa. Gusto ko po sanang manghingi sa inyo ng payo at gabay kung paano ko dapat harapin ang sitwasyong ito. Dapat ko bang tanggapin na lamang ang kanyang desisyon alang-alang sa aming trabaho at sa aming relasyon? O dapat ko ba siyang kausapin at ipakita sa kanya ang sakit at dudang na idudulot nito sa akin? DJ Monica, ano po ang dapat kong gawin upang hindi na ako magdusa at upang maibalik na namin ang dating saya at pagmamahalan na walang anumang itinatago sa ibang tao at walang tinatago sa lipunan? Inaasahan ko po ang iyong payo na maibibigay ninyo sa akin para po ay luminaw ang aking loob sa pagsubok na ito. Maraming salamat po, DJ Monica. Nagmamahal, Daisy.

Unang-una, maraming maraming salamat sa iyong love confession, Daisy. Masakit talaga pag ikaw ay hindi proud, no, na in-introduce sa mga tao. Nako, hindi pwede sa akin yan. Game over tayo kapag kaganyan. Relationship over kaagad-agad. Pero ako lang yon. That's as far as I'm concerned. Kasi not unless meron talagang magandang dahilan na ikaw ay itinatago, eh talagang nakakainsulto naman ito, no? Hindi lang nakakalungkot, eh nakakainsulto siya. Parang, am I not good enough to be introduced to others? Or meron ka bang ibang saloobin? Parang may type ka bang iba sa opisina kaya hindi mo masabi na may jowa ka na? Dahil gusto mo sa tingin ng lahat, eh ikaw ay single pa? Hindi mo maiwasan tuloy na dami mong iniisip, no? Talagang ang daming your imagination is going wild dahil nga sa ganitong ginagawa sa'yo ng boyfriend mo. Yung pagtatago sa'yo sa ibang tao, hindi ito professional, no? Dun sa pagsagot sa tanong mo, it is not being professional in any way, shape, or form. May mga kumpanya, sure, na ipinagbabawal yung inter-office relationships, ano? Meron talaga. Pero, ang alam ko sa mga ganyan, alamin nyo muna, kausapin mo yung manager nyo, human resources. Kasi, masasagot ka ng HR dyan. Ang alam ko sa ganyan, kapag ka pumasok na kayo sa kumpanya na may relasyon, eh, wala na silang magagawa dyan. Kaya nga, dapat may pinapapirma sa inyo, eh, di ba? Pagpasok nyo, that you are declaring that you are in a relationship. Kasi pag ganon, eh, hindi na nila papansinin yan. So, kailangan magtanong ka muna sa HR na inyong kumpanya, no? Para malaman mo yung company policy. But it's not about being professional. Because you've been together even before you got into this line of work together. Ikaw pa nagpasok sa kanya, di ba? Sa kumpanya. So, ito ang payong beshi ko para sa'yo, Daisy. Simpleng-simple lang and straight to the point. Communicate. Talk to him. Sinabi mo sa liha mo na natatakot kang kausapin siya. Bakit? Natatakot ka sa katotohanan? Yung katotohanan, kaya nga sinabi nilang the truth will set you free, eh, cliche yan dahil totoo. Yan po mga cliche natin, eh, there is a reason kung bakit cliche yan, yung mga sayings, dahil po totoo. Yung truth, kahit na masakit sa damdamin, natatakot kang marinig kaya ayaw mo siyang makausap dahil ayaw mong malaman ang katotohanan, mas mabuting malaman mo ngayon. Kasi mas masakit kapag ka umasa ka, pagkatapos wala nga kayong mangyari, wala kayong mararating, at lalo kang masasaktan dahil itinatago ka niya, no? In the long run. So, simpleng-simple, talk to him. Tell him how you feel. Tell him that it hurts you. And tell him, kung ginawa ko to sa'yo, anong mararamdaman mo? Diba? Sigurado masasaktan din siya. At, kung talagang ano, panindigan pa rin niya na this is just something I'm doing out of professionalism or atsutsuba, kung ano pa yung mga rason niya, eh mag-isip-isip ka na, Daisy. Because you deserve someone to be with, someone who is proud to have you. You deserve to be with someone who will shout your name from the mountaintops. Sa lahat po ng ating kapamilya at kaserbisyo, no? Na medyo nakaka-relate dito. Kayo po, you are enough and you are special. Just as you are. Huwag po ninyong papayagan na iparamdam sa inyo ng ibang tao na hindi po kayo enough. And you deserve to be with someone who will shout your name from the mountaintops, proud, loud and proud to be with you. That is the kind of love that we all deserve. 6 minutes bago ang RYM ni Kuya Dan. Doon po sa merong gustong magpadala ng love con nila, 0919-278-3000. Ayan naman po, no? I-viber lang po sa amin yan. Kami na po ang bahala. At sa ating paksa ngayong gabi sa Love Connect tungkol sa epekto ng spending habits sa isang relasyon, diba? Maraming salamat
Talagang ang dami nating natutunan ano sa mga callers natin, si Tess ng Pampanga at si Vanji ng Antipolo, 'di ba? Napaka financially ano nila, financially intelligent no, sana all. At ito, mga kapamilya, ang spending habits sa isang relasyon, hindi lang usapin sa pera po 'yan, ha? Kundi usapin sa values. Usapin po natin 'yan tungkol sa tiwala natin sa isa't isa, sa direksyon ng relationship. Dapat po para ma-solve natin ito kapag kaiba ang spending habits ng mag-partner, eh pag-usapan natin kung ano ang ating long-term goals. Kasi magse-set na tayo niya ng financial goals, no, together. So it is important to talk about that. What do we want to achieve financially in the future? Magkakaanak ba tayo? Ilan ang gusto nating anak? Para alam natin kung gaano karami ang kailangan ipunin natin sa pag-aaral ng mga bata. Yung mga ganyan. Talagang ang unhealthy spending habits ay maaaring maging tahimik na dahilan ng pagkasira ng relasyon unti-unti-unti, no? Na magiging lamat sa relasyon ninyo ito. Ngunit kapag hinaharap ng maaga, maaari rin ito maging pagkakataon para mas lumalim ang pag-uunawaan natin at mas titibay pa ang ating samahan. Hindi naman talaga kailangan na perpekto, no, yung financial situation natin para maging healthy ang relationship. Kaya nga ano eh, no, through in sickness and in health, talagang in ano ba 'yon, yung mga wedding vows, 'di ba? Parang for richer or for poorer, yung mga ganyan. Kaya hindi naman tayo perpekto at hindi kailangan parati maghanap ng ano, bajillionaire, 'di ba? Pero ang kailangan po ay proper communication and compromise para po makaset tayo ng ating goals and boundaries, and we will be financially set with our partner for life. Sana po ay may natutunan kayo sa episode na ito ng Love Connect. Ako sigurado marami ako natutunan sa ating mga callers. O sige, Kuya Dan, ready na for hours of awesome music and great conversation hanggang alas 4 ng umaga at hanggang sa susunod po. Thank you so much for being with me. I always appreciate your company. Sa ngalan ni Coach V, DJ Monica at your service, nagsasabing have a wonderful day. Rest of the day dito lamang with us on DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras, isang minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capucion sa bayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto nyo nakakwentuhan on the air, tumawag lamang po sa 8924-4101. Locals, 5671-5672 at 5673. Patuloy nyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Talaradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong mga bagay ang nagpapangiti sa'yo?

0: Balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Swabbing umaga, October 2, 2026. Araw na po ng Friday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo. Ang inyong Kuya Dan, hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s, 80s, 70s, 90s. Balibaliktad yun, parang hindi chronological yun. Ako po ang bahala sa inyo dyan. At syempre mamaya din uulitin natin ang ating katanungan para sa ating huntahan ngayong Friday morning. Pero bago yan, batiin po muna natin lahat ng mga nakatutok nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello, hello. And of course, sa mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo, no, kung nasaan man po kayo ngayon, sa inyong mga kwarto, sa inyong mga kusina, sa inyong mga opisina, sa lahat naman nakikinig sa atin na bumabiyahe sa mga sandaling ito, magandang Friday morning sa mga naka-tune in via DZMM Radyo Patrol sa East 30. Kapamilya, 84 days na lamang po at Pasko na. Oh, tapos mag-weekend na naman, tapos next week na ulit. Oh, gano. Ang bilis-bilis lang yan, mga kapamilya. Ayan na, Santa, good morning! Magandang umaga sa ating resident Santa dito na hindi pumapalya. Araw-araw, nag-color-color siya ng kanyang cardboard. Pinapalitan niya kung ilang araw na lang po ngayong Pasko. Hello, hello sa mga gising din sa mga sandaling ito kasama ni Kuya Dan. Baka magtatrabaho kayo, may kailangan asikasuhin, o baka meron kayong pinagdadaanan. Hindi ko alam. Diba? Kasi minsan, lagi natin binabati yung mga busy, yung mga may ginagawa. Paano naman yung medyo nalulungkot lang sa buhay nila? Yung mga man pinagdadaanan lang. Yung hindi makalimutan kung ano yung Nagulat ako sa itsura ni Paolo. Meron siyang talukbong na kumot sa ulo. Ano-anong nakikita ko dito sa harapan ko eh. Speaking, alam nyo, kakulay ko yung mga kalapati dito sa paligid. Magkakakulay kami ng mga kalapating nakalinya dito sa tabi ko. Tinitignan ko kanina, sabi ko, sakit sa mata. Tapos pagdating ko sa TV, ay ako din pala, masakit din sa mata. Yellow na yellow. Suot ang aking favorite mustard yellow. Na ang kulay sa ano ba to? Ang code ng kulay ay FFC500. Yan ang code ng kulay ko. Daming kalapati, oh. Nag-landing dito. Ay, congratulations once again. Ako muna yung kalapati ng RY. Ang laki ng kalapati natin, di ba? Oh. Nagsasalita pa yung kalapati natin. Huwag kayo, kala nyo dyan. Ha? Hello, hello po sa mga ready-ready nang samahan tayo sa ating kwentuhan at tugtugan. Dahil dyan sa oras nating 12:26 ng umaga, simulan na natin ang ating
0: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
1: Huntahan na with Kuya Dan ngayong October 2, 2026. Para simulan yan, alamin natin ang ating katanungan.
0: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
1: Yung background music dun sa ano, sa narito na parang ano, no, parang papuntang siniskwela yung ano, yung parang mako-curious ka talaga. Yung, ano nga kaya talaga ang katanungan? Tinan mo, pakinggan mo ulit, tinan mo.
0: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
1: Di ba, may katudurudu. Nadidistract sa sariling tugtog. Ito na talaga ang katanungan ni Kuya Dan sa ating huntahan. Anong mga bagay ang nagpapangiti sa iyo? O, yun naman pala eh. Kaya pala ako tawa ng tawa eh, kasi yun pala yung tanong natin. Mga bagay na nagpapangiti sa iyo. Dahil Friday naman ha. Alam ko yung iba dyan medyo, kumbaga sa trabaho eh, natatambakan o dahil Friday na eh. Alam mo yun, medyo napapagod na. So, isipin na lang muna natin kung anong mga bagay ang nagpapangiti sa'yo. Pwede mong ikwento, baka meron kang ka-office mate na nagpapangiti sa'yo. Diba? Sa bagay, kung bagay lang ang tatanungin mo na nagpapangiti sa'yo, pera din talaga yan. Marami pa naman bukod dyan, pero hihintay ko inyong kasagutan. Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000. O kaya naman, tumawag po kayo at tayo ay magkwentuhan on the air sa 8924-4101. Ang locals natin, 5671-5672 or 5673. Kung wala kayong landline, pwede kayong pumunta sa aking Facebook page. Kung online naman kayo sa mga sandaling ito, hanapin nyo lamang po Dan Capucion, ang spelling D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Mag-comment, mag-DM, kung ano man ang gusto ninyong gawin, pwedeng-pwede yan doon. Basta sasagutin nyo lang, no? Ang tanong lang ni Kuya Dan ay mga bagay na nagpapangiti sa'yo. May mga sumagot na nga dito. Sabi ni Paul Roger Lau, ayan oh, ang aga sumagot. Kuya Dan, ang magpapangiti sa akin ay magaganda naming mga kalusugan. Tama. I second the motion. Tama yan. Pa-request naman ng It Might Be You. O, diba? Naka-request ka agad. Tsaka si Miss Mimi Trinidad, sabi niya, my entry, nakakapagpapasaya. Hindi nakapag... Sabagay, pareho na naman. Nakakapagpasaya, nakakapagpangiti. Sa akin ay ang marinig ko na binabati ako ni Kuya Dan sabay patugtugin ang mga requested song ko. Talaga naman. Ano ba ang requested song ni Miss Mimi? Please play the song Alone Again Naturally. Alone again. Sabi i-play, di ba? Hindi kantahin, di ba? Sige, Miss Mimi. So It Might Be You tsaka Alone Again Naturally. Si Gilbert, sino nga ba yun? Basta si yon Gilbert O'Sullivan. Tama, right? O siya, hihintayin ko po ang inyong mga kasagutan na once again, pwedeng mag-text, pwedeng tumawag, pwedeng mag-comment or mag-DM. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
4: Money.
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
4: Money, money, money! Money, money, money! Money.
0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Babae arestado sa buy-bust operation sa Valenzuela City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
2: Kuya Dan, kalaboso ang 34 anyos na babae matapos magbenta ng ilegal na droga. Pulis na nagpanggap na bayar sa barangay Caloocoloong 2, Valenzuela City, na samsam sa suspect ang halos 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 600,000 piso. Nakukulong na ang suspect na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung saan nanggaling ang droga. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto. DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
0: Remember your music.
1: Oras natin, 10 minuto bago mag-alauna ng umaga. Napakinggan natin mga awitin. Linda Ronstadt and James Ingram with Somewhere Out There. Somewhere ni Barbra Streisand. Let It Be Me ng The Everly Brothers. At ang mga song request sa atin, no, kanina, no, ang It Might Be You and Alone Again. Mga bagay na nagpapangiti sa'yo, no? Kahit anong bagay yan. Pwede rin tao, pwede rin pangyayari. Kahit ano, anything na nagbibigay ngiti sa iyong mga labi, yan ang ating pagkwentuhan ngayong umaga ng Friday. Pwede mong i-viber yan sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Sa Facebook, pwedeng-pwede rin. Puntahan nyo lamang po ang aking Facebook page at nang mabasa natin ang inyong mga kasagutan. Oo, pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag-DM. Katulad ni Sir Yayi Talent, sabi niya, Gandarang umaga sa iyo, Kuya. Darin naman ang Gandara. Gandara! Gandarang umaga, Kuya Dan. Listening through my cable TV while working at home. Sabi niya, ang entry niya, mga bagay na nagpapangiti sa akin, number one, day off. Number 2, kwarta. Number 3, makikinis na... Ito talaga, si Sir Yayi. Na legs. At lastly, syempre, ang RYM ni Kuya Dan. Naku. Isis. Baka mas number 3 talaga. Kunyari pa yung 1, 2 at 4, pero number 3 talaga. Ano magagawa natin? Yun ang nagpapangiti sa kanya, di ba? Di man natin siya pwedeng harangin doon. Maraming salamat, Sir Yayi. Good morning sa iyo. 12:52 na po ang oras natin. Kausapin din natin ang ating first caller from Antipolo. Nasa kabilang linya si Sir Bob. Sir Bob, good morning.
4: Yes, I miss you, Daddy
1: Dan. Ba. I miss you too, Sir Bob. Kumusta ka naman? Good morning naman sa iyo.
4: Ganito pa rin. Parang pag-ibig lang.
1: Yun. Oo, no? Talagang palapitan ng palapit ang December, ang buwan na medyo hindi mo nagugustuhan pagkadating sa puso, eh, no?
4: Parang SMP lagi.
1: Oo nga, eh. Alam mo, sir, ba parang last year, ganito na rin yung usapan natin. Paano ba to? Paano ba natin masusolusyonan to? Eh, kasi...
4: Hindi naman natin hinahanap yan. Pag may dumating, dadating yan.
1: Isang taon na yun, medyo matagal na.
4: Kung wala . Ang mahalaga ay na pa rin tayo.
1: Yan, sige, tama ka din naman.
4: Katulad ng narinig ko sa'yo, nagpapangiti.
1: Yan. Sige nga, sagutin mo nga yan.
4: Magising ka lang sa umaga, yung malaking bagay na nagpapangiti sa'yo yan, nagising ka pa.
1: Totoo yun, kasi kung hindi ka nagising, hindi ka makakangiti, dala?
4: Diba? Hindi ka nangiti.
1: Diba? Tama ka dun. Actually, yun ang unang-unang bagay na magpapangiti sa'yo, na ikaw ay humihinga pa. Diba?
4: Magising ka pa. Bago na. Pasalamat ka, magising ka pa.
1: Naigalaw mo pa ang katawan mo, nakabangon ka pa, di ba?
4: Oo. Dalawa dyan, yung makausap ko yung gwapong DJ dito.
1: Uy,
4: sa...
1: sino yun?
4: DMA.
1: Sino yun? Sino yun?
4: Si Daddy Dan.
1: Grabe ka naman! Oh. Talaga ba, oh. Sir Bob? Gwapo ba talaga, oh. Sir Bob?
4: Ay, hindi ka naman siguro magugustuhan ng wife mo kung hindi ka gwapo.
1: Ay, tama. Yan ang pinakatamang talagang sinabi mo, Sir Bob. Tama ka dyan. Oo. Correct, correct, correct. Tama, pinili. Ay,
4: makita
1: diba?
4: Ka lang ng wife. Makita ka lang ng wife mo, napapangiti lagi.
1: Ay, ako. Oh, yung ngiti, lampas ng ano, gilagid talaga.
4: Lampas
1: na yun. Lampas
4: na yun.
1: Oo, oh, talagang halos mapunit yung bibig, sir ba? Malalago tayo pag narinig yun, sir ba? Pangiti lang kita, ikaw naman eh. Totoo naman yun, di ba?
4: Ikaw yun lang yun talaga.
1: Ano, ano? Tontuwa ka na.
4: Ayun yung mga bagay na kailangan natin.
1: Correct.
4: Lagi tayong hindi simangot na.
1: Oo, yun know, sa ako, pangit pag lagi na kasimangot eh, no?
4: Oo. Parang nilamukos yung mukha mo lagi.
1: May kilala ka bang gano'n? Parang nilamukos yung mukha?
4: Oo, lagi. Kala mo, pinagtaklo ba ng tlayo-taklo pa lagi eh.
1: Parang hugot na hugot si Saisi, no? Si meron ako kilala dito, tagal sa pangalan Paolo, parang lagi nakasimangot eh. Oo. Oh, ba't kaya may ganun, Sir Bob? Mga taong laging nakasimangot?
4: Meron talaga. Pero lalo na pag narinig Tintin, lagi ako napapangiti.
1: Yun, oo, talaga. Napapangiti sa tinig ni Tintin, ha? Sa tinig ni Pau Pau, ano masasabi ninyo?
4: Ah?
1: Tumawa?
4: Ayun nga, tuwa sa akin yung huuli.
1: Oo, ano masasabi ninyo sa tinig niya? Wala. Kasi yun, lagi na kasimangot yun, Sir Bob. Yan, ganyan o. Oh, yan, kasi, yan, si ano, si Bruno. Bruno, sit down. Yan. Sit down niya siya.
4: Baka, yan, baka lagi nasasabunan jowa. Hirap na.
1: Maaari, no? Maaari, hindi natin alam. Kasi pagdating dito, hindi na natin alam kung anong pinagdaanan niya. Kaya intindihin na lang natin, eh, no? Ayan na, nanggigigil na naman siya. Nagagalit na naman, Sir Bob. Ikaw kasi, tinatawa na.
4: Hindi, ikaw nagsabi.
1: Ay, wala ako sinasabi, ha. Sige, si Tin na lang nagsabi para hindi tayo nadadali dito. Si Tin na lang.
4: Alam, lagi smiling face siya.
1: Ano?
4: Smiling face lagi. Pag tumapagot, nakangiti lagi.
1: Yan, tama. Hore,
4: Parang walang problema eh.
1: Ganun talaga, kahit may problema, yeah, ngingiti lagi para, di ba, mahiya sa iyo yung problema.
4: Bigyan kaya natin ng matinding problema si Tinti.
1: Bigyan natin ng matinding problema. Hayaan mo na yan, baka, alam mo, mga tao minsan, akala lang natin walang problema, pero meron din pala, no? Pero pangiti-ngiti, yun importante, di ba? Ikaw, Sir Bob, patawa-tawa ka lang dyan, pero aminin mo, di ba? O, ganun naman tayo eh, di ba? Doon tayo sa mas ikagagaan.
4: Lahat naman ng tao may problema.
1: Tama,
4: Doon tayo sinusubukan ng nasa taas kung gano'n dapat ibay.
1: Correct. Oo. At saka, nasa ano yan, nasa kung paano natin tatanggapin yung problema. Ano po, problemahin ba natin yung problema? Parang, di naman dapat gano'n, ano? Problema na nga po, problemahin mo pa eh. Huwag na.
4: Kung yung problema na lang kaya mamulay sa atin.
1: Tama.
4: Na natin.
1: Parang gano'n na nga yung nangyayari sa atin ngayon, Sir Bob. Namumroblema na yung problema sa atin. Yun na nga nang...
4: Kusa na lang bibitaw yan.
1: Ano?
4: Kusa na lang bibitaw yan.
1: Oo, di ba? Mapapago din yan, no? Kaya ngitian mo lang ng ngitian, tawanan mo lang ng tawanan, di ba? May kantang gano'n, di ba? Yung tawanan mo ang iyong problema. Ganun eh, di ba?
4: Nasa ilalim na ng lupa ka man pa niya ba?
1: at least maganda yung ibig, maganda yung
4: Freddy Aguilar kumanta.
1: Oo, maganda naman yung mensahe, tawanan mo ang iyong problema, di ba? Parang para sa pinag-uusapan.
4: Freddy Aguilar.
1: Saktong-sakto. O siya, parang nangawit yung pangako sa iyo, Sir Bob, tawa ko ng tawa sa iyo. Mabihira kakausap talaga.
4: Hindi makikita mo lang si Paupo, kaya ito napapangiti.
1: Hindi, sa'yo ako napapangiti. Ikaw talaga yung...
4: Ala ka din, Paupo.
1: Ikaw talaga yung dahilan ba't kami ngiting-ngiti dito. Ayan na naman si Bruno. Di nyo kasi pinapakain yung aso natin, kaya ganyan yun. Nag-aangil lagi yan pagkaganito. Sige na nga. Delikado na. Oo. Ano yun? Teka, painumin ko muna ng tubig. Bumati ka muna dyan, Sir Babat. Painumin ko ng tubig to si Bruno. Sige, bumati ka na. Go.
4: Hindi. Binabati na pala yung mga kaibigan natin, katulad natin matampusa.
1: Sino yan?
4: Si Ate Linda Cruz, si Ate Bestulis ng North Talaocan, si Joseph Ramos ng Batanga, si Ate Nuna ng San Pablo, Laguna, si Jobet at Mary Del Piero, mag-asawa to ng Teresa Rizal, then si Bong Constantino ng Bulacan, si Rose at Anton magkambal to.
1: Kambal,
4: Si Rose Anton ng Taytay Paras Blanc yan. Taytay Rizal, and then lalo na especially si Tinti, nagkakaroon yung gwapong DJ na ka.
1: Ayan,
4: sige.
1: Maraming salamat, Sir Bob. Ano ang iyong song request?
4: Nakanta ko, ah.
1: Ano yan? Ano ba yun?
4: Father and Son.
1: Father and Son.
4: Miss na miss kita ng Father.
1: Miss na miss kita. Sige. Alright. Lagay natin, Sir Bob. Maraming salamat sa pagtawag at mag-iingat palagi. Okay? Thank you.
4: Salamat.
1: Bye-bye. Si Sir Bob ng Antipolo, no, 'di ba? Ganun lang, tawa lang ng tawa kahit anong hayaan mong problema yung problema sa atin, 'di ba? Sakto alauna na po ang oras natin, ipagpatuloy natin ang huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 1 minuto makalipas ang alauna ng umaga.

0: Di makatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 1:17 ng umaga. Ayun naman, napahinga natin back-to-back music from Kichi Nadal. Same ground at

0: Tuwag na wag mong sasabihin. Na request nung ewan ko ba kung ba napunta na lang bigla di sa ano eh. Madaya eh. Pati na rin ang awiting Tabing Ilog ni Barbie Almabes. At syempre ang song request sa atin ni Kuya Bob ng Antipolo. Napakinggan natin yan. Bago tayo magpatuloy sa ating huntahan, kumuha muna tayo ng balita. Pinutugis ng otoridad ang dalawang lalaki matapos tangkaing barilin ang isang lalaki sa Antipolo City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
1: Kuya Dan, kinangkaumanong barilin ng isang lalaki ang kanyang kapitbahay sa isang lipid na lugar, Sitio Binayoyo, Barangay Calawis, Antipolo City. Inalalang biktima sa alias Boy, 47 anyos, habang pinaghahanap ang suspect na si alias Kiki, 36 anyos at isang hindi pa nakikilalang kasabwat. Batay sa investigasyon, niyaya ng suspect ang biktima na ihatid siya sa Antipolo para bisitahin ang kanyang nobya. Magkaangka sila sa motorsiklo ng biktima nang mapansin nitong may isa pang motorsiklo sumusunod sa kanila. Pagdating sa madilim na bahagi ng Sitio Binayoyo, pinatigil ng suspect ang motorsiklo at biglang bumunot ng baril. Inakusahan nito ang biktima na nagsumbong sa pulis bago itinalabit ang baril pero hindi ito pumutok. Nag-agawan sa baril ang dalawa hanggang suntukin ang kasabwat ng biktima sa batok. Gayunman, nakuha ng biktima ang baril bago tumakas ang dalawang suspect. Tinangkapan ng biktima na paputokan ng mga tumakas pero hindi rin pumutok ang baril. Nang suriin ng pulis ang baril na pag-alamang naka-engage ang safety lock nito, na-recover ang isang 9mm pistol, magazine at 8 bala. Isinilalim ang baril sa verifikasyon at ballistic examination ayon sa pulisya. Dati nang nasangkot sa mga kasong murder at robbery sa Malabon City ang pangunahing suspect. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
3: Remember your music.
0: Oras po natin, 1:20 na po mga kapamilya at kaserbisyo. Ang ating huntahan ngayong umagang ito, sasagutin nyo lamang ano ang mga bagay na nagpapangiti sa inyo. Sabi ni Jun Agbayani, Kuya Dan, sabi niya, Kuya Danny. Sino si Kuya Danny? Ba't nagkaroon ng NY, Sir John? Si Kuya Danny Capucho na pala. Baka maging si Kuya Danny Buenapoy ako dito, ha? Hindi ako si Sir Danny Buenapoy, ha? Sabi niya, happy? Yes, I want that. Medyo mahaba-haba ito. Teka nga. I want to feel happy and joyful. I see other people often who are struggling through life yet seem to be happy people. Most of the time, they are enjoying their activities, looking forward for tomorrow, fondly remembering the past. If I'm happy, it sure doesn't cheer me up. I have thought long and hard about this and concluded that I'm doing it all wrong. You see, being happy and feeling happy and looking happy are three separate experiences. Haba. Feeling happy comes occasionally, like opening Christmas presents, seeing good friends after an absence, kicking back with pizza and a movie. Illusion, sabi niya. It's fun but does not endure. So, may pinagdadaanan pala si Sir June. Again, ipa-pass forward ko. Being happy only comes after long years of living and ingesting what the world offers, considering it too deeply. I build my house of happiness and enter it. It is where I chose to live. Peace. Sir June, kung sabi ni Sir June Agbayani from Santa Monica, California, USA. Sabi ni Jeffrey Dohali Gumapo, swabing umaga, Kuya Danny. Hindi, tanggalin niyo yung NY, dan lang. Ano mo mga T? Kausapin natin ng ating next caller from Marikina, nasa linya natin si Sir Noli. Oy, Sir Noli, good morning.
4: Good morning, Kuya Dan.
0: Oy, Kuya Noli, kumusta ka? Ngayon lang kita.
4: Kumusta ka?
0: Ngayon lang kita ulit narinig, anong nangyari sa'yo, saka naglalagi, ha?
4: Hindi, nandito lang kasi nalo sa oras eh.
0: Bakit?
4: May lang ulit may pagkakataon, yung nag-ibang oras ng tulog eh.
0: Nakakatulog ka na maaga ngayon?
4: Oo.
0: Uy, maganda.
4: Tapos tumatawag. Kapag tumatawag ako, laging di na ako nakapasok.
0: Yun. Ano oras ka na ba nakatawag? Yeah. Late ka na yata nakatawag.
4: Nakatawag ko pasa sa Luskos eh. Kaya kanina, pag umpisa niyo pa lang, tumawag na agad ako.
0: Yun, kaya nakapasok agad si Kuya Noli.
4: Oo, puno na lagi.
0: Oo nga, pero at least na maaga ka nang nakakatulog, maganda naman yun, di ba? Ano, or
4: tapos, nakikinig na lang ako sa inyo hanggang umaga. Tapos paso.
0: Parang masama yung loob mo. Oh, na-miss ko boses mo. Oh, anong bago sa iyo? Oh, anong mga bagong ginawa mo, Kuya Noli?
4: Wala naman bago, ganun pa rin.
0: Ganun pa rin.
4: Na, na walang
0: ano. Ano?
4: Parang ayaw ko na sa ano.
0: Saan?
4: Ayaw ko na maligaw.
0: Ayaw ang manligaw. Oo nga. Tama eh. No? So wait lang. Inaalala ko kung ano yung huling napag-usapan natin tungkol dun sa puso mo. Parang medyo nilalaban mo pa dati. Parang nagmo-move on ka na, okay. Pero parang bumabalik-balik. Ngayon, ano, totally wala na, Kuya Noli?
4: Wala na? Mahirap kasi yun. Parang tama na yung ganitong buhay ko. Ayaw ko nang magulo.
0: Ay, tama. Kasi medyo magulo din talaga yung pinasok mong yun eh, Kuya Noli. So, ayaw mo na nang may sabit.
4: Ayaw na.
0: Tama naman yun.
4: Ayos na ako sa ganito.
0: Oo, diba? Eh, mali mo naman, may dumating na walang sabit, edi mas madali ang buhay, diba?
4: Yun ang
0: hinihintay ko. Pagka medyo komplikado sa panahon ngayon, pagka mga ganyan, di ba? Piliin mo na lang kung saan ka mas magiging masaya at relax ang isip at puso, di ba? Kaysa yung medyo, oo nga, marubdob nga yung nararamdaman mo, mahal na mahal mo nga, pero nakikihati ka naman pag hindi naman maganda yan. Yung ganun.
4: Tagang marubdob, Tagalog na
0: di ba? Eh, kasi gusto kong bigyan ng ano, yung kumbaga talagang mahal na mahal mo eh. Kaso, komplikado yung sitwasyon eh, di ba? Pagka ganun.
4: Yun nga, complicated eh.
0: Oo, it's complicated. Pagka ganun, hayaan mo na lang para...
4: So, sagot ako sa katanungan ninyo eh.
0: Oh, ayan. Oh,
4: dahil magiging masaya.
0: Correct. Eh, hindi kasi, sabi mo nga, nilet go mo na, di ba? So, ano na ngayon ang nagpapangiti sa'yo, Kuya Noli?
4: Ngayon, nagpapasaya sa akin kapag nag-chat-chat yung mga kaibigan ko.
0: Kala ko.
4: At saka makinig sa inyo, yun. Tawa ko ng tawa, ako lang mag-isa. Pag narinig ako sa inyo, umaga, nagising ako, yun, nagtatawa ko sa inyo.
0: Parang iba naman yung napapangiti.
4: Yun, nagpapasaya. Madaling
0: araw pa lang. Oo. So, kumbaga, happy ka na pag nakapakinig ka at naririnig mo ibang mga tumatawag. Tama naman.
4: Nangigising ako sa madaling araw, buksan ang radyo, naririnig ko na kayo kaagad. Yun. Ako.
0: Ayun, sumasaya, napapangiti na si Kuya Noli. Sabi ni Marvin, Kuya Noli, inaabangan ko ang love story ni Kuya Noli dati kay Coach Bigabigabi. Oo nga eh, di ba?
4: Oo nga.
0: Oo, ano yan, updated yan si Kuya Noli dati eh. Kaso nga lang, siguro na ano na, pagod ka na ba Kuya Noli? Ayaw mo na, napagod ka na sa ganun?
4: Napagod na ako. Tama na yun, ayos na yun.
0: Di ba? Okay na yun. Itinry mo namang ipaglaban di ba? Pero...
4: Malay mo, may makilala ko na bagong ano, diba?
0: Tama,
4: na walang...
0: sabit.
4: Oo.
0: Yun ay, importante kasi yun kay Noli, kasi syempre, lalo na ikaw, hindi ka naman teenager, diba? Bakit mo papahihirapan ang sarili mo? Doon ka na sa walang sabit, diba?
4: Mabuti pa si Marvin, tsaka yun, Marian ba yun?
0: Si Marian, oo. Ayusin mo, baka mamali ka.
4: Oo, nagkatuloyan sila eh. Oo. Matagal ko na rin siya napapakinggan din dyan eh.
0: Correct, di ba? Nang sisimula
4: pa lang.
0: Oo, di ba? Una na usap natin, mag-jowa
4: pa lang. Diba?
0: Naglilipatan pa lang sila ng mga gamit dun sa mga bahay-bahay nila. Ngayon, mag-asawa na. Di ba?
4: Mag-asawa na sila, no?
0: Mag-asawa na sila ngayon.
4: Parang ilang taon na tayong ganito.
0: Kaya nga eh, tama na, no?
4: Alam mo, halos magkakilala na tayo, pati yung mga nakikinig ninyo, no?
0: Ibig sabihin nun, talagang solid na tayo dito, Kuya Noli. At saka,
4: solid,
0: ikaw,
4: Alam mo, kahit hindi nakatawag, at least, kinig ako, no, sumabayan ko pa rin.
0: Yan nga yung gusto kong, kumbaga, i-remind sa inyo na kayo man ay yung mga nasa first batch ng mga tumatawag dito o yung mga ngayon, mga, ayan yung aso. Bruno, ano yung mga mga?
4: 2 taon.
0: Bruno yung teka, papasugod ko lang kay Bruno. Sino bang dumating doon? Ba't biglang nagtatahol yung aso mo kayo noon?
4: Eh? Sa amin eh. Sa amin yun eh.
0: Nag-i-explain ako dito. Ayoko na nga mag-explain. Nagtampo na ako. Mas malakas yung boses ng aso. basta katulad ni kay Noli, no, ng mga ano to eh, mga dati pa tumatawag, anytime, no, pagka na-feel nyo ulit na gusto nyo tumawag, tawag lang ho kayo. At tayo eh, walang magbabago, ganun pa rin. Tinaman, na-miss ko nga boss ito ni kay Noli.
4: Ilang taon na tayo, di ba?
0: Oo nga eh.
4: Hanggang ngayon.
0: Eh, halain mo kayo, no, mas tumagal pa tayo kaysa doon sa love life mo dati. Kaya no. Alam mo yung aso mo dyan? Naiinis ako dyan sa aso mo. Ha?
4: Yung mga dati binata dalaga ngayon, mga mag-asawa na, naikinig pa rin hanggang ngayon, ano?
0: Nakakatanda sa feeling, ano, Kuya Noli, pero masaya yon, no? At least, eh, nasusubaybayan natin ng mga kwento ng mga kasama natin, natin dito. Oo, tama, tama.
4: Dati, naikinig ako sa... Dati, naikinig ako sa'yo, wala ka pang asawa ngayon, may asawa ka na rin.
0: Nakakatanda ng feeling naman yung realization mo na yan kay Noli, pambihira ka naman. Pero yeah, tama nga, naman. Tama. Parang galit na galit yung mga aso doon sa dumating. Sino ba dumating kay Noli? Galit na galit yung mga aso mo doon. May pusa pa.
4: Mga dumadaan dito sa tapat namin, may mga aso eh.
0: Ah, kaya sila nagagali. Ayun.
4: Oh, may mga dumadaan na tao, nagkataulan.
0: Sabi ni Marvin, Kuya Noli, darating din yan, Kuya Noli, malay mo na, sa kabilang kanto mo lang ulit, di ba? Correct, oh, medyo malapit kasi kay... malapit kila Kuya Noli yun eh. Kaya hindi niya malimutan eh, di ba? Ayaw mo na. Oh, basta maraming salamat at kasama ka pa rin namin dito at nakikinig pa rin, nagpupuyat pa rin, no, at ngumingiti pa rin sa mga kwentuhan natin, Kuya Noli. Thank you. Baka may mga na-miss kang batiin. Oh, baka may mga na-miss kang batiin. Batiin mo muna.
4: Binabati ko pala si mga kaibigan ko, si Maida Diaz at si Sally Matito. Sana naikinig kayo ngayon.
0: Dalawa lang, dalawang piraso lang.
4: Oh, dalawa, tamang dalawa. Baka pag dinamihan ko pa, magtang ko pa yung iba eh.
0: Sige. Okay na. Ano ang song request mo, Kuya Noli, lagay natin?
4: I Need to Be in Love ng Carpenters.
0: Alright, play natin mamaya. Maraming salamat again sa pagtawag, Kuya Noli. Ha? Tawag ka ulit next time, okay?
4: Salamat ulit. Magandang umaga.
0: Bye-bye. Si Kuya Noli ng Marikina. Nakakatawa yung... Tagal na natin dito. Totoo din naman. Kasi di ba nagsimula ako ng Remember Your Music, binata ako. O ngayon, meron na ako asawa. Si Marvin, ganun din. Magjowa pa lang sila ni Marian tsaka ni Marvin. Ngayon, lagi na magkasama at magkasawa na rin. Di ba? Meron din namang mga hindi tumuloy. Katulad ng love life ni Kuya Noli. Dati, lagi niya kinikwento yun. Ipaglalaban daw niya. Oo, hanggang itatry at itatry. Kasi parang medyo nahirapan mag-move on dun si Kuya Noli. Pero ngayon, andito na siya sa ano, sa stage na ano, love myself. Ang dami na, no? Kaya pambihira, no? Pero ako parang hindi ko na-feel na gano'n nakatagal yung ang dami na masyado nangyayari. Kasi parang everyday, bago naman lagi yung mga nangyayari everyday. Oo, tapos yung mga kasama ko dito, papalit-palit din, di ba? parang hindi ko na-feel na sobrang tagal na natin dito. Sabi ni Marvin, meron ding love story na hanggang ngayon hindi tayo sure. Parang kilala ko yan. Parang kilala ko yan. Oo, yung hanggang ngayon punong-puno pa rin ng pagdududa, di ba? Parang dami, no? Daming mga ganap sa atin. Pero thank you sa inyo kasi ilang taon na lumipas kayo ay nandito pa rin at nagpupuyat pa rin kasama si Kuya Dan. para sa mas matagal pa na pagpupuyat. Nag-inuman na sa maraming salamat po, ipagpatuloy natin ng ating kuntahan. Pero oras natin 1:33 na po ng umama. Mag-commercial po muna tayo at magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa mga lumalaban ng batas,
5: public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero tempted ka na ba sa new civil code?
2: Batas ang inyong magiging lakas.
6: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
2: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
7: Attorney, mayroon akong nabili na dote.
6: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
2: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin niyan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember your music.

0: ka na, li ka na, kuntahan na, kasama si Kuya Dan.
1: Double play from Mandy Moore, A Waiting Cry and Only Hope. Papakinggan natin If We Hold On Together ni Diana Ross. At ang song request sa atin ni Kenoli, I Need to Be in Love ng Carpenters. 10 minuto po bago sumapit ang alas 2 ng madaling araw. At kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Tuloy-tuloy ang ating huntahan sa katanungan. Ano ang mga bagay na nagpapangiti sa iyo? Sabi ni Jeffrey Duhali Gumapos, Kuya Dan, ang nagpapangiti sa akin ngayon ay ang, ehem, sabi niya, ehem, mga chat message niya. Teka nga. Diba sabi mo kahapon, hindi ka na pinapansin? So parang binabalikan mo, tapos napapangiti ka, ganun. 1 week na rin ang chat message and from the dating app sa messenger na kami lumipat. Oh, nag-dating. Ah, yung ano? Yan ba yung Christian dating app? Tama ba, Jeffrey? Wala kasing palitan ng emoji at litrato doon. Yamang beta testing lang yung app. Tama! Ito yung Christian dating app na sinabi niya last time. Kahit occupied kami pareho sa mga trabaho namin, ginagawa namin ng paraan na mag-update sa bawat isa bago matulog at pagkagising niya. Hindi na masyadong maya't maya ang messaging namin para walang sawa factor. Nagsabi na rin ako sa kanya na next month magkita na kami. And she said yes naman. Looking forward to this. Encouragement naman dyan, Kuya Dan. Oh, kinikilig ako. Hala, ang galing. Meron kasi silang Christian dating app. Ito si Jeffrey, sabi niya. Tapos lumipat na sila sa messenger. Oh. Tapos magkikita kayo. Ay, nawala. Pipindot ako. Nawala yung pipindot. Tapos magkikita na kayo next month. Okay. Iniisip ko. Ano bang ano? Eh kasi syempre, kung galing kayo sa Christian dating app, so medyo, kumbaga, ano ba? Siguro formal, pero make it light and funny. Diba? Yung, kumbaga, memorable din yung pagkikita niyo. Gusto ko malaman, saan kayo unang magkikita? Di ba suggestion ko sa simbahan kayo ganyan? Napaka-cliche naman ng pagsasimbahan. Siguro coffee shop yan. O, di pagka nakita kayo. Coffee shop, syempre, kailangan dyan, may budget ka dyan, Jeffrey. Di ba? Sabi, di ba, ito laging nagiging topic to ni Coach B, naririnig ko, di ba? Yung sino daw unang gagastos sa first date, no? Dapat matik na yun. Yung mga lalaki, mag-ready naman kayo para sa first date ninyo. Makikipag-date kayo. Kahit keso yung babae ang unang nag-aya o ikaw ang nag-aya ng first date ninyo. First date nga ni, mag-prepare ka naman. Oo, mag-prepare naman tayo, di ba? Tayong mga lalaki, syempre. Tapos, kung sabihin mo, Kuya Dan, kasi wala kang budget. O, edi, ikaw ang mag-invite dun sa lugar na alam mong aabutin yung budget mo. 'Di ba? Yung alam mong kaya mong manlibre kahit isang kape man lang o kaya may isang slice ng cheesecake, 'di ba? Ganun lang. Ako wala nang tanong-tanong 'yan. Kapag first date, dapat yung lalaki lagi ang magpe-prepare. Oo. Kaya alam mo na, Jeffrey, i-prepare mo na 'yan. Hindi naman, syempre hindi naman 'yan yung sobrang daming o-orderin. Grabe na, first date magbubuffet, 'di ba? Hindi man, unless ganun yung usapan ninyo sa buffet kayo magkikita. Pero kung hindi naman, kung tamang catch up, tapos mag-uusap lang kayo, pwede na yung coffee shop, 'di ba? Sabi niya, "Yes, shivering ani." 'Yan, 'di ba? Basta ako ang payo ko sa iyo, Jeffrey, bago natin kausapin yung next caller. Ang payo ko sa iyo, maging totoo ka lang sa sarili mo, no? Siyempre, hindi mo may iwasan dyan pag first date. Medyo, may konting magpapa-impress ka ng konti. May konting ipapakilala mo talaga kung ano yung mga kaya mong gawin at ano yung mga ginagawa mo sa buhay. But sa dulo ng conversation, kapag medyo naging komportable na kayo sa isa't isa, ipakita mo kung sino ka talaga. Ipakita mo yung natural na ikaw, no? Para pagka-uwi ninyo, tapos mapapaisip siya, pwede naman pala talaga si Jeffrey . So hindi ka mahihirapan mag-adjust sa mga susunod na pagkikita. Kasi sa una pa lang, sinabi mo na kung paano ka ba talaga kung sakali magkaroon pa kayo ng mga second date or third date, di ba? Alam na niya kung ano talaga ang ugali mo at alam na niya kung magugustuhan ka ba niya talaga or hindi, di ba? Just be you, no? Mag-relax, i-relax mo lang, huwag ka masyadong kamahan. Maging si Jeffrey ka lang, di ba? Ang song request niya ay Smile in Your Heart ni Ariel Rivera. Nakakilig naman yun. Ay, balita mo kami, Jeffrey, ha? 5 minuto bago mag-alas dos, kausapin natin next caller. Punta naman tayo sa Laguna. Nasa linya si Lito. Lito, good morning. Lita.
2: Good morning po. Good morning, Kuya Dan.
1: Good morning, good morning. Okay naman.
2: Kuya Dan. Oh. Kuya Dan, gusto ko mag-drama tayo. Tagit lang, kahit konti lang.
1: Oh, anong gididrama natin?
2: Kayo daw po si, si Noy Albert. Tapos, pasimapit pa po ako sa inyo kasi nakita niya po yung dugpukuduguan na yung kamay ko.
1: Ako? Sino ako?
2: Kayo daw po si Noy Albert.
1: Si Noy?
2: Albert.
1: Si Noy Albert, ang pangalan Noy Albert, ganun?
2: Okay. Ako daw po yung pinalaki nyo na inakuga tapos inanin. Saglit lang, Kuya.
1: Bakit dumudugo yung kamay mo? Nakita
2: kasi nasuntok ko yung kabit ng asawa ko. Nakita ko yung asawa ko, si Michelle, na nandun kami sa loob ng kwarto.
1: Oh, dami pa
2: lang ginagawa yan. Sila.
1: Okay, sige, wait lang. Papindot mo na ako na tinata. May mangyayari ditong dramahan in 3, 2, 1. Teka lang. Ano, Lito, ano nangyari sa'yo? Lito!
2: Nay Albert, tulungan niyo po ako.
1: Bakit? Ano ba yan? Bakit puro dugo yung kamay mo? Ano ba nangyari sa'yo?
2: Patawarin ako ng Diyos, Nay Albert. Kaka napakasama akong tao.
1: Bakit?
2: Nakita ko po yung asawa ko, si Michelle. At si Jimmy. Nagkagawa sila sa loob ng bedo kong namin.
1: Teka, sino si Jimmy yung kumpari mo? Yung inaanak mo yung tatlong anak niya?
2: Patawarin niyo ko. Ano siya?
1: Lito, anong ginawa mo kay Jeffrey?
2: Napasag ko mukha niya. Patawarin ako ng Diyos. Tingin ko na yung Albert na makasama ka naman.
1: Yung asawa mo, nasan yung asawa mo?
2: Doon siya umiiyak sa loob ng kwarta namin. Nag-Albert, natatakot ako. Napatawarin ako ng Diyos. Napakamit ko.
1: Ngayon natatakot ka. Matapos mong basagin yung mukha, ngayon natatakot ka ngayon. Bakit ka natatakot? Ano, may mga pulis na ba, ha?
2: Albert, natatakot ako dahil baka mapatay ko siya. At natatakot ako. Dahil napakasapatingin ko, sinaliban ako ng masamang espiritu na pinagsasunto ko. Hindi pa sa mabasag ko yung mukha niya, sasabas na kasasunto ko.
1: Nako! Halika! Halika dito! Dadaling kita sa presinto!
2: At nagkausap na si Jimmy at si Jimmy at si...
1: Sino?
2: Si Miguel.
1: Oh, nag-usap na sila. Oh, tapos. Mm. Oh, game.
2: Ligaw naman, Jimmy. Huwag ka na siguro lalapit sa asawa ko. Alam mo naman, mapatawad mo ko.
1: Ako na si Jimmy. Pabira ka. Ang sakit ang mukha ko. Hindi ako makapagsisitala ng lang sa bilog-bilog.
2: Pabira ka na. Siguro ko ikaw nasa kalagayan ko. Baka higit pa doon ang nagawa mo. Alam mo naman, mahal na mahal ko si Michelle.
1: Michelle, huwag mo na ako kausapin. Masakit mo yung mukha ko. Bilog-bilog-bilog.
2: Alam mo naman, kakakasal-kasal lang namin. Pero bakit? Hindi mo ba alam, dalawang beses niya na itong ginawa sa akin na pinagtaksilan niyo ko.
1: Alam mo, hindi ko alam ba't mo ko binugbog, nagkabali lang ako ng pasok ng kwarto eh.
2: Nalang alam ako na nakakamdaman ko.
1: Hmm? Ano, hindi ka na maraling, masakit talaga yung mukha ko, binugbog mo ko eh.
2: Ayun, tapos na. Ayun, kaya daan na yun.
1: Ang bubugbog ka kasi, hindi mo muna tanongin eh.
2: Kaya dahil sa tagot na ako, thank you ko. Dahil sa tagot na ako sa topic.
1: Happy ka naman sa dramahan natin. Sige. Dahil dyan, anong nagpapangiti sa'yo dito?
2: Nagpapangiti sa akin kaya dahil siyempre, una, pag malaki kita, pag inabot ng 500.
1: Uy, tama. Pera.
2: Tapos yung pangalawa, RYM.
1: Yan. Ang mga...
2: Ang sagot ko kaya dahil, 74 lahat yan.
1: Ano 74?
2: Lahat ng isasagot ko.
1: 74 lahat ng isasagot mo?
2: Mm-hmm.
1: Oh, kulang pa. Oh, number 3, ano pa?
3: Yung number three, pag sinabi sa akin ng wife ko na namimiss niya ako, yo, I love you, I miss you, yun. Talaga yung kinangiti.
1: Number five, ano yung number five?
3: Ano? Yung number five, yung pakikinig ko sa mga drama pa.
1: Oh, number six. Drama, number six. Ano
3: yun? Wala na ko yan.
1: Alam mo ah. Asya, sige, maraming salamat, Lito. Batiin mo na yung mga gusto mong batiin. Go ahead.
3: Teka, naka-brail po kasi kinakapa-kapa. Binabati ko po si ano. Teka, si Kuya Jess, si Ate Norma, tapos si Ate Evangeline na bumati sa akin kahapon. Talaga, ang ganda ng boses ni Ate Evangeline. Napapalakas yung radio ko pag narinig ko yung boses niya. Tsaka si Ate Linda po, si Ate Tess, si Nanay Nelly, tsaka si Ronald, Kuya Dan. Tsaka kayo po, Kuya Dan. Talaga sagot po ng aking tawag.
1: Okay, maraming salamat. Sino pa? Meron pa?
3: Wala na po, Kuya Dan. Salamat po. Salamat po sa pag-ganan nyo sa akin ah. Dahil mag-drama ako.
1: No problem. Sabi nga, pwede na pang kumusta dir na daw yung drama natin eh. Oh. Ano ang song request mo, Lito?
3: Pa?
1: Ang song request mo?
3: Ang request ko po sana, Kuya Dan, yung ano yung kay Jeremiah, yung hindi ako. Hindi ako katulad niya na sinasaktan ka lang.
1: Teka nga. Hanapin mo nga Jeremiah. Ano mo nga, Tin, kung meron tayong Jeremiah song. Teka, di tayo naririnig. Tin! Tin! Di tayo naririnig eh. Jeremiah song daw, Jeremiah. Andali yun, tinatawa ko. Nandun kasi sa kabilang ano eh.
3: Shoutout nga pala kay Ate Lina ng Pandakan, Maynila yun.
1: Wala. Anong title nun, ano, Lito?
3: Hindi ako.
1: Wala, nanghihinayang lang yung Jeremiah namin dito.
3: Kaya yung ano na lang, kaya dan yung...
1: Alin?
3: Yung ano na lang, yung Sandarating ang Umaga.
1: Yan, yan na lang.
3: Yung Malancheng ko.
1: Yan, meron yan, Sandarating ang Umaga. Okay, maraming salamat, Lito. Good morning.
3: Okay, dan, pagtawag ko sa isang ako, maganda drama. Okay lang po ba, mag-drama ko lagi dito pagka ano po.
1: Edi, ikaw na din magkumusta, dear.
3: Oo naman.
1: Idiretso na natin para talagang drama-drama na tayo dito. Basta may time, no problem, Lito. Basta may time.
3: Naiyak nga ako kahapon eh. Kahit di ako papasok, naiyak ako sa kamusta.
1: Huwag mo masyadong iyakan. Saktuhan mo lang.
3: Okay? Ingat po kayo.
1: Alright, salamat. Good morning. Bye-bye.
3: Isa po kayo sa mga nagbibigay sa akin inspirasyon para mabuhay yun. Kahit sa mga tanong nyo, yun na lang na kami natutunan. Pangali kayo napapasayang tao. Kaya dan.
1: Alright. Thank you. Salamat, Lito. Ito.
3: Kasama po niyo. God bless po. Bye-bye.
1: Bye-bye. Akala ko nawala bigla si Lito. Tumuli bigla sa akin. Si Lito ng Laguna ng ating nakahuntahan. 2:03 na pong oras. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 204.

0: Kwentuhan tayo. Yung totoo lang, ha? We remember your music.
1: Napakinggan natin Yeng Constantino sa awiting Sabihin Mo Na, nanghihinayang ni Jeremiah and Smile In Your Heart ni Ariel Rivera. Sa oras po natin, 2:21 ng umaga. Mga bagay na nagpapangiti sa'yo, yan ang ating katanungan na pwede nyo pa rin sagutin. Katulad ni Sir Noel ang balita, sabi niya, mapagpalang araw ng Feast of Our Holy Guardian Angels, October 2nd, Kuya Dan. Ang ilang bagay na nagpapangiti sa akin ay ang mga creative memes. Memes. Creative memes. Lalo na tungkol sa impeachment, mga salitang nabanggit na nagpapaalala ng masayang nakaraan, at ang mga sagot sa tanong na hindi mo ine-expect. Ano yan? Sabi niya. Example, nang may isang caller na nagsabing palaging sumasakit ang ulo at nasabi mo, Kuya Dan, na baka dahil sa puyat at nang tanongin mo, ang sinagot niya ay dahil sa pakikinig sa RYM. Kasalanan ko pa. Song request, When October Goes ni Barry Manilow. Para sa mga friends na may birthday today, si Melinda Domingo, Roel Martin, Marisa Salvador, Mirna Hulgado, Ronald Mendoza, Archer Tabulok. Backup song kung wala. Teka, tignan mo natin. Meron. Oh, meron tayo nun. So, hindi tayo pupunta sa backup song. Alright, maraming salamat, Sir Noel. 2:22 ang oras natin. Sa mga gustong magpadala din ng kasagutan, pwede kayong mag-comment lang sa aking Facebook, ha? Hanapin nyo lamang po yun at babasahin din natin doon. Teka, puntahan natin para makabasa tayo ng ilan sa mga comments ninyo. Sabi ni Sara Bautista Ano Nuevo, ang nagpapangiti sa akin ay kung nabasa mo po at narinig ko ang mensahe ko dito sa huntahan sa RYM. Mababaw lang ang kaligayahan ko, kaya sad ako pag hindi mo nababasa. Siyempre, meron pang nagpapangiti sa akin, peso, alam mo na, at higit sa lahat, yung bless ako ni God. Thanks, Kuya Dan, and good morning. Patugtugin mo naman ang request ko kay Ray Valera na Maging Sino Ka Man. Okay. Good morning, Miss Sara Bautista Ano Nuevo. Sana ay narinig mo itong pagbasa ko sa ano para ikaw ay mapangiti naman natin. Ay, tama ka din naman doon, no? Wag nang magpatumpik-tumpik pa tayong lahat. Oo, yung pera din talaga. Yan. Yan talaga ang malakas magpangiti, no? Actually, yung pera, malakas magpangiti at saka malakas din magpasimangot. Diba? Pag wala ka, simangot ka talaga dyan, eh. No? Kamot sa di makati talaga pagka wala kang nakukuha, di ba? Pero pag meron, ay, ibang usapan yan. Malayo pa, kumikinang na ang ngiti mo. Sige, mag-message lang kayo dyan, babasahin natin mamaya. Kausapin na natin ang ating next caller from Victoria Tarlac, nasa kabilang linya si Nanay Flor. Nanay Flor, good morning!
2: Hello, Kuya Dan.
1: Hello, Nanay Flor. How are you?
2: Nangingiti na ako, Kuya Dan, kasi kausap na naman kita.
1: Yan, agad-agad. Wait, may sagot agad si Nanay Flor, ha? Oo, thank you. Kumusta ka naman, Nanay Flor? Ano mga pinagkaabalahan mo dyan?
2: Eto, Kuya Dan, kami ng hapon nagsumba kami. Ngayon, nakatulog ako 2 oras. Nagising na ako, hindi na ako nakatulog. Grabe. Kaya nakatutok na ako dito sa,
1: ilang oras?
2: Unaalab ko na yung kapos sa inyo na. Hindi na ako nakatulog, eh.
1: Ilang oras kayo nagsumba ngayon, at medyo matagal-tagal kayo
2: nakatulog? Kaya naman kiti na ako.
1: Oo, ilang oras kayo nagsumba?
2: Ang oras ng kalahati, Kuya Dan.
1: Matagal-tagal. Nakakapagod din yun, Nanay Flor. Isang oras at kalahating nagsasasayaw.
2: Kapag napagod na ako, Kuya Dan, kunin ko yung cellphone ko at binibidyo ko na lang sila. Tapos yung mga kentok, mga ano nila. Kaya ako natatawa.
1: Minamayday mo na lang sila. Ano ka na, napapagod ka na. Tama naman yun. Maganda rin naman yun.
2: Kuya Dan.
1: Maganda rin
2: naman
1: yun.
2: Alam mo, Kuya Dan, pag ganyan na, yung natatawa nga, napapangiti. Napapangiti kasi ako, Kuya Dan, pag laging, oy, ang ganda-ganda mo, sabi ka.
1: Doon.
2: Hindi lang nila alam, eh. maganda at lumingiti ako sa problema. Hiyang ako sa problema, Kuya Dan.
1: Hiyang sa... Kung baga yung mga compliment nila, yan ang nagpapangiti sa'yo. Pero sa kabila
2: nun... Oo, Kuya Dan. Deep inside, di nila alam. May problema.
1: Oy, pero lahat naman tayo, di ba? Hindi man tayo makakatakas talaga sa mga problema sa buhay. Pero ikaw...
2: Oo nga, Kuya Dan.
1: Oo, ang nakikita nila ay ang iyong, kumbaga, maayos pa din sa kabila ng lahat, no?
2: Oo, oh, Kuya Dan. Kasi lalot, Kuya Dan, pag yung, ano... Buti pa si Nanay Flor, kapag nandiyan-jogging siya, ang ganda-ganda yung punto niya sa katawan niya, magaan. Sige, jogging tayo, pustahan. Kung matalo niyo ako, uutangan ko kayo. Pagsabayad ako, Kuya Dan. Kung di nila ako matatalo, Kuya Dan.
1: mabilis kang tumakbo pagka sa jogging.
2: Hindi naman yung takbo na kuan, Kuya Dan, yung ano lang.
1: Dire-diretso.
2: Yung slow.
1: Correct, oo. Diba? Yun naman yan eh, yung steady ka lang pero dire-diretso.
2: Doon kasi makikita ko yan, Dan, kung yung sa slow na van, kunyari, yung round ko sa GTway na sa plaza ng Victoria, yung medyo maluwang naman yon. Kapag nakaroon ako ng dalawa, ibig sabihin, ang hininga ko at tuto ko na ano pa, matibay-tibay pa. Ay, siyempre, Kuya Dan, wala pa naman akong iniinom na gamot.
1: Oo, di ba? Pero tama, sa edad nyo yan, siyempre, yung maka-jogging ka nga ng kahit mga 1 kilometro, pa pwede na di ba? Ano-ano na yun.
2: Isang oras, Kuya Dan, kapag napagod na ako, walking na lang.
1: Oo, actually, maganda rin ang walking. Pwedeng-pwede rin pamalit pagka hindi na kinakaya.
2: Ano na, Kuya Dan, kung managawa yung bike ko? Mag-bike ako, yan. Isang oras, umikot ako, tapos sabi yan, ganyan. Hindi mag-bike. Hina pa nga kulang na lang sabi ko, lagyan ko ng
1: pakpak
2: ang bike ko.
1: Na, no? Para diretso na pag... diretso flight na.
2: Pero... Papawati na eh. Ikaw talaga, sabi ganyan.
1: Oh, importante yan, active lifestyle, Nanay Flor, no? Lalo na pagka...
2: Kuya Dan.
1: Hindi lang sa ganyang edad, pati mga bata.
2: Bago ko malimutan, may mga babatiin ako dito eh.
1: Batiin mo na, go ahead.
2: Unahin kong batiin. Kasi ang daming mga... ng mga ka-chatmate ko sa mga friend ko sa FB. Lagi sa namin nadibinig sa ano, kay Kuya Dan, kay Love Connect, sabi ko ganyan. Ay, tumawag naman kasi kayo, sabi ko, lalo't pag madaling araw na kay Kuya Dan, excitement.
1: Oo nga, tumawag nga kayo. Kayo dyan, si Nanay Florence na chat nyo, hindi nyo, hindi kayo tumatawag dito.
2: Ito, Kuya Dan, ang pangalan niya si ano, Lou Montinor at saka si Baby Rumis Miranda, mga sister, tawag naman kayo kay Kuya Dan, masayang kausap.
1: Oo nga, halina po kayo, Miss Lou at saka si Misa. Ano pangalan
2: si Ate Mel. Ate Mel, magiging na sila. Si Ate Tess ng Pampanga.
1: Yan,
2: napabati ninyo ako pero sorry kasi minsan alam naman ninyo ang inyong Ate Flor. Siyempre bumabata, iba na yung memory niya talaga. Hindi na kayo naalala. Yung si Lito ng Laguna.
1: Alright.
2: Natatawa din ako dyan sa taong yan. Dito, kamusta ka na ate? Hindi nang bataan. JR, happy birthday. Tapos na yan. Manangkin niya ng Saragosa, malapit ka lang. Babay ka ko dyan, tapos ako dyan, magkape ka ng manok.
1: Alright. Okay, sino pa? Meron pa?
2: Okay, Kuya Dan, sa mga kasenior ko dito sa Victoria, malapit ng Elder Week namin, mga kasenior ko dito na nakikinig. Pare Raul, nagkakape ka na dyan, ito na naman ako.
1: Good morning sa lahat ng mga binati ni Nanay Flor. Ano ang awiting gusto mo mapakinggan, Nanay Flor?
2: Kuya Dan, ano, paborito ko kasi yung asaan ng bukas, yung Where is Tomorrow, ganyan.
1: Where is Tomorrow? Ano ba, English ba yun?
2: Yung kay Sila Black yun, Sila Black.
1: Sila Black. Ah, parang meron tayo nun. Where is Tomorrow? Alright.
2: Kuya Dan. Thank you, Kuya Dan.
1: Thank you, Nanay Flor.
2: Mo na naman. No problem. Thank you sa mga magaganda at pogi po dyan. Ko nga yung isa dyan, Kuya Dan.
1: Kunin mo na, kahit tatlo, sabay-sabay na nang, ano na to.
2: Ano pa, hindi ko mapakain, ay, Kuya Dan.
1: Ay, sa bagay, medyo.
2: Ay, hindi. Sabihin naman nila, matakas. Ay, hindi ah.
1: Ay, hindi.
2: Gusto ko nga para may mga anak ka.
1: Ano to?
2: Mas maganda yung maraming anak, Kuya Dan. Bye-bye, Kuya Dan.
1: Bye-bye, Nanay. Thank you, bye-bye. Sasabihin ko sana, get one, ano to, buy one, take two to. Si Pao daw yung magbo-volunteer para magtayo daw siya ng DZMM Tarlac version. Ay, Tarlac branch. Dalhin niyo na daw ho dyan si Pao. Ready na ho siya. Naka-impake na ho si Pao ngayon dito. Dala na niya yung maleta niya, sasama na daw ho sa inyo. 2:30 na po ang oras natin. Ipagpatuloy natin ang huntahan at tugtugan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
0: R-Y-M. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
3: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Remember your music.

0: Masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Siyam na minuto bago po mag-alas tres ng umaga. Yan ang oras sa buong Pilipinas. Mga comments ninyo, basahin natin mga bagay na nagpapangiti sa'yo. Sabi ni Miss Nona Damian, thankful Friday morning, TGIF. Happy listening sa mga music. Kaya hindi ako nagre-request kasi magaganda mga music na you play na madalang kong marinig. I love it, sabi niya. I love it. Mga bagay na nagpapangiti sa akin, syempre mga good memories kapag nababati on air sa Tres Marias at nababasa ang mga message. Hindi kami nade-deadman ng mga DZMM anchors and DJ like you, Kuya Dan. Importante sa aming mga followers na hindi nyo kami ma-deadmakels, sabi. Huwag ma-deadmakels. Lalo na sa aming mga lola ninyo. Matsala, ingat lagi. Salamat. Ito, see you again. Torete sa'yo, Kuya Dan. Torete. Ano ibig sabihin ng torete? Torete meaning. Na-curious ako. Head over heels. Parang natutuwa, parang ganun. Torete.
2: Oh, yeah.
1: Good morning sa iyo, Hana. Feeling ko bubulong si Hana dito sa gilid ng tenga. Kausapin natin ang ating next caller mula naman sa Zaragoza, Nueva Ecija. Nasa kabilang linya, si Nanay Pinyang. Nanay Pinyang, good morning!
3: Good morning, Kuya Dan.
1: Sorry, medyo ano ba, bababaan natin ang energy. Madami na bang tulog dyan, Nanay Pinyang? Sorry, sumisigaw ako, Nanay Pinyang.
3: Nakatulog niya nga, Kuya Dan.
1: Ayun, nakatulog na. Ang taas ng energy ko, tapos pagsagot ni Nanay Pinyang, good morning, Kuya Dan. Sorry. O yan, dahan-dahan lang natin para hindi mabigla, Nanay Pinyang. Nako, nakatulog ka na. O, paano yan? Pagkagising mo, o, di, ano to, dire-diretso na ba to? O, ibabalik mo ulit sa tulog pagkatapos ang tawag natin?
3: Diretso na, Kuya Dan. Gising ako sa tawag ni Ate Flora.
1: Oo, narinig mo nung ano, nung tumatawag sa mga ni Flora. Alright. O, anong oras ka ba nakatulog?
3: Ano, Kuya, hindi pa ako natutulog kanina. Well, hindi ko mahintay yung... So, naiglip naman na ako.
1: Edi mga dalawang oras mahigit pa lang ang tulog ninyo. Sana sasapat na 'yan. Sa bagay, bawi na lang ang tulog mamaya pagka medyo inantok mamaya ng ano, patanghali.
3: Alright. Sige. Tama, natutulog ako ng tanghali.
1: Yan, tama. Itulog. Oh, kaya niyo na po bang sumagot at medyo ano ba? Magkape muna kaya tayo dalawa na ni.
3: Para naala. Naalala
1: niyo
3: ang kape.
1: Kaya nga, parang kailangan muna nating magkape-kape para mabanat yung ano lalamunan ni Nanay Pinyang. Pero sige, ito ang tanong, Nanay Pinyang. Ano ba ang mga nagpapangiti sa'yo, Nanay Pinyang?
3: Ay, naku, Kuya Dan. Ang ngiti-ngiti na ako sa taon ni Ate Flo.
1: Bakit? Bakit kayo tuwan-tuwa sa mga sinishare ni ano ni Nanay Flo?
3: Kasi, Kuya, na simulan ko ba, matagal na akong nakikinig. Madalas kong mapakinggan si Ate Flora. Tuwang-tuwa ako sa kanya.
1: Oo, no, lalo na pag sinishare niya yung mga secret admirer niya dun sa, ano, no? Yung malapit sa kanila, no? Sino kaya yung mga yun?
3: Kaya tatawa.
1: Diba? Dami kaya, sabi niya may nagpadala daw ng sapato. Sana all. Ayun naman kami ng mga paganyan. Ikaw ba, Nanay Pinyang, ano ba? May mga activities ka rin. Kasi si Nanay Flor, mahilig mag-jogging-jogging, sumba-sumba. Ikaw ba, medyo, ano ang mga pang-exercise mo dyan?
3: Pagwawalis at paglalaba lang, Kuya, ang exercise ko, ah.
1: Abay, pwede yun. Oo, magandang pang banat-banat din ang likod yan pagka nagwawalis at naglalaba. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang ano, naglalaba ka pa rin dyan ng mga damit-damit lang, mga magagaan.
3: Magagaan lang na trabaho ko. Yan, hindi naman na naiipon. Inaagad-agad ko lang din.
1: Inaagad-agad. Tama din naman yun. Alright. So, pagka naririnig mo si Nanay Flor, napapangiti ka dyan sa mga ano?
3: Ay, nako, sobra.
1: Bakit? Ba't ka napapangiti? Baka, ikaw ba? Baka gusto... Baka naghahanap ka din ng mga admirer dyan, ha? Nanay Pin dyan, ha? Ikaw ba may mga admirer ka ba dyan?
3: Ay,
1: ala naman, kuya. Ano? May mga admirer ka rin ba dyan, Nanay Pinyang?
3: Wala, kuya.
1: Wala. Kaya ano na lang, masaya na lang sa kwento ng iba, gano'n?
3: Oo. Paano lalo po? Yung kwento ni Ate Nelly.
1: Oo, oh, Ate Nelly.
3: Nili ng bataan na yun. Oo, oh, parang oh. Ako yung istorya niya sa buhay. Parang ako.
1: Ah, oo. Yung last time, yung tumawag siya?
3: Oo, kuya Dan, yung bida niya yung mga ano niya sa buhay.
1: Nangyayari
3: bahay lang ang pag oo, bahay lang ang pagkakaiba ta ikaw ko nga sa habang nakikinig ako.
1: Nakatuwa, no? Kasi, di ba, talagang, kumbaga, nagsimula sa medyo struggling, na mahirap talaga ang buhay. Pero kahit papano, guminhawa pa din at, di ba, thankful tayo sa mga ganyang pangyayari sa buhay natin.
3: Oo, kuya Dan. Sabi nga niya, sa una, karton, ang lalagyan na yan.
1: Ang luwag na daw doon, kahit ilan, kahit makitulog tayo na nepin niya, pero kakasya yata tayo doon. Pagka sama tayo, halika, sunduin kita dyan.
3: Ito nga ako natawa, kuya, sabi mo, may kwarto ba ako dyan, sabi mo, kuya.
1: Kasi parang nai-imagine ko, sabi ko parang ang laki na nga nung bahay, ha. Sabi ko, meron kaya ako isa doon?
3: Kaya nga, kuya Dan, sabi, tatlo na yung kwarto. Sabi mo naman, kung may kwarto ba ako dyan?
1: Nakihingi pa ng kwarto, eh, no? Nako. Pero nakaka-inspire, di ba? Siyempre, marami ding mga nakikinig sa atin. Baka nandun pa sila sa part na medyo mahirap pa, mahigpit pa ang sinturon, di ba? Pero sa mga ganyang kwento, may inspire tayo na hindi habang buhay, eh. Ganun ang sitwasyon natin, di ba?
3: Oo, kuya Dan.
1: Alright. Nabatak na ho ba ang inyong ano? O feeling ko pa, madali pa kayong bumalik sa tulog, Nanay Pin. Parang maibabalik niyo pa yan.
3: Parang malalay pa. Malamlam
1: pa talaga. O, hindi ko na masyado babanatin para pagka sakaling itulog niyo ulit, makabalik kayo sa tulog, bumati na kayo agad. Baka may gusto ko lang batiin.
3: Babati na lang ako, kuya
1: Dan.
3: Po.
1: Sige po, go ahead.
3: Ay, number one na si Ate Flor ng Victoria Tarlac. Si Ate Nelly, si Ate Tessa, si Ate Evangeline, Ate Lina, ayan. Kuya JR. Masiin ko nga pala si Arjun ng Bulacan ba yun, kuya Dan?
1: Si Aljon, opo, correct.
3: Aljon, okay na yun, Kuya Dan.
1: Alright, may gusto po ba kayong awitin na mapakinggan mamaya? Pampatulog din niyo ulit ba?
3: Ay, baka meron. Andyan na, Kuya.
1: Alin ho dito yon? Titingnan ko lang kung nailagay na dito.
3: I know, saka I started a joke.
1: Ay, sige. I started a joke. Alright, salamat, Nanay Pinyang, at itulog ho pagka inaantok pa ulit, ha? Thank you.
3: Salamat, Kuya Dan.
1: Salamat. Bye-bye.
3: Thank you. Bye-bye.
1: Good night. Ay, good night tuloy. Good morning. yun ang bedroom voice. Ang boses ni Nanay Pinyang na medyo inaantok-antok pa. Pero feeling ko, yung sa boses ni Nanay Pinyang, kaya pa niyang idiretso ng tulog yun, eh. Kaya, hindi ko na masyado ginising yung boses ni Nanay Pinyang. Okay na yun para maidiretso niya yung tulog. Good night, Nanay Pinyang. Good night. Isang minuto makalipas ang alas stress ng umaga. Pagpatuloy natin ang tugtugan at huntahan. Ito pa rin yan sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: This sound is processed by Stereo Tool. 302. Go to Stereo Tool.

0: Oras po natin, 3:20 na po ng umaga na. Pakinggan natin, Betcha by Golly Wow ng The Stylistics, Sideshow ng Blue Magic, at Abracadabra ng Tavares. October 2, 2026 na po ang pitcha natin ngayon, araw ng Biyernes. Magandang umaga sa mga gising na gising pa rin, sa mga sandaling ito, at kasama pa rin natin sa ating huntahan at tugtugan dito sa Remember Your Music. Basahin naman po natin ang inyong mga kasagutan sa ating Facebook page para sa tanong ni Kuya Dan ngayong umagang ito. Ano mga bagay ang nagpapangiti sa'yo? Sabi ni Lori Santos, ang nagpapangiti sa akin ay ang alaga kong aso na kapag umaalis ka, sinasalubong at naghihintay sa pagdating ko. Maraming salamat, Kuya Dan. Ang ating mga fur babies, kung tawagin. Ako din eh. Pagka ganito, pagkagaling ako sa Remember Your Music, pagbalik ko sa bahay, yung dalawa kong ano, yung dalawa kong alaga dun sa bahay, nakatunga nga agad sa may pinto. Huwag ka, pati pala pusa, ginagawa yun. Akala ko aso lang yung nagbabantay ng ano, yung pagdumadating yung amo nila. Akala ko aso lang yung matyaga magbantay sa ganun. Pati pala pusa. Kasi si Doming nakatanghaw-tanghaw din dun sa akin pag dumadating ako eh. Sabi ni Marimi Javines, Kuya Dan, good morning. Ang nagpapangiti sa akin ay kung makakakita ako ng puno ng alatiris. Uy, alam ko yung alatiris. Naalala ko nung, ano? Masapak ang sanga at kasama akong masapak, maputol, mabali. At kasama akong bumagsak. Shout out sa mga kabarangay ko sa San Vicente Gumaca na busy na sa ganitong oras. Happy First Friday. Oo nga. First Friday ng October, pagka kasi First Friday sa dun sa San Vicente Ferrer, merong misa, parang ano, yun talaga yung pinupuntahan lagi ng mga tao, First Friday Mass. Saint Vincent Ferrer, keep us always safe and free from sickness. Sabi niya, please play Green Green Grass of Home. Consihal Alex, good morning. Mga bagay na nagpapangiti ay pag si misis ay naglalambing sa akin. Abay, sino ba namang hindi mapapangiti niya pagka nilalambing ka ni misis? Nagpapangiti kay Corey Alejandro kapag nagvi-video call kami ng apo ko sa pamangkin na nasa Canada at nababanggit ang name ko pag binabati ng anchor sa DZMM. At kapag ang entry ko ay binabasa mo, Kuya Dan, at nape-play ang mga requests. Talaga naman. Sabi ni Tita Lina ho, magandang morning. Napapangiti ako sa lahat ng kabutihan na ginagawa sa akin ng mga anak ko. Sobrang support sila sa akin. Thank you, Lord. Tama. Geraldine Lopez, maraming nagpapangiti sa akin kapag niyayakap ako ng pamilya ko, ang asawa at anak, kapag nadadagdagan ng mga followers ko, kapag ang gaganda ng mga comments sa post ko, at kapag hindi ako inaatake ng sakit ko sa maghapon, kapag maraming request sa live ko, kapag nauubos sa mga tinda ko, kapag nababasa mo ang entry ko at napapatugtog ang mga requests, kapag nababasa ang comments ko sa ibang radio program, happy ako. Happy birthday sa beloved husband ko, pa-request ng song na All I Ask of You ni Barbra Streisand. Sabi ni Miss Geraldine Lopez. Feli G. Assis, ikaw sa gabi hanggang sa madaling araw. At sa tanghali naman si Meme Vice, ganda. Aray naman. Kapalitan ko ng time slot si Meme Vice. Ha? Ano pa? Sabi niya, ulila na akong lubos at PWD senior pa. Unang kita kay una kitang narinig ng last September 7, 2026. Tatawag sana ako pero hindi ko alam, first time ko yon. Hanggang ngayon hindi na kita hihiwalayan. Gusto ko yan. Hindi na hihiwalayan si Kuya Dan. Avid fan mo na ako, ang lolang ito. Sana mabasa mo ito. Request ko lang ang kantang Only You ng Platters. Sabi ni Miss Feli G. Assis. Wala nang hiwalayan ito ha, Miss Feli ha. Sabi mo yan ha. Maddy Pulmones, Kuya Dan, ang nagpapangiti sa akin ay mga alaala ng lumipas sa kapanahunan ko. Yung mga panahong Naglalakad kami ng mga kaibigan ko na walang patutunguhan. Yung masayang alaala na kahit kailan hindi na maibabalik. Maria Dulce Orate, sabi niya, sa ngayon Kuya Dan, hindi ako masyadong umingiti. Maliban na lang pag binabati o nababanggit ang name ko ng mga anchors ng DZMM. Gumagaan ang pakiramdam ko. Maraming salamat sa inyo, Kuya Dan. Salamat din po sa inyo. Wala naman kami babanggitin kung wala kayo dito at hindi kami sinasamahan. Kaya thank you so much din. Maria Fe Flores, ang nagpapangiti sa akin ay ang mga apo. Lalo na yung apo ko sa tuhod. Ang gaganda ng selection ng music mo ngayon, Kuya Dan. Thank you. Simon Wright, palagi ako napapangiti kapag nakikita ko ang dalawa kong pusang sina Annie at si Polly. Kita mo ang pangalan ng pusa mo. O kapag nakikita ko ang isa sa kanila na papalapit sa akin. Some other things that make me smile are ang mga bituin at kadiliman ng langit sa isang maaliwalas na gabi, ang feeling of laying down in bed pagkatapos ng mahaba at mahirap na araw, at like always, ang pakikinig sa boses ni Kuya Dan sa RYM. Maraming salamat po. And more power, gaya ng lagi kong sinasabi. Si Miss Fatty, sabi niya, wow, puro musical playing ang background. Thank you, Kuya Dan, sabi niya. Nagpapangiti sa akin kapag napiplay mo ang requested songs ko. Thank you din sa inyo. Madeline De Leon, mga nagpapangiti sa akin, ang aking makukulit na mga apo at mga halaman na maraming bulaklak. Mga gulay na maraming bunga. Aray. Magagandang alaala ang nagpapangiti kay Miss Maria Dulce, ay kay Miss Dulce Fabre. Sabi naman ni Jane Ayala, ay hindi, si Zara Bautista pala ito, nabasa natin kanina. Vera Gadiano, ang bagay na nagpapangiti sa akin ay pamilya ko na may magandang kalusugan at makinig sa iyo. Ang request ay kahit maputi na ang buhok ko. Sabi ni Bongski, ang ganda nung Bongski. Kuya Dan, siyempre asawa ko. Tama, alangan namang iba, di ba? Lagot ka pag iba nagpapangiti sa iyo, sinasabi ko sa iyo, Kuya Bongski. Mga taga Lloyd Minster Canada, silent listener po. Hello, hello sa mga nakikinig sa atin sa ibang bansa diyan, no? Layo nang nararating natin eh. At si Flor de Lisa de la Cruz, ang sa akin nagpapangiti pag binibigyan ako ng aking mga anak ng pera pag sweldo galing sa trabaho. Tama. Maraming bagay ang nagpapangiti sa atin at siguro top 3 doon ay kasama doon ang pera talaga. Oo. Bakit naman hindi, di ba? Maraming salamat sa inyo mga kasagutan. Ang oras po natin, 3:27 na po. Sa ating pagbabalik, babasahin na natin ang headlines ngayong umaga ng October 2, 2026. Kaya huwag na po kayong aalis, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
2: Money, money, money!
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
2: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Радіо Патрол Паліта Алла Щети. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta kayo, DZMM!
1: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, October 2, 2026. Malacañang inabisuhan ng publiko na umiwas sa panic buying ng inuming tubig. Kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila, peligroso sa kalusugan. Impeachment trial ngayong araw kinansela ng Senado. Dating Senador Antonio Trillanes IV hindi natitestigo sa impeachment trial. Seguridad laban sa mga akyat bahay sa Metro Manila mas pinaigting ng NCRPO. Pagpapaliban sa barangay at SK elections andang depensahan ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. Balita sa lalawigan, akyat bahay na nagpanggap na tauhan ng DSWD arestado sa La Union. Sa showbiz, Cyril Manabat kinilala bilang panalong aktres sa Cine Panalo Film Festival 2026. At sa sports, Pinay tennis star Alex Ayala muling nakakuha ng bronze medal sa women's singles tennis event ng Asian Games. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Remember your music.

0: sagot na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Napakinggan natin ang mga song requests, no? Green Green Grass of Home, All I Ask of You, and Only You ng Platters. Sa oras po natin, 3:42 ng umaga. Good morning sa mga gising pa rin, mga nagtatrabaho pa rin. Naghahanap ng kakwentuhan ng mga ganitong oras. Hello, hello po sa inyo. Biyernes na po mga kapamilya at kaserbisyo. Last day of the working week para sa mga pumapasok ng Monday to Friday. Pero para sa atin, magkakarinigan pa rin tayo bukas, Sabado morning. Sabi ni Martina Mana, ay Kuya Dan, ang mga nagpapangiti sa akin ay yung makakain ko yung mga favorite kong food, marinig ang mga favorite kong songs, mabasa yung mga entry at yung makulit na kape-kape-kape ni Sir Robert Mano at makausap sa call ang pamangkin ko sa Davao na si Baby Duday na 2 years old na po. Kahit nabubulol po siya, tinatawag po niya ang name ko. Kita naman ang pangalan. Si Duday. Hello, Baby Duday. Good morning sa iyo. Sabi ni Tita Lina, hindi na ako nag-request ng song dahil magaganda naman at gusto ko ang mga playlist mo ngayon. Salamat din po sa inyo. Pahabol na comment ni Miss Donna Damian, maaga ako nagising, Kuys. Kaya lang, morning prayer devotion before kita i-greet para ma-bless tayong lahat. Sabi niya, yes, Kuys Dan, mga fur babies nakaabang sa pagdating natin galing sa labas ng bahay. Gandang umaga ho sa mga may hilig din dyan sa mga fur babies. Mga pusa, mga aso, ganyan. Cute-cute din talaga nila kahit na minsan talagang ang kulit din ang kulit-kulit din minsan no? Halimbawa, itong si Doming, di ba? Si Doming yung pusa ko, tapos si Tokwa yung aso. Si Tokwa, mahilig kasi magpa-belly rub yung mataba kasi yun. Ang hilig niya magpa-belly rub, so titihaya siyang ganyan. Pagka tumihaya na yon, kasi makikita niya, dumadaan ako, tapos titihaya siya. Pag tumihaya siya, ito namang si Doming, bigla naman siyang ire-wrestling. Biglang kakagating kung saan na. Ewan ko bang kulit din ito ni Doming, kasi siguro dahil mas bata siya eh. Si Tokwa kasi ngayon ay 6 years old na, grabe. Matanda na yon sa edad ng mga aso eh. Nasa ano na yon, pag 6 years old na, nasa 40s na yun sa mga aso. 42, di ba? Tanda na nito ni Toko eh. Kaya ano na siya, yung hindi na siya masyado nakikipaglaro. Ayaw na niya nakikipaglaro na bubuisit siya kay Doming. Habang ito si Doming ay February lang to pinanganak. So talagang bagets na bagets pa. Apakakulit, no? Talagang nuknukan ng energy pag nagsusumis. Halos itumban lahat ng mga nakapatong doon sa bahay namin pagka nag-iikot sila. Ang hirap, no? Ang hirap i-balance ng... Ang cute-cute din nila minsan, pero nakakainis din sila minsan talaga. Doon talaga, doon nasusukat ang pagmamahal mo sa iyong mga pet. Pagka natatanggap mo yung nakakainis sa kanila, at saka natatanggap mo kung gaano sila ka-cute din talaga. Sabi ni Rolando Doliete, napapangiti daw siya pag naalala ang happy days. Happy days lamang palagi ang ating alalahanin para tayo lagi nakasmile. Kaya naman, salamat sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang mga kasagutan, mga nag-entry, tumawag, nakipaghuntahan kay Kuya Dan. Thank you so much. O bago tayo magyugyugan, batiin muna natin lahat ng mga nasa kalsada pa rin sa mga sandaling ito. Nagtatrabaho din, katulad ni Kuya Dan dito. Good morning po sa ating mga taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, motor taxi. Ang mga nagda-drive ng kanilang mga truck kasama ang mga pahinante kung saan man po ang punta ninyo ngayong Friday morning. Mag-iingat po tayong lahat. At dahil dyan, tutulungan ko kayong magising lalo. Para hindi inaantok sa biyahe. Narito ang awitin mula sa hotdog, Yani Batumbakal. Yugyuga na!

0: Rewind your memories. Remember your music.
1: October 2, 2026. Araw na po ng Biyernes. Good morning! Hoy, maraming salamat sa pagsama kay Kuya Dan. Mula kanina alas 12 hanggang ngayon oras po natin. 3 minuto na lamang po at alas 4 na ng umaga. Maraming salamat sa pagsama. Bukas ulit. Oo, wag kayo mawawala. Sabado morning, kasama niyo pa rin si Kuya Dan. Pero ngayon, uwi muna ako ha. Susunod na Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama si Robert Mano at Steve Ras. Tuloy-tuloy tayo. Maraming thank you. Until then, nakasama ninyo ang nag-iisang Balbas Radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Friday!

0: ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 4:02.
1: Ang balita ang bubusugin ka sa impormasyon kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Good morning! Good morning!
0: Ngayon po ay Biyernes, October 2, 2026. Narito na po mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Publiko pinaiiwas sa panic buying ng inumin tubig sa banta ng Super El Nino. Mahigit 300,000 individual apektado na ng El Nino.
3: Dagdag bawas sa presyo ng langis. Nakaamba sa susunod na linggo, malaki ang dagdag sa presyo ng LPG. Asahan din.
0: Properties ng Mr. ni VP Duterte sa Davao City at Sabal Island binusisi sa 32 araw ng impeachment trial. Dating Senador Antonio Trillanes IV hindi na tetestigo sa paglilitis.
3: Dalawang palapag na bahay sa Maynila gumuho, 5 ang sugatan.
0: Sa lalawigan, bahay sa Rizal, Nilooban, Rosario sa altar, hindi pinaligtas ng magnanakaw.
3: At sa balitang sports, Pinay Teddy Star Alex Ayala nagkasya sa bronze medal sa Asian Games.
2: Good morning!
0: Magandang madaling araw, mga kapamilya. Team Pogi tayo hanggang 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
3: Good morning, kamabilya. Happy Friday. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
2: Good morning!
0: At ngayon, sa lagay ng panahon.
1: Ula. Panahon.
0: Sa lagay ng panahon, patuloy na mararanasan sa Metro Manila ang maaraw at maalinsangang panahon. Pero malaki pa rin ang posibilidad ng pag-ulan sa hapon hanggang gabi dahil sa localized thunderstorms. Kaya huwag kalimutang magdala ng payong. Minomonitor pa rin ng PAGASA ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong mahigit 2,000 kilometro sa silangan ng Central Luzon. Hindi ito papasok sa PAR pero nakakaapekto ang buntot nito sa Mindanao at Kabisayaan.
1: Alerto serbisyo.
3: Alerto mga kaserbisyo at kapamilya. Ilang oras na mawawala ng tubig ang mga customer ng Manila Water sa ilang lugar sa Quezon City at Marikina City dahil po yan sa gagawing maintenance activity. Apektadong supply ng tubig ng mga residente ng Barangay Pasong Tamo sa Quezon City at Barangay Nangka, dyan naman sa Marikina City, mula mamayang alas 7 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw bukas. Samantala, sa kaparehong schedule, maapektuhan din ang dalawang lugar sa Antipolo sa Rizal. Sakop ng maintenance activity ang Barangay Santa Cruz at Mayamot dahil sa line meter replacement. Pinapalalahanan ng publiko na mag-imbak ng sapat na tubig habang isinasagawa ang pagsasaayos.
0: Oras natin, 4:06. Bahay gumuho sa lungsod ng Maynila, 5 ang sugatan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
4: Robert, hindi pababa sa 2 ang sugatan matapos bahagyang gumuho ang isang 2 palapag na bahay sa Sevilla Street, Barangay 272, Maynila. Bigla na lamang gumuho ang bahagi ng bahay mag-alas 9 ng gabi. Ilang nagtitinda ng samalamig ang tinamaan ng debris, kabilang ang 50 anyos na babae na natrap pero agad natulungan ng mga residente. kabilang din sa mga nasugatan ang isang 14-anyos na binatilyo at 29-anyos na babae. Ayon sa Manila DRMO, 5 ang kabuuang nasugatan. Wala namang tao sa loob ng bahay ng gumuho ito. Iniimbestigahan ngayon kung may kaugnayan sa pagbuho ang itinatayong bahay na katabi nito. Pansamantalang isinara ang bahagi ng Sevilla Street dahil sa posibilidad na mas lumala pa ang pagbuho. Nakatakad ang inspeksyonin ng Manila Engineering Department ang bahay ngayong araw. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roin Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roin Cueto.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
3: Uwapila ang Malacanang sa publiko na iwasang mag-hoard ng tubig dahil ginagawa ng gobyerno ang lahat para maiwasan ang krisis sa tubig sa banta ng Super El Nino. Nagbabala po ha si Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na posible magdulot ng artificial shortage ang pagpapanik buying ng tubig, lalo na ng bottled water na posible magpapataas ng presyo nito. Tiniyak ng palasyo na nakahanda ang gobyerno sa posibleng epekto ng nasabing El Nino at maraming programa na anila ang nakalatag para maibsan ang epekto nito. Nanawagan naman ng National Water Resources Board sa publiko na magtipid at iwasang mag-aksaya ng tubig. Binawasan na ng NWRB ang alokasyon ng tubig ng Metro Manila mula Angat Dam dahil kailangan tipirin ang tubig nito kahit tumaas ang water level dulot ng mga nakaraang bagyo at habagat. Dinadagsa ng mga may mili ang drum ang isang tindahan sa Quezon City para po magkaroon ng pag-iimbakan ng tubig. Ayon sa PAGASA, mababawasan ang pag-ulan ngayong buwan at mas itindi ang epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Samantala, isinusunod namang ilipat ang oras sa mga klase bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa epekto ng Super El Nino. Makikipaugnay ng Malacanang sa DepEd o Department of Education kaugnay ng rekomendasyon.
1: Basta AM DZMM. Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino.
0: Pinaghahandaan ng Maynila ang posibleng epekto ng Super El Nino na inaasahang makaapekto sa bansa simula ngayong buwan hanggang sa unang quarter ng 2027. Minomonitor ng Maynila ang kondisyon ng supply ng tubig at nakahanda mag-adjust ng kanilang operasyon kung kakailanganin. Gumagamit ang Maynila ng mga alternatibo at iba pang pwedeng pagkunan ng supply ng tubig. Nakalatag na rin ang mga plano ng Maynila para mabawasan ang mga naaksayang tubig sa pamamagitan ng pagsasaayos sa mga tubong may tulo, pagpapalit ng tubig at pressure management.
3: Halos 357,000 individual o halos 190,000 pamilya ang apektado na ng El Nino phenomenon sa bansa. Sinabi ni Diaz WD Assistant Secretary Irene Dumlao na mahigit 3,000 barangay sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nakakaranas ng matinding tagtuyot. Pinakamaraming apektado sa Region 2, partikular sa Cagayan at Isabela, kung saan ilang lugar ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Umabot na sa mahigit 700 milyong piso ang halaga ng tulong na naipamahagi ng DSWD sa mga apektado ng tagtuyot. Kabilang dito ang mahigit 43,000 family food packs, gayon din ang libu-libong water container, iba pang food items at non-food items. Namahagi na rin ang kagawaran ng financial assistance sa halos 70,000 beneficiaries sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Emergency Cash Transfer Program.
0: Nababahala mga magsasaka sa Occidental Mindoro na walang anihing palay sa susunod na cropping season dahil sa Super El Nino. Sa parem ng DZMM, sinabi ni Farmer Leader at Bantay Oxy Association President Gemma Tabian na matagal nang nalulugi ang mga magsasaka kahit wala pa ang El Nino. Bumagsak na anya ang kabilang ani dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Idinadaing din ng grupo ang kawalang aksyon at suporta ng gobyerno, gayon din ang pahirapang pagbebenta ng palay sa National Food Authority. Pagtitiyak naman ng Department of Social Welfare and Development na may higit 1 bilyong pisong standby funds para sa maaapektuhan ng Super El Nino gaya ng mga magsasaka at mangingisda.
3: Hindi pa rin ligtas ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila dulot ng haze mula sa forest fire sa Indonesia. Ayon sa DNR Environmental Management Bureau, bumaba sa unhealthy for sensitive groups ang hangin sa Caloocan, Mandaluyong, Navotas, Parañaque, Pasay, San Juan at Valenzuela. Peligroso ito sa kalusugan ng mga bata, senior citizen, buntis at mga individual na may iniindang respiratory illnesses. Pinapayuhan sila na iwasang lumabas ng bahay o magsuot ng face mask. Sa Maynila, pinaiiwas na lumabas ng bahay ang mga vulnerable sector, partikular ang mga may sakit dahil sa hindi ligtas na kalidad ng hangin. Buwagsak kasi ang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng lungsod base sa record ng Air Quality Monitoring Stations.
0: 4:12 na madaling araw, nakahanda na ang ilang lugar sa Metro Manila sa muling pagpapatupad ng No Contact o Non-Contact Apprehension Policy o NCAP sa Lunes, October 5. Kabilang sa mga lugar na magpapatupad ng NCAP ang San Juan, Metro Manila o ang Manila, Quezon City, Parañaque, Muntinlupa at Valenzuela. Mas palalawigin ang implementasyon ng NCAP dahil sakop na nito ang mga secondary road. Ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, presidente ng Metro Manila Council, naglagay ng mga kamera ang mga LGU sa mga secondary road at iba pang kalsada na hindi sakop ng monitoring ng MMDA. Dagdag ni Zamora, standardize ang traffic violation at multa batay sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Umaasa ang Metro Manila Council na makatutulong ang expanded na implementasyon ng NCAP para sa disiplina at kaligtasan sa kalsada, gayon din ang pagluwag ng daloy ng traffic.
3: Namumuro ang dagdag bawas sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Sa ikatlong araw ng trading sa world market, mahigit 1.50 kada litro ang ibinaba sa presyo ng diesel. Tumaas naman ang presyo ng gasolina at kerosene. Pangamba ng Jetty Petroleum, magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis sa huling dalawang araw ng trading dahil sa muling pag-igting ng tensyon sa Strait of Hormuz. Wala pa rin malinaw na kasunduang nabubuo ang Amerika at Iran para tuldukan ang digmaan sa Middle East. Samantala, kinumpirma ng Regasco ang pagtaas sa presyo ng LPG sa susunod na linggo. Una nang sinabi ng Regasco na posibleng umabot sa 15 pesos kada kilo ang pagtaas sa presyo.

0: Patrol Kelly Cordero. Kelly.
1: Ayon sa LTFRB, may mga na-monitor silang reklamo mula sa ride-hailing drivers dahil sa hindi pagpapatupad ng mga TNC ng dagdag pasahe noong Lunes. Sa bagong rate, naging 65 pesos mula 45 pesos ang base fare ng TNVS sedan, 45 pesos mula 55 pesos para sa AUV, 55 pesos mula 35 pesos para sa hatchback at 165 pesos mula 145 pesos para sa premium TNVS. Gate ng LTFRB, mga TNVS driver ang direktang naaapektuhan dahil sila ang sumasagot sa gasto sa gasolina at diesel. Dahil dito, inatasa ng mga TNC na magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o kanselahin ang kanilang accreditation. Itinakda sa October 7 ang hearing sa kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: 4:16 ng madaling araw, hinimok ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga pulis at security personnel sa Metro Manila na palakasin ang koordinasyon laban sa mga magdanakaw at iba pang krimen sa mga residential area. Kasunod ito ng naiulat na akyat bahay sa Forest Park, Makati City noong September 24 kung saan naaresto ang isang 25-anyos na suspect. Inatasan ng mga pulis na dagdagan ang pagpapatrolya sa mga subdivision at condominium. Pinayuhan naman ang mga residente na siguraduhin nakakandado ang mga pintuan at bintana at iwasan mag-post ng detalyadong travel plans sa social media.
0: Pinaghahanap ng mga pulis ang lalaking umano'y nanloob sa isang bahay sa barangay Mahabamparang sa Binangonan, Rizal. Ninakaw umano ng suspect ang dalawang folding bike, e-bike na nagkakahalaga ng 100,000 piso, mga pabango, damit, mga original na sapatos at 20,000 cash. Hindi pinatawad ng magnanakaw ang rosaryo na nasa altar sa pinasok na bahay at tinangay din ito. Ginamit pa umano ng kawatan ng e-bike bilang getaway vehicle. Patuloy ang follow-up operation ng Binangonan Police para matukoy at mahuli ang suspek habang pinaigting ang seguridad sa lugar.
3: Ibang nagpakilalang tauhan at DSWD arestado sa pagdanakaw dyan sa La Union. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula La Union, April Rafales. April.
4: Naaresto ng pulisya ang limang itinuturong suspect sa isang robbery sa Barangay Akaw, Bawang, La Union matapos ang follow-up operation sa Barangay Turak, San Carlos City nitong Martes. Natuntun umano ng mga otoridad ang grupo matapos ang serye ng follow-up investigation kaugnay ng robbery na naganap sa Barangay Akaw noong gabi ng Lunes. Narecover sa lugar ang sinasabing getaway vehicle, isang caliber 45 na baril at ilang personal na gamit na iniulat na kabilang sa mga ninakaw umano ng grupo. Pinangunahan ng Bawang Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng La Union Police Provincial Office ang operasyon katuwang ang San Carlos City Police Station, Basista at Malasiki Municipal Police Stations at Intelligence Unit ng Pangasinan Police Provincial Office. Batay sa paunang investigasyon, pinasok at hinalughog umano ng mga sospek ang isang bahay sa Bawang matapos magpanggap bilang mga empleyado ng DSWD. Ayon sa pulisya, sinakal at itinulak umano ng mga sospek ang biktima sa isang upuan bago halugugin ang bahay at kunin ang ilang mahalagang gamit na tinatayang nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Pinagbantaan din umano ng mga sospek ang biktima na papatayin. Inihahanda na ang mga kaukulang kaso laban sa mga sospek at inaalam na kung may iba pa silang kinasasangkutang krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
3: Maraming salamat, April Rafales.
0: Pasintabi po sa maselang balitang ito. Natagpo ang patay at naagnas ang katawan ng 83-anyos na ginang at anak nitong edad 53 sa loob ng kanilang bahay sa barangay Bagbag, Novaliches sa Quezon City. Nadiskubre ang bangkay ng mag-ina dahil sa masangsang na amoy na nagbumula sa kanilang bahay. Ipinagbigay alam ito sa barangay at mga pulis. Pinuntahan ng bahay, kinatok pero walang sumasagot. Sinilip nila ang bahay at nakita ang halos nakahubad na bangkay ng mag-ina na halos naaagnas na at pinaniniwala ang ilang araw ng patay. Inaalam pa ang sanhi ng pagkamatay.

0: Inang mag ina.
1: Sa Cagayan, patay ang magkapatid na senior citizen sa paranaksak ng kanilang pamangkin sa loob ng bahay sa Apari. Sa investigasyon, naggalit ang sospek sa mga biktima matapos siyang pagbintangang magnanakaw at pinagsasaksak ang mga ito gamit ang itak. Sumuko sa mga pulis ang sospek na umamin sa krimen na nagawa dahil umano sa kalasingan. Nakakulong ng sospek na naharap sa reklamong 2 counts of murder. Ay, ang oras po natin, alas 4:20 na po na madaling araw.
0: Dahil Friday na, ipadala na ang inyong mga pa-shoutout, ipadala na ninyo yung mga pinagigising ninyo ha, at pinababati ninyo ng happy birthday sa ating Viber number na 0919-278-3000. Oh, alam nyo na yan, matik na yan bago matapos ang ating program mamaya ha. Kaya tuloy-tuloy po kayo sa pakikinig. Gaya ni Sir Florencio Texon, dyan sa Kandaba, Pampanga, magandang umaga po. Abangan nyo sa aming pagbabalik. Petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng Senate session noong June 3, ibinasura ng Korte Suprema.
1: At Bagyo, Bondok Road sa Mountain Province, sarado sa trapiko dahil sa landslide. Yan ang iba mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita, alas 4.
1: Kape-kape!
0: Yun, pengi nga kape.
2: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Steve Rez, Robert Manosa, Radio Patrol Balita, alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money!
2: Eto na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
3: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Steve Rez, Robert Manosa, Radio Patrol Balita, alas 4. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Rez, Robert Mano, Radio Patrol.
1: Hoy, kilos gising bangon ng oras, 4:24 na po na madaling araw.
0: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Publiko pinaiiwas sa panic buying ng inumin tubig sa banta ng Super El Nino. May 30,000 individual apektado na ng El Nino.
1: Dagdag bawas sa presyo ng langis, nakaambas sa susunod na linggo. Malaki ang dagdag sa presyo ng LPG, asahan din.
0: Properties ng Mr. ni VP Duterte sa Davao City at Sabal Island, binusisi sa 32 araw ng impeachment trial. Dating Senador Antonio Trillanes IV, hindi na tetestigo sa paglilitis.
1: At 2 palapag na bahay sa Maynila, gumuho, 5 ang sugatan.
0: At sa oras po na 4:25.
4: Panahon.
0: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Magiging mainit ba? O may pag-ulan ba? Lalo sa gabi o hapon? Malalaman po natin yan mula kay Bilibining Lian Loreto mula sa Pag-asa. Good morning, ma'am.
5: Good morning po, Sir Steven, Sir Robert, at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Binabantayan pa rin po natin itong bagyong Choy 1 at ito pa rin ay nasa labas ng ating area of responsibility. Naging severe tropical storm po ito kagabi at yung trough lamang naman po nito o yung extension yung maaaring magdala ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Dahil itong bagyong Choy 1 ay hindi naman po papasok ng par de derecho lamang patungo sa May Japan area. Ito po yung huling namataan sa layong 2,400 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon nga po yung trough nito, magdadala po ng mga makulimlim na panahon sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island region, maging sa Central Visayas. But for the other parts naman po ng ating bansa, tabi ng Metro Manila, magiging mainit naman po at malinsangan, especially ngayong umaga hanggang tanghali. And then possible lang yung mga panandali ang buhos ng ulan sa hapon hanggang sa gabi. Wala din po tayong nakataas na anumang gale warning. Yan lang mo po latest mula dito sa Pag-asa, Lian Loreto. Magandang umaga.
0: Thank you, Ma'am Lian. Magandang umaga po.
4: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: Sa ating pong Ulat Kalusugan, maaaring makatulong ang o maaaring makatulong sa pagpapababa ng blood pressure, ang cardio at strength training exercises. Lumabas sa pag-aaral na nakatulong sa pagpapababa ng blood pressure ang circuit training o pinagsamang cardio at strength training exercise. Kabilang po dito ang walking, biking at weightlifting. Mga natulong umano ang pagsasama ng 2 uri ng exercise dahil may sariling benepisyo sa blood pressure ang cardio at strength training. Pero binigyan din ang mananaliksik na kailangan pa ng karagdagang dekalidad na pag-aaral para mas makumpirma ang mga resulta. Para sa may sakit sa puso o sa mga hindi regular na nag-exercise, hindi na rekomenda magsimula ng dahan-dahan at kumonsulta muna sa doktor bago sumubok ng bagong ehersisyo. At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Friday morning.
0: Oras natin, 4:27.
4: DZMM! Alerto! Alerto! Salindo! Alerto! Salindo!
0: Nianig na magnitude 4.0 na lindol ang Mamburao, Occidental Mindoro, alas 10:41 kagabi. Tectonical lindol na namataan sa epicenter sa layong 24 kilometers sa southwest ng Mamburao na may lalim na 33 kilometers. Naramdaman ng intensity 3 na lindol sa Mamburao, intensity 2 sa Calapan City sa Oriental Mindoro habang intensity 1 sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro.
1: Sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong at pribadong paaralan sa Palimbang Sultan Kudarat matapos tumama ang magnitude 4.9 na lindol. Ayon sa FIVOX, naganap ang lindol badang alauna ng hapon sa bayan ng Palimbang na may lalim na 10 kilometro. Iniutos ng pamahalang lokal ang suspension ng klase dahil sa posibleng pinsala sa mga gusali at posibleng aftershocks. Patuloy naman ang pagsusuri ng mga otoridad sa kalagayan ng struktura ng mga paaralan para matiyak ang kaligtasan.
0: Nianig din na magnitude 4.5 na lindol ang Solsona sa Ilocos Norte pasado alas 2:40 ng hapon kahapon. Ayon po sa PIVOX, may lalim itong 10 kilometro at naramdaman sa ilang bahagi ng Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Na itala ang intensity 2 sa Batac City, Ilocos Norte at Sinait sa Ilocos Sur habang intensity 1 naman sa Banged Abra, sa Bacara at San Nicolás sa Ilocos Norte. Wala namang inaasang aftershocks at wala rin na italang pinsala o nasugatan dahil sa lindol.
1: Sa Mountain Province, Baguio Bontoc Road, sarado sa mga motorista dahil sa pagguho ng lupa. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Mountain Province at ito Cesar Galassi. Cesar.
6: Sarado pansamantala sa lahat ng uri ng sasakyan ang bahagi ng Baguio Bontoc Road sa Amlosong, Bontoc Ili, Bontoc Mountain Province dahil sa pagguho ng lupa kahapon ng hapon na Huwebes. Ayon sa Bontoc Police Station, wala namang naiulat na nasaktan sa naganap na slope erosion. Posibleng dulot ng malakas na ulan na naranasan sa lugar ang pagguho ng lupa. Kasalukuyan namang isinasagawa ang clearing operations upang maalis ang gumuhong lupa at muling mabuksan ang kalsada sa mga motorista. Pinapayuhan ng mga biyahero na ipagpaliban muna ang mga hindi mahalagang biyahe na daraan sa nasabing kalsada hanggang sa matapos ang cleaning ops. Hinihikayat din ang publiko na i-monitor ang sitwasyon sa nasabing kalsada bago bumiyahe. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Iniharap ng House Prosecutors bilang testigo ang Register of Deeds ng Davao City at Island Garden City of Samal sa Igacos sa 32 araw ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Isinalang sa witness stand sina Davao City Register of Deeds Attorney Cathy Florence Baldonado at Acting Register of Deeds ng Igacos na si Attorney Marco Pineda. Nais ng prosecution panel na patunayang hindi idineklara sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente ang dalawang properties na binili ng mister nitong si Attorney Manasseh Scarpio. Kabilang dito ang property sa Barangay Matina sa Davao City na nakapangalan sa mister na si sa mister ni VP Duterte. Sa cross-examination, iginiit naman ang defense team na tugma sa SALN ni VP Duterte ang mga land purchase ng kanyang mister. Ipinakita ng depensa na tugma sa tax declaration noong August 2024 ang 6 milyong lote sa transfer certificate of title sa property na idineklara sa SALN sa Barangay 74A sa Matina sa Davao City. Taliwas ito sa sinabi ni Baldonado na hindi parehas ang halaga at lokasyon ng idineklarang property sa SALN ni VP Sara. Kinontra rin ang depensa ang testimonya ni Pineda na hindi tugma sa SALN ng pangalawang pangulo ang 3 milyong pisong halaga ng lupa sa Igacos na nakadeklara sa SALN. Ipinakita ni Defense Counsel Lyndon Bakel ang tax declaration ng property ni Carpio na sa San Isidro, Kaputian sa Samal na may parehas na property identification sa 3 milyong lote sa Barangay Matanos, Kaputian. Sinabi rin ng dalawa na wala silang alam sa nilalaman ng SALN ni Duterte at hindi rin sila o hindi rin nila makukumpirma kung ang mga idineklarang ari-arian sa SALN ay pareho sa hawak nilang listahan.
1: Nagkasagutan ng defense lawyers at House prosecutors kaugnay ng pagtistigo ng opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May kaugnayan ng pagtistigo ng AMLAC official sa muna 6.77 billion pesos na transaksyon ng Vice Presidente at Mr. Ito si Attorney Manasseh Scarpio. Hiniling ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison sa impeachment court na mabigyan sila ng sapat na panahon para mapag-aralan ang mga dokumento mula sa AMLAC. Pero Giti House Prosecutor Akbayan Party List Representative Chel Jokno, hindi na bago ang mga naturang dokumento at Setyembre pa niya ay may hawak ng kopya ang defense panel. Sabi naman ng depensa na marami pa silang dapat busisiin at nababala na posibleng malabag ang confidentiality ng mga anti-money laundering law kapag ipresenta sa impeachment court at ang bank at transaction records ni VP Duterte. Pero kinontra ng House Prosecutor sa atilang Senator Judge ang pahayag ni Sison. Pinagbigyan ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cudero ang hiling ng defense panel at dinakda sa Lunes ang pagtistigo ng opisyal ng AMLAC dahil dito kinansila ang impeachment trial ngayong araw at itutuloy ito sa Lunes, October 5.
0: Hindi na tetestigo si dating Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iaharap sana ng House Prosecutor sa witness stand si Trillanes bilang testigo sa ikalawang article of impeachment o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni VP Duterte. Kinumpirma ni Lead House Prosecutor Batangas Congresswoman Gervil Luistro na mismong si Trillanes ang humiling sa prosecution na tanggalin siya sa listahan ng mga testigo. Sa isang pahayag, sinabi ni Trillanes na hiniling niya sa prosekusyon na tanggalin siya bilang testigo para mapawi ang pressure sa mga taga-usig. Magpapapreskon ngayong araw si Trillanes kung saan ilalabas ng dating senador at mga ipipresenta sana sa impeachment court.
1: 98% truthful ang aligasyon ng nagpakilalang dating tauhan ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Ito ang iginit ni Interior Secretary John Vicrimulya matapos dalawang beses sumalang sa NBI lie detector test si Gracioso na sinasabi na katid ng mali-malit ang pera sa pamilya Duterte. Hinimok na ribula si dating Speaker Velasco at asawa nito na umuwi ng Pilipinas para bigyang linaw na ang aligasyon ni Gracioso. Bagamat hindi admissible o tinatanggap sa korte, hinamon din ang kalihim ang mag-asawang Velasco na isang buwan ang nasa Japan na sumalang din sa lie detector test. Nauna nang tinangkin ang kampo ni Velasco ang alegasyon, gayon din si Vice President Sara Duterte na iginit na hindi nila kilala si Gracioso.
0: 436. Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng Senate session noong Hunyo at 3. Matatandang idirektarang bakante ang mga pwesto sa Senado maliban ang pwesto ni dating Senate President Alan Peter Cayetano nang lumutang sa plenaryo si Senator Francis Escudero at makakuha ng quorum ng 12 senador bilang bagong mayorya. Iniluklok bilang Senate President pro tempore na si Senator Sherwin Gatchalian na nooy naging acting Senate President. Base sa desisyon ng Supreme Court, ibinasura ang inihaing petition for certiorari dahil bigo ang mga petitioner na patunayang umabuso sa kapangyarihan ang mga senador na nagsagawa ng session noong June 3. Giit ng kataas-taasang hukuman na naaayon ito sa mga facts, batas at applicable jurisprudence. Nirerespeto ni Senate President Sherwin Gatchalian ang desisyon ng Korte Suprema na anya'y tugma sa kanilang paniniwala na wala silang nilabag sa batas na mag-convene at mag-session noong June 3.
1: Inaprubahan ng Court of Appeals ang pag-freeze sa mga account at virtual wallet ng isang mababatas na iniuugnay sa manumalyang flood control projects. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, sakop ng freeze order ang halos 70 bank account, 4 investment account, insurance policy at 25 virtual wallet. Konektado umano ang mga naka-freeze na account sa isang mababatas, korporasyon at ilang associates. Nadiskubre kasi ng mga investigador na hindi tugma ang kanilang nakikita o kinikita para sa laki ng kanilang investment sa mga negosyo. Pinadaanan nila mga pera sa mga corporations, bank accounts, money service at virtual asset para hindi umano mabisto ang money trail. Oras 4:38 ng madaling araw.
0: Abangan niyo po sa aming muling pagbabalik. Pagrepaso ng DOJ sa hiling na extradition kay Apollo Quiboloy, malapit nang matapos.
1: At Chinese research vessel sa Batanes, itinapoy ng Philippine Coast Guard. Mga detalye sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
4: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga lumalaban ng batas,
7: public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course, pero tempted ka na ba sa new civil code?
2: Batas ang inyong magiging lakas.
8: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
2: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
9: Attorney, mayroon akong nabili na dossier.
8: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pambabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
2: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin niyan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Rastsyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
1: Oras 4:41 ng madaling araw.
0: Balik po tayo sa mga balita. Handang depensahan ng Office of the Solicitor General ang batas na nagpapaliban sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Kasunod ito ng utos ng Korte Suprema na magkomento ang COMELEC, Kongreso at Office of the President sa petisyong inihain ng election lawyer na si Robulo Macalintal na kumukwestiyon sa naturang batas. Igriit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kumpiyansa ang pamahalaang madedepensahan ng Solicitor General ang batas na naglilipat ng barangay at SK elections sa November 13, 2028 mula November 2 ngayong taon. Nakasaad din sa batas na magiging 5 taon din ang termino ng barangay at SK officials mula sa kasalukuyang 4 na taon. Sa kabila nito, tiniyak naman na Malacanang natatalima ang pamahalaan anuman ang maging desisyon ng Supreme Court. Sa ngayon, hinihintay pa ng Solicitor General ang kopya ng petisyon.
1: Sa ibang balita naman, nasa final stage na ang Department of Justice sa pagsusuri sa hilig na extradition ng Amerika kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na inaasahang matatapos sa susunod na linggo ang pagrepaso sa mga dokumento tsaka iyaan sa korte petition for extradition kay Quiboloy. Hindi naman matiyak ng DOJ kung may dadala sa Amerika si Quiboloy bago matapos ang taon, pero kumpiyansang kakatigan ng korte ang iyaing petisyon. Naharap si Quiboloy at ilang membro ng KOJC ng kasong sex trafficking at bulk cash smuggling sa Amerika. Dito naman sa Pilipinas, nakakulong at naharap si Quiboloy at sa mga kapwa kasado nito sa mga kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na walang piyansa.
0: Tuloy ang crackdown ng mga pulis sa grupong True Brown Style o TBS sa kabila ng pagtanggi nito na sangkot ang kanilang mga miyembro sa krimen. Nakatanggap ng impormasyon si DILG Secretary John Vic Rebulla na nagre-recruit ng mga minor de edad ang TBS na hinahasa umano sa mga gawaing kriminal. Tinawag ni Rebulla na papogi ang pahayag ng grupo at sinabing hindi sapat ang paggawa ng mabuti upang mabura ang iba pang umano'y paglamag. Handa si Rebulla na makipagdialogo sa grupo kung titigil ang mga ito sa mga illegal na gawain. Depensa naman ng TBS, hindi lahat ng gumagamit ng pangalan ng kanilang grupo ay sangkot sa krimen. May mga miyembro umano ang TBS na mga professional, manggagawa, magulang, negosyante at iba pang ordinaryong mamamayang sumusunod sa batas.
1: Itinapoy ng barko ng Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel na Jiajai K-7 sa dagat sa Itbayat, Batanes. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, pinaghihinala ang nagsasagawa ito ng hindi otorisadong marine scientific research sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Namataan ang barko 37 nautical miles, hilagang kanluran ng Itbayat noong September 28. Hinarang at sinundan ito ng BRP 3 sa Magbanwa bago sumunod ang isang barko ng China Coast Guard. Kinikwestiyon din ng PCG ang posibleng datos na kinukolekta ng barko kabilang ang impormasyon sa mga undersea cable corridor sa Luzon Strait.
0: Sa Batangas naman, sugatan ang dalawang tripulante matapos masunog ang isang motor tanker sa Calacas City. Sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa engine room ng barkong MTKR Gindara na may kargang molasses o pulot tubo. Nailigtas ng Coast Guard ng BFP at BFP ang 22 sakay hamang nagpapagaling pa ang 20 nasugatan. Naapula na ang apoy pero may makakapal pa rin ng usok na lumalabas mula sa bridge ng barko.
1: Sa Cavite naman, itinanggi ng Dasmariñas City Police Station ang mga kumakalat na ulat o ulat online tungkol sa umunay mass shooting sa Dasmariñas City. Sa isinagawang investigasyon at verifikasyon, walang naitalang insidente ang pulisya. Samantala, kinumpirma ng otoridad ang diskubreng bangkay sa loob ng nakaparadang sasakyan malapit sa De La Salle Medical and Health Sciences Institute sa barangay Burol, Maine. Iginit naman ng pulisya na wala itong direktang ugnayan sa muling napaulat na mass shooting. Paalala sa publiko na iwasan magbahagi o mag-repost ng mga hindi beripikadong impormasyon na maaaring magdulot ng pangamba at kalituhan.
0: Sinuspinde ng Mapua Malayan Colleges Laguna ang on-site classes kahapon bilang pag-iingat dahil sa naiulat na security concern. Inilipat na muna sa online ang klase sa Mapua Malayan Colleges. Nakikipagtulungan ang administrasyon ng paaralan sa mga otoridad at emergency personnel sa isinasagawang investigasyon.
1: Sa Zamboanga City, Calabozo, ang isang pulis na sinampaan ng patong-patong na kasong rape. Dinampot ng kanyang mga kabaro ang suspect sa bisa ng Ward of Arrest na inilabas ng Dapitan City Regional Trial Court. Sinampaan ang suspect ng 3 counts of rape kabilang ang panghahalay umano sa isang minor de edad. Walang inirekomend ang piyansa para sa pansamantalang paglaya ng salarin.
0: Sa Batangas, dalawang drug pusher ang naaresto ng mga pulis sa magkahiwalay na buy-bus operation sa Bayan Puyan ng Bawan. Unang naaresto ang isang suspect na si alias Glad na nahulihan ng halos 800,000 pisong halaga ng shabu. Makalipas naman ng ilang oras, natiklo ng mga pulis ang isa pang suspect na nahulihan naman ng mahigit 300,000 piso ng illegal na droga. Sinampahan ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect.
1: Nagsuntukan ang dalawang grupo ng kabataan sa barangay Karsadang Bago 2, Imus, Cavite. Sinasabi nagsimula ang gulo sa pagsuntukan ng dalawang binatilyo bago sumali ang ilan pang kabataan na pag-alamang galing sa isang birthday party ng dalawang grupo. Pito ang itinuturing na ng bugbog habang dalawa ang biktima. Wala namang naiulat na malubang nasugatan. Ipinatatawag na ng barangay mga magulang at guardian ng mga sangkot habang patuloy na pinaiigting ang seguridad sa lugar.
0: Yan ang sinasabi ko, partner, eh. Sabay-sabay kayong magkakasayahan kapag naka may tama na. Diba na, wala ka nang nakikilala.
1: Lasheng kung ano, na, lasheng.
0: Pag nalasheng ka na, ang paningin mo dun sa una mong kasama, sa kaibigan mo, kaaway na. Kaya susuntukin mo.
1: Konting sagi lang, partner. Wala na, Rambo.
0: Dahil
1: na
0: sinuntok, syempre gaganti na yung iba niyong mga kasama. Bakit mo sinuntok si ano? Magkakasama tayo.
1: Alam mo sino kawa dyan?
0: Yung host,
1: yung my birthday, di ba? Imbis ang masaya.
0: Nasira. Wag po ganyan. Kapag umiinom po kayo,
1: wag sa tiyan lang diretso.
0: Oo, wag ilalagay sa ulo. At dapat, kontrolado ninyo mga bagets, mga kids, hindi naman kids, no? Mga bata, kabataan daw eh. Yung alak, hindi yung habang may nakikita ka sa lamesa, toma ka ng toma, tapos yung pangalan mo, hindi yung masabi. Ay, sinasabi ko sa inyo ha.
1: Naku, mamaya, Biyernes
0: may palo kayo. Ito na tayo. Oras natin, 4:48. Abangan nyo po, sabi muling pagbabalik, death row convict nakaligtas sa lethal injection sa Amerika.
1: At sa sports, Philippine Taekwondo team nanalo ng isang silver at isang bronze medal sa Asian Games. Yan at iba mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 4.
1: Pinos Gising Bangon.
4: Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatahatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Gumising ka na! Bakit? 4:52 na ng madaling araw.
1: Ha?
2: Sa mga kapamilya at mga kaserbisyo po natin, hindi ito masasakot sa rumble, partner.
0: Oo, mabait yan.
2: Mabait to. Kahit lasingin mo to, mabait to. Alamin po, ay dahil first Friday, partner, ay alamin po natin yung sitwasyon sa inaasahang dagsak ng mga deboto sa National Shrine and Minor Basilica of Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila. Naroon po si Radyo Patrol Roen Cueto. Roen,
3: Happy Quiapo Day at Happy Friday, Steve at Robert. Mala blockbuster nga o nag-uumapaw ang mga deboto dito sa unang misa ng First Friday Mass ngayong araw na dito sa Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno. Puno ang simbahan at marami ring deboto ang maaga pa lang ay dumayo na para makadalo ng unang misa. Dahil dyan, pansamantala nga sinaraduhan ang entrance ng simbahan, kaya yung mga debotong umahabol sa misa kanina ay sa labas na lamang o dito mismo sa may Plaza Miranda. Napansin natin kanina, Robert at Steve, na may ilang mga deboto na nagdala ng sariling upuan. Patunay lamang yan na talagang pinaghahandaan nila ang kanilang pagpunta dito sa Quiapo. Robert at Steve, habang hinihintay nga unang misa, ay nakapanayam natin ang ilang deboto na sinasabi nila nga naging bahagi na ng kanilang buhay ang pagdalo tuwing First Friday Mass. Para sa kanila, hindi lang ito basta tradisyon, isa itong gawain na patuloy nila nga nilalaanan bilang pagpapakita ng kanilang pananampataya sa poong Jesus Nazareno. Robert at Steve, kanina nasaksihan din natin ang pagsakay ng isang replika ng poong Jesus Nazareno na tinatawag ng mga deboto dito na dayo o bisita. Dadalhin ng replika sa isang simbahan sa Pililla, Rizal at mananatili roon ng isang linggo bago muling ibalik dito sa Quiapo. Samantala, ngayon, kakatapos nga lang ng misa ng unang misa dito sa Quiapo, unti-unti nang nagdi-disperse o naglalabasan yung mga deboto dito sa loob ng simbahan at agad naman niya susundan ng alas 5 na misa. At sa ngayon, Robert, at dito nga sa Quezon Boulevard sa southbound ay medyo mabagal yung daloy ng traffic dahil nga sa mga nakaparadang sasakyan dito sa Quezon Boulevard, kung saan dito kasi nakaparada yung ilang mga sasakyan ng ating mga deboto, kaya dalawang linya lamang yung bukas. Pero sa northbound lane naman ay banayad ang daloy ng trafiko. Sa lagay naman ng panahon dito ay talagang pinagpala tayo dahil wala naman tayong nararanasang pag-ulan dito, Robert at Steve.
2: Ay talagang pinagpapala tayo pag ganyan, Brother Roen. Nakasimba ka na ba at nakahingi ka na ba ng tawad kay Poong Nazareno, Roen?
3: Oh, Robert, na talagang pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga nagawang kasalanan at talagang humihingi ako ng gabay at sana gabayan para tayo ni Poong Jesus Nazareno.
2: Yeah, tama yan. Very good dyan. At syempre, itadamay mo rin kami sa dasal mo dyan.
3: Oo,
2: ha?
3: Naman.
2: Wag lang ikaw. Ha? Maraming salamat, Roen!
3: Maraming salamat, Robert at Steve. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roen Cueto.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta. Mga balita sa labas ng bansa.
5: Sa labas ng bansa, sinuspend din ang State of Tennessee Government ng isang taon ang pagbitay sa mga death row convicts sa naturang estado. Ito matapos makaligtas ang death row convict na si Krista Pike sa kabila ng dalawang beses na turukan ng lethal injection. Isinugod sa paggamutan si Pike matapos hilingin ng kanyang legal team na ipagpaliban ang pagbitay. Nawala ng malay pero may tibok pa ang puso at naghihilik pa si Pike matapos turukan ng dalawang dose ng pentobarbital. 19 anyos si Pike na katulang mabitay noong 1996 sa kasong murder. Sa Amerika pa rin, dalawa ang patay at dalawa ang kritikal sa paggamutan matapos bumagsak ang American helicopter sa Los Angeles, California. Patuloy ang paghahanap sa isang sakay ng chopper na nawawala. Inaalam pa sa ng pagbagsak ng helicopter ilang minuto matapos mag-take off.
4: Balita!
2: Ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga. Erica Balmes? Erica?
6: Anong latest?
7: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Panalong aktres si Cyril Manabat sa Cine Panalo Film Festival 2026. Ginilala ang kapamilya star sa natatanging pagganap nito sa pelikulang Stuck on You. Hakot award naman ang pelikulang Mono no Aware, kabilang sa mga nasungkit na parangal nito, ang pinakapanalong mahabang pelikula at panalo sa International Jury Award. Panalong direktor naman ang direktor ng pelikula na si B.C. Amparado, habang panalong aktor awardee si Juan Carlos. Sa iba pa nating chika sa umaga, kinilala ng Film Development Council of the Philippines ang mga pelikula at artista na nag-ambag sa pag-unlad ng industriya ng pelikulang Pilipino. Kabilang dito ang aktor na si Ruby Ruiz para sa Phil Ossie film na First Light. Kayin din si Joribel Agoto na bida sa pelikulang Filipiniana. Kinilala din ang mga iconic film gaya ng Itim na pinagbidahan ni Charo Santos at National Artist Nora Honor para sa pelikulang Minsay Isang Gamugamo. Ginawara naman ang Lifetime Achievement Award sina Tito Valiente, Hilda Coronel at Viva Entertainment founder Vic Del Rosario. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
2: Thank you, Erica!
4: Sports Balita!
5: Kuha tayo ng Sports Balita.
2: Kanino?
5: Mula kay Big Man at Snowman ng DZMM, Alfred Daldelfred. Good morning!
1: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, nakakuha ng karagdagang 2 silver at 2 bronze medal ang Pilipinas sa 28 Asian Games sa Japan. Nasungkit ni Amaya Kawangko ang silver medal sa women's compound individual event ng archery matapos pumangalawa sa nakalabang Indonesia. Nakasilver rin ang 18-anyos na si Juliana Maika Candelaria sa women's individual pumse event ng taekwondo. Nakasungkit naman ang bronze medal si Juice Yape sa men's individual pumse event. Sa tennis, muling nakakuha ng bronze medal si Pinay tennis star Alex Iala sa women's single event. Natalo si Iala sa nakaharap na Chinese semifinals sa score na 2-1. Nakakuha na po ang Pilipinas ng 3 gold, 5 silver at 14 na bronze medal sa 28th Asian Games.
6: At yan
1: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
5: Thank you, Alfred Dalde.
2: Oras natin, 4:59. Magandang morning kay Tita Amanda Reyes, kay Tita Villanueva, Ronald Bolivar Almeria, Tita Fe Santilla, Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sempio, at Sir Florencio Texon, Maya Paabak,
5: Romeo Valdrama, Professor Gabby Lopez, Danica Jane Handayan, Juna Blau, Sir Zosimo Gasmin, Tita Nona Damian, Tita Lina Ho. Magandang morning po sa inyong lahat.
2: Good morning din kay Kuyang Louis Basco, Socorri Durice, Raymond Ferraren, at ganoon din kay Nandi Ison, Alvin Capocian, Mark Anthony Pedemonte, at Mary Jane Advincula. And since, good morning!
6: Good morning!
2: At syempre, habol ko lang sorry si Sarah C, si Maggie, si Tita Lina Ho, Lorena Pascual, LC Balyol Florentine, Alex Faustino, Romeo Valderrama, at Luis Cruz. It's me, Wilotsky. Good morning, Tita Nona Damian. Good morning! Santos Tapit, Aris De Castro, Bong Abad, Flor Ofelia Ruiz, Emma Isleta Cardinal, at Marilu Igos. Oras eksakto, 5 o'clock. Kaya naman,
5: susunod na ang pasada balita kasama sina Datu Johnson Manabat
2: at Christian, your source, Yosores. Bye! 5 o'clock.
5: Happy weekend!
2: Oh, go na!
5: Yeah.
4: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.

0: Oras! 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: Happy Friday!
1: Yay!
0: Biyernes na ho tayo ngayon ha, October 2, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan. Hanggang alas 6 po ng umaga, ito ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
1: Bango na! Gising na! Biyernes na! Ako po si Christian Yusores.
0: At sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon,
2: sa ulo ng mga nagbabagang balita!
0: Bagyong nasa labas ng PAR, patuloy na binabantayan. Panahon ng habagat o tag-ulan, posibleng matapos na ngayong unang linggo ng Oktubre.
1: Pamahalaan, naghahanda na sa epekto ng Super El Nino, pero publiko, hinimok na huwag mag-imbak ng inuming tubig.
0: Presyo ng LPG, tataas sa susunod na linggo. Dagdag bawas naman sa presyo ng produktong petrolyo, posible ring ipatupad.
1: Ilang ari-arian ni Vice President Sara Duterte binusisi sa impeachment trial. Dating Senador Antonio Trillanes hindi na ipipresenta bilang testigo.
0: Sa atin namang Metro Pasada, 5 sugatan sa gumuhong bahay sa Maynila.
2: TTZMM Numero 1 sa Faksyon.
0: Maganda-maganda umaga muli Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panighukay ng mundo nanonood. Ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Malabat.
1: Happy Friday! Happy weekend! Ako po si Christian Yusores.
0: Sa detalye na ating mga balita,
2: TTZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Lagay po muna tayo ng panahon. Lumakas bilang severe tropical storm ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 2,590 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot ng 95 kilometers per hour at pagbugsong 115 kilometers per hour. Hindi inaasahang papasok ng parang bagyo pero posibleng umabot ang buntot sa silangang bahagi ng bansa. Ayon po sa PAGASA, posibleng magtapos ang southwest monsoon o ang habagat ngayong unang linggo ng Oktubre. Ibig sabihin, magtatapos na ang panahon ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang latest mula mismo sa PAGASA. Nasa linya natin si Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lee, magandang morning!
3: Good morning po, Sir Johnson and Sir Christian at sila ng ating mga tigos. Bye-bye! Patuloy pa rin natin minomonitor itong bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility, severe tropical storm na may international name na Choy 1. Sa ngayon po, huli itong namataan, may 2,400 kilometers silangan ng Northern Luzon at hindi pa rin natin ito nakikita na papasok ng PAR at hindi din direktang makakapekto sa ating bansa. Ngunit yung trough po nito o yung extension ng mga kaulapan nitong bagyo ay patuloy pa rin pong nakakapekto sa Visayas at Mindanao. Possible yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa kabuuan ng Mindanao sa Western Visayas, Negros Island Region maging sa Central Visayas. But other parts ng ating bansa ay makakaranas naman po ng mas mainit na temperatura at posible naman yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. At yung ganito pong weather scenario ay magpapatuloy po over the weekend. Sa ngayon, wala din po tayong nakataas na gale warning. At tama po, nakikita na nga po natin yung signals na maaaring magtapos na itong rainy season natin o yung habagat season at possible po ito ngayong unang linggo ng Oktubre. At after naman po nun ay papasok na tayo sa transition period patungo sa amihan season. Sa transition period po maaaring makaranas pa rin naman po ng mga pag-ulan yung ating mga kababayan naman dito sa eastern section ng ating bansa. Pero tama po, bawas po yung ating mga pag-ulan na dito sa kandurang bahagi naman po ng Pilipinas. Yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Pero ang epekto ng El Nino, kailan natin mas mararamdaman, lalo yung mga kababayan natin sa mga probinsya?
3: Well, sa ngayon po, nararamdaman na po natin yung epekto ng El Nino, no? So, nasa strong El Nino category na po tayo and possible nga po mas lumakas pa itong El Nino sa susunod pa na mga buwan. Maaring maging severe or maaring maging very strong pa or yung mas tinatawag na Super El Nino nga. At dahil pa tungo na nga po tayo dun sa amihan season, so drier season na po itong amihan, so possible yung El Nino ay mas maging or kumbaga mas magiging drier pa kesa sa normal yung mararanasan natin. So bawas yung mga pag-ulan, mas matataas din po kesa sa normal yung ating temperatura. And yung ganitong scenario po ay magpapatuloy pa hanggang sa first half ng 2027. So hanggang warm dry season natin, may very strong El Nino pa rin po tayo, no? And ang implication nun ay possible po yung mga dry conditions, mga dry spell, and also yung drought events. So ito po ay may malaking impact sa ating actually lahat ng sectors, no, ay may impact po ito, but more likely sa sector ng agriculture talaga ang pinaka malaking impact nito dito. Alright. Sa Pilipinas.
0: Ma'am Lian, maraming salamat and happy weekend.
3: Maraming salamat, happy weekend po sa
0: lahat. Thank you si Ma'am Lian Loreto po ng Pag-asa.
2: Pasada balita. Panahon.
1: Sa iba pang mga balita, sa oras na 5:08, pinaghahandaan na ng pamahalaan ang inaasahang epekto ng Super El Nino. Tinatayang mararamdaman ng Super El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Ayon sa National Water Resources Board, nakatulong ang pag-ulang dulot ng habagat at nagdaang bagyo para mapataas ang tubig sa mga dam. Pero iginiit ni NWRB Executive Director Sevilla David Jr. na hindi dapat maging kampante at kailangang magtipid sa tubig. Umapila din ang ahensya sa mga water concessionaire na tiyaking walang tagas ang mga linya ng tubig. Nauna nang binawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa Angat Dam, gayon din ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon. Kahapon, bumaba sa 208.64 meters ang tubig sa Angat Dam mula sa 208.72 meters noong Miyerkules. Pinaalalahan na naman ng Malacañang ang publikong huwag magpanik at mag-hoard o mag-imbak ng inumin tubig. Kasunod ito ng pagdami ng bumibili ng drum para makapag-ipon ng tubig. Sa tala ng DSWD, mahigit 300,000 individual na ang apektado ng El Nino.
0: Itinaas na po ng National Food Authority o ng NFA ang presyo ng pagbili ng palay sa gitna na rin ng banta ng Super El Nino. Sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na layunin itong mapataas ang supply, lalo tinatayang halos 700 tonelada ang mababawas sa produksyon o ani na mga magsasaka. Sa ngayon, aabot sa 7 araw ang buffer stock ng NFA na sapat para mapunan ang inaasang pagbaba ng produksyon.
1: Muling bumagsak ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Pilipinas dahil sa haze. Sa huling air quality data ng DENR, naitala ang unhealthy for sensitive groups na kalidad na hangin sa Mandaluyong, Navotas, Pasay at San Juan City. Gayon din sa Camarines Sur, Talisay City, Misamis Oriental at Davao City. Very unhealthy naman ang kalidad ng hangin sa Davao del Sur, habang acutely unhealthy sa Meycauayan City. Pinaniniwala ang konektado ang haze sa nagpapatuloy na sunog sa Indonesia na napunta sa Pilipinas dahil sa hangin. Nauna nang pinayuhan ang mga may asthma at sakit sa pusong iwasang lumabas ng bahay kung hindi importante ang lakad. Kung lalabas naman po ng bahay, inabisuhan ang publikong magsuot ng N95 mask para maiwasang makalanghap ng haze.
0: Sa iba mga balita sa oras po nating 5:11.
2: Numero uno sa aksyon.
0: Kinwestiyon na ilang ari-ari ang sinasabing pag-aari ni Vice President Sara Duterte at ng mister na si Attorney Manases Carpio. Kasunod po ito ng pagtestigo ni na Davao City Register of Deeds Attorney Kathy Florence Baldonado at Island City of Samal Acting Register of Deeds Attorney Marco Pineda, kaugnay ng sinasabing hindi naman maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sa direct examination, iginiit ng mga testigong hindi nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara ang 20 lupang binili ng kanyang mister sa Davao Region. Kabilang dito, ang 6 million pesos na halaga ng lupain sa Matina Crossing sa Davao City noong 2024 at mahigit 3 million pesos na lupain sa Island Garden City of Samal noong 2018. Hindi rin nakita ni Presiding Officer Francis Escudero sa SALN ni VP Sara ang isa sa kinukwestiyong ari-arian. Pero aminado si Escudero na mahirap ibangga ang SALN sa records ng lupa dahil hindi naman pareho ang hinihinging detalye. sa cross-examination, ipinresenta ng depensa ang August 2024 tax declaration kung saan magkapareho ang 6 million pesos na lupain sa transfer certificate of title na nakasaad sa sale na ari-arian sa Matina. Ipinakita rin na isa pang tax declaration kung saan parehong 3 million pesos ang lupa pero magkaiba ang nakasaad na lugar. Sinasabing maaring nagbago ang lokasyon dahil sa sinasabing pagbabago sa tax mapping. Pero iginiid din ng prosekusyong magkaiba ang nakasaad sa taon sa SALN at sa deed of sale ng isa sa kinukwestiyong ari-arian. Sa interjection, iginiid naman na ilang senator judge na batay sa dating hatol ng Korte Suprema, hindi agad masasabing pag-aari na mag-asawa ang lupa kahit nakalagay sa titulo ang katagang married to.
1: Hindi na ipipresenta ng prosekusyon bilang testigo sa impeachment trial si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ngayong araw sana ihaharap ang dating senador para tumestigo sa hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Sa social media post, sinabi ng dating senador na siya mismo ang humiling na alisin sa listahan ng mga testigo para mabawasan ang sinasabing pressure sa panig ng prosekusyon. Kasunod ito ng pagtanggi ng impeachment court na magpalapas ng sabina para kay Trillanes matapos i-rekomendang unahing ipresenta ang mga opisyal ng bangko at anti-money laundering council. Pero nakatakdang humarap sa press conference si Trillanes ngayong araw para isiwalat ang mga ibubunyag sana sa pagtestigo sa impeachment trial. Nauna nang kinansela ng impeachment court ang paglilites ngayong araw matapos pagbigyan ang hiling ng depensa para sa karagdagang panahon para makapaghanda sa pagtestigo ng opisyal ng AMLAC. Iginiit din ng depensa ang maaaring paglabag sa batas ang pagsisiwalat ng ilang dokumento mula sa AMLAC. Pero para kay Senator Judge Risa Ontiveros, hindi intensyon ng batas na protektahan ang AMLAC records mula sa sampina ng impeachment court. Inaasa ang tetestigo si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura sa impeachment trial sa Lunes.
0: Sinusuri ng Department of Justice ang kredibilidad ng nagpakilalang dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Kasunod po ito ng pahayag ni Rodolfo Gracioso na nagpadala siya ng maletang may lamang pera kay Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Davao City Congressman Pulong Duterte

0: Suprema hindi maaaring tanggapin bilang ebidensya ang resulta ng lie detector test. Sa iba pang balita, sa oras na 5:15, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong kumikwestiyon sa sesyon ng Senado noong June 3. Ito ang araw na nakabuo ng quorum ang 12 senador, sa kabinakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Sa desisyon, iginit ng Supreme Court na ibinasura ang petisyon ni na Attorney Valeriano Loon at Siegfried Diaz dahil sa kabiguang magpakita ng ebidensyang magpapatunay na umabuso sa kapangyarihan ang mga respondents. Nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ng high school teacher na si John Barry Tayam dahil sa kawalan ng legal standing o walang direktang epekto sa kanya ang sesyon ng Senado. Sa oras nating 5:16, pasadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada balita!
0: Sa ating Pasada probinsya, patay ang magkapatid na senior citizen matapos pagsasaksakin ng pamangkin sa Apari, Cagayan. Sinasabing pinagbintangan ng magkapatid na magnanakaw ang pamangkin. Sa galit naman ng suspect, pinasok nito ang bahay ng mga biktima at pinagsasaksak gamit ang itak. Subuko na sa mga pulis ang suspect na umaming lasing nang gawin ang krimen. Sa Camarines Sur, natagpuan ang bangkay ng 16 anyos na dalagita sa bahay ng Minalabak. May mga sugat sa leeg at katawan ang biktimang nakita sa madamong bahagi ng bahay sa barangay Taririk. Inaresto naman ang live-in partner ng biktimang umamin sa pagpatay sa dalagita. Inaalam pa ang sanhi ng pagkamatay ng biktima, gayon din ang motibo sa krimen. Sa Benguet, isang lalaki ang natagpo ang patay sa loob ng nakaparadang sasakyan sa Cannon Road sa Tuba. May tama ng bala sa ulo ang biktimang nakaupo sa passenger seat ng sasakyan. Na-recover sa sasakyan na isang baril. Patuloy namang iniimbestigahan ang insidente. Sa Batangas, dalawang sugatan sa motor tanker na nasunog habang nakadaaw sa pantalan sa Calacas City. Hinihinalang nagsimula ang apoy sa engine room ng barkong may kargang molasses o pulot tubo. Ginagamot sa ospital ang mga nasugatan habang nasagip ang 22 crew ng barko. Binabantayan naman ang usok na nagmumula sa unahang bahagi ng tanker.

0: Sa La Union, arestado ang limang suspek sa pagnanakaw sa San Carlos City. Sa imbestigasyon, nagpakilala ang mga suspek bilang empleyado ng DSWD at pinasok ang bahay sa bayan ng Bawang. Sinaktan at pinagbantaan ng mga suspek ang biktima saka hinalughog ang bahay at tinangay ang mahigit sa 50,000 pisong halaga ng gamit. Narecover sa mga suspek ang baril at sasakyang ginamit sa krimen.
1: Samantala, ang mga opisyal ng Bureau of Customs sa Port of Subic, binalasa. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izzo.
2: Morning, Rod.
3: Good morning. Binalasa ang ilang key officials ng Bureau of Customs Port of Subic sa gitna ng investigasyon hinggil sa sinasabing pagbebenta ng imported smuggled frozen chicken meat sa isang rendering facility sa Santa Maria, Bulacan. Ayon kay Port of Subic District Collector Jennifer Lagmay, sinagawa ang pagbalasa upang matiyak na magiging patas at malaya ang isinasagawang investigasyon. Itinalaga si Collector Siriaco D.G. Ugay bilang bagong Deputy Collector for Operation ng Port of Subic. Itinalaga rin bilang Officer in Charge o OIC ng Port of Subic Customs Intelligence and Investigation Service Intelligence Group si Eliezer Mangali na dating Field Station Chief ng CIIS Port of Limay. Kasunod ito ng pagrelyebo sa pwesto sa District Commander ng Customs Police at District Commander ng Customs Police Enforcement and Security Service Enforcement Group. Damay rin sa pagbalasa ang Field Station Chief ng Customs Intelligence and Investigation Service Intelligence Group. Kumpiyansa si Collector Lagmay na sa pagitan ng mga pagbabago, magkakaroon ng patas na investigasyon sa mga isinasangkot na opisyal. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izzon, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Izzon.

0: Samantala, DOH Mima Ropa, naghahanda na rin sa posibleng epekto ng Super El Nino. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alomar. Magandang morning, comrade!
1: Good morning, Nelson and Christian. Pinatitibay ng Department of Health sa mga naghahanda upang maprotektahan ang mga komunidad sa Mima Ropa laban sa posibleng epekto sa kalusugan ng inaasahang Super El Nino. Sa third quarter regional disaster risk reduction and management council meeting, iniulat ng DOH Mima Ropa ang prepositioning ng water, sanitation and hygiene supplies, kabilang ang collapsible jerry cans at hygiene kit sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Nakaposisyon na rin ang mga provincial health office at regional warehouses ang mahalang gamot, aqua tubs, at iba pang health commodities na nagkakahalaga na mahigit 3.4 milyon peso. Nakahanda na rin ang mga sasakyan at emergency tent para sa mabili sa pagtugon sa mga lugar na maaapektuhan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alomar, TCM.
0: Thank you, Comra!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Wala mo na maglilipat ng channel, walang BBTU, babalik pa pahu tayo sa mas marami pa mga balita, pero baka kayo nalilingat ng hali na ha. Oras!
3: Ang oras na mga may pasok ngayong Biyernes, 5:22 ng umaga.
0: Sandali lang!
2: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.

0: Pago Segurado. Sa DZMM Radio Patrol CX30.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
2: Ring, ring, go away.
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
4: Cough, cough, wet away. Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemex.
3: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pilipinas! Pasada balita na! DZMM. Numero uno sa aksyon.
6: Oras natin, 5:25, sa mga nanay at sa mga ating mamimiliryan. Sa mga papunta po ng trabaho market dyan sa Maynila, haalamin natin ang presyo na ilang gulay roon mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, good morning.
7: Good morning, Johnson at Christian. Patuloy na mataas ang presyo ng ilang gulay at karne sa trabaho market sa Maynila. Bagamat may ilang produktong bumaba ang presyo, pinakamalaki ang ibinaba sa talong na 80 pesos kada kilo mula 120 pesos, habang ang ampalaya 80 pesos mula 120 pesos, at kamatis na 120 pesos mula 130 pesos. Bahagya naman bumaba ang sayote sa 130 pesos mula 150 pesos, habang ang talbos ng kamote ay 20 pesos kada tali mula 15 pesos, at kangkong na 15 pesos mula 20 pesos. Samantala, nasa 160 pesos kada kilo ang bawang at 140 pesos ang sibuyas. Kung ikukumpara sa pinakuling di-ibantay presyo noong September 30, pasok sa range ang karamihan ng presyo sa trabaho market. Halimbawa, ang talong ay nasa 60 pesos hanggang 170 pesos ang kada kilo sa NCR, habang ang ampalaya ay 80 pesos hanggang 180 pesos at kamatis na 70 pesos hanggang 160 pesos. Sa karne, 175 pesos ang manok, mas mababa sa DANCR prevailing price na 200 pesos kada kilo, habang ang kasim, pigay at pork chop ay 280 pesos kada kilo at liempo na 340 pesos kada kilo. Ayon sa mga nagtitinda, malabo pa tuluyang bumalik sa dating presyo ang mga gulay dahil hindi pa umano nakakabawi ang supply. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
6: Mga nanay, makinig ho kayo ha sa mga nagbabudget ng sweldo ni Mister at sa mga namimili dyan ang kanilang LPG. Tataas po ang presyo ng liquefied petroleum gas sa susunod na linggo. Pero hinihintay pa ang kwenta ng Department of Energy at kung makikiusap na gawing utay-utay ang mahigit sa 10 piso na kada kilong dagdag presyo, nakatumbas po yan ng 110 pesos sa kada regular na tangke. Samantala, namumuro ring magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, bumaba ng 1 peso and 55 centavos ang diesel, habang 29 centavos naman ang gasolina at 3 centavos sa kerosene. Sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Bellas na posibleng pataas na ang presyo hanggang sa trading ngayong araw. Bunsod ito ng pangambang maapektuhan ang supply ng langis dahil sa pagbasura ni US President Donald Trump sa panukalang muling buksan ng Strait of Hormuz at bantang pag-atake ng Iran laban sa Estados Unidos. Noong Martes, bumaba ng mahigit sa 7 pesos ang diesel, habang 24 centavos sa gasolina at halos 6 na piso sa kerosene.
8: Simula sa Lunes, muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Makinig po mga motorista. sa ilalim ng expanded implementation, sakop na rin ang secondary road ng San Juan, Maynila, Paranaque, Muntinlupa, Valenzuela at Quezon City. Nakakabit na ang mga kamera na kukuha ng larawan sa plaka ng mga sasakyang lalabag sa batas trapiko. Sa tulong po ng Land Transportation Office, matutukoy ang mga lokal na pamahalaan ang rehistradong may-ari ng sasakyan kung saan ipadadala ang notice of violation sa pamamagitan ng registered email o courier. Binalaan naman ang publiko laban sa mga scammer na nagpapanggap na notice of violation mula sa NCAP.
6: Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang 19 na transport network companies dahil sa sinasabing hindi pagsunod sa taas pasahe. Kasunod ito ng reklamo ng ilang TNVS driver na kulang ang ibinibigay ng mga kumpanya para sa pick-up fare o bayad sa driver sa pag-pick-up o pagsundo ng pasahero. Lunes, ipinatupad ang bagong rate kung saan tumaas ng 20 pesos ang base fare, kabilang na ang 65 pesos para sa sedan mula sa dating 45 pesos. Pinaharap pa mga kumpanya sa LTFRB sa October 7 para magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o kanselahin ang kanilang accreditation.
8: 529 utility van bumangga sa concrete barrier sa EDSA. Naroon si Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus, detalye.
7: Christian at Johnson, nahapak na yung utility van na bumangga nga at sumampa sa mga concrete barrier sa pagitan niya ng EDSA, Annapolis at Connecticut mag-aalas 5 na madaling araw ngayong Biyernes. Naganap yung insidente pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Sinasabing nakiklip ang driver dahilan para mapakabag ito pakaliwa at tumama sa mga barrier. Wala naman nasaktan sa insidente. Dahil sa pagkakabangga, nawasak ang ilang mga concrete barrier na humarang naman sa bus carousel lane sa naturang bahagi ng EDSA. Dahil dito sa inner lane muna ng EDSA bumabaybay yung mga bus ng bus carousel mula Santolan Station hanggang Station o EDSA Bus Carousel Station sa Ortigas. Sa lagay naman ng traffic, sa kahabaan ng EDSA, nagsisimula na nga kumapal yung volume ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon ng kalsada, pero pangkalahatan pa namang mabilis ang biyahe mula Quezon Avenue yan hanggang Ortigas. Paalala naman sa mga motorista, umiira ng number coding scheme ng MMDA para sa mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa numerong 9 at 0. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi. DZMM!
8: Maraming salamat, Zeus Legaspi!
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM! Radyo Patrol sa East 30!
8: Alas 5:30 na, ipina-freeze ng Court of Appeals ang ari-arian ng mga personalidad na sangkot sa anomalyang flood control projects. Sakop ng kautusan ang 86 na bank accounts, 4 na investment accounts, isang insurance policy at 25 e-wallet na sinasabing konektado sa isang mambabatas at korporasyon. Sa desisyon, iginiit ng appellate court na may probable cause para paniwalaang konektado ang ari-arian sa anomalya. Sinasabing walang lehitimong pinagkakakitaan ang sangkot na individual para suportahan ang laki ng investment. Pinaniniwala ang dumaan ang pera sa mga korporasyon, bank account at virtual asset platforms. Nauna nang iginiit ng Anti-Money Laundering Council na ginagamit ang pag-unlad ng teknolohiya para itago ang pagtanggap ng kickback sa maanomalyang proyekto.
6: Itinanggi ng dating opisyal ng DPWH Mima Ropa ang pamimike ng inspection certificate kaugnay ng 289 million pesos na sinasabing substandard na road dike project sa Nauhan sa Oriental Mindoro. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation laban sa mga dating opisyal ng DPWH Mima Ropa, itinanggi ng dating project engineer na si Felizardo Casuno ang sinasabing pamimike ng dokumento. Pero, inamin ni Casuno na umasa lang siya sa report ng mga contractor dahil hindi nakapunta sa araw ng paggawa. Sa tatlong beses na paglalagay ng sheet piles, aminado si Casuno na isang beses lang siyang nakapunta sa project site. Sinasabing mahigit sa 60 proyekto ang binabantayan ng grupo ni Casuno, kaya bihirang makapag-inspeksyon.
8: Pinatawan ng hanggang 28 taong pagkakakulong ang dating opisyal ng DSWD kaugnay ng sinasabing maling paggastos ng pork barrel fund ni dating Pasay Congresswoman Consuelo D. Sa desisyon ng Sandigan Bayan, guilty sa kasong graft at malversation si dating DSWD NCR Director Honorita Bayudan na lumagda sa disbursement vouchers na nagpalabas ng 5 milyong piso sa non-government organization na Unlad Pinoy Organization Incorporated. Natuklasang hindi lisensyado at accredited ng DSWD ang Unlad Pinoy at minarkahang completed o tapos na ang inaalok na training kahit hindi pa na ipapalabas ang pondo. Bukod sa pagkakakulong, pinagbumulta rin si Bayudan ng 5 milyong pisong katumbas ng sinasabing nilustay na pera. Pinagbawalan na rin si Bayudan na humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan.
6: Isinasapinal na ng Department of Justice ang pagproseso sa hiling na extradition ng Amerika kay Pastor Apollo Quiboloy. Sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na inaasahang matatapos ang pagripaso sa mga dokumento sa susunod na linggo, saka iyahain sa korte ang petition for extradition. Hindi naman matiyak ng DOJ kung maipadadala sa Amerika si Quiboloy bago matapos ang taon. 2021, sinampahan si Quiboloy at 5 miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ng kasong sex trafficking at bulk cash smuggling sa Amerika. Dito sa Pilipinas, nakakulong at naharap si Quiboloy sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na walang piyansa.
8: Sa Maynila, 5 ang nasugatan sa pagguho ng 2 palapag na bahay sa Barangay 272. Kabilang sa nasugatan ang nagtitinda ng palamig sa tapat ng bahay at puwibiling minor de edad. Inaalam pang dahilan ng pagguho habang tumutuloy muna sa hotel ang pamilyang may-ari ng bahay.
6: Alamin nga natin kung sa ganitong kaagay meron ng traffic sa ilang parte ng Quezon City. Naroroon, nagpapatrol ang ating Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico B, magandang morning!
9: Magandang Friday morning, Tito Johnson. Magaan pa ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Mindanao Avenue hanggang sa Cantoyan ng North Avenue sa mga oras na ito. Ganito rin ang sitwasyon kung kakaliwa ang mga motorista sa Tandang Sora Avenue naman patungo ng Visayas Avenue, kung saan doon na mararanasan ang bahagyang build-up ng mga sasakyan dahil sa stoplight ng intersection, pero banayad pa ang usad ng traffic kung tatahakin nila ang Visayas Avenue at tutungo ng Elliptical Road, pati na rin dito sa ilang bahagi ng Elliptical Road. Tuloy-tuloy lang ang daloy ng trapiko, liban na lamang dito sa bahagi ng kalsadang ito, no, na mayroong road repair at sarado isang lane sa tapat yan ng Department of Agrarian Reform. Ayan din, Tito Johnson, ang nagiging sanhi ng mahabang traffic ano, kapag rush hour, maya-mayang alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, dyan sa bahagi niya ng Elliptical Road na humahaba ang dulo hanggang dyan naman sa bahagi ng Commonwealth at Silcoa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM.

0: magandang magandang morning. Ay bango na. Ay Biyernes ngayon ha, mas malakas ang bulong ng katamaran kapag Friday.
1: Ay kasi naman weekend eh.
0: Ayo rin. Baka kay matalo ng bulong ng katamaran, mababawasan ang sweldo nga ni. Kaya batiin na muna natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingan ngayong araw po na ito na October 2. Uy, first Friday na mga magsisimba po dyan sa Quiapo ha.
1: Ingat po.
0: Ingat po kayo ha. Tama niyo na lang kami sa inyo mga dasal. Meron tayo ngayong 22,000 live viewers ang nasa YouTube. Pati na rin yung ating mga kapamilyang naka-cable dyan at saka yung mga naka-The Filipino Channel Abroad. Maganda umaga po sa inyo.
1: Good morning. Good morning po kay Dr. Alex Tensuan. Have a safe flight. Kay Sir Mike Santos, maganda umaga rin po sa inyo. Pati na rin sina Ma'am Nono Damian at Professor Gabby Lopez. Good morning.
0: Si Isay Villegas, nag-good morning na rin, watching from Bataan, nasa YouTube. Magandang morning din kay Gilbert Wallen.
1: Sir Zosimo Gasmin sa Pampanga, magandang umaga rin po sa inyo. Pati na rin po si Ma'am Elsie Balion Florentine at si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Magandang araw.
0: Ay, papunta na ng Quiapo si Ma'am Len Reyes. Ingat po kayo sa biyahe. Magandang morning.
1: Si Professor Bodo ng University of Santo Tomas, good morning. Sabi niya, I appreciate yung mga balitang galing sa inyong programa. Nagagamit kong examples at konteksto sa mga itinuturo kong estudyante. Thank you po. Salamat.
0: Sana lang wag yung mali ano. Diba may ganun, may ginagamit minsan na parang case study sa klase. Mm-hmm. Ito, wag niyong gagawin to ha. Sana po inatuto ang mga bata.
1: Salamat po.
0: Salamat po. Louis Basco, nag-attend and seg na rin from Valenzuela City, tsaka si Rhea Reyes present. Happy Friday!
1: Happy Friday sa mga Tagalipa, Batangas. Good morning po dyan. Pati na rin po sa Imus, Cavite at sa Ortigas. Good morning.
0: Si Lian, aga na naman ang nagising. Lian, magandang morning. Kung saan man yang pupuntahan mo, ay ingat.
1: Ingat. Good morning.
0: Si, baka si Direk Bunel Pedrial, ba'y gising na rin ng ganitong kaagang 5:38. Direk Bunel, magandang umaga. Pati na rin kay Doña Juanita Pedrial, ba magandang umaga po.
1: Happy Friday po, Sir Richard Lopez, nanonood sa atin sa Facebook, at si Ma'am Mercy Garcia. Good morning.
0: Happy Friday din kay Tita Christy Galvez, magandang morning.
1: At kay Jill Borjal sa Dole, good morning po mga taga-Dole.
0: Sa oras po nating 5:39.
2: Kakaibang balita.
3: Kakaibang balita.
0: Sa ating pong kakaibalita, sino nakaalala ng lethal injection sa Pilipinas? Meron tayo niyan. Ang nabitay dyan na una ay si Leo Echegaray. Ay, panoorin nyo nga pala yung aming shocking stories, ha? The story of Leo Echegaray, yung pagbitay po sa
1: sino
0: kanya.
1: Sino bang
0: ako ang nagkwento.
1: Oo. Oh, okay.
0: Kaya panoorin po ninyo ha. Kapatid na rin yung aming documentary na pinakamahabang paghihintay yan sa pantalan. Ito ho ang ating kakaibalita. Usap-usapan ang babaeng bilanggo sa Amerika na nakaligtas sa lethal injection. Pagka ni lethal injection kayo, parang napaka-imposible nga namang makaliligtas ka, di ba?
1: Oo. Oh,
0: oh. Itong babaeng to sa Amerika nakaligtas sa lethal injection. Dinala sa ospital ang death row inmate na si Krista Pike na humihilik kahit tinurukan na ng dalawang lethal injection. Tingnan nyo, dalawang beses pang tinurukan. Pinatulan po ng bitay si Krista sa Tennessee dahil sa pagpatay sa 19 years old na babae noong 1996. Sa execution protocol, dalawang set lang ng injection ang maaring gamitin, kaya dalawa lang ang itinuro kay Krista. Pinaniniwalaan po na hindi sapat ang gamot na itinuro kay Krista para magdulot ng cardiovascular failure. Sa ngayon, hindi patukoy ang kondisyon ni Krista na nananatili pa rin sa ospital. Dahil po sa insidenteng yan, sinuspend din na isang taon ang pagbitay sa death row convict na si Krista.
1: Suspended lang ng 1 year, pero paano kung pagkatapos ng isang taon, itutuloy ba ulit yun?
0: Ayun nga lang. Tsaka, in fairness naman, paano yung halimbawa, yung kamag-anak nung death row convict na yun, ay di ang tromang idinudulot sa kanila, ay di ganun na lang. Dalawang beses nang tinurukan pero hindi namatay. Paano ba yun? Itutuloy nga ba sa susunod na taon after nung 1 year na suspension? O, diba? Hindi naman kasalanan ni Krista na hindi siya namatay.
1: Okay.
0: Pero yan po ang lethal injection sa Amerika, ha? Dito ho sa atin si Leo Echegaray, tapos may sumunod na anim na iba pa. Pero wala na ngayon dahil binasura naman na ang death penalty sa Pilipinas.
1: Pero yung mga nakalipas sa taon, binubuhay ang usapin dyan, hindi ba?
0: Oo, kaya laging ganun yan eh, yung merong mga pro at anti-death penalty. Oo. Kasi nga naman, hindi mo rin masisisi yung ilang pro, yung anti-death penalty. Dahil yung ating justice system sa Pilipinas, eh una, mabagal. May mga pagkakataon na nagkakamali, eh paano kung yung inosente na inihanay mo sa death row ay mamatay or mahatulan ng bitay kung meron mang death penalty.
1: At the same time, yung para doon naman sa mga nasasangkot sa mga talagang mabibigat na krimen, hindi rin natin masisi na yung iba talaga ipanawagan na ang maging sagot para sa kanila,
0: death penalty
1: talaga.
0: Ayan. Kaya panoorin po ninyo ang storya ni Leo Echegaray sa Philippines Most Shocking Stories.
2: DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Ay, wala mo na maglilipat ng channel. Walang BBTU, lalo ho sa ating mga kapamilya dyan, sa mga magsasakang nasa bukid na ngayon. Magandang morning po sa iyo. Di ba kahapon eh, nakakwentuhan natin yung taga Occidental Mindoro, si Ma'am Gemma. Eh, sa kanila raw probinsya, iisa lamang ang bodega ng NFA. Kaya kung gustuhin man nilang makapagbenta ng kanilang mga aning palay sa NFA, hindi naman nila magawa. Dahil una, puno na raw yung bodega. At saka napakahigpit ng requirements ng NFA para sa class A, yung clean and dry na palay. Kasi mahal ang benta, mahal ang bili ng NFA, 27 compared sa traders na nasa 17 lang.
1: Barat
0: minsan
1: na barat.
0: Binabarat pa ng 15 pesos per kilo. Ay talo nga naman ng magsasaka. Siyempre, kung ikaw ang magsasaka, magbebenta ka dun sa mas mataas na bili ng NFA na 27. Kaya lang. Eh, kaya ba na makakomply doon sa standards na gusto ng NFA na talagang tuyong-tuyong-tuyo? May additional na gastos naman pala yun pagka nagpapatuyo ng ganon. Kaya yung iba, eh binibenta lang palugi sa traders kahit 17 pesos per kilo lang.
1: Isipin po ninyo, ha, bago makarating sa pagkainan, yung kanin na kinakain po ninyo, ganun ang pinagdadaan ng proseso.
0: Tapos eh, sinasayang nyo lang. Gano'ng karaming natatapon ng kanin sa atin.
1: Di ba, sabi, bawal lang only rice.
0: Hindi naman din ho kayang ubusin eh, wag na lang kukuha ng sobra-sobra sa inyong pangailangan han eh. Magbe-break lang ho kami sandali, babalik pa ho tayo hanggang alas 6 pa na umaga at mamaya makakakwentuhan natin ng administrator ng National Food Authority, si Dr. Larry Lacson. Break lang ho kami sandali, baka kayo nalilingat ang hali na. Sa mga nagsasaing na ho dyan!
1: Yun oh, ang oras ay 5:44 ng umaga.
0: Dali lang.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Papasada na ang Pasada Balita!
1: Ay, balik ho tayo sa ating kwentuhan. Hanggang alas 6 ng umaga at nasa linya na ho natin ang administrator ng National Food Authority. Wala iba kundi si Dr. Larry Lacson. Doc Larry, magandang morning. Johnson and Christian sa DZMM. Good morning po mga taga-NFA.
2: Good morning, sir.
3: Hi, Johnson and Christian. Magandang umaga. At sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po.
1: Opo, magandang umaga. Kahapon ho kasi, Doc Larry, meron kaming nakausap na farmer leader mula ho sa Occidental Mindoro. Para lang ho may konteksto kung paano po ninyong ilalatag yung side po naman ng NFA. Sabi ho ni Gemma Tabian ay ang daing po nila yung kawalan daw ng suporta ng government, pati yung pahirapang pagbebenta ng palay sa National Food Authority. At sabi niya, isa lang daw ang bodega sa kanilang lugar. Una, ilan ho ba ang may merong warehouse ang NFA sa Occidental Mindoro?
3: Well, actually, ngayon yung exactong number, hindi ko mano. No? Pero napakarami natin bodega dyan. In fact, after nung interview ninyo kay Miss Gemma, no, tinawagan ko ng branch, sabi ko, ano ba talaga ang situation? May binago ba sa proseso? Wala naman daw. So it's the same usual process. It's just that yung mga tao natin, yung mga warehouse supervisors, are handling isang bodegero, tatlo ang bodegang hawak. Ganon. So yun naman, na-address na natin, nag-issue na tayo ng mga special orders to augment more warehouse supervisors para itong mga warehouses na to na hawak ng, kunwari, isang warehouse supervisor, hawak tatlo, magiging tatlo ang warehouse supervisor, makapag-open ng sabay-sabay. So, inalam na natin ang detalye. It just so happened na siguro may special request ng kaunti si Miss Gemma, but I think the branch office is now coordinating with them kasi wala naman binagong proseso during the ugnayan, with the magsasaka, alam naman lahat nila po yung proseso. So, tingin ko hindi naman, ano, nasabihin na pinahirapan, no? Kasi wala naman tayong binago doon sa mga proseso.
1: Pero ang mga warehouses po ninyo na yon sa Occidental Mindoro, eh hindi pa ba puno? At kaya pang mag-accommodate at mamili ng mga palay mula sa mga magsasaka ng Occidental Mindoro?
3: Ay, definitely, no? Pinaluwag natin yan ang mga bodega dyan sa Occidental Mindoro at sa Oriental. In fact, one of the reasons why ipin-priority natin na magpadala ng barko-barkong bigas sa Cebu from Occidental Mindoro is para paluwagin yan. Kanya, I don't think problema yung bodega space doon. No? Wala tayong problema dyan, makakatanggap tayo. And in fact, itong next week na to, I think mag-uumpisa na naman ang paglo-load ng another one boat load of bigas papunta ng Cebu. So, we don't see any problem with space. Ang tingin ko, ang isang naging problema or concern nila rito ng mga grupo ni Miss Gemma or si Miss Gemma lang, eh yung, kasi ang ginawa ng ating mga branch, ang mga ating branch doon, eh kumbaga strategize. Ngayon kasi, tumatanggap na tayo ng tinatawag nating isang klase na PD1 at saka PD2, yung lesser class. Ngayon, pinagsasama-sama yan sa isang bodega para at least homogeneous, no? Para at least ma-maximize mo yung isang bodega. So, tingin ko doon sila medyo nanibago. At yun naman, ating ipinaliwanag sa kanila. I think nagkaunawaan na sila ngayon. We really just have to implement some strategy para ma-maximize pa yung ating mga bodega.
1: Opo. Tinawin din natin, Sir Larry, po para po sa mga magsasaka natin. Ano nga po ba ang kapasidad po ng mga bodega natin? At talaga nga po bang namimili ang NFA na mga palay na i-accommodate po para dun sa mga magsasaka?
3: Hindi po natin sasabihin namimili, pero meron po tayong sinusunod na standard, no? Kalidad, pagdating sa binibili nating palay, which is kailangan siyempre po hangga't maaari maganda, walang tama, walang depresya, kasi alam niyo naman iniimbak natin 'yan ng medyo tumatagal 'yan eh, hindi 'yan mabilis gumalaw sa bodega kasi nga buffer stocking, tumatagal 'yan yung palay at least 6 months, no? So we really have to have a standard ng mga kinukuha natin. Alam mo ba lang magsasaka natin 'yan nationwide. Kasi dahil lang po minsan siguro borderline or minsan talagang may diferensya yung palay, nagpapaumanhin na kami na hindi namin matatanggap pag kayo medyo sira. Kasi alam mo, Mr. Johnson, nakukuha din kami dyan pag pangit yung nabili, napapansin din yan.
1: Ano ho yung pwede nating ipayo para po sa mga magsasaka para maging qualified po yung kanilang mga ani sa pagdadala po sa mga bodega ng NFA at hindi po sila mag-result sa pagbebenta po doon sa mga traders na ang baba ho ng presyo sa kanila?
3: Well, eto naman, alam, sinasabi na natin sa lahat ng mga ugnayan nationwide, ugnayan with the farmers. So, sinasabi natin hanggat maaari, huwag magbibilad sa mga kalsada. Basketball court siguro, okay na yan. At yun nga, meron namang mga blower na pwedeng gamitin. Yung mga co-ops, may blower, pwede nilang ipa-ano doon, no? Ipa-blower or ipa-dry kesa sa kalsada, no? Kasi mahirap, pag sa kalsada na, nandiyan na, nakahaluan na ng bato, nakahaluan na ng kung ano-ano, minsan, those are causes for rejection. Sinasabi na natin po yan, no? Kanya, kami naman, sa ganang sa amin, alam namin, naiintindihan namin yung problema na yun na magsasaka. Kanya naman, ako, nababanggit ko to, alam ni Johnson din yan, meron tayong modernization ng program na ginagawa. That will solve yung problema na yan as long as makompleto natin lahat ng mga proyekto na yan. Kasi okay, kami na magpapatuyo, so wala nang reject. Kami na magbablower, so wala nang reject. Mas maganda na ang sistema.
1: Doc Larry, naintindihan po namin yung panawagan ninyo at pakiusap na huwag magbibilad ng palay sa kalsada. Pero naalala nyo nung nagpunta kayo ng Tarlac sa Victoria, kahit kami minadaan ng kami hanggang ngayon,
3: nagbibilad...
1: Opo, nagbibilad ng palay sa kalsada dahil wala ho silang ibang option na po pwedeng pagpatuyuan ng kanilang palay. Una, kumusta ho bang mga drying facilities natin na po pwedeng puntahan ng mga magsasaka?
3: Alam mo, ang drying facilities natin nationwide, 91 lang, kakaunti lang talaga. Kaya lang tuyuin, between 10 to 12% lang. So, yan ang madalas na namin sinasabi. Sabi ko, bakit hindi na pagtuunan nito ng panahon? Apansin, noong mga nakarang panahon na dapat inumpisan pa, inaumpisan lang natin pag-modernize, nabigyan ng pondo 2024. Eh. So, medyo talagang walang quick solution, walang immediate solution. We just have to painstakingly start and then finish what we can finish until kung hanggang saan umabot. No? Tingin ko medyo magpipersist pa yung ganitong problema until we complete the whole project na makakapag, kumbaga makakapagtakip doon sa deficiency sa drying.
1: So ibig sabihin, yun po yung reality talaga. Kahit ako namang magsasakay, ba't naman ako magbibilad ng palay sa kalsada, dadaan-daanan ng sasakyan, di madudurog nga lang naman. Pero kasi, walang ibang po pwedeng puntahan. Kamo nga, 90, 91 lang ang facilities. Paano maka-accommodate yung dami ng magsasakang yun?
3: Tama, correct. Ngayon mo, kanya, sabi ko parang, kahit gano'n natin i-explain, maraming magre-reklamo sa kami magbibilad. Kanya nga, Johnson, di ba, yung sa Tarlac, hinawitan natin yung SL Agritech, yung inupa natin ng bodega, paupang na rin sa amin yung drying facility kasi malaking tulong yun. At kung sino man ako, nananawagan ako, kung sino man private sector, ano, gustong iparenta sa amin ang kanilang mga drying facilities, ay kami po ay willing na willing. Pumunta po kayo sa amin at mag-usap po tayo. Rerentahan po natin.
1: Opo. Isa pa, Doc Larry, yun hong classification na inilalatag po ninyo sa mga farmers kasi yung nakausap naming magsasaka ng masalasa sa Victoria Tarlac, ang sabi ho niya, actually gustong-gusto niyang magbenta sa inyo ng palay kasi ang taas ng bilin niyo, 27 compared sa 70 ng mga traders. Kaya lang, napakahirap daw ho na ma-meet yung standards ninyo, although naintindihan po namin na syempre may standard na kinakailangan ilatag, hindi yung bili lang ng bili. Pero napakabigat daw ho ng qualifications ng NFA para sa 27 pesos na client clean and dry.
2: Pwede bang mabago po yun?
3: Actually, sabi nga, lagi tayong makikinig sa mga komento na yan. And it's an evolving situation naman, no? Kanya, kami, tinitignan din namin kung hanggang saan kami pwedeng tumanggap ng kalidad, no? Lower class. Kanya nga, kung matatandaan mo sa ating pulong doon sa Victoria Tarlac, sabi namin, pwedeng mangyari yan na lesser class pa, ano, kapag meron na tayong mga rice mill. Kasi ang diskarte, sabi ko, kay Secretary nga, bilhin natin yan kung PD3 yan, kaya sa PD1, PD2, PD3 yung pinaka, yung lowest class. Pwede natin bilhin yan, gilingin na natin agad, at ibenta na natin agad, let's say sa 20 bigas meron na, then we can accommodate more. Again, babalik tayo doon sa capability natin as an institution. Do we have milling facilities? Again, kasama po yun sa modernization. Ang mga millers po natin ngayon, puro mga contracted millers, meaning private millers. So, ang ating capacity to mill nasa roughly 20% to 25% lamang kaya natin gilingin. So, interconnected, Christian Johnson, eh, no? Gustuhin ko man immediately merong solution, merong kaakibat na kakulangan na admittedly, matagal ng napabayaan na umpisaan lang sa panahon natin na tayo'y talagang unti-unti nating sinosolve, no? Sige nga, natutuwa naman tayo, nag-inaugurate na tayo sa Iloilo, susunod na buwan, mag-inaugurate na ulit tayo ng another facility. And sunod na buwan, sunod-sunod na to hanggang June 2027 matatapos. So, pero kahit matapos lahat ng ito, kulang pa rin. Kaya nangihingi pa rin kami ng pondo para at least nationwide magawa namin itong modernization.
2: Well, last na lang sa akin, Dr. Larry, dahil po pinangangambahan yung epekto ng Super El Nino, ano ho ang maaaring asahan ng mga magsasaka sa NFA or sa gobyerno po in the next coming weeks or months? Gaano po kaagap yung maaaring nilang maasahan pong action po mula sa gobyerno?
3: Well, sa Department of Agriculture, nabanggit na ni Secretary Kiko, napakaraming mga assistance na binibigay na, no? Hindi na natin elaborate yan. Sa akin naman, sa National Food Authority, yung pag-aanda natin ay nabanggit ko na yung mga nagrenta tayo ng 65 warehouses para at least mas marami tayong palay na matanggap sa ating mga magsasaka. Mas marami tayong matanggap na palay sa ating magsasaka, mas marami ang kikita o mas mataas ang presyo ng mabibigay. Pag mas marami tayong palay na naiimbak, eh mas marami po tayong gigilingin para sa ating mga kababayan. Whether 20 bigas meron na, so at least tumama man ang El Nino, meron tayong supply para sa 20 bigas, makatulong tayo sa ating mga kababayan na makabili sila ng mas murang bigas. So yun yung mga paghahanda natin sa panahon na alam natin, ang tinataya ay Super El Nino. Mm-hmm. So ginagawa natin ang paraan para maging handa tayo na makapag-responde sa ating mga LGUs at mga kababayan just in case marami ang mag-declare ng state of calamity due to El Nino.
1: Opo. Dok Larry, ilan ho ang araw na buffer stock ng NFA sa bigas?
3: So ngayon, as we speak, nasa 7 days buffer stock. NFA lang po yun. But the national buffer stock is, sinabi nga ni si Kiko sa panayam, 75 days ang buffer stock ng national. NFA, 7 days. Ang katumbas niya, para at least mayang nawaan, no? Kung yan ay giling na lahat, total equivalent mill rice, nasa 5.5 million bags.
1: Doc Larry, maraming salamat po't nga pala. Ang sabi ho nung nakausap naming farmer si Gemma, baka daw pwedeng bumaba kayo dun sa Occidental Mindoro at nang makita ninyo yung reality na sinasabi po nila, ano po? Para magkaroon kayo ng
3: alam
1: pag-uusap.
3: Nyo. Oo, wala pong problema yan kasi madalas nga po akong bumababa doon. Halos naikot ko na yung mga bodega doon, ano? In fact, pag bumababa ako doon, kinukonsulto sila. Yeah, definitely. Titignan natin din.
1: Alright. Dr. Larry, maraming salamat sa oras ninyo, ha. Maganda umaga at mag-iingat po kayo. Happy weekend.
2: Thank you po.
3: Salamat po. Happy weekend.
1: Thank you. Dr. Larry Lacson, siya po ang administrator ng National Food Authority. Hindi kayo na ho ang tumimbang. Yung mga magsasakang naririn ho sa mga probinsya mismo, iparating ninyo sa NFA. Ano bang reality ng sitwasyon ninyo ngayon dyan? Kung gusto ho ninyong magbenta ng 27 pesos per kilo sa NFA, dapat clean and dry. Ay, hindi naman to yung hindi bibili ng NFA. Kung wet yan, mas murang bibili nila yan. 21 ang pinakamataas sa wet.
2: Apparently, meron pong kailangang sundin na standard para ma-accommodate.
1: Kaya lang, kung syempre, kung babubulok na nga naman ng palay, di ibebenta mo na ng palugi sa traders ng 17 per kilo.
2: Dumami lang mayroon kang 17 pesos kesa wala.
1: Kesa wala, oo nga. Ay nako, kaya huwang magsasayang ng kanin ha. Yan ho ay talagang literal na pawis ang ipinupuhunan ng ating mga literal magsasaka. Ipinangungutang sa bangko, kaya wag ho namang sayangin ang kanin. Kung ano lang ang talagang kayang ubusin, kailan lang ang kunin. Ay papano? Biyernes na ho tayo ngayon. Muli maraming salamat sa mga nakakompleto na isang buong linggong pagdayo.
2: Congrats!
1: Hindi ho ako kasali ron. Dahil meron ako isang araw na pinagdaanan. Saka na lang, babawi po tayo
2: next
1: sa mga
2: week,
1: susunod
2: next
1: na linggo. Walang maglilipad ng channel, walang BBT. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Malaba.
2: Good morning lang kay Dr. Michael Montes sa Cavite. Ako po si Christian Yosores.
1: Bye! Happy weekend!

0: Kaway-kaway ang mga bida-bida! Ah, ba't ka kumaway, Alfred? Bida ka, oh. Bida-bidang yung pinapanawagan natin. Gising na, bago na sa Friday, 6:03 in the morning!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
0: It's a Friday! Ganun-ganun lang, 84 days na lang, Pasko na! Mr. Gising, reporting in the morning, wakey-wakey! Let's do this! Narito na po mamay-init na balita ngayong Biyernes, 84 days bago ang Pasko sa Gising, Pilipinas! Yan na, sinasabi ko yun, hindi na naman bagay yung bid nyo, tataas! So parang wini-welcome pa natin. Tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa susunod na linggo. Ay pero hinihintay pa po ang kwenta ng Department of Energy. At kung makikiusap na gagawin ko tayo-tay ang mahigit 10 piso kada kilong dagdag presyo, nakatumbas po ng 100 G's, 110 pesos kada regular na tangke. May bad news po ako sa inyo, hindi lang po 10 yan. May nagbulong na po sa akin ang amount. Mamaya alamin natin kung ano ang talagang tunay na amount. Samantala po, namumurong magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Sa tatlong araw ng kalakalan sa world market, buwaba po ng 1 peso and 55 centavos ang diesel, habang tumaas naman ng 29 centavos ang gasolina at 3 sentimo naman ang kerosene. Sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Pelias na posibleng pataas ang presyo hanggang sa trading ngayong araw. Dalawang araw daw na pataas. O di anong dalawang araw? Di Thursday, Friday, dalawang araw naman lang din talagang naiwang trading. Ano po? Ay bunso dito ng pangambang maapektuhan ng supply ng langis dahil sa pagbasura ni US President Donald Trump sa panukalang muling buksan ang Strait of Hormuz na meron na naman pong konting alingasgas dyan noong isang araw at bantang pag-atake ng Iran laban sa Estados Unidos.
4: Anong sinimulate natin, magiging 80 na lang po, ano? Or 85. So, kung mananatili po yung level na ganun po, pwede po talagang mabawasan. Ano? Although, meron pa rin naman possibility na may rollback, pero hindi, ang asahan po natin is kung sakali mo matuloy na rollback, hindi na po ganun kalaki.
0: Noong Martes, buwaba na mahigit 7 piso ang diesel, habang 24 hanggang 30 centavos lang po sa gasolina at halos 6 pesos naman sa kerosene. Samantala, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 19 na transport network companies dahil sa sinasabing hindi pagsunod sa taas pasahe. 19 pala yun, Camille? Akala ko naman na ang kilala natin, dalawa lang, ano, Grab at saka InDrive. O, 19 po pala yun. Pangalanan mo nga yan. Ay, Eliza, ano ba yung 19? Sabi daw 19 ang transport network companies. Di ba alam natin, Grab lang at saka InDrive? Dalawa lang, 19 pala yan. Kasunod po ito ng reklamo ng ilang TNVS driver na kulang ay binibigay ng mga kumpanya para sa pick-up fare o bayad sa driver sa pag-pick up o pagsundo ng pasahero. Actually, yun po talaga ang objective ng LTFRB para matulungan yung driver. Tapos itong mga TNCs ay ngayon inireklamo naman ng hindi pagsunod dahil siyempre nga po bibida siya eh. Pag hindi tinaas ng pasahe yung TNCs ay yung pasahero, eh pupunta nga po talaga sa kanya dahil siya lang yung mababa ay ginagaya po siguro ng 19. Kaya lang hindi din po fair sa driver dahil deserve po ng driver na taasan yung pamasahe niya. Kaya nga inaksyonan ng LTFRB. Lunes po ipinatupad ng bagong rate kung saan tumaas ng 20 pesos ang base fare depende sa sasakyang ginagamit. Pinaharap ang mga kumpanya sa LTFRB sa October 7 para magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o kanselahin ang kanilang accreditation. E mamaya po banggitin din natin yung ibang transport network companies, ha. Pakitanong mo yan, Liza, hindi, guess pala namin yung LTFRB mamaya. Tatanungin natin kay Attorney Greg Bua. ang acting chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Tanungin natin ano-ano pa ba yung ibang TNCs. Samantala, muling bumagsak po ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Pilipinas dahil sa haze. O tanong ngayon, itutuloy nyo ba yung jogging ninyo? Itutuloy nyo ba yung walking ninyo? At yung paglilinis ng inyong bakuran. Eh syempre sa labas din po yon. Kung andyan na naman po yung haze galing ng Indonesia. Sa huling air quality data ng DNR na itala ang unhealthy for sensitive groups na kalidad po ng hangin sa Manlalulong, Navotas, Pasay at San Juan City. Ayon din sa Camarines Sur, Talisay City, Misamis Oriental at Davao City. Very unhealthy naman po ang kalidad ng hangin sa Davao del Sur, habang acutely unhealthy naman sa Mekawayan City. Umato lang Quezon City, ay ibig sabihin malinis. Anuknukan ng linis ang hangin dito sa Quezon City. O di very good, ano? Hindi kasali yung Quezon City. Tuloy nyo yung jogging nyo at saka walking ninyo, ha? Importante yan sa umaga, galaw-galaw. Pwede naman kayo mag-monitor ng Gising Pilipinas habang naglalakad-lakad. Kasi report nyo sa atin kung ano nakikita ninyong mali sa kapaligiran, ha? Nauna na pong pinayuhan na may mga asma at sakit sa pusong iwasang lumabas ng bahay kung hindi naman po importante ang lakad. Kung ilalabas o kung lalabas ng bahay, inabisuan ng publikong magsuot ng N95 mask. Hirap na mahuminga sa N95. Sa totoo lang, no? Ewan ko kayo, nakakatagal ba kayo sa N95 mask? Kasi medyo makapal, mahirap huminga. Eh, pero yan daw po, sabi ng mga eksperto, ang kailangan po ninyo, N95 mask, para hindi pumasok. Kasi napakaliit po na particle ng mga ito, eh. Hindi nakikita. Inaiipon lang po yan. Yan ay napasok sa ilong. Eh, siyempre, pag nakapasok po sa ilong, eh, makakapasok na sa buong katawan. Ay, para maiwasan po makalanghap ng haze, kailangan daw po ang N95 na face mask. 10 minuto makalipas ay 6 ng umaga, gising na, bago na, ha? It's the first Friday. Sa lahat po na magsisimba sa Quiapo, gumayak na kayo. Oras-oras naman yung misa sa Quiapo. Eh, pero mag-ingat din po kayo. Ano kung maraming naglipa ng ano dyan, kawatan at mga scammer dyan po sa area ng Quiapo. Kaya mag-ingat lang, ha? Enjoy po natin yung lugar, yung murang pagkain, yung murang produkto. At the same time, siyempre, pagpapasalamat sa Panginoon dahil po sa mga biyayang natatanggap po natin. May mga namamanata talaga dyan po sa simbahan ng Quiapo. Pinaganda na ng pamahalaan ng inaasahang epekto ng Super El Nino. Actually, ito nakakatakot po. Ano, ngayon pa lang po, maghanda na po tayo on a personal level. Kung wala pa po kayong malaki-laking imbakan ng tubig, ay baka pwede na kayong bumili, habang hindi pa ganun kamahal. Eh ano lang, pa getting ready lang na meron po kayong ipon pagdating po ng summer. Ganyan naman tayo lagi. Pag tag-ulan, sobra-sobra pong tubig natin, puro tayo baha. Pagdating ng summer, wala na tayong tubig. And then wala din naman natin inimbak yung tubig baha na yon. Sayang po yun. Yun ang dapat natin ginagamit pagdating ng tag-init. Tinatayang mararamdaman po ang Super El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Ibig sabihin po, November-December hanggang summer. Ayon sa National Water Resources Board, nakatulong ang pagulang dulot ng habagat at lagdang bagyo para mapataas ang tubig sa mga dam. Pero iginit ni NWRB Executive Director Sevilla David Jr. na hindi dapat maging kampante at kailang magtipid pa rin po sa tubig. Umapila rin ang ahensya sa mga water concessionaires na tiyaking walang taga sa mga linya ng tubig. Noon na binawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa Angat Dam, gayon din ang alokasyon para naman sa irigasyon. Hapon po bumaba sa 208.64 meters ang tubig sa Angat Dam mula sa 208.72 meters noong Miyerkules. Hindi ba dapat ano yan sa dulo ng taon? Ay, o tama, sa dulo ng taon dapat 212, yun ba yun? Para safe na safe po tayo pagdating ng tag-init. Pinalalahan na naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang publikong huwag magpanik, mag-hoard o mag-imbak na inuming tubig. Kaso ito ng pagdami ng bumibili ng drum para makapag-ipon ng tubig.
3: Ang unang-una po kasi, bakit kailangan mag-hoard ng tubig? Para pang inom? Hindi po tayo mamawala ng tubig para mainom. At kung alam niyo naman, ang tubig, kapag ito ay bottled water, meron din po itong panahon na dapat ito ay i-consume.
0: Sa tala ng DSWD, mahigit 3,000 individual na ang apektado ng El Nino sa Ilocos Norte, Occidental o Oriental Mindoro, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay, Catanduanes, Cebu at Leyte.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Ano flash report ni Rowan Cueto? Rowan, go!
5: Alvin, patay ang dalawang lalaki matapos pagbabarilin ng apat na hindi pa nakikilalang suspek sa loob ng isang bahay sa barangay 194 Tondo, Maynila. Nangyari ang pamamaril pasado alas 2 na madaling araw. Sa CCTV, makikita ang apat na lalaking nakasuot ng face mask at sombrero habang naglalakad sa isang eskinita. May isang lalaki dumaan at agad nilang pinalis. Makalipas ng ilang minuto, umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Alvin, humagulhol naman ang pamilya ng 41 anyos na biktima habang inilalabas ng mga otoridad ang kanyang bangkay. Ayon sa pinsan ng biktima, hindi nila kilala ang isa pang sawi at dayo lamang umano ito sa lugar. Ayon naman sa barangay 194, matagal na umano minomonitor o under surveillance ang 41 anyos na biktima. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga suspek at malaman ang motibo sa pamamaril. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Roy Cueto. Antabayan niyo yung mga update, ha? Mga follow-up report ni Roy Cueto mamaya, kaugnay sa ating flash report.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Ito rin po natin yung mga balita hindi na ipipresenta ng prosekusyon bilang testigo sa impeachment trial si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ngayong araw sana ay haharap ang dalawang senador para tumistigo sa hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Sa social media po sinabi ni dating senador na siya mismo ang humiling na alisin sa listahan ng mga testigo para mabawasan ang sinasabing pressure sa panig ng prosekusyon. Kasi ang mangyayari nga po naman dyan, i-object-object, lahat ng tanong object. Eh kasi nga po, sasabihin lang ng depensa, hearsay ang sasabihin ni former Senator Trillanes dahil wala naman po siyang personal knowledge dun sa mga bagay na inaakusa laban sa pangalawang pangulo. So, bagamat may effort yung mama na mag-research, masipag hindi ho ba? Baka ano lang din siya. Ibablock ng ibablock dun sa Senado, hindi rin maganda yung pagkakalatag ng magiging research po ng dating senador. Sa social media post, ayun nga po siya mismo ang nagsabing alisin sa listahan ng mga testigo. Kasunod po ito ng pagtanggi ng impeachment court na magpalabas ng subpoena para kay Trillanes matapos rekomendang unahing ipresenta ang mga opisyal ng bangko at anti-money laundering council.

0: Legal, ano? Hindi po yun legal. Kasi sa legal na usapin, eh hindi po uobra dahil nga po lalabas, hearsay po yan. O kaya makinig tayo, ano bang sasabihin, anong ibubulgar ni dating Senador Antonio Trillanes IV mamaya sa kanyang press conference, alas 10 ata yan sa Club Filipino. Noon na lang kinansela ng impeachment court ang paglilitis ngayong araw matapos pagbigyan ng hiling ng depensa para sa karagdagang panahon para makapaghanda sa pagdestigo ng opisyal ng Anti-Money Laundering Council. Iginit din ang depensa ang maaring paglabag sa batas ang pagsisiwalat ng ilang dokumento mula sa AMLAC. Pero para kay Senator Judge Riz Ontiveros, ay hindi intention po ng batas na protektahan ang AMLAC records mula sa subpoena ng impeachment court. Inaasang tetestigo si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura sa impeachment trial sa Lunes. Standby Radyo Patrol kayo susunod. Kinwestiyon ng ilang ari-ari ang sinasabing pag-ari ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manasses Carpio. Kasunod po ito ng pagtistigo ni na Davao City Register of Deeds Attorney Kathy Florence Baldonado at Island City of Samal Acting Register of Deeds Attorney Marco Pineda, kaugnay na sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sa direct examination, iginit na mga testigong hindi nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL NVP Sara ang dalawang lupang binili ng kanyang mister sa Davao Region. Habilang dito ang 6 na milyong pisong lupain sa Matina Crossing sa Davao City noong 2024 at may git 3 milyong pisong lupain naman sa Island Garden City of Samal noong 2018. Hindi rin nakita ni Presiding Officer Francis Escudero sa SAL NVP Sara ang isa sa kinikwestiyong ari-arian. Paraminado si Escudero na mahirap ibangga ang SALN sa records na lupa dahil hindi pareho po ang hinihinging detalye. Sa cross-examination, ipresenta ng depensa ang August 2024 tax declaration kung saan magkapareho ang 6 million na lupain sa transfer certificate of title ng ari-arian sa Matina na nakasaad sa SALN ng Vice Presidente. Ipinakita rin ang isa pang tax declaration kung saan parehong 3 milyong piso ang lupa pero magkaiba ang nakasaad na lugar. Bakit kasi ganun, ano? Alam mo, may problema din yung, ano, yung Land Registration Authority. Yung buong sistema, hindi siya parang nag-fit ng saktong-sakto. Agayon nung barangay, ano? Hindi ko rin maintindihan bakit hindi saktong barangay. May pinag-uusapan po sila na yung mother title doon nasunod. Siyempre, over time, nag-iiba yung may-ari. O di kaya nahahati. Halimbawa, namatay yung unang may-ari, ang laki. Ay, dami niyang anak. O di siyempre, hahatiin sa mga anak yun. Nag-iiba ngayon, nalilihis na dun sa mother title. Dapat siguro may ganyan ding sistema na para sa ganun ay sakto po. Ano, matitrace po natin for purposes of checking kung ang isang opisyal ng gobyerno ay nagkamal ng ganyang karaming lupain. Pero iginit ng prosekusyong magkaiba po ang nakasaad na taon sa SALN at deed of sale ng isa sa ari-arian. Sa interjection, iginit ng ilang senator judges na batay sa dating hatol ng Korte Suprema ay hindi agad masasabing pag-aari ng mag-asawa ang lupa kahit nakalagay sa titulo ang katagang married to. Bausapin naman yun. Samantala, binasura po ng Korte Suprema ang petisyong kumikwestiyon sa sesyon ng Senado noong June 3. Ito ang araw na nakabuo ng quorum ang 12 senador sa kabinakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President pro tempore at acting Senate President si Senator Sherwin Gadjalian. Sa desisyon, iginit ng Supreme Court na ibinasura ang petisyon ni na Attorney Valeriano Loon at Siegfried Diaz dahil sa kabigo ang magpakita na ebidensyang magpapatunay na umabuso sa kapangyarihan ng mga respondents. Noon na ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ng high school teacher na si Jan Barry Tayam dahil sa kawalan ng legal standing o walang direktang epekto sa kanya ang sesyon ng Senado. Radyo Patrol, una na naman sa Pinas, si Zeus Legaski. Go, Zeus!
1: Alvin, nakaharang pa rin no, sa EDSA busway yung apat na concrete barrier na nabangga ng utility van sa pagitan ng EDSA, Annapolis at Connecticut pasado alas 3 na madaling araw kanina. Dahil dito sa inner lane pa rin ng EDSA yung daan ng mga bus carousel mula Santolan Station hanggang Ortigas Station. Bagay na apektuhan ang usad ng mga sasakyan sa southbound lane ng EDSA dahil sa pagdaan ng mga bus. Ayon sa DOTR SAIC, nakaidlip ang driver ng van kaya bumangga sa mga barrier. Wala naman nasaktan sa insidente. Ilang oras na nakaharang sa busway ang mga barrier dahil hinihintay pa ang mga tauhan ng DPWH na mag-aalis sa mga ito. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. ang Radyo Patrol.

0: Bravo, Zuzle Gaspi.
1: Thank you, marami salamat, Zuzle Gaspi. Sunod po natin si Ma'am Tresha Lindo. Go, Tresh!
2: Good morning, Alvin. Nakakordon na at bantay sarado pa rin ng Manila DRRMO. Itong gumuhong bahay, kagabi dito yan sa may barangay 272 sa San Nicolas sa Maynila. Pansin natin, Alvin, nakabagsak na dito sa kalye yung bubong na gawa sa kahoy. Maraming debris, may mga nakita kong tipak ng semento, yung yuping yero. Halos malalaglag na rin yung mga air conditioning unit doon sa pasad ng bahay. Nandito rin pa yung pwesto ng samalamig na nakikirenta sa harapan ng bahay. Yung completely collapsed, Alvin, yung harapang bahagi ng two-story na bahay na ito. Gawa man sa semento, pero nakita natin yung nakita nating foundation dito ay kahoy yung ginamit. Malaking pasasalamat ng mga residente dito dahil yung isang may-ari ay wala sa kanilang bahay noong oras na mangyari ito, pasado mga alas 9 ng gabi kagabi, dahil sumamba daw yung pamilya. Pero merong 4 hanggang 5 reported injured, kasama na dyan yung mga nagbebenta nga ng samalamig doon sa harapan. Usually daw kasi, Alvin, around 7 to 8 p.m. doon palang maraming sudyanteng dumadaan dito, pero dahil 9 p.m. nangyari insidente ay hindi ganun kadami yung mga nadamay ng gumuho nga yung mismong bahay. Ang isa sa mga inaano nila, Alvin, na tinitingnan din nila, bukod kasi sa may katandaan itong bahay na to, sa tabi ng mismong bahay ay may ginagawang apartment. So, nakikita ko dito, 3 palapag ito. Sa gilid lang yan mismo ng bahay, Alvin, na sinasabi ng mga residente, tuwing nagkakaroon ng construction ay maalog o kumbaga nayayanig tuwing may ginagawang construction. Pakinggan natin yung residenteng nakausap natin dito sa Maya San Nicolas.
3: May bumaksak, alam mo, alikabok eh. Mula pa lang sa taas nagsimula bubong hanggang sa baba, ay may tao, ay natatata kami lahat. Yung mga natitinda dyan sa labas, yung sa may palamigan. Apat na di babantay. Napuruan lang isa, buti dagbish lang sa ulo.
4: Ang bahay, ma'am, may katandaan na ho ito.
3: Apo, tatandaan na.
4: 70 years na. 70 years na po nakatay.
3: Yeah, tandaan na yan eh. Kasi dalawa kasi gumagawa kasi dito. Marating.
4: Dito, ma'am, nararamdaman yung yan eh.
3: Oo, maingay din ang mga magdumadating yung truck.
2: Sa ngayon, Alvin, sarado na itong kalye ng Sevilla, pero kahit may gumuhong bahay dito sa may bandang gitna ng mismong kalye na sinasabi ko, Alvin, yung mga katabi niyang mga negosyo, gaya ng mga tindahan, parang kalipa pa, Alvin, yung iba dito ay back to normal yung kanilang sitwasyon. At mamaya, inaasahang inspeksyonin din ng City Engineering Office ng Maynila itong mismong gumuhong bahay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Sunod natin si Manong Rod Izon. Magandang umaga sa'yo, Manong Rod. Manong Rod! Nangyari? Naku, nawala sa ano pila. Balikan natin si Manong Rod tungkol sa bigas yung ulat nun eh. Pabalikan po natin, pila ulit si Manong Rod. Isunod natin si Manong Noel Alamar, dyan sa Oriental Mindoro. Magandang umaga sa'yo, Noel. Uy! Noel! Anong nangyayari sa inyo? May problema sa telepono. Ano ba yan? Ay, paano yan? Wala. Ay, si Manong Rod ulit. Try natin. Line 5, si Manong Rod. Hindi importante kasi na, ay, napuputol. O yan na naman, ha? Mga telco na naman ito, ha? Rod Izon, go! Manong Rod!
5: Hi, good morning, Alvin! Muling susubok ang Pilipinas na makamit ang pinakamataas na karangalan sa International Rice Competition ngayong taon. Ngayong umaga, isasagawa sa Science City of Muñoz Nueva Ecija ang Philippine Best Rice 2026 selection. Pinangungunahan ito ng Department of Agriculture Free Rice kasama ang PRISM o ang Philippine Rice Industry Stakeholders Movement para piliin ang pinakamahusay na rice variety na kakatawan sa bansa sa World's Best Rice Contest 2026. Ilalatag ang selection sa social hall ng DA PhilRice kung saan susuriin at pagpipilian ang mga pambatong variety ng bigas mula sa Pilipinas. Ang mapipiling rice variety ang magiging pambato ng bansa sa international competition na gaganapin sa Dusit Tani, Manila sa October 7 hanggang October 9 ngayong taon. Ang World's Best Rice Contest 2026 ay inihohost ng The Rice Trader. matatandaan noong 2025 nakapag-uwi ang ng silver medal ang Philippine Dinorado sa kompetisyon sa Cambodia. Kabilang sa mga nanguna sa naturang entry ang grupo ni Rowena del Rosario sa Dicon sa pamamagitan ng Dinorado Rice ng San Leonardo Nueva Ecija na tinaguri ang Amazing Adora. Ngayon taon, panibagong rice variety naman ang tutuklasin ng mga organizer nakakatawan sa bandila ng Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMA.
1: Mano Rod?
5: Yes.
1: Pag sinabi bang pinakamahusay na variety ng bigas, ibig sabihin yun din ang pinakamasarap na bigas?
5: Hindi naman masasabing pinakamasarap. Ito yung may mga kategorya kasi sila na panlaban sa kumpara din sa mga variety ng ibang bansa.
1: Ibig sabihin yung parang pag ito'y tinanim, alimbawa sobrang init o di kayo nabaha, buhay pa rin siya, parang ano, kumaga resilient yung variety
5: yung
1: na ano,
5: ng bigas, ay ng kalay. Sa magiging mura sa merkado, ito'y mas marami yung ani
1: ayon
5: na produkto. Na produkto naman ng Philrice.
1: Pero hindi siya automatic na siya ang pinaka masarap. Kasi meron talagang kanin ay yung bigas na pag sinain masarap.
5: Meron talagang kanin na masarap. Katulad halimbawa ng long grain ng Pilipinas. Na kapag kahit anong klase, basta long grain, masarap.
1: Yung ano, pero yung mabango, manurod, masarap.
5: Pero yung ginagawang sistemang ito ay hinahanap at tinutuklas talaga kung ano yung angkop sa masang, hindi lang sa masang Pilipino, kundi sa mga mamamayan ng mundo.
1: Po, yung mabango, masarap din yung mabango.
5: Ayan, bahagi din ng kategorya ang mabango. Oh. Kaya nga yung nakalipas na taon, yung nanalo na second prize sa buong mundo, ay tinawag nilang Amazing Adora. Ang ibig sabihin, adorable, mabango.
1: Ayun, yun pala yun. Actually, dapat natutok tayo dyan. Eh, araw-araw tayo nakain ng kanin.
5: Oo, ang staple rice natin. Binibigyan pansin natin ay kung paano tayo kakain ng masarap na kanin sapagkat ito na lamang ang kaya ng bawat isang simpleng mamamayang Pilipino.
1: Tama. At hindi lang po sa atin, ano po, kasi yung sa Southeast Asia, lahat naman dyan rice ano eating countries. So pag may pagdinamihan natin yung produksyon ng bigas, ng palay, may potential tayo na mag-export. Kasi tayo ngayon, puro tayo import, manurod.
5: Yan din isa sa mga, ito rin ang isa sa mga motibo ng ganitong klase ng kompetisyon sapagkat kung tayo makakakuha ng mga klase ng bigas na malaki ang maganda yung ani at masarap pa ay posibleng mahikayat natin ang maraming mga Pilipino na sadyang magtanim.
1: Tama.
5: Magtanim ng marami pang masarap na bigas.
1: Tama yan. Buhay ka, Manong Rod Eason ng Bataan. Sunod natin siya, Manong Noel Alamar from Oriental Mindoro. Magandang umaga siya, Noel. Noel? Ayan na naman. Ano ba naman nangyayari sa mga lilin niya? Ayan. Go, Noel.
0: Yes, isusulong ng Oriental Mindoro Electric Cooperative ang mobile application no Orme Connect, isang digital project na binuo ng mga third-year Bachelor of Science in Information Technology students ng Mindoro State University, Calapan Campus. Layo nito na mapadali ang access ng mga miyembro sa serbisyo at impormasyon ng Ormeco. Ang Orme Connect ay bahagi ng proyekto ng mga estudyante na gumagamit ng QR-based membership access at may mga feature para sa billing estimation at service reporting. Patuloy na sinusuri ng ICT Division ng Ormeco ang app upang matukoy ang mga kinakailangang technical adjustment bago ang susunod na development stage bago ito magamit. Ayon sa Ormeco, patuloy pang pinag-aaralan ng potential ng Orme Connect bilang bahagi ng mga serbisyong maaaring ilaan sa mga consumer, member, owner. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
1: Thank you, maraming salamat, Manong Noel Alamar. Magandang umaga kay Mark Hernandez. Ganun din siya, Boss Ted Kua. Sabi niya, it's almost weekend day. Weekend na yan. Para sa mga Pilipino, pag Friday, weekend na. Grayson Matayo, magandang umaga sa iyo. Ganun din siya, Grace ng BDO Emplace. Dalawa kayong Grace, ha? At si Paolo Balde ng Virac Catanduan. Punta natin si Arnelo Zaita. Go, Nel. Good morning, Nel.
6: Yes, good morning, Alvin. Arestado ang dalawang suspect na kapwa na sa high-value individual drug list ng pulisya sa isinagawang bypass operation sa Bawan, Batangas. dakong alas 11:20 ng gabi nang salakay ng Bawan Police ang pinagtataguan ng unang suspect sa Applayan Bawan at nakuha dito ang may 108.67 grams na shabu na may halagang 738,000 pesos. Kasunod nito dakong alas 2:21 ng umaga na isagawa ang bypass sa isang subdivision sa nasa biding lugar at ikinaresto ng suspect na si Alias Mark. Nakumpiskad dito ang may 53.8 grams ng shabu na may halagang mahigit 365,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang mga bypass money na ginamit. Kasalukuyan nakakulong ang mga suspect at nakatakdang sampahan ng mga kakulang kaso. At yan ang balita, ang kurbin papirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arne Lozaita, DCMM.
1: Thank you, Marayon. Maraming salamat, Arne Lozaita.
7: Basta may nangyari, nakareport agad sa DCMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Lumalaylay, lumalaylay! Friday na Friday! Handa, Camila, Bea Mais ka, Liza, galaw-galaw! Ako parang kulang kayo sa energy boost, ha? Friday na ngayon, ha? Alam mo kung bakit? Siguro si Ellen. Ah, kapoy na, ha? Oh, kapoy! Hindi, kaya pa yan. Iraos natin hanggang sa finish line. Today is Friday, gising na, bango na, Attorney Greg Bua sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy! Kaya yan! Good morning!
7: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Thiogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol 630.
11: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
12: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
11: Baka-OA na mga to. Siyempre ako din. And mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
13: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
12: Baba!
11: Mga me, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
7: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosine.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosine. Ang Arthrosine ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosine.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrosine, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosine! Mabibili ang Arthrosine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Basta AM, DZMM!
7: Boses na gigising sa umaga.
8: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
9: Maganda umaga kay Noriel Aragon at kay Ambassador Francis Chu. Ambassador, good morning po. Maganda umaga din po kay Attorney Greg Pua, ang acting chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Attorney Greg, maganda umaga po ulit.
10: Good morning, Sir Alvin, at good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood po sa inyo.
9: O, pasensya na po, napatawag ulit kami. Eh kasi na-interview namin kahapon yung mga TNVS driver, eh hindi pa rin daw po pinatutupad ng ilang transport network companies ang utos po ng LTFRB.
10: Opo, opo, narinig nga po namin at natuloy-tuloy nga po yung natanggap naming reklamo. Eh kaya po kahapon nag-issue po kami ng show cause order sa lahat na po ng ng transport network companies para magpaliwanag po sila bakit po hindi nagagawa itong utos ng LTFRB at para po mapagpaliwanag natin sila kung bakit hindi dapat suspindihin or cancelahin ang kanilang mga accreditation. Ang hearing po nito October 7.
9: So ngayon po ay meron na pong paano bang word na gagamitin natin? Meron na pong banta ng suspensyon kapag hindi pa rin nasunod. Kasi hindi po uubra na hindi susunod sa LTFRB. Kung under, hindi naman po pwedeng magbukang, di ba, na hindi sinusunod yung LTFRB. So under pain of suspension of what? Franchise?
10: Accreditation po.
9: Accreditation.
10: Accreditation lang kasi ang merong tong mga TNCs po natin.
9: Pero without your accreditation, hindi pwedeng mag-operate mga yan.
10: Tama po yun, Sir Alvin.
9: Sino? Nakita ko yung item, ako nagbasa kanina, attorney. Marami pala yan, ano? Ang alam namin, Grab at saka in-drive lang. Pero nakalagay doon, ilan? 19 o 17?
10: 19 po.
9: 19. Ano pa yung ibang mga TNCs, attorney Greg?
10: Meron po. Meron po tayo nung Anchors, meron din po tayo nung Joyride, meron po tayong Pure Ride, Express. Marami, hindi ko lang po tanda yung 19. In fact, Sir Alvin, ano po yan eh? 23 po sila nung tayo po ay nag-assume. Na-cancel, na-revoke na po yung accreditation nung dalawa or tatlo dahil po sa napatunayan natin na hindi po sila nag-ooperate.
9: Opo.
10: Ngayon
9: opo.
10: Po, lahat din po yan TNC na yan. Under ano po yan? Under observation yan within a period of 60 days. Kapag hindi, nakita po rin po namin na hindi nag-ooperate yung iba, kakanselahin at re-revokehin din po namin ang kanilang accreditation.
9: Opo. So kahit pa sabihin po natin na pabor sa pasahero ang ginagawa po nila, ano po? Kasi ayaw nila mawalan ng kliyente, kaya sila ganyan na ayaw nila ipatupad dahil siyempre dagdag pasahe nga po. Pero ito na may para sa driver, kaya ginawa ng LTFRB. Okay lang po ba yan ang dadahilan nila? Kasi ayaw namin pahirapan ang buhay ng mga pasahero eh.
10: Ang system po dito, yung iba po nag-implement. O di sila naman po ang nawala. So kung nagiging competition po ngayon, ang nangyayari to the prejudice naman ng ating pong mga mahal na drivers. Yung mga commuters naman po natin, alam naman po natin, naiintindihan din po ang kalagayan ng ating po mga drivers.
9: Opo. So ano ang panawagan natin, Attorney Greg po ha, sa mga TNCs po natin? Yung in-drive, alam ko magpapa-interview sa atin yung Eliza, nag-message sa akin eh. Pero sa Lunes para ho, ewan ko ba dyan? Bakit? Anong mensahe natin sa ating mga TNCs, Attorney?
10: Well, kayo, TNCs po ito eh. Kayo, may sistema, mga IT kayo. Eh, naiintindihan namin yung 1-2 days na hindi nyo na-implement. So, dahil sabi ko nga po sa inyo, Sir Alvin, noong Tuesday, maaring binabago po nila yung sistema and it will take some time. Pero baka po matagal na po yung isang linggo. O pangalawa po, hindi naman po ito bago na decision natin. Decision natin ito noong Marso. If you are a company po talaga na may malasakit sa ating mga drivers, as early as that one po, during the suspension of the fare hike, sana ginawa na ng paraan or maayos. Di ba po, Sir Alvin? Diyan nag-ready ka nga po eh. Mas maganda na yung handa.
9: Opo.
10: Tapos yung pick-up fare, nagkaroon din po tayo ng MC about dyan noong July na may pick-up fare. So I think there's a sufficient time po na i-adjust or ayusin anuman ang nasa sistema. But be that as it may, Sir Alvin, hindi naman po tayo IT expert. Kaya nga po nagpatawag tayo ng hearing sa October 7.
9: O sige, di dapat tumaten sila sa October 7. What about yung ibang public transport, di tinaasan din po ng fare? Yung iba ba ng file ng panibagong petition? Yung iba kasi hindi kontento. Yung ibang grupo sa jeep, hindi ang kontento sa piso, no? Nag-amienda ba sa lahat ng kanilang petition for a fare increase, Attorney?
10: Wala pa naman po nagpa-file since Monday, Sir Alvin. Pero as I said, meron naman po kasing naka-pending na petition pa para sa jeepney. Ito po yung sa piston at yung sa manibela. Yung sa UV Express and taxi, pending pa rin naman po dahil nga provisional pa lang po yung atin pong ibinigay. Other than that po, wala na po. At saka yung MC Taxi po, MC Taxi, yun yung isang pending. Other than that, wala po kaming natanggap na bagong petition.
9: Pero dun sa implementation ng decision ninyong pisong, wala namang problema. Ito lang ang may problema lang yung TNVS.
10: Opo. Siguro. Dahil nga, as I said sa inyo nung last Tuesday, Sir Alvin, this is different as to the other denomination. Dahil ito, may system ka na kailangan i-adjust. Oh. Unlike kapag jeep. Fare guide lang. Ipa-skill mo lang. Bayad na po. May implement na po yung bagong fare.
9: Okay. Sige. Oh, by the way, marami ding nagtatanong sa akin, tatagal pa raw pala yung budget ng LTFRB sa diesel discount. Meron pa naman, buhay pa naman ang pera, no? Hanggang
10: buhay pa
9: October,
10: naman po.
9: Ngayong October, assured na, buong October.
10: Buhay pa naman po, but we already requested the budget for the month of October. We're just waiting po na may download din po sa amin.
9: Hindi, pero paano yan? Pag hindi in-approve, tapos na yung programa.
10: Ganun na nga po, Sir Alvin. Wala naman po tayong pamabono dyan sa fuel discount.
9: Hindi, pero wala namang paramdam. Huwag naman sanang biglaan, ano, magkakagulitan
10: wala
9: tayo
10: po,
9: sa...
10: Wala po kaming natatanggap na kahit anong order na to set a specific deadline para matapos na po ang programang ito.
9: Pero ito naman, every month. We live by the month, kada buwan. Hingi tayo ng budget sa Department of Budget and Management.
10: Tama po yun, Sir Alvin, kasi nga po, very, very unpredictable po yung ating pong pressure ng diesel.
9: Attorney, dapat may budget po ta. Aaray po ang mga chuper kasi lalabas po niyan. In effect, pag nawala po yung dosing discount, biglang tumaas ng 12 pesos. Kasi nasanay na sila, ilang buwan na pong may ganyan, hindi ho ba?
10: Opo. Since we implemented this po since April.
9: Kaya nga. So nasanay na po sila na may minus 12. Ngayon pag yan ay tinanggal, it's as if nagdagdag ng 12 pesos sa presyo ng diesel po sa mga public utility jeepneys, Attorney Greg.
10: Opo. Kaya po tayo nakatutok po tayo. In fact, today is Friday. So there's an interagency meeting ulit po. Every Friday po kasi yung meeting ng DLTFRB, DOTR, DOE, Office of the Executive Secretary. I-reiterate po ulit namin po yung aming pong request.
9: Sige, ahari na mata magkaroon ng budget. Thank you po, sir. Mabuhay po ang LTFRB
10: salamat
9: boss.
10: Sir Alvin, mabuhay po kayo. Mabuhay
9: maraming,
10: po kayo.
9: Maraming salamat si Attorney Greg Pua po, ang acting chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Magandang umaga kay Dr. Mario Festin na nagpapa-attendance na this early. Ganon din po sa, naku, ang dami na sa messenger. Kagaya ni na, Rosalie Pueblo, gising na rin. Si Jenna Peñaranda, si Marilisa Ariola Pancho, si Missy G, at si Huge Deal, at si RC Castle, at si Ma'am Lina Ho, at si Lilibeth Oyi, at si Edner Villasis, at si Chris Aberin Icasiano. Sa oras na 6:45, kukomersyal lang po tayo. Pihit po tayo sa politika. Kakausapin natin ang batikang political analyst na si former Secretary Ronald Llamas, kaugnay po sa mga development sa politika. Sa pagbabalik po ng Gising Pilipinas Energy Energy, konti lang po ito.
6: Gising Pilipinas!
11: Good morning!
6: Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fun, solid kaban.
15: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
16: Kaya ko pa.
15: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
17: Kaya ko pa.
15: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising! Gising Pilipinas! Vice President Sara Duterte impeachment trial.
9: Oy, si Amboy Perez muna'y pinapabati si Konsi Mike Oikoko ng Moncada Tarlac del birthday. Bukas. Bukas pa pala yan, Amboy.
21: Happy birthday!
9: Magandang umaga kay Ma'am Elsie Balion Florentine at kay Josh Kyle Edip at kay Sarah Concepcion at kay Eli Trinidad. Yan, good morning. At magandang umaga po kay former Secretary Ronald Llamas. Isang patikam political analyst. Magandang umaga, sir. Long time no hear.
22: Magandang umaga, Alvin. Long time no see.
9: Oo nga eh.
22: Oh, kamusta yung mutya ng masa?
9: Andito. Nagpapapalitada pa.
22: Hindi mo, miss ko na siya.
9: Oo naman. Oh. Nakamonitor sa atin yan. Nakamonitor sa atin yan. Sek, ano sa palagay? Anong basa mo rito na mismong si former Senator Trillanes na umano ang nag-request na hindi, huwag nyo na ako isalang dyan sa... Akala ko pa naman, sasalang siya sa impeachment trial, Secretary.
22: Well, siguro nakita nila na hindi ganun kasimple yung pagharap ni Senator Trillanes. Dahil ipepresinta na kasi yung AMLA eh. Ipepresinta na kasi yung mga bank accounts. Baka mas mabuti kung ano yung official na mga dokumento, yun muna ang mauna.
9: Mm.
22: Dahil yung kay Trillanes, parang hindi siya ganun ka-official eh. Hindi nakuha through official channel.
9: Mm.
22: So baka siya pagpiestahan ng defense.
9: Mm.
22: Na ano bang kinalaman mo dyan? Meron ka bang personal knowledge? Ikalawa, paano mo yan nakuha? Paano mo yan nahugot? No? Yan ba ay dumaan sa official channels? So siguro may nabuti na ni Senator Trillanes para mabawasan yung ganong klaseng mga issue. No? Ay siya na mismo ang kusang nag-inhibit o umatras sa pagiging witness. Pero, balak niyang gawin yan, ilabas yung kanyang sasabihin sa isang press conference.
9: Mamaya, o mamaya sa Club Filipino. Pero strategically yes. Speaking, kung ikaw ay strategist, tama ba ang diskarte na huwag ka na dyan sa impeachment court kasi i-object lang na yung object yun kasi hearsay naman yung sasabihin mo eh. Dito ka na lang sa press con at least walang mag-o-object, sabihin mo lahat.
22: Correct. Dahil mukhang yung tingin ng prosecution, going for the jugular na sila eh.
9: Mm.
22: At so far, medyo lamang naman sila eh sa ebidensya.
9: Mm.
22: So ayaw nilang magkaroon ng gulo or confusion doon sa kanilang strategy kung merong papasok na testigo na posibleng atakihin ng defense using yung argument ng fruit of the poison tree.
9: Mm.
22: Yung ebidensya na sinasabi ng testigo ay hindi dumaan sa official legal channels.
9: So ganun pala, no? Pero mamaya, sa palagay mo, may makikita ba tayong bago sa sasabihin ni former Senator Trillanes o ito yung dati kasi dati yan na talaga ang kampanya niya eh. Nandito pa si Pangulong Duterte noon sa Pilipinas, wala pa sa The Hague eh nagharap pa yan sa kamera, di ba? Na marami talagang
22: yes.
9: Balay yung si Trillanes laban sa mga Duterte.
22: Yes, tingin ko ay karamihan ang sasabihin niya yung mga dati na. Just to emphasize, yung mga dumadaan na milyones sa bank account ng mag-asawa at ng mag-ama at magkakapatid ay wala sa kanilang mga salin. At ikalawa, ito ay allegedly nang galing sa mga unscrupulous sources.
9: Mm.
22: Pogo lords, drug lords, etc.
9: Oh.
22: Pero tingin ko, magdadagdag din siya ng mga bago. I'm not sure, no? Pero halimbawa, itong kay Gracioso testimony, yung head security dati ni Speaker Lord Velasco, tingin ko idadagdag niya dyan. Posible na idagdag. Hindi ko naman siya nakakausap eh. Kaya para i-corroborate yung dati lang niya sinasabi. No? Siguro yung mga lalabas na mga AMLAC report next week at saka bank account, siguro magbibigay siya ng appetizer. Para doon. Kumbaga, i-connect niya, iuunay niya yung mga dati niyang sinabi, itong mga latest na lumabas, at yung mga lalabas pa lang.
9: Ayun.
22: Para ipakita niya na meron talagang scam na nangyayari.
9: Okay.
22: Meron talagang mga ebidensya na pinapatunayan na dapat makonvict si Sara.
9: Ayun. E sa palagay mo ba, sa political... Paano ba? Heckler. O, yan ang sinabi. Political heckler. May credibility ba sa'yo yung Graciano? Yaman din lang na binanggit mo. Ay, Gracioso. May credibility ba? And can he hurt politically, Sara Duterte politically?
22: Well, una, yung mga sinasabi niya, hindi naman bago yung iba ron.
9: Mm.
22: Narinig na natin yung kay Trillanes, na pakinggan na natin yan sa Quadcom, narinig natin yan sa Justice Committee during the impeachment, the second impeachment, nakita rin natin yan sa testimony ni Madriaga, etc., etc. So una, hindi siya bago. Medyo may bits and pieces na tayo nakikita. Pero itong testimony niya ay kinokorroborate yung mga dati na natin nababalitaan.
9: Mm.
22: Tapos kung pabasahin mo yung kanyang testimony, ay very specific. Hindi ganun kadali na ipeke pag ganun ka-specific. Hindi ko sinasabi na lahat yun ay tama.
9: Mm.
22: Pero kung siya very specific eh. Kaya naiiba siya doon sa testimony ng mga Maleta boys.
9: Mm.
22: Yung testimony kasi ng Maleta boys, ang daming contradictions eh.
9: Mm.
22: Mismo sila, iba-iba yung kanilang mga sinasabi. Imagine mo isang affidavit para sa 18, medyo malabo yun. Kaya pinaayos sa kanila ni Ombudsman Remulla. Pero yung mga nasa likod nitong Maleta boys, yung 18 alleged Marines, eh nasa kulungan na.
9: Mm.
22: Si Mike Defensor at saka si Marcoleta. Kaya gumuho yung kanilang testimony.
9: Mm.
22: Eh dito kay Gracioso, for now, parang legitimate yung kanyang mga sinasabi. Hindi lang dahil siya ay nag-lie detector test sa NBI at siya ay pumasa.
9: Mm.
22: Kung hindi, yung ugnayan ng mga pangyayari, yung kanyang testimony, no, ay medyo kinokorroborate ang isa't isa.
9: Oh, so sa palagay mo may credibility?
22: Yes, for now, no, unless meron pang sumulpot na ebidensya na winawasak yung kanyang credibility, no? Yung pagkakatanggal niya sa kapulisan, tingin ko hindi naapektuhan yung kanyang testimony.
9: Ay, actually, yun nga susunod kong sasabihin. Kasi sabi nyo iba, hindi dismissed yan eh. Huwag nating ano yan, huwag nating paniwalaan. Dismissed police officer yan eh.
22: Oo nga. Pero una, ay parang hindi naman ganun ka-defining yung pagkaka-dismiss sa kanya. Ikalawa, ay halimbawa, yung mga testigo sa ICC, yung mga dating mga whistleblowers, ay hindi yan mga puro. Dahil bahagi sila ng sistema eh. Ng almawa sila Las Cañas, yung main testigo ngayon sa ICC. Eh, malinaw, kaya siya credible dahil siya yung head ng Davao Death Squad.
9: Mm.
22: Meron din si Matubato.
9: Mm.
22: Siya ay bahagi ng pitong tao na assassination group daw ni Digong, etc., etc.
9: Yeah.
22: So itong mga, usually mga whistleblowers ay bahagi ng sistema, kaya hindi sila puro. Pero dahil bahagi sila, mas nagiging credible yung kanilang testimony.
9: Okay, one last, dun sa impeachment, isa ka ba sa naniniwala na nalaylay o malapit na tayo sa exciting part ng stage ng impeachment trial? Kasi minsan marami nang natutulog na lang kasi parang wala namang saysay yung pinag-uusapan. Eh kailangan yung atensyon ng publiko, Secretary, ma-sustain eh. Hindi pwedeng mabore sila.
22: Yes, itong October at November, ito na yung climax. Ito na yung climax nitong impeachment trial na ito. No? Itong unexplained wealth, ito yung pinaka exciting part. Pero ang mga dokumento kasi diyan, 24 na kahon eh.
9: Kaya nga.
22: Kaya halimbawa, yung defense ay nagsabi na na bigyan pa sila ng panahon. Dapat kasi ngayong Biyernes siya, hindi. Ipe-present, sabi nila hindi namin kaya. So next week na lang, pinagbigyan sila sa Lunes.
9: Mm.
22: So ang labanan diyan, ito yung pinakamaraming dokumento. Pero ito rin yung pinaka-importante. So, paano mo yan, yung balancing up? Meron kang dokumento na marami, pero ginagawa mong very compelling at saka dramatic para ma-maintain yung attention ng mga tao na sila yung court of public opinion.
9: Correct.
22: So, dyan mo makikita, magaling ba dyan yung defense o yung prosecution? Paano yung mga tipo nila Juan, nila Ligutan, nila Chel Jokno, no, nila Lorna Capunan, Congresswoman Duistro, Laila De Lima, etc. Kaya nilang i-dramatize yan eh. Kaya nilang i-dramatize, no? Yung gagawin naman ng defense, no, ay gagawin boring para walang manood.
9: Para kumbaga may ano, may motibo.
22: O para hindi makita yung ebidensya. Kung ako yung defense, ha?
9: Oh.
22: Dahil paano mo didepensahan yung grave threats?
9: Oh.
22: Paano mo didepensahan yung confidential fund? Paano mo didepensahan yung almost 7 billion in unexplained wealth na pumasok dun sa bank account? So, medyo hindi ganun kadali, ha? Ang magiging linya lang nila, sana hindi manood at makinig ang mga tao.
9: No. Sige, thank you. Maraming salamat. Oh, by the way, ano yung nasa likod mo, si Kama ba yan?
22: Oo, nandito ako sa France ngayon. Meron tayong
9: Kaya nga, lagot ka. Oh, ang tanong lang ni Doris, kasi nakita ni Doris parang kama eh.
0: Maganda yung headboard eh.
22: Ayan naman, ayan ang problema sa mga inggitera. No?
0: Ikaw talaga, Sek, hinahanap mo ko. Pagkatapos ganyan, maayos ang tanong, kama ba yung nasa
22: ko? Hindi eh. Mas masarap yung pandesal mo kaysa sa croissant dito eh.
9: Hindi, pero hindi lang dapat pandesal. Secretary, hindi lang dapat pandesal. Lalo na kung birthday mo. Birthday? Eh pag birthday partner, hindi lang pandisa. Ay, eh dapat cake yan ang pinapadala sa atin.
0: Nasa Paris pa mo.
9: Oo, no, nasa Paris pa.
22: Pwede. Ilang lechon ba ang gusto nyo dyan?
9: Kailan birthday mo? Today o bukas ba?
22: Yes, ako pa. October 5 pa.
9: October 5? Hindi kasi sabi ni Eric.
0: Birthday pala kayo ni Corina Sanchez Rojas.
9: 5 din ba si Coring?
22: Yes. Magkasabay kami.
9: Thank you, Eric. Ha. Sabi niya, birthday po ni Secretary Lamas. Eric, hindi birthday. Sa asingko pa. So,
22: Diyan
9: ka magsiselebrate ng birthday sa Paris?
22: Sa Geneva.
9: Wow.
22: Dahil panto eh, 10 country lecture tour sa ating mga OFWs.
9: Ay, ang galing. So nagli-lecture ka yes. pala, Sek. Oh, very good.
22: Yes,
9: ano?
22: pati sa Vatican. Oh, kaya ipagdarasal ko kayong dalawa. Bumait kayo katulad ko.
9: Thank you. Mabait naman talaga kami. Happy birthday, Secretary. Mabuhay po kayo.
22: Salamat.
9: Mag-ingat ka dyan.
22: Doris.
9: Thank you. Thank you.
0: Ingat po.
9: Matutulog na partner, may jet lag ba? Maraming salamat si former Secretary Ronald Llamas, isang batikang political analyst. Hindi ko natanong. Mga ilang taon na ba itong si Llamas? May 50 na ba yan?
0: Mga 70 na yan.
9: Dahil walang pakain, 70.
0: Hindi, tsaka yaman din lamang na tinawag niya akong inggitera. Itodo ko na. Di ba, nasa Paris, magbo-birthday. 70.
9: Wala siyang magawa. Wala na siya sa Zoom eh.
0: Wala na.
9: Di ba? Lansyang paraw. Sek, niloloko ka lang namin.
0: Ibigay natin TOA. Ibigay natin COPEL.
9: Habang walang pakain, 70.
0: 70?
9: Pero pag biglang nagpakain, 50.
0: Wala pang 50.
9: Naloko lang namin Secretary Ronald Llamas. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
3: Gising Pilipinas!
9: Energy!
11: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
9: Strong El Nino, nararanasan na sa bansa Malacanang. Nanawagan sa publiko, huwag mag-imbak ng inuming tubig.
0: Kalsada sa Mountain Province, hindi madaanan dahil sa landslide. Panahonang habagat o tag-ulan, posibleng matapos ngayong unang linggo ng Oktubre.
9: Big time na pagtaas sa presyo ng LPG na mumuro sa susunod na linggo. Dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo, posibleng ring ipatupad sa Martes.
0: Petisyong kumukwestiyon sa quorum ng 12 senador sa sesyon ng Senado noong Hunyo, ibinasura ng Korte Suprema.
9: Ari-arian ng mga personalidad na sangkot sa manumalyang flood control projects, ipina-freeze ng Court of Appeals.
0: Research vessel ng China na ilang araw na naglayag sa karagatang sakop ng Batanes na itaboy ng Philippine Coast Guard.
9: Pito na paulat na namatay sa hinihinalang gas poisoning sa tunnel sa Benguet.
0: Sa Showbiz Spotlight, reunion show ng That's Entertainment, ikinakasana.
9: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Biyernes, October 2, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
0: Ako naman po si Doris Bicornia.
9: Sa lagay muna ng panahon, lumakas bilang severe tropical storm ang bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 2,590 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay lakas ng hangin umaabot ng 95 kilometro per hora at pagbugsong 115 kilometro per hora. Hindi nasa ang papasok ng bansang bagyo pero posibleng umabot ang buntod sa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, posibleng magtapos ang southwest monsoon o habagat ngayong unang linggo ng Oktubre. Ibig sabihin, matatapos na ang panahon ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa.
0: Hindi madaanan ang bahagi ng Bagyo Bontoc Road dahil sa landslide sa Bontoc Mountain Province. Nakunan pa ng video ang pagdaus-dos ng lupa na humambalang sa kalsada sa barangay Bondoc, Ili. Walang napaulat na nasaktan pero pinayuhan ang mga motorista at biyaherong iwasan muna ang naturang kalsada habang patuloy ang clearing operations.
9: Alas 7.05, pinaghahanda na ng pamahalaan ang inaasahang epekto ng Super El Nino. Sa ngayon, nararanasan na ang Strong El Nino at dinatay mararamdaman ng Super El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Ayon sa National Water Resources Board, tumaas ang tubig sa mga dam dahil sa pagulang dulot ng habagat at nagdambagyo. Pero iginiit ni NWRB, Executive Director Sevillo David Jr. na hindi dapat maging kampante at kailangang magtipid sa tubig. Umapila din ang ahensya sa mga water concessionaires na tiyaking walang tagas sa mga linya ng tubig. Noon na nang binawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa Angat Dam, gayon din ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon. Kahapon bumaba sa 208.64 meters ang tubig sa Angat Dam mula sa 208.72 meters noong Miyerkules.
1: Yung tamang paggamit, pagtitipid po, no? At hanggat maaari po, no? Mag-recycle or bawasan po yung mga non-essential, no? Na paggamit ng tubig. Malaki rin pong bagay yung kung magtitipid yung kababayan po natin.
9: Pinalalahan na naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang publikong huwag magpanik o mag-hoard o mag-imbak ng inuming tubig. Kasunod ito ng pagdami ng bumibili ng drum para makapag-ipon ng tubig.
2: Po kasi bakit kailangan mag-hoard ng tubig? Para pang inom? Hindi po tayo mamawala ng tubig para mainom. At kung alam niyo naman, ang tubig kapag ito ay bottled water, meron din po itong panahon na dapat ito ay i-consume.
9: Sa tala ng DSWD, mahigit 300,000 individual na ang apektado ng El Nino sa Ilocos Norte, Oriental, Mindoro, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay, Catanduan, Cebu at Leyte.
0: Itinaas ng National Food Authority ang presyo ng pagbili ng palay sa gitna ng banta ng Super El Nino. Sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na layo nitong mapataas ang supply, lalo tinatayang halos 700 tonelada ang mababawas sa produksyon o ani ng mga magsasaka. Ayon kay Lacson, pinag-aaralang baguhin ang qualification sa pagbili ng palay mula sa mga magsasaka.
4: Para at least mas marami tayong palay na matanggap sa ating mga magsasaka. Mas marami tayong matanggap na palay sa ating magsasaka, mas marami ang kikita o mas mataas ang presyo ng mabili. Pag mas marami tayong palay na naiimbak, mas marami po tayong gigilingin para sa ating mga kababayan.
0: Sa ngayon, aabot pa sa 75 araw ang buffer stock ng bigas para mapunan ang posibleng pagbaba ng produksyon.
9: 8 minuto makalipas ay 7:00 PM, muling bumagsak ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Pilipinas dahil sa haze. Sa huling air quality data ng DNR, naitala ang unhealthy for sensitive groups na kalidad ng hangin sa Mandaluyong, Navotas, Pasay at San Juan City. Gayon din sa Camarines Sur, Talisay City, Misamis Oriental at Davao City. Very unhealthy naman ang kalidad ng hangin sa Davao del Sur, habang acutely unhealthy sa Mekawayan City. Pinaniniwala ang konektado ang haze na nagpapatuloy na sunog sa Indonesia na napunta na sa Pilipinas dahil sa hangin. Noon na lang pinayuhan ang mga may asma at sakit sa pusong iwasang lumabas ng bahay kung hindi naman importante ang lakad. Kung lalabas ng bahay, inabisuan ang publiko magsuot ng N95 mask para maiwasang makalanghap ng haze.
0: Tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa susunod na linggo. Pero hinihintay pa ang kwenta ng Department of Energy at kung makikiusap na gawing utay-utay ang mahigit 10 piso kada kilong dagdag presyo na katumbas ng 110 pesos kada regular na tangke. Samantala, namumurong magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Sa apat na araw ng kalakalan sa world market, bumaba ng 90 centavos ang diesel at 1 peso and 40 centavos ang kerosene, habang tumaas ng 1 peso and 30 centavos ang gasolina. Sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Belias na posibleng pataas na ang presyo hanggang sa trading ngayong araw. Bunsod dito ng pangambang maapektuhan ang supply ng langis dahil sa pagbasura ni US President Donald Trump sa panukalang muling buksan ang Strait of Hormuz at bantang pag-atake ng Iran laban sa Estados Unidos.
5: Anong sinimulate natin, magiging 80 na lang po, ano? Or 85. So kung mananatili po yung level na ganun po, pwede po talagang mabawasan, ano? Although meron pa rin naman possibility na may rollback, pero hindi, ang asahan po natin is kung sakali matuloy na rollback, hindi na po ganun kalaki.
0: Noong Martes, bumaba ng mahigit 7 pesos ang diesel, habang 24 centavos sa gasolina at halos 6 pesos sa kerosene.
9: 10 minuto makalipas ay 7 ng umaga, pinagpapaliwanag ng LTFRB ang 19 na transport network companies dahil sa sinasabing hindi pagsunod sa taas pasahin. Kasunod po ito ng reklamo ng ilang TNVS drivers na kulang ay binibigay ng mga kumpanya para sa pick-up fare o bayad sa driver sa pag-pick-up o pagsundo ng pasahero. Lunes, ibinatupad ang bagong rate kung saan tumaas ng 20 pesos ang base fare depende sa ginagamit na sasakyan. Pinaharap pa mga kumpanya sa LTFRB sa October 7 para magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o kanselahin ang kanilang accreditation.
10: Ang system po dito, yung iba po eh nag-implement. O di sila naman po ang nawala. So kung nagiging competition po ngayon, ang nangyayari to the prejudice naman ng ating pong mga mahal na drivers. Yung mga commuters naman po natin, alam naman po natin, naiintindihan din po ang kalagayan ng ating pong mga drivers.
9: Si LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua Jr.
0: Simula sa Lunes, muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Sa ilalim ng expanded implementation, sakop na rin ang secondary road ng San Juan, Maynila, Parañaque, Muntinlupa, Valenzuela at Quezon City. Nakakabit na ang mga kamera na kukuha ng larawan sa plaka ng mga sasakyang lalabag sa batas trapiko. Sa tulong ng Land Transportation Office, matutukoy ng mga lokal na pamahalaan ang rehistradong may-ari ng sasakyan kung saan ipadadala ang notice of violation sa pamamagitan ng registered mail o courier. Binalaan naman ang publiko laban sa mga scammer na nagpapanggap ng notice of violation mula sa NCAP.
7: Kung kayo po ay makatanggap ng text o email o anumang communication digitally patungkol sa supposed traffic violation, ang gusto ko pong sabihin sa inyo ay huwag niyo po itong papaniwalaan.
0: Si Metro Manila Council Chairman at San Juan Mayor Francis Zamora.
9: 12 minuto makalipas ay 7 ng umaga, kinwestiyon ng ilang ari-ari ang sinasabing pag-aari ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Kasunod po ito ng pagtestigo sa impeachment trial ni Davao City Register of Deeds Attorney Kathy Florence Baldonado at Island City of Samal Acting Register of Deeds Attorney Marco Pineda. Sa direct examination, iginiit ng mga testigong hindi nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara ang dalawang lupang binili ng kanyang mister sa Davao Region. Habilang dito ang 6 na milyong pisong lupain sa Matina Crossing sa Davao City noong 2024 at may higit 3 milyong pisong lupain sa Island Garden City of Samal noong 2018. Hindi rin nakita ni Presiding Officer Francis Escudero sa SALN ni VP Sara ang isa sa kinikwestiyong ari-arian. Paraminado si Escudero na mahirap ibangga ang SALN sa records ng lupa dahil hindi pareho ang inihinging detalye.
8: hindi po ganun kasimpleng ipagtugma. Yung aktwal na lupain o lugar doon sa dineklara sa SALN at doon sa nasa titulo, dahil magkakaiba po ang nilalaman po nun.
9: Sa cross-examination, ipinisinta ng Depansa ang August 2024 tax declaration kung saan magkapareho ang 6 milyong pisong lupain sa transfer certificate of title ng ari-arian sa Matina na nakasaad sa SALN ng Vice Presidente. Ipinakita rin ang isa pang tax declaration kung saan parehong 3 million pesos ang lupa pero magkaiba ang nakasaad na lugar. Sinasabing maaaring magbago ang lokasyon dahil sa pagbabago sa tax mapping. Pero iginit ng prosekusyong magkaiba ang nakasaad na taon sa SALN at deed of sale ng isa sa mga ari-arian. Sa interjection, iginit na ilang senator judges na batay sa dating hatol ng Korte Suprema, hindi agad masasabing pag-aari na mag-asawa ang lupa kahit may katagang married to sa titulo.
0: Hindi na ipipresenta ng prosekusyon bilang testigo sa impeachment trial si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ngayong araw sana ihaharap ang dating senador para tumestigo sa hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Sa social media post, sinabi ng dating senador na siya mismo ang humiling na alisin sa listahan ng mga testigo para mabawasan ang sinasabing pressure sa panig ng prosekusyon. Sunod dito ng pagtanggi ng impeachment court na magpalabas ng sampina para kay Trillanes matapos irekomendang unahing ipresenta ang mga opisyal ng bangko at anti-money laundering council. Pero nakatakdang humarap sa press conference si Trillanes ngayong araw para isiwalat ang mga ibubunyag sana sa pagtestigo sa impeachment trial. Para sa political analyst na si Ronald Llamas, makabubuting sa press conference na lang ibunyag ang testimonya ng dating senador para hindi maharang ng defense team ni VP Sara.
22: Dahil mukhang yung tingin ng prosecution going for the jugular na sila eh. At so far medyo lamang naman sila eh sa ebidensya. So ayaw nilang magkaroon ng gulo or confusion doon sa kanilang strategy kung merong papasok na testigo na posibleng atakihin ng defense using yung argument ng fruit of the poison tree. Yung

0: Lord Alan Velasco, kasunod nito ng pahayag ni Rodolfo Gracioso, na nagpadala siya ng maletang may lamang pera kay Vice President Sara Duterte, dating Bangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Paolo Pulong Duterte, alinsunod sa utos ni Velasco at misis na si Rowena. Ayon kay Gracioso, halos 2 bilyong piso ang naipadala niyang pera simula 2018 hanggang 2020. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na nire-repaso ang kredibilidad na testimonya ni Gracioso para makapagsampa ng malakas na kaso.
1: Kaya nga sa akin, totality. No, totality of the circumstances around it. Kasi ang gusto rin namin, kung sakaling magiging witness siya at isasalang siya sa isang kasong krimen, di ba? It will withstand the test ng judge sa test sa cross examination, kasi ang ayaw natin magsasampa ng kaso na mahina.
0: Naipadala na ng NBI ang imbitasyon sa magkapatid ni Duterte at mag-asawang Velasco para humarap sa imbestigasyon. Nauna ng voluntaryong sumailalim si Gracioso sa lie detector test sa NBI. Lumabas na 99% ang truthfulness ng pahayag ni Gracioso batay sa polygraph test. Para sa mga dating desisyon ng Korte Suprema, hindi maring tanggapin bilang ebidensya ang resulta ng lie detector test.
2: Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong kumukwestiyon sa sesyon ng Senado noong June 3. Ito ang araw na nakabuo ng quorum ang 12 senador, sa kabilakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Sa desisyon, iginit ng Supreme Court na ibasura ang petisyon ni na Attorney Valeriano Loon at Siegfried Diaz dahil sa kabiguang magpakita ng ebidensyang magpapatunay na umabuso sa kapangyarihan ang mga respondents. Nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ng high school teacher na si John Barry Tayam dahil sa kawalan ng legal standing o walang direktang epekto sa kanya ang sesyon ng Senado.
0: Oy, 790 na, ipina-freeze ng Court of Appeals ang ari-arian ng mga personalidad na sangkot sa manumalyang flood control project. Sakop ng kautusan ang 86 na bank accounts, 4 na investment accounts, isang insurance policy at 25 e-wallet accounts na sinasabing konektado sa isang mambabatas at korporasyon. Sa desisyon, iginit ng Appellate Court na may probable cause para paniwalaang konektado ang mga ari-arian sa anomalya. Sinasabing walang lehitimong pagkakakitaan o pinagkakakitaan ang mga sangkot na individual para suportahan ang laki ng investments. Pinaniniwala ang dumaan ng pera sa mga korporasyon, bank account at virtual asset platforms. Noon na iginit ng Anti-Money Laundering Council na ginagamit ang pag-unlad ng teknolohiya para itago ang pagtanggap ng kickback sa mga manumalyang proyekto.
2: Itinanggi ng dating opisyal ng DPWH Mima Ropa ang pamemeke ng inspection certificate kaugnay ng 289 million pesos na sinasabing substandard na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation laban sa mga dating opisyal ng DPWH Mima Ropa, itinanggi ng dating project engineer na si Felizardo Casuno ang sinasabing pamimeke ng dokumento, pero inamin ni Casuno na umasa lang siya sa report ng mga kontraktor dahil hindi nakapunta sa araw ng paggawa. Sa 3 beses na paglalagay ng sheet piles, aminado si Casuno na 1 beses lang siyang nakapunta sa project site. Sinasabing mahigit 60% ang binabantayan ng grupo ni Casuno, kaya bihirang makapag-inspeksyon.
0: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
2: Sabi ko, Q. 7:21 na po ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
5: Kaya ba ganyan?
6: Sige lang, Direk. Kaya.

0: Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil ikaw ang buwanag sa akin. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
3: DZMM numero uno sa aksyon.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.24. Pinatawan ang hanggang 28 taong pagkakulong ang dating opisyal ng DSWD kaugnay na sinasabing maling paggastos ng pork barrel fund ni dating Pasay City Congresswoman Consuelo D. Sa desisyon ng Sandigan Bayan, guilty sa kasong graft at malversation si dating DSWD NCR Director Honorita Bayudan na lumagda sa disbursement vouchers na nagpalabas ng 5 milyong piso sa non-government organization na Unlad Pinoy Organization Incorporated. Natuklas ang hindi lisensyado at accredited ng DSWD ang Unlad Pinoy at binarkahang completed o tapos na ang inaalok na training kahit hindi pa na ipalalabas ang pondo. Bukod sa pagkakakulong, pinagmumulta rin si Bayudan ng 5 milyong pisong katumbas ng sinasabing nilustay na pera. Pinagbawalan na rin si Bayudan na humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan.
1: Sinampahan ng reklamong graft at conflict of interest sa Office of the Ombudsman si Magalang Pampanga Mayor Malu Paras Lacson. Kaugnay ito ng sinasabing koneksyon ng alkalde sa kumpanyang Chuang Jing Steel Incorporated na isinasangkot sa paggawa ng mga substandard na bakal. Idinawit ang manpower agency na Kingsman Manpower Services na iniugnay sa pamilya ni Lacson sa pagkuha ng mga manggagawa para sa kumpanyang supplier ng gumuhong siyam na palapag na gusali sa Angeles City noong Mayo kung saan 30 ang namatay. Inakusahan din ang manpower agency na walang lisensya at walang safety measures para sa mga manggagawa. Itinanggi ni Lacson ang alegasyon at iginiit na nag-divest na siya sa manpower agency bago pa maupong alkalde ng Magalang noong 2022.
0: Itinaboy ng Philippine Coast Guard ang research vessel ng China sa karagatang sakop ng Batanes. Ipinadala ng Coast Guard ang barkong BRP Teresa Magbanua para palayasin ang Chinese research vessel. Napat na araw nang nagsagawa ng illegal na maritime scientific research sa loob na exclusive economic zone ng bansa. Mula sa BRP Teresa Magbanua, naglayag ang rigid hull inflatable boat at ilang beses na paikot-ikot sa barko ng China para pigilan ang aktibidad at mapaalis sa karagatang sakop ng Pilipinas. Nagpadala rin ng radio challenge ang barko at eroplano ng Philippine Coast Guard para hindi sumagot ang barko ng China. Sa kasagsagan ng operasyon, dumating ang barko ng China Coast Guard at mistulang pinrotektahan ang research vessel. Bandang tanghali, umalis ang research vessel at barko ng China Coast Guard sa karagatang sakop ng Batanes. Kinwestiyon ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariala, kung ano ang papel ng Chinese government sa aktibidad ng private research vessel tulad ng itinaboy sa Batanes. Nababahala rin ang Coast Guard sa mga impormasyon posibleng nakolekta ng research vessel ng China.
2: Kung hindi talaga concern ang China dito sa Chinese research vessel na to, why would they even send a China Coast Guard vessel, right? So, it goes to show na this Chinese research vessel is not doing things on their own privately. This must be sanctioned by the Chinese government. And that makes it more kabahabahala, no?
0: Pero tinawag ng Chinese Embassy na harassment ng aksyon ng Philippine Coast Guard at iginit na normal lang ang pagsasagawa ng scientific research sa karagatang sinasabing sakop ng jurisdiction ng China.
1: Isinasapinal na ng Department of Justice ang pagproseso sa hiling ng extradition ng Amerika kay Pastor Apollo Quiboloy. Sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na inaasahang matatapos ang pagrepaso sa mga dokumento sa susunod na linggo saka ihahain sa korte ang petition para sa extradition. Hindi naman matiyak ng DOJ kung maipadadala sa Amerika si Quiboloy bago matapos ang taon.
3: Hindi na yung kasing Office of State Counsel sa DOJ. Hindi lang naman ito yung unang extradition case na hinawakan. So, templated na yan, if I may say. So, meron ng format yung petition. Kaya, once na matapos itong masusi at matinding pag-aaral, dire-diretso na yan.
1: 2021, sinampahan si Kubuloy at ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ng kasong sex trafficking at bulk cash smuggling sa Amerika. Dito sa Pilipinas, nakakulong at nahaharap si Kubuloy sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na walang piyansa.
0: Alas 7:29 sa Benguet, 7 ang napaulat na namatay sa hinihinalang gas poisoning sa tunnel portal sa Itogon. Sinasabing nagpatupad ng emergency response at rescue operations matapos ipaalam sa mga otoridad ang gas poisoning sa barangay Ampukaw. Pero namatay mga biktima kabilang ang 6 na residente sa Mountain Province at isang mula sa Cagayan Valley. Inaalam pa ang dahilan ng insidente habang nangako ang lokal na pamahalaan ng tulong sa pamilya ng mga biktima.
1: Sa Maynila, 2 ang patay at matapos na pagbabarilin sa loob ng bahay sa Tundo. Nakunan pa ng CCTV ang lalaking nakasuot ng sombrero at face mask sa eskinita hanggang sa makarinig ng putok ng baril. Kabilang sa namatay ang lalaking under surveillance habang dayo lang sa lugar ang isa pang lalaking biktima. Inaalam pa ang motibo sa krimen.
0: Samantala, bigong umabante si Pinay tennis star Alex Yala sa gold medal watch o match sa ng Asian Games sa Japan. Pinatumba ng world number 85 na si Shi Yu Wang ng China ang world number 18 na si Yala sa loob ng 3 set. Sa kabila ng pagkatalo, mag-uwi pa rin si Yala ng bronze medal para sa Pilipinas. Samantala, parehong nakasungkit ng silver medal si Amaya Cohuango sa women's compound individual event ng archery at Juliana Maika Candelaria sa women's individual pomse event ng taekwondo. Sa ngayon, nakakuha ng Pilipinas ng 3 golds, 5 silver at 14 na bronze medal.

0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Mutya ng Masa Doris Bigonia. Partner, nasa iyo pala eh. Ang pinakabamuo ko dun eh.
1: Naisama ko na dun sa mga nabasa ko. Oh. Kaya ganyan.
0: Ayusin mo.
1: Alam mo kung bakit.
0: Oh.
1: Eh, mga ganito, mga biglaan pa.
0: Oh.
1: Inaasahan natin na mayroon tayong makukuhang kapalit.
0: Oh.
1: Di ba, Archie?
0: Ang talong, may pang TF ka ba?
1: Wala.
0: Oh, wala nga eh. Kaya ikaw magbasa, para wala ng TF.
1: Eh, bakit hindi na lang si Archie? Ay, sa ating showbiz spotlight. Si Ganiel, saan ba si Ganiel? Mayroon lang po siyang pinuntahan. Babalik din maya-maya. Sa kanto lang nagpunta eh.
2: Nagtatakot
1: lang yun. Oo nga daw. Ay, sorry. Inaabangan na po ng fans ang posibleng reunion show ng That's Entertainment. Sa panayam kay Boy Abunda, sinabi ng anak ni Herman Moreno na si Federico na nasa planning stage na ang proyekto. Nakikipag-ugnayan na si Federico sa iba't ibang opisyal ng GMA Network para matupad ang pangako. Kabilang sa dating kasama sa That's Entertainment, sina Lea Salonga, Francis Magalona, Billy Crawford, Judy Ann Santos, at Alvin El Chico. Noong 20...
0: Umuha akong sinasali dyan?
1: Ako pang Wednesday.
0: Gao?
1: Oo, ikaw.
0: Sunday. Wala pa lang Sunday super
1: Del
0: show pala
1: Star yun. Teka lang, asan ako?
0: Oh.
1: Noong 2016, pumanaw ang host ng programa at nag-iisang the master showman na si Kuya Germs dahil sa cardiac arrest.
0: At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigonia.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas
0: Energy on a Friday.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
3: Good morning!
0: Alvin L. Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas!
4: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
5: Ano mo to si Jeril Toledo?
6: Oh.
5: Sir, congratulations sa award ninyo. Dahil po dyan, hindi na muna kami nag-jogging.
6: Easy, bakit?
5: Nagkape-kape na lang po muna kami habang nanonood sa programa nyo. Shout out po sa amin si Dan Salak at si Ramil Manalo at MacGregor Puno. Ako, ginawa mo pa kaming dahilan sa award namin. Pag kailangan, walang excuse pag kailangan mag-jogging, magja-jogging. Diba?
6: Napag-usapan nyo na yan at para po yan sa kalusugan ninyo. Ang gawin na lang po ninyo ay magdala kayo ng maliit na radyo. Anong tawag doon?
5: Transistor?
6: Transistor.
5: Pang matanda yun eh.
6: Oh, yun na nga. Sino ba yung nagtatakbo ng
5: si
6: madaling
5: Jerry
6: araw?
5: Ay, na bago mo tawagin si Nico, ay magpasalamat muna tayo. Ewan ko ba itong kay Suwi, si Suwi na to. Maganda umaga sa iyo, Suwi Suarez.
6: Wow, Suwi.
5: At yung anak niya si Lorenzo. May dinala na namang pagkain.
6: Nice.
5: Eh, nagda-diet pa naman ako.
6: Di ako na lang.
5: Ikaw na, kumain ng para sa akin.
6: With pleasure. Salamat, Suwi.
5: Andyan sa kabila, partner. Suwi, maraming salamat si Suwi Suarez po ng abuntis. Si Nico Bagsik. Go, Nico!
7: Magandang umaga sa inyo, Doris at Alvin. Binalikan ko nga itong bahagi ng electrical road to saan may kinukumpuni nga kalsada. Actually, bahagi ng electrical road. Dahil nga dito sa ginagawang kalsada, patuloy pa rin ang road repair dito kung saan hindi pa rin madaanan itong lane na ito sa bandang kaliwa. Narito, Doris at Alvin, kung makikita nyo, ito, pakita ko lang, ito pa rin yung backhoe dito. Pero so far, sa mga oras na ito, ay wala pa namang yung mga gumagawa dito. Pero yung mga tauhan ng Quezon City TTMD ay nandito na para syempre ayusin din nila at magbantay din ng sitwasyon ng traffic sa mga oras na ito dahil nga bahagi pa rin ng rush hour ngayon na merong mga tawalik ng TTMD na tumutulong sa na magbantay sa traffic at meron din ang mga signages doon sa bahagi ng dark kasi doon masisimula yung road repair sa tapat mismo ng Department of Agri and Reform kaya madali namang makita ng mga motorista na meron ng ginagawang road repair dito kung sila ay manggagaling naman ng Pilcoa at Commonwealth Avenue. Bahagyang may pagbagal ng traffic dahil nga dito sa ginagawang road repair na to, pagkumanan sila dito sa electrical road, na magtutuloy-tuloy naman hanggang dito sa aking likuran. Tapat na to ng Department of Agriculture magpahanggang doon sa mismong kanto ng Visayas Avenue naman. So medyo maiki lang din naman itong road repair na lugar ito sa bagay ito ng electrical road. Pero kahit pa paano, syempre nakaka-apekto ito dahil sa dami ng volume ng mga sasakyan ay nagkakaroon ng pagbagal ng daloy ng traffic. So far, kung makikita nyo sa aking likuran, moderate naman yung daloy ng traffic sa mga oras na ito. Pero syempre, inaasahan natin na magbibigat pa yan kapag dumami pa ang mga sasakyan. Kaya maya lamang. Ipakita ko lang doon sa Calvin ng mabilis kung ano yung nire-refer dito. Ito, makikita nyo electrical route kung saan mabilis tumaas yung tubig, lalo na kapag malakas yung pag-ulan. Actually, ito nagkakaroon din ng mga tumitirik na mga sasakyan dahil nasa taas ng baha dito. Kaya kinukupuni rin nila itong bahagi ito ng electrical road. So ayun ngayon ang traffic situation dito ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
5: Thank you. Maraming salamat, Nico Bagzik. Zuzli Gaspi, go!
8: Alvin, hindi pa bumubuti yung kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong Biyernes batayan sa real-time monitoring ng Environmental Management Bureau o EMB. Unhealthy for sensitive groups pa rin ang air quality sa Pasay, Paranaque, Taguig, Mandaluyong at San Juan. Ayon sa EMB, dulot ang mababang kalidad ng hangin sa Metro Manila ng usok mula sa forest fire sa Indonesia. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa Pasay City ngayong Biyernes ng umaga, halos wala naman na tayong nakitang malausok na hangin o haze, hindi gaya noong Miyerkules. Patuloy din nga pinalalahanan ng mga residente ng naturang mga lugar na bawasan ang aktibidad sa labas ng bahay kung lantad sa sakit sa baga. Gayun din ang pagsusuot ng makapal na face mask. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
5: Thank you!
9: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
5: Teka muna baka bago lang maubusan ng oras si Chris partner.
6: Mm.
5: Si Chris natin at saka si Rick Dizon.
6: Oh.
5: Pinapabati ng happy birthday.
6: Sino?
5: Nasaan na ba ito?
3: Maubusan
5: tayo ng oras eh. Mm. Birthday ni Jonathan Acedillo. Yun, happy birthday Jonathan.
6: Sino okay. Si Jonathan?
5: Kamera pa natin.
6: Oh. Ah, ganyan ba?
5: Nasa studio po natin ang presidente at chief executive officer ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Dati na po namin na-interview ito.
6: Oo.
5: Nung sa ASEC and USEC ng Department of Health.
6: Pandemya.
5: Kaya ngayon nagulat ako nung nakita ko siya in person. 5'7 po yung height niya. Matangkad pala siya. Dr. Beverly Ho.
10: Good morning.
5: Good morning, ma'am.
10: Good morning, Kevin. Good morning, Ma'am Dory.
6: Good morning.
5: Kumusta po kayo, ma'am, after long time? Ang last nating usapan, pandemic pa.
6: Kaya
5: pa. Nag-ayala pa yan, partner. Napunta siya sa private sector. How many years?
10: Two and a half.
5: Oh. So bakit po niyo naisipang bumalik sa gobyerno? Ma'am, ang ganda na ng estado ninyo sa pribadong sektor kung tutuusin.
6: Correct. Oo.
10: Syempre, public health po ang kinalakihan ko. At ngayon may opportunity to serve again alongside a mentor si Doc Edwin at marami din po sa board members ng PhilHealth ay mga naging former teachers ko din po. At syempre, kung may tiwala naman ng leadership at may support para sa health sector, then it's really a good opportunity to come back and serve again.
5: So you hit the ground running. Or, hindi, gamay mo naman. Galing ka naman din dati sa DOH family. Kayang-kaya mo na yung trabaho.
10: Interestingly, my very first job in the public sector was in PhilHealth.
5: Really?
10: 15 years ago, I was EA to former President Dr. Dodo Banzon.
5: Ooh.
10: Yeah, so it's coming back. Uh-oh. And siguro yung mahalaga din po is dun sa time sa private sector na tuto din po ako, no? It was a very humbling experience on what we missed out when we were in the public sector, di ba? Mm. So parang yung mga naramdaman mo na, ito yung gaps, baka pwede nating ma-solve. Ngayon na nandito tayo.
5: Ako naman parang ang pinaka-concern ko, ang laki po ng pondo ng PhilHealth.
6: Totoo
5: kaya
6: naman.
5: Dapat ang tao po na in charge dyan ay matino, may kredibilidad at magaling. Marami pong perang nakalaan sa PhilHealth. Atin po yan. Lahat po tayo kailangan magbenepisyo ng PhilHealth. Kaya kailangan matino po ang nag-handle
6: yun
5: niyan.
6: Yun nga. Emphasis ano, on the matino.
5: Ano bang plano mo sa liderato mo? May mararamdaman bang pag-improve ng servisyo ng PhilHealth ang ating mga kababayan, Bev?
10: So, syempre, marami na pong naumpisahan no, in the last 18 months si Doc Ed. Definitely, papalawigin po natin yung YAKAP program, no, which is what we've always been talking about, primary care. Para sa amin po, ito po yung strategic long-term sustainability bet ng PhilHealth. Ngayon po, for this year, for example, PhilHealth is expected to pay out 420 billion pesos. No?
5: For YAKAP?
10: No, for the
5: for
10: whole.
5: For the whole, okay. Yes. Okay.
10: No? And a huge part of that, kunwari po, no, 25% ng binabayad namin ay napupunta sa dialysis, for example, di ba? And if you look at that, technically, pwede po yun maagapan, no? Kung very early on, pwede tayong makapagpa-konsulta, makapagbigay ng maintenance meds early. Syempre, prevention is always there. Pero that's what the YAKAP program is supposed to bring to PhilHealth. Ngayon, we see patients very late, nagkaka-cancer. Yeah. Lahat yun pwedeng ma-prevent early on. So you will expect that in the next 1.5 years that we're here, we will continue to invest in expanding the YAKAP program. More screening for diseases, not just yung mga pang-cancer, pero pati sa mga bata. Yeah. Diba? Developmental delays, eye issues, etc. So, dun po, papasok sa YAKAP gamot yung much of our investment, pero hindi pa rin po mawawala yung pagbabayad sa malalaking what we would call catastrophic conditions.
5: Kasi, or hospitalizations.
10: Oo, no? Yun po talaga yung nakakapagpa, even for a middle class, pwede silang mag-fall into poverty because of that.
5: But wait lang, yung sa YAKAP, ano po, yun ang focus pala for this year. Lahat ba na naka-enroll na sa YAKAP? Kasi pa, ako hindi pa, hindi, may nagsabi na sa atin yan sa HR, hindi pa rin pala ako nakapag-rehistro. Yung
6: ako
5: doktor
6: pa
5: rin
6: nakapag-rehistro
5: YAKAP ka, ano ka na, may YAKAP ka na? Lahat ba nakarehistro na?
10: Marami pa pong hindi, no? So, yun po yung kailangan namin i-catch up. So, we have supposed to be 115 million Filipinos who are members of PhilHealth. To date, no, 17 million pa lang yung may YAKAP provider.
5: Ilan? 17.
10: Yes.
5: Oh, mababa,
10: no?
5: Pattern ni Ido.
10: So, kailangan namin, next year, ang target namin collective with DOH is 60 million, no?
5: Yeah.
10: By end of 2027. So, Sir Alvin, kailangan mag-ano na kayo? Hindi, enroll na kayo YAKAP provider.
5: Mas madali sa amin, Doc, kasi as office base, eh.
10: Yes, bro.
5: So, may HR yan. Magkakaprograma yung HR namin dyan.
10: I think our regional office is also in touch with your HR already.
5: Andyan lang kayo.
6: Yes, pero sa likod, no? Pero bakit kaya, ma'am, sa palagay mo, ganun lang kaliit, alam naman ng lahat na mayroong YAKAP o kulang ang information tungkol dito?
10: I think it's a mix po, no, ma'am? So, meron po na kailangan po din namin pabilisin yung mga proseso. Ngayon, kahit kunwari for workplaces, madami pong steps na kailangan i-undertake. So, we're trying to streamline that para mabilis namin din kausap yung HR nyo. Kasi, syempre, binabalanse po, no? Kapag masyado naman mabilis yung proseso, may chance naman lagi na may fraud, di ba?
6: Yeah.
10: So, it's always a balancing act, but ang strategy po natin is workplaces and schools.
6: Okay.
10: So, kunwari po, ngayon, may ongoing tayo na JMC with DepEd, no?
5: Joint Memorandum Circular.
10: Bakit po? Kasi, in the last many years na nag- implement ng YAKAP. Bawat po rehiyon namin or probinsya, kausap yung taga-DepEd, magkakaiba po ng proseso. Diba? So, we can never scale kung ganun. No? Ngayon, mas organized yung usapan po namin with team ni Sec Angara.
5: Yeah.
10: So, may standard protocol, mabilis po ma-enroll yung mga bata. And if you just enroll all the school kids of DepEd, that's 25 million.
5: Ganun na karami ka.
10: Right?
5: Na,
10: diba?
5: No. But the objective, yung pinaka, kasi baka para lang maintindihan ng tao, ang pinaka-objective po ng gobyerno is bawat isa sa atin may doktor. Yun lang naman yun. Hindi
10: yes,
5: mo ba? Na-accredited.
10: Yes.
5: Para hindi na tayo magbabayad. Kasi magkano din yung check-up?
6: 700,
5: 1,000 na ba?
6: Oo.
5: Oh, yun ang sasagutin ng PhilHealth, right?
10: Yes po. So yun po yung mga kapartner namin na Yakap Clinics. Sila po yung mag-aalaga sa inyo. Sila po yung mag-bibigay ng laboratory kung kailangan. At magre-reseta po sa inyo no, ng gamot. Mm. And every person will have 20,000 pesos na benefit limit.
5: Per year?
10: Per year.
6: Per year. Oh. Oh, it's yung iba, ang akala lang nila, ang alam nila, libreng gamot lang to.
5: Hindi, pati konsultasyon and laboratory. Hindi yun ang sinasabi niyang prevention bago pa lumala. Bago kasi pag lumala ang sakit mo,
6: catastrophic.
5: Hindi, ano din, pabigat din sa PhilHealth. Kasi sasagutin niya rin yung part ng pagpapagamot mo eh.
10: Yes.
5: So bago pa umabot dun, kailangan may pag-aalaga na. Yun ang objective.
6: So hindi lang gamot.
10: Hindi lang po gamot. May lab test, may mga cancer screening na rin po. No? Kasi kunwari po, no, kumpara sa mga ibang bansa, napakababa ng cancer screening rate natin. Kung cervical cancer yan, 1% screening rate lang tayo. Pero sa ibang bansa, that's around 20%. No? So, konting-konte and tuloy, ibig sabihin, huli na. May sintomas na malala na before people know. And of course, mas mahirap gamutin, mas mahal gamutin.
5: Correct.
6: Awesome. Yung bang ganyan, kagaya sa cancer, masasagot ba ng PhilHealth yung chemotherapy?
10: Yes, ma'am. So kunwari, we now cover breast cancer screening, no? Ang mammography ay kasama na sa Yakap-related screenings. After that, if ever you get diagnosed, we have a package, a breast cancer package that can pay up until 1.4 million pesos of the bill. So, marami na pong na-improve for the past couple of years. So, mas hindi na po kailangan matakot. And siguro yung importante din po sa amin is, may ethical component din kasi, no? We cannot keep putting out screening services kung hindi mo ititreat. Diba? Parang, tinulungan mo yung tao, malaman na may sakit siya, tapos iiwanan mo siya. Always naman po partner, no? May screening at may treatment.
5: Yeah. Oh, by the way, dun sa mga common procedure, sabi mo kasali yung mammogram sa mga kababaihan. Ano po?
10: Yes.
5: What about yung sa mga kalalakihan? Ay, hindi lang pala kalalakihan, pati yung colonoscopy. Common
10: yes,
5: na rin yung kasali na. Medyo mahal yung party. Nag-colonoscopy ako 5 years ago. Medyo may kamahala. Yes. Kasali na.
10: Opo, kasama po.
5: Endoscopy.
10: Endoscopy procedures kasama din.
5: Kasama din. Yes. Yung mga usual partner, dapat kasali.
6: Kaya
5: yung mga mga test.
6: Kaya maraming lumalala ang 50, sakit. Kasi pagka naisip na, ay naku, ayoko nang magganyan. Ano,
5: kasi mahal.
6: Kasi mahal.
5: Uh-oh.
6: O na-diagnose, o sige na-diagnose, titiisin na lang.
5: Uh-oh.
6: Ayoko nang magpagamot dahil napakamahal. Saan ako kukuha ng pera? So ngayon, kailangan
5: yung mga procedure, kasali na.
6: Kasali na po. Mga taga PhilHealth, tayo pong lahat yan.
5: I'm member ng PhilHealth.
6: Oo.
5: Sa mga packages, Dr. Bev, under your watch, may babaguhin ka ba? May improve ka ba sa mga packages natin? O para sa inyo sapat na yan? Total, marami naman ang pondo din. Nabalik na yung pondo ng PhilHealth dati, hindi ba?
6: Ma.
5: So may sapat na pondo na is supposed to improve the packages.
10: Tuloy-tuloy pa rin po naman no, yung pipeline natin ng benefits enhancements. Actually, nung budget hearing po last week, sinabi po ni Kong Abbott, no, yung lahat ng pipeline ng enhancements namin, marami po doon cancer.
5: Sige
10: no?
5: Nga, give us some examples na gustong mabago, ma-improve.
10: So, for 20 this year, no, meron po kaming lalabas na palliative and hospice care package. Yun po para sa mga, dati po kasi ang binabayaran lang namin yung mga cancer na hanggang po dun sa stage na mas mabilis pong, yung pwede pa silang gumaling. Yeah. No? Pero ngayon po, magbabayad na rin po kami ng hospice no, para dun sa mga pasyente na
5: end
10: of life na po.
5: Partner,
10: no?
5: May ganyang kaso. So, kasi, ganyan. Yung waiting. Yung kumbaga, sa kasalitang kanto, waiting. Nag-aabang na lang. Wala na eh. Wala na talagang magawa.
6: May ganun
5: kaso.
10: Siyempre, kailangan pa rin nila ng gamot for the pain, etc. Yeah. We will have a colorectal cancer package that's coming out towards end of the year.
5: Okay.
10: Pati acute stroke, no? So, enhance namin yung current packages. At merong few rare diseases, no? So, ito yung mga after ko na newborn screening, mga bata na sobrang konti lang sa kanila yung may ganitong sakit pero milyones po yung kailangan gastusin. No? So, in other countries, they live normal lives because nabigyan ng treatment. Sa atin dito, pwede nilang ikamatay yun. No?
5: Okay.
10: So, these are just some examples pero next year, 2027 and 2028, we have actually a whole list no, of maybe 20 to 30 more packages that's in the pipeline. So, pinag-aaralan to, kasama natin yung mga medical societies na nagbibigay sa atin ng mga datos kung ano dapat ang laman ng package, etc. So, we want to make sure sulit yung binabayad na premium ng ating mga direct contributors, but also makita din ng mga taong bayan na yung tax na pinangbabayad ng premium ng indirect contributors. Sulit, diba?
5: Doc, sorry, pardon. May sasakit lang. Kasali ba sa package yung aneurysm? Kasi recently, meron po kaming cameraman, aneurysm yung kinamatay, no? Hindi ko alam kung kasali na siya sa current or isasali ba siya sa mga improvements in the future.
10: Actually, generally, kasama po siya, no? Kasi inpatient condition siya. Yung ina-upgrade namin ngayon is, tipo ba, in 2025, nadoble na yung bayad sa mga inpatient cases. Pero kahit dinoble yung bayad, hindi pa rin nakocover for the complicated cases. So, yun po yung tinatransform namin into what we would call Z benefits. Kapag Z, nakakapagbayad kami ng 500,000, 700,000, a million. No? So, yan po yung mga part na mga kailangan pong i-enhance para maging Z. Otherwise, syempre yung mga regular na appendectomy, ganyan, 50,000, 80,000, covered ka na. Diba?
5: Okay.
10: But these are like more complicated cases that we still need to upgrade.
5: Okay. Sige, pardon, go ahead.
6: Sorry. Meron ba kayong programa para sa mga seniors? Kagaya, di ba sa ibang bansa, meron silang tinatawag na assisted living.
10: Ngayon po,
6: meron ba tayo
10: wala
6: ganyan?
10: Pa po tayo dyan, ma'am.
5: Sana dumating din tayo doon.
6: Kasi marami ngayon marami yung mga ganyan. Matatanda, yung mga anak kasi kanya-kanya ng buhay.
5: Or worse, inabandon na.
6: So, yun ang inaano ko. Hindi kaya ako i-abandon na ng mga anak ko.
5: Ay, hindi naman pa. Pag inabandon na ka, andito naman ako. Ayan. Ako sasalo sa'yo.
6: Sinabi mo yan, recorded
5: yan. Ayaw naman. Sabi ni Bimbo Papasin, let's accommodate questions, we have 5 minutes left. Sabi ni Bimbo, producer po namin ito, Ma'am Bev, sa PhilHealth po, bakit hindi sinasagot ang room and meds sa ospital? Kasi noong ospital po ako, doon ko lang nalaman, nung final billing, hindi po nasagot ng PhilHealth yung room at medicines.
10: Ay, parang kailangan po namin tingnan yung record niyo kasi part po nung case rate ng PhilHealth, actually kasama po yung kwarto, kasama po dapat yung gamot, no? So, ang hindi po na sasagot ng base coverage ng PhilHealth ay kung kunwari po napa-admit kayo sa mas mataas na level ng akomodasyon, di ba? So, syempre our costing is really based on the basic, shared accommodation, the basic. Pero kung may TV, aircon, etc. yung kwarto, may additional na chinacharge sa inyong hospital. Yun yung hindi po namin kayang makover.
5: Hindi, pero may bawas pa rin.
10: Opo. So dapat siguro, yung base room coverage na cover namin.
5: Please give me a point person, ano, para check lang natin. Doon lang tayo sa kung anong tama.
10: Yes, definitely.
5: Kasi kung benepisyo naman talaga niya yun, at hindi binigay, ay hindi man uubrang ganun.
6: Hindi, tsaka kahit may benepisyo na ganyan, willing naman ng mandato naman ng PhilHealth na gawin yon. Napakahirap naman ang proseso. Pila-pila. Kaya yung ibang, lalo na yung mga matatanda, yung may mga nararamdaman, ay ayaw na eh. Dahil nga pila pa ang hirap ng proseso daw. So, mapapadali na po ba, ma'am?
10: Ngayon naman po, ma'am, generally sa hospital, no, klaro sa kanila na yung first payer naman talaga ay PhilHealth. So, ang apela din po namin sa mga hospital dahil mabilis na po kami magbayad sa kanila, no? Our average now is 15 to 17 days.
5: Backlog? Wala na? Yes.
10: So, maganda naman yung mana ko kay Doc Ed, di ba? So, 15 to 17 days kami, pero napansin namin yung ibang hospitals, it takes them 45 days after discharge ng pasyente, bago nila isasubmit sa amin. Right? So, parang kailangan din po, sa hospital level, mabilis po sila magsubmit ng claims. Because otherwise, sa amin naman, nagsistart lang yung tumakbo yung oras kapag nasubmit na sa amin. So, we really have to work together with the hospitals. Hindi naman to sisihan. Pero, para din malaman ng both the patients and yung doctors po, no? Kasi may ibang doctors din nagre-reklamo sa amin na hindi kami nakakapagbayad. Pero kasi ang bayad namin ay sa sa hospital, and it's the hospitals who pay them in turn.
5: That's right, that's right.
10: Everyone needs to be coordinated and very transparent.
6: Ma'am, yun sa dialysis, di ba, libre na yun.
10: Opo.
6: Mayroon po mga ospital na sinisingil pa rin ang mga ibang pasyente. Bakit po nagkaganon?
10: Tinitingnan po namin to, ma'am. Nakukuha na po kami ng maraming mga feedback from our patients. So we're working now with the Philippine Society of Nephrology to check this out, no? So yung initial discussion namin sa kanila is generally for outpatient na freestanding dialysis, kasi yung mga pasyente nila mas less severe yung kaso, dapat absolutely walang dinadagdag na gamot, etc. No? Pero yung mga nasa inpatient dialysis, kasi mas komplikado yung kaso. Ang sabi sa amin, minsan ang mga pasyente doon biglang naglo-low blood, kailangan lagyan ng swero, etc. No? Which is not part of our package. No? So, kaya may posibilidad na nadadagdagan. But we really need to check, no? Hindi naman pwedeng
5: ganun lang.
10: So, we're working with them kasi every dialysis clinic has an assigned nephrologist, di ba? So, we're looking at the data kasi malaki na po yung bayad natin sa dialysis. So, dapat di na po talaga sinisingil ng extra.
5: Sa totoo lang.
6: Kaya nung naging libre na, ang laki kaya at ang dami na ginhawaan. Ako, beneficiaryo ako ng ganyan kasi nagda-dialysis ako, ma'am. Ang laki nang nabawa sa mga gastusin. Pati yung gamot na inilalagay doon sa machine, libre, partner eh. Dati binabayaran.
5: Yung grupo rin na Dr. Nemi yan, di ba? Anyway, sabi ni Dr. Mario Festin, you're doing good. Who is doing very well. In a work teacher mo rin to?
10: Yes po.
5: Sakop daw po ba ng yakap ang mental health-related symptoms in medicine?
10: So, actually, may expansion po yung gamot, no, within the YAKAP program by January, at may kasama na pong mental health medicines. Okay. No? So, i-announce namin yan ng kompleto, no, by November, kung ano yung mga madadagdag. Pero preview, yes. No? At meron din po kaming separate na mental health package. No? Merong 9,000 pesos for general mental health package and 16,000 pesos for specialist mental health package. That's already existing.
5: Good.
10: Outside of YAKAP.
6: Ang tanong ni partner, si Dem Estrella, meron daw po ba kayong program about solo parent scheme?
10: Ah, yes po. So, kaka-approve lang po namin ng polisiya na covered na po yung mga solo parents. Before, kinakailangan po nila magbayad ng premium. Ngayon hindi na po.
6: Ah, okay. Covered na. Covered
10: yes
6: na.
10: Po.
5: Sabi ni Dr. Albert Domingo, hello to PCO Bev. Ang marami po nanonood sa amin, Dok. Lalo ganitong oras. Ang maayos at ethical na kidney transplant ay makababawa sa gastusin ng PhilHealth sa dialysis. Tama?
10: Yes, at katrabaho namin si Yusek Albert para dito.
5: Si Dr. Arthur Catley. Nagre-regards din sa inyo. Kailan ba si Doc Arthur Catley, Doc Bev, at saka si Rachel, nakamonitor sa atin. Sabi ni Ma'am Luz Delion, sana po'y cover na rin ang total room coverage kasi po napaka-inconvenient na may sakit pag hindi komportable ang room. Kasali po yung room. Hindi lang yung room na gusto ninyo na may aircon, na may TV, na may...
6: May view!
5: Kasali naman din talaga ang room. But it's just the basic room. Para lang malinaw. No?
10: Yes,
5: kasi makasabi nila, hindi kasali po. Pero pag nag-aircon na po kayo, solo lang kayo sa kwarto, hindi, part of it lang.
10: Yes.
5: Tama ba?
10: Part of it. I mean, part of basic. It lang. Yung dagdag ng hospital, hindi namin yun makukover.
5: Hindi ba kakayanin kahit nadagdagan na yung budget ng PhilHealth?
10: Dahil sa dami pa po ng mga kondisyon na kailangan natin i-cover, syempre yun yung priority natin, di ba?
6: Okay. Si Eileen Bongon, ang sabi niya, ang problema po, at ito na-experience ko rin ito, partner, ang hirap po